0: kahadlokan nga nag-exploit o bibiktima sa mga kabataan pinag sa online. Una nang ipipadayaw kasag muyo ang National Bureau of Investigation sanglit ang mga langyaw nga may muingganyo sa mga Filipino nga mupadala og hubo nga hulagway dili mapahamtangan og dako nga silot. Gitinguha nila nga mamonitor kini mao nga mga kriminal nga naa sa gawas sa nasod aron dili na sila makabiktima pa og mga bata dinhi sa Pilipinas. Kasama mo sa balita ang inyong Radyo Man or Busaman 3YHP. Tata Carmen!
1: Radyo Mo Nationwide. DYHP RMN Cebu, the official overall number one. Number one.
2: Radyo Mo Nationwide.
3: The biggest international education expo this year is happening in Davao on September 27, Sunday, 1 p.m. at Seda Hotel Abreeza, Ayala Business Park, Davao City. Brought to you by World Connect and Global Education. Learn, earn, live in Spain, Malta, France, Australia, Germany, and USA. Admission is free. Register now. Limited slots only. Visit World Connect Davao, Door 2, Penta Point Building, Kilometer 5, Buhangin, Davao City. Text or call 0928-504-8150. 0928-504-8150. World Connect. 20 years na po kami.

0: Mga kasama, nakasin natin na mamuha ng naaka sa trabaho, focus ka sa imuhang gibuhat kay duna kay giapas nga deadlines, kaya man unta kayo apan karit lang, dunay panakit sa imuhang ipon. Magkapangawot na lang ka sa imong ulo sa sobra kasakit ug kalagot samtang naa sa trabaho, kay nagpitik ang imuhang ipon. Kun sa sinugdanan, magwanta pa nimo. Sa kadugayon ana, mas pusamot pa. Lisod itrabaho, magpingit ka sa kasakit, unsaon na lang ang deadlines. Kung dunay sa gabal nga sakit sa ipon, magpaspas relief Dolphinol that works in as fast as 15 minutes. Ang most doctor prescribed Phenamic acid suma sa IQVIA PMDI ug IAM prescription data MAT December 2025. Dolphinol works in as fast as 15 minutes. Mong balik dayon sa trabaho human ang deadlines. Mo target sa hinungdan sa sakit sa ngipon, mong wagtang ang sakit nasuway na sa 26 ka tuig. Sa panakit sa ngipon, importante nga makonsulta sa doktor ug sunda ang giresetang tambal nga nasuway na. Paspas relief nga nasuway na nga mo work in as fast as 15 minutes. Dolphinol. Phenamic acid is the generic name of Dolphinol. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Sports ngayon. Sports ngayon.
2: Ato mga balita sa sports yatod karon sa ato sports analyst international boxing judge kasama Edward Liga sa atong linya na karon. Kasama Edward, maayong buntag.
3: Maayong buntag kasama Ken. Atong balita sa sports yatod kanyo sa DTX 500. Nakuha sa unang higayon ni Olympic gold medalist Carlos Yulo, no, ang unang bulawang medalya alang sa games kagahapong adlawa. Halos perfect ang iyang execution sa floor exercises sa kagahapon, no. Malipayon kaayo si Yulo nga nakuha niya ang maong gold medal. Apil na ang iyang kapikas nga si Chloe nag-celebrate sila pagkahuman sa maong kadaugan. Kung nakakuha o gold medal si Carlos, ang iyang igsuon nga si Eldro Ayulo, kias kini pagkuha o medal kagahapon sa floor exercises. Tungod kaya maayo kaayo ang iyang execution apan pag-landing, no, pagtugpa niini, na parag siya gamay o natukod pag yun ang iyang kamot sa canvas. Mungwa na kini, no, layo ang iyang puntos nga nakuha. Gawas si Carlos Yulo, ang supat basketball men
2: kasama Edward.
3: Hello.
2: Ato i-check pagbalik karon tawto na si kasama nga Edward Ligas para mas mutinaw patong iyahang yang signal. Wapadangat na to ang nahabilin nga mga detalye sa sports.

0: Ato balikan karon taon-taon ha si kasamang Edward Liga. Era na balik na. Pasti naon na ni atong signal ron. Kasamang Edward, atong ipadayon ang atong mga balita sa sports.
1: Nakuha kagahapon ni Carlos Yulono ang unang medalya sa Asian Games. Gold medal ang iyang nakuha. Perfect ang iyang execution mismo sa floor exercises sa mong tournament. Kung nakakuha si Carlos Yulo o gold, ang iyang igsuon umanghod nga si Eldro, Pacquiao kini pagkuha o medal. Ngod kaya paglanding ini, medyo na-out balance o natukod pagyot ang kamot ini paglanding, diin na gamay raga puntos ang nakuha sa maong tournament. Malipayon si Carlos Yulo, ang iyang uyab nga si Chloe, no? O nag-celebrate sila pagkahuman sa maong kadaugan, matod pa ni Yulo sa iyang pangandoy nga makakuha gyud og gold medal sa Asian Games. Kay numduman nga si Carlos Yulo nakakuha kini og duha ka medalyang bulawan mismo didto sa Olympics Games, no? Gawas na ni Carlos Yulo, maayo usab ang gipakita sa atong 3x3 nga basketball, no? Ang atong men's and women kagahapon adlaw may abante sa semi-final round. Human nila, human dipildi sa men's ang Chinese Taipei, no, sa quarterfinals, samtang ang atong women's 3x3 gipildi usab nila ang Singapore. So muduwa karong alas 12 imidya, no, ang atong men's 3x3 kontra sa South Korea. Kumudaog sila, abante na sila sa finals. Kung nagbalampuson ang ubang team, no, dito sa Asian Games, ang atong Gila sa women's wa na makaabot sa quarter finals human sila gipalagpot mismo sa Chinese Taipei kagahapong adlawa. Samtang sa tennis, sayong nanamilit si Alex Iyala, no, sa Singapore Tennis Open human siya gipildi ani Tatiana Prosorova, no, kaganiha, no, kaganihang kagabi, no, dere sa ato ano nga gipildi siya sa unang set. Nakuha kini ni Alex, no, 6-4. Sa second set dikit kaayo apan napild nakuha ni Tatiana o sa Russian 7-5 og diretso na kini sa third set 6-3 og napildi gyud ang atong tennis sa superstar. Tungod ni ini, adto na lang mo focus si Alex, no, paingon na lang kini didto sa Asian Games alang sa tennis, no, nga tournament usab nga usas mga duaan ni Alex sa maong nagpadayon nga Asian Games. Kini atong balita sa sports gatod kanyo sa DTX 500. Pwede ba ang edad-edaran mahimong mabatanon? Mag DTX 500, ang DTX 500 adunay superior antioxidants nga maoy nagprotekta sa mga selula, apil na ang mga nadaot nga mga skin cells ug ipagrabi kini sa pollution, UV rays, pag-inom sa mga alak na makahubog ug pagpanigarilyo. Ang excessive accumulation sa free radicals mo resulta kini sa oxidative stress. Kini makit-an sa mga wrinkles ug fold sa panit. Mutumaw ang mga dark spots ug uban pa mga sinyalis samtang magkaedad. Ang DTX 500 kampiyon sa proteksyon nga adunay 1.3 million orak units sa antioxidants. Epektibo kining pangontra sa free radicals ug oxidation. Sa DTX 500 atong panit mabatanon, internal organ limpyuhon ug ayuhon. Ang DTX 500 nindot usab sa diabetes, fatty liver disease, cardiovascular disease, high blood pressure, sakit sa mata sama sa glaucoma ug cataract, kidney disease, gallstones formation, hyperacidity, insomnia, acute pancreatitis ug GERD. Unsa pay imong gipaabot mag DTX 500 matag adlaw? Aprobado sa mga eksperto ug sekreto sa mga gwapo. Kasama mo sa paugnat sa kusog, Radyo Man Edward de la Serna Ligas, DYHP, Tata Ironman.
0: Salamat kay kasama ni Edward Ligas para sa ito mga balita sa sports. Mao siya kompleto sa ito mga balita ni mga orasa. Yes, standby lang. Padangat lang tagpipila ka mga painumdom o niya babati niyo pagbalik sa attorney Rufiel Fernandez Banyo. Para ako din sa control kasama cases many of Gerald Albion. Ako sabag ni Radio Mankan Galinea. Salamat sa inyong pagpaminaw ug maayong nga buntag.
2: Radyo mo nationwide. DYHP RMN Cebu. The official overall number one. Number one.
3: Radyo mo nationwide.
0: At oras karon alas 8:11 na.
4: This time check is brought to you by Tusaran Forte. Ubong makulit? Just stop it.
5: The biggest international education expo this year is happening in Davao on September 27, Sunday, 1 p.m. at Seda Hotel Abreeza, Ayala Business Park, Davao City. Brought to you by World Connect and Global Education. Learn, earn, live in Spain, Malta, France, Australia, Germany, and USA. Admission is free. Register now. Limited slots only. Visit World Connect Davao, Door 2, Penta Point Building, Kilometer 5, Buhangin, Davao City. Text or call 0928-504-8150. 0928-504-8150. World Connect. 20 years na po kami.

0: Tag-init na pod. Bakasyon ready na batanan? Dalhan kayong pwedeng buhaton o gantuon karon pero sayang ang mga plano kung maigo ka og bughat nga naay kauban nga pamaol, sakit sa ulo og hilanat. Pero dili man nato makontrol ang init sa panahon, natay diskarte sa bughat og sa uban nga gadungan-dungan nga sakit, may diskarte Rexidol Forte. Kaya ba natan di ilang ang bughat bisan pag naay kauban nga pamaol, sakit sa ulo og hilanat? Mas paspas banat sa upat, faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes. Maunang karong tag-init, mga kadiskarte, siguradua kanunay nga naay diskarte sa lain-laing sakit nga pwede mo atake. May diskarte, Rexidol Forte. Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Home is where the heart is. Kaya bilang isang real estate broker, malaki ang kaligayahan ko na makatulong sa mga kliyente ko sa paghanap ng kanilang home. Pero kapag sunod-sunod ang mga meetings at site visits, hindi maiiwasang mapagod. Kaya naman, I really invest in taking care of myself. Nag-i-exercise ako at kumakain ng mga healthy food. Plus, natulong din ng MX3 capsule. Verified ito with alpha, beta, at gamma mangosteen. Ako, si Vivian Balabis, MX3 Capsule, dito ako believe.
2: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Be extraordinary with MX3.
4: Maayong adlaw mga kasama, ako si Radyo Man Jane Galliardo. Kining bahina, hatod ka nato sa pinakamakasaligan, epektibo og aprobado nga herbal. Ang BioTruth Herbal Capsule, the Wonder Food Supplement. Maukini ang herbal nga makatabang og alibyo sa mga nagkalain-lain nga balatian. Ang BioTruth Herbal Capsule, gigama gikan sa nagkalain-lain gamot og liso sa mga tanom sama sa ampalaya, bayabas, apple, mangosteen, sarpaganda, ginseng og dandelion leaves. Makatabang kini nga mapaus-us ang mga sakit sama sa high blood pressure, diabetes, kidney trouble, irregular menstruation, bisan sa mga cysts, tumor, hemorrhoids ug uban pang mga gipamati. Mga kasama, the best gidning BioTruth Herbal Capsule kay bisan wala tay mga sakit, maka-boost gihapon kini sa atong immune system. Ang maong herbal mamahimong imnunduha ngadto sa tulo ka kapsula matag adlaw kada human ug kaon. Ang BioTruth Herbal Capsule the Wonder Food Supplement mapalit lang og 14 pesos matag kapsula sa atong mga major distributors. Dinhi sa Cebu City, Majesty Pharmacy, Diddings Pharmacy, Queens Pharmacy, GV Butika, all branches sa butika diyan, Altoras Pharmacy sa Bohol, Lourdes Pharmacy sa Uzami City, Kalus Marketing sa Ormoc City, Norma's Pharmacy sa Mantalungon Dalaget, Roseville Drug sa Batu, Leyte. Samtang nga to ang distribution center mga kasama, nahimutang sa Unit 19 Cebu Appliance Building Corner Colon and Jones, Cebu City. Ug mapalit usab ang BioTruth Herbal Capsule the Wonder Food Supplement sa mga nag-unang butika sa inyong mga lugar.
5: Ang mga mommies, simula pa lang, sigurado ng Max Alaga at Proteksyon ang binibigay nila sa mga buckets nila, lalong-lalo na sa teeth ng pamilya. Dapat, Max Alaga, Max Proteksyon din from unique toothpaste with Max Protect formula. Max Mag-Protect because it helps stop cavities even before they start. At Max pamag-alaga ng breath kaya fresh ang hininga with regular use. Tandaan mommies, para Max Alaga, Max Protektado ang ngipin ng pamilya, unique maximum fluoride protection. ECS.
6: Ako si Armando Alarcon, nalipay yun kaayo kung nakadaong kung 2000 sa BGC Bitbit sa Sirte. Akong daog para sa akong pamilya. Daghang salamat kay BGC.
7: Ako si Leonida Mabaga, wajog ko gadahom nga makadaog ko og 2000 sa BGC. Gamiton ko ni akong daog para negosyo. Daghang salamat BGC.
8: Ako si Maribeth Fernando, lipay yun kaayo ko nga nakadaog ko og 2,000 pesos sa BioJessic Bitbit sa Swerte promo. Gamiton ako ni para palit og bugas og pambayad sa kuryente. Daghang salamat, BioJessic.
9: Ako si Gemma Virasuena. Wajud ko makadaog nga makadaog ko og 5,000 sa BioJessic Bitbit sa Swerte promo. Gamiton ko ni akong daog para sa mga pamugas, para sa mga tambal. Daghang salamat, BioJessic Bitbit sa Swerte promo. O sa IFM, o sa DYS.
0: Mrs., tungod kay kasagara na ka-stay at home ang pamilya, kasagara na pod kay mag-eat at home o mas pirme na pod maghugas sa kahag kaldiro. maayo na lang nga naay sulid nga pambato sa heavy duty nga hugason, ang number 1 smart dishwashing paste with double tanggaling formula. Sulid magpatangtang sa heavy duty nga sebo, sulid pod nga mutangtang sa bacteria, maong bawat pahid, linis sulid. Smart dishwashing paste manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
10: Estudyante ka ba nga sige laptop o cellphone?
11: Oo, gyud. Tungod sa online study, permi ka po'y ugmuhanap na akong mata.
12: Ako po, usahay magsakit og magluha akong mata tungod sa kasilaw sa screen.
10: Ayaw ka balaka. Naanay iBerry Gold with lutein para sa mga estudyante nga sige gadgets.
11: Pero sukad nag-inom ko og iBerry Gold, mas klaro na akong pananaw.
12: Salamat sa iBerry Gold with lutein. Protektado na akong mata sa blue light.
10: iBerry Gold with lutein para sa klaro nga pagtanaw.
13: iBerry Gold with lutein. Mapalit na sa Mercury Drugstores nationwide.
14: Hey, give me care time.
15: Ako si Tere Robles, 50 inoy bi.
14: Unsay na sinati nato nga problema sa kidney?
15: Ingnan to ako doktor na kay kataas ang imong creatinine, 230 taas na.
14: Sa pagsulay nimo sa kidney care,
15: hantod na ubos ko sa ka karton pagkuha og resulta. 84 uh-huh. Naman. Di nagpasalamat ako sa kidney care kay naayo mga akong creatinine, nagbalik sa normal.
16: Ang kidney care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
17: Mahalaga paalala, ang kidney care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
18: Likay ang dialysis o ubang problema sa kidney, mag-kidney care.
19: 4 months na, pero parang hindi pa rin feel ang Pasko. Pero kung may real effort mo at Lady's Choice Real Mayo, kaya gawing real at creamy special ito. This Christmas, may creamy mac salad and creamy pork sisig with Lady's Choice.
20: Lady's Choice Mayonnaise. This Christmas, make creamy mac salad and creamy sisig special with Lady's Choice.
21: Akoy, nabugahat ko. Naapad siya kauban nga pamaol, labat sa ulo o gilanat.
22: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisdak na kuana.
23: Rexido Forte!
24: Mas paspas, banat sa upat!
25: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
26: Unilab quality yan.
25: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Pag-init na pod. Bakasyon ready na batanan? Dalhan kayong pwedeng buhaton og adtuon karon, pero sayang ang mga plano kung maigo ka og bughat nga naay kauban nga pamaol, sakit sa ulo ug hilanat. Pero dili man nato makontrol ang init sa panahon, naatay diskarte sa bughat ug sa uban nga gadungan-dungan nga sakit, may diskarte Rexidol Forte. Kaya ba natan di ilang ang bughat bisan pag naay kauban nga pamaol, sakit sa ulo ug hilanat? Mas paspas banat sa upat. Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes. Maunang karong tag-init, mga kadiskarte, siguradua kanunay nga naay diskarte sa lain-laing sakit nga pwede mo atake. May diskarte, Rexidol Forte. Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
27: Usa kasi man ang tambal sa pamilya, igo kaha sa 150?
28: Pwede sa Actimed. Actipit man!
27: Dimples! Kaigo ang pantabang sa blood sugar ni Han, ang pang-allergy defense na ako,
28: Actimed! Actipid!
27: BP support ni nanay, vitamins ni kuya,
28: Actimed! Actipid!
27: Unya ang quality.
28: Sa Actimed, Actiak, pareho ka-epektibo sa branded. Depende sa kinhanglan sa pamilya, pwede sa 150 ang usa ka semana ang ginhawa. At to na sa Generica Drugstore.
29: If symptoms persist, consult your doctor.
30: Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufiel Fernandez Banyok. Sa Straight to the Point.
31: Atong takna may galas sa 8:21 na sa atong pamanuban karon ning atong tulumanon ug inyong tulumanon.
32: Straight to the point.
31: Kaya kay pagtagad mahigala tong duga mga eskutanan karon nga buntaga, duga mga issues mga kagilaan. O niya medyo nalangan-langan tagamay sa kahanginan kay di man tong amigo si Zunri Nadela ha. May bisita na to dito sa itong sibianan. Mahigala kong ipangutan na nga maragot man yung pakita sa Broadcasters Month o Press Freedom Week. O nabisi-bisi ni siya mga kagalaan. No? Di na ito makalimtan itong pina-extro mga Zunri Nadela. ABS-CBN News. Ask kang yun. Murang nakatatak yun ng Zunri Nadela. Ha? Ikaw. So, may buntag ni mo na, John. Di akarunas ng sibianan, mga higala. O niya, stili pa ito sa itsiks kasamang Lailin Ramanis Aragadas kay naman tayong mga winners, mga kagalaan. Sa mga nasakpang naminaw sa DYHP, busa makadawat o mga palipay gikan sa atong sibianan, muna nga importante ato sa nga tagag pagtagad. Laylin, kumusta diha karon? Sa mga himutangan, Lin?
30: DYHP Tata, Aramel Report.
1: Mayong buntag ka sa mga regimen na Tony Rufilo. Mayong buntag sa tanang suking tig. Paminaw niya itong stasyon, DYHP. Live kita karon sa Cebu City North District. Dilay na sa maswerte makarawat sa itong mga pangalipay ng bugas o chorizo. Yay! Isip pa salamat sila kanunay pagsuporta sa itong stasyon, DYHP. Sila Norma Martinez, William Asigente, Aracili Dupalios, Miguel Resalim Jr., Emma Caban, Aileen Bercader, Virginia Rodriguez, at Alma Jean Alisna. At ako na sa ikasin dunyo sa DYHP. Dagang salamat sa DYHP.
31: Okay, salamat Laylin Romanes Arigada sa mga report. Salamat sa mga nasakpan. Yan ang nasakpan nga naminaw sa DYHP o GFM. Pulti naghana ni. Kada adlaw na yung masakpan nga sipa ang mga radio, matagaan o mga papremyo. O gahaman si kasaman Julius Balilig sa Idol B. Ya, pa-circulate sa tas dugo, ginagmay, exercise, kabuntagon, sayaw-sayaw, ginagmay.

0: time.
1: Sakit jud akong kilid, maglisod kog pangihi niya. Actually, di jud ko ka-concentrate og trabaho.
2: Okay, so nga nagka kidney stone mga og UTI.
1: Sa sige na ko kaog parat, nainom na kog soft drinks ug sa junk food.
2: So, sa pagkakaron, kumusta naman imo pamati?
1: Sa ako sigag inom sa kidney care, nawala na jud akong kidney stone nga na-worried na kay ko nga regular na pud ang akong pagpangihi.
3: Mapalit ang kidney care sa Mercury ug sa inyong suki nga butika.
4: Mahalagang paalala, ang kidney care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uwi ng sakit.
3: Likayi ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-kidney care.
5: Nag-init na pod. Bakasyon ready na batanan? Daghan kayong pwedeng buhaton o gantuon karon pero sayang ang mga plano kung maigo ka og bughat nga naay kauban nga pamaol, sakit sa ulo o hilanat. Pero dili man nato makontrol ang init sa panahon, natay diskarte sa bughat o sa uban nga gadungan-dungan nga sakit, may diskarte Rexidol Forte. Kaya ba natan di ilang ang bughat bisan pag naay kauban nga pamaol, sakit sa ulo o hilanat? Mas paspas banat sa upat. Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes. Maunang karong tay init, mga kadiskarte, siguradua kanunay nga naay diskarte sa lain-laing sakit nga pwede mo atake. May diskarte, Rexidol Forte. Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufiel Fernandez Banyok sa Straight to the Point.
6: Atong attack na may gala sa 8:35 na sa atong pagbanuban karon ng atong tulumanon o inyong tulumanon.
3: Straight to the Point.
6: Ato sa Mahigalan Dawaton ang report karon sa atong kauban on board sa patrol kay ni ay tulo ka mga lalaki nga nanulod og balay aron mangawat na dakpan sa kapulisan.
3: Straight to the point.
6: Kas nabot ni Mahigalan tulo ka mga lalaki ato sa check ang report uban ni kasama ang Jane Gallardo. Yes Jane.
3: DYHP. RMN report.
6: Okay Jane. Sige, karon tawag ba kita tumbalikan sa kasama Jane Gallardo kini nga portion mga higala hatod sa kanato mga kagalaan sa Life Extension Vitamin D3. Ang regular nga pag-inom sa Life Extension Vitamin D3 makatabang pagpaligon sa atong immune system og dipinsa sa atong panglawas. Kung taas ang liver sa vitamin D3 sa atong dugo, makafunction sa pagmaayo atong mga cells, makaproduce sa mga panagang, makapatay sa mga viruses sa di pa nimusulod sa atong mga cell wall. Busa inom kanadlaw sa Life Extension Vitamin D3. Recommended ni sa mga medical doctors, 100% kay ginama sa Life Extension Foundation dito sa Amerika og number one nga tatak vitamin D3 dinhi sa Pilipinas. Mapalit ang Life Extension Vitamin D3 sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar o sa Life Extension Clinic dinhi sa Cebu City nga nimutang sa Osminia Boulevard duol sa Cebu Doctors Building. Ingon man sa Life Extension Clinic dito sa Consolacion na Consolacion Branch ADM Building Barangay Kansaga Consolacion fronting Jollibee.
3: Straight to the point.
6: O gakining nga portion na tulsab ka na ito mahigala sa Super Fiber. Ang regular nga pag-inom sa Super Fiber makatabang paglimpyo sa itong tinai o kolon. Kiniro malikayan nga magpundo mga hugaw nga may makaingon ang mga colon polyps o na imutubo sa itong tinai o ulceration. Ang pagkasamad sa intestinal lining o kaang labing seryoso masakit o colon cancer. Ang Super Fiber mo flush out sa natigom nga hugaw sa atong colon. Labing maayong imnon kini sa buntag o bakaha sa gabi. Sa upat ngadto sa 8 ka oras lang human sa pag-inom sa Super Fiber, mapagawas ang tanang hugaw sa atong tinaing, mo makahatag din kinig kahupay sa kulon, tiyan o sa lawas. Ang Super Fiber mo number one nga colon cleansing product karon o rekomendado kini sa mga doktor. Ang pag-inom sa pag-inom, magkala kayo sa kasasay, imong isagol sa kabasong tubig, imong isay kumayo o unya imong imnon. Mas epektibo pag-iod ko imong sabayan sa Life Extension Vitamin D3. Alas 8:37 na sa tumanuban karon ng atong tulumanon ng inyong tulumanon.
3: Straight to the point.
6: At sa balikan, may guys kasama Jane Gallardo sa report. Yes, Jane?
3: DYHP. RMN Report.
7: Sir Rajman, Atty. Rufiel, niyata karon din niya sa Maya, Ngayawan Police Station. Kay doon na po'y laing panghitabo nga nalabigit sa pagpangawat, Atty. Rufiel. Doon ay tulo ka buok ka lalaki na nabalog karon din niya sa maong buhatan tungod sa pagpangawat o buokon o Bluetooth nga speaker. Dialyasan lang niya po ang kapulisan ng kining mga dinakpan, Atty. Rufiel, nga silang alias Arnel, Archie o si Anthony, Atty. Rufiel. Sunod sa investigasyon nga gihimo sa ato ang kapulisan dinhi sa Inayawan, nakadawat na lang sila og reklamo sa usapod kasilingan, meaning mga suspitsado, Atty. Rufiel, nga nakakita mismo nga ni kuha gyud sa maong mga butang hinungdan nga nagrespondihan dayon sa ato ang kapolisan dinhi sa may sitio Villa Caynito barangay Inayawan ning Dakbayan sa Subo mga alas 11 kagabi ni Ateneo Rufil nila na dakpa ng kinitulo ka suspetsado sa atong pagpanginabi Ateneo Rufil kining mga suspetsado ni Sulod or ni Pugos ni sila og Sulod sa usa ka palaya nga walay tawo Ateneo Rufil tungod kay ang kag-iya tuwa sa gawas or nasa gawas sa nasod Ateneo Rufil hinungdan masirado na ni ang maong balay. So nakahigayon ni ang mga suspetsado Ateneo Rufil nakapangita silang paagi na makalusot or makasod para makakuha sa ilahang gusto nga kuhaon na mao ang aircon o ang Bluetooth speaker. Ato sa ato ang pagpakiginabi ni Mark, ni alias Mark Ateneo Rufil, kay nitong ani siya nga una nilang giguba ang aircon. So gitangtang nila ang aircon Ateneo Rufil. Ni pagkatangtang sa aircon, dito sila ni Agi sa gibutangan sa aircon para makasulod dito sa sud sa balay o makuha ang Bluetooth speaker Ateneo Rufil. Marag mahal yun, rabagid ning mga butang Ateneo Rufil niya. Gipang baligya lang ni nilang braso paayo. Ang kining Bluetooth speaker, nagkantidad ni Matod pa 28,000 pero sa ilang pagprenda Ateneo Rufil, giprenda lang ni nilang 1,500. Ang kining maong aircon kay ilang hapod niya gi chop chop di patimbang Ateneo Rufil so gitagot-tagot nilang aircon na kay para pod mapatimbang nila so ang pasangil ni Mark og ni Archie Ateneo Rufil kay sila ra gi duha ang ni Sulod sa maong balay. Ang kaming si Arnel, nahug mong good news siya, kaya ganang tiglim ko yung rag, nahug nga caretaker sa balay at Ateneo Rufil, tiglabay sa basura. So, gidugahan ni sa itong kapulisan niya, siya ang spotter. Siya ang nag-tukmod or nag-tudlo sa duha po na Ateneo Rufil na walay tao ng balay. So, nakahigayon din sila. So, panguha sa maong mga butang. Apan, ang gitikating nga, ani ining maong Arnel at Ateneo Rufil, kaya wala siya bahini sana kuan wala sa bahimi sa kanang halin sa pagpatimbang o pagprinda sa kining mga butanga na ilahang gikawat. So ang nagtuma ra Ateneo Rufil kay kanirang si Mark o si Archie. So ang kining si Archie Ateneo Rufil nga kinsa gid ang nangusog na maguba sa aircon. So ani ang kwarta nga iyahang gigamit kay gigamit niya para po da sa pagkuhan sa iyahang bisyo nga mao ang illegal drugs Ateneo Rufil. Samtang, ang kining si Archie, iyahang gipadala sa iyahang anak nga naa sa probinsya. Sumunang so, iyahang pasangil, ang kining si Arnel nga nahimo nga mo'y lookout nila Ateneo Rufil, kaya waman siya tagai ubahin. So, wala na lang po siya nihatag sa iyahang hobby. Kaya matod niya, gisakyan ra siya Ateneo Rufil, kay driver man siya e-bike. So, siya ra ang gisakyan na matod pa. So, mauna,

0: police station o magatubang ni o tukmang kaso. So far, Atty. Rufil, mo na itong nakuha, gikan mismo din sa Inayawan Police Station. Kaoban ako sa itong Armament Patrol, atong Rajiman Jesse Sumampong. Ako sa mga inyong Rajiman Jane Galliardo, DYHP. Kata, Armament.
1: Number one sa balita, number one sa komentaryo, number one sa drama, at number one sa serbisyo publiko. DYHP RMN Cebu, the official overall number one. Number one.
2: Raja Boy Nationwide.
3: Okay, salamat Jane Galliardo sa imong report. Nagatong sukuras may galas 8:42 na sa ato uban karon ng atong tulumanon ng inyong tulumanon.
4: Straight to the point.
3: Nabatay picture diha ni Kuan Dong kinini ang Secretary Energy Secretary Sharon Garin. Nabatay picture na to lagon ipakita kadalit ni Bekay Murag. Daghan naman ng reklamo ining kalakiha mahigala ring Garin. Kay tungod sa ining atong sige man ang brown out taday. Unsa man itong power supply ron mga sukit ni Paminaw? Gahapon bitaw do na may mga higalay forum dito sa Marcelo Fernan na presenter. Ni kalit lang mahigala brown out na sad. Unsa man ning kuan nga grabe naman ning kalakiha ron, no? Dako takay kuwang mahigala sa power supply. Muna nga ang mga consumer o civil society groups nag-lead ining Power for People Coalition. Gahapong adlaw, September 24, nanawagan nga parisaynon si Energy Secretary Sharon Garin og ang investigasyon mahigala whether power generators breached their supply contracts as the Visayas grid again faced red and yellow alerts.
4: Straight to the point.
3: Unsa naman ang kalakiha mahigala, ha? Moni ang laing problema ron. Ang grupo miingon nga ang grid naka-record og 43 red alert days and 107 yellow alert days sukad pa sa Mayo nga miresulta kini sa sunod-sunod nga supply shortages and higher electricity costs.
4: Straight to the point.
3: Kaya na tingala na brown out na noonik. Dako, mahinunin mong bayranan. Unsa na ning kalakiha? Ato ni Apilo Gisgot ng taon-taon, mga higala. O standby lang sa uman lamang sa pipila ka mga mahinundanong pahinomdong. Alas 8:44 na.
1: This time check is brought to you by all new best ever Enervon, Enervon Z Plus.
5: Cebu, get ready. A1 are back with their Love in the Philippines tour. Friday, October 16, Waterfront Cebu City Hotel and Casino Cebu. Tickets available at SM Ticket Outlets or log on to www.smtickets.com. Don't miss A1 Love in the Philippines tour. Featuring the band's new single, In Love in the Philippines. Presented by Concert Republic.
1: Catch the British-Norwegian band A1 as they perform their well-loved hits and brand new songs in their Love in the Philippines tour at the following dates and venues. October 16, Waterfront Cebu City Hotel and Casino. October 17, New Frontier Theater. October 18, Santa Rosa Sports Complex. All shows start at 8 p.m. For ticket inquiries, follow Concert Republic social media pages. Presented by Concert Republic and DYHP 612 AM Cebu.
6: Mami, makahilumdum ka ba atong last kag ipanuhod si baby? Katong dili ni mo siya mapahilom, kabisan lang sa oni mo kugos, karga o duyan, dili gid mahuman ang iyang paghilak? Sobra ang imong kabalaka, dili ba? Sus, nagmatagyod ang tibuok balay. Ang tawag sa atong gibati, Mami, panuhod stress, dili ni imbinto. Tinuod kini nga masinati isuma sa mga pagtuon. Maayo na lang, dunay si Methicon Rest Time Drops. Rest Time ang most Apedia described nga brand alang sa panuhod ni baby. Base sa January 2025 to December 2025 IQVIA Philippines prescription data on antacids and antiflatulence among pediatricians. Paspas nga mo rescue in as fast as 15 minutes. Para rest, gikan sa panuhod si baby, likay po sa panuhod stress ang pamilya. Basta kabag, most Pedia prescribed Simeticon Rest Time to the rescue. Simeticon is the generic name of Rest Time. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Dadali lang. Nagalibot akong pananaw. Murag matumba ko.
8: Lolo, lingkod sa ta. Nang luspad man kaayo ka.
7: Ang kalit na pagkalipong o vertigo makaguba sa adlaw. Ayaw tuguti nga matumba si Lolo. Taba.

0: ang isiyang mapanalipdan gamit ang Vertigon. Gihimo gikan sa Ginkgo leaves, makatabang sa paghatag og alivio sa pagkalipong og vertigo aron makapadayon siya sa iyang mga buluhaton. Vertigon, para sa kaayuhan ni Lolo. Available sa Mercury Drug, Watson's, Shopee, Lazada, TikTok, and all leading drugstores nationwide.
1: Kidney care time.
2: Wala na ako mag-dialysis. Oh, mayon dang ko. Mitumar ko, gipatumar akong asawa ng kidney care. Kung naayaw man akong kuhang lawas, balik bang pag-kondisyon?
3: Kininang kidney care agamo gigamit para sa ijak kidney. Tapos, waya na hangtod ko man, duha ka tuig na kapin, waya na siya mag-dialysis.
4: Mabibili ang kidney care sa Mercury at sa mga malapit na suping butika. Mahalagang paalala, ang kidney care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
5: Likay ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-kidney care.
6: Driver ka ba nga pirmi magbiyahe bisan gabi?
7: Lisod na jud akong mata kong gabi eh. Hanap akong pananaw ug silaw kaayo ang headlights sa kasugat nga sakyanan.
8: Parehas na? Usahay na eye glare sa suga ug dali kaayo kapuyon akong mata sa pagdrive.
9: Maayo na lang. Nanay Eyeberry Gold with Lutein.
10: Pagsulay na ako ani, mas klaro na akong pananaw bisan gabi ug nakuhaan ang silaw sa suga.
11: Salamat sa Lutein sa Eyeberry Gold, makatabang protektar sa mata ug suportahan ang klarong pananaw.
12: Para sa mga drivers, Eyeberry Gold with Lutein, alaga sa mata para luwas ang biyahe. Itana sa Mercury ug mga suking butika.
13: Nag-init na pod. Vacation ready na batanan? Daghan kayong pwedeng buhaton og adtuon karon pero sayang ang mga plano kung maigo ka og bughat nga naay kauban nga pamaol, sakit sa ulo ug hilanat. Pero dili man nato makontrol ang init sa panahon. Naatay diskarte sa bughat ug sa uban nga gadungan-dungan nga sakit. May diskarte Rexidol Forte. Kaya ba natan di ilang ang bughat bisan pag naay kauban nga pamaol, sakit sa ulo ug hilanat. Mas paspas banat sa upat. Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes. Maunang karong tag-init, mga kadiskarte, siguradua kanunay nga naay diskarte sa lain-laing sakit nga pwede mo atake. May diskarte, Rexidol Forte. Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
14: Mga kasama, hapit na ang grand draw sa Alagang Handog ng Biogesic. Ang Biogesic, bitbit sa swerte raffle promo. Apas na sa tsansa ni mong makadaog o 100,000 pesos. Kitakit sa grand draw sa September 30, 2026, 2 p.m. sa Barangay Lorega, Cebu City. Doon na exciting games o papremyo. Siguraduha na maka-appeal ka na o nagtanaw sa IFM Cebu o DIY. YHP Cebu Facebook page. Basin ikaw na ang makadaog. Ingat! Promo runs from August 10, 2026 to September 30, 2026 per DOH FDA CDRR permit number 1083 series of 2026.
15: Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufiel Fernandez Bayok sa Straight to the Point.
16: Atong attack na sa 8:49 na sa ato mong uban karoning atong tulumanon inyong tulumanon.
15: Straight to the point.
16: Atong tagapagtagad, may gala tuluga, mga iskutanan karong abuntaga, o gakini nga portion to gala to may gala sa sugar troll, daghan karon ang dunay gipamati, sama ining insomnia, constipation, high blood, o inguman diabetes. Kung ikaw na anini, doon na ta mahigala herbal food supplement nga para nimo kana ang sugar troll. Ang Sugar Troll Food Supplement, doon na kini A, B, C, D formula. A para sa palaya, B para sa banaba, C para sa kamuti, o D para sa duhat. Dinggikan yun sa ilang mga dahon na gigamit, isip herbal medicine. Munang epektibo na makatabang mahigala sa mga naglisod sa pagkatulog, sa mayroong insomnia, constipation o makapugong pagsaka sa blood sugar level nga mahinungdan ining diabetes. Mga sama na to, nag-inom sa Sugar Troll, matag-adlaw, mga sukin tigpaminaw.
15: Straight to the point!
16: Alas 8:50 na sa atong pamanuban karon ng atong tulumanon ng inyong tulumanon.
15: Straight to the point.
16: Ato nang i-hisgutan ng kurinti mahigala pero mag-contact sa tagtaga kung ano ni Day. Kinini ang Department of Energy. Naman siguro sa Cebu sa ano yung kuan. Ngita sa tayo pamaagi ha. Before ta makabuylog yun na yung kuan ha. Kay unsa ba ni sige mo lang ta brownout. Ano rotational brownouts. Siging brownouts. Unya dagay ng reklamo nga. Naibanan ang time nga watay kurinti, nga naatay kurinti, tag-usa ka oras, dua ka oras, yung mahal, mahinoong atong bayranan. Ang saneng kalaki, ha? Pero ang manguntak sa midaan, Ogwan, kaya para maklaro, tani, ipa-explicar, tasan ni Mahigala, basi maka-explicar, ani, ang mga asagaran, gini ni Mahigala, generation ang problema, ani, Oga, ipa-explain ta na sa ni Mahigala kay ang NGCP mo may in-charge sa transmission. Unya kini Mahigala ang Vico, distribution naman sila kining mga Civico. Ang pinakauna gid ani didto sa pag-generate og kuryente. Ha? So, pero maka-explain na pud anang Vico aning kuana, no? Kay basin og mahal ilang palit pud sa kuan ba? Unsa naman ang kalakihan ni mahal na mahinuon og samot? Ato ni tagag pagtagad mga kaigalaan unya but ato sa iplastadaan kung kinsa nito mga interviewees para maklaro tani paghanay mga suking tigpaminaw. Alas 8:52 na ato sa mahigalang balikan katotoang naitabo bitaw atong milabayng Miyerkules katong sa impeachment trial mga suking tigpaminaw. Kay kadto si Attorney Michael Pua o Attorney Congressman Chil Jokno sila maoy ni argue mga kaigalaan labot aning voting sa threshold o paubusan ba o dili. So niining mga arguments Mahigala, makita nimo katong kan Jokno kalmado mga kaigalaan po si Jokno pero bugat sa kay mga arguments si Attorney Michael Pua. Kalma mga higala nga abogado unya bugat o mga arguments ang problema lang inig voting lang kay ang mga senator judges na naman sa daay mga kuan ginaan. So kanang imong pag-argue diha, dili na gina pag-argue nga imong mga higalang makonbinsi ang mga senator judges dahil naana sila na ay decision. Ang mahitabuan eh, kanang maong mga arguments nga mapaminaw na lang sa mga tao, mga higala.
15: Straight to the point.
16: Mao kining impeachment trial mga kaigalaan, magpadayon, magyuni. Kay doon na naman ni Saka nga Supreme Court, kang Vic Rodriguez may galang petition. Wabata mahibaw o ang defense mo, Saka na bagyan sila. At ang pabuton sa ilang sunod nga mga moves. But kung dili mo issue ang Supreme Court o TRO, mapadayon niya po ng impeachment. Unya na mahigala ta maghuwat, unsa ang pag-desisyon Supreme Court, anong basig mo decide ang Supreme Court ilang paspasan before mahuman ang impeachment, or unya na maka-decide sila o after. Depende na. Ya mo lagi na ang epekto mahigala ang resulta whatever the decision mga kaigalaan nga mahimo sa impeachment court maapektado na kung ang decision sa Supreme Court mo run counter to the decision of the impeachment court mo na ay problema daron ha kay kini gud mga higalang pag-usab sa threshold of course dako kini mga higalang questionable ha kay ang language sa constitution mga higala tinaw man. Bisag elementary students, makasabot bang all the members of the Senate. Dali, magkanasabton nga nung lisur-lisuron pa mag-yos. Wagi ka, balik kay gas basic. Ganap itong pagsabot ni mo, all the members of the Senate. Kana nga phrase, mga higala. Dili, lisur-sabton, bisag elementary, kasabot. Unya, inikwintada ni mo, simple arithmetic lasan. Pila may members sa Senate? 24. Simple arithmetic, pila may 2/3 sa 24? 16. Mausab-usab ba ng 16? Pwede mausab. Ang formula 2/3 ban of all the members of the Senate. Unsa man may galay, ni anang mga formula, ang di mausab ang 2/3. Kaya naman sa Constitution. Ang mausab ana, ang base, ang denominator. Ba't kanus aman sa mausab? Kung doon ay mamatay, doon na mga higalay mo resign, or doon na mga kaigala ay matangtang. Ha? By way of expulsion. Other than that, wa, so kung imong sabton sa simple mga higalang grammar o simple arithmetic, masabot lagi kayo. Pero maumagin na hitabo. So mapadayon ganyan impeachment trial. Ang magpadayon eh, bisa pa ilang ipaubos, mingos na, 40 na. Di na 16, 40 na. Convicto sana na ni. Paubusan ba? Or, ang mahitabo pag ginaan eh, kung tanaw nila indikin muna mag kining atong 14, di mangyapot na kakuhaan eh, muna magnamagyapot muli ko ini nila. Kadudahan man si Joel Villanueva, kadudahan po ni si Chis Escudero, muna magduda man ng GBL si to. Ha? Apil ni Mark Villar nga to, ana dito mahigala, muna magduda man tayo eh. Ila pa yun ang pausban, ito lang butangan lang yun ni nga, kwan. Kini ni ang itangtang talanin doha ka mga kaitano. Kaya kumutangtang ni mo doha ka mga kaitano, maubos na masad. Ha? Ubos sa masad mahigala ang ang kining 2/3. Sige, pabos gani. Ang tuyo mahigala nga mapahaom nila nga ila makonbikto si VP Sara. Ha? Ug may tabo ni mga kaigalaan. Ang mga tao ini kining impeachment, gidisay naman nila mga kaigalaan nga tuyo ani gyud nya di kaabot og 16 para pagkonbikto na gyud. Of course, dili man naive ng mga abogados, depensa, bisaya sa prosecution. Og labaw sa tanan ang mga tao na tanaw, dili na mga naive. Ang may tabo ani mo padayon nya pag-present sila. YTR o Supreme Court, padayon ka pag-present, pero more on sa mga tao na. Dili na mahigala mo, argue ka nga para sa mga senator judges, dili na. Ang imo dito, pakita mahigala, unsa ba'y mga ebidensya, cross-examine na, aron ang katawang Pilipinon masayod, unsa ba ning impeachment trial. Dili na para sa mga senator judges dahi. Kasi katong kang Puwa mahigala ang argument, nindot katong argument ni Puwa. Unya, kini si Michael Puwa, kalma, bugnaw kay sultian, wapag yung script dahi. Sultian na, why script? Pero mo ni ang ginganlan mahigalang abogadong walang alam atong abogados prosecution. Katawan lang sa mahigala eh. Si Attorney Tulusa. Amo to day no? Di ako kaingon niya. Ano saan man yung kalakiha? Muroon ko na lang yun eh. Ha? Limang kaanak. Binhamin Attorney Binhamin Tulusa to nagngan. Nga makaingon ka ba bida? Bad optics. Actually, bad optics to. Labi na ang mga tao nagtanaw. Kita ka, Attorney Michael Puwang, mapaubsanon kayo. Pasinsyuso kayo. Professional kayo. Oh, katawa lang, anak. Pero imungan lang mahigala o abogadong walang alam. Wao rin niya ibaluita iyang kaugalingon. Kana bang, number one, dili ta musulti, anak, sa atong fellow lawyer. Number two, imo sa ibaluita mo kaugalingon, tinuod baka nga, kita ba'y kasabilidad Michael Puwa, ha? Niadong pag-argue Michael Puwa, mahigala ha? Ako ipakita niyo balik ha? Kaya mo maningingan lang, abogadong walang alam, pero ngilngiga. Ang argument, mga sukit, ipaminaw, kalma, unyap, substantial kayo, bugat ang mga argumento. Pero ang tingog, kalma kayo. Pero why script nga nag-deliver mahigala sa iyang argument? Unya mo na imo inon nga abogadong walang alam? Medyo dihado taon ng prosecution mga higala ining kalakiha. Ah, sa optics mga kagilaan, medyo ang mga tao ato muragwan, wala ko kita, asa man sa Tulusa, wala nang pakita. Muragwan na nila papila siguro. Ayan lang ka diha, kay murag na daot ining kalaki ni mo. Kanawal ka Michael Puwa, o ato balikan ka may hapag, argue niya may galang nga ano, giyon nga dili, ang ipaubos ang threshold, ngingiga sa kada na ang pagka-argue eh. Kalma, unya ang argument. Kalma, ang argument mahigala, bugat. Ha? Kalmado, bugat ang argumento. Unya, why script? Kada wow. Ato paminaw sa, ha? Sige, balik. Sige, prosedong.
17: Senator Judges, panel of the prosecutors, magandang umaga po sa inyong lahat. May it please the court. Your Honors, the Supreme Court has reminded us time and time again that when the law is clear, there's no room for interpretation. There's only room for application. Now, with those words in mind, perhaps, Your Honors, we should not complicate what the Constitution has made simple. The issue confronting us today boils down to one question.
16: Pause. Pause, Adong. Sakto ning ingon, dili na to i-complicate. Ha? Ang Constitution simple kay pagkasulti. Dili na nga i-complicate. Kini mga tawhana nga, mukomplicate mo na mahilig yun sa kanang sa Facebook, mabutangan ni mo, klaro ba nga ko ba? It's complicated. Ang sa status, it's complicated. Simple gi kayo, ha? Ngano i-complicate mo na nimo mahigala, simple ba na? All the members of the Senate. All means all. Sus, ang nagsulti mahigala. Sulti kayo nga naapag yun si former Associate Justice Adolf Ascona. Naapa. Buhi pa. Ang nagsuwat mga higala. Nga malakasulti yun. Ha? Pero katong ila mahigala, wala naman to. Ana na. Ang ilang tuyo ito nga nung kuha na yun niya. Pabusa na yun ito ni. Kini nga amit security. Para lang niya formality na lang nga na ako nito ipaminaw na na maka-present sila sa mga arguments. Sabat po, na yun, nana silang utok mga higala nga us-usan tani. Ha? Di ba pareha sa mga nanglabay impeachment, pareha atong kang corona mga higala, ingon sa Israeli 16 yun, unthreshold. Nakakuha mas lag 21 votes. Convictus corona. Ginoon 16 ang threshold, ingon sa thesis ko dito, tanaw nila permiro, tanaw nila permiro, basi makayapag, huwag pa makasugod. Sus, pagsugod ng present mga higala sa mga ebidensya pusoy man. Delikado dito kakuhag 16 ano ya, paubusan talaga. Muna yung os Michael Puas ang argumento, kaneng simple kayo nga pagkasulti, di na nato i-complicate. Correct! Nga, ato yung padayon nung kinini ang RALD. Padayon RALD.
17: The answer of the defense is straightforward and simple. 16. Bakit po 16? Simulan po natin sa procedural aspect.
16: Oh, pause, pause. Ha? I-explain niya nga nung 16 man. Na-explain na ni Mahigala, but ato paminaon ang pag-argue ni Michael Puwa, script na eh. Ngilngiga nga pagkakuano eh. Ngiganlan o gabugadong walang alam, paita. Lali magana nga kaliber sa lawyer niya, imungan lang, walang alam. Ate ba na yun ha? Procedural usa ang iyang gidiscuss. Procedural niya, substantial. Una ang procedural. Atong paminaw, naman lamang pipila ka mga pahinomdom. Alas 9:03 na.
15: This time check is brought to you by our gentlest care for every Filipina, PH Care. Tayo

0: For expert eye care, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes.
1: Ah! Ang sakit sa kalawasan, makapahunong nimo sa pagbuhat sa iyong pinakamayo. Gamit og Salon Pass. Diretso nga manot suot ang sagulini. Mong paspas ang epekto. Suot sa 30 minutos. Long lasting ang mahupay. Suot sa wala ka oras. Para sa sakit sa baga, liog kong buko-buko. Salon Pass. Methyl salicylate menthol to clavulol acetate camphor is the generic name of Salon Pass. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Salon Pass. Adunay direktang pagsulod sa mga sangkap aron makapahupay sa kasakit sa baga, liog ug likod. Apil na sa nagpadayon nga promo sa Rose Pharmacy.
2: Happy Fiesta!
3: Kaso, piyesta po lang akong body pain.
4: Na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong Alaksan. Extra maayo na. New Alaksan Extra. Karon up to 3 times faster kaysa Alaksan FR. Extra paspas, extra maayo. Bag-ong Alaksan Extra.
5: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Happy Fiesta! Kaso, piyesta po lang akong body pain.
4: Na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong Alaksan. Extra maayo na. New Alaksan Extra. Karon up to 3 times faster kaysa Alaksan FR. Extra paspas, extra maayo. Bag-ong Alaksan Extra.
5: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Alaksan Extra, now with ibuprofen sodium for up to 3 times faster body pain relief.
6: Sa gunso ng OT, ay buhi.
7: Kaya pa nako.
6: Nagsigi og biyahe, padayon lang.
8: Kaya pa nako.
6: Patong-patong ang projects. Sige lang.
8: Kaya pa nako.
6: Ang kahayag ani, nara sa imong kaugalingon. Ipasilaob with Cobra Energy Drink. Naay Immune Plus, B Vitamins, Turin, Ginseng ug Inositol. Makaya ang pagsulay sa tabang sa Cobra Energy Drink. Para namo, kung naa ka ani, wala kay pilde. Ang kahayag ani, nara sa imong kaugalingon. Ipasilaob with Cobra Energy Drink. Para namo, kung naa ka ani, wala kay pilde.
9: Sa Leon Extra Strong Beer, bawat tansang may QR code, may instant GCash na, may raffle entry ka pa. Tama, at may over 22 million pesos in prizes to be given away. Bumili ng participating Leon, iscan ang QR code at mag-register sa Leon FB Messenger. Silipin ang ilalim ng crown para makita ang instant GCash na napanalunan mo. I-enter ang code at may chance ka pang manalo ng 10,000 pesos cash weekly at 500,000 pesos cash sa grand prize. Leon Extra Strong Beer, bangis sa panalo GCash promo. Promo runs August 24 to December 31, 2026. For DOH FDA CFRR permit number 1085 series of 2026. Drink responsibly.
10: Ang kinis na niya?
11: In fairness, nag-glow up.
12: My body.

0: Pagbirit, murag buhok nga lisod patason.
1: Try all new Sunsilk Strong and Long with Biotin Strong Complex. Our best ever Sunsilk, made even better versus previous formulation, so your hair is... with regular use.
2: Sway it with Sunsilk.
3: Wishlist na ako for the year? Grabe, kanaghan! Tayo ko ng mga trending spots!
4: Beach trip or island hopping? Ma-party. Maadto sa gym.
5: Mabuhat pa na nimo tanan kung kulang ka sa energy o glow ang immunity? Hangtod wishlist na lang baka. Make it happen with Enervon Z Plus. Mutabang og hatag og extra energy plus immunity with proper diet and exercise.
3: Let's do this!
5: Pag Enervon Z Plus na!
6: Unilab quality yan.
7: Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufiel Fernandez Banyok. Sa Straight to the Point.
9: Atong attack na may gala sa 9-9 na sa ato bawan uban karoning atong tulumanon ng inyong tulumanon.
10: Straight to the point.
9: Okay, ato ipadayon mahigala nitong hisgutanan rong buntaga mahigala. Akong gi chap-chap ning argument ni Michael Pua ha, ngilngiga pagka-argyo eh. Ha? So, kining iya mahigala, very convincing ni arguments, pero kani gong mga kagila ang politika lagi. Naanaman daan, nakapatik naman daan nga kining ila pa politika gini. Ha? Muna nga, ug magpadayon magandang trial, ang presentation na more on sa mga tao na lang yun. Dili na para ma-convince mga ma-convince ni mga senator judges ang mga tao nga nagtan-aw mahigala because ang lintunganay sa gahom na amang Dios katawhan. So ang katawhan na gyud mo hukom ana nga naunsa man ang impeachment trial mga sukid tig paminaw, ah, do na by fairness, do na by justice or wa? Ah. Mao na mahitabo mga kagilaan. Tunti wason paminaw si Attorney Michael Pua. Kini nga portion tungkol kagilaan mga kagilaan sa EXL Coffee Mix 17-in-1. Kini ang perfect coffee for you. Usa sa mga active nga sagol ini ang Rosehip nga dunay pain relieving properties ug anti-aging properties. Mutabang sab ang alibiyuhan ang sakit atod sa arthritis. May pagtuon sab nga napakita nga makatabang kini sa fat loss. Ingon man, i-improve sab niini ang imong heart health. Gawa sa Rosehip, dunay sab kini native purple corn, arabica, ginseng, ginger, turmeric, ganadorma, mangosteen, malunggay, kanila o bayabas. Dili basta-basta nga kape. Kana ang EXL Coffee Mix 17-in-1. Vegan o gluten-free maong recommended sa mga healthy coffee lovers. Ang EXL Coffee Mix 17-in-1 mapalit sa mga butika o mga grocery stores duol sa inyong mga lugar.
10: Straight to the point!
9: Alas 9:11 na sa ato pabanuban karon ng atong tulumanon ng inyong tulumanon.
10: Straight to the point.
9: Now, gisaysay ni Attorney Pua ang procedural usa unya ari dayon sa substantial pa nga mga arguments. Una ang procedural. Ha? Atong balikan mahigala at iyang gisaysay. Okay, proceed na kasama ang Gerald.
11: Aspect. Last July 6, 2026, on the very first day of trial, the presiding officer ruled that the voting threshold to convict is 16. That time, no senator judge objected. No senator judge sought reconsideration. No senator judge appealed. Your honors, that was over 2 months ago.
9: Oh, pause.
11: Thereafter,
9: gisit ng siskuniro mahigala ang threshold. Parehan ni Indrile sa impeachment trial ni Corona. Pag first day pa lang Indrile, gisit na naan. Ang atong threshold is 16. Ang pag-convict ni ining corona. Although, 23 na lang ta, there was a valid vacancy at the time because Pinoy was elected as the president at the time. So, the vacancy was valid. Kay, na-resign naman si Pinoy sa, as a senator. Kay, na-presidente man siya. Ha? So, 23. But despite the fact that there were only 23 senator judges at the time, gi-set ni Enrile nga ang atong threshold, 16. 16 Japon. Kay ang pila may 2/3 of 23. Bungkig man day. Ha? 15.33 man. Wa may 0.33 sa tao. Di ingon si Andrele 16. Gisit daan. Mao pa ni si Chis. Gisit daan. Umo na giingon ni Michael Pua. Why mi object? Why senador nga ni object? Wa mga higala. Wa gana gipangayo og motion for recon. Wa mahigalay kini ni ang Walay apelasyon, wala tanan. Okay ra sila. Muna nagsugod na dayon. Tanaw na ko dahi, katong panahon na mag-o, nagtuo sila mga, kaya ning 16 kay kung doon nago kay ikapresenta ng ebidensya, kaya na mo i-convince ang ubang senador nga, sadaan yun dahi na. Muna nga, parang ka corona, 16 na gikinahanglan po, nakakuha mo sa 21 yun. Kay gawas mahigala nga, doon na sa i-present mahigala ang ebidensya batok ni corona, wapod mga higala lagi followers corona in the kin. Murag di sa mahadlok mga ilatong kumbiktuhon, wakay, ang mga tao mahigala murag dili ba kwan pero kasara daghan man ang kasara mahigala mulaban man niya nga makatan-aw gani nga dunay injustice di na mauna inyo mo ana mga tao ang kang corona at the time wa pa puy usong social media unya wa pud kayo ni laban niya mga tao dai di man to elected officials corona impeachable official being the Supreme Court Chief Justice but dili sa elected official so why mga tao ba nga direkta nga naa sa ang likod kani kasara na aman. Muna nga medyo lahi ni ron, tensyonado, pirmi, mga sukit, tigpaminaw. Now, ila pa na mahigalang question na, at that very moment, when Senator Chis Escudero made the rulings, at itong panahon na ilang question na tanayon, seasonably. Pero wa ilang ipasagdan. Nagdahom siguro sila, nga sige, sugod na tayong impeachment, ana. Nga okay unta ang prosecution, wa man. Wa may ebidensyang klaro di ay. So, og pasagdan ni mo na yung sitwasyon na dili makonbikto. Muna, mga higala nga, di pang priso na itong ubang senador, di pang gukod ang ubang, di pang hapon. Apaubisan ka ng tisoy. Adjustable din yung mga higala. Atong ipadayon ha, niya, gisaysay ni Pua, may gala, nindot kayo pagkargyo eh. Okay, padayon dong.
11: Yes, we're able to testify. Evidence was presented and the parties already in the middle of trial relying upon such ruling of the presiding officer. So, bago po natin pag-usapan yung nilalaman ng saligang batas, marahil, dapat rin po nating itanong, tama pa bang buksan muli ang issue na ito at pagbotohan. Because, Your Honors, reading the rules on impeachment under Rule Number 6, wala nga pong nilagay na time frame within which a motion for reconsideration can be considered. Naturally, because that should have been brought up at the earliest opportunity after mabigay po yung ruling. Pero hindi po nangyari yon. Basahin rin po natin yung mga rules that have supplementary effect to these proceedings. For example, yung Senate rules po. Rule 33 gives a senator 2 session days within which to seek reconsideration for a measure that has been approved. Obviously, legislative po yung function na yon. Pero kahit ipilit po natin yung rule na yon dito sa impeachment proceedings, lumipas na po yung 2 session days. Pasok na po. Now, let's look at the rules of court, for example, where parties are generally given 15 calendar days to file a motion for reconsideration. Kahit po yun, matagal na pong lumipas. Pasong-paso na rin po. And forgive me for going into the more technical aspect. Even if we were to consider the ruling of the presiding officer as an interlocutory order, which the court may modify upon a finding of sufficient grounds. Para po sa depensa, hindi na rin po applicable yon, dahil wala naman pong sufficient ground. Wala pong supervening event. Ang punto po namin, wala naman pong nagbago mula July 6, 2026 hanggang ngayon araw. Yung mga sinasabi po natin na mga senador na hindi nakapag-participate, of course, with the exception of Senator Legarda, ay hindi na rin po nakapag-participate noong July 6 bago pa na-issue yung ruling.
9: Okay, pause dong. So one, explain dong, ha? Kining iyang pamahayag ni Attorney Pua, sakto kayo dai. Sakto kayo. Nga, kanang ruling ni Chief Escudero, July 6 pa, nga karoon pa ni muna kustyonon, nga nakapresenta kay bilin sa nakasugod ng contest ba? O sa contest ba na wala na nakasugod na? Nakabuylo na ganun karon pa man. Ang ugari po kas technical may galawid in 15 days wag yun sa nagihimo. Nga naman, nagtuos na na nga okay na karon tanawin mo di man ma convicto kay bilin sa labasihan at lang i-adjust ni may. I-adjust na yung taon mga sugitig paminaw. So, ang iya mga higalang argumento ni Michael Pua mga kahigalaan nga ilang tangi question na yun. Waman, nakabuylo naman ni tanan. Nga karon pa nila mahigala gi-question tanaw nga murag alanganin yun. Foul kini. Ha? Makalingo-lingo yung ka mga sugitig paminaw. Sige, padayon dong Rald.
11: Nothing in the rules suggests that the ruling of the presiding officer may be challenged indefinitely or modified arbitrarily. Because, Your Honors, kung ganun ang ating magiging panuntunan, edi pati po yung ruling doon sa pag-issue ng subpoena sa mga bank records ay pwede pa rin palang buksan muli at pagbotohan. Yun palang mga ruling ng presiding officer sa bawat objection ay pwede pa ring balikan. Your Honors, that should not be done because the parties must be able to rely on the rulings of the presiding officer. Otherwise, Your Honors, that will run contrary to the basic principle of what is an orderly conduct of a fair trial. Now, more significantly, kung ibababa po natin yung voting threshold when trial is already underway, in fact, nasa kalagitnaan na po tayo, Your Honors, that will go beyond the procedural. That will already raise questions if the respondent vice president is being afforded due process guaranteed by the Constitution. Due process which, according to the Supreme Court in Duterte versus HOR, must be present in every stage of the proceeding. At kahit isang tabi muna natin yung mga procedural concerns na yan, pareho pa rin po yung sagot namin, 16. Let's now proceed to the substantive aspect. And we will be raising 5 quick points.
9: Pause gamay. First, iyon sa nga, usamay na usab. Ha? Huwag may nausab kayo pa July 6. Kaya katulfo magulong may galaingon niya. Sa una, 24th, nausab naman ron. Ha? Kay dunay na nga priso, dunay na nga, dunay nagtago-tago, dunay na hospital, dunay nagpa-check up. So nausab na mo ng usbo na ron. Actually, may galaway nausab. O doon na manggali mga higala, mabutang 23 ka senators, o ibutang ka lang nga, di na mo kuntaon si Lorin Ligarda. Kay tuas gawas nasod. Pero way na usap because pagsugod pa lang ng July 6, daan naman ang apresos ng Marculita o Jingoy. Daan naman sa batuwa naman ang maka-appeal pa lang sa una pa. So kanang July 6 nga ruling ni Chief Escudero, why mga sirkumstansya nga na usap? Di ba pareha ba tayo ba nga? Panalitan, ruling ni Chief Escudero. Niyan ang July 6, 24 sila. Niyan usab na kay dunay na nang resign, upat na nang resign. Kana dunay na usab. Ba't kani o may na usab? Why na usab mga higala kay daan naman, hindi mo ka makaingon nga, pag primero magod, naamagod sa si Marculita o si Jingoy, niya na priso naman sila ron, so na usab na. Niyan din na tuntok kwintahon. Wa, because before July 6, nang priso na sa daan. Before July 6, si Bato nang tagot-tagot ng daan. So nga nung karoon man usbon nga, may mga nausab mga higala sa base. Ha? Buna nga, inanakabugat ang mga argument si Pua, ha? Pero, kalmado, bugat ang argumento. Why? Tantanaw, script, talawa. Talawa, ha? Observer, eh. Nyagingan lang siya kabugadong walang alam atong usa kabugado's prosecution. Ako di ko ganahang manaway o kabugado, kaisip kabugado ba? Fellow lawyer, dilip maayo nga imong inanaon, pero ngilingiga, ika-afford siya nanaway ni Pua, mahigala. Tanawa ang kaliber ni Pua. Tanawa yung kaliber ni Pua. O ikaw ang nanaway, unsa imong kaliber. Jesus Marusip. Ito'y padayon, ha? Sige, padayon dong, Rald.
11: The language of the Constitution is clear. There's no need for further interpretation. Under Article 11, Section 3, Paragraph 6. Nakasulat po dyan, no person shall be convicted without the concurrence of two-thirds of all the members of the Senate. The text states, all members of the Senate. It does not say all members present. It does not say all members participating. And that distinction matters. Because kung susuriin po natin yung U.S. Constitution at dun po binase yung ating sariling saligang batas, dun po sa provision nila sa voting threshold to convict, nakasulat po dun, klarong-klaro, members present. So if the framers of our Constitution wanted to adopt the same formulation, they could have easily done so, but they did not. In fact, Your Honors, kung susuriin din natin ang ibang provision ng ating konstitusyon, meron pong provision na nagsasabing members present lamang. Pero pagdating po dito sa voting threshold to convict, iniwan po ng framers natin na all members of the Senate. So what does that mean? We look at Article 6, Section 2, where it states that the Senate shall be composed of 24 senators. So, ibig sabihin po nun, yung denominator, pagdating sa threshold, ay 24. Unless, magkaroon po ng vacancy. And a vacancy only arises when there's death, resignation, disqualification, or expulsion by a sitting senator. Wala pong ganung nangyayari ngayon. Absence, Your Honors, does not create a vacancy. Non-participation does not create a vacancy. Being detained because of criminal charges does not create a vacancy. And therefore, Your Honors, the current formulation is 24 senators, two-thirds of which is 16. And that is not an arithmetic that is simply advanced by the defense. That is an arithmetic that has been upheld by the Supreme Court in the case of Bayan versus Zamora. Dun po,
9: Pause. Tawa, wait. Limang kaaning pag-argyo ni Pua Mahigala, kalma, kalma kayo, why script? Prokatos Tulusa Mahigala, ang attorney Tulusa, dahi pag-unsa ba? Mahisgutan ta naman lang yun din, kaya nanguna man sa gito. Scripted tong iya. Sa dihangi objikan, tagbaw pangita ng lupa niyang mga papit. Kinumdo mo ito mga higala katong i-present si Michael Pua as a style witness. Balik kayo ito ninyo. Di ba magkaingon mo nga sakto akong gisulti? Bida, objikan ito na wagtang siya. Itabangan na lang ko siyang cheese ko dito nga kana na ang imonggi laktawan ng ubano aron nga mapaspas ano. Mo lagi na diha kay maguna-una magpanaway. Wa gid scripted down iya. Nya pagdihang gi objectan may kala na wagtang sa gi pa-proceed to another topic. Proceed to another point. Wa na iya pang gipangita sa tong laing point puro bidang luoy. Unya ngi ang giingnan nga bugadong walang alam sa puwa ta wa. Wa script argyo mahigala nga sus Ginoo ko. Ang kalibir ba tanawa? Ngilngigaw eh. O niya, nagsulti ba? Ang nagsulti? Napalid eh, script. Oh, yeah. Ang impeachment court, nasa si Puwagod, tagbaghuat, mahigala, kano sa sunod question. Oh, yeah. Ang abogadong walang alam, mahigala, dito. Ang nanaway nga abogadong, nanaway sa abogadong walang alam, tagbag pangita sa script. Si Pua Mahigala, inuminuman, nagtubig. Kaya pa tayo ito tao na human lamang sa pipila ka mga mahinundanong pahinomdo. Alas 9:27 na.
12: This time check was brought to you by EO Executive Optical. For expert eye care, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes.
13: Ako eh, nabugahan ko. Naapad siya kauban nga pamaol. Labat sa ulo o gilanat.
14: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisnak na kuana.
15: Rexido Forte!
16: Mas paspas, banat sa upat!
17: Sa
1: faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
6: Unilab quality yan.
1: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexedal Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
15: Halos taran online na karon. Og syempre, ang paborito sa kanaghanan, ang pagpamalit online. Masayo na ang online checkout gamit ang GCash Pay Online kay di na nimo kinahanglan ang barya o wala na isuklian pag-abot sa parcel. Para walay hassle sa online checkouts, gamit ang GCash Pay Online. Sakto ang payments. Safe and secure pa gamit ang GCash Login Safe. Kinahanglan lang og biometric confirmation o fingerprint sa phone para ma-confirm ang bayad. Para malikayan ang scam. Para malikayan ang failed transactions, siguruha nga dunay sufficient funds ang imong GCash wallet. Mao nga mag-free cash in na gamit ang official GCash partner merchant sama sa Pure Gold, Palawan Express, LBC, Bayad Center o guban pa. Para kompleto ang imong pang-shopping, walay fees, walay kaltas. Siguruha lang nga pirming na isulod ang GCash wallet pinagi sa regular nga pag-cash in nga pirming ready sa online shopping. Ma-enjoy nimo ang free cash in hangtod 8,000 pesos kada buwan. Hassle-free gyud ang online shopping gamit ang GCash Pay Online. Para tuloy-tuloy ang checkout, dapat pirming well-funded ang GCash wallet gamit ang free cash in. Go with GCash Pay Online para sa sakto nga payments, secure checkouts. Visit the GCash Help Center or call 2882-GLOBERTM 02-7213-9999. Other networks fees may apply. To know more, G Exchange Incorporated is regulated by the Banko Sentral ng Pilipinas. Sakto payments, secure checkouts with GCash Pay Online.
16: Sa opisina, pirmi ba kang nag-atubang sa computer?
17: Grabe na gid akong mata. Pirmi hanap ang akong pananaw. Sakit ang ulo, og dali kapuyon ang mata. Usahay silaw pagid sa screen.
18: Parehas ta. Ako pod pirmi pula og uga ang mata tungod sa sigid computer.
19: Maayo na lang. Nanay Iberry Gold with 10 milligrams lutein.
17: Pagsulay na ako sa Iberry Gold, na feel na ko nga mas klaro ang pananaw og dili na dali kapuyon ang akong mata.
18: Salamat sa lutein sa Iberry Gold, makatabang protektar sa mata batok sa blue light ug eye strain.
20: Kung pirmi ka sa computer o cellphone, Iberry Gold with 10 milligrams lutein. Alaga sa imong mata, matagadlaw.
21: Available na sa Mercury o mga suking butika.
8: Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufiel Fernandez Banyok sa Straight to the Point.
9: Atong attack na may gala sa 9:30 na sa atong babanuban karon ng atong tulumanon ng inyong tulumanon.
10: Straight to the point.
9: Kini nga portion may gala tod kanato mga kagalaan sa DTX 500. Taas mga presyon sa mudugo, ikaw ba doon ay hypertension? Basin taas imong sugar, basin may diabetes ka, nyawara ka mahibaw. Ang taas ng levels sa blood sugar kung glucose nagpagahi sa arterial walls o nagkapalapot sa imong dugo. Sa nakarason nga nung nagka-hypertension ka o gitawag nga nitaas ang imong dugo. Ang diabetic hypertension mo resulta ka na sa pagkabuta, pagkadaot sa imong kidneys o daghan pa mga komplikasyon sama sa stroke, heart disease, dili pag-ayos sa samad, pagkaputol sa tiil, o bisan pag-ani pagka-imputin sa mga lalaki. Ayaw na hulata pa nga magkagrabe imong kondisyon. Mag-DTX 500 na matakadlaw. Ang DTX 500, dunay chalantin gikan sa paliya ang nagsuhid sa insulin function. Kumubo yung blood sugar, kontrolado po imong BP. Ang pag-inom sa DTX 500 matakadlaw, magkapanindot sa muntulog, makapugong sa hyperacidity, GERD fatty liver, skin wrinkles, alopecia, o guban pa. DTX 500, your best choice against diabetic-induced hypertension.
10: Straight to the point.
9: Alas 9:31 na sa laban-uban karon ng atong tulumanon ng inyong tulumanon.
10: Straight to the point.
9: Atong bitambalikan to mahigala. Trawa, ang argument ni Pua mahigala. Sus, argyo nga ko ni. Kalma nga pag-argyo, bugat. Ako gitanaw ang kong paminaw niya mga arguments. Nilingig ang pag-argyo eh. Kalma, nilingig kayo pag-argyo, bugat ang mga arguments. Ha? Unya, why script? Unya mo, nang ginganlan mahigala, kabugado, walang alam, at itong usa nga, si Tulos at Tulosa. Lisod lagi na mag-una-una kag minuang o una kag hinambog ba? Ha? Nag-unang kahambugiro mga sugit ng paminaw. Lisod din ana. Ha? Kita ka sa unsay, banabana sa daan o kang kaliber o mas taas ba kang kaliber niya? Kaya huwag tanaw ni mo mula ubos-ubos kang kaliber, ayaw pagpanaway. Bisan gani huwag tanaw ni mo taas-taas kang kaliber, hinambog mo ko na mamanaway ka. Ayaw. Wagi ko mo kung respetar lang ka. Anyway, magkalahi matagbaruganan usahay as lawyers. Of course, labi na mag naatas kurte. Lahi-lahi man ta depende man og naba ka sa prosecution o taas defense, magkalahi man ta og kwan. Pero mo respetar lang ta sa usag usa. Ha? Mo ta gingon attorney sa latandring ni bisita na ko dere, bisa pag suko na kasi mong arguments, imo gyud nga nanong with due respect to my good kompanyero. Iya may galag kahingan sa mga galag abogado walang alam. Ah, objikan pa bitaw na nga padpad ang iyang script. Nawa sa script. Uy, amo na ni Kalisol kung scripted. Kaya mawagtang ka. Giinan na yung sa Cudero taon nga. Attorney Jay, kinini ang imong gilaktawan ng ubang question or madali tanong. Katawa lang tawa sa Attorney Puwa. Sila yung katawa ng Attorney Puwa tawa. Naa naman to no, pero ianda mo ko to no, itong katawanan ka ito nga, tagbo sa konsen mga papel sa Puwa, inuman lang tubig. Inikuman lang ito, humanong talang si Attorney Puwa ng argument niya, dahil ito ibalik lang ito. Katawanan, nga nung nga, kaingon ko ba, nag-appreciate ko Attorney Puwa, kalma mo ko kayo, kanabang kamao, pero dili ang bugiro. Napakoy laing nabiliban ha nga, kanabang abogado bitaw nga, matigo ba niya, dili ka, hambog, dili ba, ang abaga murag kuan. Kana sa Attorney Justin, mag-unang graduate sa University of San Carlos. Ha? Sa tiplino ang Attorney Justin? May laki pong bata, ah. Niya dili hambog. Kalma ba? Sus ka to, abogados prosecution. Sa tiplino ang Attorney Justin? Attorney Justin Gular. Tag-asa ka ni bata, ano? Dili man graduate sa University of San Carlos. Tag-Cebu ni. May ni bata, niya, kalma kayo, niya human, wagi, way hangin ba? Kita ka kanang klaro nga kamao niya, way hangin? De, usapas tag kabi ha, mura mag, sus gino, ugdi gini bagyong udit, bagyong Yolanda gyo. At kagaliluan na ni si Attorney Kwan, Justin Gular, pero tuwan na ni Narbao sa Manila, tuwan na sa Kwan, opisina nila ni Kwan, Narbao sa Fortune Law Office. Pero bago pa nitan ako, bago pa nang graduar sa Kwan, dili sa University of San Carlos sa Cebu. Kagaliluan na ni Mata, pero ako na kunan niya ba kay, kamao siya, maibalit mo ni mga bugado, kamao ni Mata, unya, way hambog, kinispuhay, mantigo niya, way hambog, kalma, pita kalma ha, una kayo makita na nga, kalma kinispuwa, kalma kayo. Niya, ginganlan pag usapin, mura ba ka nang, ginganlan pag yung kabugado, walang alam. Tanawag, eh, pa-argue karon siya may nag-argue ha. Katong sa una ng bangga ng Jukno, siya nag-argue, why script? Karon, siya nag-argue, why script? Si Jukno good, napag-argue script, o sige lang, no, hindi mo ko manaway anang kwan. Depende mo sa kaliber sa lawyer, pero, imong kita ka sa kaliber anak niya, imong pag-ginganlan nga, abugado, walang alam, sus Ginoo ko, waroy ka kilate, no. Ano, ato pa na yun ang pagpaminaw sa Attorney Puwa, mga higala. Sige, ato paminaw yun sa niya. Iandam na ito na itong kwandong. Ito pa, ato balikan itong kwandong. Katotoang, nagkamamo taon itong iyang kontra, eh. Ah, nga ni cross-examine niya mga sukit ng paminaw. Pero ato na balikan ito taon. Unahon ta sa ng paminaw, ipatiwas sa ng argument ni Attorney Michael Puwa. Sige dong, at pa na yun dong.
11: Kasi, yung ating sariling saligang batas, doon po sa provision nila sa voting threshold to convict, nakasulat po doon, klarong-klaro, members present. So if the framers of our constitution wanted to adopt the same formulation, they could have easily done so. But they did not. In fact, Your Honors, kung susuriin din natin ang ibang provision ng ating konstitusyon, mayroon pong provision na nagsasabing members present lamang. Pero pagdating po dito sa voting threshold to convict, iniwan po ng framers natin na all members of the Senate. So what does that mean? We look at Article 6, Section 2, where it states that the Senate shall be composed of 24 senators. So ibig sabihin po nun, yung denominator pagdating sa threshold ay 24, unless magkaroon po ng vacancy. And a vacancy only arises when there's death, resignation, disqualification, or expulsion by a sitting senator. Wala pong ganung nangyayari ngayon. Absence, Your Honors, does not create a vacancy. Non-participation does not create a vacancy. Being detained because of criminal charges does not create a vacancy. And therefore, Your Honors, the current formulation is 24 senators, two-thirds of which is 16. And that is not an arithmetic that is simply advanced by the defense. That is an arithmetic that has been upheld by the Supreme Court in the case of Bayan versus Zamora. Dun po, faced with identical language, two-thirds of all members of the Senate, sinabi po ng Supreme Court na ang denominator ay 24. At yun po, treaty concurrence lamang ang pinag-uusapan. Paano pa po pagdating sa impeachment that might result into the removal of the highest officials of the land? At wag na po tayong lumayo. Tingnan po natin yung nangyari dun sa impeachment trial against the former Chief Justice Renato Corona. Noong panahon po na yon, hindi po 24 ang senators, 23 lamang, because nanalo po sa pagkapangulo ang dating Senador Noynoy Aquino. And even with that vacancy, hindi naman po binaba ang voting threshold. 16 votes pa rin to convict. Now, that begs the question, bakit po pagdating kay former Chief Justice Corona, hindi binaba yung voting threshold? Pero pagdating dito sa impeachment laban sa Vice President Sara Duterte, kahit walang vacancy, eh pinag-uusapan yung pagbababa ng threshold. I will leave that question hanging with you, Your Honors. To my second point, parati nating naririnig yung abili.
9: Okay, di man gana ha? Nga naman nga panahon ni Corona, wa man ipaubos ang threshold. Nga no karon kang Sara Duterte ipaubos man. So, depende na ni kinsay maigo day. So, unsa man ni balaura atong bali-bali o ni, o depende o kinsay subject sa impeachment. Nindot kayo ito pagka-argue ni Kwan, Attorney Michael Puwa niya, ingon sa, I will leave that to you, Your Honors. Ha? Kuya Otto, hanging question. Ah, sige, padayon, Don Gerald.
11: It's not apply because that case is about quorum. At yung pinag-uusapan na coercive jurisdiction ng Senate ay napag-usapan lamang dahil kung titignan natin yung provision on quorum, specifically Article 6, Section 16, Paragraph 2, nakasulat po kasi doon that both houses have the power to compel the attendance of its members for purposes of quorum. Dito po sa impeachment, wala pong ganun. So that is irrelevant. Your Honors, let us not use the rule on quorum to rewrite the constitutional provision for the voting threshold to convict. To our third point, Your Honors, maari bang bumoto ang mga hindi nagpa-participate? Well, to us respectfully, unless the impeachment court prohibits them from doing so, they can vote. Because as mentioned last week, we are a court of records. Maari naman pong basahin ang TSN or ang transcript. Maaring reviewin ang journals. Maari na nga pong mapanood ang nangyayari sa trial through videos. Now, if that senator judge does not feel that he or she can render an impartial judgment dahil nga absent po siya, well, Your Honors, hindi lang naman yes or no ang boto. Pwede namang mag-abstain. Pwede namang mag-inhibit. But we have to emphasize that abstention or inhibition do not create vacancies. And therefore, it should not affect the denominator. The denominator remains to be 24, two-thirds of which is 16. And 16, Your Honors, is not a figure that was chosen by the defense. It is the consequence of the constitutional language. Ngayon, Your Honors, since we're talking about consequences, that brings us to our fourth point. Your Honors, if we were to lower the threshold here, we will not be lowering the threshold in a vacuum. May consequences po yan. Marami pong constitutional provisions na maapektuhan. For example, yun pong pag-extend or pag-revoke ng martial law. Yun pong pag-expel ng isang miyembro ng Senado

0: Now, are we going to also adjust the thresholds in those provisions? Because if we were to do that, hindi na po threshold ang tawag doon. Moving target na po yun para sa mga taong gustong mag-benefit sa circumstances. To our final point, Your Honors, the two-thirds supermajority is obviously a constitutional safeguard for the respondent. It ensures na hindi po matatanggal ang matataas na opisyal ng ating bansa dahil lang hindi niya kaalyado ang mayorya sa impeachment court. But in the same manner, it is also a constitutional safeguard for the senator judges themselves. Because, Your Honor, if absence, detention would change the denominator, then, Your Honors, you will be opening yourselves up to being coerced, being intimidated, being threatened by those who wish to manipulate the result of the impeachment process. Conversely, kung we will stick with that denominator of membership, then, Your Honors, yung pagiging absent will suddenly not matter. You will not be forced to leave the country just to change the denominator. There's nothing to gain by filing criminal charges to detain certain senators just to manipulate the result of the impeachment process. So as you see, Your Honors, it's a two-way safeguard. Ang supermajority, based on membership as the denominator, is really a safeguard para hindi po maabuso ang proseso. And in closing, Your Honors, circumstances change. Political alliances shift. Majorities come and go. But at the end of the day, the Constitution must remain. While we understand that with everything that's going on, some may say that this is inconvenient. But Your Honors, the Constitution is not tested merely when things are convenient. In fact, the Constitution is tested most when things are precisely inconvenient.
1: Correct ka dyan.
0: And with that, we submit, Your Honors, maraming maraming salamat po.
2: Straight to the point.
3: Nilngiga, eh? Nilngiga. Ha? Nilngiga nga pagka-argue. Kita mo, ang argument may gala. Imong itanaw mga gala, kalma. Ang argument bugat. Grabe mga punto. Why script? Ha? Unya, nagnaniya mga higala nga abogadong walang alam na, kato si Atty. Tolosa, may isgutan ta naman ang gini. Ako di ko ganahang manaway abogado, ha, kay parihara guta. Pero kung unam ko ito panaway, ha, kay ba mamagong sinita mo? Kaya, way script, ha, way script. Atong balikan, Atty. Tolosa, di ba, katawa lagi ka. Pagka-joker, tutuhan ang maoha. Kita mo, sa whole conjured speech ni Atty. Pua, paghatag na sa argument, mga kaigalan, nga nung dilikin lang lang, paubsan ang threshold. Bugat kay mga arguments mga sugiti paminaw. Why script? Ang katong nanaway niya, hinumdum mo itong nanaway? Nakipakita ninyo ha, katong kwa na. Ito, hinumduman tala mo itong hinawayon. Mula gina kong inyo, hindi lagi mag-una-una. Kaya why sukod sa baos? Karatong taon, standby, human lamang pipila ka pa hinumdum. Alas 9:46 na.
2: This time check is brought to you by Nor Sinigang Mix. Sabaw pa lang kay Daug na. With Nor Sinigang Mix.
4: Seth Living Testimonies.
5: Taas ang sugar maong nga'y bikin sa kidney. Nakaangko na siya o kidney stone.
6: Taas ang sugar o ganang nakoy bato sa kidney. Sakit iihi nga. Sakit ng kilid.
5: Pinagi sa pagtumar sa Seth Panyawan Plus Mangustin. Usab ang pag-inom sa Seth Panyawan Coffee Mix. Tasyana na bastidan na tabangan.
6: Uwan na. Nawa na ang sakit sa kilid. Nadaghan na ang ihi. Nagawas na ditong bato.
4: Living Testimonies.
7: Kuya, murag sakit man ang akong likod sa kakapoy, uy. Bihisan sa pagtindog, sakit niya po lang akong tuhod.
8: Oh, simple na, Sir Max. Pangaplas og said liniment oil.
7: Basin bayag mabatalon kung balik, ana, ha?
8: Dili po, uy. Murag mawaay mong panuhot, kapoy, o sakit sa lawas.
7: Wow, mo pagani pag-haplas na ako. Nakadagan na yung kupadulong sa DJK. Aray, sakit no more.
8: Said Liniment Oil, available sa mga groceries o sa mga suking butika.
9: Pag-init na pod, bakasyon ready na batanan? Daghan kayong pwedeng buhaton o gantuon karon pero sayang ang mga plano kung maigot.

0: ka og bughat, nga naay kauban nga pamaol, sakit sa ulo ug hilanat. Pero dili man nato makontrol ang init sa panahon, natay diskarte sa bughat, ug sa uban nga gadungan-dungan nga sakit, may diskarte, Rexidol Forte. Kaya ba natan di ilang ang bughat, bisan pag naay kauban nga pamaol, sakit sa ulo ug hilanat. Mas paspas banat sa upat, faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes. Maunang karong tag-init, mga kadiskarte, siguradua kanunay nga naay diskarte sa lain-laing sakit nga pwede mo atake. May diskarte, Rexidol Forte. Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Vertigon! Paminaw nato si Ginang Liza, nga dunay balatian sa kasing-kasing.
2: Kahibalo ba mo, pirmi gyud magbugat o maghuot ang akong dughan kani adto. Natingala gyud ang akong pamilya kay wala sila magdahom nga maayo pa ko. Pero tungod sa akong pag-inom og Vertigon, mibalik ang akong kusog, miarang-arang ang akong BP na himong normal. Ako diay si Liza.
1: Vertigon! Balik ka Optic adlaw-adlaw, mapalit sa Mercury, Rose Pharmacy ug sa mga suking butika nationwide.
3: Mahalagang paalala, ang Vertigon ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Guys, alam niyo ba ang McDonald's chicken fillet ay ang pinakamasarap na chicken fillet? At gets ko kung bakit. Ako kasi ever since nagtrabaho ako, kaya favorite ko talaga ang chicken fillet ng McDo. Ang juicy, ang crispy, tapos samahan mo pa ng gravy, a la king sauce or yung golden curry sauce. Ay, malalaman mo talaga kung bakit ito ang pinakamasarap. At hindi lang ako ang nasasarapan dito, ha? Based on an independent blind taste test with 729 respondents nationwide from November 2025 to January 2026, McDonald's chicken fillet was found to be the pinakamasarap na chicken fillet. Kaya kung di nyo pa natitikman, baka ito na ang sign nyo. Try nyo na ang pinakamasarap na chicken fillet ng Max Saver Sulit Busog Meal sa McDo. Terms and conditions apply. This promo runs from April 17, 2026 to June 30, 2026. Extended until December 31, 2026, as approved by DTI FTEB per DTI Fair Trade Permit Number FTEB-254286 Series of 2026.
5: Sa edad nga 50 pataas, posible ang maayong kalidad sa kinabuhi kung tama ang level of nutrients sa lawas. Pili ang doctor-prescribed Centrum Silver Advance. Ang kompleto nga formula ni Ini adunay lapas sa 25 ka-nutrients na makatabang sa resistensya, healthy heart ug abtik na panguna-una. Sumala sa clinical research, ang pag-inom og Centrum Silver Advance kada adlaw kauban ang saktong kaon og exercise, makatabang sa memory bisan nga kaedad, makatabang sa abtik na panguna-una ug suporta para makatarong og focus. Para sa edad 50 pataas, posible masuportahan ang maayong kalidad sa kinabuhi kung magtumar kada adlaw og Centrum Silver Advance kauban ang saktong kaon og exercise. Pagtumar og Centrum Silver Advance kada adlaw, kini ang MediFacts for Centrum. Multivitamins plus minerals is a generic name of Centrum Silver Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Centrum Silver Advance, may nutrients adjusted for age 50 plus. Tulong para malakas ang resistensya, healthy heart and sharp memory. The number one multivitamins for age 50 plus.
0: Mami, makahilom-dom ka ba atong last nga gipanuhot si baby? Katong dili ni mo siya mapahilom, gabi sa lunsaon ni mo og kugos, karga og duyan, dili gid mahuman ang iyang paghilak. Sobra ang imong kabalaka, dili ba? Sus, nagmatagyod ang tibuok balay. Ang tawag sa atong gibati, mami, panuhot stress, dili ni imbinto. Tinuod kini nga masinati isuma sa mga pagtuon. Maayo na lang, dunay Simeticon Rest Time Drops. Rest Time ang most pediatrician-described nga brand alang sa panuhot ni baby. Base sa January 2025 to December 2025 IQVIA Philippines prescription data on antacids and antiflatulence among pediatricians. Paspas nga mo rescue in as fast as 15 minutes. Para rest, gikan sa panuhot si baby, likay po sa panuhot stress sa pamilya. Basta kabag, most pedia prescribed Simeticon Rest Time to the rescue. Simeticon is the generic name of Rest Time. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufiel Fernandez Bayok sa Straight to the Point.
8: Atong attack na alas 9:51 na sa manuban karoning atong tulumanon ng inyong tulumanon.
9: Straight to the point.
8: Now, ato sa balikan, gamay ha, gamay lang, mahigala ako lagi kumparar ba kay kananaan ni malikayan, bitaw nga, sa ako nang ingon, sa attorney Michael Pua, mahigala katong permiro lang binanggaay ni Jukno, wise script, o niya, kinikaroon, wise script, mag-close examine sa attorney Pua na, wise script, ha? Ang ako ba lang nga, medyo, nakaingon ko ba, naka-appreciate ko kay, kalma, niya di ba, hanway hambog? Way hambog, way hambog, way hangin. Atong usan na kung nauna mo kong hinambok. Nagdaghan ang kambugiro, tatalawa. Scripted pang iyang cross-examination, sa diha mahiga lang ipaad to na sa line points, wa na magkarimao kay nangita asa dapit og usay sunod. Nawala ko ni kini ma moy manaway maguna-una mo gud lagi gyud. Tarawa. Kita mo pag-argue na attorney Puwa, kalma nga pag-argue. Unya pinabugnaw mga kaigalaan ang arguments bugat kayo. Why script? Okay ni ang kontra nga moy nanaway niya nga abogadong walang alam. Unsa ni tabo? Ato balikan nga may ha. Sige dong. Sige sige lad.
9: Previously inconsistent statements.
8: Ana ilahos na da. Sige.
10: This issue or matter. Attorney Tolosa, your offer?
11: Yes, Your Honor.
8: Ayon na lang
10: you're offering the testimony.
8: Edition na lang katong sa kwandong. Kato na lang dayong. Oh, ay na lang kay Juan, langan tanay sa mutong. Ayaw na lang to balik itong iyang giinan niya, bugadong walang alam na. Hibawa naman mga tao, anak. Na hibawa naman tanan, anak. Kato na lang, edition na lang to, day. Naanan na, day. Asa man tong ko, anak. Sige. Muna na siya punto, ha? Kaya na lang na yun. Ayaw na lang to, kanang balik pa sa kwan kay... Taas kayo ito eh. Dugay na ba rin ka na humaning iyang direct examination? Direct examination pero in a way of cross-examination mahigala kay hostile witness man sa attorney Puwa. Nara diha. Mauna naman sa dong. Mauna naman sa dong. Pero isugod ko no gamay sa kwan. Okay, sa kamay lang kayo. Nama sa dong ha kay manginabuhi sa tagadali. Kini nga portion may kagalantod ka na to sa the original Koi Herbal Dietary Supplement. Ang original Koi Herbal Dietary Supplement, doon na kini nagkadayang vitamina o mineralis nga haom alang sa papaligon sa panglawas o ingonman sa atong immune system. Doon na kini vitamin A, E o C, ingonman zinc, calcium, iron, magnesium o thiamine. Nakipusab sa mga ingredients ini ang palia, ahos, ginseng, kamunggay o ang luya. Ang original Koi Herbal Dietary Supplement, ginama kini sa mas advanced pharmaceutical company o gidistribute kini sa Belgian marketing and of course FDA approved. Bisa pa man makaigalaan sa bagong karton o advanced nga formulation, nagpabilin nga taga 12 pesos o 50 centavos lang ang matag kapsula. Barato na, epektibo pa. Mukha na ang The Original Koi Herbal Dietary Supplement.
7: Straight to the point.
8: Na tumalikan sa kadali mahigala ha, kay ang iyang giinan ng abogadong walang alam, mag-cross examination mahigala, why script? Punto por punto, igo yun. Ha? Unya, mag-argue ha, pa script. Wala niya tanawa ang kalibir, no? May naka-afford siya ng ingon niya, abogadong walang alam. Sige ko na doon, kani. Sige. Sige ka na. Ata, tanawa, tagbog pangita sa script, oh. tanawa, oh.
9: Attorney Jay, as you're flipping the pages, I hope you're shortening your direct.
11: Yes, Your Honor, yes, Your Honor.
9: You're skipping, rather, some of the questions as I see you flipping the pages.
8: Atik mo siya, so, ha? Ay, naminuman lang tubig ang telepuha.
9: You will admit that you said...
8: Uya taon mahigala yung hunang-unang panaway mga sugiti paminaw. Uya taon ng tiwason ng taon mahigala aris at tagadali kaya ito'y intiltinon sa kanyang komplainan sa mga sugiti paminaw. Paita mga kagalaan. Kini nga portion mahigala to ka sa panyawan mga kagalaan. No? Said panyawan liniment oil mga sugiti paminaw. Ang mga kagalaan, pait ang kahimtang sa panahon karoon na pandunay may balita gikan sa pait. Kana ang seed liniment oil nga may makahatag ka na to. o kahupayan sa itong giantos ng mga balatian. Samas pamaol, panuhot, arthritis, piang-piang, katul-katul sa panit, bilibili, hubag-hubag, buni, pinakas, gagmay, mananap, o mga insekto, bisan alamok, dili makaduol o dili makapaak. Ang sakit nga dinggi, malikayar usab. Busa, gamit naman kapanyawan sa seed element oil ang atong katambayayong sa kapaitan. Seed element oil ginama sa seed pharma o gipunapod sa seed marketing. Basta seed marketing, tatak, magaling.
7: Straight to the point.
8: Kusika sa oras ni Kwan, sa Atty. Puwa nga, gingisingisi lang, niya sighuat kanus amahuman o kay-kay sa documents. Nangay kay pa sa inscript taon tumata. Kanya may una-una hon, og, mahingan, mahiga, lagi mao. Ha?
12: Wah, gabae.
8: Inom-inuman na siyang tubig ni Michael Puwa. Before nito nabalikan mga kagalaan, niya tayo importante sa kayo kay kininiang ato makauban si kasamang RV Veloso. Namang ko tayo complainant nila mahigala nga importante sa kayo nga mapadayag niya ang iyang side mahigala ini mo hitabo. Kay magsiya may gipasangin lang day. Labot sa sunog dito sa Talisay. Agoy. At nagpagtagad mahigala na itong studio karon atong kauban sa atong complaint and action center si kasamang RV Veloso. Yes, kasamang RV?
13: Yes, kasama Attorney Rufil, maayong buntag inuman sa Tomaso King Ting Paminaw, maayong buntag laing nasad nga complainant kasama Attorney Rufil, ang midangop diri ka nato kasama Attorney Rufil regarding ni sa nahitabong sunog diha sa May San Lucas sa Barangay Biasong sa Dakbayan sa Talisay ni adtong September 20 kasama Attorney Rufil. Sunday na siya kasama Attorney Rufil o niya
8: Mauni itong panahon sa Press Freedom na to, no?
13: Yes, mauna siya ka sa Butterfield. Niya, makadungog ta, bisan dito sa Robinson's Galleria, nga nagsigig, bas-bas ang
8: grabe,
13: mga koan, mga bombero. So, adtong higayon na kasama Attorney Rufil, nasayod man ta nga dunay nagkalain-lain sa gyud no nga panahom ang ilang mga silingan og bisan pa ang investigation kasama Attorney Rufil sa kasamtangan nagpadayon pa man sad pero kining ang atong kauban karon si Ma'am Violi atong hibaw unsad kung unsa ang iyang side kasama Attorney Rufil gumikan kay siya mo inahimong giingong gipasinganlan sa nahitabong sunog kasama Attorney
8: Rufil. So mura siya manang ni karon sa tong sibianan kay gusto siya nga mupadayag kasamang RB labot sa nahitabong sunog kay ngano siya may gipasinganlan sa mga silingan. Lisura sa kayo. Sige pa ato pasultihon. Unsa man imong balay na apil o kasunog o masunog? Kasi nga, di lang nga nila, no? Lang.
13: Si Ma'am Violi.
8: Ma'am Violi. Sige, Ma'am Violi, be. Suryahe ko nami, unsa mga hitabuan, di pasangin lang ka sa mga silingan dito.
14: Oo. Mismo ang barangay na ibaw, unsa ilang treatment na ako. Gilikay ko sa barangay, nga dili ko padaulon sa gym, o diha na ako, naara ko sa barangay hall. Sila jutam na, nagpalikay na ko kay, mismo nadungog nila, ni Kap, nga unsa ilang ipanulti. Nga, mao nang sinugdanan gid ani attorney since nga na ako nang trabaho di attorney na ang diyang sukad adtong 2011 na ako diha nagpuyo 16 years na ko na ako nang inabuhi diha as center na arasa diha kisa mo buanga mo sunog didto sa Kisame sa karaang daycare center kay bag-o na man karon attorney
8: ikaw magipasingin lan nga didto sa imong balay naguna ang sunog
14: oh diha gyud.
8: Pero sa may tinuod dito na kuno sa balay.
14: Dito sa may Kisame, sa may Diker nga karaan.
8: Diker nga karaan. Unya sa balay ni mo tapad sa Diker nga karaan.
14: Lingkit, gatapad jud.
8: Unsa man toy tabuan ay bi murag nagtubag-tubag ang sunog ato in the RV kay buntag man to atong sa Robinsons. Pero kin ila hapon unta inyo no?
14: Kuan attorney, alas 6 sa gabi ina.
8: Alas 6 sa gabi. Unsa may nahitabo? Sulti ko no ang alas 6 sa gabi. Ano na pasanginlan man ka nga ang imong ikaw may nag kuan na sa pasanginlan.
14: Bag-uming abot tungod sa puspuro ko no sa bata, nagan kayong allegation nga fake news yun, attorney. Ako mismo, what miss di ko kong kinabuhi. Kay kami rin tulos akong apo, attorney. Pagsaka na ko ang nagigay.
8: Pila may edad ini mo mga apo?
14: 4 o 6.
8: 4 o 6. So, asa mga ginikanan ang mga bata aday?
14: Kanas yung mga anak-anak, solo parent po na akong anak, attorney. Mag-sideline na siya magabi para pagkalunis, siya mong tigatod kuha sa iyang anak ngadto sa Central.
8: So, sa laktod, kanang panahon na, kamurang tulos yung ako?
14: Kami.
8: Diin mga kagikan ng panahon na?
14: So, dito, nag-Bible sharing sa ilang mansuit ago. Abot sa balay, attorney, nagpakaon ko sa bata. Kudya lang sa mukay, magpasiga ko sa taas. Dito naman, attorney, tulog ka ang-ang. Si dako na rin kayo naasa. Kisami ni abot na ang kayo, attorney, may tag-aso. Kaya ho na ko, napaso gani ko.
8: Amo nang paso ni mo?
14: Nanunod mo ni akong apo, attorney.
8: Tinakuyawan
14: ko. Dini ko ako
8: balde. Paso de ka, paso na bi.
14: Paso ko oh.
8: Oh, oh, oh. Kita dito. Kana, kana. Oh. Oh, kana, paso, paso de siya.
14: Isuya na kog patay attorney.
8: Oh.
14: Unya ang bata na agagunit sa kung sanhi sayal.
8: Oh.
14: Paso kung sanhina.
8: Oh.
14: Unya oh, naglibog na ko at tuunsaon ako ni ikong mangnanggawas mi attorney.
8: Iya na gamay yang kamot day. Ama kwan day oh. Ay, dad ada lepikas. Kana, kana, ana, oh, ana. Kana siya. Hey, ana. Oh, kana, muna siya mga napasok. So, napasok rin ka itong panahon, ha?
14: Akong patyon ang ta-turni, kaya kung ako lang usa ta-turni, patyon siya na kung kayo.
8: Oh, pero yung mga apo ng sunod ni mo.
14: Naagagunit mo sa sila na ako, adi man mubuhi.
8: So, karoon nga nun yung mga silingan, ikaw may gikuntahan.
14: Oo, ta-turni.
8: Mao na yung problema ron. Sige, aga may lang ha. Ato ni padayon, human lamang sa pipila ka mga mahinundanong pahinomdong. Alas 10:02 na.
12: Estudyante ka ba nga sige laptop o cellphone?
15: Oo, gyud. Tungod sa online study, permi ka po'y ugmuhanap na akong mata.
16: Ako pud. Usahay magsakit og magluha akong mata tungod sa kasilaw sa screen.
12: Ayaw ka balaka. Naanay iBerry Gold with lutein. Para sa mga estudyante nga sige gadgets.
15: Pero sukad nag-inom ko og iBerry Gold, mas klaro na akong pananaw.
16: Salamat sa iBerry Gold with lutein. Protektado na akong mata sa blue light.
12: iBerry Gold with lutein. Para sa klaro nga pagtanaw.
17: iBerry Gold with lutein. Mapalit na sa Mercury Drugstores nationwide.
18: Attention shoppers! Make your home fresh, clean, and tidy. This September 10 to October 9, Metro Supermarket brings you the Tidy Living Promo. Enjoy up to 30% off on all your cleaning essentials. Shop with ease and enjoy free delivery on your purchase. And there's more! Exclusive to all MRC members, get a free gift with purchase. This special reward is available every Saturday and Sunday during the promo period. Per DTI Fair Trade Permit Number FTEB 266382 Series of 2026.
19: Si Ann-Ann Nebres, halos di nakabangon tungod sa kasakit sa lawas.
20: Daghan na kayo ako na inom na tambal, walay alibyo. Dili ako makabangon, kasakit sa ako kalawasan. Basta nagkuhan ako nga dili na yun siguro ko, magpa-admit na lang siguro ko. Inko, mutisting nga na yung kapsul o coffee nga paragis bila-bila. Nawala ang tanang kasakit sa ako kalawasan, then nauli anak ko, then pagkaugman ni duty jud ko.
19: Sa paragis, bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
21: Ang mas gipaepektibo ug mas gipanindot nga Catalyst ointment ngayon yung gidaig sukad pa niyatong tuig 1929 karon antibacterial ug antifungal soap na. Ang Catalyst antibacterial ug antifungal soap moayo sa mga bugas-bugas, paho sa lawas, bungag singot, pangagod, pirakan sa gagmayng mananap, buni, up-up ug uban pang sakit-sakit sa panit. Ang Catalyst antibacterial ug antifungal soap manalipod sa bacterial ug fungal infections. Busa, panalipdi ang inyong panit kada adlaw sa Catalyst soap. Kay kaepektibo, kay kamaayo, kay kamaraginuton. Okay gyud ang Catalyst soap. For zinc oxide, salicylic acid is the generic name of Catalyst soap.
22: DGX 500 ang tubag kontra sakit ng diabetes. DGX 500 epektibo sa pagpamubo sa blood sugar levels. DGX 500 ibo sa disugard sugar cane extract ang anti-diabetic property. Kikan sa palaya. DGX 500 garantisado, highly recommended sa mga eksperto. Mapalit sa pinakaduol ng butika sa iyong lugar. DGX 500.
23: O si Rochelle, ang akong bugas-bugas miabot na sa akong likod. Ipainom sa akong mama o DTX 500 dua lang ka kapsula da adlaw sulod sa tulo ka semana. Nawala jud dayon ang akong bugas-bugas. The best jud og epektibo ang DTX 500.
22: DTX 500. Pumali sa mga butika.
24: Uy, Marie, maundang na lang siguro ko pamuhi o baboy.
25: Uy, nga naman, Marie.
24: Nibarato na po ang palit sa baboy. Alkansi naman kay kus akong gilaw.
25: Mauna diya, Marie. Mahal mang kayo ang imong gilaw. Kami, Marie, susikisi katuig na mong pagpamuhi baboy. Huwag yun may makasuhay anang alkansi. Nag-graduate na lang ng among mga anak ininegosyoha.
24: Yun sa man ninyo, Marie.
25: Nag-unifis mi, Marie. Why ilis-ilis? Gikan pa sa una, hangtod karon unifis sa yun gihapon. Di amo, Marie, sa matagsako sa unifis. Makasave mag 200 pesos matagsako. Barato na, nindot pagyun kayo ang tubo sa baboy.
24: Unifis?
25: Kaayo, Marie. Imagine na, Marie, ha? Sa napukang bakti nga among gibuhi, sa kwinta-kwinta na ko, nakasave na kong 8 mil sa feeds pa lang. Kung mas daghan pa ang baboy nga imo buhion, mas muna ko pa ang imong maginansya. Sigurado yun kayo ang kita sa Unifeeds. Bisan sa panahon nga barato ang presyo sa baboy.
24: Kadang ko di ay, Marie. Tudlo iko.
25: Oh, dahil feeling guide, Marie, oh. Nanay numbers ila technician di ha. Kay libre po ang ilang serbisyo sa Unifeeds.
1: Mapalitan kumpleto mga produkto sa Unifeeds sa tanang JM Poultry and Livestock Supply Bohol Branches. Sa Carmen Bohol, matawag sa telephone number 0385107214, Gindulman 0385001528, Hagna 0385020748, Sagbayan 0385000135, Talibon 0385107176, Tubigon Bohol 0385086213, ug sa Ubay 0385001686.
2: Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufiel Fernandez Bayok, sa Straight to the Point.
8: Atong takna may galas 17 na sa manuban karon ng atong tulumanon, inyong tulumanon.
3: Straight to the point.
8: Kini masunugan may gala kay bawat ta emosyonal man gina, no? O niya doon ay nag-chat na to mga kagalaan kasama ng Marisa Abadies kay saman mo ini adto sa sunog dito. Tinuod gina yung ipangita ni siya. Salamat kasi imong info, Inday Maris. Pirting ipangita sa mga silingan. Ipangita day ka sa mga silingan ni mo. Mo nang gilikay ka?
14: Naaram ko sa barangay.
8: Delikado day kayo og ma saon ka kanila day mahon.
14: Niingnan kong kap. Ugwa ka matiwas sa isa na sunog. Tiwasoon kanila.
8: Hmm.
14: Ano?
8: Oh, manigipatago lang sa ka.
14: Panitan daw ko.
8: Oh. Listen sa kayo, umaho na. No, kuhan, sad. Ato lang ipaagi, kuhan. Civil society mata. Sige, kaya gamay lang ha. Tagantan ni pagtagad, mga kagilaan, kay ano sa badan ng kalakihang ipangita manis barangay, mga sukitig paminaw. Diyan na info na to si kasamang Marisa Abadies. Tagantan ni pagtagad ron. Kininga portion sa mahigala to, kala to sa Makabuhay, EXL Makabuhay Plus Capsule. Ang kapsula nga imong gipangita. Nana dinhi ang tanang sangkap nga imong gikinalan aron ipadayon ang ligon nga lawas o hatagad kaayuhan ang giantos nga mga balatian. Gitibo ang 17 ka mga powerful ingredients maong siguradong epektibo. Ang EXL Makabuhay Plus Capsule. Gama sa Heavenly Elixir, sa English or mas giila, natong makabuhay usa ka life-giving plant sa ngan palangdaan makabuhay, makahatag o kinabuhi. Unya, gisagulan pagyod mga kagilaan, og asitaba, garlic plus, turmeric, ginger, malunggay, neem, guyabano, oregano, cinnamon, lagundi, sambong, serpentina, sodium ascorbate, og vitamin B1, B6, og B12. EXL Makabuhay Plus Capsule, truly a life-giving supplement, buhay at makulay ang buhay sa EXL Makabuhay.
3: Straight to the point.
8: Okay, mga higala to tagay pagtagad na ato nang ipa check ang investigasyon sa mani para maklaro tani mga kagilaan kay listo bisag kaayo og masimba ko maunsa ka dito manang ipatago na nasa kay in town, no? Okay, so ato mga higala ang hatagay pagtagad kay di asa tong linya karon mga kagilaan ang Talisay Bureau of Fire Protection ang ilang investigator, no? Si Mardi Oxtero ato nang tagag pagtagad mahigala para nga ato sang ma hinabi labot ining maong problema.
3: Lahat ng tanong. Straight to the point.
8: Fire Officer Marde Oxtero, may buntag sir, live daron sa DYHP, RMN Cebu o sa IFM. Good morning.
4: May buntag da.
8: Attorney Rufiel Banyo,
4: attorney.
8: Sir.
4: Oh, may buntag da, attorney.
8: Oo. Kining sir, kumusta man itong inyong investigasyon sa sunog na nitabo dito sa San Lucas, Barangay Biasong, Talisay City?
4: So, sa pagkakaroon, attorney, nga tuwag yung dagan na itong investigasyon is napagit siya sa under investigation nga estado.
8: Mm-mm.
4: Kadayon pagitang nanguha og mga kwan dito ba? Unsa pa yung mga ang natong i-gather nga mga evidence o mga testimonies.
8: Mm-mm-mm. So, unsa may initial ninyo nakuha nga so far, sir? Initial investigation so far?
4: So, mao man ano to, ato man ang ipang verify ko itong mga istorya dito nga kanalaging mga nagdula o mga pusporo daw niya. Unsa pa na tulo man jud ka angol ang mong gitanaw dito.
8: Hmm.
4: Ilabi na itong ilahang mga electrical wires. Usa sa to.
8: Okay. Unsa man niya mga angol, sir? Number one, electrical wires. Unsa pa?
4: Katong mga bata nga nagduwa daw o pusporo niya na inabiyaan pero is subject for investigation ba?
8: Ay, ikatulo. Unsa man ikatulong angol?
4: Katong electrical wire.
8: Number one, electrical wire. Sunod, nagduwa-duwa pusporo mga bata. Unsa ikatulo?
4: Ang katong nabiyaan nga nagluto daw.
8: Nabiyaan nga nagluto. Okay. So, muna ang tulo ka mga angles nga inyong gitanaw.
4: Sa pagkakaroon, attorney.
8: Okay. Sa pagkakaroon. Diin man yung nagsugod ang kayo, sir?
4: Kaning sa si Canfor, bitaw sa balay ni Ma'am Violeta, Tanlangit. Hmm. Dito na siya nagsugod.
8: Hmm. Canfor sa balay ni Violeta.
4: Hmm.
8: Okay. So kung maohon eh, kung dito second floor sa balay ni Violeta, but ipasabot kining electrical wiring dito sa iya na, sa iyang balay? Or lahi po na yung source ninyo?
4: Dakong posibilidad, attorney. Dakong posibilidad.
8: Dakong posibilidad. Kini nga duwa-duwa o posporo, dito po na sa iyang balay, posible? Or sa lain?
4: Posible, sad. Pero wala masagay po mo kuan kagiyon nga makatestify nga na nagduwa gina istorya ra masi atong nadungog.
8: Mm-hmm. Kay ngano kay katong balay ni Violeta ang nahabilin mga bata ra kuno. Mo ni ang hinungdan siguro sir no?
4: Naasad siya atong higayon na.
8: Naasad siya. So mo ni ang gitan-aw nga angol.
4: Mm.
8: Unya unsa man to nagluto nga nabiyaan? Kinsa may nagluto ani lahi ni nga balay or diha na pud ni kang Violeta?
4: So kana attorney nga ipadyon na atong i-verify kay ila-ila ram na mga istorya sad go dito nya kinang nag-gather sa nato ba?
8: Mm-mm. So sa pagkakaroon, kining mao mga istorya nga nag-gather, wala patay verification yun. Padayon pa. Oo.
4: Wala pag yun, attorney.
8: Oo, kay di amagod sa among sibianan karon sir, si Violeta. Nagpatabang dili kay gipangita na ikonon siya dito. Nagipatago na saan siya, kay delikado, ma, kulatahan niya dito. Kay dito, gipasanginlan, nga dito si ambalay nagsugod. Og, gituyo kuno ang pagsunog. Muna'y nakuyawan sa mga, nakuyawan niya, basi kung saon sa mga tao.
4: Mas maayo no, attorney, rung depend sa niyang side.
8: Oh, but so far sa inyong initial investigation dili arson. Kini mo pagkatabo.
4: Dili siya makuan gyud og arson attorney.
8: Oh, wala ingon nya gituyo, panalitan si bako lang gyud og unsa man galing.
4: Wala tay kuan nga nakita nga gituyo jud.
8: Oh, wala indication. Oh,
4: yes attorney.
8: Oh, do na man gani disgust siya lang gyud nga posible electrical wirings, posible nga dunay nag nagluto nga nabian, o posible do na ba kay nagduwa-duwa nga pusporo pero di pa nato ma-confirm.
4: Pero sa tinuyuan, wala dito makikita yun nga gituyo ang pagsunog.
8: Oo, oh, okay. Kay mura magunog nga, kwansal ba, motong dangup sa dili, kay basig unsaon siya, in fact, ipatago na siya dito, kay delikado ang iyang kahimtang dito sa Talisay.
4: Yes, attorney.
8: Mm-mm. Si Inday Arby, mura yun na yung dugang pangutana? Sige, kasama
0: yes,
8: Arby.
0: Sir. Subay ni Ining, karun manggod kay tinginit kasama Turfil niya, kaliton lang taguan, doon na ba'y mga pahimangno sa dang ato ang BFP alang sa ato mga residente sa Talisay, ilabi na in general na lang pod sa publiko?
4: Yes, ma'am. Kanang ato lang yung pahimangno sa publiko, no, nga kining labi na karun nga init na padung na jud ang El Nino nya kinanglan jud ta nga maginampingon kaning ilang gingon nga magduwa-duwa og posporo ta ato gining abantayan labi na ning mga bata kining pag-overload nato sa to ang mga saksakanan sa tong mga kuryente mas maayo jud nga ma-check nato nga to ang mga wirings.
8: Mm-hmm. Okay, Sir Maldi, akong balika, no, gamay lang, katong sunog sa barangay San, sityo San Lucas, barangay Biasong Talisay, masang orasan nyo nadawat ang alarma ato, sir?
4: Nadawat to na mo, alas 5:51, attorney.
8: Alas 5:51, unsa mang orasan na under control?
4: Na under control niya siya na mo, alas 7:54 na.
8: Alas 7:54?
4: Yan, na-fire out siya, alas 8:23.
8: Okay. But pag-abot ninyo dito, sir, unsa man to? Gipaubos ninyo og first alarm, second alarm,
4: first alarm? Oo, oh, niya. Kusog naman gid siya. Matong nag-declare mi og second alarm og third.
8: Oo. Aside sa mga kabumiruhan na Talisay, doon na ba yung mga silinganan ng mga kabumiruhan nga nitabang na to? Ato?
4: Na, attorney, niabot ato ang Minglanilla, Naga, Mandawi, Cebu City, og Lapu-Lapu, o mga volunteers sa...
8: Kini si Violeta nga, kini niyang mao'y usas mga gipasangin lang dito, mao ni nagtago-tago sa karon. Na inyo na ba ni na hinabi sa atong fire department, sir?
4: Oo, nakuha na sana na mo siya huwag ng yung statement yun.
8: Oo. So far sa inyong investigation, pagkuha sa statement, unsa man inyong pag-evaluate niya ni ining maong hitabo?
4: So wala man yung nakita nga, mura gituyo yun ang kuano. Sa pagkakaroon, masa na mo ang maatag, attorney.
8: Kayo waman, iyang balay mismo, apil mo kaugdaw.
4: Mausad.
8: Oo. Oh, oh. Sige, sir. Wala na ka mga pangutana. Gawas ko doon na pakaidugang ang mga informasyon nga ikahatag na mo.
4: Wala na, attorney. Mawala sa to.
8: Sige. Sir Marnie, Oksiro, salamat kay sir. Paghatag panahon na mo doon sa DYHP o sa IFM.
4: Dagan salamat, attorney.
8: Mayang buntag.
4: Mayang buntag.
5: Radyo mo nationwide.
8: Alas 10:16 na mahigala sa atong panuban karon ning atong tulumanon ug inyong tulumanon.
5: Straight to the point.
8: Kini in the RB, lisod sa kayo og kuan no. Siyempre maemosyonal gyud ang mga nasunugan, di magilalim. Pero apil po iyang balay kasunog. mapoy o oh, nasunog yung balay. So, di po siguro. Unsa man, di ba ng trabaho man ka, no? Eh, at, pwede man, unsa may trabaho ni mo, be?
14: Daycare worker na ang center dool.
8: Dugay na kang trabaho sa daycare, as a daycare
14: 2013
8: worker.
14: Until now.
8: Oh, di po tayo nakadawato pagka daycare worker o yun lang kay problema sa utok siguro dahil. Eh. Kaya mo may tao sa siguro nga, kanang tarong mga tao nga.
0: Yung magsunog.
8: Magsunog mo. Yung
14: tag-UV niya. Oh. Yun itong.
8: Diin man ka nag-Bible, unsa may mo reliyon nga nag-Bible sharing man ka?
14: Di na appear magukuan ng buhol nga kanang Bible o simbalay nga para sa Bible bito attorney.
8: Oh, unsa man sa
14: born again Christian?
8: Born again ka?
14: Oh. Karon so, bag-o.
8: Oh, karon bag-o. Pero unsa man imo kanang
14: Katoliko jud ko attorney.
8: Oh, nya man nag born again ka.
14: Nati nadala lang jud ko sa taga Bol baka diya man sila tong during tinok.
8: Di okay man na kay total Biblia man siya.
14: Bible man jud man sad.
8: Oo.
14: Bible mo ra imo ito kiun.
8: Oh. Wa maka ka makuha nya nadugay basa sa Bible murag nga malibog ka. Wa maka.
14: Wala gyud.
8: Kay katul ba sa maniha ta katalisay ba to?
14: Okay to
8: man. Engineer maniha ba ta katalisay man to? Katul sa unang engineer nga bright boy to graduate to sa mga CIT. Nya yang gisunog yang kaugalingon sa Plaza Independencia. Ikato man tong Yahweh Elohim yang Ginoo nga magsunog sa kaugalingon dito sa Plaza Independencia. Pero ato klaro na kana imo pagtuon og Bible, nalabay ba magtuon og Bible nga?
14: Wala.
8: Inatigo wala pagtuon.
14: Every Sunday na sa hapon attorney alas 5. Oh. Kadala na ko ang duha ka bata. Ribaw jud na ko mga kauba si Linga ra sa Gudiya.
8: Ah.
14: Oh, nya paguman
8: so, na. Sakit mo Bible study gito nga kun wala ka.
14: Ko, oh. Ila na sa sa kasulti.
8: Wa maka kanina nadugay basa-basa naman ba nya nadugay basa-basa Biblia mo
14: yaw yaw la kalit. Sa bersikulo usa. Maura na kada Domingo usa ra ka bersikulo.
8: Usa ka bersikulo. Sige asa. Nasa linya si kapitan para aton ni maklaro mga sugid ti paminaw. Ang atong kapitan sa Biasong kini ko magbasa ng Biblia kini ni Elvis ito si Thomas ani. Kinalang sa ka-careful ka mo ba sa anagod kayo sa'yo, malibog sa kausahay. Pero okay lang makakawa, makakaya na may ubang basa ba sa Biblia na nagyaw-yaw na noon.
0: Oo, wala, oy. Ano lang siya kasi matay ni Rufil o maglabad ang
14: oo. Inaugay kung pananaw o ulo ko to niyo.
8: Sige, niyasuli niya si Kapitan Rinaldo Bas sa Biasong Talisay at sa Natagag Pagtagad.
6: Lahat ng tanong. Straight to the point.
8: Kapitan Rinaldo Bas, mayong buntag sir, live taron sa DYHP Arevan Cebu ug IFM. Good morning, Kap.
7: Good morning, sir. Attorney, mayong buntag. Yeah.
8: Attorney Rufil ni. Kap, kini ni ang kini ba taong gipasingin lan nga maoy didto nagikan ang sunog si Ambalay nya gipangita man sa mga silingan mo nang nitago sa tao ni siya. Unsa may imong evaluation ani sa imong barangay, Kap? Kumusta man tao ni iyang kahimtang? Unsa man niya kuana hitabo a?
7: Attorney, sa pagsunog si Lambalay, doon ay mga version ba nga siya gipasangin lang, pero siya sa dako sa siyang interview diri, kaya nginungdan ko na sa sunog, sa iya pang version nga, nikalit lang ko nag-ulbo ang taas sa Lambalay.
8: Mm.
7: So, i-consider sa nato niya nga rason niya. And then, sa investigasyon sa nako dito sa nasunugan, ang silingan sa niingon sa nga, wala lang ko siya mo mayo panaba nga naogra ko nung yan dito pero nakita siya nako sa video gipresenta ni Violeta nako kaya ako manindikar teacher attorney naaman siya nagtanaw man sa sunog ya uban siya ang bata yung apo so mura ba ay no di man to kalikayan nag ya manggikan ang sunog naglagot sa niya ang mga tao dito pero ako lang sa siya ang gipalikay moto dito siya standby sa barangay hall nga mauli lang siya dito sa mahapon sa Pardo. So, para mabugnaw-bugnaw lang sa ang sitwasyon karon pero karon pa ang mga adlaw na murag na kuan naman kay nagkasulti man sila sa uban mga lumulupyo dito.
8: Mm. Nasuko daw ang mga silingan kay wala manawag si Violi og tabang. Nibiya hinuon ko dito sa area.
7: So, pero natakita nako sa video attorney wala man siya mobiya, dihara man siya gabarog siya na may video na ulbo ng kayo.
8: Asunara so, de video.
7: Nakita ko ng kayo, muli kay gyud.
8: Oo, pero sa pagkakaroon, ito lang saan gipa, kuhan siya, kaya init pa kayo ang mga silingan.
7: Oo, ako lang saan gipa, shift eh. Kay, listen mo sa kayo, di pa matumakontrol ang kuhan sa tagot, ang kalagot.
8: Oo, maosad. Pero ikaw, isip kapitan din ha, o niya, imo maning daycare worker, gyod. Pinakatuin niya niya nga daycare worker ni mo, Kap?
7: Pagtao na na, kuhan na siguro, niabot na siguro ng mga 15 years.
8: Hmm. Sa laktod, kay di kirurke man siya, di isa siguro ka mo hire, di kirurke nga di sakto, di stable ang utok.
7: Oo. Ya, karon kay ni-resign man siya, attorney, kay nagdika, muli kaya lang kuno siya.
8: Mm-hmm.
7: So, ang advice, tapos ang gikwan na kumakonsyal, mas maayo sa kuno kay para di man ta kabanta anytime ni agud kun tuwa na siya didto.
8: So ato lang sa siguro kuno kay in fairness ang pulsirba panalitan o cap no nga o inanim galing in fact ang taga-bumbiro ang masanggi ko ng fire investigator di man sa makahamoy himo conclusion nga gituyo kun pagsunog to. Og doon na maging sunog ni Tabo, biktima lang yung saksiya ang apil aning kalakiha, kaya niya balay mismo na, og daw mapod.
7: Mao na, ako bitong gikuan dito nga, dili lang siya ta magpataka og sulti, wato na to ang investigasyon sa Bureau of Fire Protection, kaya para lang, maibaw ang gatukun siya tinoray.
8: Bitaw. So sa may itong panawagan ka, Kap, sa ato mga constituente din ha, aron nila na mo dako na eh, kay Bauta na ay, kay Bauta, emosyonal ang mga nasunugan, kay Bauta na sa ilang gibati, ba't di man po pwede nga ang problema ato pag yung punan o glaing problema, dili masulbad ang problema ang paagiha.
7: Okay. Ang ako lang yung panawagan sa taga San Lucas, labi na sa mga kaparintihan, o labi na itong nabiktima, na itabo namang gina, di masya na tinoyo, siya, o nabiktima mo, siya sa biktima, ako lang hangyo nila nga kalma lang sa sila, dili lang kita sila mo buhat og mga buta nga makasaa sa isig katao. Kaya di man na tinuyo. Nga kami di sa barangay nangita mo sa magpaagi og ang city government nga makatabang po nila. Actually, di pa sila karon sa atong gym. So, wa man ta maglimit kano siya sila mo puyo diri. Basta importante nga unta, kalimtan na lang itabuha ba kay magbuhat sila sa'yo, mudako na hinoon.
8: Dako na hinoon.
7: Sila na yung mga sumbalikan sa balaod.
8: Oo. Oh. O na, masamot ka dako, makomplikate pa hinong problema, Kap. Sige, Kap, dugang pangutanas ka sa mga RV gamay. Yes, go ahead ka sa mga RV.
0: Yes, may buntag, Kap. Ato alang pangutana po kung nakahatag na ba ang ato ang gobyerno o financial assistance po ani. Unya, doon na ba tayo mga plans on relocation ani nila or doon na ba yung mga ayuda for building po sa ilahang mga balay?
7: Okay, ma'am. Nakahatag na gahapon ang city government nila og assistance nga ang dipaabot sa nila ang province nga kami sa barangay murag mandi mi mga hatag ma'am. Kaya mo paningi tanaw ang ilang mga dita ba kunya kini parte sa relocation ma'am kay ini tay makabalik magislag puyo diha. Kay urban poor man siya sila may mga beneficiary gud.
0: Okay, ato lang po nang i-follow up po nga dito sa province kay sa Materofil aron nga ma-fast track po labi na sa ato ang mga residente dito.
8: Sige, Kapitan Rinaldo ba, salamat kay Kaphas paghatag panahon na mo sa DYHP o sa IFM.
7: So, nagkakasya kay salamat, attorney, sa imong pagtawag.
8: May buntag, Kap.
7: May buntag.
9: Radyo mo nationwide.
8: Okay, so mo ito mahigalas, Kapitan Rinaldo Baso, at least karon day, og naklaro no, nabati man sa mga kaigsuunan dito, nga kanana ang taga-fire department, o man sa ingon nga. Salamat. Kaya may kinaminaw kag DYHPDI. Kaya may
14: naujog ko, attorney. Nasunog naman sa kulok, may nadala. Bata na yun.
8: Huwag kayo nadain taon?
14: Ang cellphone, wala. Ituyok man kuwa magpagkaman ito, attorney. Ang bata ni, kurog naman. Nanulog siya, ubus ka sa dako naman siya kayong gayo, attorney. Mada. Naabot ko sa pato niya. Ay.
8: Sus, ginoo ko. Marapalihan na siyang gulyat dahil sa una. Doon naman ito yung kasong gulyat bitaw nga kwan. O nga, singin lang siya kwan. Suko ito yung silingan. Pero actually, ang ubang silingan, okay. Raman doon siya silingan, usang nga, nasuko, nasunog, ang balay yung gulyat. Napil ka sunog itong uban. Pag singin lang siya inyong gituyo o sunog. Lisod, sabi ko, may mo tuyo o sunog mo na akong pangutano sa may trabaho ni mo, daycare worker.
14: Bago ko'y ba na ito na eh, sumperin. Hadlok siya kung ayaw. Gagumay bata ito na eh. Nagsiwag may mo sinilas. Paduong ko barangay ito na eh.
0: Masabtan sa nato.
14: Sa barangay hall, nagbaro.
0: Masabtan sa nato kasama attorney Rufil nga ang iyahang huna-huna at nga time is ang pagsalbar sad sa kinabuhi sa iyahang mga bata.
8: Kay ida pila edad to imong mga apo?
14: 4 og size.
8: 4 og size. So mo lagi na bitbit ni mo.
14: Mo lagi na bitbit ang cellphone na naarta sa silong na kamisa. Huwag yung madalaw ka itong mga valid ID nga bag. Wala. Bata man ako nagunit.
8: So biktima lang sag ka. Yung taon po na nang kalakihan.
14: Hindi pasabot siya ko diri.
8: Mas mayo na pasabot niya. Natawag na to.
14: Pagkausagay ko, attorney. Ang kaso ko, ani, sukat pag-hospeding. Uwan o ini. Una ni, kung alang yung kustanod, baka dool.
8: Anyway, at least, nakabatiis na sa broadcast karon, nakabatiis na sa fire department, o may verification pag gani ang fire department, nakabatiis na sa kapitan, at least, nasabuag na itong broadcast karon, nga kinini ang lisod sa kayo nga mamasangil ta anang ko ana, no? Naiusahin mo, careful lang kita para naiusahin inani nga mga katalagman. Pero niining problema ha, I hope nga di sa muhimo o mga kuana. Kaya mo lagi pangita ko ka dito. Delikado na bunugon ka dito, kitan ka.
14: Tanang ko siya, ingon diyo pag doon.
8: Ay papakita sa dito. O sige, so ayaw lang sa kuan sa dito, no? Kuan lang sa ka.
0: Pabugnawon lang sa
8: pabugnawon lang sa
0: mga huna-huna.
8: Until such time, makahuna-huna po sila nga bitaw, no? Diman po, isang po'y tao mugo, musunog si mong balay kagulingon. Ay,
14: inaasag po nang inabuhi, di atorne.
8: Huna po ka nang inabuhi, diha. Gawas guru ka, adik siguro ka.
14: Kamao na.
8: Kana mas pwede tingali.
0: Or clinically, kuan dyan, attorney nga, na ay kuan sa pangisip.
8: Na ay problema. Pero kanisa, normal magiging kayo mahigala niya. Daycare work kayo magandit tao ni. So, lisod ba sa kayo o kuan? So, sige, anak na sa siguro. At least, natawagan naman ito sa kapitan, na patinao na po sa taga-fire department.
14: Mas pagkakaroon,
8: paglikay lang sa pagkakaroon. Pero, I know, makanangatong-ato in the RV, mabugnaw sila, maka-realize sila nga, di po may mamasangil ta.
0: Masabtan na sa Diyodan sa tanan ka sa mother of
8: Namagay panahon ka ng pagkita po, mabarag emotional ka nga. Illogical ka, kung sa'yo mong kuhan, wana. Pero, maabot ang kuhan, sa'yo nahinay, maka-realize po ka nga, bitaw, no? O, mga anak ba? Mabuo na lang ta, anak. Maka anak mo na kadugayan, day. Niya. Balik ta, moving forward, man itong buhaton, anak ba? O, sa pagkakaroon, di pa nila madawat niya kuan. So, inanak lang sa...
14: Wala na ganit ko'y trabaho, ani, kay... Ngayon lang niya, ni Samsa, madali lang ko dito. Anak lang ba, attorney? Naman ko'y anak nga, board passer, attorney ka ng babae. Masya lang, akong patrabaho.
8: Patrabaho, okay.
14: Kaya ko'y mabantay ng bata.
8: O, sabot lang mo dito.
14: Ang sabot niya, patabaw niya, ani, niyo, attorney nga na. Magtrabaho, akong anak, lay mapuli.
8: Sige. So, anak na sa, no? Mag-i-chol lang tagdugang sa gawas na lang. Okay, kasama RV.
0: Daghan kayong salamat kasama Atty. Rufil. Ang ato ang straight to the point. Ang ato ang mikropono. Wag yun na ito gamita o siki kasama Atty. Rufil. Nakatabang taong nakapahibaw sad si Ma'am Violi sa iyahang side kasama Atty. Rufil. So, ingon ani Tadri sa DYHP, balanse atong tawagan ang mga hintungdan gyud ng mga tao aron nga ma-explain o mahatagan gyud o hustisya o katinawan kasama Atty. Rufil ang matag problema. Kasama mo sa Complaints and Action Center, Rajuman RV Velocity YHP, Tatak RM.
10: Number one sa balita, number one sa komentaryo, number one sa drama, at number one sa serbisyo publiko. DYHP RMN Cebu, the official overall number one. Number one.
11: Rajuman Nationwide!
8: Alas 10:29 na, salamat mga kaigalaan. At itong ipadayag, mahigala, pangita gitaon sa dito eh. Si Inday Marisa Abadjes, mahigala nga dito mo inakakuha sa report. Delikado magpukuhan sa day. Emotional ang mga tao. Kaya dito nagsugod lagi si Ambalay. Salamat kay Inday Marisa Abadjes sa pag-chat dito sa itong group chat, no, sa mga dugang info nga nakuha. Wala pali kayo, nagipalikay sa kapitan, gipatago sa siya kay emotional ang mga tao dito. But at least napahibawan ito karon ang taga-fire department. Salamat gyud mo investigate. Waman sila eh. Conclusion nga na, wa pa man until now, sige pa sa'y imbisigar mga kaigalaan, so wa po tuyuan ni Maong Sunog, na na, no? Siya mismo si Beulie, apil po gani, iyang balay na ugdaw masagyod, no? Wa siya nadaw-daw mahigala, ang iya rin taon, ang iyang apo duha kabuok mo iya nada mga kaigalaan, pastilan kaluoy. Okay, wa na tayo yung oras, at usan tagaagpagtagad si kasamang Lailin Rabanes sa Aragada sa mahigala alang sa atong mga... Nasakpan na minos, DYHP na mo orasa. Busa magandawat, mapahalipay, gikan sa Sibianan. Nasto linya ron, kasamang Lailin Rabanes Aligadas. Yes, kasamang Lailin, kumusta niya? Kasamang Lailin?
10: DYHP, Tata, RMM Report.
12: Mayong buntag po usap kasamang regimen Atty. Rufil, balik din sa Cebu City North District. Nilang grupo na usap ang kanawat sa itong mapahalipay, nga bugas, og chorizo. Isi pa salamat silang kanunay pagsunod sa mga programa sa DYHP. Lalising Portales, Edwin Habagat, Lauro Gamboa, Josimao Beres, Angelita Duran, Jennifer Oviedo. O gano'n na sa'y kasingin din yun sa DYHP! Dagang salamat sa DYHP! Overall, number one! Yay! Sabi na ko, si kasamang George si Kuya o kasamang Julius Dominique, minis si kasamang Lailin Rabanes sa Arigadas, DYHP Tatak RMN.
8: Okay, salamat Lailin Rabanes sa Arigadas sa imong report. Salamat sa mga kabanan sa Research Department. Salamat sa mga nasakpang nanamina sa DYHP po sa kanawat mga palipay gikan sa atong Sibiyana. Onya, ato pasalamatan ang ato mga activities kagahapon may gala. Labi na mahigala sa ato mga panelists kagahapon. Kauban ko dito sa CCPC nga mga kalihukan doon sa media at sa pagsaulog sa Press Freedom Week. Kauban ito si kasamang attorney John Ray Saavedra, sila si Police Lieutenant Colonel Gerard A. Sapilari, Police Officer Deputy Operations Director, and Police Captain Ranel Gadiano. Doon ito mga higalay atong kuan. Gipahigayon nga forum kagahapon in line sa Press Freedom Week. No? Usa ta sa mga panelists dito. Of course, ang atong moderator si copy editor sa CDN Digital, si Jason Bagia. Salamat kay attorney Pachico Chiking Charis, Marit Remonde, mga kaubanan, tibuok CCPC, no? Nga na malampuso na itong forum mga gipahigayon kagahapong adlawa. Unya, belated happy birthday din ni Inday Preciosa Bacalso, gika ni Mama Ophelia, Papa Kevin, o ingon man mga igsuon. Naminaw sab si Pabi Cabrera o si Love Love Cabrera sa Ruiz Drive, Tabunok, Talisay City, gika ni Rina Lau. Happy birthday, Judith Ibanez. Okay, happy birthday. Greetings coming from sa imong kaugalingong pamilya, gika ni Nori, o gagikan sa nako, Judith. Good morning, mo diha. O happy birthday. Okay, unya, shout out nga to sa to mga kaigsunan. Pas Jojo Abapo, marujunan ni Sagi Chat, nako ganina da. Okay, may pagpaminaw sab, attorney, odera. Attorney Jan Cagulada, attorney Rani Montes Claros, good morning nyo diha. Attorney Paul Ligurio, attorney Jason Ripaso, o good morning sa ni Father Gonzalo Candado, good morning mga pads. O diha pa ilain, happy 38th year anniversary sa lovely couple nga si Maribeth o Gray Lastimado sa Puok, Talisay City, pinagi ni Jojo Abapo. Good morning, shout out Panyera Virginia Ridulusa. O sa iyang igsuon nga kanunay sa naminaw sa atong tulumanon. Sa ngan, skinitipo kang puwersa sa DYHP Arimensibo, kung kasamang Rufil Fernandez Banyok, manamilit ka ninyo pinagis pagingon, sa tanang panahon o sa tanang higayon, dalaygon ang Diyos, may buntag Pilipinas, Tatak RMN.
13: Not just number one, simply dominant.
15: Inyong napapakinggan ang Best Radio Commentary Program ng 20th Cebu Archdiocese and Mass Media Awards. Straight to the point ni Attorney Rufil Fernandez Banyo.
16: In a country with 7,107 islands and over 110 million people, one radio is favored by all.
17: Tatak RMN!
18: All the time, RMN kami!
17: Tatak RMN!
16: One radio is favored by all.
17: Tatak RMN! All the way!
18: Loyal kami sa RMN!
17: Tatak RMN!
16: One radio network conquers all.
20: Number one!
16: In the latest KBP Kantar official survey, Radyo Mo Nationwide retains its dominance all over the land, remains to be the overall official number one radio station in Metro Cebu. Daghang salamat sa inyohang suporta. Ang inyong pagtitiwala ay ang aming inspirasyon sa patuloy naming pagbibigay sa inyo ng walang kapantay na serbisyo ngayon at sa mga darating pang pagkakataon. Maraming, maraming, maraming salamat po.
26: Makakarating pa rin sa'yo.
27: Ito ang DYHP 612 sa Cebu. Numero uno, Tatak RMN.
28: RMN Drama presents Kun Ako Ang Pasul Tihon.
29: Kun ako'y pasul tihon, ako moingon nga kun adunay aso, adunay ko'y kayo. Maong ayaw pagpaduol sa baga, aron dili ka mausiga.
30: Kun ako sa mapusultihon, ako sa buingon, nga ang pagpakasa tawhanon, ug ang pagpasaylo balaanon. To err is human, to forgive divine. Salinatin pa, to irot is to yumanot, and to forgibot is to dibinot.
28: Kun ako ang pasultihon, tulumanon nga muhatag o gamayng bidlisyo sa kahayag sa nagkaguliyang mong huna-huna. Kaysa mataghagtok sa taknaan, nagkalain-lain man ang mga gumunhap nga muhamok sa kinabuhi sa tao. Kun ako ang pasultihon, dalit sa RMN Drama.

0: alami magkape. Pero dapat good ang kape nimo healthy. Parehasan ning Vita D Plus Coffee Mix. Nibalik na ang imong paborito nga pinakauna nga kape nga na ay vitamin D3, reishi mushroom ug mangosteen fruit extract. Aromatic na ug lami pa. Pwede jud siya sa mga naay diabetes. Vita D Plus Coffee Mix. May kape na ka na ay vitamin D3 pa ka.
1: Paminawa ang tulumanon. Sensory Ate Arlene. Matag alas 9 sa gabi hangtod alas 10. Dinhi lamang sa DYHP Cebu City.
2: Samtang nagkaedad ang tawo, hinay-hinay pud na mawala ang iyahang kusog. Atong paminawon ang testimonya ni Nanay Solidad na tabangan sa Paragis Bilabila Herbal Coffee.
3: Kapoy kaayo sir, bago akong trabaho na kapoy kaayo. May sulay ko ng Paragis lagi. Tuloy sa Diyos, may angay man ko. O ano, maninda ko liha, may asaan sa bukat. Sulay mo, diba, mawala mo ko kapoy. Ako bitong bata, lapo ng umah. Karang ikas sa trabaho, palong sa trabaho, mainom si ane. Siya makawa, magyuni ka kapoy ma.
2: Sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agbo.

0: Ulyat, murag sakit man ang akong likod sa kakapoy, oy. Bisan sa pagtindog, sakit niya po lang akong tuhod.
1: Oh, simple na, Sir Max. Paka-plus og sed liniment oil.
0: Basin ba yung mabatalong kong balik, ana, ha?
1: Dili po, oy. Murag mawaay mong panuhot, kapoy, o sakit sa lawas.
0: Wow! Mo pagani pag-haplas na ako. Nakadaganda yung kupalulong sa DJK. Aray! Sakit no more!
1: Sed Liniment Oil. Available sa mga groceries o sa mga suking butika.
2: The original Koi Herbal Capsule.
3: Ako dai Senyesa Flores, taga Alaska Mambaling, Cebu City. 51 no kanias.
4: Nawala pa kanino mo po yung herbal capsule, ma'am? Kasi naigi pa matin.
3: Daghan, high blood, sisakit akong ung, lipong-lipong ko.
4: Karoon ka, nakain mo po yung ma'am? Ito may, kung saan mo yung ipamatin na rin?
3: Dili na kayo, kapoy, akong lawas. Muna nga, kinalan dyan ko mo yung nom o koy para nga ma-lip ako ang pamati sa akong lawas. Daghang salamat sa original Koi Herbal Capsule.
2: The original Koi Herbal Capsule.
5: Dok, pa-check up ko. Mga usan na mag-ugasimanan ako wako kalibang.
6: Sir, kung naakay problema sa digestion, seryoso ha, it will lead to colon cancer. Usa sa pinakadaghang namatay aning sakita. Kani, mag-inom og super fiber, a unique scientific formulation sa lain-lain nga mga plant fibers, prebiotics og alkaline food nga may gamhanan nga epekto sa ikaayo sa imong lawas. Inom og super fiber 1 to 2 times a day, 15 minutes before breakfast o before sleep daily. Mas healthy pa jud kung mainom og life extension vitamin D3 kada human og kaon. The fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Para sa mahapsay nga pagkalibang, Super Fiber. Super Fiber. Mapalit sa mga butika. Life Extension Vitamin D3. At ngayon, ating pakinggan si Mary Ann Labaco.
7: Paala po naman ng Diyos. Matagal na akong gumaling. Nag-impating ako noon. Katapos nagpa-obigay ni. Nakita doon parang may gas-gas sa uterus ko. Mag-try din kayo ng Life Extension Vitamin D3. Life Extension better than the other. Mary Ann Labaco, Duenas, Iloilo.
8: Anong rating yung ibigay mo sa mga products po ng Life Extension? Especially sa Life Extension Vitamin D3 po.
7: Sa akin lang, siyempre, 100% kasi gumaling ako sa Life Extension.
6: Life Extension Vitamin D3 for longer life.
9: Kalamay na lang ba sa kinabuhi ni Linda? Uy, nang sige na lang man siya glaag. Labihan naka-successful sa kinabuhi. Unsaon na laman ko aniwa pa man ko'y nakabuot? Dili pa ulahi ang tanan para kanimo. Ayaw ikumparay mong kinabuhi sa uban. Labi na og sa social media lang ka nagabase. Importante, muliyo ka sa kinabuhi. Sa gagmay nga lakang nimo kadaadlaw, dako na og agi sa pipila ka bulan. Buhat ang mga butang nga makatabang para kanimo. Ayaw kalimta ang proper diet, exercise, EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule o EXL Coffee Mix 17-in-1. Mao kani ang mga partner nimo aron makabot ang optimum health para ready ka sa mga bagtik na pagsubok nga moabot sa imong kinabuhi.
10: May buhay sa makabuhay!
11: Bio-Tro Herbal Capsule.
12: Napamatud-an ang kasaligan suod sa 25 na katuig.
11: Bio-Tro Herbal Capsule.
12: Aprobado og epektibo sa pagtabang o pagsanta sa mga nagkadaiyang balatian sama sa diabetes, high blood pressure, kidney problems, arthritis og uban pa.
11: Bio-Tro Herbal Capsule.
12: Mapalit sa Majestic Pharmacy, Didix Pharmacy, GV Putika, Altoras Pharmacy Bohol, Kalos Marketing Ormoc City, Roseville Drug Batulete, Lourdes Pharmacy Osamis City, o sa mga nag-unang butika.
11: Bio-Tro Herbal Capsule.
13: Dayandak, nga nung masulubo ang mga ganang naong nimo?
14: Naluhoy manggugo ni Lolo Papa Ranch, mitukar na po lang yung hubak

0: Og Biotroph Herbal Capsules, sigurado kung dako ginigikatabang para mahupay ang gipamatay nga balatian sa imong lulo. Tungod kay ang Biotroph, bantugan na kaayong makaalim sa mga naglalaing suliran sa panglawas, sud na sa dugayng panahon.
1: Papa Rance, okay na kanya kong lulo. Salamat kayo sa Biotroph Herbal Capsules, the wonder food supplement.
2: Biotroph Herbal Capsules, mapalit sa mga butika nga naa sa inyong dapit.
3: Si Dina Masuhay, ni agi og mild stroke, maong nagluya. Pirmi lang mamugnaw og maminhod ang lawas.
4: Unsay alipyo nga imuhang naangkon ma'am sa paggamit nimo sa pagagis bilabila herbal oil?
5: Dati mamugnaw ko kay gikan man ko nag mild stroke gud nyan. Sa paggamit na ko ana, wala na tong panugnaw nako pero nagpanay lang gihapon ko gamit kay mayo man siya. Dag anam-anam na tong akong pamanhod og kanormal.
3: Sa paragis bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
6: Uy, Marie, muundang na lang siguro ko pamuhi o baboy.
7: Uy, nga naman, Marie.
6: Nibarato na po ang palit sa baboy. Alkansi naman kay kus akong gilaw.
7: Mauna diya, Marie. Mahal man ko kayo ang imong gilaw. Kami, Marie, susikin si katuig na mong pagpamuhi baboy. Huwag yun may makasuway anang alkansi. Nag-graduate na lang ng among mga anak ininegosyo, ha?
6: Yun sa maninyo, Marie.
7: Nag-unifis mi, Marie. Why ilis-ilis? Gikan pa sa una, hangtod karon unifis ragyod gihapon. Di amo, Marie, sa matagsako sa unifis, makasave mig 200 pesos matagsako. Barato na, nindot pagyun kayo ang tubo sa baboy.
6: Unifis?
7: Kaayo, Marie. Imagine na, Marie, ha? Sa napukang baktin nga among gibuhi, sa kwinta-kwinta na ko, nakasave na kong 8 mil sa feeds pa lang. Kung mas daghan pa ang baboy nga imo buhion, mas muda ko pa ang imong maginansya. Sigurado kay kayo ang kita sa Unifeeds. Bisan sa panahon nga barato ang presyo sa baboy.
6: Kadako di ay, Marie. Tudlong iko.
7: Oh, dahil feeling guide, Marie, oh. Danay numbers ilang teknisyan diha. Kay libre po ang ilang servisyo sa Unifeeds.
8: Mapalitan kompleto mga produkto sa Unifeeds sa kanang JM Poultry and Livestock Supply Bohol Branches. Sa Carmen Bohol, matawag sa telephone number 0385107214, Gindulman 0385001528, Hagna 0385020748, Sagbayan 0385000135, Talibon 0385107176, Tubigon Bohol 0385086213, ug sa Ubay 0385001686.
9: Igala, nakakape na ka?
10: Kay mo na ba ka nga nibalik na ug available na sa mga butika ang imong paborito nga pinakauna nga kape nga na ay vitamin D3 reishi mushroom ug kaning mangosteen fruit extract? Kini ang Vita D Plus Coffee Mix, ang kape nga para sa ikamayong lawas nimo. Vita D Plus Coffee Mix, may kape na ka? Na ay vitamin D3 pa ka.
11: Cebu, get ready. A1 are back with their Love in the Philippines tour. Friday, October 16, Waterfront Cebu City Hotel and Casino Cebu. Tickets available at SM Ticket Outlets or log on to www.smtickets.com. Don't miss A1 Love in the Philippines Tour, featuring the band's new single, In Love in the Philippines, presented by Concert Republic.
12: Catch the British-Norwegian band A1 as they perform their well-loved hits and brand-new songs in their Love in the Philippines tour at the following dates and venues. October 16, Waterfront Cebu City Hotel and Casino. October 17, New Frontier Theater. October 18, Santa Rosa Sports Complex. All shows start at 8 p.m. For ticket inquiries, follow Concert Republic social media pages. Presented by Concert Republic and DYHP 612 AM Cebu.
13: Happy Fiesta Belen sa Fatima. At all sa silang 32nd anniversary silang Don Rosary. Din sa Puruk Tres Ruslas de Papel. Kasaluay Oslo Cebu, Sabado. Pit Summit Size sa September. Sponsor Honorable Barangay Captain Lino Baguio ug makabanan sa Barangay Council. Sounds Silent Blast Audio with Junto Labing. Sabot na pagdapit ka na ako bilang host ni Mr. Alessio Aurelio, ang ilang top president o event organizer. Sugata ko ninyo, ha?
14: Seth Living Testimonies.
15: Si Pastor Rolando nakaangkon sa acute gastritis. Usa ka pagpanghubag sa lining sa atong mga tiyan, hinungdan sa iyang pagpanglisod sa paginawa.
16: Na landing ko hospital yun at lugos ko ginawa. Man pa sa doktor, lala ako ang acute gastritis.
15: Pinagi sa gahom sa Sed Kogon Herbal Capsule. Siya na tabangan.
16: Salamat kay na atong Sed Kogon, karikaber ko. Ako si Pastor Rolando, pamaybay gikan sa barangay Punabitan, Pukutso Tungaw.
14: Living Testimonies.
17: Hi, hello mga kabisyo ay mga kabangag sa ilong. Kini ang inyong kuya o Jacob Pokrakasa. Magpahipaw ka ninyo o minbay ka ninyo sa drama ganiguluhan. Iskwadro! Ipasundayag diha sa Panlaan Numanhog Cebu karong Oktubre 9. Kini, obos mag-sponsor ni Risa Sim

0: Clear og sa tong punong barangay Joy Squadron. Kagawad Noli Calago, Flor Squadron, Mia Quinanola, Randy Serdan, Raymond Balocos, Rudil Kiluan, Aileen Ya, Treasurer, Edna Rosario, Secretary Gingging Villa, SK Chairman, Samsam Police. Oktobre 9, magkita-kita tadiha og maglingaw.
1: Hi, hello mga kasama, kinikabang inyo Kuya Joel Bensica, basta kong partner Randy Tayad, magamusta kaninyong tanan. Og sa tanang mag-iksuna mga kasama, awhagog ka mong gamit yun sa mga produkto sa SED Marketing Incorporated, sama sa SED Liniment Oil, SED Panyaman Coffee Mix, SED Celebrity Beauty Soap, SED Celebrity Kojic Soap, og Kugon Herbal Capsule. Mga produkto kini sa SED Marketing Incorporated. Bueno, mangigala mga kasama. Ato magtatampo karon pinadaso sa kababae nga nagpatago lang sa ngan nga Mirce. Kini gibatag duwa sa radyo ni Ri Arellano. Kay galaan ato magtatampo si Mirce.

Kini akong problema, bahin ni sa among silingan nga hilason kay ba? Ambot, wa ba ka na sila masuya na mo? Pero araw inyo kayong masabta ng akong sugilano, no? Ingnon ko ini sa pagsugod ang tanan.

0: kay kasakit sa kong tutunlan. Timing na habal-habal nga ni Hunong. Kisa... Hala, salamat! Si Dungmiyo, te, ang saktay! Hala, hala, naabot na din siya nga nagpalit og lawag sa baboy! May noon, eh, dugaya sa kitang tawhana. Ganiya naman nililakaw, karoon pa mang ginabalik!
1: Oops!
0: Dugaya ni mo, oy! No, ganin na rin nagigutom ang baboy. Nag-hunger strike na na.
1: Ha? Huh? Mawag nga dagan kayo ng tao ng tindahan ni Oji di sa lungsod. Kay marumay kinabarutuhan ng nindaw mga feeds. Di naman dali dito, oy.
0: Ay, bibi, ganin nga kayo nagigutom ang baboy. Ay, saba kay kasanan ng kagrason di ha. Ang mga baboy, saba sad kaayo. Ako na nagidukul kay portig yung saba ah. Akong gidukul kay saba mang kaayo. May nalang gani kay gidukul na kay sa ako pang gituok.
1: Uy, ayaw sa daan na day. Uy, satang ko.
0: Sunod ba, pagatanawan ang iyang lag o daghan pa ba na o gamay na gani paliti dayon, dili kay imong paabuton ang sako nga maamo nalang mahabilin.
1: Olagay, sunod na lang.

0: Dumiyot. Kana itong silingan pa. Kana naglakaw pa ingon din hi. Maglagot! Yung ko anak niya.
1: Kinsa ba?
0: Kana o kana? Kanang kilis kanahan murag abot sa agtang.
1: Ha? Sapo, madungkan ka di ka. Sana duulo.
0: Mag-uul ka man. Ay, makadungog.
2: Uy, nga nung diri man taagi, uy. Nga nung nga rin taagi, baho man kayo na indapita. Oh? Baho kayo, uy. Baho kayo lugaw sa man indapita, uy. Ano, nai mga namuhi dinig, mga baboy. Huwag kayo nahuna. Nagtuo na sila nga sila rin na namuyo ni na lugara.
3: Ah, layo na malubuto yung pata.
2: Dahil pagdali niya, oy. So, baho kayo kini, o baho kayo sa maling lugara, uy.
0: Awara, nay.
2: Dali na niya, oy.
0: Hilas kay bayhana.
2: Pagdali kay baho.
0: Murag yung unsas ila.
1: Sus, pasag di na. Ano masabitaw nga na sila buagi? Pero ikaw sabah, at may nasa ng hugaw sa mga baboy, eh, tagsar masakam, mamanwas na nga, hibaw dito ka nga, baho ka ng baboy.
0: Uy, kalayo rin taos ila, uy, risa kumutuo nga maabot sa ilang baho, uy.
1: Ay, bisa na, ikaw may natatim mo na, ano, ha, naam ko, hibaw dito ka manimaho na, pero may haglimpyo.
0: Tuom ka na nila, uy, kinasago na sila.
1: Merci.
0: Tungod anang ilang yaw-yaw nga murag tuyuon gid ba nga padungog-dungogon jud mi, kamay na hinuon og sa akong bana ang mag-away, mao nga naglagot ta kay ko nila. Unya.
4: Pre, dako lang ni baboy no, sakto lang tao ni aslon tao.
1: Ako nang kita imong pre nga iligabot sa birthday ni Mercy, amo nang lapaon. Ya usa, amo ulit sunon.
4: Wo, bitado ko na pre. Ha?
1: Usa mo na yung boroy ko to.
4: Salamat kayo na.
5: Mayo!
4: Oy.
5: Mayo!
4: Pre, ay tao.
1: Isa, ari, usa na ko, pre, ha? War, mas mercy dere. Diyos sa karetsa.
4: Ah, sige, pre.
1: Oo, oh, diyos sa nana! Uy, Pidulax! Ikaw mo ko na yun eh.
0: Baymiot!
1: Ang bata-bata mo na yun yung kapitan.
0: Ayay, Baymiot. Naa si Mercy ba'y?
1: Warab ba? Kaya naigilak ka na. Nga naman ta,
0: ha? Ah, naman ko'y love letter gikan sa barangay para niya.
1: O siya love letter?
0: Ah, sumun gikan sa barangay.
1: Sagod eh, ay. Nga naman, sa may reklamo.
0: Ah, mahitungo tingali sa inyong babuyan ba? Basig na inyong reklamo dito. Mahon ko nung mahon na maunang reklamo. Oh, baho na.
1: O ba?
0: Pero ang reklamo ko sa barangay, kanang inyong silingan diha sa kanakada, baka naman yung dapitan na, si Diyos Dada Kugan.
1: Diyos Dada Kugan?

0: Kita-kita tahan para sa Women's Night karong September 27, Domingo din sa Luuk Uslub, Cebu. Salamat sa pagdapit ka na ako. Pinagin sa Barangay Council, Honorable Barangay Captain Lucio Binuluga, o ubus po pinigamot ni Kagawad Jen Figes. Ini ka 29, mabalik na sa taalang sa Gulyat and Gilly Junior Variety Show. Kita-kita taha!
1: Si Dr. Manfred Marpa para sa Super Fiber.
2: Ano bala ang benefits sang Super Fiber? Gina-normalize ni ang atong bowel movements nga mahimo mag-aamlig sa aton sa colon cancer. Nabala naton nga ang sobra nga pagtinaya sang aton nga higko sa aton nga colon pwede nga mag-poison sang aton kaugalingon nga lawas. Ang Super Fiber nagabulig man sa pag-achieve sang isa ka balanse nga kabugaton or healthy weight. That is why as a medical doctor, personal ko nga gina-recommend ang paggamit regularly sang Super Fiber sang life extension.
3: So fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Para sa masulhay ng pagpamuhis, Super Fiber. Mabakal sa mga butika.
4: Life extension, vitamin D3.
5: I'm Dr. Suzette C, a medical practitioner, and I highly recommend Life Extension Vitamin D3 to my patients because of its purity, potency, and the best quality. The number one vitamin D3 brand in the market today, Life Extension Vitamin D3.
6: The number one trusted brand of vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
7: Mapalit sa mga butika.
6: Life Extension Vitamin D3 for longer life.
8: Beaver Sandal!

0: Sandal, ang super sandal.
1: EXL Coffee Mix 17-in-1 Uno kini og natural mga komponente sama sa native purple corn, arabica, spirulina, ginseng, ginger, thornberry, ganoderma, mangosteen, malunggay, cinnamon, guava og rosehip alang sa atong maayong panglawas. Karon na ang panahon para mag-switch. EXL Coffee Mix 17-in-1 Bisan unsa pakalisod ang imong ginaagihan karon, ayaw pag-undang, padayon lang. Go for health, go for life with EXL. May buhay sa makabuhay.
2: Cebu, get ready. A1 are back with their Love in the Philippines tour. Friday, October 16, Waterfront Cebu City Hotel and Casino, Cebu. Tickets available at SM Ticket Outlets or log on to www.smtickets.com. Don't miss A1 Love in the Philippines tour. Featuring the band's new single, In Love in the Philippines. Presented by Concert Republic.
3: Catch the British-Norwegian band A1 as they perform their well-loved hits and brand new songs in their Love in the Philippines tour at the following dates and venues. October 16, Waterfront Cebu City Hotel and Casino. October 17, New Frontier Theater. October 18, Santa Rosa Sports Complex. All shows start at 8 p.m. For ticket inquiries, follow Concert Republic social media pages. Presented by Concert Republic and DYHP 612 AM Cebu.
4: Cut! Ang sakit sa kalawasan, makapahunong nimo sa pagbuhat sa iyong pinakamayo. Gamit og Salon Pass. Diretso nga manot suot ang sagulini. Mong paspas ang epekto. Suot sa 30 minutos. Long lasting ang mahupay. Suot sa wala ka oras. Para sa sakit sa baga, liog kong buko-buko. Salon Pass. Metal salicylate menthol to coveral acetate camphor is the generic name of Salon Pass. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Salon Pass. Adunay direktang pagsulod sa mga sangkap aron makapahupay sa kasakit sa abaga, liog ug likod. Apil na sa nagpadayon nga promo sa Rose Pharmacy.
5: Mga kasama, hapit na ang grand draw sa alagang handog ng Biogesic. Ang Biogesic bitbit sa swerte raffle promo. Apas na sa tsansa nimong makadaog og 100,000 pesos. Kita-kits sa grand draw sa September 30, 2026, 2 p.m. sa Barangay Lorega, Cebu City. Doon na exciting games og papremyo. Siguraduha na maka-appeal ka na og nagtanaw sa IFM Cebu og DYHP Cebu Facebook page. Basin ikaw na ang makadaog. Ingat! Promo runs from August 10, 2026 to September 30, 2026. Per DOH FDA CDRR permit number 1083 series of 2026.
6: Ginapit ang tanan. Alam sa ito ang Gulliat and Gilly Jr. Variety Show 2026 din sa Luok Oslob Cebu karong Martes, September 29. Salamat sa pagdapit sa Barangay Council with Honorable Barangay Captain Leoncio Vinuluga. Ubus ka pa rin kamot ni Konsyal Jen Figuez.
7: Nagbalik-balik na siya sa ospital. Di nakatindog. Sa dihang nakadungog siya sa Paragis Bila-Bila Herbal Capsule sa radyo, misuway siyang tumar. Ug kini ang nahimong hinungdan sa paggawas ug dako kaayong bato ug sa paghimsog sa iyang lawas. Paminawa ang istorya ni Jocelyn Mandog.
8: Pamantugod iya ang sugod ato. Dili na ako kaihi tapos dugo na ako naihi. Tapos sakit na ako kaya tiyan. Tapos hindi na nagani ko na mayuma daw ito. Tapos sa tambayon. Tapos ay ito, nag-take ako ng hirapal. Kaya nitawag si ating nani na maawa itong bila-bila sa radio na nadungog niya. Nag-take ako doha ka tablet. Tapos pag ako man ato, di na dyan ako makapanaw ba? Di na ako makatindog. Mauna itong pag-take na ako ng doha kapad. Mauna ito dahil na pasalamat ako na natanggal sa bila-bila herbal capsule ni Lugwa ang dako na bato.
9: Sa pag-ihi ni mo, nigawas ang dako nga bato?
8: Oo.
9: Aha.
8: Nigawas siya, grabe ka dako. Tapos ako siya giga ng, ako ba siya giga na asin man dahil ito na nabuo.
9: Ah, asin. Okay.
8: Uh-huh.
9: Yeah, sa karon, o saan nagibati ni mo?
8: Okay naman ako sa karon. Mga na ganito, nag-PT ako, tulay ni Sman, pero malabo ang linya.
9: Ah, so basi possible nga mabuntis ka?
10: Oo.
9: Oo.
8: Kaya tikos man ako, maamay ko ano sa doktor.
9: Oh, sige. Pangalan ni mo, tinuod, apil-apilido, o taga-asa?
8: Jocelyn Manlod, taga Kambuayon, Jake.
7: Unsa, sa unsamang balatian at dunay paragis bilabila herbal capsule para nimo ug suwayipod ang paragis bilabila herbal coffee ug paragis bilabila herbal oil para sa kinahanglang alibyo. Kay sa paragis bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
10: Sige na ba yung mute? At tubangan na ninyo. Yung nalas mercy. Total, husay repito na. Dili man yung ikiha mo. Dili man anang kiha mo.
11: Sige. Bye, Pedro Lux.

0: Pansa?
1: Naadiyang lovely tergikas barangay. Si Pedro Lux may nagheto da na.
0: Your words good. Ita ginigubot ni mga tawhan na da. O patingin na sa kakitag unsa ko kung mo na'y masuko.
1: Ay, so sa tubang nga na dito. Aron, husay na ninyo.
0: Ako na di ay. Kitanduhan mga to. Ato mo ng baboy. Di mo na kay ako, ra.
1: O lagi. Ato una na to.
0: Naglumot-lumot yun ang akong dughan kay magkaatubang na may anang Diyos dada kugan kay naglagot ko. Ay, murag yung gusto na kong laksian si iyang kugang bayhana. Moto nga, may abot ang adlaw sa mong husay. Dito na Miss Barangay Hall.
2: Oh, hey, mga nagkanto ha? Paminaw mo, paminaw. Diyos dada kugan, og mercy, tugahok, paminaw ka mo. Ama, yun ang mahibaw mo. Ngalili sa yun, kinindun ay kaso kita nga to bangon. Bisang dili ikaw magikiha, bisang ikaw pa ang mugkiha. Kasultihan na mo. Hasul, diyon ko ayo. Gastos kwarta. Unya ang panahon. Hasul, diyon. Basta kay hasul, diyon ko ayo. Mauna nga, mas mayol yun unta. Nga dinipa lang sa barangay. Masitol na ka mo.
0: Ay, kap, kami kap. Di mami gusto gubot. Pero ukon mo, ay, may hagdog gubot, musukol, may bisag magkagubot.
3: Huh? May labang ako.
2: Onya, onya, ha? Dilin ko ninyo paminaon, dilin natin maghusay, dilin trihusayon, ha?
3: Ay, paminaon ka po, oy.
2: Ay, ayaw tao ninyo, labdaga kong uoy, hibaw yun mo. Dili ko gusto. Huwag ang akong konstituwente nga magkagubot mo sa kininyong giawayan. Magkagamay ramang yun ang tao na ng problema, ha? Atulan ng Salvaron, ha?

0: 你不能够没过去逼得了。你跟我还有我的话呢送过东西送半个月。
1: 你能猜
0: 三个人都。
1: Dong, kisa ba itong kuhaon nga mga salay, Dong, ha?
0: Sige na siya. Magpatabang ito ni Pare Canut. Masig may kaila siya.

0: Pre, nangita mong kung ka na ako. Anong nangita mong ka?
1: Oh, pre, magpatabang ko niyo mo, pre.
0: Saan, pre?
1: May kaila ka maayo mga salay, pre. Mag-asal mong good me sa birthday ni Mercedes.
0: Oh, no, okay, pre. Si Rick Sultabas. Pang tig-asal sa Papas J. Litson. Unay maayo kayo. Maraman, happy to my birthday ni Maridia, no?
1: Oh, pre, karoon sa bedok. Unya, paglapasan mi para sa danon. Kay, doon na kabukan mong baboy.
0: Mau ba, ma? Sos, kanar mo na yung problema. May problema lagi, basta ka to sa Rixol. O diba, si Isko? Maayo ka ng mga sal.
1: O lagi, pre, ha? Sure ka?
0: O lagi, pre. Ako'y bahala, anak. Aw, kung gusto ka, ako na lang kayo mga salay mo kani ato. Kinumdum ka ito ng litson ito sa merkado, nga takas kayo linya mga tao. Mamalitay, ako may nagluto ato.
1: Oh, sagod eh. Oh, pre?
0: Oo, pre.
1: Oh, kumaw. Sige. Ang mag-ihonol sa baboy mo itong pangitao na niya.
0: Oh, wait, tapang na pa mo. Bida, patabal na pidro. Pidrolax. Tawad sa mga tao. Kaya ako na iyaw na.
1: Kumaw di ko ang mag-ihaw, pre.
0: Noon sa limot kayo ito sa Loriga kani ato. Kauban, Miss Bain, patok. Noon sa mag-ihaway mo ito sa Loriga. Ako'y bahala na, pre. Mangita ko kauban nga maulay mo alalay tao na ako. Kay Lison sa kinang akurosa.
1: Oh. Oh, sige, pre. Ikaw na yung bahala.
0: Okay, pre.

0: Oh, kena tayo kaya. Nakuntang na nakuha mo ihaw o muletsyon sa baboy. Prikanot pa!
1: Aho, kamao din as parikanot mo ihaw o baboy?
0: Oh, kamao mo kano siya. Kamao mo sa ganay kano siyang muletsyon.
1: Aho, maayoy noon, oy. Kadita maglisod o pangitag mga salay. Unyawani mo siya pangayoy daan o para lamas.
0: Oo, no? Ang mga lamas na yun.
1: Pangayoy o lista sa mga lamas si parikanot.
0: Okay, kaya kung balik ko rin. Kanusama na to siya pakumpra o glamasa?
1: Karong birnis. Kaya di sabado, pulos naman busy ang mga tao.
0: Ako yung daan sa parikanot. Ingnon ako.
2: Ay, nilabre. Ako lang yung kumpras glamasa. Tagayal ako kwarta para palit glamasa. Total, ako may hatag ni mo sa resibo na amra.
0: Sige pre. Ano yung problema? What problema? Kini mga pila ka gikinanglan ni mong budget ana pre sa?
2: Tagayal ko mga 5 pre. Ha? Ako may bahala na. I-olive sa nakong sobra kay naman na retibo.
0: Sige. Darga pre.
1: Para wala may huna-hunaon, amo na lang yung gihatag ni Parikanot ang budget ng 5,000 para makaginansya sa siya, para po na siya iya ba? Unya?
0: Kining... Okay na tayo. Nakapangumpra na si Parikanot o mga lamas, o sa padiha. Nakarugubi, magsugo na silang hiwa sa mga lamas hangton magbuntag.
1: Mahinuunog mauna dong. Unya nang imbita na kasi mo mga bisita. Daghan taghikay niya, gamay ra kay ang manunga, ha?
0: Ay, manungwa to sila, eh. Sila
1: niya
0: pa.
1: Niya pananglit o daghan kayo sila. Di sa katamasyord ka, ha, anak?
0: Ay, di lagi. May nang daghan ang sobra kayo sa bakuwang.
1: Oo, mausad. Sige, okay naman ka ang tanan.
0: Okay na lagi.
1: Excited na kayo kung magkakita misa kong mga bisita ng mga kauban ako kani atos trabaho, ingon man o ba na kong mga classmates sa high school. Unya, unya-unsa naman dong?
0: Okay na. Nanay, mga luto. Niya
1: ang lechon?
0: Ay, tuod pre. Tuod pre naman. Tuod ay nas prikanot eh.
1: Nana?
0: Pre. Marika pre.
2: Pre.
0: Unsa naman lechon na to pre?
2: Luto na. Ako nag-plasta rito sa lamisa.
0: Umay noon. Ang lechon to anas lamisa. Giplasta rin ni parikanot ang lechon. Masig, mga butaro na yung mga bisita.
1: Umay noon. Unya, tayo bakit sana nag-vlog-vlog sa lamisa?
0: Uy, murap ang ato mo ng salingan, day.
1: Yati, liluan. Nagunsa na siya diha, oy. Uy, ana, nagsige magtudlo slitsyon. Ay, ikaw na-una, baka nag-kidnap slitsyon, dok. Masig ining abot mga bisita na ako, wanay uwa tong litsyon, ha?
0: Na, niyati na.
1: Wara ba ko'y salig ang mga tawhana? Mga marukoy ra ba kayo ng dagko? Dini mahimo, be. At doon sa ako kadiyot, dong. Dini ka lang, ha?

0: sa DTX 500. Malikayan ang pagkabuta, pagkaputol sa imong mga tiin, pagkataot sa imong kidney, o pagpanghupong sa imong atay sa DTX 500. Protektado ka! DTX 500. Highly recommended sa mga eksperto. DTX 500. Mapalit sa mga butika. DTX 500.
1: Ako sa Jubilee, sobra kataas akong blood sugar. 300 kapin, gitistingan ako og inom DTX 500, duha ka kapsul sa isa ka adlaw. Sunod sa isa ka bulan, normal na jud akong blood sugar. 95 na lang.
0: DTX 500. Mapalit sa mga butika.
2: Ang daming balita, chika, at mga kabudol-budol na offers ang nakikita natin araw-araw sa social media at mga messaging apps. Pero tandaan, sa panahon ngayon, hindi na sapat ang to see is to believe. Dapat, mag-think ka muna. Huwag basta-basta magtitiwala. Mag-pause muna. Alamin kung totoo ba ang balita, kung may basehan ba ang chika, at kung legit ba ang offer bago maniwala. Think ka muna, Pilipinas. Dahil sa atin, magmumula ang isang mas mapanuring bansa. Isang paalala mula sa kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
3: Hi mga kabisay, mga kabangan sa ilong. Kini ang ubos niyong alagad sa kanginan, Kuya Oji Kompok Rakaza. Sa gihapon, amo kabong invite sa dramang Himayang Nahunlak. Ngay pasundayag diha sa Apir Sampaguita, E.S. Fortuna Street, Mandawi City. Karong September 25, sponsored by Ma'am Joy Aluhipan Burga og Sir Brian Fernandez. Og diha usab, ipasundayag sa Insinika Kaamboy Dapdap Katarman Liluan. Karong September 25. Apo sa pag-sponsor ni Amelita Kurui o sa iyang apo nga si Monica. Ingon man ni Mary Ann Cacano. Ewan usab diha sa Dagas City Plaza. Dapit sa Boardwalk karong Oktubre 4. Sponsored by Mayor Val Chong o sa mga konsihalis. Apo sa paningkamot ni Attorney Jessica Banson Natad o ni June Villamor. O sa muna ko, ang dramang Himayang Nahunlak. Ipasundayag nining mga dapita. Magkita-kita ta mga kasama o maglingaw.
4: Nakaka-problema sa paglibang? Maginom sa Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Garantisado nga epektibo. Sa duha hangtod 8 ka oras, imo na mapagawas ang higko nga makahatag ubas sa utan ug makamatay nga sakit. Ang hugaw nga colon, ang una nga silent killer. Death begins in the colon. Mag Super Fiber. Mas makita nato mayong resulta kung ato ubanon sa pag-inom ang Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber para sa himsog kag maayong digestion. Maginom kada adlaw sang Super Fiber. Mapalit sa mga butika. Nibalik na ang pinakauna nga kape nga na ay Vitamin D3. Karon, Vita D Plus Coffee Mix na. Na ay Reishi Mushroom o Mangosteen Fruit Extract pa. Ang healthy nga kape o gumot o lami kaayo. Vita D Plus Coffee Mix. May kape na ka? May Vitamin D3 pa ka. Mapalit sa mga butika.
5: Kung mag-uwan o nyakalit nga mo init, murag walay hunong ang sip-on o ubo sa mga bata. Mao nga kinahanglang magmatngon. Ting-uwan na, mami. Pasabot ni ini, daghan na usab ang mga sakit sa masasipon o ubo sa mga bata. Kung dili dayon maatiman ang simple nga sipon o ubo, mahimong mo grabe. Mao nga, dali mo bugat ang pamati sa bata. Busa ayaw huwata nga musamot pa. Lihok dayon. Sa unang mga timailhan pa lang, sumpuan na. Sa unang sinyale sa sipon, sumpuan dayon gamit ang New Zep for Kids. O sa ubong dunay problema, magmamigurado with Soul Milks for Kids. Dapat abansi daan kaysa sipon o gubo karong panahon ting-uwan. Gihius ang kaepektibo sa Soul Milks for Kids o New Zep for Kids. Tabang alang sa kahupayan, maukini ang alagang Unilab. Phenylephrine hydrochloride plus chlorphenamine maleate plus paracetamol is the generic name of New Zep. Carbocystin is the generic name of Soul Milks. If symptoms persist, consult your doctor.
6: High blood, usa sa pinakaproblema samtang kita nagkaedad. Maupod kini ang suliran ni Nanay Ellie. Natabangan sa Paragis Bila-Bila Herbal Coffee.
7: Ako si Ellie Clausos, 86 ang edad. Magsiging taas ako mong dugo. Namglay na akong kabuhi. Gainan ko sa akong umagad nga. Probahin daw ang Bila-Bila Coffee. Mawalian ka. Basta kainong ko, dahil naging maglayan ng kabuhi.
6: Sa Paragis Bila-Bila, tili na ka mag-agwanta pa.
8: Happy Fiesta! Kaso, fiesta po lang akong body pain.
9: Na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong Alaksan. Extra maayo na. New Alaksan Extra. Karon, up to 3 times faster kaysa Alaksan FR. Extra paspas, extra maayo. Bagong Alaksan Extra. Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Happy Fiesta! Kaso, piyesta po lang akong body pain.
9: Na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong Alaksan, extra maayo na. New Alaksan Extra. Karon up to 3 times faster kaysa Alaksan FR. Extra paspas, extra maayo. Bagong Alaksan Extra. Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Alaksan Extra, now with ibuprofen sodium for up to 3 times faster body pain relief.
11: Ang aos adunay talagsaong gahom aron pagpakigbatokan ng mga balatian sama sa heart disease, stroke, hypertension o diabetes. Ang aos adunay sangkap nga makapanipis sa oil nga posibleng anaa sa tong dugo. Gumikan kini sa pagpasaga natong kaon sa mga oily foods. Busa, ampingi ka ng imong kaugalingon. Mag-send panyawan capsule kanang adunay garlic ug banaba.
12: Send panyawan capsule with garlic.
11: Ginuma ka na sa Send Marketing. Basta tatak Send Marketing, tatakini nga magaling.
13: Mga idol, samtang nagkaidaran, pwede sab nga manuya ang panglawas maong importante nga ligon ang resistensya og prime nga panglawas. Dapat dito ta sa masarigan. Ania ang Immune Pro Prime. Kini usa ka multivitamin nga adunay saktong kombinasyon sa vitamin C ug zinc ug karon with an added 1000 IU of vitamin D3 tama nga suportahan ang immune system ug makalikay sa mga sakit ug specific vitamin deficiencies dala sa panginaron kauban ang proper diet ug exercise. 12 pesos sa 25 centavos SRP per tablet lang. Price may vary. Immune Pro Prime, your Prime Protected, ascorbic acid, vitamin C, plus zinc, plus cholecalciferol, vitamin D3 is the generic name of Immune Pro Prime. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Tag-init na pod. Bakasyon ready na batanan? Dalhan kayong pwedeng buhaton og adtuon karon pero sayang ang mga plano kung maigo ka og bughat nga naay kauban nga pamaol, sakit sa ulo og hilanat. Pero dili man nato makontrol ang init sa panahon, natay diskarte sa bughat og sa uban nga gadungan-dungan nga sakit. May diskarte Rexidol Forte. Kaya ba natan di ilang ang bughat bisan pag naay kauban nga pamaol, sakit sa ulo og hilanat? Mas paspas banat sa upat. Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes. Maunang karong tag-init, mga kadiskarte, siguradua kanunay nga naay diskarte sa lain-laing sakit nga pwede mo atake. May diskarte, Rexidol Forte. Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
14: Life extension, vitamin D3.
15: Am I speaking with William Hill?
16: Yes, that's me. I've been taking it religiously for almost 9 years. I was taking life extension and I had some exams done and doctored recently before I came here, said I was the healthiest person you ever saw this age. So life extension is the only one I trust. And
15: for you, what's the best brand of vitamin D3 in the Philippines today?
16: I have the D3 right here, life extension.
17: Life extension, vitamin D3 for longer life.
18: Uy, 150 over 100 man.
19: Dok, ganong sige magkaasa kong presyon?
18: Mr. Laban, tungod ni sa imong chronic kidney disease, o CKD.
19: Ay.
20: Papa, ayaw ka pala ka. Nagkadungog ko sa kidney care. Naghan ko noong maayong binipisyo ni ini. Natural ingredients pag yun sama sa pomegranate.
21: Mahal ko, suportahan ka na mo pirmi sa imong pagpaayo.
22: Kidney care, alagaan ang imong kidney, alagaan ang imong kinabuhi.
23: Mahalagang paalala, ang kidney care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
22: Likayi ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-kidney care.
24: Driver ka ba nga pirmi, magbiyahe bisan gabi?
25: Lisod na jud akong mata kong gabi eh. Hanap akong pananaw. Og silaw kaayo ang headlights sa kasugat nga sakyanan.
26: Parehas na. Usahay na eye glare sa suga. Og dali kaayo kapuyon akong mata sa pag-drive.
27: Maayo na lang. Nanay Eyeberry Gold with lutein.
28: Pagulay na ako ani, mas klaro na akong pananaw bisan gabi eh. Og nakuhaan ang silaw sa suga.
29: Salamat sa lutein sa Eyeberry Gold. Makatabang protektar sa mata og suportahan ang klarong pananaw.
30: Para sa mga drivers, Eyeberry Gold with lutein. Alaga sa mata para luwas ang biyahe. Pangita na sa Mercury ug mga suking butika.
31: Hello guys. Welcome to my vlog. Kini si manang larot vlog. Ani ako karon diri sabay sa manselingan kay naa man kay nag birthday ron. Nayo Dako kayo ang ilang inasal, guys. Unya, lami ra ba kayo? Namurag crispy kayo. Karun guys, ha, karun, paminawa ninyo ha, atong tilawan, ha? O paminawa ninyo ang crispy kayo ng inasal. Awa guys, ha? Maglaksi ko gamay diri.
0: Hoy!
31: Hala, uy, abi na akong sitom, guys. Abi na akong nadakpan taguan with that.
0: Ikaw to nang sigiklam mo na mo, no? Ngabaho kaya mong lugar? Baong as baboy? Unya, iyo pa may gikiyas barangay. Karon, abi kay luto namang baboy, mabavlog ka niya. Gaan mo gnaong, uy. Ikaw mo yung sigiklam mo nga, baho kay ning among dapit, inigagi ninyo. Unya, wapaka matagbaw, imo mong gipa barangay. Karon, ni aka, bisag wa ka imbitara, ni anhigog ka, naguna-una pa ka niya. Pagkaan mo gnaong gid, uy.
31: At kung ka, nag-vlog-vlog raman ko, pang-content.
0: Hilam! Content imong mata, ing na lang awagin mo sudas inyo.
13: Huh?
31: Di ba, kuhaan ka ng kuhaan, mangguda. Ako bang gi-content ang inyong lechon? Unya, kuhaan ka ng akong tilawan. Para babakita po sa mga followers nako nga lami ang maong lechon ug mupalit sila ani.
0: Wa ko labot o mupalit sila o dili. Kay di man sa kamoy akong giglutuan ana.
31: Maogani, mag-content na mangugugod.
0: Pagpalit mo inyong lechon, araw ato mo mag-vlog-vlog dito. Ay mo din yung pagsamok-samok na mo. Pabaga po mong naong kamumoy reklamador o niya karong naluto ng baboy na lechon na manunga mo galitiri bisag wa mo agda, ha? Naunsa mo yung bitara, oy!
31: Kuan ba ka ng... Pwede mangayo gamay?
0: So, yung pangayo ni mo?
31: Ay, kanaragod o, kayong mag-mukbang ko.
13: Huh?
0: Ah, mukbang pa, bagkaagin mong naong sa... Oy, kung gusto kang magbukbang, huwat. Huwat, huwag mahumalag pangaon ang ako mga bisita. Kana makita ng bukog sinasal.
31: Ay, nalagay. Salamat na lang. Sige, arin ako.
0: Nako na! Lakaw na lang ako magkaniha.
31: Guys, ato na lang to guys, ha. Kay, ay, waman ta papila din yung mga birthday ron. Kuan, pinili na ba naging ilang pakanoon? Ato na lang ko guys, ha. Ay, kamo ko doon na may plano nga mo, Ari. Ayaw na lang. Ayaw na lang kay basig mauwawan mo.
0: Ha! Kabaos lagi ko. Kusukay mo reklamos una nga baho kayong ad sa baboy ang amo. Nya karon kusukay mo kaon. Ha! Mga bagag naong, mga bagag face, mga... Ala! Asam usa mong lechon? Wala namang ulag eh! Dong! Dong miyot ang lechon dong! Ang atong lechon dong! Walay o! Asang usa lechon!
1: Mo na mong problema ron, kaya na-missing ang os among lechon. Ubang akong gidudahan ang among silingan, ikiya ka na mo? Pero huwag mas ako ebidensya nga mo sila nagkuha sa lechon. Masay mo buhaton, ani. Unsa man ka mo ang pasultihon? Mercy!

0: thank you kayo. Ate Bless, good morning.
1: My God,
0: ba, good morning. Kita minta no dia bang, moro busy bige kanay mong vlog-vlog ya.
2: Si Jisi Baril na.
0: Ah, Jisi Baril. Nya si Do Pedro. Good morning mo dia.
2: Good morning sa konoy, kanang puro 15. Palao Iligan City, si Biola Gilina o si Danilo Gilina o si Bibot Gilina.
0: Okay, good morning yung tanan diha. Ate Jijin!
3: Kuya Alan, mga...
0: Bilma, yayong Bagyo.
3: Yayoy, Bagyo, sa Tuburan. Daha kayo salamat, mga mama. Thank you kay mga mama sa inyong panayong pagpalit sa Don Pepe Tablia kay taas ang energy. Happy, happy, happy ang mga bata niya. Para sa mga dagko, Don Pepe Dark Chocolate. Ogum-ogum sa Diamond Yema o BML Special. Palit kay Crunchy Crunchy ang Tasty Fish Cracker o ang Paulitos Macaroni Crunch.
0: Okay, the best kay na mga bata, inom yun mo Don Pepe Tablia. Nindok yun kay na. Ha, the best, inagyod inyong mama yung nagbuntag, inom ko Don Pepe Tablia, mga para nindot kaya akong papamati sa akong maestra kay nindot kaya akong kondisyon kaya akong lawas ma-absorb yun ako ang unsay klase na mo ang akong mga po si Naki paim no naman ako doon Pepe Tablia karabuntag pa doon sa eskwilahan sine sine o si third day ako naman sa third day ang iya dark chocolate po niya ha unya sa mga tao po di Ma'am Jasmine Mabini Navarro ang iya mga tao sa Jasnab ang iya ang ipainom dito doon Pepe Tablia sa naiyahang mga batan. Mga batan noon man na din na doon Pepe Tablia. Ayun niya ka ng mga dagko niya nga mo itig-deliver siya ng mga buwak. Ang ilang ipainom na ang kaping matapang nga kaya kang ipaglaban sila si si Raul Alibio Isoto. Ang mga tao niya kaping matapang nga kaya kang ipaglaban kay kondisyon. Mga dagko man ang mga trabaho din na nindot mo kayo na para kondisyon kay nga itong mga tao. Salamat kay si Raul, Ma'am Jasmine, Mabini Navarro diha sa babag. Thank you kayo. O sa tanan pong mga tao ni former Kapitan Jun Ramos na nagbuhat siyang Miguel Pulyar Fertilizer. Kaping matapang nga kaya kang ipaglaban sa nanggiinno man na. Maunay the best kayo basta mga trabaho-trabaho lagi. Maunay imno nato. Na sa mga tao ni Kuya Nick Pipito, Dudong GR Pipito, o ingon man sa Brumis Beach ni Ma'am Shane Pipito nga ang iyang ipainom sa iyang mga trabador ng mga tao ng Olimpio sa ato ang panimay. Kaping matapang nga kaya kang ipaglaban laban ang Sid Panyawan Coffee Mix. The best kayo na nato imnon ha. Inom kita na kay kondisyon kita mga driver, construction workers. Kaping matapang yun eh, pwede mo magduka na asbabaw. Listen kayo, magduka mo ng building nga inyo ang gitrabaho diya. Magduka mo. Mga tagak mo simbako, maunang inom yutag kaping matapang nga kaya kang ipaglaban ang Sid Panyawan Coffee Mix. Ati Press!
4: Okay, huwag ako siyang pasalamatan. Ang kanaan nga nagtumar, nag-maintain karon ng Sepanyawan Herbal Capsule, Sepanyawan Herbal Capsule with garlic, Sepanyawan Herbal Capsule with mangosteen para sa mga high blood, cholesterol, katutahan sa sugar, ingon man ka ng bukol-bukol nato sa itong lawas, ato nang imna ng Sepanyawan Herbal Capsule kada adlaw. Katulos sa usa ka adlaw inom, sa buntag, una ka mong kaunsay mong pamahaw. Inom daan ang gusto ka kapsula sa Sid Panyawan Herbal Capsule. Inig paniuto ni mo, maugyapon. Usagyapon ka kapsula sa Sid Panyawan Herbal Capsule. Ay mga imnon, una ka mong kaunsay mong paniuto. Maugyapon sa gabi sa imo niyang pagpanihapon. Inom na po daan ang gusto ka kapsula sa Sid Panyawan Herbal Capsule. Og alang na ito na problema, ano yung kidney o UTI? Ayaw na magkahadlok. Tungod ka doon na na magkatambal, ana. Kinimaw ang Kugon Herbal Capsule. Kung grabe ang imong kidney o UTI, inom lang sa Kugon Herbal Capsule kada upat ka oras. O kung okay na, usa na lang ka kapsula sa Kugon Herbal Capsule imong imnon kada adlaw, silbi na lang, maintenance nemo. Ayo kalimot alang sa kidney ug UTI. Kugon Herbal Capsule. Basta Kugon, lawas mas Kugon.
0: Okay, thank you kayo, Tipreso niya. Pasalamatan po nato ang tanong mga tao. Gamit-gamit o naghimog number one sa ito ang number one nga plus ang said Lenemit Will. Nga tinuon mo tabang na ito. Buwag tag sa ito pa. Nuhot pa maol pa na kitaklawan sa Alvaricos Vince. Katul-katul. Kuto sa kabataan ilikay pagyuta sa dinggi. Kung mga plus na sa ito ang said Lenemit Will nga Anhara mapalit natos butika. Ayaw mo palit og unsa panandayang ni duol-duol sa inyong panimay kay naaras butika. Pero glayo mong butika, pwede mo mag-shopee. I-type lang nyo Said Marketing Incorporated. Makita nyo ang tanang mga produkto sa Said Marketing. Ordira na ninyo. Ordira anha sa Shopee. Ihatod pa sa inyong panimay. Mag-shopee lang ta. At abang,
1: good morning ato kay ABC President o barangay Captain Honorable Timabirungan sa Tanawan Uslob, Cebu. Consel Lorraine Barrera o Consel Franz Barrera. Salamat ninyo tanan. O ingon man sa tanan na tong mga kabataan. Doon na mga activity. Yes, doon na yung mga kami karoon. Doon na yung tawagan na district meet. O doon na yung mga palaro. Ayaw ka din mga bata. Pwede nga apilin nyo sa inyong bag. Isudaan mga mama. Isudaan para sa atong mga bata. Toalya, ang yahang ilisan, bagong mga t-shirt. O sa niya, apilin na daan rin sabon. Sa celebrity cooking beauty soap with glutathione and papaya extract. Ingo mo nun sab, ang ato ang mga apo niya. Ligaya mo neba o Jimmy mo neba di sa danaw. Sir Sammy Lauron o mamer na Lauron niya sa Summer Seals Valedulit Karkar. At ang mga po ni Hap, ang pangaligo ni sa iyong buntang sa Celebrity Cosic Beauty. So, para protection sa natong para magpabilin kita nga, jungle-looking cutis artista, cutis porcelana. At doon ay pugis-pugis, ito mo na blockheads baka sa inyong naong. Doon na ba kahay mo ragrasunog ang lapit na panit sa imong aping, wasa sa imong lugar, sa imong liog ba? Sa Celebrity Cosic Beauty Soap, apan, mga tana lamang sa butika para original lang imong mapalit. Ha? Mas maayo ka matanao ni mo diha siyang sunlanan. At doon na diha ay level nga nakabutang Said Marketing. Thank you.
0: Okay, salamat kay Bob Munya sa tanang itong mga kaigsunan. Kinahanglan mo, inom yung tag GD Talks na cerebral capsule. Kay maugin mo ang tag sa mga toksin nga masusak itong kalawasan. Kay grabe ka ng toksin mo, patay na ito. Maunay mo daot sa itong blood cells. So, nga importante mo guna itong blood cells. Kay baon itong katod sa oxygen nutrients yung tubig sa itong kalawasan. Ni kadaot, ani, mustiki, mulapot ang atong dugo. Mauna nga mga major ng mga sakit ang utakboy na ito. Cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart disease, ban pa na itong balatian. Constipated ka, huwag man, kining ato ang kidney problem. Mauna nga, inom sa GD Talks Plus Cerebral Capsule kay usa kini ka natural nga detoxifier. Natural nga remedy. Tigwagtang sa balatian. Puno sa nutrients kung magkapaligod sa atong vital organs. Aprobado ni sa FDA. Registration na verified R80715. Busa kung gusto ka mawagtang ka ng mga toxin sa imong kalawasan ng mainungdan sa imong balatian. O garuligon ka nun ay atong vital organs. Inom yung tamatagad laog. GD Talks Plus Cerebral Capsule ang pinaka kusog ang number one nga mutang-tang sa toksin sa tuang kalawasan. Ati Press?
4: Okay, ang sender na ito karagadlawa.
0: Si Mercy, Ati Press.
4: Mercy?
0: Katos, hindi Mercy. Kanang, ano, siya kontra silingan niya, mauligay yung reklamo, baho, kung nung ilang kuhan kay, lain-lain, yun yung baho sa Gimbaboy, basta, sa mo Ati Press, di namin yun pabuhian sa yun yung baboy, basta syudad ka, di namin yun pabuhiang baboy. No. Gawas yung mga probinsya lang ka, buhi-buhi. Kanila ha, probinsya, yun yun. Kanila sa iyang silingan, artihon man sa Ati Press. Kanang makabaho ang ilikuan, ano? Pero pagluto, kay birthday na Mercy, paglutos, inasal nga purti ng lamya, kay pagluto, good taga, papas, jilitson, good. Manindot, kay pagluto, sila sa Rixol, o si Kanot, o katong si June. Isko. Isko.
2: Mo na may malaki muluto.
0: May malaki muluto na mga tawa na. Unya, mauto nga. Pagtanaw ni Ati Pris, gablag-blag naman to yung silingan nga. Mauto yung daot yung gikiha pa dyan sa barangay.
2: Mauto yung nakapaabot sa barangay.
0: Oh. Nya mauto nga yung gibadlong. Gibadlong, ipapauli niya. Pag-uli Ati Pris, dawag tangan mag-uwing dasal. Oh. Wali good siya kakita. Nga kato sila may nakuha. Pero naibong siya nga nawang. Oh. Saon na nga. Ikiha ba karun niya? Pero huwag mong itaon siya kita, taon. Di sa naman ayong ikiha na ni mo dahil, huwag makakita.
4: Huwag ebidensya.
0: Huwag makaibidensya.
2: Huwag makaisun sa butas ang o.
0: Wah! Mauna di haon saon ni niya. Ako pa ni mo dahil, ay pakaon lang na sa imong inasal, pasagli lang tong o sa, unsa na to, nihitabo ato, ha? Ipakaon lang na sa imong na mga bisita, eh. Ito na ginutang ko, oy.
2: Sana may daghang baboy ni mo.
0: Oo, na may daghang mga upon. Palit lang ko.
2: Balag ni Clamos lang, bamuhi lang yun.
0: Oo, pabuhi lang.
2: Butang tinganay, daghang tubig. Ay, tubig mo.
0: Umubadlong to siya, sunod. Dahil na lang, ikaw rin kakawa sa oos kong inasal. Ay, badlong-badlong niya. Oo na niya.
2: Napasingin na.
0: Ati Pres, ikaw rin. Unsa may imong ikatambaganing Inday Mercy.
4: Huwag mo kasi ebidensya.
0: Huwag ito siya, di pre.
4: Sa amin niya pagpanguan.
2: Nag-vlog-vlog man, hindi pa sa ginlan.
4: Ah, ang gablog.
0: Ang gablog ito, silingan nila ba? Murag ilipat na siya.
2: Nag-tawas na vlog, wala naman sa ating hospital.
4: Huwag pa sa ribaw, eh. Tingali. Tingali, uy. No? Gikontento niya ba?
0: No, lagi. Gikontento niya ko niya. Tuwato sila. Guys, danang o, guys. Ako nang nakuha.
4: Parihanin mo, Gulyat, ka nag-content ka dito sa inyong kaan. Katuan ka po ni Shirley. Oh,
0: si Shirley, porting lamik ito dito, Ate Pres, sa ilang Ma'am Sheila. Ma'am Sheila o si Sir Raymond. Oh, porting diduta dito, Ate Pres.
4: Pagkadako. Nakakuha ka sa ilang...
0: Dragon fruit. Purting kam isa dragon fruit ni Inday Sheila o ni Ma'am Sheila o ni Don Raymond dito. Ati Pris. Purting dakuha sa ilang area sa dragon fruit, Ati Pris. Nindot kayo. Nakanto mga dito, Ati Pris, no?
4: Oo.
0: Oh. Nindot kayo dito. Narabas sila yung maabot nga para kung sa'yo panganan ng para City Palabras, Bam, ka ng pito ka estasyon o 12 ka estasyon, 14 ba na?
5: Kuan?
0: Way of the Cross. Oh, oh. Nabilibag. Oh, naa sila yung maabot. Buhato na ni Sir Raymond Balandra. Sir Raymond Balandra. Ayan yun ang buhato na tipres. Kaya nipalit man siya bukid to speak us. Mote iyang buhato nga Way of the Cross. Pero dili kayo tangason na tipres. Ako magitungas. Dili kayo siya tangason. Okay, regal kayo. Na magbuhat-buhat po siya niya dito ka ng mga pito kapulong. Thank you kayo, Sir Raymond o Ma'am Shirley. Ang? Shirley? Ma'am Shirley? Oh, basta mauna.
4: Sheila?
0: Sheila, Ma'am Sheila. Thank you kay Ma'am Sheila. Salamat kayo, Sir Raymond. Napagoy na kaila dito. Sila si Ma'am Elsie, si Joy, si Abet, o giyahang mga anak dito. Thank you so much. Kala niyo tanahan din na. Kaya, Ate Pres? Bam? Sa imong matambag niya.
5: Matupadre sa atong nabasahan. Ayaw ka mo na aray dito sa Levitico 19 verse 17 ngadto sa 18. Ayaw ka mo panimalos, ayaw usab ka mo pagdumot sa inyong kadugo. Matod padre. Kun may kasilo ka mo sa inyong isikataw, prangkahe siya arun dito ka mo makasa. Sakto mo yung gimo, giprangkahan man niya, no? Apan, kung ari diri ka sa laing bahin sa Old Testament, ari sa Isaiah 1, tapos verse 19, kung andam ka mong masinugtanon, makakaon ka mo sa mga maayong abot sa yuta. Apan kung musukol ka mo og dili mo patuo, patyon ko ka mo pinaagi sa espada. Ako ang Ginoo mo ay nagsulti niini. Ako nang ibasa tungod kay ugwari ko sa laing bahing partes kasulatan naman kong tingo dito nga iampo ang mga nagdaog-daog kaninyo nagbugal-bugal kaninyo naman sa dito. Kaya nga akong ibasa nga akong buti pasabot nga kadto kay diha man sa kananan diha man sa pagkaon parte magpagkaon pwede man tuog inuntang po nga di lang niya kasabaan. Iyan lang hinayon nga naapamati bisita nga maabot ma'am. Kanalagay kong ugsap, uban pa pala, ay tao ramang ugko. Nagot yung gambing, kalagot, kagikagot sa barangay.
0: Kuan ko siya, Bob?
5: Kagikagot sa barangay, pero ang uban ko liat, kung ingon anal, binagnaan yung mga bisita na ngabot, dili sa masuko kay mauwaw sa kaya, abot, kung ilo, tapos na si bisita, yung mauwaw yun. Yalat at ang gihinayan nga, kanang, unya na lang pag-vlog ko ka ng kamay na nagbisita or sakto na lang na imo pag-vlog alam ko yung mga bisita sakto na lang imo ara lang tao sa ato pa ka ng naaka sa atbang sa talad kan anan. So murag respeto lang ha kay ka ng kananan altar man gyapo na apan mao lagi kinagingong taor man ko so naagin mo kayo boss
2: tao malantaon ko
5: o tao malantaon ko naani mo ang paghambin dito sa tawhanon ni mong kayo boss o ino kayugot tungod siyang gibuhat karon kay nawa man ang okas inasal imo ikihaba pan pumpasa nimo wa man kay dilito wa man kay bidin siya siya gumanang kuha pumpasa amigo sa da kumpare nga pasagdahin na lang aron ka makamove on. kalimti na lang to aron ka makamove on.
2: Kalimti na lang.
5: Pananglitan ko liya to, ang mga bisita niya wa kakaon kay nawa nang putol inasal. Doon na pumatingi lang sudan na to, dilimitele inasal na, no? Na pumatingali niya. Ang imo lang nga
0: wa di mawaya.
5: Wa ta ni mawaya kay dapat talaga
0: na lang. Ipakita imong humility day ba nga kanang inaana ba nga magtaubos ka pa para sa imong mga isig ka tawo.
5: Pila mo imong bisita nga nang tan-aw nimo.
0: Nga
5: abi na ko la idea imong bisita imong giaway.
2: Tumutos sa kalagot
5: sa. Mao sa dagge. Pero sa laing bahin nabasa mo pud ako sa bulang kasulatan nga sa Old Testament nga ang kining magpakaon kita mga silingan usa di kuno nas paaging halad alang sa pagpasaylo sa itong mga sa.
0: Di ba ba?
5: Nakabasasan ko, ana. So, maulit sa mga karaang katigwangan gulyat, kung magpiesta ang kapilya o magpiesta ang dakong simbahan sa lungsod, magpakaon yung mga silingan.
0: Ikaw ato doon, bro. Imog yun.
5: Magpakaon yung...
0: Okay, ikaw pa ato.
2: Di
0: ni mo.
2: Di ka to awa yun.
0: Iloan ni mo.
2: Pagkano ko to kalburo.
5: Ay, isuob nga niyo bag. Ay, sa karaang panahon, atol sa piyesta, apan ka to gulyat, ang iyong mga bisita, murang inihap, ninigum ka maghuan ka rong gulyat. Ingnom ng gulyat. Pila mga tao, ipunda ng plato, pila ka tao mga bot. Depressed ba na ang unang panahon sa una?
0: Wala, Pino.
5: Pamahaw mo din eh, paniudto mo.
2: Apuhan ako bang, wala may piliun na tutan.
5: Karoon ang mutambong kalbina ka ng sosyalan nga mga okasyon, kasaloon sa, ipunda ng plato sa bangko.
0: Pero ang uban na rod ba mo, kanang mag-birthday, kanang... magluto lang niya at ipakaon sa mga katubito ng kinang nagpakaon katong sigawas ba?
5: Di na lang sila magparty.
0: Di na sila magparty. Ihatag na ito mga tao nga nagkaon. Kanang pariyaris ko loon mo ari. Buhat ni Mr. Uji Kumpuk Rakasa mag-birthday ang iyang mga anak. Maghikay siya para ipakaon nga to sa mga tao ni sa Santo Niño, mga kuan, ipangatag ng mga bata nga.
5: Nabitay ko ngayon na anasad nga, magpista siya, magyawasan na kong baboy. Dili na lang siya magluto, maghikay siyang bay. Iya lang ipangatag mga karne sa tusilingan.
0: Mauto si Ma'am Sheila, ba? Naamito sila si U.S. Puyo. Mauto siya, mag-birthday iyang anak, si Inday Rachel, niya mag-birthday si Sir Raymond, dili sila maghikay, pakaon sa mga tao. Tanan kay ilago dito, why pili, wapitay gikuan, ang Katolik, Protestante, o unsa pa na diya, mag-usar sila.
5: Wa
0: sila magkuan nga, mag-away sa relihiyon.
2: Nga ini-kaon lang, yahil ang pangurus.
0: Oo, mag-usar sila. Pag-usar sila, wa sila. Magwa sila gihunahuna nga reliyon ang ila nga ni birthday maabot sila Ginoo ilahang may ilagi
2: mao ra dang pananato yon
0: mao na inana
5: sayop tong ako
0: ngalay ra
5: ngunso kan aniyo
0: nya dio saka
5: mo man mahuro salamat ko na dito lumon non
4: kada ko ay basol tihon
6: ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero uno. Tatak RMN.
7: Ang radyo mo nationwide, mudalit kaninyo sa laing sugilanon na sinuwag ni Francis Ilyaga Ispares.
8: Ladies and gentlemen, the most viable player!
2: Ikaw lang ako'y nung hilong lagi.
8: Justin Muriel!
9: Ako? Ikaw ang idea.
2: Oh, congrats, Don Justin.
8: Ladies and gentlemen, 10 Wolves Bear Tournament, the champion, Justin Muriel!
9: Thank you.
2: Bangon ko ni! Bangon ko ni!
9: Ikaw ang nakahimo na kong champion, kuya.
2: Sukol! Nagkadugo na yung ilong ang baba! Sukol! Unsa nga ang kanimo, ha? Muruha ka na ako! Ako lang siya! Nakanunga! Ako lang siya!
10: Di na kinahanglang magkabig kasi ibong kusok ka! Pugnad ko ang pinitig sa akong kasi-kasi! Di man ilang kanunay! ako ang imong kuya.
7: Ako ang imong kuya. Mga pulong na gilito.

0: Gusto ba ni mo kape pero ga-worry ka kay basig dili ka katog?
1: Don't worry. Available na ni sa mga butika ang Vita D Plus Coffee Mix nga na ay vitamin D3 nga makatabang improve sa imuhang pagtog. Ang Vita D Plus Coffee Mix na may reishi mushroom ug mangosteen fruit extract. Vita D Plus Coffee Mix, may kape na ka? May vitamin D3 pa ka!
2: Oh, paminawa ang istorya ni Juliana Saldivar, 51 years old, gikan sa Cavite.
3: Sauna, diabetiko. O grabe, kaayo akong high blood pressure nga. Moabot og 200 over 110. Grabe gid akong pagkalipong tungod sa taas na presyon sa dugo. Pero sukad na miinom ko og Vertigon, nawala akong pagpanglipong. Na normal lang akong presyon og sugar, ug nibalik ang akong kusog ug kadasig.
2: Mahimo ba natong awhagon ang atong mga higala diha nga wala pa kasuway nining Vertigon?
3: Gidasig nako kamo nga mosuway na og Vertigon. Kay gaan kaayo og nindot gyud sa pamati sa lawas kung moinom ta niini.
2: Vertigon, balik kadasig, matag adlaw.
4: Masama ang may adlaw ka na itong tanan. Karong September 29, 2026, inyong masaksihan ang usaka linawas na pasundayag sa drama nga naguluhan sa Talang Bakak. Ikaw ang tinuod nga gisuwat sa radyo ni Frances Ginhawa Delfin Espares, anak ni Mahitabo sa Dumanog Plaza, alas 8 gabi. Kiniubo sa pagdapit sa lokal nga pagagamhanan sa malungbong lungsod sa Dumanog, Cebu. Ayaw ka mong kalimot mga kasama, drama na guluhan sa Tanang Bakak. Ikaw ang tinod diha sa Dumanog Plaza, lungsod sa Dumanog, karong September 29, 2026, alas 8 sa gabi. Kita-kita tapon mga kasama.
5: This time check is brought to you by all new best ever Enervon, Enervon Z Plus.
6: Bata man o tiguang, ang kabuhi ang usual na problema nato. Maupod kini ang nasinati ni Lita Glinogo na natabangan sa Paragis Bilabila Herbal Capsule.
7: Namo gisilingan namo nga nagagamit aning Paragis Bilabila gani ihakong pa inom sa capsule na pagka humana ko og inom kaysa lang ko nakainom naulian dayong ko anang pagkagabi eh, pagkapuntag nagatindog na ko.
8: Wow.
7: Tong nakahuna-huna ko nga mag-maintain na gyud ko ani niya
6: sa Paragis Bilabila dili na ka mag Gwanta pa!
9: Kuyat, murag sakit man ang akong likod sa kakapoy, oy. Bisan sa pagtindog, sakit niya po ng akong tuhod.
10: Oh, simple na, Sir Max! Pag-aplas og sed liniment oil!
9: Basin ba yag mabatalon kung balik, ana, ha?
10: Dili po, oy. Murag mawaay mong panuhot, kapoy, o sakit sa lawas!
9: Wow! Mo pagani pag-haplas na ako? Nakagaganda yung kupadulong sa DJK! Aray! Sakit no more!
10: Sed Liniment Oil! Available sa mga groceries o sa mga suking butika!
11: The original Koi Herbal Capsule.
12: Ako si Rosal Gita Harantilia, din nagpuyo sa Barangay Tinago, 61 years old. Naakuy ka ng guiter, niya ka ng anal, yung doktor na operahan niya, wala man tayo kwarta. Painom ko sa kumbana, aning koy, sa katulos o sa kaadlaw. Yung mora to, ang akong ginom, hantod na, wala na dyan, natagpadayon ang guiter sa akong liog.
13: Wala na ibukul
12: na. Wala na ko ipamati. Nakang kaing salamat sa koy nga. Salamat.
11: The original Koi Herbal Capsule.
14: Ako po si Dr. Manfred Marpa, isang medical doctor. Napatunayan ng mga studies at ng mga maraming medical doctor na ang vitamin D3 supplementation ay nakakatulong sa maraming sakit, cardiovascular disease, diabetes, at even sa pag-prevent ng cancer. Ugaling mag-take ng Life Extension Vitamin D3.
15: The number one trusted brand of vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
16: Mapalit sa mga butika.
15: Life Extension Vitamin D3. 3 for longer life.
17: Sa edad nga 50 pataas, posible ang maayong kalidad sa kinabuhi kung tama ang level of nutrients sa lawas. Pili ang doctor-prescribed Centrum Silver Advance. Ang kompleto nga formula ni Ini adunay lapas sa 25 ka-nutrients na makatabang sa resistensya, healthy heart ug uptake na panguna-una. Sumala sa clinical research, ang pag-inom og Centrum Silver Advance kada adlaw kauban ang saktong kaon og exercise, makatabang sa memory bisan nga kaedad, makatabang sa

0: Weather Time.
1: Ako si Tere Robles, 59.
0: Unsay na sinatay nato nga problema sa kidney?
1: Ingnan to ako doktor na kay kataas ang imong creatinine, 227, taas na.
0: Sa pagsulay nimo sa kidney care?
1: Hantod na, ubos ko'y saka karton. Pagkuha ang resulta, 84 naman. Di, nagpasalamat ako sa kidney care kay naayo mga akong creatinine. Nagbalik sa normal.
2: Ang kidney care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
3: Pahalaga pa alala, ang kidney care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot saan mang uwi ng sakit.
4: Likay ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-kidney care.
5: Mga kasama, hapit na ang grand draw sa alagang handog ng Biogesic. Ang Biogesic, bitbit sa swerte raffle promo. Apas na sa tsansa ni mong makadaog o 100,000 pesos sa kitakit sa grand draw sa September 30, 2026, 2 p.m. sa Barangay Lorega, Cebu City. Doon na exciting games at papremyo. Siguraduha na maka-appeal ka na o nagtanaw sa IFM Cebu o DYHP Cebu Facebook page. Basin ikaw na ang makadaog! Ingat! Promo runs from August 10, 2026 to September 30, 2026. Per DOH FDA CDRR permit number 1083 series of 2026.

0: First five, só pra
1: ir. Isso aqui não é first five de novo, isso aqui não
2: é. Ok, ok, ok, tá, tá, Kingsley, Ron Ron, Ewin, Hukang.
1: Sige na, hoy, ayo nga ninyo ha, dakura ba kong sugal alin duwa ha, bantay lang gid mo.
2: Lagay ka bala ka, ning kamot mi.
1: Sige ko.
2: Dali na mo, dali na mo.
0: Pero sa dili po, kikinhang lang nga ang upad ka mga muses nga mupaso karon.
2: Oh, muse pa, mag-muse pa.
0: Oh,
1: muse, muse, muse. Pinaw ko, dayon di ay? Oh, sige, pati ka ayo.
2: Oh, sige, sige, kuyog sa pagpaso na mo.
1: Of course.
0: Kadung upad ka muse, mupaso.

0: pasobiyos na to. Dali na, Marimar. Ikaw na, dali na ba?
1: Hala, uy, dali ta mauwaw, ana.
0: Kagwapa ni mo, mauwaw ka?
1: Bahala na lang ni uy.
2: Dong, Jacin, una mo ha. Kamitapad, Marimar.
0: Ay, kamulang, uya.
2: Ayaw, kamulang. Sige na.
0: Tana, Marimar.
1: Okay.

0: Nagkatapat na nila, Justina. Ni Cindy.
1: Okay na.
2: Hey! Ikaw, Marimar?
0: Yes.
2: Makikompetensya ka na ako?
0: Ilar akong gi-pick up, Cindy.
2: Withdraw na lang.
0: Ha? Withdraw? Nga naman.
2: Dapat mo withdraw ka, aron dili ka mauwawan.
0: Ngano mauwawan man ko?
2: Tungod kay bisag asa tan-aon, wala kang bet sa akin.
0: Unsa?
2: Hawak ko ang bit. Hawak ko ang bit. Hawak ko ang bit.
0: Cindy, ni sayaw pa.
3: Ang sakit sa kalawasan, makapahunong nimo sa pagbuhat sa iyong pinakamayo. Gamit og Salon Pass. Diretso nga manot suot ang saguli ni. Mong paspas ang epekto. Suot sa 30 minutos. Long lasting nga mahupay. Suot sa wala ka oras. Para sa sakit sa baga, liog ug buko-buko. Salon Pass. Metal salicylate menthol to clavulol acetate camphor is the generic name of Salon Pass. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Salon Pass. Adunay direktang pagsulod sa mga sangkap aron makapahupay sa kasakit sa baga, liog ug likod. Apil na sa nagpadayon nga promo sa Rose Pharmacy.
5: Ang kanang imong vitamin D3 na kay approved therapeutic effect gikan sa FDA Philippines. Kana ka na clinical trials ug medical studies. Kung wala, ang Life Extension Vitamin D3 naa. Ang kinahanglan nato basihan sa atong gisaligan. Dapat good 1000 IU para epektibo. Itatak sa atong huna-huna. Ang Life Extension Vitamin D3 ang atong pilion. Kay kini di kalidad, potent ug standalone vitamin D3. Life Extension Vitamin D3, the doctor's recommended vitamin D3.
6: Happy Fiesta Belen sa Fatima at ulusap silang 32nd anniversary silang Don Rosary din sa Puruk Tres Ruslas de Papel Kasaluay Oslo Cebu Sabado Pit Summit Size sa September. Sponsor Honorable Barangay Captain Lino Baguio ug makabanan sa Barangay Council Sounds Silent Blast Audio with Junto Labing. Sabot na pagdapit ka na ako bilang host ni Mr. Alessio Aurelio, ang ilang top president o event organizer. Sugata ko ninyo, ha?
7: Masubayo man ang pagdibang ninyo, masigdaghan na imong gikaon pero ni Agi pila kaadlaw wala gihapon ka nakalibang. Kana ang makahadlo. Kay kung naakita gipasuhod sa tuang lawas, dapat nato ini pagawas para dili magtigo mang hugaw nga makadaot sa imo lawas. Ang maayo nga balita, Adunay Super Fiber, the fast acting colon cleansing product approved by FDA Philippines. Sa duha hangtod 8 ka oras, mapagawas na ang hugaw na dili dapat magpuyo sa tuang lawas. Ug mas maayo kag epektibo kung ato ini apilon sa pag-inom sang Life Extension Vitamin D3 para sa himsog kag maayong digestion. Mag-inom kada adlaw sang Super Fiber, mapalit sa mga butika.

0: MX3 Capsule. Dito ako bilib.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Be extraordinary with MX3.
3: Mga kasama, nakasinati na mo anang naa ka sa trabaho? Focus ka sa imuhang gibuhat kay duna kay giapas nga deadlines? Kaya man unta kaayo apan karit lang, dunay panakit sa imuhang ipon. Magkapangawot na lang ka sa imong ulo sa sobra ka sakit ug kalagot samtang naa sa trabaho. Kay nagpitik ang imuhang ipon. Kun sa sinugdanan, magwanta pa nimo. Sa kadugayan ana, mas pusamot pa. Lisod i trabaho. Magpingit ka sa kasakit. Unsaon na lang ang deadlines? Kung dunay sa gabal nga sakit sa ipon, magpaspas relief Dolphinal. That works in as fast as 15 minutes. Ang most doctor prescribed bifenamic acid suma sa IQVIA PMDI o IAM prescription data. MAT December 2025. Dolphinal works in as fast as 15 minutes. Mong balik dayon sa trabaho, human ang deadlines. Mutarget sa hinungdan sa sakit sa ngipon, mong wagtang ang sakit na suwayan na sa 36 katuig. Sa panagit sa ngipon, importante nga makonsulta sa doktor o sunda ang giresitang tambal nga nasuwayan na. Paspas relief nga nasuwayan na, nga mo work in as fast as 15 minutes. Dolphinal! Bifenamic acid is the generic name of Dolphinal. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Pag-init na pod. Bakasyon ready na batanan? Daghan kayong pwedeng buhaton og adtuon karon pero sayang ang mga plano kung maigo ka og bughat nga naay kauban nga pamaol, sakit sa ulo ug hilanat. Pero dili man nato makontrol ang init sa panahon, natay diskarte sa bughat ug sa uban nga gadungan-dungan nga sakit, may diskarte Rexidol Forte. Kaya ba natan di ilang ang bughat bisan pag naay kauban nga pamaol, sakit sa ulo ug hilanat? Mas paspas banat sa upat, faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes. Maunang karong tag-init. Mga kadiskarte, siguraduha kanunay nga naay diskarte sa lain-laing sakit nga pwede mo atake. May diskarte, Rexidol Forte. Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
5: May mga nakadaog na sa Biogesic Bitbit sa Swerte Raffle Promo. Congratulations sa first weekly draw winners sa 2,000 pesos cash nga silang Leonida Yumabaga, gikan sa Culon, Armando M. Alarcon, gikan sa Katipunan, Severiana Literato sa Lipata, Linaw, ug Maribeth Fernando sa Inayawan, ug major winner sa 5,000 pesos karong week 1 draw nga si Gemma L. De La Serna, gikan sa Virama. Congratulations sa tanang week 1 winners. Padayon lang ang alagang Biogesic. Maong apil na kay basin ikaw ang musunod nga makadaog. Tanawa lang sa DYHP Cebu o IFM Cebu Facebook page para sa updates o kung unsaon pag-apil. Ingat! Promo runs from August 10, 2026 to September 30, 2026 per DOH FDA CDRR permit number 1083 series of 2026.
6: Mga kasama, hapit na ang grand draw sa Alagang Handog ng Biogesic. Ang Biogesic, bitbit sa swerte raffle promo. Apas na sa tsansa nimong makadaog og 100,000 pesos. Kita-kit sa grand draw sa September 30, 2026, 2 PM sa Barangay Lorega, Cebu City. Doon na exciting games ug papremyo. Siguraduha na maka-appeal ka na og nagtanaw sa IFM Cebu og DYHP Cebu Facebook page. Basin ikaw na ang makadaog. Ingat! Promo runs from August 10, 2026 to September 30, 2026 per DOH FDA CDRR permit number 1083 series of 2026.
4: Pag-init na pod. Bakasyon ready na batanan? Daghan kayong pwedeng buhaton og adtuon karon pero sayang ang mga plano kung maigo ka og bughat nga naay kauban nga pamaol, sakit sa ulo ug hilanat. Pero dili man nato makontrol ang init sa panahon, natay diskarte sa bughat ug sa uban nga gadungan-dungan nga sakit, may diskarte Rexidol Forte. Kaya ba natan di ilang ang bughat bisan pag naay kauban nga pamaol, sakit sa ulo ug hilanat? Mas paspas banat sa upat, faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes. Maunang karong tag-init. Mga kadiskarte, siguraduha kanunay nga naay diskarte sa lain-laing sakit nga pwede mo atake. May diskarte, Rexidol Forte. Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
7: O karon, naman ang duha ka muse sa pag-introduce sa ilang self. O karoon, ang duha na lang, Team Abriati o Team Lumariati. Now, ladies and gentlemen, atong ilailaon ang Muse Abriati. Introduce yourself, then ipakita ang talent.
8: Okay.
9: Toa na siya, Justina.
10: Umino ta niya.
7: Okay, introduce yourself.
8: Thank you. Ladies and gentlemen, I am Cindy De Lima Hontiveros Duterte. I am 22 years old, a nursing student, representing Upper Yati Team! And now I will show you my talent, music man.

0: Pasok mo pa.
1: Oh, ba yung kiba? Utsa na niya pa mo ko niya si Victor. Utsa mo ko.
2: Iba na itong ba isisindi?
1: Kaya mga pari ka niya. Utsa mo ko.
2: Bidya biya na oh. Murugwag tinuputol si Kiko na eh.
1: Lingaw kay mga tao ba.
2: Oh, si Marim Marcano. Utsa kayang talent.

0: The views of Lower Yeti. Please come forward.
1: Ah, no, ihatod no. Ha? Akong ihatod? Oh, natural. Isto siya. Sige na.
2: Okay. Tara, marimar.

0: OA nagpatod pang Justin. Akala mo kung sino?
1: Hm? Siksira ba sa ano?
0: Ah, bita. Hilom ha. Ay kuking na nga. Ito ka laban niya ha, Rick.
1: Ay, daigra ko.
0: Ayaw na, Rick. Bati aoy. Gubota ron.
1: Hilom, hilom na. Hilom na kayo. Minaw ta.
2: Okay, introduce yourself. And what is your talent?
3: I am Marimar Salvador, first cousin of Maha Salvador. 22 years old, working as call center agent. I am representing Lower Yati Team!
2: Yes, yes!
1: Igagaw din siyang Maha Salvador, Cindy.
0: Baday, burrito na mabihana.
1: Oo.
3: Ladies and gentlemen, do you want to see Lambada?
4: Oh, yes! Oh, yes,
2: yes, yes, yes!
3: I will show you the Lambada.
1: Saruan. Shit. Oh, hey, mga tao ay, munang lurot ang mga bata, nguban ni Pakpak, nguban ni Sigang bata.
0: Ah, shit!
1: Mukhang lawas, oh! Mura manong anakunda.
0: Hilumin,
1: ay! Ay, aray! Lagi ito sa kami noon sa mga...

0: sayo ba ta? Kamao sa da?
1: Huwag si Dungnog nung.
2: Dungnog nung manon.
0: Oh, what's up?
1: Si Justin di ay labing nakatutok.
0: Bitaw na. Imba ko gibnoanga na. Bida sa diwa. Doon sa mga tao ay. Bida mong kabuwang sa mga bungkang pamilya na to. Ano tanawa?
1: May Dungnog.
0: Oh. Saman, di iliso di gungaon ba ta?
1: Oo.
0: May gungaon ka? Pero kisan, pwede sa nimo istorya ha, ay, unsaman, kung may gungaon ko, unsaman, be?
1: Magminyo na mo!

0: Ginggi Babot nga hukom na to. Sa panaran sa maudaog sa pagkamiyas. Karong gabi una.
1: Wala nang iba. Ako na yan, Rick.
2: Oh, mayo onda.
0: Ladies and gentlemen, the muse of the night, no other than...
1: Kinsa! Ako na na! Ako, di ba?
3: Wishlist na ako for the year? Grabe, kanaghan! Tuyo ko ng mga trending spots. Beach trip or island hopping? Maparty. Maadto sa gym.
4: Mabuhat pa na nimo tanan kung kulang ka sa energy o glow ang immunity? Hangtod wishlist na lang baka. Make it happen with Enervon Z+. Mutabang og hatagog extra energy plus immunity with proper diet and exercise.
3: Let's do this!
4: Pag Enervon Z+ na!
5: Unilab quality yan.
6: Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z+. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Kita-kita ta ha para sa Women's Night karong September 27, Domingo din sa Luuk Uslub, Cebu. Salamat sa pagdapit ka na ako. Pinagin silang Barangay Council, Honorable Barangay Captain Lucio Binuluga, o kubos sa pagpunikamot ni Kagawad Jen Figes. Ini ka 29, mabalik na sa taalang sa Gulyat and Gilly Junior Variety Show. Kita-kita ta ha!
8: Ang sakit sa kalawasan, makapahunong nimo sa pagbuhat sa iyong pinakamayo. Gamit og Salon Pass. Diretso nga manot suot ang sagulini. Mong paspas ang epekto. Suot sa 30 minutos. Long lasting ang mahupay. Suot sa wala ka oras. Para sa sakit sa baga, liog kong buko-buko. Salon Pass. Metal salicylate menthol to coveral acetate camphor is the generic name of Salon Pass. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Salon Pass. Adunay direktang pagsulod sa mga sangkap aron makapahupay sa kasakit sa baga, liog ug likod. Apil na sa nagpadayon nga promo sa Rose Pharmacy.
10: Tayo.

0: Kagalaan, at ang iuban pa mga sumpay ni atong sugilanon nga naguluhan.
1: Ako ang imong kuya.
0: Sugilanon nga sinuatugubo sa direksyon ni Francis Iliaga Espares. Spinner, Randy Nakurdatayad. Audio editor, Ariel Mangkaw. Soundman, Aldwin Nakurda. Dalit yapon kaninyo sa RMN Drama.

0: Control ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
1: RMN Drama presents.
2: Hain! Hain ang ako!
3: Iba ni bag, miss?
2: Ikaw na, Sad!
3: Ha? Karoon pa ganito magkita? Ako na, Sad?
2: Bakakon!
3: Ha? Nga ano ka, oy? Kung mawa ko, ma'am, pangitaon ba sa kunin mo?
2: Siyempre. Kay estudyante man tika.
3: Kung di pa kunin mo estudyante, ugmawa ko. Pangitaon ba kunin mo?
2: Dili. Klaro, anak.
3: Ako kini Dennis.
2: Piolo?
3: Ako kini Dennis.
2: Piolo?
3: Ako si Piolo. Ako ang tinuod na Piolo.
2: Kadiyot lang. Naglibog na ko. Kinsa pa kini niyo duha ang tinuod na si Piolo?
3: Ako, ma'am. P.S. Love you.

PS, love you. PS, kung pakapinsuat sa saka estudyante, nga hilom nga nigugma sa iyang magtutudlo. PS, love you. Tag-sulat Martes Parma Alvarez, ubo sa direksyon ni John Caracapohanes, Spener Joel Bense, Recording Editor Randy Tayat, Soundman Alduin Nakurda, dalit sa RMN Production.

0: Uy, nga kong kamot, Clover.
1: Bala ka, bala ka. Dala ko ni Puyan. Dugin ako na nga nga mo. Abuting nga yun, ah. Oh, dala na ka masagot. Ngaway, may tapo na ito. Duha ka ang adlawon.
0: Ting na buhi iko.
1: Niwakli na sa puni mo. Okay, sige. Dala ka mo kupot ako. Oh, sayon, ana. Ako na lang kupot sa imo. Abdi, kago di mo nakalikay. Ikaw ha, nabali na tayo ni ha. Ikaw na'y magpadili-dili, unya maglikay-likay. Oh, sige, mamukay mo ganahan. May sagukod-gukod pa tayo. Okay, lagi kayo ko. Alibi, alibi.
0: Clover, buhi ko. Buhi ko. Clover, on siya ma. Ayaw, ipaubusog mayo ang imo pagkatao. Kaya pisa kong sa paibuhato ni mo. Dili ko ni mo matintal. Kay mahal na ko si Ma'am Denise.
1: Unsa?
0: Oh. Clover?
1: Papabi?
0: Clover? Kakalit lang gatong migaw sa kong baba. Ang ako ko. Kalit lang misanting ang kasakit sa kong oo.
1: Papabi! Papabi, usan itong puni mo!
2: Ikaw na, Sad? Doon na kayo ang imong nahong sa akong nahong.
1: Pilong! Pilong! Ano ka, oy? O sa'yo ang ikatabang ni mo? Ako sa'yo si daddy ni mo! Tawon ako sa daddy ni mo! Oh, dili, di, ay! Dili, bahin mo! Mapapagod siya ang ilang ibuhat! Mapansin na sa doon niya ko ato daddy ni mo! Dili!

0: na magkito si Manday oy. Wala naman mo balik din his kusina. Gani na pa magkito siyang nawala? Wala sab sa iha kwarto. Ha, ay makakatupayingon. Hoy, ay kung ina nga migawas. Dili na ba siya makagawas-gawas o dali-dali din sa mansyon. Hay na magkato siya, no? Oy, oy, oy, oy. Napasaylo, agyod ma'am nga balibara teka kay daghan. Daghan kay kong mga botunon din sa kusina. Ako rin ba yung usang nga nagatikaw-tikaw din kay wala si Manay.
1: Nasidis! Ay, sinasidis!
0: Ay, abot lamang! Parehas may tanangita niya.
1: Otsa? Ay, mandi siya!
0: Namuray gidangat na to iniron. Ako may mong pangutanon nga wala magani ko maka tubaga ng pangutanaha sab nako sa akong kagalingon kaganina kung hain na siya.
1: Oh, shit! Shit! Shit!
0: Hoy, ba ni Muday ay?
1: Sinasidis lagi!
0: Ay, gano'n bang nagpangita ka man ni Manay? O gano'ng murag natarantar ka man? Ay, kalma lang kung may kalma lang kung uling kung unadiha kay kuhaan tika og tubig.
1: Dili, mahimo nga
0: kalma lang magane! Nagalusbar lamang ka, oh. Likod una, relax. Niya na tingali ka turun si Manay. Ipisan una tikag tubig, ha?
1: Ay, nagdali ko!
0: O saan ba'y ibo gidalian? May lakaw ka?
1: Wala ba?
0: Wala man di ay! Hindi, relax! O, relax! Tubig. Be, O, tubig ha? Tubig ne. O, pag-inom. Na. Aha. Okay, inom. O, kana, makarelax ka na, ana.
1: Hindi, lagi ko mahimong ma-relax!
0: Oy, naunsa ka ba yung bataa ka? Makagaba ba yung kuday kay magulang pa kunimog edad? Alam mo kung si Kahe, relax na gane.
1: Hindi li ko mahimong ma-relax lagi kasi Piolo. Nagpingit sa sakasakit siyang o.
0: Jalan? Ay, ganun kayo basta di mo misulti, oy?
1: Asawa man ako sa pagsulti nga magsige basta ka og tabi. Usa ba yung tubuhaton, oy? Katingalig ba ko sa karun si Piolo?
0: Okay, relax lang. Inhale og exhale. O, kana, kalma lang, ha? Kalma lang, ta, ha? Kalma?
1: Kalma? O, sige, kalma. Kalma lang, di ako iba. Okay, natarantan ako, nilitigwa nga ka. O, ako ka iba ako nung siya kong buhaton. Nagpingitan ito siya sa kasakit ba?
0: O, dyan lang ba, nagubag yung nangihagdawang?
1: Bisa nung saan, paniya, o guba, sayang na, ang gwapo maghapon siya. Pero may pingit siya sa kasakit siyang, o, oh, niya, ikan ang iyong gikuptan.
0: O, shalan. Uy, kung mo na, tinungod yun ay na. Ali, atong-atoon si Sir Orlando.
1: Osa, patay pa. Hoy, dilimay mo atoon mo si Sir Orlando. Makasabaan ka. Nasakta. Hoy, mahala ka daw eh. Masunod ako niya. Aron ko, mga saba. Siya rin makasabaan. Huwag ko'y labot. Dilimay lalimabitin.
2: Sir Orlando.
3: What?
2: Sir, inak ko, sir.
3: Nagsugod ka na sab og saba-saba. Nga nakamata ka, Seres. Bisan gibaatan ko ng imong ba-ba. Alingugog ka lang gihapon kayong pamatiyo.
2: Sir, inatayin ko, sir. Alay, kamakar.
3: Huwag ka ba mamati sa kong gisulti ni mo kaganina? Dili ka na makagawas nga buhi ning akong lawak.
4: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. This newscast is brought to you by Kidney Care. Likay ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-Kidney Care. That portion was brought to you by Lady's Choice Mayonnaise. This Christmas, make creamy mac salad and creamy sisig special with Lady's Choice. This time check is brought to you by Lady's Choice Mayonnaise. This Christmas, make creamy mac salad and creamy sisig special with Lady's Choice. This newscast is brought to you by Cobra Energy Drink. Pag meron ka nito, walang talo.
5: Mula sa number 1, Smart Dishwashing Paste.
6: Ang galing-galing mo. Smart 2. Smart Dishwashing Paste ko.
7: Smart 2.
6: Paboritong ulam na masebo, plato o kaldero. Tanggaling for every day.
5: Ganyan pag Smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
6: Pahit para walang pahit, linis fantastic sa metal at plastic. Number one ko to. Tanggaling-galing mo, Smart dishwashing paste.
5: Heavy duty linis, bawat pahit.
7: Smart dishwashing paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
8: ACS. Maulan man, no worries, naamoy ko lubang damit.
9: Charm, Fab, Con, pangong kumaka-bloom. Tanggal amoy kulong sa bango ng Charm.
10: Charm Babcon with Bloom Fresh Technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
8: Ang sampay sa loob, naamoy kulob.
9: Pangong kumaka bloom sa Charm!
10: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
8: ACS.
11: This song is brought to you by EQ Pants. EQ Pants. From day one to toddler, EQ tinyo mo.
4: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
8: ACS.
2: Sir!
3: But of course! Dili ko ka na mahimong buhaton karon. Unya na kun mulaom na ang kagabion. Ug sayon kun lang unyang guruyon ang imong pateng lawas gawas ning ako
2: lang. Sir, naluwa ko, sir!
3: Gilom! Sige, pag-usap. Tagbalian tarakas imong liot.
12: Sir! Sir Lagla! Naa ka ba niya, sir?
3: Animal ka, Santa!
12: Uy, tabang kong tawag, oy! Araw nga magkabati si Sir Lagla!
1: Mabala ko diyo! Dirin ako! Ikaw li pakita diyo!
12: Sir! Ay, sir!
3: Gusto ka bang pahilumon ko na sa dayon ka ng ba-ba ni Mo Santa? Arundili ka na magkasaba-saba pareha.
12: Aha!
3: Usay mo toyo? Ganong isamok ni Mo ang akong pagpahuhay? Tumag!
12: Dili ko ni Mo balian sa liogod mo tumago, sir.
3: Animal?
12: Kukukuan, sir. Si...
3: Unsa?
12: Si Sir Piolo, sir, gisakitan siya ang ulo.
3: Gisakitan lang sa oo, ginistorbo ko rin mo. Huwag ka makahibo sa paghatag og tabal.
12: Ala, auna ito na. Haskang lawgawa gayon, nakalimot man ko, sir, oy. Natarantar man kong apel ni ining Clover God.
3: Unsa?
1: Hala, wa ba yung kumuhingo ni Mahang Aniya si Sir Orlando, ha? Gipungan ba yung takano?
3: Ikaw? Ikaw!
1: Dili lang ako sa taon, sir. Dili ako, sir. May pahibaw na ko niya. Nagpingit siya kasakit siya. Yang ulo, si Piolo. Nataknan din ko na sa taon, eh. Pero, madali ba siyang anini mo?
3: Di ba mingon ko kanina nga dili ko gustong disturbuhon ko?
1: Sir! Sir!
12: Ule, sir! Hala!
3: Sigilong, Santa!
12: Hala, ginoo ko. Si Manay Sidis ka nang nagkakamang sa saong.
1: Sir! Buhay ako, sir!
12: Diyos ko! Kasi mga unahon ako sa pagtabang na yun, eh? Kinigiloo sa akong dool o ka nang nagkakamang sa saong. Tabangin ako, ginoo. Kahit sa nila!
13: Girl, after work fresh gyapon ka? Ako, murag kapoy na kayo tan-awon.
14: Girl, Pond's Bright Miracle Facial Wash akong gamit.
13: Worth it?
14: Yes, with regular use. It instantly brightens dark spots in as fast as one wash without the dry feel. Powered by 10% brightening serum plus niacinamide for a fresh, bare-faced glow with regular use. Choose from Bright Miracle Acne Control and Oil Control variants. Pond's Bright Miracle Facial Wash. Discover the Pond's Miracle.
15: Glow Pond's Miracle. Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
16: Hello, Washy!
17: Hello, Mommy!
16: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
17: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy ang labada!
16: Mula noon hanggang ngayon!
18: All you need is Pride! All you need is Pride!
19: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
20: ACS!
21: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
22: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
21: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
22: Ngipin ay Max talaga. Max protectado pa.
21: Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use.
22: Unique toothpaste for brushing. Para siguraduhin ngipin ay Max alaga. Max protectado pa, unique.
21: Max alaga. Max protectado. With unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified, world class quality.
23: ECS.
24: Wishlist na ako for the year? Grabe, kanaghan! Tayo ko ng mga trending spots!
25: Beach trip or island hopping? Maparty. Maadto sa gym.
26: Mabuhat pa na ni mo tanan kung kulang ka sa energy o glow ang immunity? Hangtod wishlist na lang baka. Make it happen with Enervon Z Plus. Mutabang og hatagog extra energy plus immunity with proper diet and exercise.
24: Let's do this!
26: Pag Enervon Z Plus na!
27: Unilab quality yan.
28: Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
29: Akoy, nabugahan ko. Naapad siya kauban nga pamaol, labat sa ulo, ug hilanat.
30: It's me, your Auntie Melay. Diskarteng bisnak na kuana.
31: Rexido Forte!
32: Mas paspas, banat sa upat!
33: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
27: Unilab quality yan.
33: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
11: This time check is brought to you by The Strongman's Multivitamin. Revicon.
34: Maingay ang buhay at maraming pagsubok sa daan. Tibay ng loob na gawin ng tama ang pinakikinggan. Kasama ang tandway. Higit 170 years ng swabe at buo ang lasa. Tibay ng loob. Tibay. Tandway. Drink responsibly. Tibayan ng loob ngayong tag-init. Tibay, Tanduay. Drink responsibly.

Kaigalaan, ayaw sa'yo, pasipagpaminaw, uman pang mga sumpay na itong suwilanon. P.S. Love you. Tagsuwat, Martes Parba Albores, ubos sa direksyon ni John Caraca Pohanes, Spenar Jewel Bense. Recording editor, Randy Tayat, Soundman, Aldwin Nakurda. Dalit sa RMN Production.

0: RMA News. Diretso Balitang Metro Cebu. Headlines.
1: Headlines sa itong mga balita. Concerns na kayo sa sugo ni question sa plano ng pagpamalit ng refrigerated van sa kagamhanan sa Dakbayan. Samtang dili na ba dayon ang eleksyon sa barangay ug Sangguniang Kabataan karong Nobyembre 2, human gipirmahan na ni Presidente Marcos ang balaudon nga magpostpone ni ini ngadto na sa 2028. Samtang ang lain nga gipirmahan ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. karong adlaw, mapaghatag og absolute pardon sa kani OFW nga si Mary Jane Veloso. Kini ang headline sa itong mga balita.
0: RMA News, Diretso Balitang Metro Cebu. Headlines.
2: Ang kinis na niya.
3: In fairness, nag-glow up.
2: May budget.

0: White Rose Papaya.
1: May papaya
0: na niacinamide para sa puting power times 2. Plus shea butter and tea tree oil.
2: Glow up by the power of 2.
0: White Rose Papaya.
1: Kuting sulit ang glow up.
0: Regular use helps. Results may vary. White Rose Papaya. Manufactured by ACS ISO Certified World Class Quality.
3: ACS.
4: Kining oras, hatod ka nato sa Biotroph Herbal Capsules.
5: The Wonderful Supplement.
6: Oras, gihatod ka ninyo sa EXL Magkabuhay. Buhay at makulay ang buhay sa EXL Magkabuhay.
7: This newscast is brought to you by Kidney Care. Likayi ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-Kidney Care.
8: Hapit na mawad-an og paglaom si Jocelyn Mandug sa sige niyag balik-balik sa ospital tungod sa problema niya sa pag-ihi.
9: Hindi na ako ka-ihi tapos sa kahit na ako kayat iyan, hindi na ako makatindog. Nitawag si ating nani na maawa tong binabina sa radio na natungog niya. Pagtik na ako ng duha kapad, mo natudayo na pasalamat ako na tanggal sa Bilabila Herbal Capsule, nilugwa ang dako na bato.
8: Sa Paragis, Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
10: Throughout the years of being a broadcast journalist, I stay true to my principles and stand for the truth. Ako si Cheryl Quasim, news anchor and TV host. Mahalaga ang tunay, just like MX3 capsule, tested and proven na may alpha, beta at gamma mangosteen. May seal of quality excellence pa with proper diet and exercise. MX3 capsule, dito ako bilib!
11: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
12: MX3, tested and proven with alpha, beta, at gamma mangosteen.
13: Life Extension Vitamin D3.
14: Pwede ba makausap si Ma'am Delia Flores?
15: Oo, nagkaroon ako ng brain stroke, tapos nahirapan ako ng pagsalita, paglakad, sa kadami-dami ng mga gamot na binigay sa doktor, 21 kaklase na gamot.
14: Hindi po kayo gumaling?
15: Oh, hindi. Hanggat na lumaki, nag-heart enlargement na naman ako. Mm-hmm. Vitamin D3, Life Extension lang talaga ang gagamitin ko. Okay talaga sa buhay ko dahil gumaling ng dahil sa Life Extension Vitamin D3.
13: Life Extension Vitamin D3 for longer life.

0: 99% sa bacteria ug virus tested. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilya protektado, i-shield mo.
0: Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. AC-

0: Playtime Entertainment. Born for happiness.
1: Follow Playtime Entertainment Facebook page.
2: Excellent health. Excellent life. EXL Makabuhay Plus.
3: Nila Intinado, 44, Balintia City. Dugay-dugay na na kung iba ting hanap akong pananaw. Ang pangday sa doktor, interindyon kay kinahanglag operahan, wala ko'y kwarte bayad kay 30 mil man. Umulto akong segunda, ginutuntui ko kung sa akong angay, itumarong na pagmasalamat sa makabuhay ng hindi. Tabangan ko na, nga hindi ko mabutas yun na klaro na yun na ko, may na yun akong pananaw. Kung kamo'y naay, ipamati, pareha sa ako ang interindyon. Dangot lang mo sa makabuhay kay Moray makatabang sa atong kinabuhi.
4: Haplas haplas alang sa panuhot, mami. Ang panuhot naa sa sulod sa tiyan ni baby. Maong kinahanglan sa sulod usab subaron. Pinaagi sa Rest Time Drops. Basta panuhot.
5: Rest Time to the rescue.
6: Unilab quality yan.
7: Simeticon is a generic name of Rest Time. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Sa makabuhay, andam na ba mo? Aniya ng buwan-buwang pa-premyo sa EXL Makabuhay Plus o radio station partner sa inyong mga lugar. Usakay gayon na makadaugkaugdag kong pa-premyo sama sa TV, refrigerator, oven o daghan pang ubang mga exciting prizes ang nagulat kanimo. Tara na! Apil na! Palit og bisan unsang EXL products nga nagkantidad og 200 pesos sa kaping pa. Sa matag 200 pesos na purchase, aduna kay isa ka raffle entry. Mas daghanin mong mapalit, mas daghanin mong entries, mas dakway mong tsansa nga makadaog. Ibutang ang imong EXL products sulod sa envelope is a proof of purchase dahil isulat ang imong full name, complete address o contact number. Siguruha nga kompleto o saktong detalye aron dili ka ma-disqualify. Kumanana, ihulog ang imong sealed envelope sa official drop boxes sa ABS-FM radio station o mga partner radio station sa inyong lugar. Kung kumanana, appeal na ka sa EXL Grand Draw. Ang raffle drawing mo ay matag-unang semana sa bulan o live na pagabuhaton sa EXL Life and Herb Pharmaceutical Corporation. Kung ikaw mapilian, tawagan ka pinagi sa iyong registered contact number. Busa, unta pa yung ihulat. Appeal na o palit na sa iyong paboritong EXL products o basin ikaw na ang sunod na grand winner sa pag-premyo sa EXL.
9: Ako si Armando Alarcon, nalipay yun kaayo kung nga nakadaog kung 2000 sa Bayagisik Bitbit sa Swerte. Akong daog para sa akong pamilya. Daghang salamat Bayagisik.
10: Ako si Leonida Mabaga wajog ko gadahom nga makadaog ko og 2000 sa Bayagisik. Gamiton ko ni akong daog para negosyo. Daghang salamat Bayagisik.
11: Ako si Maribeth Fernando, nalipay yun kaayo ko nga nakadaog ko og 2,000 pesos sa Bayagisik Bitbit sa Swerte promo. Gamito na ako ni para palit og bugas og pambayad sa kurente. Daghang salamat, Bayagisik.
12: Ako si Gemma Villaserna. Wajud ko makadaog nga makadaog ko og 5,000 sa Bayagisik Bitbit sa Swerte promo. Gamito ko ni akong daog para sa mga pamugas, para sa mga tambal. Daghang salamat, Bayagisik Bitbit sa Swerte promo. O sa IFM o sa BYA.
13: At oras karon alas 12:41 na. Sa dili pa sa detalye sa ato mga balita, taas bang presyon si Mundugoy, kabadunay, hypertension, basin taas sa imong sugar, o basin may diabetes kanyo, or kabay bow. Ang taas nga level sa blood sugar, makapagay kinis sa arterial wall, sumupalapot sa imong dugo, kasi nakarason, ngano magka-hypertension ka, umutaas sa imong dugo. A diabetic hypertension resulta kinis pagkabuta, pagraw sa imong kidney, o gagkampag mga complication, sama sa stroke, heart disease, dili pagkaayo sa mga samad, pagkaputol sa tilogbisan, gani ang impotent sa mga lalaki. Kung siya nagpabuta ka, magrabi yung kondisyon, mag DTX 500 na matagadlaw. Ang DTX 500, doon kini-charantine gikan sa palia, nga nagsuhid sa insulin function. Kung mubo ang imong blood sugar, control po ang imong BP. Ang pag-inom sa DTX 500 matagadlaw, magkapanindot ni simong katulog. Makapagong pagit sa hyperacidity, GERD, fatty liver, skin wrinkles, alopecia o guban pa. DTX 500, your best choice against diabetes-induced hypertension. Og bistaw sa magklinika, the Alternativo Medicine and Wellness Center para sa libre nga consultation. Magamit ang computerized general machine analyzer. Nakini may mutang sa Maydiha Consulum Street sa Cebu City nga pwede matawagan sa 4160-866 or cellphone number 0975-079-5133. Naminaw na ito karoon si Lydia Gumanoy Mangmang. Naman nasab si Robert Langido dina sa Batang-Batang. Sudlon Uno, Sitio Batang-Batang, Sudlon Uno, di ay. Ogaros detalye na sa atong mga balita ang konsyos dakway sa Sugbo ni Kwestyon sa plano nga pagpalit og refrigerated van sa kagamhanan sa Dakbayan. Kasama mo sa balita Radio Man Eli Bolono.
2: DYHP Tatak RMN Report.
6: Kining mao balita ato sa Life Extension Vitamin D3 gi-question sa konseho sa Sugbo ang planong pagpalit og refrigerated van sa kagamhanan sa Dakbayan. Ang nasigutang van nga magtinan og 7 milyon pesos gibangayo sa City Agriculture Department pag transport sa temperature sensitive agricultural produce gikan sa bukirang mga barangay sa syudad. Apan ang City Council pinaagi ni Konsehal Winston Pepito gusto una ang iduso ang maong proposal ngadto sa Committee on Agriculture niini. Ang iduso sa nasigutang proposal sa konseho nga si Konsehal Alvin Arcilia dunay gihimong pag sa bot ini ngadto sa mga kauban sa City Council. Apan si Konsehal Hari Iran insister nga ngayang susihon una ang kamahinungdanon o panginahanglan sa nisgutang refrigerated van. Nakonbinsir ang naon sa Arcilia nga iduso una ang iyang proposal ngadto sa Committee on Agriculture alang sa dugang pagtuon og rekomendasyon niini. Mga kasama, unsa wa ang mga beneficyo sa regular o adlaw-adlaw nga pag-

0: 3, makatabang sa cancer risk reduction. Halos 17 times of cancer. Eliminas sa breast cancer, prostate cancer, colon cancer, o gubang matang sa cancer ang adunay direct connection sa vitamin D deficiency. Buot pasabot, kung ubos ang vitamin D level sa dugo o sa tao, o sa nika-factor sa pagtaas sa risgo ng makawatun siya o cancer. Base sa daghang mga medikal ng pagtuon, adunay tulo ka mga rason kung anong makatabang ang regular ng pag-inom sa life extension vitamin D3 sa sakit ka cancer. Una, ang life extension vitamin D3 mo trigger sa apoptosis sa mga cancer cells sa lawas sa tao. Buot pasabot nga kung ang usa ka cancer patient dunay sufficient nga vitamin D level sa dugo, ang mga cancer cells mamatay o maghatag kini og mas taas nga survival rates sa mga cancer patients, mas ma-improve ang ilang quality of life ug hinahinay nga mobalik ang ilang immune function o kusog aron mas mabatukan ang ilang sakit nga cancer. Ikaduha, ang life extension vitamin D3 mapugong sa angiogenesis o usa ka proseso din ang mga formation o growth sa gagmay nga blood vessels sa parte sa lawas sa tao. Kung asa motubo ang cancer, i-block o putlon sa vitamin D3 aron way bagi ang nutrients containing blood for cancer foods. O butabang kini nga mapugnan ang paspas sa pagkatap sa cancer cells sa lalaing bahin sa lawas o sa kapasyente. Ikatulo, i-activate sa life extension vitamin D3 ang mga immune cells o mga natural killer cells sa lawas sa cancer patients aron mapugnan ang paspas sa pagkaluya sa immune functions o sa kapasyente. Base sa mga published medical papers kalabot sa vitamin D o cancer, mas mutaas ang survival rate sa usa ka cancer patients o maubos ang iyang chance o risgo nga mamatay sa maong sakit kung aduna siya igo o sakto nga vitamin D blood level. Dosage for cancer patients, 6 to 9 soft gel daily to be taken with meal in decided dosage. Ang life extension vitamin D3 mamahimong imnon sa usa ka tuig nga bata, mga mabdos o lactating mothers, lakip na sa mga individual nga adunay maintenance medication alang sa hypertension, diabetes, cancer disease, autoimmune disease o guban pa. Mapalit ang life extension vitamin D3 sa mga pharmacy sa Cebu sa katindad nga 11 pesos matag soft gel. Mahinungdanong pahinumdum, siguraduhong adunay marka nga LE ang matag soft gel sa life extension vitamin D3 kung mupalit sa mga butika. Mag-amping sa mga pekeng produkto mga kasama. Kini ang inyong Radyo Man, Eli Balanos, DYHP, Tatak, RMN.
1: Radyo Mo Nationwide. DYHP, RMN Cebu, the official overall number one. Number one.
2: Radyo Mo Nationwide.
3: Kining oras, hatod ka nato sa Biotroph Herbal Capsules.
4: The Wonderful Supplement.
5: Happy Fiesta! Kaso, fiesta po lang akong body pain.
6: Na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong Alaksan. Extra maayo na.
7: New Alaksan Extra. Karon, up to 3 times faster kaysa Alaksan FR. Extra paspas, extra maayo. Bagong Alaksan Extra.
8: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Happy Fiesta! Kaso, fiesta po lang akong body pain.
6: Na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong Alaksan. Extra maayo na.
7: New Alaksan Extra. Karon, up to 3 times faster kaysa Alaksan FR. Extra paspas, extra maayo. Bagong Alaksan Extra.
8: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Alaksan Extra, now with ibuprofen sodium for up to 3 times faster body pain relief.
10: Ako si Radyo Man Benzi Tanghian. Kining balita hatod kanato sa Parangis Bilabila Herbal Capsule na ilhan isip herbal nga kapsula nga makatabang og daghang benepisyo sa kalawasan. Mao kini ang all-in-one nga herbal. Makahatag og kaayuhan sa ato ang mga selula sa lawas, makatarong sa nindot nga flow og limpyuhan ang imuhan dugo nga modagkayday sa ato ang kasing-kasing. Alang sa kumpleto nga kombinasyon, gamita lang ang Parangis Bilabila Plus Herbal Capsule. Parangis Bilabila Herbal Capsule na uban sa pagpangapi sa Parangis Bilabila Herbal Coffee o ang pagpanghaplas sa Parangis Bilabila Liniment Oil. Gama sa GFMQ Marketing sa Parangis Bilabila. Dili na ka mag-agwanta pa. Sa dugang kasayuran, tawag lang sa 0935-641-0261. Ang Parangis Bilabila mapalit sa Diding's Pharmacy sa Manalili Street, Cebu City. Bestway Pharmacy sa Mandawi City. Healthway Pharmacy. JV Butika sa Cebu, Mandawi, Liloan o Cosminia Boulevard. Mapalit usab sa JY Pharmacy sa 32 Osminia Building, Osminia Boulevard, Cebu City.
11: Mga kasama, dapiton ko kamo sa pagpaminaw, sa makalingaw o makahatag o pagtulunan nga drama nga naguluhang Himayang Nahunlak. Matag alas 8 hangtod sa alas 8:30 sa gabi, Lunes hangtod sa adlaw Sabado. Maminaw ta dinhilang sa DYHP RMN Cebu.
12: Ako eh, nabugahat ko. Naapad siya kauban nga pamaol, labat sa ulo o gilanat.
13: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisnak na ko, Ana.
14: Rexido Forte!
15: Mas paspas, banat sa upat! Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.

0: Unilab quality yan.
1: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Mga kasama, ako si Radyo Man Buen Alguno. Taas ba ang presyon sa inyohang dugo? Duda ba mo'y hypertension? Uy, basin taas imuhang sugar. Basin may diabetes ka o niya, wara ka na hibaw, ana. Ang taas nga level sa blood sugar, o di ba kaha ang paggahi sa arterial walls, o ang paglapot sa imuhang dugo. Usa ka na kakatarungan, nganong nagka-hypertension ka, o di ba ni taas imuhang dugo. Ang diabetic hypertension meresulta sa pagkabuta, pagkadaot sa imuhang kidney, o daghan pa nga mga komplikasyon sama sa stroke, heart disease, dili pagkaayo sa samad, pagkaputol sa tiil, o bisan impotence sa mga lalaki. Ayaw na paghuwat pa nga magkagrabi ang imuhang kondisyon, mag DTX 500 matag adlaw. Ang DTX 500 dunay charantin gikan sa palia alang sa insulin function. Kun mubo ang imuhang blood sugar, kontrolado pod ang imong blood pressure. Ang pag-inom sa DTX 500 matag adlaw makapanindot usab sa tug ug makapugong sa hyperacidity, GERD, fatty liver, skin wrinkles, alopecia, ug uban pa. DTX 500, your best choice against diabetic-induced hypertension.
3: At oras karon alas 12:50 na. Sa dili pa sa duga nga mga balita, masunod nga bahin atud kanato sa G-Detox Plus Herbal Capsule. Mga timailahan nga ikaw dunay daghan toxins sa mulawas mo dili ka regular, ang magpagawasi mong hugaw, dugay kang mahilisan, magbutuli mong tiyan, makasinati kag insomnia. Kanunay nga magsakit ang imong ulo para kitsa kalawasan ng lutahan. Dili pa ginhamis sa imong kutis for memory, excess weight, chronic respiratory or sinus problems, simo na pagkaluya sa imong lawas. Busa, huwag tanga ka ng mga toxins sa imong lawas para imong maangkon ng maayo nga panlawas. Pag-inom at tagadlaw, OG Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog. Mapalitan G-Detox Plus Herbal Capsule sa lain-lain ng mga butika. Dili sa Sugbo, yung manasaw sa banpag ang mga lalawigan sa Kabisayan o Mindanao. Samta sa pikas gabahin, halos tanan online na karon. O syempre, ang paborito sa kadaghanan, ang pagpamalit online. Masayo na ang online checkout gamit ang GCash Pay Online. Kay dilan nimo kinahanglan ang barya o guwa na kay suklian pag-abot sa parcel. Para way hassle sa online checkouts, gamita ang GCash Pay Online. Sakto ang payments, safe and secure gamit ang GCash Login Safe. Kinahanglan lang o biometric confirmation o fingerprint sa phone para makonfirm ang bayad. Para malikayan po ang scam. Para malikayan ang failed transaction, siguroha nga dunay sufficient funds sa imong GCash wallet. Mao nga mag-free cash in na gamit ang official GCash partner merchant sama sa Pure Gold, Palawan Express, LBC, Bayan Center o guban pa. Para kompleto ang imong pag-shopping, walay fees, walay kaltas. Siguroha lang nga pirming na ay sulod ang GCash wallet pinaga sa regular nga pag-cash in para pirming ready sa online shopping. Ma-enjoy nimo ang free cash-in hangtod 8,000 pesos kada buwan. Hassle-free gyud ang online shopping gamit ang GCash Pay Online. Para tuloy-tuloy ang checkout, dapat pirming well-funded ang GCash wallet gamit ang free cash-in. Go with GCash Pay Online para sa saktong payments, secure checkouts. Visit the GCash Help Center or call 2882-GLOBOR-TM 02-7213-9999. Other networks' fees may apply to know more. G-Exchange Incorporated is regulated by the Banko Sentral ng Pilipinas. Sakto payment secured checkouts with GCash Pay Online. Alas 12:53 na, padayon ta sa ato mga balita. Ang pag-asa din sa Visayas ni Butiag nga walay epekto o direkta nga epekto din sa Sugbo, Ingumanosab, sa banpang lahi, bahin sa Central Visayas, ang tropical storm nga si Kuini. Matod sa pag-asa Mactan nga ang agian ni Kuini, mo-record ba kinipaingon dito sa Southern Japan. Ang happy sa pag-asa Visayas nga si Engineer Alki Blat ni Butiag nga ang bagyo nga nakasud sa Pilipinas kagahapon. O gapadayon usab kini nga mag-irog paingon sa amihiran kasadpan. Samtang ibarabana kini nga makagawa sa Pilipinas Domingo sa hapon or sayo sa buntag sa adlaw nga Lunes. Apan giklaro ni ini nga dili kini maghatag og hulga dinhi sa Sugbo ug uban pang bahin sa Central Visayas. Ang bagyo nga si Kuini nahimutang karon kapino sa kalibo kilometros silangan sa extreme northern Luzon ug nag-irog kini sa kasadpan amiran kasadpan nga direksyon sa gikusgon usab nga 20 kilometros ang matag oras. Doon na kini gidang hangin nga 75 kilometros matag oras doon sa sentro niini samtang ang unos mabot sa 90 kilometros ang matag oras. Sa pagkakaroon walay giisa nga bisan unsa nga wind signal nga bisan asa nga bahin dinhi sa nasud.
0: Radyo mo nationwide.
4: This time check is brought to you by Playtime Entertainment, born for happiness.
5: Sa gunso ng OT, ay buhi.
6: Kaya pa nako.
5: Nagsigi og biyahe, padayon lang.
7: Kaya pa nako.
5: Patong-patong ang projects, sige lang.
7: Kaya pa nako.
5: Ang kahayag ani, nara sa imong kaugalingon. Ipasilaob with Cobra Energy Drink. Naay Immune Plus, B Vitamins, Turin, Ginseng ug Inositol. Makaya ang pagsulay sa tabang sa Cobra Energy Drink. Para namo, kung naa ka ani, wala kay pilde. Ang kahayag ani, nara sa imong kaugalingon. Ipasilaob with Cobra Energy Drink. Para namo, kung naa ka ani, wala kay pilde.
4: This time check is brought to you by Myra Lotions. Reveal your powerful glow.
8: Ang kinis na niya?
9: In fairness, nag-glow up.
8: My budget?

0: times papaya.
1: May papaya.
0: Niacinamide para sa puting power times two. Plus shea butter and tea tree oil.
2: Go up by the power of two.
0: Watch Rose Papaya.
1: Kuti sulit ang glow up.
0: Regular use helps. Results may vary. Watch Rose Papaya. Manufactured by ACS ISO certified world class quality.
2: ACS.
3: At oras karon alas 12:56 na. Ang mosunod nga balita atong kanato sa Vita D Plus Coffee Mix. Mga pika gani, kanahuman kang makapaniod to, medyo mo relax o gamay. Laga pangapion na para magpabilin kang energetic hangtod maghapon ni mga pagtrabaho. Unya sa pagpagapin ni mo, Vita D Plus Coffee Mix mo'y imna. Kay gawas nga makatagbaw ni skalami o gingon man ang aroma, kahumot ni ini sa baong kape. Maghatag pag siya duga nga mga health benefit gumikan sa iyong mga sagol. Ang Vita D Plus Coffee Mix matag sa shay ni ini, doon ay 200 ayo nga vitamin D3. Muna makakapin na ka magka-vitamin D3 pag yun. Plus Rishi Mushroom Extract na doon ay mga powerful anti-tumor, anti-cancer properties. Nga gitawag kinig mga polis sa karay sa tritterpenes. Ang Vita D Plus Coffee Mix, gidugangan pigitin yung mangosteen fruit extract. Makabato kinis oxidative stress o kinidiling ang pagkadaos sa itong mga cellula. Gumika na sab, sobrang free radical sa itong lawas. Mo na mga piga nita, Vita D Plus Coffee Mix giyon. Makakapina ka, makavitamin D3 pag yun. Mapalit ang Vita D Plus Coffee Mix. Sa linay ng mga butika, pilosob din na sa Life Extension Clinic. Naminaw na to karon si Beling Kahi sa Trinidad, Bohol. Ngaman sa Chacha Boyles nga naminaw sa nato karon. Samtang padayon ta sa ito mga balita, gipirmahan na karong adlawan ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang balaod noon alang sa pag-postpone sa barangay o sanggunian kabataan elections nga ito na sa tuig 2028. Sa mga barangay officials karon o mga SK officials napay mahabilin sa ilang term hangtod sa 2028. Mao kini ang gibuti ang Palas Press Officer Attorney Claire Castro. Humasab gipaybaw kagahapon nga ang balaod noon anana sa Malacañang. Ang Republic Act number 12326 mitakda usab sa termino sa barangay ug SK officials kadto na sa 5 ka tuig. Ubos sa bagong balaod nga gipirmahan ni Marcos ang sunod nga regular nga barangay ug sanggunian kabataan election himuon sa Nobyembre 13 ngadto na sa 2028. Ug man ni ana tag 5 ka tuig na. Katapos sa balita, gikas kauluhan, gikumpirmar ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. nga iyan ang gipirmahan ang absolute pardon alang sa kani overseas Filipino workers nga si Mary Jane Veloso. Si Veloso, kung atong mahinumduman, makatungo sa ka-OFW nga na-appeal kani ato sa death row sa Indonesia, human siya gihimo nga courier sa illegal nga drogas. Si Veloso kasamtangan gigibutang sa Correctional Institute for Women sa Mandaluyong City. Dihang nabalik kini diri sa Pilipinas, gikan sa Indonesia, niadtong 2024.
4: Platcho mo nationwide. DYHP RMN Cebu, the official overall number one. Number one.
5: Platcho mo nationwide.
3: At oras karon, alas 12:59 na. Sabtang dugang na ito nga balita, ang pag-core mo abag sa DepEd o mga LGU, pagpatukod o mga school buildings din sa Nasud. Kasama mo sa balita, Radio Man Raymart Pugoy.
4: DYHP, Tatak, RMN, Report.
6: Kini nga balita, atod ka na ito sa EXL Makabuhay Plus Capsule. Kanunay ka bang nagluya? Posibleng kulang ka sa B vitamins. Makuha ang B vitamins sa pagkaon og itlog, beans, tuna, saging o uban pa. Apan dili na kinahanglang mo gasto ka pa og dako. Sa 20 pesos lang, kompleto na ang B vitamins nga imong kinahanglan. Anaa kini sa EXL Makabuhay Plus Capsule. Gawas sa B vitamins, may laing disesize pa kini ka mga powerful ingredients. Maong kung mutumar ka ni ini, mahimugyod kang abdik, alerto og dili limtanon. Himsog pagyod ang imong tibok lawas ay kalimot pagtumar sa EXL Makabuhay Plus Capsule. Mapalit sa mga butika sa inyong mga lugar o ma-order sa Facebook, TikTok, Instagram, Shopee o Lazada.
7: Sa detalye sa itong balita, muabag ang Philippine Amusement and Gaming Corporation kung PAGCOR sa Department of Education kung DepEd o sa mga local government unit kung LGU sa pagpatukod o dugang mga school buildings sa Nasud. Kinihuman ni Pirma o Memorandum of Agreement kung MOA sila si DepEd Secretary Sani Angara o PAGCOR Chairman at CEO Alejandro Alejandro Tengko, kauban ang mga LGU aron mapatuman ang maong inisiyatiba. Sa maong kasabutan, mutagana ang pagkor og 55 milyon pesos nga pundo aron makatabang sa pagpatukod sa 49 ka classrooms sa mga pampublikong tunghaan. Tumong sa maong programa nga masolusyonan ang classroom gaps ug makahimo og luwas, di kalidad, accessible ug sustainable nga learning facilities alang sa mga tunghaan. Samtang gilaumang mapatukod ang maong mga edipisyo sa sunod tuig. Kasama mo sa Department of Education, ako ining Rajuman Remart Pugoy DYHP. Tatak, Araman.
6: Kadtong nga balita atud kanato sa EXL All-in-One Skincare Oil. Mga kasama karong panahuna, importante ang proteksyon kontra sa mga sakit nga dala sa lamok nga Aedes aegypti sama sa dengue. Mao nga ani ana ang EXL All-in-One Skincare Oil aron ubanan og tabangan ta batok sa makamatay nga dengue. Ang EXL All-in-One Skincare Oil dili lang basta skincare massage oil. Ginama kini sa puro nga lemongrass essential oil ug mga halamang gamot nga mao'y natural insect repellent property ug tabang nga proteksyon kontra sa paak sa lamok. Sa natural nga ingredients na ini, makasiguro ka nga luwas o epektibo ang proteksyon alang sa tibuok pamilya. EXL All-in-One Skincare Oil. Kauban nimo, kauban nato kontra dengue. Excel in health, excel in life. Sa makabuhay, dagdag buhay.
4: Radyo mo nationwide.
3: At oras karon alauna uno.
4: TYHP Abroad ngayon.
8: Kini nga balita hatod kanato sa SED Marketing ang tigamaong tigapunapun sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon, epektibo alang sa UTI o bang malatian sa kidney, ug ang SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Nitalye sa tong balita, nag-antos ang Gaza sa worst economic crisis sa tibuok kalibutan, diin siyam sa napo ka mga negosyo ang naguba ug libuan ka mga tao ang walay mga trabaho. Mao kini ang pasidaan sa top UN Development Agency nga UN Conference on Trade and Development kon UNCTAD. Ang kasamtangang opensiba sa militar sa Israel gumikan sa pagpangatake sa militanteng Hamas nito October 2, 2023 sa labihang miguba sa teritoryo sa 2 ka milyon ka mga tao sa wala pa makabot ang ceasefire nito October 2, 2025. Sigon sa UNCTAD, ang pagkahugno sa ekonomiya sa Gaza makonsidera nga most severe economic crisis on record sa tibuok kalibutan. Kasama mo sa abroad ngayon gini Radyo Man Marisa Abadiez, DYHP Tatak Arimen.
9: Kadtong maong balita, hatod ka nato sa SED Marketing, ang tigamauti ka porapod sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon nga epektibo alang sa UTI ug wang malatian sa kidney, ug ang SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Diyan ang bagong herbal capsule nga makalibyo sa inyong mga balatian sa kalawasan mga kapanyawan, ang Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, nga mao ang numero uno nga makatabang sa inyong mga gipamati nga mga sakit sa lawas. Gawas sa Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, epektibo sa mga kasama ang SED Panyawan Garlic Capsule. Ang SED Panyawan Garlic Capsule makapawagtang sa inyong mga sakit sa lawas sama sa rheumatism, osteoarthritis, prostate cancer, migraine o ubang mga balatian sa kalawasan. Samtang ayos sa kalimot sa paghapla sa SED Liniment Oil. Mga higala, ang nailan ang kayong epektibo ng liniment sa masa ang SED Panyawan Liniment Oil kaniadto, SED Liniment Oil na karon. Kay kini mas gipakusgan, mas gipaninur, mas gipahumot o mas gipaepektibo pa. Epektibo sa pang SED Liniment Oil pagbatok sa sakit nga dengue, hala, haplasin na ang inyong kabataan ng mga chikiting o SED Liniment Oil aron dili mapaakan sa mga lamok nga dunay dengue. Available ang SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Panyawan Garlic Capsule o ang SED Liniment Oil sa tanang butika sa inyong mga lugar.
3: At oras karon, alauna 4 na sa kahaponon. Unya sa gawas nga maka-boost sa atong immune system, ang lain nato nga mga benefit nga makuha sa kanadlo nga pag-inom nining Life Extension Vitamin D3, mao nga mutaas ang muubos ang risgo nga ikaw masakit og cancer. Apila nini ang breast cancer, prostate, colon cancer, ug pagmatang sa mao nga sakit nga dunay direktang koneksyon sa kakuha og vitamin D diha sa atong lawas. Gari na matunan sa mga medical nga mga pagtuon. Nakato mga cancer patients, mutaas ang ilang survival rate kung sufficient ang vitamin D level diha sa dugo. Mas may improve ang ilang panlawas o babalik ang pag-function sa immune system. Samtang kini nakigbatok sa sakit nga cancer, dali-dali nga maluya o mutaas ang syansang makasurvive sa ilang sakit. So katong dunay mga cancer, ha? Agawa sa inyo mga naandan nga medication. Pwede po na niyong dunganan o inom o 6 to 9 soft gel sa Life Extension Vitamin D3 matagadlaw para mas nindot og resulta. Magtake gani kag Life Extension Vitamin D3, iatol nimo kanang humana ka makatake sa imuhang meals. Gawa sa mga cancer patients, katupong mga individual nga nag-inom ng mga maintenance medicines kay dunay diabetes, hypertension, Uban pa nga mga sakit nga nag-require na pag-inom kadadlaw og tambal, ito nga ni nag-inom sa Life Extension Vitamin D3 para mas maayo ang resulta ni Ana. Bata man o hamtong mahimong mainom sa Life Extension Vitamin D3 kadadlaw, alang sa maayo nga panlawas. So, niya, barato kay affordable ang matag soft gel ni ini. Pwede kang makapalit sa Life Extension Vitamin D3 din na sa mga butika nga authorized, ingon man, mga klinika or Life Extension Clinic. Then, ma-avail po din mo ang libre quality consultation kada adlaw. Ang Life Extension Clinic sa Cebu City, nani may mutang din sa may Osmania Boulevard. Buyon ka na sa may Cebu Dok o Cebu Gospel Church. Desconsolasyon, doon na po yung Life Extension Clinic na may mutang sa may ADM Building sa Barangay Kansaga, Tubangan sa Jollibee. O sa Dabaguete City, na tumakasuroy ha, gikan sa Sikihor, o sa lain-laing na mga lungso din ha, sa Negros Oriental, makavisit mas Dumaguete. Laos mo dito sa Life Extension Clinic na may mutag sa may House of Taft Building sa Tafta Street, Barangay 8, dol ka na sa may Kamanhak Terminal. Kung doon na may dugang papagutana, contact lang sa 416-1655 bagang 0917-318-1161. Alas yung dugang pangutana sa Pikas Gabahin kay hotline to sa Life Extension Clinic. Sa Pikas Gabahin, ikaw ba kanunay nga makonstipated? Pag-inuman yung Super Fiber kay number one kin nga pangontra sa constipation. Makatabang kaayo ni para sa mga tao nga dali kayo nga makonstipated. Ya, sir, pag kayo ng damon kayo, sa manin siya kasi shea powder salute, imulay ning imix sa kabaso nga tubig. Pwede kang mainom ani kung nari sa buntag before ka mag-breakfast. Kung nari sa gabi ikaganaan mo inom, kanan before po ka nga matulog. Og para mas nindot ang resulta sa pag-take ni mo aning Super Fiber, mahimog dunganan ni mo inom sa Life Extension Vitamin D3. Ang Super Fiber, mapalit na sa mga butika, apil usab din na sa Life Extension Clinic. O yung mga kasamag, mga idol, ha? Pwede pagiging mo makapasog appeal sa Biogesic Bitbit sa Swerte Raffle Promo. Labi na kayo, nagkaduol na rabang atong Grand Draw. Napatay lang nga weekly draw, o nga dayon, ato na sa Grand Draw. Ang inyong buhaton, palit na mo 20 ka mga tableta sa Biogesic, ha? Sa mga partner ng mga tindahan o mga butika. O nga, ang resibo ni Ana, may dalhon ninyo diri sa atong istasyon. Para mailisa na raffle coupon, o nga mo na siya inyong ihulog, no? Sa atong mga boxes diri sa Biogesic Bitbit sa Swerte Raffle Promo. 20 pieces sa Biogesic tablet. Unya ato ninyo paliton sa mga partners na to nga tindahan o butika. Mahimog sa 360 Pharmacy. Unya mo ni daghan kay mga branches sa ani kadalingi nimo na 360 Pharmacy mo nang di kadali o dili ka maglisod og pangita. ActiMed Rose Pharmacy, South Star Drug, Generics Pharmacy, Watson's Mercury Drug. Onya supermarkets and convenience stores, 7-Eleven, Alfar, Alturas, Evercare, La Nueva, Metro Gaisano, Pure Gold, Robinson's Easy Mart, Robinson's Supermarket, Save More, Shopwise, SM Supermarket, agang SVI. Kaya mga winners sa weekly draw, dunay upat makadawa itong 2,000 pesos kada usa, plus sa gift pack. Major winner, 5,000 pesos ha, sa weekly draw. Grabe nagalita sa grand draw, dagko na po kayong mga prizes. Ang minor winners, upat kabuok, makadawat ng 10,000 pesos kada usa. A major winner, dako ang premyo, 100,000 pesos. Busay paglangan ha, kung nakapalit na ka din ng 20 pieces Biogesic tablet, dalhan na imong resibo diri katong pinitsahan Agosto 10 onwards para mailisa na nato raffle coupon. Okay, niya kanang good luck sa mga nagkugig yun ha, nga makapailis o raffle coupon. Namino na ito karos Dennis Cabrera o si Rickson Marie. Gadiin man ni si Sir Rickson. Igo manasab si Jess Borja din sa Kamotil. Huwag naman tayo nga oras. Subana ko din sa control kasamang Jeromia. Pagkasamang Gerald Aldios. Ako si aming Radio Man Ken Galinea. Salamat sa inyong pagpaminaw. Maayong hapon. Unya at tangipod. Kay karon taw-tawd mo sudang ato drama kini ang akong suliran.
10: Radyo mo nationwide.
3: At oras karon alauna 9.
10: Ito ang DYHP 612 sa Cebu numero 1 Tatak RMN.
11: RMN Drama presents Kini ang akong suliran. Sa bugtong tuyo nga kami makaalagad kaninyo, among gituyo pagmugna kining maong tulumanon nga pagatambagan nila ni
12: Dr. ni Elaine Bathan nga mutabang sa pag-iway sa mga gumunhap ug kalibog nga inyong gihambin ilabi na sa punto legal.
13: Kinisab si Dr. Rene Obra ang kaabag sa inyong suliran.
14: Kini ang akong suliran.
15: Kini
14: ang akong sulit. Sa atong pagkaymugso ng kalibutan, gikalawaan at ang daan sa atong suliran. Ang suliran mo'y kabahin sa itong inadlang panginabuhian. Aba na doon ay suliran nga dili mo mapasan nga ikaw ra. Nagkinahanglan kag katabang aron sa pagsulbad ni ini. Nagkinahanglan kag kahayag nga mo'y mulandag si mong unahuna. Ug tungod ni ini, nataw kining atong tulumanon nga naguluhan. Kini ang akong suliran.
15: Kini ang akong suliran. Mga minugbong duwa nga matapos lang sa usa ka hugna. Mga kinutlo gikan sa mga suwat sa mga minahal namong tigpaminaw. Busa kun aduna kamoy suliran nga naggumon karon sa inyong galamhan. Suwata kana og ipadala ning atong tulumanon. Kini ang akong suliran. Aron kabuhatan kada og duwa sa kahanginan og pagatambagan sa mga bulawanong hunahuna.
16: Kini ang akong suliran.
14: Kini ang akong suliran.
15: Sinumat ni Teresa Tirol Surya, ubos sa direksyon ni Ingrid Miss Iver Tudaso. Dalit kaninyo sa RMN Drama.
17: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS.
18: Mensahe alang sa maayong panglawas.
19: Ako si Beatrice Mingito, usa ka negosyante na kuyo sa Block 2, Lot 7, Villasulana Subdivision, Consolacion, Cebu. Dugay na ko gagwanta sa akong arthritis, hypertension o diabetes. Dili pagyud na ko makumot akong kamot. Pagkadungog na ko na Detoxifier and G-Detox Plus, akong gisuwayan. Nasulbad ang tanan na kong balatian. Sure good ko na makaayo ang G-Detox Plus.
18: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, Majesty Pharmacy, Queen's Pharmacy, Diddings Pharmacy, ug sa ubang mga butika.
20: Make your home a cozy and happy place. From September 4 to October 4, enjoy up to 50% off on great selections at the Metro Home Sale. Discover our wide selections of fabrics, linen, furniture, home decor, houseware, storage, and home improvement at amazing prices. And here's more. Enjoy 0% interest on installment up to 12 months with a minimum spend of 10,000 pesos on credit card purchases. Come to the Metro Home Sale. Per DTI Fair Trade Permit Number FDB26555-3 Series of 2026.
21: DTX 500. Makatabang sa paglibyo sa atong atay. Pinaagi sa pagtangtang sa mga toxins. Gikan sa atong gikaon. Adlaw-adlaw. Para sa limpyo o himsog na atay. DTX 500. Adlaw-adlaw. DTX 500. Garantisado. Highly recommended sa mga eksperto. DTX 500. Pabalik sa mga butika. DTX 500.
22: Ako si Janice. Okay kayo mo man akong menstruation. Din gaspat-spat lang. Hinay kaayo. Ipatikos akong banao. DTX 500. Gito capsules a day. Maintain lang na ako. Mag-regular na akong menstruation. Salamat kayo sa DTX 500.
21: DTX 500.
23: Pumali sa mga butika.
24: Uy, Marie. Muundang na lang siguro ko pamuhi o baboy.
25: Uy, nga naman, Marie.
24: Ni barato na po ang palit sa baboy. Alkansi naman kay kus akong gilaw.
25: Mauna diya, Marie. Mahal magod kayo ang imong gilaw. Kami, Marie. Sun sa kinsi katuig namong pagpamuhi baboy. Wag yun min makasuway anang alkansi. Nag-graduate na lang ng among mga anak ininegosyoha.
24: Yun sa maninyo, Marie.
25: Nag-unifins mi, Marie. Why ilis-ilis? Gikan pa sa una, hangtod karon unifins na yun gihapon. Di amo, Marie, sa matagsako sa unifins, makasave mig 200 pesos matagsako. Barato na, nindot pagyun kayo ang tubo sa baboy.
24: Unifins?
25: Kaayo, Marie. Imagine na, Marie, ha? Sa napo kabakti nga among gibuhi, sa kwinta-kwinta na ko, nakasave na kong 8 mil sa feeds pa lang. Kung mas daghan pa ang baboy nga imo buhion, mas muna ko pa ang imong maginansya. Sigurado yun kayo ang kita sa unifins. Bisan sa panahon nga barato ang presyo sa baboy.
24: Kadako di ay Marie, tudlong iko.
25: Oh, dahil feeling guide Marie, oh. Nanay number ilang teknisya diha. Kay libre po ang ilang servisyo sa Unifeeds.
26: Mapalit ang kompleto mga produkto sa Unifeeds sa Tanang JM Poultry and Livestock Supply Bohol Branches. Sa Carmen Bohol, matawag sa telephone number 0385107214. Gindulman 0385001528. Hagna 0385020748. Sagbayan 0385000135. Talibon 0385107176. Tubigon Bohol 0385086213. Og sa Ubay 0385001686.
27: Happy Fiesta Belen sa Fatima at ulusap silang 32nd anniversary silang Don Ross sa readiness sa Puruk Tres Ruslas de Papel Casaluay Oslob Cebu Sabado Pit Summit Size sa September. Sponsor Honorable Barangay Captain Lino Baguio ug makabanan sa Barangay Council. Sounds Silent Blast Audio with Junto Labing. Sabot na pagdapit ka na ako bilang host ni Mr. Eliseo Aurelio, ang ilang top president o event organizer. Sugata ko ninyo, ha?
0: Bulyat, ging ng kus, doktor. Likayan ko nun ako ang tamis.
1: O gaano nagkapi magana nga tamis, mga Sir Max?
0: Lagi. Basiglas na ni.
1: Maunang taas mo sugar. Murang precious mo gas. May pamagsid panyawan coffee ka. Sakto sa kapay. Lamina, makapabtik pa. Maayo niya lang sa taas ang sugar o sa gustong aktibong kinabuhi.
0: Bulyat, sa sige na kong inuman ng seed panyawan coffee, maayo lang akong pamati. Dili na taas ang akong sugar.
1: Basta kaping seed panyawan, diabetes, malikayan. Seed panyawan coffee, mapalit sa grocery store o sa mga butika.
2: Set Living Testimonies.
4: Ang kapikas ni Jaime Verano adunay goiter. Dako na kini og makapalisod na spartulon.
5: Ako nga tawag na goiter po na to siya. Ding tapos nakalungog ko sa istorya aning panyawan capsule. Nikay ako. O nya kay tinuol magid KDI.
4: Ang said panyawan plus mangustin makatabang sa pagpahiyos sa naghubag nga goiter tungod sa gahom sa mangustin nga taas sa antioxidant level.
5: Paghikas niya sa tutunan, wala naman.
2: Living Testimonies.
6: Life Extension, Vitamin D3.
7: Hello, my name is Ron Antriasian, and I've been a business development executive in the nutritional supplement industry for over 17 years. One supplement I personally recommend is Life Extension Vitamin D3. I choose Life Extension because they've been in the business for over 40 years. So come into a Life Extension clinic and the pharmacies near you to get your Life Extension Vitamin D3 today. Do it for your health.
6: The number one trusted brand of vitamin D3 in the Philippines. Life Extension Vitamin D3. The science of a healthier life.
23: Ako eh, nabugahat ko. Naapod siya kauban nga pamaol. Labat sa ulo o gilanat.
28: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisnak na ko, ana.
29: Rexido Forte!
30: Mas paspas, banat sa upat!
31: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
32: Unilab quality yan.
31: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
33: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
34: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
33: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
34: Ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa.
33: Helps stop cavities even before they start while keeping breath fresh with regular use.
34: Unique toothpaste for brushing. Para siguraduhin ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa. Unique
33: Max Alaga. Max Protectado. With unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified world class quality.
35: ECS.
36: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
37: Hello, Washi!
38: Hello, Mommy!
37: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha? Chocolate? Putik? Libag?
38: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! My triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
37: Mula noon hanggang ngayon!
34: All you need is Pride! All you need is Pride!
36: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
34: ACS.
1: Masama, may adlaw ka na itong tanan. Karong September 29, 2026, inyong masaksihan ang usaka linawas ka pasundayag sa drama nga naguluhan sa Talangbakat. Ikaw ang tinuod nga gisuwat sa radyo ni Frances Ginhawa Delphine Espares. Anak ni Mahitabo sa Dumanong Plaza, alas 8 gabi. Kiniubo sa pagdapit sa lokal nga pagagamhanan sa malungbong lungsod sa Dumanog, Cebu. Ayaw ka mong kalimot, mga kasama. Drama na guluhan sa Tanang Bakak. Ikaw ang tinod diha sa Dumanog Plaza, lungsod sa Dumanog, karong September 29, 2026, alas 8 sa gabi. Kita-kita tapon, mga kasama.

0: Mayong adlaw kaniyang tanan nga nagpaminaw karon ing tulumanon, kini ang akong suliran. Ilabi na kaninyo Doktor ni Ubra o Attorney ni Elaine Bathan. Ingon man, sa mga artista nga maghatag o kinabuhi ng akong suwat suliran. Ako si Carla, 21 anyos, may ka-live-in o may usa ka anak, taga Davao City. Punto legal kining akong suliran. 34 anyos na ang akong ka-live-in nga si Jeff. Og may usa siya kaanak sa iyang ex. Mao kini ang among problema. Aron niya sabtan, ingon ini ang mga panghitabo.
1: Uy, kumusta ang kinabuhing minyo, uy?
0: Minyo ba, uy? Nga dili pa baya mi kasado si Jeff?
1: Ayon samday ni inyo, nga nagtipon-tipon naman mo. Di pa dahil ni Minyo. Nga niya naman mo puyo sa sakabay.
0: Lagi. Apan dili may kasado.
2: Uy, kumusta naman ito dong ex ni Jeff?
0: Shh, hinaya ng tingok ni mo, uy. Hmm? Madunggan niya ka sa iyang anak.
2: Ha? Niya puyo o ba ninyo ang anak ni Jeff sa iyang ex?
0: Hinaya ng tingok ni mo. Mag-anhian lang nga din he. Naayosahay mga 3 to 4 weeks na siya nga naa din he. Og usa ka semana sa iyang mama.
2: Unya? Okay lang ka?
0: Hmm? May mahimo ba di ay ko? Nga anak mo na siya ni Jeff.
2: Asam ding inahan anak?
0: Trabaho man ko no.
2: Trabaho?
0: Mm-hmm.
2: Ah, so, ikayayaan ang bata di ay?
0: Unsa? Yaya ba, uy? Gibilin lang na diri kay parehas man silang may trabaho og sa iyang ex.
2: Unya, okay ra din mo?
0: Usahay, maugtasad ko, uy. Kahibaw ka na, bata. Usahay, magpabadlong ang jud na. Sama ka ron, oh. Tingkaon na. Ay, mangita na sad ko ato. Kailaagan sad ka ang bata, ah.
2: Agoy. Nayaya ka na giday anang anak sa imong ka-live-in sa iyang ex, de Carla. Og ako? Asus, di ko masugutan na, oy.
0: Daydilya.

Eh, ngano man ring buntaga. Uy, lain man ang pamati na ko sa akong lawas. Magdigamo po ba akong pamahaw kay mo trabaho pa si Jeff karon. Hello. Hello. Uy, kadaghan ba ding bahaw? Ah, ako na lang ng fried rice. Mag-andam pa ko sa lamas. Magdukduk na ko gahos. Hmm? Kailang baho sa aho. Nalipong ko. Nitoyok ang palibot.

0: Hain ko.
1: Nyaka sa ospital. Uyawa na ako ni mo ganina, eh. Kalit laglagubo sa kusina. Tawad andi kag panimuot. Magmaudi ay kay... Mabdus ka na sa itong anak, Carla.
0: Mabdus na ko?
2: This newscast is brought to you by Start pa lang ng ubo, mamigurado. This time check is brought to you by Myra Lotions, reveal your powerful glow.
3: Urinary tract infection o con UTI. Kini ang naging problema ni Lyndon Rosauro. Natabangan siya sa Paragis Bilabila Herbal Capsule.
4: Sa sagi na kong mintin aning Paragis Bilabila, aning bitaha agad akong debate sa kong UTI. Sa una, kagabi, halos ko di patulogon. Sakit akong hawak, kukabarog dayon. Nga karon nga nakainom ko aning Paragis Bilabila, dako yung kayo bitahag nga sa una grabing kahasol karon makalihok-lihok na ko sa adlaw ng buluhaton. Pagpangita agad akong lawas aning Paragis Bilabila kay pertigyong ninduta.
3: Sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
5: My creations reflect how colorful my life has been. And I will continue to create beautiful masterpieces for the world to see. Ako, si Rene Salud, ang inyong fashion ambassador to the world. Kahit senior na ako, kaya-kaya ko pa rin makipagsabayan. Life is beautiful with MX3 Capsule. Dito ako, believe.
6: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Be MX Extraordinary with MX3.
8: Said Celebrity Beauty Soap.
9: Said Celebrity Beauty Soap.
10: Kumusta man ang imo ang experience paggamit ni mo?
11: Ay, okay, ma'am. Ay, nagulak kay ko na nagligot-ligot na may iba. Iba ang Kojic Soap, ma'am, na Celebrity kay. Paggamit na nga ako, isa-isa lang, nakuha na itong nagagmay nga itong sunog gani nga. Sino? O di hapdos.
12: Para sa masanagon, himsong nga panit, gamita ang sabon nga may tatak Said Celebrity Soap. Feel the difference. Kutis Gold. Kuti Celebrity ka!
13: Kita-kita ta ha para sa Women's Night karong September 27, Domingo din sa Luuk Oslob, Cebu. Salamat sa pagdapit ka na ako. Pinagi sa lang Barangay Council, Honorable Barangay Captain Lucio Binuluga o kubos sa pagpunikamot ni Kagawad Jen Figes. Ini ka 29, mabalik na sa taalang sa Gulyat and Gilid Junior Variety Show. Kita-kita ta ha!
14: Life Extension Vitamin D3. At ngayon, ating pakinggan si Mary Ann Labaco.
15: Paawa po naman ng Diyos. Matagal na ako gumaling. Nag-impating ako noon. Katapos nagpa-obigay ni. Nakita doon parang may gas-gas sa uterus ko. Mag-try din tayo ng Life Extension Vitamin D3. Life Extension better than the other. Mary Ann Labaco. Duenas, Iloilo.
16: Anong rating yung ibigay mo sa mga products po ng Life Extension? Especially sa Life Extension Vitamin D3 po.
15: Sa akin lang, siyempre 100%. Gumaling ako sa Life Extension.
14: Life Extension Vitamin D3 for longer life.
17: Mula sa number 1, Smart Dishwashing Paste.
18: Ang galing-galing mo. Smart, Smart Dishwashing Paste ko. Pritong ulam na masebo, plato at kaldero. Ang galing for everyday.
17: Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
18: Pahit para walang pahit, linis, fantastic sa metal at plastic. Number one ko to. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste.
17: Heavy duty linis, bawat pahit.
19: Smart dishwashing paste. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
4: ACS. Maulan man, no worries na amoy ko lubang damit.
1: Charm, Fab, Con. Pangong pumaka-bloom. Tanggal amoy ko lub. Sa bangon ng Charm.
10: Charm Babcon with Bloom Fresh Technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
4: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
1: Pangong kumbaka bloom sa Charm!
10: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
1: ACS!
0: Yeah!
20: EX Almaca Buhay Plus Dietary Capsule. Puro siksik sa suspansya at vitamina. Gawa sa mga pilingsan ka tulad ng mabuhay, moringa, neem, guayaba, luya, bawang, cinnamon, turmeric, mangosteen, serpentina, oregano, lagundi, vitamin C, sodium ascorbate, at B-complex vitamins. Kasangka natin para sa kalusugan. Switch sa EX Almaca Buhay Plus Dietary Capsule. Kahit gaano kahirap ang iyong pinagdadaanan ngayon, huwag kang bibitaw. Laban lang. Go for health. Go for life with EXL.
21: Makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
22: Ako eh, nabugahat ko. Naapod siya kauban nga pamaol, labat sa ulo o gilanat.
23: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisdak na kuana.
24: Rexido Forte.
25: Mas paspas, banat sa upat. Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
26: Unilab quality yan.
25: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
27: Sa opisina, pirmi ba kang nag-atubang sa computer?
28: Grabe na gid akong mata. Pirmi hanap ang akong pananaw. Sakit ang ulo. Og dali ka puyon ang mata. Usahay, silaw pagid sa screen.
29: Parehas ta. Ako pod, pirmi pula og uga ang mata tungod sa sigig computer.
30: Maayo na lang. Nanay Iberry Gold with 10 milligrams lutein.
28: Pagsulay na ako sa Iberry Gold, na-feel na ko nga mas klaro ang pananaw og dili na dali ka puyon ang akong mata.
29: Salamat sa lutein sa Iberry Gold. Makatabang protektar sa mata batok sa blue light ug eye strain.
30: Kung pirmi ka sa computer o cellphone, Iberry Gold with 10 milligrams lutein. Alaga sa imong mata, matagadlaw.
31: Available na sa Mercury o mga suking butika.
32: Masama! May adlaw ka na itong tanan. Karong September 29, 2026, inyong masaksihan ang usaka linawas na pasundayag sa drama nga naguluhan sa Talang Bakak. Ikaw ang tinuod nga gisuwat sa radyo ni Frances Ginhawa Delfin Espares, anak ni Mahitabo sa Dumanog Plaza, alas 8 gabi. Kiniumo sa pagdapit sa lokal nga pangagamhanan sa Malungbong Lugsod sa Dumanog, Cebu. Ayaw ka mong kalimot mga kasama, drama naguluhan sa Tanang Bakak. Ikaw ang tinod diha sa Dumanog Plaza, Lungsod sa Dumanog, karong September 29, 2026, alas 8 sa gabi. Kita-kita

0: Pareho mo sa akong kalibin nga ganahan kaayo mi nga makaanak na. Og nalipay kaayo mi diyang ni Mabdos ko. Og diha ng anak na ko, diha na ang problema hinuon. Kay binlan lagi ko sa anak sa akong kalibin sa iyang ex. Unya, perting badlungon na. Magsige laglaag. Unya, bago pa baya ko ng anak. Og ang akong kalibin, kausara mo uli sa usa ka semana kay trabaho man siya. Domingo ra siyang naa. Unya, Jeff, pangyo ako bi. Ayaw lang usa ko niyo binli sa inyong anak. Ay, mas stress man ko sa inyong anak. Uy, mahadlo ko nga mabughat o binadlong. Wa baya ko'y alalay din isbay. Ug may gamay pang bata ang ati manon niya bantayan pag yun ako. Muhatag lang ang tatong sustento sa bata. Di lang kumubantay, Jeff.
1: Sige. Inola ko ang iyong mama.

0: Kadiyot lang. Kay nagpatutoy pa ko sa bata. Kinsa man ka ni? Oh, ikaw man di ay ni, Taverna. Unsay tuyo ni mo, ti? Oh, dali sa ti. Dayon diri ti.
1: Usa ba dagi kabisihan ni mo dinis inyo? Nga dili ka man ko nung magpabilin sa anak ni Jeff?
0: Ha? Ay, kuan ti. Kanyang bago magkukunang anak ti. O dili na nako makaya ba ang pagbantay pa sa ilang anak kay niya mo ko'y gamay nga bantayanan po.
1: Ah, kapilari pagbantay, anak. Mura gudayin mo trabaho. Nag-usa man di ay ka din eh. Ha? Sa guday ni. Tubi akong malipay mi nga may lain ang gikarelasyon ang among igsuon. Og nagtuo mi nga makadawat kasi ang anak. Dili ka man dai ko numubantay.
0: Nagsabot naman sad mi ni Jeff ti nga mo sustento na lang mi sa bata. Og dili lang una ko mubantay kay bago pa lagi kong nanganak.
1: Kunya, nagkumpleto mog sustento. Nga nagreklamo man ang ex ni Jeff kay di man ko numo regular muhatag og sustento.
0: Ay, kuan man kod ti, mahigayon man kod nga maapike sad mi, dili mi makatag. Makuwang man kod ang swedo ni Jeff karon nga may anak na mi ti.
1: Na, bantay lang mo, kay ikihabaya ko numus inahan sa bata.
0: Unsa ti?

0: Nisamot na hinuon ko ka-stress ining higayon na. Kayon saon man ako, nga dili manggid na ako makaya nga magbantay pa og laing bata kay bago pa kong nanganak. Ang ako mga pangutana mao kining musunod. Unang pangutana, may anak ng daan ang akong kaipon karon og sa iyang ex. Ako ba di ang obligasyon ang pagbantay sa bata? Kay ma-stress man ko, kay laagan o kiat kaayo ang bata. Ikaduhang pangutana, karon kay bago kong nanganak sa among anak ni Jeff, nihangyo ko nga dili lang una kumubantay sa ilang anak kay mabughat unya ko. Nasuko man ang iyang ex o gikontrahan na hinuon ko sa igsuon sa akong kaipon. Unsay akong buhaton? Ikatulong pangutana, ako'y niingon nga dili kumubantay sa ilang anak o magsustento lang mi. Apan usahay o maapikisad mi, dili mi katag. Ikiha ko numi sa iyang ex. Makiha ba yun mi? Ikaw pa't o katapusang pangutana. Pakasuhan ko nuko nila kay dili ko mukadawat og magpabilin sa anak sa akong kalibin sa iyang ex. Wa ba di ay ko katungod nga dili ko musugot nga mubantay sa ilang anak? Palihog, tabangi og tambagi ko. Kini ang akong suliran, Carla.
1: Maayong adlaw mga sukintig paminaw, kini si Attorney Elaine Bathan og ako karong adlaw ang muhatag ninyo og tambag tubag solusyon kalinawan sa inyong mga pangutana, problema na may punto legal, personal, mga tanang problema pangutana nga nagkinahanglan og tambag sa usa ka gwapang abogada nga sama nako aw tsaba naginhanglan og kaalam sa balaod, ipadaday ng inyohang suwat sa suliran_612@yahoo.com or sa ato ang Facebook account na kini ang akong Suliran Official Writers Page. Pwede sad atong ipadala sa third floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Kumusta guys? Kumusta man ato ang mga sukintig paminaw? A big shout out sa tanan mga nag-like o nag-follow nato sa kini ang akong Suliran Official Writers Page. Ang mga nagsubaybay sa ato ang programa pinaagi sa YouTube. Ang mga naminaw nagsubaybay sa mga programa. No, apil na kaning ato ang programa karon sa ato ang Facebook account. And of course, sa mga nag-like o nag-follow ni Attorney Elaine. Elaine Tantengco Bathan on Facebook, daghan kaayong salamat ninyo. Press Freedom Week ang ato ang gi-celebrate karon no pag-obserbar kung unsa ka importante ang media, ang press. Kay kaning mga media mauni bintana nato no sa ato ang gobyerno sa katilingban. They report to us the news, no? So maghinaot ta nga ato unta silang respetuhan, protektahan ug ato pong giawhag ato mga kauban, no? Sa buhat, sa media, na let us continue to advocate, no, for truth, no, and truthful reporting. Kay daghan kayo nagsaligpod sa atoa. So ato po ng responsibility nga muhatag sa sakto nga impormasyon ngadto sa katawhan. Kay musalig baya pod ni sila namo nato, no? So from the nato diri sa RMN, magpasalamat ni no sa tanan mga nagsubaybay ug naminaw nato sa to ang programa, labi na sa mga news, no, and public affairs program nato, na especially sa mga programa ni Attorney Rufil Banyok Matagbuntag. Si Carla is 21 years old, naanay ka live-in, nanapoy usa ka anak, and kung asa ko na tao, Davao City! Punto legal ang iyang pangutana. 21 siya, pero 34 years old ang iyahang ka live-in nga si Jeff. Naapod ni siya usa ka anak ngadto sa Picasso. Dinha na nga dagka problema sila tungod aning ilahang sitwasyon karon, no? Kay naa may anak daan iyang kaipon. So unang pangutana, may mga anak nang daan karon ang iyang kaipon, ang iyang kaipon karon ug katong iyang ex. Iya ba day kunong obligasyon ang pagbantay sa bata? Kay ma-stress man siya kay laagan kuno kaayo ug kiat kay bata, actually dili. Pero wa sad ko kabag unsa sa dyoy arrangement ug unsa puy sabot ninyo, no? Kay di man pud na uncommon no na mahura kag mahimong madrasta ba, no, anang mga bataa. Pero asam ding mama ani, no? Unsa man day no katos ato ang drama, murag iyang kwaon, pero dapat unta nagsabot mo o kung willing baka or kung kaya ba pud nimo. Kay kung maglisod pud gyud ka honestly, no? Then I think that's something you both should talk about. Kay di man na inana ka sayon nga magmadrasta ta labi na di nimo kadugo, or wa man lampog ka na andam, or wa po na ninyo na isgutan, gidanok na nimo nga, oh, abi kay anak niya, kasabot ko, anak niya, need po dati manun, pero sa day arrangement ani. Ikaduhang pangutana, karon kay bag-o kung nanganak akana, nihangyo kuno siya nga dili usa siya mubantay sa ilang anak kay mabughat siya. Nasuko ang iyahang ex o gikontrahan naman hinuon siya sa igsuon sa iyang kaipon. Unsa iyang angay buhaton, kasturyaha ang imong ex. Ina nga, dili lalim no, nga magbantay pagbatang nagsusupa. Dili manaingon anak pod kasayon yun tinuod nga. Kanang mubantay kag bata unya ang bata kana ganing bagong tao baya tandugonon kay ni taud-taud hilak tutoy libang di juka kasabot unsay problema so dili pud na sayon no and I am sure dili ra pud na imong imong buhat dinha sa inyong panimalay no so basin dapat mo magsturya anay nga dili na lang siya'y angay mo sturyas iyahang kanhing kaipon iyahang ex nga mangita gyud mo yaya, ayaw himo ang yaya ang ako ang kaipon, no? Kay dili man ani mo obligasyon. Ikatulong pangutana, ako'y niingon nga dili kumubantay sa ilang anak og magsustento lang ni apan usahay ug maapiki mi dili kuno sila kahatag. Kiha kuno siya sa iyang ex, makiha bagon ang kiha ra gyud ana no child support, nga di man pud mo mapriso ana. Kay maapiki man mo, nya ang kanang support magdepende man pud na no sa kakayahan pod sa giver, although obligado gyud ta tinuod ana, paningkamutan gyud na, no, gahini lang gyud. Kayod lang gyud pod og extra gamay para makahatag lang gyud pod ta. Kay di man gyud pwede pod nga di ta muhatag or mutunol, kay obligado man pod siya ngadto sa bata, no? So, balansihon gyud na, makiha mo for support. Dili ikaw, akay labot, di man nimo anak. Ang kanang imuhang kaipon karon for child support, pwede siyang makiha. Pwede masad siyang mapriso. Ikipriso po nila on samot, wa sila makuhang sustinto. Pero no, dili ka mapriso, anak. Ikaw patog katapusang pangutana, pakasuhan ko no nila kay dili ko makadawat o magpabilin sa anak sa akong kalibin sa iyang ex. Wala ba di ay ko'y katungod nga dili ko musugot mo bantay sa ilang anak? Tensa, ha? Tagadsa, guys. Karon pa ko, wa jug ko'y na inkwentro, wa ko'y nabasahang balaod nga mapriso ka or nahimo ng kasong kriminal, no? Kung mubalibad kag bantay sa bata nga diimo, no? Wa gyoy ingon ana in town. So bahala sila unsay ilahang buhaton, basta ikaw, honestly speaking, dili ka obligado. Makasabot ko kung makisama ka, kasabot ka kay anak pod na sa imuhang kaipon. That's fine. Pero kung maglisod pod gyud ka, in all honesty, not because di lang jud ka ganahan sa mga bata or sa mga anak, pero og dili gyud pod in anak ka sayon, for you, sa inyuhang kahimtang, dili gyud ka obligado, mahimo gyud kang mubalibad. Iya man ang obligasyon iyahang anak, ngano iya man ang ipasa nimo na yabag siya, no? Ayaw og sugot nga ingon ana ang mahitabo, dili na ingon ana, dili na pwede ng mga ingon ana, ha? So, I think dapat ani kasuryahon gyud nimo imong bana, ang imong bana moy angay makisturya pod sa babae, no, og siyang igsuon nga husayon tani kay naglisod ako ang pares ron, meaning ikaw kay bag-ong panganak unya nagtutoy pa ning bata. Bantayanan kaayo, pangita laglain mo bantay. Dili lang siya. No, di na nila ikapugos ni mo. Number one, di mo parinte. Number two, wakay utang nila. Number three, di ni mo sila pari, ganaig unsa. So, wag yun kay obligasyon. No, di na ni mo arm, di na ni mo bata. So, ayog kabala ka, anak. At imana na imong kaugalingong anak. Mga suking tigpaminaw, hinawat unta nga namoy nakutlo na pagtulunan karong adlawa. Kini si Attorney Elaine Bathan. Daghan kang salamat sa inyong pagpaminaw sa atong tulumanon. Hangtod sa sunod nga sugilanon, dinhigapon sa to ang programa. Kini ang akong suliran, gikan sa RMN Production Center, Radyo Mo Nationwide. Tata ka, RMN, daghang salamat o maayo.

po ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.

RMN Drama presents Hanju Manan So Sa Ka Awe. Ano ba daw siyang kaagi karoon? Mukining sa kababaeng at tagapurok dos, mainit, nabunturan Davao de Oro. Ang ato matatampo, nagdasangan nga, Christina.

0: That portion was brought to you by Lady's Choice Mayonnaise. This Christmas, make creamy mac salad and creamy sisig special with Lady's Choice.
1: This newscast is brought to you by Walang Lusot ang Colds. Hulihin agad with News App for Kids.
0: This Time Check is brought to you by Multivitamins Plus Minerals, Centrum Advance, Alagang Di Mangkukulang. That portion was brought to you by Myra Lotions. Reveal your powerful glow.
2: Salamat sa Biotrope Herbal Capsules kay nawa ang sakit-sakit sa akong lutahan.
3: Salamat sa Biotrope Herbal Capsules kay miubos akong blood pressure.
4: Salamat sa Biotrope Herbal Capsules kay mikunhod na ang akong blood sugar.
5: Salamat sa Biotrope Herbal Capsules kay nagkahiyos na akong guiter.
6: Biotrope Herbal Capsules.
7: Garantisadong epektibo para sa mga nagkalain-laing balatian.
6: Mapalit ang Biotrope Herbal Capsules sa tanang mga botika sa inyong dapit.
8: Biotrope Herbal Capsules, the wonder food supplement.
9: Ginapit ang tanan, alam sa ito ang Gulyat and Gili Junior Variety Show 2026 din sa Luok, Oslob, Cebu, karong Martes, September 29. Salamat sa pagdapit sa Barangay Council with Honorable Barangay Captain Leon Chavinuluga. Ubus ka pa rin kamot ni Konsyal Jen Figes.
2: Salamat sa Biotrope Herbal Capsules kay nawa ang sakit-sakit sa akong lutahan.
3: Salamat sa Biotrope Herbal Capsules kay miubos akong blood pressure.
4: Salamat sa Biotrope

0: Herbal Capsules, kay mikunhod na ang akong blood sugar.
1: Salamat sa BioTrof Herbal Capsules, kay nagkahiyos na ng akong guiter.
2: BioTrof Herbal Capsules.
3: Garantisadong epektibo para sa mga nagkalain-laing balatian.
2: Mapalit ang BioTrof Herbal Capsules sa tanang mga botika sa inyong dapit.
4: BioTrof Herbal Capsules, the wonder food supplement.
5: Ah! Akong bugas-bugas, akong katul-katul, na ikaw butangan.
6: Bugas-bugas, ug katul-katul,
7: TTX 500 na.
6: TTX 500
7: aduna kini antimicrobial properties
6: nga makatabang sa pagkuha
7: ug pag-ayo sa bugas-bugas
6: ug katul-katul.
7: TTX 500
6: pabalik sa pinakadulong nga butik sa inyong lugar.
7: TTX 500
8: sa Janice, dugay pa yung mga akong menstruation din gaspat-spat lang kinay kaayo. Ibatay ko sa akong banao. TTX 500 kito capsules a day, maintain lang nako. Nag-regular na akong menstruation. Salamat kayo sa DTX 500.
7: DTX 500!
6: Pumali sa mga butika.
9: Ako eh, nabugahat ko. Naapadyo'y kauban nga pamaol, labat sa ulo o kilanat.
10: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisnak na ko, ana.
11: Rexido Forte!
12: Mas paspas, banat sa upat!
13: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
14: Unilab quality yan.
13: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexido Forte. If symptoms persist, consult your doctor.

0: Day Mimi, pwede ko manghamog ang cellphone mo?
1: Nga naman, Day.
0: Ako ang tangtawagan si Jessa, bakay dugay na magumingawa magkita, uy. Nya, huwag mo ko'y load.
1: Sige, Day.
0: Maayo ang taga na si Day Jessa, da? Hala, kabugnaw niyo tingog.
2: Hello? Kinsa ni?
0: Hello? Mamalihugon ako ni Jessa?
2: Kinsa ni palihug?
0: Si Christina ni, yung amiga. Kinsa din yung nakatubag?
2: Yan yung kuya, si Jesse. Tawag lang usap, Chrisa, kay napaigil ako si Jessa.
0: Sige, Migo. Salamat. Noon sa amin ko eh. Dili man noon ko makalimot sa nakatubag ganiha katong Jesse. Nindot kit kayo yung tingog. Kinsa man nga nawag? Hello?
2: Hello? Si Christina ni?
0: Oo.
2: Ninom-nom ba ka na ako?
0: Ikaw mo tong egsoo ni Jessa sa?
2: Oo. Salamat ito kay... Huwag ka na makalimti.
0: Lisod kayo kalimtan ng imong tingog, uy. Kay bugnaw man.
2: Mau ba? Asa na yung inyo ha, Chris?
0: Dere sa bubungon.
2: Pwede kumuha na sa inyo.
0: Ha? Nga naman?
2: Mamisita ko ni mo.
0: Ha?
2: Okay na ni mo nga mamisita ko ni mo, Chris.
0: Dili ka makadumdum diri, uy.
2: Sarito ko diha, uy. Sige lang. Mutong araw niya kong kalit.
0: Ikaw?

0: Ha? Naay mamisita ni mo?
1: O, ma.
0: Kinsa man?
1: Igsoon sa kong amiga, ma.
0: Aw, kung tinud-anay ng iyang tinguha diha ni mo, sige, papamisita ah.
1: Baka ako ni Miss Jessie, wait. Ingon siya, mamisita siya na ako. Niya, huwag siya pakita.
0: Chris! Unsa may imong gibuhat diha?
1: Wa raman, ma. Naglingkod-lingkod ra ko dire. Nagpahangin ra ko.
0: Paliti kog soft drinks dito sa imong auntie, be. Maayo dito kay bugnaw kayo ng ilang soft drinks.
1: Magbike lang ko, maha, aron. Madali ko.
0: Uy, saan man mo pagdakon magbike ka?
1: Na, may kargahan na ng atubangan sa bike, magod. Ako lang ikarga.
0: Nahala, sige. Ikay bahala. Basta paghinay, ha?
1: Oma. Oma.

0: Mayo ka ni kay. Dili kayo init ron. Okay ra kayo ko na magbike. Uy. Hello. Kinsa tang tawo nga nasa Dublin nga nagsigi og text-text? Karon pa ko kita ana. Aray! Natumba nilang inuon ko na.
1: Sige, pagliligit ang tao ng tigstes ko, natumba nilang ka.
0: Kuya!
1: Iba ko, iba ko, iba. Asa ba yan? Bike mo ka?
0: Gisugo ko ni Mama Good pa palit og soft drinks.
1: Kasi matuha na nga, sigihan mo glingiot.
0: Wow, kailan na, kuya, uy. Bago man ang naunga.
1: Ba ba? Eh, ikaw lang, kay. Sugo mo ka, Mama.
0: Oo, kuya. Uy, hala. Ni-text, please, Jessie, na ako. Uy, na-miss call, pagkit siya. Ako tawagan, B. Hello, Jess?
2: Hello, Chris? Niyano ko sa gawa sa inyo?
0: Pag sure, uy!
2: Lagi, nangunta naman ko. Maumo ko na ni inyong bay. Aray ako sa gawas, uy.
0: Oh, sige, sige. And haunti ka.
3: Hi. Ikaw si Christina?

0: This newscast is brought to you by Ang nailani mong Alaksan? Extra maayo na! Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
1: Mensahe alang sa maayong panglawas.
2: Ako si Butch Girit, usa ka branch head sa Cargo Padala Express Capix Cagayan de Oro City. Namatikdan ako ang pag-reduce sa akong timbang, walay ganay kaon, dili ko makatulog, miaksin og hanap ang akong pananaw og sakit ang akong pagpangihi. Ang finding sa doktor, taas ang akong blood sugar. Apan sa diyang akong na-discovery ang talagsaon nga Giritox Plus sa pipila lang kaadlaw sa akong pag-inom, mibalik dayon sa normal lang akong blood sugar. Maayo na akong pagkatulog, gana sa pagkaon og dili na sakit ang akong pagpangihi.
1: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
3: Si Lisa, 57 anyos, nagsigi og balik-balik sa ospital kay nagka-UTI.
4: Put na big mati, pa-check up, tapos sige lang ko ka-admit. Pero kaloy sa Ginoo, nakakuan mi sa kaning paragis nga kapi. Wala na ko igi-inom ro nga mga unsang lain nga tambal. Sa kapi na lang yun niya, paragis bila-bila. Maiman to kay, pagkapini mo, buntag sa'yo, kapi. Niya ko ito, inom na po ko. 3 times ini, kapi yun ko na, paragis bila-bila.
3: Sa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
5: Nawan ana ba ka og gana sa kama?
6: Masin og
5: may diabetes ka?
6: Mag DTX 500 na.
5: Ang DTX 500
6: adlay powerful extracts,
5: no phytochemicals
6: ug antioxidants,
5: nga gigan sa palaya
6: ug di sugared sugar cane,
5: mga organic compounds,
6: nga effective
5: matok sa sakit nga diabetes.
6: DTX 500
5: sa mabutika.
6: DTX 500
5: ang tubag
6: kontra sa sakit nga diabetes.
5: DTX 500
6: epektibo
5: sa pagpamubo sa blood sugar level.
6: DTX 500
5: ibo sa di sugared sugar cane extract
6: ug anti-diabetic property,
5: gikan sa palaya.
6: DTX 500
5: garantisado,
6: highly recommended
5: sa mga eksperto.
6: Mapalit sa pinakaduol nga butika sa iyong lugar.
7: Masama may adlaw ka natong tanan karong September 29, 2026. Inyong masaksihan ang usa ka linawas nga pasundayag sa drama nga naguluhan sa Talangbakak. Ikaw ang tinuod nga gisuwat sa radyo ni Frances Ginhawa Delfin Espares, anak ni Mahitabo sa Dumanong Plaza, alas 8 gabi. Kiniubo sa pagdapit sa lokal nga pagagamhanan sa Malungbong lungsod sa Dumanog, Cebu. Ayaw ka mong kalimot, mga kasama. Drama na guluhan sa Talangbakak. Ikaw ang tinod diha sa Dumanog Plaza, lungsod sa Dumanog, karong September 29, 2026, alas 8 sa gabi. Kita-kita tapon, mga kasama.
8: Uy, Marie, muundang na lang siguro ko pamuhi o baboy.
9: Uy, nga naman, Marie.
8: Nibarato na po ang palit sa baboy. Alkansi naman kay kus akong gilaw.
9: Mauna diya, Marie. Mahal mangod kayo ang imong gilaw. Kami, Marie. Sun sa 15 katuig na mong pagpamuhi baboy. Huwag yun mi makasuway anang alkansi. Nang graduate na lang ang among mga anak ininegosyoha.
8: Yun sa man niya, Marie.
9: Nag-uniface mi, Marie. Why ilis-ilis? Gikan pa sa una, hangtod karon uniface ragyod gihapon. Tiaw mo, Marie, sa matagsako sa uniface, makasave mig 200 pesos matagsako. Barato na, nindot pagyun kayo ang tubo sa baboy.
8: Uniface?
9: Kaayo, Marie. Imagine na, Marie, ha? Sa napuka bakti nga among gibuhi, sa kwinta-kwinta na ko, nakasave na ko 8 mil sa feeds pa lang. Kung mas daghan pa ang baboy nga imo buhion, mas muna ko pa ang imong maginansya. Sigurado yung kayo ang kita sa Unifeeds, bisan sa panahon nga barato ang presyo sa baboy.
8: Kadako di ay, Marie. Tudloy ko.
9: Oh, dahil feeling guide, Marie, oh. Nanay numbers ilang teknisya diha. Kay libre po ang ilang servisyo sa Unifeeds.
10: Mapalit ang kompleto mga produkto sa Unifeeds sa tanang JM Poultry and Livestock Supply, Bohol Branches. Sa Carmen, Bohol, matawag sa telephone number 0385107214, Gindulman 0385001528, Hagna 0385020748, Sagbayan 0385000135, Talibon 0385107176, Tubigon Bohol 0385086213, ug sa Ubay 0385001686.
11: Newsbreak. Mayong hapon, kini yung Radio Man Marisa Abadies. Sa tuwang balita, atod ka nato sa SED Marketing. Ang tigamaw-tiga po sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon, ng epektibo alang sa UTI o bang balatian sa kidney, o ang SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Detalye sa tuwang balita, available na online ang commemorative coin alang sa Piña Francia Festival. Gianonsyo kini sa Bangko Sentral ng Pilipinas kung BSP, diin ang maong commemorative coin, mahimong exclusive nga ma-purchase pinaagi sa online store ni ini nga bspstore.bsp.gov.ph ug why walk-in orders ang i-entertain sa physical store ni ini sa kaulukan. Ang matag commemorative coin nagbalor 5,000 pesos ug dunay legal tender value nga 100 pesos. Katong mga malita, ihatod ka nato sa Set Panyawon Herbal Capsule Plus Mangustin, Set Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, Set Kugon nga epektibo alang sa UTI o bang malatian sa kidney, o ang Set Panyawon Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Nangita ba mo og kape nga dili lang lami o gumot ang aroma, kundi puno sa mong mga benepisyo? Palit na sa Panyawon Coffee Mix. Nahibaw ba mo kung nganong special ang Panyawon Coffee Mix? Kinitungod kay ang Set Panyawon Coffee Mix adunay tulo ka special nga mga sagol nga mao ang Panyawon nga nailhan sa anti-inflammatory properties, mangustin nga puno sa antioxidants, ug purple corn nga abunda sa anthocyanins nga maoy mo palig-on sa atong immune system. Ug nasayod ba mo nga ang pait nga lasa sa atong kape? Adunay daghang benepisyo sab. Tungod kay ang pait nga lasa sa kape makatabang kini pagpalig-on sa atong digestion ug pag-release sa digestive enzymes, hinungdan nga mas epektibo kini pagtunaw sa atong kinaon. Busaon sa painyong gihuwat mga kapanyawan, sugdi na ang inyong adlaw sa saktong pag-inom sa kape. Inom na sa Set Panyawon Coffee Mix. Available na sa inyong paborito mga tindahan o parmasya ang siguradong tatak Said Marketing, Said Panyawon Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban.
12: RMN Newsbreak, Newsbreak.
13: Kuya, murag sakit man ang akong likod sa kakapoy, uy. Bisan sa pagtindog, sakit niya po ng akong tuhod.
14: Oh, simple, Russell Max. Paka-plus og Said Liniment Oil.
13: Basin ba yung mabatalong kung balik, ana, ha?
14: Dili po, uy. Murag mawa ay mong panuhot, kapoy, o sakit sa lawas.
13: Wow, mo pagani pag-haplas na ako. Nakadagan na yung padulong sa DJK. Aray, sakit no more.
14: Said Liniment Oil, available sa mga groceries o sa mga suking butika.
15: Said Living Testimonies.
16: Ang diabetic retinopathy makapahanap o baka makapabuta sa imong mata tungod sa kataas asukar sa dugo. Maapektuhan ang atong pananaw.
17: Di na ko kakita. Kalit lang ang kaup ang pananaw. Diabetic lang eh. Di na ko kakita.
16: June Dargo, nakasinati sa pagkabuta tungod sa diabetes. May na lang kay nag-Said Panyawon Coffee Mix.
17: Ining Panyawon Coffee, kahinahinay kung kakitahan itong karon. Dali mo uso sa imong sugar. June Dargo.
15: Living Testimonies. Said Living Testimonies.
16: Taas ang sugar maong nai bikin sa kidney. Nakaangko na siya o kidney stone.
18: Taas ang sugar o ganang nakuit bato sa kidney. Sakit iihi nga. Sakit ng kilid.
16: Pinagi sa pagtumar sa Said Panyawon Plus Mangustin. Ugusap ang pag-inom sa Said Panyawon Coffee Mix. Tasyana na bastidan na tabangan.
18: Uan na. Nawa na ang sakit sa kilid. Nadaghan na ang ihi. Nagawas sa ditong bato.
15: Living Testimonies.

0: Oh, naunsa ka, oy. Nisiga mo ko ng imong mata.
1: Ikaw si Jesse?
0: Oh, ngano de?
1: Ikaw mo tong nagtindog sa unahan nga nag-text-text, dili ba?
0: Oo, ako to, kay ni-text mo ko ni mo.
1: Ako mo gutong nagbike ka na tumba, kay nagsigi kong lingi ni mo.
0: Ah, ha? Uy, naunsa di gatong, ha? wala akong maklaro kung ang imong naon kay layo-layo man ka. Ikaw ba na ito?
2: Uy, Chris! Ka sa, pasudla ng imong bisita, oy!
1: Dali, Jess. Padayunan kang mama.
3: Oh, sige. Ati man nasa ng imong bisita, Chris, ha? Kay may buhaton pa ko dire.
1: Sige, ma. Noon sa ka, oy. Nagsigit ka magudog-tutok na ako.
0: Nalipay na ko, Chris, nga nakita na ka sa personal.
1: Unsa ni mong tuyo nga nianhi magit ka sa amo, Jess?
0: Di na ako magpaligoy-ligoy pa, Chris. Ganahanti ko rin mo. I love you.
1: Jesse.
0: Katong nanawag ka? Pagkadungog pala na ako si mong tingog. Wala akong mahimutang, uy. Mao to nga akong gikuhang imong number. O itawagan ti ka. O mao ni ron, nabot ako din sa inyo. May paglaong baka ako, Chris?
1: Ang tinuod siya si... Ganahan sab ko ni mo.
0: Tinuod?
1: Pagkadungog sab na ako sa imong tingog. Nireact ko dahil ng akong heart.
0: Nga sa ato pa, imo na kong gisugot.
1: Oh, Jess. Uyap na ta.
0: Salamat kayo, Chris.

0: Chris, dugay-dugay naman kita nga nagka-uyab no. May ihangyong tako ni mo.
1: Unsa man na, Jess?
0: Mamay ko ni mo.
1: Ha? Huh? Mamay ka na ako nga dili pa man ta pwede nga magpakasal?
0: Human ako pamay ni mo, mag-ipon na lang ta. Unya lang ta magpakasal kung sakto na ka sa edad.
1: Unya, asa man ta puyo?
0: Atura ta sa mong dapit. Naamtay ka puyo andito.
1: Sige.
0: Mananghit ko nilang papagmama ni mo ha nga mamay merong gabi eh. Aron magtipon na ta.

0: Mayo kay ni Aka na dong. Nakaibalita ni mo.
1: Unsa man na day?
0: O anak ko reglahan dong.
1: Ha? Nga sa ato ba? Mablos na ka day?
0: O dong. Mahimo na git kang papa.
1: Yes!

0: Aray! Aling!
1: Day! Day, nausa ka?
0: Dong, sakit na kayo makuntiyan!
1: Mga anak, natingali ka. Kay, maumarong buwan na ang imong ipaabot. Dali, Day. Dadunti ko sa paanakan.

0: Dali ara sa panahon, Dungsa. Walang ibaw eh. Duha na katuig ang atong anak.
1: Maugiday. Mura lang ugwa.
0: Maningkamot lang itag maayo, Dong. Ara mahatagan na itag maayong kaugmaon ng atong anak.
1: Oday, magtinabang nita. Nga mahatag na ito kung sa may panginahanglan sa atong anak.

0: sa Miss Jessie. Tagdugay naman kayo nga mauli. Unsang ka kayo madugayan ining tawhana?
1: Usahay ko dahil mukalit lamig overtime. Maunang malangay ko sa pagpauli.
0: Maubadong. Nakalitan malangkot ko kay dilibya kay ngunini sa una.
1: Kinahanglan akong mukogig maayo dahil para sa atong anak.

0: dili lang kini maayuda. Nagduda na ko ni Jesse. Mangita ko kabinlan sa bata, di. Huwag ako siyang agpason siyang trabahoan.
1: Si Jesse ay mong ipagita, ma'am?
0: Oo. Naa siya?
1: Na nagwartuhay. Naman siya kaubal yung babae.
0: Ha? Akong liliwan ining bangag. Kuntinuod pang kisulti sa kwartya.
2: Ayaw pa! Gilok ra ba na? Gilok na, ha? Ikaw ba?
3: Paakot, paakot.
0: Ay! Si Jesse! May kauban na babae! Di mo baya ako din eh!
4: Day, nun sa koy. Ganina na gigong waiting mag-tingog. Sukat sa akong pag-abot. Anong sa mukha, ha?
0: Kanos alam ko ni Mugipo ang Jess.
4: Ha?
0: Mauday nga may panahon nga madugay kag uli. Dinaari kay babae sa imong trabahoan.
4: Unsa? Uy! Kung kinsa man ang napatakag tabi ni mo, ana. Ayaw pagtuuan, agud. Gibinuangan na ka.
0: Ako mismo! Ako may nakakita kay dito ko siyang kitrabahoan! Nakakigikadog ka babae sa gamay na kwarto! Oh. Mulibod pa ka na ako nga ako mismo nakakita kay gililita mo! Nakakigigakos na babae!
4: Day, day. Day, pasal niyo. Day, mo ko ito tarong bayhan, ha? Matuduan na to sa among trabahoan. Ikalingawan na to na ako.
0: Nasa ato pag-iangkon ka di mo? Nga nakasaha ka na ako?
4: Oo, day. Oo, pasigil ka ko.
0: Dali ko gusto nga bago ba nga itong pagpuyo, Jess. Kay may anak na ta. Mabisag sakit. Pasailoon, tika.
4: Salamat, ay. Salamat.
0: Pasailoon, tika. Pero timan eh. Nawa nang akong pagsalig ni mo.
4: Christina.

0: Ha? Manarbaho ka?
1: Odong, lisod na kaayo taw eh. Nagkadako si Inday. Nagkadako sa bangyang gasto.
0: Inday, di ko musugot.
1: Ha? Ngano dili man ka musugot?
0: Di mo ka anad og trabaho, good? Maung anhi ka lang sabay. At iman na lang ang atong anak, ha?
1: Sa imong kibuhat na ko, Jess. Dili na ka makapugong pa na ako. Ibili na ko ang bata ni Mama. Mangita akong trabaho.
2: Anahala, sige. Dinhilang ni sabay si Inday.
1: Salamat, Ma. Baby, anhilang ka ni Lola, ha? Kay mangita mag-work si Mama.
3: Oma.
1: Salamat, Intawin. Kinakasudin kong trabaho. Mahatag o pinginahanglan sa kong anak.
4: Hi! Bago ka din eh?
1: Oo.
4: Ako des, Dodong. Pag-umangkon sa imong gitrabahoan din eh. Ano sa imong name?
1: Christina. Ngano na nawagman ka?
5: Ibaningon mo ko ni mo nga ayaw pagtrabaho. Itrabaho gilagi ka.
1: Kalimti na ko, Jess. Kay makigbuwag ko ni mo.
5: Unsa? Nag-umusugot.
1: Jessie.
5: Christina, may anak na ta. Mauni ko musugot, ha nga. Imo kong buwagan.
1: Sultihan ta lang ka, Jess. Hangtod karon gisakitan pa ko si mong gibuhat na ko.
5: Day, pasailuwa lang good ko. Nagpasol na ko sa kong gibuhati mo.
1: Ayaw na kong samuka pa.
4: Kailin ba na?
1: Oo.
4: Tingnan lang ko ha kung magbuwag na mo kay ni akong andam nga mudawat ni mo.

0: maayo kay niya ka na, Chris. Nainangita ni mo.
1: Kinsa man, ma?
2: Ako, Chris.
1: Nganong niya ka?
2: Day, pauli na sa to, day.
1: Di pagkiing na naman, tika. Nakalimtin ako. Kay makigbuwag ko ni mo.
2: Sa ilo, alagod ko sa kong gibuhati mo, day. Akong isa, adi mo. Nga di, nagid ko magbiduang ni mo. Basta, mubalik na ka sa to.
1: Di nalagi ko mubalik pa ni mo.
2: Day.
3: Ma, uli na ba, ma? Ato na, papa?
1: Inday,
3: uli lang ta ato, bay, ma. Uyog ta, papa.
2: Di ka ba maluoy sa tong anak? Nga naghilak na na kay pauliun ka sa ato. Day, sige na. Mamauli na ta.
3: Sige na, ma.
1: Sige na, hilom na. Hilom na, nak. Mamauli ta sa ato. Ayaw na paghilak.
2: Salamat kayo, day. Salamat kayo.
1: Basta ha, isaad lang yun ako. Kadili na ka magbinuang.
2: Oo, day. Isaad ko na ni mo nga, ikaw ragyod ang akong mahalon. Ugwa na ilaing ba?

Natanog ko sa pagpakiluoy sa kong anak, maong nibalik ko sa amo. Karon, malipayo ng among pagpuyo ni Jessie, kay nagbinuotan naman siya. Dinhi na lang kutob, og daghang salamat sa pagtagad ning akong tampo. More power sa RMN.

0: That Time Check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS.
1: Dali lang. Nagalibot akong panan. Murag matumba ko.
2: Lolo, lingkod sa ta. Nang luspad man kaayo ka.
3: Ang kalit na pagkalipong o vertigo makaguba sa adlaw. Ayaw tuguti nga matumba si Lolo. Tabangi siyang mapanalipdan gamit ang Vertigon. Gihimo gikan sa Ginkgo Leaves. Makatabang sa paghatag og alibyo sa pagkalipong o vertigo. Aron makapadayon siya sa iyang mga buluhaton. Vertigon, para sa kaayuhan ni Lolo. Available sa Mercury Drug, Watson's, Shopee, Lazada, TikTok, and all leading drugstores nationwide.
4: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
5: Hello, Washi!
6: Hello, Mommy!
5: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
6: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
5: Mula noon hanggang ngayon!
7: All you need is Pride! All you need is Pride!
8: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
9: ACS. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
10: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
9: Dahil lang unique toothpaste, may Max Protect formula.
10: Ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa.
9: Help stop cavities even before they start while keeping breath fresh with regular use.
10: You need toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa yun.
9: Max Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified, world-class quality.
2: ACS.
0: This newscast is brought to you by our gentlest care for every Filipina, PH Care.
11: Happy Fiesta Belen sa Fatima at ulusap sa lang 32nd anniversary sa lang Don Rosary din sa Puruk Tres Ruslas de Papel Casaluay Oslob Cebu Sabado Pit Summit Size sa September. Sponsor Honorable Barangay Captain Lino Baguio ug makabanan sa Barangay Council Sounds Silent Blast Audio with Junto Labing. Sa mga pagdapit ka na ako bilang host ni Mr. Alessio Aurelio, ang ilang top president o event organizer. Sugata ko ninyo ha!
12: Mga higala, aniya ang mga mensahe alang sa maayong panglawas. Daghan nagaantos sa sakit nga cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart disease, cyst ug uban pang balatian tungod sa mga toxins. Ang toxins mo'y hinahinay pagdaot sa lawas sa tao. Kung magpabilin ang toxins sulod sa lawas sa tao, ang toxins mo'atake sa mga cells ug tissues hangtod madaot ang function sa mga cells, organs ug system sa lawas. Busa, aron ibong maangkon ang maayong panglawas, inumatag adlaw og G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog.
13: Ako si Beatriz Mingito, usa ka negosyante, natuyo sa Block 2, Lot 7, Villasulana Subdivision, Consolacion, Cebu. Dugay na ko gagwanta sa akong arthritis, hypertension, og diabetes. Dili pagyud na ko makumot akong kamot. Pagkadungog na ko na detoxifier and G-Detox Plus, akong gisuwayan. Nasulbad ang tanan akong balatian. Sure good ko nga makaayo ang G-Detox Plus.
14: Ako si Butch Girit, usa ka branch head sa Cargo Padala Express Capix, Cagayandero City. Namatikdan ako ang pag-reduce sa akong timbang. Walay ganay kaon, dili ko makatulog, miaksin og hanap ang akong pananaw o sakit ang akong pagpangihi. Ang finding sa doktor, taas ang akong blood sugar. Apan sa diyang akong nadiskubri ang talagsaon nga G-Detox Plus, sa pipilalang kaadlaw sa akong pag-inom, mibalik dayon sa normal lang akong blood sugar. Mayo na akong pagkatulog, gana sa pagkaon, ug dili na sakit ang akong pagpangihi.
15: Ako si Marilyn Bernas, tag-iya sa Arnais, Italy, sa 1390 Usmeña Street, Tagum City, Davao del Norte. Akong sakit, diabetes, hypertension, constipation, vertigo o gapirahanan pagyud ang akong sinusitis. Pag-maintain ako sa G-Detox Plus, may normal akong blood sugar o blood pressure, niregular akong pagpagawa sa hugaw, ug naayo pagyud ang akong vertigo o sinusitis.
12: Ang G-Detox Plus Herbal Capsule, aprobado sa FDA Registration Number FR80715. Alang sa pagtambal, 1 to 2 capsules, 3 times a day, 1 hour before meal, ubani sa pag-inom o 8 ngadto sa 12 kabaso ka tubig matag-adlaw. Alang sa maintenance, 1 capsule once a day, 1 hour before meal, safe to take with other medications, no overdose and no side effects. Mapalit sa Rose Pharmacy o sa ubang mga butika.
16: Si Nanay Sean Alpuerto, 90 anyos na. Apan, ang nakatabang sa iyaha aron maulian ang kanunayng pag-inom sa Paragis Bila-Bila Herbal Coffee.
17: Tapoy, kaya niya talagay magsakit sa kong lawa. Sabiha nga, naghintin ko ato. Ano naman kayo mo? Niya makasaka ko. Talagay bukid to rawan eh. Gani ay. Sa tiyan nga nagmintin ko. Ano ay. Pwede
18: na. Mamakas. Bilay mo ito.
17: So ano ka? 90 na ka?
16: Sa Paragis Bila-Bila, tili na ka, mag-agwanta pa.
19: Mapa-on cam sa TV o on-air sa radyo. Agwa, dapat laging lively at full of energy. Hello, beautiful people! Ako ang inyong Tita Winnie Cordero. Always at your service. Hindi pwedeng lalamya-lamya. Kaya ang partner ko sa trabaho, MX3 Capsule, coffee at tea. MX3 Capsule, dito ako bilib.
20: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
21: MX3, tunay, natural at original.
22: Seth Living Testimonies.
23: Ang pangagod kun athlete's foot o alipunga o sa kakatulong na kasinatian, Eric Ko, adunay pangagod, natabangan sa Seth Liniment Oil.
24: Tinood yun ang Seth Liniment nga giyaplas na ko sa ako ang pangagod. Tapos karon giyaplasan na ko siya, Seth Liniment, niuga. Karon wala naman ibalik ang pagbasa niya.
23: Ang Seth Liniment Oil o sa kahaplas nga adunay pagtabang sa pagtangtang sa mga katol-katol sa panit, pinagi sa pagpatay sa bakterya o fungi nga hinungdan ni ini.
24: Eric Ko,
25: mga samahang may adlaw ka natuntanan karong September 29, 2026 inyong masaksihan ang usa ka linawas nga pasundayag sa drama nga naguluhan sa Talangbakak. Ikaw ang tinuod nga gisuwat sa radyo ni Frances Ginhawa Delphine Espares, anak ni Mahitabo sa Dumanong Plaza, alas 8 gabi. Kiniubo sa pagdapit sa lokal nga pagagamhanan sa Malungbong Lugsod sa Dumanong, Cebu. Ayaw ka mong kalimot mga kasama, drama naguluhan sa Talangbakak. Ikaw ang tinod diha sa Dumanog Plaza, Lungsod sa Dumanog, karong September 29, 2026, alas 8 sa gabi. Kita-kita tapon mga kasama!
26: Mao kita mga igalang kaagi ni Christina nga taga Purok 2, mainit na bunturan, Davao de Oro. Uban sa awit nga iyang kipangayo, awit nga nikalahan, ngiti.

Ang mga agi gibahatan nito at saraje ni Ricky Persuelo garing ugubos sa direksyon ni Priscilla Reganas. Kamusap mga ikala o mga sukin ti paminaw, kinasingkasing kong kidapit sa papada sa inyong nakalainlaing kaagi sa kidapuhi nga naglibot sa usagawit. I-address lang na ining tulumanon, handimanan sa usagawit care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmania, Boulevard, Cebu City. Ubaka ipadasa handumanan official Facebook page. Hangtod sa sunod kayon, takin salamat sa inyong pagpamina.

0: General na Bart! Retirado ka na! Apan hilabtanon ka lang gihapon! Bisan pagkubun ko ng dagway mo! Dili pa ka na makatagpaw sa akong kasuko!
1: Major Gaspar! Gagaw ka!
2: Miss Elhuston na! Daghan ng mga kinabuhi ang naamuang sa gitinguha ni mong panimaus!
3: Dili kay kutob lang kini sa panimaus, Aliyah. Kung dili, pagpadayon sa wapamahuman nga krusada.
2: May kaugalingan kitang balaod o justisya.
3: Hiday o depektoso ang sistema sa balaod. Apan sa mga kamot sa eskwadro, mas paspas o patas ang justisya.
1: Michelle, maluhoy ka.
3: Ayaw pagtsabaw. Kay dili ka makalulo ipaminaw.
1: Ayaw kong patya.
3: Imo nang gipatay si Michelle. Kining tao karon nga imong gikatubang. Mao ang patay na nga mipangon gikan sa lubnganan. Aron hukman ang sama kanimong misubra na ang kadautan.
1: Ayaw!
3: Ako ang eskwadro.

0: 100% sa bacteria ug virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilya protektado, i-shield mo.
0: Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS.
3: Kumakapuhay, andam na ba mo? Kay Ania na ang papremyo sa EXL. Worth 1 million pesos, appliances, and exciting prizes ang nagulat sa inyo. Apil nga! Palit lang o bisan unsang EXL products na nagkantinad o 200 pesos o kapin pa. Kaysa matag 200 pesos nga purchase, aduna ka na'y usa ka raffle entry. Mas daghan imong mapalit, mas daghan imong entries, o mas dako imong tsansa na makadaog. Ibutan ang imong EXL products sulod sa envelope, isip prep of purchase. Dayon, isulat ang imong full name, complete address, o contact number. Siguruha nga kompleto o sakto ang detalye aron dili ma-disqualify. Human-ana, ihulog ang imong entry sa official drop boxes nga nahimutan sa ABS-FM radio station o mga partner radio station sa inyong lugar. O human-ana, apil na ka sa papremyo sa EXL Grand Draw. Ang raffle draw, himuon matag unang simana sa bulan. O live na pagkabuhato sa EXL Makabuhay Plus Facebook page. Kung ikaw ang mapilian, tawagan ka pinagi sa imong registered contact number. Busa, unsa pa inyong gihulat? Apil na! O palit na sa inyong paboritong EXL products. O basin ikaw na ang sunod nga grand winner sa papremyo sa EXL.
4: Happy Fiesta!
5: Kaso, fiesta po lang akong body pain.
6: Na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong Alaksan. Extra maayo na. New Alaksan Extra. Karon up to 3 times faster kaysa Alaksan FR. Extra paspas, extra maayo. Bagong Alaksan Extra.
7: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Happy Fiesta!
5: Kaso, fiesta po lang akong body pain.
6: Na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong Alaksan. Extra maayo na. New Alaksan Extra. Karon up to 3 times faster kaysa Alaksan FR. Extra paspas, extra maayo. Bagong Alaksan Extra.
7: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Alaksan Extra, now with ibuprofen sodium for up to 3 times faster body pain relief.
9: Akoy, nabugahat ko. Naapad siya'y kauban nga pamaol, labat sa ulo o gilanat.
10: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisnak na ko, Ana.
11: Rexido Forte!
12: Mas paspas, banat sa upat!
13: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
14: Unilab quality yan.
13: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.

0: Hello, Glina.
1: Bình chào. Importante ka ining akong tuyo.
0: Ha? Bahin saan sa?
1: Paminaw. Sultihan ko ikaw sa giplano ni Major Gaspar. Batok kanila ni Miss Aliha ug sa katabang ni ini.
0: Unsa?
1: Paliho. Kunta ka si Misael ug paibaw apahin ini. Paminaw, Bench. Oh. Hello?
0: Niya pa ko. Naminaw ko ni mo, Glina. Sultihan ko paliho.
2: Kinuko. Salamat sa gifeed ni mo na kong info, Binjak.
3: Misael, gikan sa panglina ka ng maong kasayuran o gifeed niya ngalin ako.
2: O kung sa'yo buti pasabot ng iyang gimo. Ha, Binjak?
3: Misael, palihog lang. Dilingkaroon ng panahon aron tukiunta ka ng mga butang.
2: Okay. Salamat, Binjak. Bye. Lisod paghihapon kang paselo o naglina. Ang imong pagpatay sa buutan nga si General Mart. Way usa kamatan sa pagluib nga kinahanglan bayran mo usab kinabuhi. Gagaw ka, Glenn.

0: Wala pa din yung silang butiang.
1: Asa mo din siya?
0: Nananggit nga mo Simba.
1: Unsa? Kinuo ko. Naibawagi ka nga delikado, di ba?
0: Hala. Huwag ka na mo santop sa kung una-una sa diyang nananggit siya na nga mula ka, uy.
1: Asa mo nga siya nga simbahan mo, Adto? Naibaw ka ba?

ka sa unahan, ini? Ay, pastilan. Nabalaka na sa tukaroon sa inday aliyang. Dukay ko nakauli sa balay. At Dodong Kleber, huno ko na dihaan ang butika, ha? Kaya na ako'y palitoan. Palihog lamang, Dodong. Ay, siyalan, magiging Klebera nga. Wala man lang manumbaling na ako, ha? Ana to, ana! Alam, misailo na kita sa akong suki ng butika! Dito, ha?

0: Nung sa kaway?
1: Mayong pagkasiyat di mo sa akong laan. Tutuki ko.
0: Hala?
1: Itagtang ko na ang akong kao nga gipayong-yong.
0: Hala? Major Gaspar!
1: Anugon, gadili di mo kauban si Alia, na anak ni Anhing General Mart Uknes.
0: Oh, hala! Pumula ako masayop! Ikaw kini Major Gaspar!
1: Balag sa ilong! Pagkadaghan kini ay upagi, kung saon sa paglitag ang dakpo noon.
0: Hala! Kanusa ko na ko nahimong wanted sa balaon, sir! Wala man ako'y nahimong sana!
1: Ang tanan nga duol kang misail, akong kaaway.
0: Oh!
1: Ikaw o si Alia, nga anak ni Anhing General Mart, pamatiyo na ko. Hangtod nga buhilak o dugo ang squadro bangan sa ilong.
2: This time check is brought to you by all new best ever Enervon, Enervon Z Plus. This newscast is brought to you by Rexidol. Bilis banat sa apat.
3: Mensahe alang sa maayong panglawas.
4: Ako si Marilyn Bernas, tag-iasar na SE3 sa 1390 Usmeña Street, Tagum City, Davao del Norte. Akong sakit, diabetes, hypertension, constipation, vertigo o gapirahanan pagyud ang akong sinusitis. Pag-maintain ako sa Jeditox Plus, may normal akong blood sugar o blood pressure, niregular akong pagpagawa sa hugaw, ug naayo pagyud ang akong vertigo o sinusitis.
3: Jeditox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, Majesty Pharmacy, Queen's Pharmacy, Diddings Pharmacy, ug sa ubang mga butika.
5: Ang kinis na niya?
6: In fairness, nag-glow up.
5: May budget.

0: Micros Papaya.
1: May papaya.
0: Niacinamide para sa puti power times 2. Plus shea butter and tea tree oil.
2: Glow up by the power of 2.
0: Micros Papaya.
1: Kuti sulit ang glow up.
0: Regular use helps. Results may vary. Micros Papaya. Manufactured by ACS ISO certified world class quality.
3: ACS.
4: This time check is brought to you by all new best ever Enervon. Enervon Z Plus. That portion was brought to you by Myra Lotions. Reveal your powerful glow.
5: Kita kita ta ha para sa Women's Night karong September 27 Domingo din sa Lucos Loop Cebu. Salamat sa pagdapit ka na ako. Pinagi sa Barangay Council. Honorable Barangay Captain Lucio Binuluga. O kubos po pwede kamot ni Kagawad Jen Figes. Ini ka 29, mabalik na sa taalang sa Gulyat and Gilly Junior Variety Show. Kita-kita ta ha!
6: DGX 500 ang tuba kontra sakit nga diabetes. DGX 500 epektibo sa pagpamubo sa blood sugar levels. DGX 500 ibo sa Disugard Sugar Cane Extract ang anti-diabetic property. Kikan sa palaya. DGX 500 garantisado, highly recommended sa mga eksperto, mabalit sa pinakaduol nga butika sa iyong lugar. DGX 500.
7: Si Rochelle, ang akong bugas-bugas miabot na sa akong likod. Ipainom sa akong mama o DTX 500 dua lang ka kapsula sulod sa tulo ka semana. Nawala jud dayon ang akong bugas-bugas. The best jud og epektibo ang DTX 500.
6: DTX 500. Pumali sa mga butika.
8: Ang maski pa epektibo og maski panindot nga Catalyst ointment nga inyong gidaig sukad pa niya tong tuig 1929 karon antibacterial og antifungal soap na. Ang Catalyst antibacterial og antifungal soap muayo sa mga bugas-bugas, paho sa lawas, bungag singot, pangagod, pinakan sa gagmayng mananap, buni, up-up og uban pang sakit-sakit sa panit. Ang Catalyst antibacterial og antifungal soap manalipod sa bacterial og fungal infections. Busa, panalipdi ang inyong panit kada adlaw sa Catalyst soap. Kay ka epektibo, kay ka maayo, kay ka maraginuton. Okay gyud ang Catalyst soap. For zinc oxide, salicylic acid is the generic name of Catalyst soap.
9: Gaagay! Sakit kaayo akong tiyan! Diligid ko kalibang!
10: Hala! Luyan ni Muga! Og delikado, Ana! Palit sa akong Super Fiber sa butika!
11: Super Fiber! Ang bagong produkto ni Life Extension Philippines. Naay powerful detoxification effects gikan sa plant fibers, prebiotics og alkaline food. Likayan ang colon cancer paagi sa pag-inom og Super Fiber 1 to 2 times a day, 15 minutes before breakfast or before sleep daily. Para mas epektibo pagyod, imlisad og Life Extension Vitamin D3 kada humanog kaon. The fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Para sa mahapsay niya pagkaliban, Super Fiber.

0: Ang tanding orasas kagabihon. Papaghapon mauli sinang butyang Misael.
1: Ayaw ko labi si Magagol. Katingalig sa bako maunsa ng atong anak na si Musabakan.
0: Sinang butyang. Tingalig milampos ang kaaway sa mga plano ni Ini.
1: Aliya.
0: Nang butyang na.
1: Para sa sud. Kay tunog na kay din eh, oh. Tunog kay hangin din eh, si Gawas. Tara.

0: Ilok, may butak, Misael.
1: Pili mayo ang kabuntago na lang nganabot din ni Aliyah, Binjak.
0: Oh. Unsa yung buot mo ipasabot?
1: Ang katapang ni Aliyah nga sinambot siyang. Huwag na mauli kagahapon. Human nga milagaw kay nananggit sa musimba.
0: My God! Di pa nagpasidaan ko ng mugdaan human ko tawag giniglina bahin sa giplano ni Bidjul Kaspar.
1: Wahi na siya din ni uli ko. O gisultihan ni Aliyah. Kahit nakalagaw na siya ng butyang.
0: Huwag ka ba magsusin posibleng dapit nga mahimo niya atuan?
1: Wasi kaliwat din sa syudad.
0: Oh, sultihan ko sigli na bahin ini.
1: Ayaw na. Kay wasi ang katabang.
0: Misael.
1: Hinaanib sa sindikato. Kung dili ko niya mahimong isuod niya sa iyang bursa, Binjak.
0: Palihog lang yung pagsultik sa maniana, Misael.
1: Traidor si Glina. Ipatay niya ang tao nga tautangan niya o maayong kabutatol.
0: Misael, ilawap siya kasing-kasing. Nagdugo kinitimaan nga dako gitunta isang supak. Apa na pugos lang siya, kigikinahanglan siya gayon.
1: Naibaw ko ngayon mula siya gipanalipdan.
0: Gipadayag ko lang ang pikasahid. Gaunta ang ngayon mong asabdan.
1: Ba't ba di mong palutahol? Nga collateral damage ang pagkamatay ni Sir Mart sa mga kamutig Lina.
0: Mo ka tinawad. Usa ka sakripisyo aron pagkuha silang pagsalig kang Lina.
1: Nagkailakay ko ni Lina.
0: Mas nagkaila ko sa babae nga sukat pa kaniad no. Akong gimahal.
1: Iisip kong kaaway si Lina.
0: Ay pabutag iisipon tasap kang kaaway, Misael.
1: Pinchak.
0: Kamuog kami si Lina. Usra ang kiisip na itong higpit kakaaway. Huwag ka na mao ang kagaw nga si Major Luisito Gaspar.

0: Nagpaminawraman ko ni mo. Samtang nakisulti niya sa cellphone ni Jack.
1: Lina.
0: Hangtod karon. Guilty paghihapon ko sa akong paghunos sa kinabuhi ni General Mark Oknes.
1: Isabtong ko ikaw. Tingali. Bugtong ako lang ang binuhat na nagkasabot. Kung gano'ng gihimo di mo gato.
0: Tungod kay ikaw lang ang bugtong nagmahal na kong tinuuray, Binjak.
1: Kaniantog karon. Ako ang Binjak nga nahigugma nimo. Ug hangtod sa hangtod ako paghihapon ang andam sa kanunay. Ngayon kumaon ka. Bisig mga hulugan pa kinis akong kamatayon.
0: Binjak. Binjak.

0: Major Gaspar, nga do bang ingon mo ni Ana ang imong tinanawan?
1: Glenna, diin ka mag-gidi ay gikan, ha?
0: Major, unsagod ka ng pangutan, ha?
1: Dili ko gusto nga magmatalang o buntag. Maong paghubo kaysa taong ko ugwa kabagyod maghimo og milagro. Uban sa laing laki, Glenna. Paghubo bangag sa ilong.
2: Oras, hatad ka nato sa Camel Soy Sauce.
3: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. This newscast is brought to you by iBerry Gold. Mas daghan ang lutin, mas epektibo, mas klaro.

na itong tanan karong September 29, 2026, inyong masaksihan ang usaka linawas ka pasundayag sa drama nga naguluhan sa Talangbakak. Ikaw ang tinuod nga gisuwat sa radyo ni Frances Ginhawa Delphine Espares. Anak ni mahitabo sa Dumanong Plaza alas 8 gabi. Kiniumo sa pagdapit sa lokal nga pagagamhanan sa malungbong lugsod sa Dumanong, Cebu. Ayaw ka mong kalimot mga kasama. Drama naguluhan sa Talangbakak. Ikaw ang tinuod diha sa Dumanong Plaza, lungsod sa Dumanog, karong September 29, 2026, alas 8 sa gabi. Kita-kita tapohon mga kasama.

0: mga higala at ang iangupan pa mga sumpay ni atong sugilanon.
1: Isquadro!
0: Tagsulat Marvin Sanchez Caballero. Ubo sa direksyon ni Jennifer Dato Minusa, spinner Ariel Mancao, soundman Ricky Pangisgari, audio editor Lloyd Gabiara. Talit kayo sa RMN Drama!

0: Newsbreak. Newsbreak.
1: Mayong hapon, pag-usap, ginigyapon ninyong Radio Man Marisa Abadies. Ato ang balita hatod karato sa SED Marketing, ang tigamaog tiga purapon sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon nga epektibo alang sa UTI ubang balatian sa kidney, o ang SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Gianonsyo sa GSIS ang expanded benefits of financial assistance ngadto sa mga government retirees, lakip na mas taas nga funeral benefits, ligon nga survivorship protection, loans o solar energy loans alang sa mga pensioners. Ubo sa Ginhawa for All Grant Package alang sa mga pensioner o surviving spouses. Ang GSIS ni paumento sa funeral benefit ini alang sa qualified members o pensioners ngadto sa 50,000 pesos gikan sa 30,000 pesos alang sa death claims. Dugang sa GSIS ang annual Christmas cash gift gipalapdan usab diin malakip na ang mga qualified pro-rate pensioners. Ubo sa portability law equivalent ngadto sa usa ka buwan nga pension o 10,000 pesos o bisaunsa niini nga ubo sa subject ngadto sa mga lagda sa programa. Katong mga balita gihatod kanato sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon nga epektibo alang sa UTI ubang balatian sa kidney ug ang SED Panyawan Coffee Mix ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Ang Celebrity Beauty Kojic Soap mga kasama mao ang labi epektibong sabon nga pampaputi, papabataw, papahami sa inyong mga kutis. Aduna kini goat's milk kanay lang natural ingredient aron sa papahami sa inyong mga kutis, ubanan pa sa squalene ug glutathione nga nailang pampaputi o papabata sa inyong mga kutis. Dili gyud magpugis-pugis sa inyong hapanit mga kasama tungod kay ang Celebrity Beauty Kojic Soap adunay natural nga moisturizer anti-aging kauban sa olive oil. Busaon sa inyong gihuwat, palit o gamit na sa Celebrity Beauty Kojic Soap nga available na sa tanang branches. Sa 360 Pharmacy, Evercare Drug Cebu, Rose Pharmacy, Majesty Pharmacy o Queen's Pharmacy din sa Sugbo, diha sa Josh Pharmacy sa Kawayan Masbate, Kalo Marketing sa Ormoc o Roosevelt Drug sa Batu, Leyte o sa tanang butika sa inyong mga lugar.
0: RMN Newsbreak. Newsbreak. Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
2: Timan eding akong isulti ni mo, Johnny.
3: Utsa man ano?
2: Kung mamatay ko, ayaw ko ninyo imbalsama.
3: Ano man lo?
2: Aron tibuo ko nga mubangon gikan sa kulunganan.
4: Jenny, kamingaw ba sa ba ni inyong minteryo, uy?
3: Ayaw ka, hadlok. Kauban ni mo ang kaliwat sa ungo inidapita. Di ko mangunay.
4: Pagkakit ni mo, abay, uy. Malas ka. Kay di masad ko mahadlok og ungo.
3: Bisag tubuan pag tango, abay. Di ko't ka mahadlok na ko.
4: Di lagi. Taon mong kungo.
5: Johnny, ngano ka so kaon, Malka?
3: Gusto nang mugawas ang langgam sa kong tutong langgaw, Puldo.
6: Usa ka tawo nga nakasunod sa makahadlok na reputasyon sa iyang apuhan, ang pagkaungo, pobreng dato. Tagsulat, Generica Vidan. Ubo sa direksyon ni Oji Kompok Rakaza. Music and sound effects, Randy Padayaw Suson. Recording editor, John Lloyd Gabiana. Mga tunubog kasikas, Ricky Garing. Dalit ka nato sa RMN Production Center. Pobreng dato!
7: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.

Ito ang oras ng panalangin. Panalangin para sa edukasyon, siyensya at teknolohiya. Ang mga petisyon na nilalaman ng panalangin ito ay hinango sa mga katuruan ng salita ng Diyos, ang Biblia. Ang salita ng Diyos mula sa mga Kawikaan, 9, talatang 10 hanggang 12. Ang paggalang at pagsunod kay Yahweh ay pasimula ng karunungan. Ang pagkakilala sa banal na Diyos ay may dulot na kaalaman. Sa pamamagitan ko, hahaba ang iyong mga araw, dahil sa akin, lalawig ang iyong buhay. Kung mayroon kang karunungan, mayroon kang pakinabang, ngunit ikaw'y magdurusa kapag siya'y tinanggihan. Naway sabayan ninyo ako sa panalangin ito. Panginoong Diyos, aming inilalapit sa iyo ang aming bayan. Tulad ng iyong sinabi sa iyong banal na salita, ikaw ang siyang nagpapalakas at nagpapaunlad sa mga bansa, at siya ring gumagapi at nagwawasak sa kanila, ayon sa iyong ganap na katarungan. Tunay nga na mapalad ang bansang ikaw ang Diyos. Mapalad ang bayang iyong ibinukod. Ikaw o Diyos ay maghari sa aming bansa, at ayon sa iyong kabutihan, kamtan nawa namin ang tahimik, mapayapa, maka-Diyos at marangal na pamumuhay. Iyong pagpalain o Diyos ang aming mga plano para sa kaunlaran ng aming bansa, sa aming agrikultura, ekonomiya, infrastruktura, transportasyon, medisina, edukasyon, kalakalan, kalikasan at seguridad. Inilalapit namin sa iyo ang mga ahensya na siyang namumuno at namamahala sa mga planong pag-unlad. Naway gawin nila ang kalugod-lugod sa iyong paningin, at sila ay iyong ilayo sa lahat ng uri ng katiwalian, pandaraya at kompromiso. Sila ay iyong biyayaan ng kakumbabaan, dunong at katalinuhan, katapatan, pagtitiyaga, malasakit at pangitain sa kanilang paglilingkod sa aming bayan at gayon din sa iyo. Para sa iyong kaluwalhatian at layunin para sa aming bansa, marapatin mo na nawa kami ay manguna sa larangan ng siyensya at teknolohiya na siyang makakatulong sa pag-unlad ng aming mga buhay, mga industriya at ekonomiya. Gayon din sa larangan ng edukasyon na pangunahing sanhi ng aming pag-unlad at ng magandang kinabukasan para sa aming mga mamamayan. Iyong pagpalain at bigyan ng higit pang karunungan at pagtitiyaga ang mga guro ng aming mga paaralan at universidad. Ipakaloob mo sa kanila ang tunay na malasakit at kalinga para sa mga mangangaral, at nang sila'y palagihang magpakita ng magandang halimbawa para sa kanila ng tamang pag-uugali, panindigan at pakikitungo sa kapwa. Pagtibayan mo sa puso ng aming mga guro ang pangitain na sila ay humuhubog ng isang bansa at gumuguhit ng kinabukasan ng bayan sa pamamagitan ng kanilang katapatan sa kanilang propesyon. Ipagkaloob mo sa kaisipan ng aming mga pinuno at pamahalaan na kanilang palagi ang bigyan ng mataas na prioridad ang edukasyon at ang pagpapatibay nito, at tiyakin na ang aming mga guro ay may sapat na sahod upang kanilang buong loob na laging gampanin ang kanilang tungkulin bilang tagasanay at tagahubog ng aming mga kabataan. Paghariin mo sa kanilang puso ang integridad, katarungan at malasakit sa kapwa, lalo na para sa mga manggagawa na nagbubuwis ng kanilang lakas, galing at buhay para sa mga industriya na kanilang pinaglilingkuran. Iyo ding pagtibayan ang aming pananampalataya at pagsunod sa iyong mga batas, lalo na sa aming mga pinuno sa pamahalaan at simbahan, upang lahat ay mamuhay na may katuwiran at kapayapaan, nang kami ay iyong pagpalain ng lubos at pasaganahin. Tulad na iyong itinuturo sa iyong banal na salita, na ang katuwiran ang nagpapadakila sa isang bansa, mangyari nawa ito sa amin, at kami iyong ilayo sa lahat ng uri ng katiwalian at kasamaan, na siyang nagdudulot sa amin ng kahihiyan at kapinsalaan. Masunod nawa namin bilang isang bansa ang iyong kalooban dito sa lupa tulad ng sa langit. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong pagtugon sa aming mga dalangin na ito, sa pangalan ni Jesus. Amen.

0: Taas na uric acid. Mao ka na ang nasinati ni Nanay Penny Galacio sa 60 anyos ug natabangan sa Paragis Bilabila Herbal Capsule.
1: Nagharaog tambang ipang inom, nagsinaw balik-balik pa medical pa ultrasound, taas akong uric, akong ulo magsigo kalipong. Nagparagis ko, nanay kausaban ug nanambok na gani po. Pag sugo na og inom sa Paragis, makapi man na siyang magkapsule. Kinta na yun akong ibati.
0: Sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
2: For the Lord takes delight in His people. He crowns the humble with victory. I am Venus Ra, a beauty queen, youth advocate, and a servant of God. And I use my voice now to spread the word of God. Of course, with the help of MX3 capsule, with proper diet and exercise. Tunay, natural, at original. Parang pag-ibig ng Diyos sa atin. Kaya sa MX3, dito ako bilib.
3: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: MX3, tunay, natural, at original.
5: Seth Living Testimonies.
6: Si Pastor Rolando nakaangkon sa acute gastritis. Usa ka pagpanghubag sa lining sa atong mga tiyan, hinungdan sa iyang pagpanglisod sa paginhawa.
7: Na landing ko hospitalida at lugos ko binhawa. Nung pa sa doktor, lala ako ang acute gastritis.
6: Pinagi sa gahom sa Seth Cogon Herbal Capsule. Siya na tabangan.
7: Salamat kay na atong Seth Cogon, karikaber ko. Ako si Kumaybay Gikan sa Barangay Punabitan, Purukot Sotong.
5: Living Testimonies.
8: Happy Fiesta Belen sa Fatima at ulusap silang 32nd anniversary silang Don Ross sa readiness sa Puruk Tres Ruslas de Papel Kasaluay Oslob Cebu Sabado Pit Summit Size sa September. Sponsor Honorable Barangay Captain Lino Baguio ug makabanan sa Barangay Council Sounds Silent Blast Audio with Junto Labing. Sa hapon ito pagdapit ka na ako bilang host ni Mr. Alessio Aurelio, ang ilang top president o event organizer. Sugata ko ninyo ha!
9: Ako po si Dr. Manfred Marpa, isang medical doctor. Napatunayan ng mga studies at ng mga maraming medical doctor na ang vitamin D3 supplementation ay nakakatulong sa maraming sakit, cardiovascular disease, diabetes, at even sa pag-prevent ng cancer. Ugaling mag-take ng Life Extension Vitamin D3.
10: The number one trusted brand of vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
11: Mapalit sa mga butika.
10: Life Extension Vitamin D3. 3-4 longer life.
12: This time check is brought to you by Stress Tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
13: Mula sa number 1, Smart Dishwashing Paste.
14: Ang galing-galing mo.
15: Smart 2.
14: Smart Dishwashing Paste ko.
15: Smart 2.
14: Pritong ulam na masebo. Plato at kaldero.
15: Smart.
14: Tanggaling for everyday.
13: Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
15: Pahit para walang bahid. Linis fantastic sa metal and plastic. Number 1 ko to.
14: Tanggaling-galing mo.
15: Smart Dishwashing Paste.
13: Heavy duty linis bawat pahid.
16: Smart Dishwashing Paste. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality.
17: ACS.
18: Maulan man? No worries. Naamoy ko lubang damit.
19: Charm. Fab. Con. Bangong pumaka-bloom. Tanggal amoy kulong. Sa bango ng charm.
20: Charm Babcon with Bloomthrush technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
18: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
19: Bangong kumakabloom sa Charm.
20: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
18: ACS.
21: Ako eh, nabugahat ko. Naapad siya'y kauban nga pamaol. Labat sa ulo o gilanat.
22: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisnak na kuana.
23: Rexido Forte!
24: Mas paspas, banat sa upat!
25: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
26: Unilab quality yan.
25: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexido Forte. If symptoms persist, consult your doctor.

0: ug karon mga higala, niya ang sumpay ni atong sugilanon. Pobreng dato!
1: Naapagiday sa bahay sa mga pater si Merche. Pero, masan mo kayo suod ining suot niya para ni Johnny? Ako ba kaning ablihan, no?
2: Masan mo suot ta, Mikmik?
1: Poldo?
2: Oh. Masan mo lang suot nga gatan sa tiguan?
1: Oh. Saka? Di mo suot. Listahan mo ni suotang.
2: Ay na lang ako pamakak, Mikmik. Nakabati ko sa gisulti ni Lola Imar ba, ha? Spy man ito tiguan nga. Pasumangil ang di siya paibot sa ngipon.
1: Sabay, patakag pamasangil na puldoy.
2: Mabi na suwat, we.
1: Wala, no. Nga ano ko imo man yung kuhaon nga di man ni para imo?
2: Nahibaw ko nga para ni Johnny. Musaam bina.
1: Yabag, ha? Nga ano ko imo man yung kuhaon nga di man ni imo?
2: Para man ng Johnny. O niya igagaw man, me. Ako'y basa, anak.
1: Hilamay, di man gani ko mahimong mabasa ini nga suod, Miss Johnny. Ikaw pa ka, ha, nga wa may salig si Johnny anang utok ni mo.
2: Oh, kaya nga no, may ning utok na ko. O sa mga eh?
1: Si Mangkag utok, mauna.
2: May nagpagdagang sulti, good. Ambi na ng suwat.
1: Di mahimo.
2: Ambi na ba? Kung di ka gusto nga masakit ang kaslawas. Iyay, lami, or magkatumbuhi ka.
1: Ayay pud ka, kabastos ni mugbabang pulduha ka, baho pagyod.
2: Busa, usi, baho kong baba.
1: Oh, busa, ay paduol na ko.
2: Abinis what, Bilchi?
1: O, kuha ako, makakuha ka.
2: Abin na ba? Mangwitik ka, manggod.
1: Mamugos man sa ka. Di lagi ni nako ihatag ni mo ang suwat, kay di ni para imo.
2: Ambi na!
1: Ya!
2: Ako, suko na ko, ha? Lagod ako, ha? Lagod na ba ako? Ambi na!
1: Gukod lang!
2: Panuwi ito, buya. Kasakit sa kumpiyan. Balik din, Mikmik! Ayoko palaguta, ha? Bunong ka rin ako!
1: Ato kumuhagi sa yuta nga giagyan mo ni Johnny paingon sa bungtod sa yuta sa mga pater.
2: Mikmik! Palay mo! Palay mo!
1: Kipag mangyan ni Spuldo, ikukod magyaday na ako. Oh, karon ka. Ituyok-tuyok ta ka. Gukodol! Aron mo hiyos gamay ng imong tiyan, Spuldo!
3: Gikuton, no? Akong sugat-sugaton si Mikmik, eh. May na, hindi kayo siya mahagos pagtungas din, eh. Looy, masagos akong amigo. Kinahalang magkasulti, good Miss Milche. Karong gabi, musuod ko sa bayis mga patera.

0: Bahu ay na, Milchi. Bahu ay na.
1: Nga nang pwag siya magkikunyos pagpahuway. Nasige na lang akong pahuway.
0: Kinahanglan nga mangandam ka.
1: Oh, nga naman, makuha na ba ni mo ang kupang bulawan nga naasim mong amahan?
0: Oh.
1: Oh, unsa?
0: Kitang duha ang makuha sa kupang bulawan. Unya, manibasta din eh. Mamon ay mong gusto, di ba?
1: Oo, Dindo. Kinala makabihan ako ni bayi sa mga amahin.
0: Di ba? Ngano mo lang kag mahadlok din himil siya?
1: Ha?
0: Ang kalit mong kag-nerbioso niya.
1: Kuan? Dili na lang ko kinahan din eh.
0: Oh.
1: Nakahukom na ko nga. Dili na kit kumupalik o tunog ining dapita.
0: Nga naman.
1: Basta, dili ko kanahan sa...
0: Oh.
1: Sa imong amahan.
0: Ang akong amahan ang imong gikahadlukan?
1: Oh, mahadlok ko ni Sir Darwin.
2: This time check is brought to you by MX3. Dito ako believe. This time check is brought to you by Actimed. Hatid sa inyo ng Actimed ng Generica Drugstore. Ginhawang Generica.
3: The original Koi Herbal Capsule.
4: Ako si Maria Emilia Aragon, 61 ang edad, nagapuyo sa 1045 OMJ Quinco Avenue. So wala pa ko nakainom sa The Original Koi Herbal Capsule. Nga akong gibati kay usam ko ka hubakon, sige ang suol sa hubak. Pero pagkasway na ako gamit aning kapsula, The Original Koi Herbal Capsule, nakabantay ko, nabatiyagan ako nga aning kalma ang pag-atake sa akong hubak. Then na-feel na ko ang kalagsik sa lawas o kagana sa kaon. So moto na nakahukom ko nga ipadayon na nako og kanang pag-inom ani o bali mo rag i-maintain paggamit ani nga kapsula. Daghang salamat sa The Original Koi Herbal Capsule. God bless.
3: The Original Koi Herbal Capsule.
5: Burnout, kakapoy, murag dili na mo function ang imong utok ug lawas, kamakabuhay adunay solusyon para ana. Sulayi ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule o EXL Coffee Mix 17-in-1. Gihimo kinigikan sa puro o natural ng mga sangkap na magpabuhi sa imong lawas. Pinaagi sa tama nga diet, ehersisyo, sigurado nga makabut mo ang optimum health para mas daghan kang enerhiya o mas alert ka sa trabaho o eskwela. Unsa pa man imong ginahulat, hataw na sa kinabuhi, kauban ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule o EXL Coffee Mix 17-in-1. Laban lang, go lang, go for health, go for life with EXL. Usa ka painom-dum gikan kay Ate An.
6: May buhay sa makabuhay.
7: Si Anan Nebres, halos di nakabangon tungod sa kasakit sa lawas.
8: Daghan na kayo ako na inom na tambal, walay alibyo. Dili ako makabangon, kasakit sa ako kalawasan. Basta nagkuhan ako nga dili na yun siguro ko, magpa-admit na lang siguro ko. Inko, mutesting anay ko, capsule o coffee nga paragis bila-bila. Nawala ang tanang kasakit sa ako kalawasan, then nauli anak ko, then pagkaugman ni duty jud ko.
7: Sa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
9: Sa DTX 500, malikayan ang pagkabuta, pagkabutol sa imong mga tiin, pagkagtaot sa imong kidney, o pagpanghupong sa imong atay. Sa DTX 500, protektado ka! DTX 500, highly recommended sa mga eksperto. DTX 500, mapalit sa mga butika. DTX 500!
10: Ako sa Jubilee, sobra kataas akong blood sugar. 300 kapin, gitistingan ako og inom. DTX 500, duha ka kapsul sa isa ka adlaw. Sunod sa isa ka bulan, normal na jud akong blood sugar. 95 na lang.
9: DTX 500, mabalik sa mga butika.
11: Ang aos adunay talagsaong gahom aron pagpakigbatokan ng mga balatian sama sa heart disease, stroke, hypertension o diabetes. Ang aos adunay sangkap nga makapanipis sa oil nga posibleng anaa sa tong dugo. Gumikan kini sa pagpasaga natong kaon sa mga oily foods. Busa, ampingi ka ng imong kaugalingon. Mag-send panyawan capsule kanang adunay garlic o banaba.
12: Send panyawan capsule with garlic.
11: Ginama ka na sa Send Marketing. Basta tatak Send Marketing, tatakini nga magaling.
13: Kita-kita ta ha para sa Women's Night karong September 27, Domingo din sa Luuk Uslub, Cebu. Salamat sa pagdapit ka na ako. Pinagi sa lang Barangay Council, Honorable Barangay Captain Lucio Binuluga, o kubos sa pagpunigamot ni Kagawad Jen Figes. Ini ka 29, mabalik na sa taalang sa Gulyat and Gilly Junior Variety Show. Kita-kita ta ha!
14: Seth Living Testimonies.
11: Ang Seth Panyawat Coffee Mix na pamatutan ng makatabang sa pagkubo sa imong high blood pressure.
15: Ako, poriba ko ana, ang kaling Panyawat Coffee, akong gininitin kay high blood ako, labang tila, kay mababa man ang imong bitin.
11: Jaime Verano, nag-inom sa milagrosong kape sa Seth Marketing, ang Seth Panyawat Coffee Mix, ug siya natabangan.
15: Sigurado, gina, kung taas imong bitin, mababa na niya, Jaime Verano.
14: Living Testimonies. Seth Living Testimonies.
11: Ang kapikas ni Jaime Verano adunay goiter. Dako na kini og makapalisod na sa pagtulon.
15: Ako nga tawo nga goiter po na to siya din tapos nakalungog ko sa istorya aning Panyawan Capsule. Try na ko. Unya kay tinuod magid KDI.
11: Ang Seth Panyawan Plus Mangustine makatabang sa pagpahiyos sa naghubag nga goiter tungod sa gahom sa mangustine nga taas sa antioxidant level.
15: Paghikas niya sa tutunan, wala naman.
14: Living Testimonies.
16: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
17: Hello, Washi!
18: Hello, Mommy!
17: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
18: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, malikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
17: Mula noon hanggang ngayon!
19: All you need is Pride! All you need is Pride!
16: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
20: ACS.
21: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
19: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
21: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
19: Ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa.
21: Helps stop cavities even before they start while keeping breath fresh with regular use.
19: Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga.
21: Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified world class quality.
19: ECS.
0: Ug unsa man ang imong kadlukan sa kong amahan, ha, Milchi?
1: Daghan.
0: Paghingaan og pipila.
1: Kuan, mahalo ko sing tinan-awan nako.
0: Nga naman, unsa may tinanawan sa kung amahan dyan mo, ha?
1: Murug dun ay pirming kahulugan.
0: Kahulugan?
1: Oo. Og mahalo ko sa dental clinic.
0: Ha? Tabaragod. Unsa man sabi mo kikadlukan sa dental clinic, ha?
1: Murug dagag mister yung nahitabo sa sa clinic. Murug...
0: Og unsa? Unsa?
1: Murug doon yung mga mata nga nagtanaw na to kung musod ta sa dental clinic.
0: Unsa?
1: Din tumao ka na ang tinuod. Og may bahin sa clinic nga. Ambot! Dindo, tuho ikaw. Tinood akong gisulti nga doon ay portahan sa dental clinic. Naputo lang hagdanan, paingon sa ubos.
0: Milchi, husto na. Husto na. Sige na, pahuway na. Ayaw na paghuna-huna o mga butang makapahasol ni mo. Sige na. Bueno, sige. Inom na ninti. Aron, mas muligon ang imong lawas.
1: Sa minangati.
0: Inom na. Makaayon ni mo. Sige na. Imna na ka na. Kahit tubagan na ako sa gawa si Puldo. Di akaw na.
1: Dili ko mo inom ining tiing ay gihatag na ako. Muna-muna ka. Musamot ko o kaluya kung mainom ko silang ipanghatag na ako. Ako ning iabo.
0: Hello, Poldo. Unsa ni balita, ha?
22: Boss,
0: Oo.
2: Katasar ka, boss.
0: Ulam?
2: Boss?
0: Nansaman ka? Muram ka nag-ihubak?
2: Boss? Nakukod ko rin, mig-tumboy ka rin, boss.
0: Pusa! Uy! Nga nung imo mang gigukod ang tumboy?
2: May suwat nga gipasikrito hatang ni Milchi para kang dyan eh. Ang tigua nga si Lula Ima. Siya naghatag. To anis tumboy.
0: Unsa? Taba-taba, taparagol. Unsa mga suwata ha?
2: Mao na ginaya akong gigukod ang tumboy boss mo na inungtan nga gigukod ako siya. Oh. Ako tambawi o ng suwat o gihatag ni mo pero gidagan ba sa tumboy? Ito ang tayo sa yuta sa mga Benaver.
0: Unsa? Sigurado ka? Nagikan gini Milchi ang maong suwat?
2: O lagi, boss. Nabati yun ako. Mao nang gisulti ni Lula Ima sa diyan. Yan kitono lang suwat. Gikan ni Milchi.
0: Sige. Pangitaag yun ang tumboy. Kuhaa ang maong suwat. Mauna ang imong misyon karon.
2: O, boss.
0: O, sige. Bye. Ha! Unsa man ang sikreto nga suwat nga gipahatag ni Milchi kang dyan eh. Ha! Giilad ko ni Milchi. Doon na si kasabutan o ba ni Johnny? Ha! Mangingilad ka, Milchi!

0: Tingnan ako sa ibabaw nga bahin sa kakawayan. Hain naman ka si Poldo. Maraugwa naman magsunod nako. Tuara din dakubti yan ay. Pagkid mo surrender da. Bahala ka. Sunod lang.
1: Bigbig! Ang pires o atas! Patay ka po si Dube ang namang!
0: Ha! Ngano gutong ako man ang mamatay! Yun na. Nahidag ka ba to? Karoon ka.
1: Bigbig!
0: Tili di ka mahunog guko na ko, ha? Kining batoy imo ay...
1: Aray! Hoy! Ayaw pa ba to?
0: Ah, madag! Ayaw!
2: Ay! Saan lang yung mugi ba ito?
0: Si Poldo! Digukag ko! Tabangi ko!
1: Angay! Panuhay sa tubo yan! Angay!
2: Angay! Angay!
1: Angay! Angay!
0: Kadasmag-dasmag lang yung aging
2: sinagan. Mura mag-irong buang naulian, binagan.
0: Taggam kang tawanan ka. Ako pa'y baharang na bunugon sa kanahang dako.
2: Abay, nasundan din ka niya nga. Naghatol sa kong pagkaon?
0: Oh, hala. Ang imong pagkaon pa, iwat na kumata.
2: Ah, ha?
0: Ay, sorry, bay. Kini mo kong suwat ang akong, akong gidali o dagan, good. Kay ilugon man ni Poldo.
2: Suwat? Saan mo na suwat, ha?
0: Suwat ni Milchi para ni mo.
2: Ah, ha?
0: Yeah, oh, basa ha.

0: Newsbreak. Newsbreak.
1: Maing hapon, kini si kasamang Eli Bolano sa ginatong balita ng orasa sa kapon nga. Tugato sa Koy Herbal Capsule na ngayon na ang Konseho sa Lusugbog Report sa tanang upland development sa Dakbayan, particular na sa mga non-compliant development sa drainage water discharge requirement. Kini alas tukpang lakang nga buhaton sa Konseho. At si Council Pinagi ni Konseho Winston Pipito na ngayon sa mga report gikan sa Technical Infrastructure Committee kung TIC. Una na gibutyag ni Mayor Nestor Archival gawiubay sa mga upland development sa syudad ang huwag makatuman sa mandatory flood control plan ni ini. Mga kasama, batasan na pag-inom kanunay sa original Koy Herbal Capsule matag adlaw aron malikay atong kalawasan sa nagkaayang sakit. Kini makatabang sa paghatag og alibyo sa daghang balatian sama sa high blood pressure, heart failure, arthritis, diabetes, mayuma, goiter, insomnia, migraine, ulcer, alveolar tuberculosis, diarrhea, beriberi, dysmenorrhea, skin infections ug uban pa. Dili kay original Koy Herbal Capsule dunay sa gun nga palia, kamunggay, luya, ahos ug ginseng. Gawas nini ang original Koy Herbal Capsule gisagapan usab og organic vitamins ug minerals sama sa vitamin A, E, C, zinc, potassium, calcium, iron ug daghan pa. Ang original Koy Herbal Capsule mahimong imnon katulog sa usa ka adlaw, usa ka oras ug tunga sa dili pa makaon samtang tag usa ka kapsula usab sa kabataan. Sa tag 250 lang matag kapsula kini garantisado makatabang paglikay sa mga sakit o paghupay sa gamit ninyong mga balatian. Ang original Koy Herbal Capsule nga giilang God's Pathway to Herbs that Heal, eksklusibong gipropod sa Belgian Marketing. Usab ninyo gipaabot palit na
0: RMN Newsbreak.
2: Oras, hatag ka nato sa Camel Soy Sauce.

0: Samtang nagkaedad ang tawo, hinay-hinay pud na mawala ang iyahang kusog. Atong paminawon ang testimonya ni Nanay Solidad na tabangan sa Paragis Bila-Bila Herbal Coffee.
1: Kapoy kaayo, sir. Bago akong trabaho niya, kapoy kaayo. Ning sulay ko ning Paragis lagi. Taluoy sa Diyos. Niangay man ko. So, anong maninda ko liha. Niasaan sa bukat. Sulay mo li ba? Mawalay mo ko kapoy. Ako bitong bata. Labo ng umah. Kanang ikan sa trabaho. Palong sa trabaho. Mainom siya ni. Siya makawa man yun ni kakapoy.
0: Sa Paragis Bila-Bila, tili na ka mag-agwanta pa.
2: Life is short, so let's make it sweet. Ako si Jojo Javier, isang pastry chef.
3: Physically challenging ang trabaho ko. Worth it kapag nakikita kong happy at satisfied ang clients ko. I feel inspired to work every day. MX3 Capsule, dito ako bilib.
4: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: MX3, tested and proven with alpha, beta, at gamma mangosteen.
6: Kuya, murag sakit man ang akong likod sa kakapoy, oy. Bihisan sa pagtindog, sakit niya po ng akong tuhod.
7: Oh, simple, Russell Max! Paka-plus og said liniment oil!
6: Basin ba yung mabatalong kung balik, ana, ha?
7: Dili po, oy. Murag mawaay mong panuhot, kapoy, o sakit sa lawas!
6: Wow! Mo pagani pag-haplas na ako. Nakataagan na yung pagdulong sa DJK. Aray! Sakit no more!
7: Said Liniment Oil! Available sa mga groceries o sa mga suking butika.
8: Ang kanang imong vitamin D3 na kay approved therapeutic effect gikan sa FDA Philippines, kana ka na clinical trials o medical studies. Kung wala, ang Life Extension Vitamin D3 naa. Ang kinahanglan nato basihan sa atong gisaligan. Dapat good 1,000 IU para epektibo. Itatak sa atong huna-huna. Ang Life Extension Vitamin D3 ang atong pilion. Kay kinidi kalidad, potent o standalone Vitamin D3. Life Extension Vitamin D3. The doctor's recommended vitamin D3.
9: Sa edad nga 50 pataas, posible ang maayong kalidad sa kinabuhi kung tama ang level of nutrients sa lawas. Pili ang doctor-prescribed Centrum Silver Advance. Ang kompleto nga formula ni Ini adunay lapas sa 25 ka-nutrients na makatabang sa resistensya, healthy heart ug abtik na panguna-una. Sumala sa clinical research, ang pag-inom og Centrum Silver Advance kada adlaw kauban ang saktong kaon og exercise, makatabang sa memory bisan nga kaedad, makatabang sa abtik na panguna-una ug suporta para makatarong og focus. Para sa edad 50 pataas, posible masuportahan ang maayong kalidad sa kinabuhi kung magtumar kada adlaw og Centrum Silver Advance kauban ang saktong kaon og exercise. Pagtumar og Centrum Silver Advance kada adlaw, kini ang Medifacts for Centrum. Multivitamins plus minerals is a generic name of Centrum Silver Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Centrum Silver Advance. May nutrients adjusted for age 50+. Tulong para malakas ang resistensya, healthy heart, and sharp memory. The number one multivitamins for age 50+.
11: Ginapit ang tanan, alam sa ito ang Gulyat and Gilly Jr. Variety Show 2026 din sa Luok, Oslob, Cebu, karong Martes, September 29. Salamat sa pagdapit sa Barangay Council with Honorable Barangay Captain Leoncio Vinuluga. Ubus ka pa rin kamot ni Konsyal Jen Figes.
12: Boo, get ready. A1 are back with their Love in the Philippines tour. Friday, October 16, Waterfront Cebu City Hotel and Casino Cebu. Tickets available at SM Ticket Outlets or log on to www.smtickets.com. Don't miss A1 Love in the Philippines tour, featuring the band's new single, In Love in the Philippines. Presented by Concert Republic.
13: Catch the British-Norwegian band A1 as they perform their well-loved hits and brand-new songs in their Love in the Philippines tour at the following dates and venues. October 16, Waterfront Cebu City Hotel and Casino. October 17, New Frontier Theater. October 18, Santa Rosa Sports Complex. All shows start at 8 p.m. For ticket inquiries, follow Concert Republic social media pages. Presented by Concert Republic and DYHP 612 AM Cebu. Good.

0: 99% sa bacteria o virus tested. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilya protektado, i-shield mo.
0: Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS!
3: Happy Fiesta!
4: Kaso, fiesta po lang akong body pain.
5: Na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong Alaksan. Extra maayo na.
6: New Alaksan Extra. Karon up to 3 times faster kaysa Alaksan FR. Extra paspas, extra maayo. Bagong Alaksan Extra.
7: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Happy Fiesta!
4: Kaso, fiesta po lang akong body pain.
5: Na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong Alaksan. Extra maayo na.
6: New Alaksan Extra. Karon up to 3 times faster kaysa Alaksan FR. Extra paspas, extra maayo. Bagong Alaksan Extra.
7: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Alaksan Extra, now with ibuprofen sodium for up to 3 times faster body pain relief.
9: Sa gunso ng OT, ay buhi.
10: Kaya pa nako.
9: Nagsigi og biyahe, padayon lang.
11: Kaya pa nako.
9: Patong-patong ang projects. Sige lang.
11: Kaya pa nako.
9: Ang kahayag ani, nara sa imong kaugalingon. Ipasilaob with Cobra Energy Drink. Naay Immune Plus, B Vitamins, Turin, Ginseng ug Inositol. Makaya ang pagsulay sa tabang sa Cobra Energy Drink. Para namo, kung naa ka ani, wala kay pilde.
12: Ang ginainom na Cobra Energy Drink ni Daniel Padilla, 18 pesos SRP ra. Mapalit sa inyong suking at tindahan.

Mga higala, gidapit ko kamo sa pagpamati suban pang mga sumpay ning atong sugilanon, pobreng dato! Tagsulat Generica Vidad sa direksyon ni Oji Kumpok Rakasa. Musika gipahaom ni Randy Padayaw Suson. Recording Editor John Lloyd Gabiana. Mga tunog ug kasikas Ricky Garing. Dalit sa RMN Production Center.

0: on DYHP 612 sa Cebu, numero uno. Tatak RMN.
1: Ang RMN drama, mamasin na usab, pagdalit kaninyo ning Sugilano.
2: Kuntinuot pa ko ni mong mahal. Nganong karon ka man lang may pakita o may balik. Hindihin ka man niya itong mga higayon nga gipangandoy ko ikaw nga mag-akos o kasumbungan sa akong mga kasal.

0: pasaylo ako. Nakaamgon ako sa nahimo kong sayop.
1: Bisan di ko ba unas makadaghan ni kayon kini akong kasangkasing Melanie. Dili ko ihikaw ni mong ako pasaylo. Apan dili na ang pagsaling at kanhing bukos kong gihatag ni mo.
0: Utang buon. Hatagi kong bisag katapusan na lang higayon. Aron akong ikaw mamatuon ang akong pagmasol.
1: Dili sa'yon nga dawaton ang kamatuuran, Melanie. Nga usan niya na kay gayon. Imo kong gibudhian. Panandam ko nga muhatag ka ni mo higayon. Kung mapahilo na mo pagbalik ang nagunob ng panahon.
2: Kung mahilo na ang

0: Palabihon mo bang kabuton ang katumanan sa personal mong pangandoy o ambisyon, bugti sa kalipay sa imong mga mahal sa kinabuhi? Kung mahilo na pa ang panahon, tuaw sa usa ka binuhat kanakabsan sa paglaom, nga mabalik pa ang kamadagayaon sa usa ka panimay nga gibugko sa matuod nga talikala sa gugma o kamalipayon. May bidli siya pa ka nga mudanag kaniya aron mabanhaw ang tugay ng patay niya nga paglaom.
1: Ang buhay kong ito ay tangan mo.
0: Sugilanong isanuat ng Glenn Pino, direksyon Dino Berungan Eliseo, music scoring engineer Ariel Ariba Mancao, sounds Ricky Savage Bangis Garing, recording engineer Lloyd Cabiana. Dalit kalatur sa RMN Drama. Kun mahiluna pa ang panahon.

0: Micros Papaya.
1: May papaya.
0: Niacinamide para sa puti power times 2. Plus shea butter and tea tree oil.
2: Glow up by the power of 2.
0: Micros Papaya.
1: Kuti sulit ang glow up.
0: Regular use helps. Results may vary. Micros Papaya. Manufactured by ACS ISO certified world class quality.
3: ACS.
4: Ako eh, nabugahat ko. Naapad siya kauban nga pamaol. Labat sa ulo o hilanat.
5: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisnak na kuana.
6: Rexido Forte.
7: Mas paspas, banat sa upat!
8: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
9: Unilab quality yan.
8: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Masama! May adlaw ka na itong tanan. Karong September 29, 2026, inyong masaksihan ang usaka linawas ka pasundayag sa drama nga naguluhan sa Talangbakat. Ikaw ang tinuod nga gisuwat sa radyo ni Frances Ginhawa Delphine Espares. Alak ni Mahitabo sa Dumanog Plaza, alas 8. Gabi. Kiniubo sa pagdapit sa lokal nga pagagamhanan sa malungbong lugsod sa Dumanog, Cebu. Ayaw ka mong kalimot mga kasama, drama na guluhan sa Tanang Bakak. Ikaw ang tinod diha sa Dumanog Plaza, lugsod sa Dumanog, karong September 29, 2026, alas 8 sa gabi. Kita-kita tapon mga kasama!
11: This time check is brought to you by Tanduay 5 Years. Tibay ng loob, tibay Tanduay.
12: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
13: ACS.
11: This newscast is brought to you by Start pa lang ng ubo, mamigurado.
14: Ah! Akong bugas-bugas, akong katul-katul, may kabutas.
15: Bugas-bugas, akong katul-katul,
16: DTX 500 na.
15: DTX 500.
16: Aduna kini antimicrobial properties
15: nga makatabang sa pagkuha
16: o pag-ayo sa bugas-bugas
15: o katul-katul.
16: DTX 500.
15: Pabalik sa pinakadul nga butingin sa inyong lugar.
16: DTX 500.
17: Ako sa Janice, okay kayo maman akong menstruation din gaspat-spat lang, hinay kaayo. Ipatikos akong banao. DTX 500, kito capsules a day. Maintain lang na ako. Pag-regional na akong menstruation, salamat kayo sa DTX 500.
16: DTX 500.
15: Pabalik sa mga butika.

0: tanan nga ato siyang tabangan. Kilisod kayo. Parang muna siya utang sa iyang kaugalingon tungod ini.
1: Ang buot mong ipasabot? Nakahuna-huna og hikog si Dong James? Mauba, Baldwin!
0: Patuyang ka nang igingal nga na yung mababa, bayuta ka? Kumati ko nung.
1: Ay naman, tigarita ba? Dak-dak ng pong bayot, oy.
0: Kailang gawang-gawang ibaga ka. Mga magtarong.
1: Sige, oy! Formal attire. Magtarong ako. Le na ako maghiwi.
0: Bida. Mawingig mga kang turandinga ka kung maigwa ka sa tuwarin akong kamot na. Palugot mo ba ikunin mo?
1: Ay, ako paglagot, Baldwin! Magkakupos na ba ko na ba sa maglagot? No, ikaw!
2: Subot kang, mura lang niya, tuod, kanang tuod sa kuan, batilis, ngalingod ka, ayo.
1: Ay! Ay! Tuod sa batilis.
0: Turaling!
1: Kalma lang, Gwan, kalma lang, Baldwin, sabang ka! Nadili, nadili, nadili na, maminaw na ko, maminaw na ko!

0: Ay, Grego Rapport, ganyan na maletre at ituran o ay. Ano wag bang ka?
1: Tanawag ko, Gurio. Ay, Gurio, kay, nakuto yun ni mo. Importante kayo.
0: O, sige. Ano siya ba na? Mayo kay, di kay busy ron. Mingaw ra. Sige, solte, solte.
1: Mingaw ha? Tanawag si Balduin ako.
0: Si Balduin?
1: Oo, si Balduin.
0: Kisa ng Balduin?
1: Oh, aking mga mura ka, uy. Nagbababang ka na ako kahanggaw, uy!
0: Buya!
1: Buya, karo ba kulatat ka?
0: Natural nga, nagbababagin ko ni mo kay Jinsi man ko, ikaw di man. Sa man ka?
1: Kaya sa man ka na ako hanggaw, aga?
0: Ikaw?
1: Ah!
0: Fancy!
1: O, ano'y fancy?
0: Oh, lawa ka lang fancy! Piki nga, dinitinuhan!
1: Ah! Oh, ay! Wala nga, wag ka nga bawalin mas kahanggaw, kariyo, haka!
0: Pagkailan
1: ko natin! Seryoso na galing akong pakiklutihan mo?
0: Makabal yung daan ko, han?
1: Sabay! Wingon pa ko, hana?
0: Ah, sige, sige, saltin na. Ang sabi na, ay magtinarong na ako, dari.
1: Tinarong, huwag yung kay tarong.
0: Yung nagkari ko, magtinarong na ako, yaw-yaw pag ito eh.
1: Bali ka lagi!
0: Naminaw lagi ko!
1: Naminaw!
0: Oh!
1: Ay!
0: Naminaw na ko, ha?
1: Nanawag siya.
0: Ah, huwag ba natong rikamete?
1: Bida na siya, uwe.
0: Muta na lang kung biyan na ba siya.
1: Wah!
0: Amayo.
1: Pamilyo na?
0: Hmm.
1: Pamilyo na? Ay, yung kong sarang-sarang ang yun kayo na. Naglago na ba yan ko?
0: Ay, sige, story yung lain. Diretso na. Kaya ba sige yung customer ka mo palit na rero na. Butang ko na, pagmun ko na.
1: Pagmun ka karon. Nalawag si Baldwin ako.
0: Hmm.
1: Istoryahan ko niya. Abantayan ko noon ato sa Dong James. Kinaligay ko noong bugat ka problema. Ang iya... Nabasin ba kung makaunahan na si Dong James o dili maayos yung kaugalingon? Kaya kung simba ko may tabo na aw, natural, may patsuta. Huwag tangan kita sa nan. Mago na mag-mabilan tayo kung ito, magkinabangay ta sa pagbantay.
0: Kaya nga naman di ay? Ang sabi ko rin problema ng Dong James ron te.
1: Aw, magyapon. Bayan siya pamilya. Pero mag-istorya lang yun yung tarong karon ha, karong gabi eh. Ang importante lang, kung nadias Dong James, imong bantayan ba?
0: Himantayan naman ko daan, te!
1: Diba ako, gaga? Huwag makalabaw imo pagka himantayan.

0: Pagsidangatan sa kupamilya kon, may tabo ang akong kadlukan. Unsa may tabo ni Chelsea, nga among anak ni Milani. Milani, han, dili na ko kaya kunuha ka. Dili na ko tinuod kining tanan. Yon ta, kining impormasyon nga akong nadungkat. Usa lang unta kini kadaman.
1: This newscast is brought to you by all new best ever Enervon, Enervon Z Plus.
2: Beauty pageants at triathlons ang buhay ko. Bonus na kapag naiuwi ko ang corona at medalya. I am Alexandra Faith Garcia, a beauty queen and triathlete. Adding MXG capsule into my training regimen helps me a lot, together with proper diet and exercise. Having MXG capsule is a winner for me. Dito ko bilib!
3: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: MX3 Capsule helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit.
5: Bulyat, ging nang kus doktor. Likayan ko nun ako ang tamis.
6: O gano nagkapi magana nga tamis, wala Sir Mac?
5: Ah, lagi. Basiglas na ni.
6: Maunang taas imo sugar. Murag precious bugas. May pamagsid panyawan coffee ka. Sakto sa kapay. Lamina, makapagtik pa. Maayo ni alang sa taas o sugar o sa gustong aktibong kinabuhi.
5: Bulyat, sa sige na kong inuman ng Shade Panyawan Coffee, maayon lang akong pamati. Dili lakas ang akong sugar.
6: Basta kaping Shade Panyawan, diabetes, malikayan. Shade Panyawan Coffee, mapalit sa grocery store o sa mga butika.
7: Igala, nakakape na ka? Kaibaw na baka nga nibalik na o available na sa mga butika ang imong paborito nga pinakaunang kakape nga na ay vitamin D3, reishi mushroom o ganing mangosteen fruit extract? Kini ang Vita D Plus Coffee Mix, ang kape nga para sa ikamayong lawas nimo. Vita D Plus Coffee Mix. May kape na ka? Na ay vitamin D3 pa ka.
8: Life Extension Vitamin D3.
9: Pwede ba makausap si Ma'am Delia Flores?
10: Oo. Nagkaroon ako ng brain stroke. Tapos nahirapan ako ng pagsalita, paglatad. Sa kadami-dami ng mga gamot na binigay sa doktor, 21 kaklase na gamot.
9: Hindi po kayo gumaling?
10: Oh, hindi. Hanggat na lumaki, nag-heart enlargement na naman ako. Mm-hmm. Vitamin D3, life extension lang talaga ang gagamitin ko. Okay talaga sa buhay ko dahil gumaling ng dahil sa life extension vitamin D3.
8: Life extension vitamin D3 for longer life.
11: Happy Fiesta Belen sa Fatima at ulusap silang 32nd anniversary silang Don Rosa Reading sa Puruk 3 Ruslas de Papel Kasaluay Oslo Cebu Sabado. Pit Summit Size sa September. Sponsor Honorable Barangay Captain Lino Baguio ug makabanan sa Barangay Council. Sounds Silent Blast Audio with Junto Labing. Sama to pagdapit ka na ako bilang host ni Mr. Alessio Aurelio, ang ilang chapel president o event organizer. Sugatan ko ninyo, ha?
12: This newscast is brought to you by Ambroxol Hydrochloride Myrokov. O kalang bagtog na plema, afford pa.
13: Ang oras hatod ka ninyo sa Salon Pass. Adunay direct ang pagsulod sa mga sangkap aron makapahupay sa kasakit sa abaga, liog ug likod. Apil na sa nagpadayon nga promo sa Rose Pharmacy.
14: Paminawa ang tulumanon. Sensory Ate Arlene. Matag alas 9 sa gabi hangtod alas 10. Dinhi lamang sa DYHP Cebu City.
15: Si Dina Masuhay ni agi og mild stroke maong nagluya. Pirmi lang mamugnaw og maminhod ang lawas.
16: Unsay alipyo nga imuhang naangkon ma'am sa paggamit nimo sa paghagis bilabila herbal oil?
17: Dati mamugnaw ko kay gikan man ko nag mild stroke gud nyan. Sa paggamit na ko ana, wala na tong panugnaw nako pero nagpadayon lang gyud akong paggamit kay mayo man siya. Nag-anam man na tong akong pamanhod og ka-normal
15: sa paghagis bilabila. Dili na ka mag-agwanta pa!
18: Ang lamig!
19: Teka, yakapin kita.
18: Sarap ng feeling.
19: Everest Air Conditioner.
18: Han, ano ever best place mo in the world?
19: Siyempre, right here with you.
18: Aww.
19: Everest Air Conditioners. Clean, healthy air. Energy saving. Ever best from Everest.
0: Pamin ako, ma-please.
20: Ay da, ay nalang nang pag-amin-amin diha, James. Ay nalang na. Hugaw kay kong kamot.
0: Oh, okay naman good, ma.
20: Ay hugaw lagi tag kamot.
0: Oh, sorry, ma.
20: Oh, ano ba ang naanhi man kuno ka? Unsa man say tuyo nimo?
0: Oh, kuan ma. Maghatod ko nining kwarta nga.
20: Ay ayaw, ayaw na lang James. May na lang na ninyo dito ni Chelsea. Dili na ko budawat bisan unsa pa ihatag nimo. Labi na gyud og kwarta. Kay abi pa lang nakaminos ka na lang gyud namo.
0: Unsa gyud nakaminos ma? Wow, we. Kining akong ihatag nimo, kinasing-kasing man nga tabang nako ninyo dinhi.
20: Ay ayaw na lang lagi. Hipo sana kaysa ako nang gikaingon, dili na ko mudawat pagbisan unsa gikan nimo.
0: Ma please.
20: May trabaho na ang akong mga anak. Naana sila nga among gisaligan sa among panginabuhian o panginahanglan dinhi sa bahay. O kun maora ka na ituyo nimo, pwede na gyud kang makalakaw. Kay maimportante pa sab kong lakaw karon, maapike niya ko.
0: Mahimo bang magpakisayod ni mo bahin ini?
20: Bahin ni Melanie? Kung bahin man niya, ang buot mo'y pangutana, wako'y kasulti ni mo, maong lakaw na. Kadili ko gustong ikaw lang hinaw na makaingon nga mabuliliyaso ang akong lakaw karon.
0: Ma-plessing.

Pero hindi naman sila nininako. Sila king tipo pamilya. Sa may naipon akong sayo o sa nila. Unsa man,

0: one. Milagro, Riga, sayo marong na muhe, dai Chelsea.
1: Eh, sayo marong na muhe, dito taranding kayo.
0: Tay?
1: Program ang good run din sa school.
0: Oh, wadi mo labo eh.
1: Wow.
0: Oh, mayos sa doon kay sayo sa itang makauli.
1: Wak mo ani si Ate Rica May?
0: Ha? Huh?
1: Wak pa mo ari si Ate Rica May?
0: Rica May? Oh, kuan, kunang, wak!
1: Nganu ka no nga wa siya mo ani? Mutulo na ka adlaw nga wa siya mo ani. Wa siya manawag ug mo text nako. Nya di pud siya makontak.
0: Ah. Dili pa ka ana?
1: Say dili pa ka ana.
0: Ha? Ah, kuan ka makakikinin kuan ba kanang.
1: Ka siya mangluod dito?
0: Uy. Nganu go mangluod?
1: Masinalain siya ba katong dito siya sa tindahan? Nyawa sila magkasulti ni Daddy, kay waman mo balik dito.
0: Hala no! Manami di, kwan! Wala sila magkasulti! Usamay na, ano! Usamay yung katungod ng malain. Importante di siya!
1: Dili man good. Namang good on dato siya importanteng tuyo ni Daddy. Nya, kay waman mo abot si Daddy, wala siya makasulti.
2: Oh, mau ba? Tamsab no? Kaluwi di tao ni ano?
1: Kaluwi di tao, Tito?
2: Naku. Naku. Ay, pasilan. Taon sa boy, taon sa boy. Naku. Naku. Ako ang giusap today. Naku.
1: Kichatan o gitawagan ako.
2: Naku. Oh, naku. Naku na.
1: Oo. Oh. Mm. Oh, dili. Naku. Na.
2: Naku.
1: Pero... Wa man siya mag-online, Tito Trending. Gimingaw na ko niya, Tito Trending.
2: Hala. Bibi, lagi ka. Nausap na ginawa nga, Milday. Nawa na! Nawa na! Uregidang nga, Tron! Nako! Nako! Uregidang nga, Tiniron. Impas na nag-utang ini!
3: Seth Living Testimonies. Si Reynaldo Panyamugana napaso sa Hitgana iyang yaplasan sa Seth Liniment Oil ug dali ra kini nga naulian.
4: Wala ko mabantay nga na dikita di ang akong bukton sa Hitgana motor napaso ko. Pagkapaso niya ako din siya gibutangan og Seth Liniment.
3: May gani kay nag Seth Liniment si Reynaldo ug siya natabangan.
4: Tangan siya Seth Liniment wala gyud siya ka gulgol. Ako din si Reynaldo Panyamugana taga Bukana, Davao City.
3: Living Testimonies.
5: Ang atuang immune system kusog kaayo kung healthy ang digestion ug limpyo ang atong colon. Ang maayong balita, naa na kita og Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Epektibo kaayo sa 2 to 8 hours gikan sa pag-inom, mugawas ang giko na dili dapat nagpuyo sa atong lawas. Para sa mas maayong resulta, mo inom sa Super Fiber 15 minutes bago mo kaon pamaho sa buntag o bago matulog. Ug ang Life Extension Vitamin D3 pag umanog kaon. Para sa healthy and good digestion, mag-inom kada adlaw sa Super Fiber. Mapalit sa mga butika.
6: Life Extension, Vitamin D3.
7: Hello, my name is Ron Antriasian, and I've been a business development executive in the nutritional supplement industry for over 17 years. One supplement I personally recommend is Life Extension Vitamin D3. I choose Life Extension because they've been in the business for over 40 years. So come into a Life Extension clinic and the pharmacies near you to get your Life Extension Vitamin D3 today. Do it for your health.
6: The number one trusted brand of vitamin D3 in the Philippines. Life Extension Vitamin D3. The science of a healthier life.
8: Mula sa number one, Smart Dishwashing Paste.
9: Ang galing-galing mo. Smart Dishwashing Paste ko. Pritong ulam na masebo. Plato ang kaldero. Tanggaling for everyday.
8: Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
9: Bahig para walang bahig. Linis fantastic sa metal at plastic. Number one ko to. Tanggaling-galing mo. Smart Dishwashing Paste.
8: Heavy duty linis bawat pahid.
10: Smart Dishwashing Paste. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
11: ACS. Maulan man, no worries na amoy kulubang damit.
12: Charm, Fab, Con. Pangong pumaka-bloom. Tanggal amoy kulub. Sa bango ng Charm.
13: Charm Babcon with Bloom Fresh Technology. kills 99.9% of kulot-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
11: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
12: Bambang kumakablog sa charm!
13: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
12: ACS!
14: Newsbreak! Newsbreak!
15: Mayong hapon, ako si Radyo Man Josephus J.Q. Carlos. Ito ka Newsbreak ka karo kapuna. Hatod dato sa Detaig sa 500. Bilibang mga tanon, ang nanidag, mag-Detaig sa 500 ka. Ang Detaig sa 500 naman superior, antioxidants, gabaoy kaputik na sa basiliola, apelman skin cells, batok sa nanamis nga free recalls, o kiparabi sa evolusyon, uveris, mabisyo, sabas, pag-inom sa alkohol, o ang pagpalabako. Sa itong balita, pasaka nagkaso ang suspect sa pagpanunggab ito sa may Purok Trampot sa barangay Poblasyon Lungsa sa Kumustila. Ang suspect ay pasaka nagkaso ka ganilang karunganawa mao si A.G. Ward Takumba sa Kutaanyo sa Gaparigon o lumulupyo sa barangay Masnog, sudan sa Adanao. Siya mo ikitumbog ka suspect sa pagpanunggab sa Osaka Alexander Luna Munyon, si Pinoybi Anyos nga taga dito sa Saniskutad ga lugar. Ginunggab ang maugab biktima ang makinagalis ang biktima og suspect o ni samputin noon sa pagpanunggab. Nego sa Dagang Bayan sa Lawas, kinigya biktima og dilikigida sa Adanao City Provincial Hospital samtag ang suspect nga si Takumba nakpang kini og gikasabang gitanggong na karon sa Compostela Police Station. Patong news break sa Karo Kapuna, katod-kato sa Detaig sa 500, ang Detaig sa 500 kampiyon niya presyon, ang 1.3 million orak yun sa antioxidants, sa biktimog ni kontra sa mga free radicals ng oxidation. Sa Detaig sa 500, atong panit pamataon, internal organ na yun, ang Detaig sa 500, digital battles diabetes, fatty liver disease, glaucoma, cataract, cardiovascular disease, fatty liver disease, kidney disease, calcium formation of PCDT, insomnia, acute pancreatitis GERD. Ang Detaig 500 ang sekreto sa bagang guwapo.
14: RMN Newsbreak. Newsbreak.
11: Uy, nabugahan ko. Naapad siya kauban nga pamaol. Labat sa ulo o gilanat.
16: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisnak na kuana.
17: Rexido Forte!
18: Mas paspas! Banat sa upat!
19: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
20: Unilab quality yan.
19: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexido Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
21: Kita-kita ta ha para sa Women's Night karong September 27, Domingo din sa Luuk Uslub, Cebu. Salamat sa pagdapit ka na ako. Pinagi silang Barangay Council. Honorable Barangay Captain Lucio Binuluga o kubos po pinagamot ni Kagawad Jen Figes. Ini ka 29, mabalik na sa taalang sa Gulyat and Gilid Junior Variety Show. Kita-kita ta ha!
22: This newscast is brought to you by Tusaran Forte. Ubong makulit? Just stop it. This time check is brought to you by Ang Nailanimong Alaksan? Extra maayo na! Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. This time check is brought to you by all new best ever Enervon, Enervon Z Plus. This newscast is brought to you by Rexidol. Bilis banat sa apat. That portion was brought to you by Myra Lotions. Reveal your powerful glow.
23: Atong paminawon ang istorya ni Lisa, 57 anyos, nagka UTI. Nagbalik-balik sa ospital ug nagsigig ka-admit.
24: Put naming mati kani o, pa-check up ko dito. Pas duha pa gyud ko sa Regan ug diha sa Sigaboy balik panakpantukan, sige lang ko ka-admit. Pero kaloy sa Ginoo pag nakakuan mi sa kaning paradis nga kapi, lami na wala na koy giinom ro nga mga kuan unsa nga lain nga tambal. Oh, wala kana na lang gyud sa kapi na lang gyud nya. Nga paragis bila-bila nya pagkatong lisensya namo pag medical namo kay kinahanglan naman sa lisensya ana na ang kuan namo nga tick dili na gyud ang imong UTI wala na gyud siya kuan okay na gyud wala na sa una ma problema na siya kada medical niya sa kuti lala na imong kuan tiba imong UTI kumo gani na no nga magsige ko ka-admit pero pag sukad karon nga nagparagis na ko kita nang kape nga bila-bila okay na gyud kaayo wala na koy lang giinom kana lang gyud siya ang Ginoo gyud ang naghatag ang mga panalangin po sa mga tambal gikan sa aning nga produkto. Simbi ako din ang giampo no nga. Lord, tagailan yun po ka ng maayo nga tambal. Kay. Kapoy ba si kikinom o mga kapsul nga dagpo no? Kapoy na ba? Maiman to kay pagkapinin mo, buntag sa'yo, kapi. Niya ko ito, inom na po ko. 3 times ini, kapi yun ko nga. Paradis nila nila. Please sa hiraong prausos. Kuan ako, 5-7.
23: Busa sa unsamang banatian. Adunay Paragis Bilabila Herbal Coffee para nimo. Ug suwayipod ang Paragis Bilabila Herbal Oil ug Paragis Bilabila Herbal Capsule para sa kinahanglang alibyo. Kay sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
0: Oras na aron kita mamahimong lagsik ug buhi pinaagi sa tama ug tinuod nga masaligan. Paragis Bilabila.
1: Paragis Bilabila.
0: Paragis Bilabila.

At ang ininyo ang sumpay sa atong sukilaron. Kung mahilo na ba ang panahon? Writer, Glenn Pino. Director, Dino Birungan Eliseo. Music scoring, Ariel Mancao. Recording editor, John Lloyd Gabiana. Sound, Ricky Bangis Gari. Galit ka na to sa RMM Drama.

0: Patrol ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RNN.
1: Hello?
2: Nganong ikupyang mo ang karaang pending?
1: Ako din nakit andiris among bodega. Busa, ako ang tag-iya ini. Ugwa kay labot kung ako ning kopyahon.
2: Pinay presyo sa original.
1: Tili ni baligya.
2: Kinaang lang imo ning ibaligya nako.
3: Amang kolektor.
2: Palayo na sa painting.
1: Unsay na ang sa painting?
2: Ayaw na pangutana. Palayo nini. Kahit dayon.
1: Ha?
2: Dagang.
1: Ano man? Rebecca, kiling imong mga pinintal ang dangan sa kong kinabuhi. Busa kinahanglang kupon ko kining tanan.
4: Luwa ka lang yung bigo at bariyan!
1: Masang bigo, Fredo! Sunugol ko kining tanan niyang pinintal!
4: Ayaw! Masuko siya!
1: Kinsa masuko?
4: Ang kolektor!
5: Adunay mga tao nga maulipon sa ilang gugma sa mga butang. Hangtod nga malimta na lang nila ang kabililhon sa pagbati sa usa ka tao. Ang kolektor, laing sugilanon nga puno sa tanghaga, mga pangutana nga lisod tubagon. Ang kolektor, tagsulat Generica Vidad, sa direksyon ni Priscilla Raganas. Music and sound effects Randy Padayaw Suson. Recording Editor Ariel Mancao. Mga tulub og kasikas Aldwin Nakurda. Ang kolektor, dalit kaninyo sa RMN Production Center. Ang kolektor.
6: Oras, hatad ka nato sa Camel Soy Sauce.
7: This newscast is brought to you by Rexidol. Bilis banat sa apat. This newscast is brought to you by Rexidol. Bilis banat sa apat.

0: At patas at tungkulin naming maging mapanuri. Ako si Jigo Manikad, broadcast journalist at news anchor. Sa dami ng fake news ngayon, kailangan ng masusing pananaliksik. Ganun din pagdating sa food supplement ko. Dito ako sa
1: Tunay Natural at Original.
0: May seal of quality excellence pa. Sa MX3 Capsule, dito ako bilib.
2: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: MX3 Capsule helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit.
4: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
5: Hello, Washi!
6: Hello, Mommy!
5: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
6: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada.
5: Mula noon hanggang ngayon.
7: All you need is Pride. All you need is Pride.
8: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
9: ACS.
10: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
11: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
10: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
11: Ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa.
10: Help stop cavities even before they start while keeping breath fresh with regular use.
11: Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ipin ay Max Alaga. Max Protectado pa, unique.
10: Max Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified, world-class quality.
5: ACS.
12: Ginapit ang tamad. Alam sa ito ang Gulliat and Gilly Junior Variety Show 2026 din sa Luok, Oslob, Cebu karong Martes, September 29. Salamat sa pagdapit sa Barangay Council with Honorable Barangay Captain Leoncio Binuluga. Ubus ko sa paningkamot ni Konsyal Jen Figes.
13: That portion was brought to you by North Sinigang Mix. Sabaw pa lang kay Daug na with North Sinigang Mix.
14: High blood, usa sa pinakaproblema samtang kita nagkaedad. Maupod kini ang suliran ni Nanay Ellie. Natabangan sa Paragis, Bila-Bila Herbal Coffee.
15: Ako si Ellie Pausos, 86 ang edad. Magsiging taas ako mong dugo, niyamglayan akong kabuhi. Gainan ko sa akong umagad nga. Trabahin daw ang Bila-Bila Coffee, masig maulian ka. Basta ang kainong ko, di nagyamglayan ng kabuhi.
14: Sa Paragis, Bila-Bila, tili na ka, mag-agwanta pa.
16: Let's go! Go with the flow!
17: With Charmy Cottony Napkin for heavy flow, mas taas kaysa regular Charmy pad, arun likay sa leaks. Cottony soft with an absorbent top sheet, so girls can confidently
16: go with the flow!
17: Charmy Cottony Napkin for heavy flow!
16: Charmy!
13: Charmy, let's go with the flow.
18: Ang miyagi aton sayran. Sa ikaduang higayon, mibalik sa plaza si Marian aron ihatag sa lalaking nanawag ang pinintal ni Rebecca nga kuna. Apan, may buto-buto sa armas. Mga higala, anitambahin na mo padayon sa sumpay ng atong sugilanon, ang kolektor.
19: Ha? Takan.
20: Ha? Nga naman? Ay! Nasa to! Ha! Ha!
19: Takan!
20: Oo!
19: Brad!
20: Ay!
19: Dalili!
20: Richard! Richard!
19: Mali ko butok armas! Dalili mo! Dalili mo!
20: Sakay na, Marian! Dali!
19: Sakay! Dali!
20: Oo! Unsa man to? Ano man to?
19: Ambot. May namusil sa plaza.
20: Ay, hinda, uy. Misa ka gito kong kabuhi, uy. Ano man to?
21: Kalit lang nga doon ay nagpabuto. O, gipadagan ko niya.
19: Kinsa yung padagan ni mo?
21: Ang lalaki nga mukuha sa painting. Gipadagan ko niya.
22: Ay, pastilan. Pwede mo ganyang pinintaya. Ganyang doon na may namusil.
19: Gipadagan ka ba sa mong lalaki sa diyang may buto ng armas? O sawa pa?
21: Sawa pa ang buto. Iyan akong ipadagan, sawa pa ang buto-buto.
20: Kun mao, iyak ang gilikay sa buto.
19: O siya mismo ang nagpabuto.
22: O di ba ka, huh? Dunay laing tao nga gustong mukuha siya maong pinintay.
21: Hala, ang pinintal. Gibiyaan ako sa lingkuranan ang pinintal. May nakakita ba ninyo nga may mikuha sa painting ni Rebecca? Ha?
20: Wala kong kakita. Kayo na panik na magod ang mga tao.
19: Ako, sir. Ikaw ang akong ipangita. Wala akong kabantay.
22: May mikuha siya pinintay.
21: Oh. Ha? Nakita ni Mulo?
19: Solo?
22: Oo. Din si Ragudkos Auto, naghuwat ninyo. Akong gitutukan ang pinintay. O siya dihang naggubot na ang mga tao. May milabay sa lingkuranan. O unya, nawa na ang pinintal o kalit.
21: Nakabantay ka ba kung kinsa ang nikuha sa painting, Lu?
22: Wa na taon, Day Marian. Kay gubot naman kaya ang mga tao.
19: Nakuha na yun sa lalaki ang painting.
21: Nakuha niya. Pero wag siya musulti kung unsay naa sa pinintal.
20: Daoy, pasalamat lang tanga nakuha na niya ang painting na nagdaog gubot. At least, mahapi na ka, Marian. O, si Lola po, dali na nervyuson.
21: Oh, hinoon. Sakto ka, pero... Sayang.
20: Sayang?
19: Ay, sayang.
21: Paminaw ko, husto si Lolo. Doon nag-uwi sikreto ang maong painting.

0: Maikay ni Ana mo. Kumusta naman ang inyong lakaw?
1: Tuwa na sa tao ang painting ni Rebecca, Lola.
2: Kuya, kayong among experience la ay.
0: Oh, ganong kuyaw man.
2: Namin na mo sila sa plaza.
0: Unsa?
3: Ug nahibaw ang lalaki nga kasabot ni Marian. Nga dunay magubot ito. Eh, gipadagan man siya.
4: Buot ipasyabot. Kadunag yung sikreto ang maong pinintay.
0: Di ano sa kantigwa nga ka?
1: Lola, ayaw ko nag-awaya si Lolo. Kaya ako nagikatabang sa mong lakaw ron.
0: Ugon sa magikatabang ana niya sa inyong lakaw.
4: Nalimot ka, Kalota, ha? Kung unsay akong trabaho sa una. Investigador ko
0: dahi. Eh, ba diyan? Ano sa kaanang habog ni mo?
1: Lola, si Lolo amon driver. Mao nga dalibing nakabiya sa plaza.
0: Uy!
4: Nakahinomdom na ka, ha, Kalota? Na maayo kay kong mo-drive? Kanyahan man gani ko nga ako mo-drive ni Musona.
0: Pag-ilom niya, Meray! Wilas-wilas ka lang.
4: O nakita ko ang may kuha sa painting.
1: Lo!
5: That portion was brought to you by MX3. Dito ako bilib.
6: Ang mga celebrity soaps ng SED Marketing dili lang pambabae, kundili panglalaki usab. Ang SED Celebrity Beauty Soap with Glutathione apil usab ang SED Celebrity Plus Kojic. Mga sabon kini nga adunay mga sangkap nga tinunan nga mubagay sa talang klase sa panit mapalalaki man o babae. Ginamaan kini sa SED Marketing. Makatabang kini alang sa pag-is-is imong panit o kung kanunayon nimo kini og gamit, makatabang kini aron makapaputi tungod sa glutathione o makapalimpyo pa kini sa panit tungod sa Kojic. Kung ikaw naka-SED Celebrity Soaps, panit nimo, kutis porsilana na, himsog pa, busa, pag-set Celebrity Soaps na.
7: The Original Koi Herbal Capsule.
8: Sanet, Karolasan, edad 73, Tulido. Adagang kong gipamati sa lawas eh. Hapitan na na, napakikidney. Pagkabati na ko aning koi, ako yun isang giswayan. Dugay doon kong swayan niya, labi na ka na akong ubo. Mora na yakong ginainom. Ako na yung giswayan ba? Yamo na akong ginainom. Kanara yung koi. Kay basin pa, mamasinan ka ba? Sagaan pa dahil tagataas pang kinabuhi. Dagang salamat sa original koi herbal capsule.
7: Original Koi Herbal Capsule.
9: Cebu, get ready. A1 are back with their Love in the Philippines tour. Friday, October 16, Waterfront Cebu City Hotel and Casino Cebu. Tickets available at SM Ticket Outlets or log on to www.smtickets.com. Don't miss A1 Love in the Philippines tour. Featuring the band's new single, In Love in the Philippines. Presented by Concert Republic.
5: Catch the British-Norwegian band A1 as they perform their well-loved hits and brand new songs in their Love in the Philippines tour at the following dates and venues. October 16, Waterfront Cebu City Hotel and Casino. October 17, New Frontier Theater. October 18, Santa Rosa Sports Complex. All shows start at 8 p.m. For ticket inquiries, follow Concert Republic social media pages. Presented by Concert Republic and DYHP 612 AM Cebu. This time check is brought to you by MX3. Dito ako bilib. This newscast is brought to you by all new best ever Enervon, Enervon Z Plus.
10: Masama ang may adlaw ka natong tanan. Karong September 29, 2026, inyong masaksihan ang usa ka linawas nga pasundayag sa drama nga naguluhan sa Talang Bakak. Ikaw ang tinuod nga gisuwat sa radyo ni Frances Ginhawa Delfin Espares. Anak ni mahitabo sa Dumanog Plaza, alas 8 gabi. Kiniubo sa pagdapit sa lokal nga pagagamhanan sa malungbong lungsod sa Dumanog, Cebu. Ayaw ka mong kalimot, mga kasama. Drama na guluhan sa Tanang Bakak. Ikaw ang tinod diha sa Dumanog Plaza, lungsod sa Dumanog, karong September 29, 2026, alas 8 sa gabi. Kita-kita tapon, mga kasama.
5: This time check is brought to you by MX3. Dito ako bilib. This time check is brought to you by Immune Pro Prime. Your Prime Protected. This newscast is brought to you by Immune Pro Prime. Your Prime Protected.
11: This newscast is brought to you by Kidney Care. Likayi ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-Kidney Care. This time check is brought to you by Pond's Bright Miracle. Lakas maka-fresh.
12: DTX 500. Makatabang sa paglibyo sa atong atay. Pinaagi sa pagtangtang sa mga toxins. Gikan sa atong gikaon. Adlaw-adlaw. Para sa limpyo o himsog natay. Mag-DTX 500. Adlaw-adlaw. DTX 500. Garantisado. Highly recommended sa mga eksperto. DTX 500. Pabalit sa mga butika. DTX 500.
13: Para sa Janice, dupay pa yung muman akong menstruation, din gaspat-spat lang, hinay kaayo. Ipatay ko sa kong banao, DTX 500, kito capsules a day. Maintain lang na ako. Nag-regular na akong menstruation. Salamat kayo sa DTX 500.
12: DTX 500.
14: Pabalik sa mga butika.
15: Ang galing, pang matagalan.
16: Parang tayo lang han.
17: Everest Appliances.
15: Babe, ano ever best decision mo in life?
16: Siyempre, building a home with you.
15: Aww.
17: Everest Appliances. Health, wellness, energy saving. Ever best from Everest.
18: Before, if I needed something from Pag-ibig, I would need to take a leave, get it done during lunch break, or leave work early. And when traffic strikes, yikes! But now, I'm chill because virtual Pag-ibig is here. Now, I can do all my major Pag-ibig fund transactions on my phone, from checking my savings, applying for a loan, and more. No need to be absent because virtual Pag-ibig is always present for you. Download the virtual Pag-ibig app today.
19: Pag-ibig fund, solid kaban!
11: I'm chill because virtual Pag-ibig is here. I-download na ang virtual Pag-ibig online app.
3: Abi na mo gi. Wa ka magklaro sa nagkuha sa painting lo.
4: Okay, wa pa man ko mo concentrate og maayos akong nakita apo. Karon, naklaro nang balik akong nahuna ang nahitabo ganiha.
1: Og naklaro na nimo ang naong sa nagkuha sa pintal lo.
4: Oh, Day Marian.
2: O sa miyang formal lo?
4: Ayaw una. Mupuyong una ko.
0: Natag-awa ra lagi pabida na sa ning tigwangan.
4: Ay, sabay lang ga. Kaya di ko makakonsentrate.
0: Mura to correct.
1: La.
4: Nakahinomdom na ko. Nag-itom siya sa tanan.
1: Nag-itom?
4: Nagbarog siya kadiyot tungod sa painting na imong gibiyaan sa lingkuranan. Ugunsa.
0: Ugunsa, dali ah.
4: Og malingi siya. Gisundan ka niya og tanaw, Day Marian.
0: Naati.
1: Lula.
4: Ay, patiwa siya unang kulang gabi, kaluta.
0: Heh!
3: Lo, unsa nakita mo?
2: Unsa yung naong, Lo?
4: Taas siya og buhok. Kutob siya abaga. Og...
1: Og unsa, Lo?
4: Og... Gwapo siya.
1: Gwapo?
4: Ay, taas, taas, oh. Oh, taas, taas. Nga, gwapo og unya. Bilakaw na siya. Da ang painting.
0: Ay, kaklaro gud ana binotbot ng imuha. Ay,
1: Lula.
0: Binotbot bitaw na. Katiguang na ni mo, unya nakaklaro kaglayo.
4: Eh, o ganyan di man ko makaklaro, ha? Nga nigamit man ko sa akong binoculars.
1: Oh, kukun mo na. Imo kita yung naklaro ang iyang naong.
4: Ah, o Day Marian, taas siya. Gwapo. Mura og sundao ang barok.
1: Mao pa?
4: Nga kaluta. Na kay makaon diha kay giguto man taong kulang ka.
0: Sa diha ay. Mao na lagi ka taon dito kay imo ay pasilbi pa ka.
4: Nang utaw ka suko na kulang ka.
0: Dakaw na. Ay kung laga lang ka ay tiguan ka.
2: Dali lo. Mao kay tas kusina lang na. Tuara man itis man ang baliang.
4: Day, tis ka. Silbihin ko bi kay samtang dalaga ka. Ha? Okay lang.
3: Oh, kailangan mo na to.
1: Di lang mawasa ko muna-una ang buto-buto. Nahibaw siyang daan nga doon ay mahitapo. Mao nga iya kong gipadagan.
3: Unsa sa ka sa imong una-una ang maong hitapo?
1: Ambot. Ambot, Jared. Pero...
3: Kalintin na lang ang hitapo sa plaza, Marian. Karon, ngatuan na sa mga lalaki ang painting. Klaro kayo na magmalinaw na ka.

Hello, sir. Nanak ko ang painting sa kuna. Ah, yes, sir. Akong ihatod. Ah, okay, sir. May lain kang isugo na ko, sir. Unsa ba, sir?

0: diri ko makatuga. Og duha na lang kapinintal ni Rebecca ang ni anak ko. Unsa kinaka-espesyal sa pinintal nga kuna ni Rebecca? Nganong iya man gipugos sa guha? O nganong dili man maatupang nako sa personal ang lalaking ni kuha ini? Kining pinintal nga kuna nga may gipapas nga bata. Unsa sa kay puti pa sa puti ini? Nganong gipapas man siya? Pero gipilin ang usa niya kalapalapa sa painting. Rebecca, kinsak ka. Unsa ning gibuhat mo sa imong painting? Kinsam na ginawag gabiin dako. Hello? Hello?
1: Hello? Daan pa kung ano bata pa ka?
0: Unsa may nakaon ni mong nanawag mang kaning gabiin dako, uy.
1: Nakadawat mo kog invitation sa akong classmate sa unya. Gusto ko nga umuuban ka.
0: Just ka, nahibaw juga dili ko hilig ng party-party.
1: Hey girl, nahibaw ko. Nahibaw kong mas ganahan kang magpundo lang diha sa imong kwarto or magsigi o paint. Pero, para imuning akong party ng akong tambungan. Ikaw ang akong plus one.
0: Ha? Ngano ako mangyod?
1: Tungod kay usa ka gallery ang adtuan ta. Opening siya gallery. Pintor sa pining akong amigang bayot. O, businessman.
0: Oh, mo ba?
1: Lagi. For sure, magkasabot good boy ini niya.
0: Mo ba? Sige, mo ba ka ni mo? Kanasa mo na?
1: Kanasa mo na sa gabi?
0: Mo ba? Sige, mo ba ko? Basta ba isulob, ana?
1: Casual ra, uy. Sige, pag-apunta niya mga 3 PM ha, kay magpa-parlor pa ta.
0: Kinahanglang yung magpa-parlor, girl?
1: Yes, girl. Dili basta-basta mga bisita niya, no?
0: Okay.
1: Okay mo na ning chance na makadisplay si mo mga paintings and gallery. Ako'y bahala ni mo.
0: Okay, sige.
1: Sige, katog na. Good night.
0: Good night. Bisag at this chance ka, pero mag-iunaw na kung sinin akong bayana.
2: Marian! Marian!
0: Sinang bali ang parang manutok? Naunsa man eh siya?

0: Ang Said Liniment Oil, mas gimo pang mas epektibo nga haplas aron mawagtang dayo ng inyong mga sakit sa kalawasan. Kung doon ay kamoy biribiri, varicose, sakit sa lutahan, sakit sa uo, ngipon o tiyan, epektibo ang paghaplas sa Said Liniment Oil. Minutos lang wagtang dayo ng inyong mga sakit sa lawas. Alang sa kababayanan nga doon ay dysmenorrhea, epektibo sab ang paghaplas sa Said Liniment Oil diya sa inyong puson, tiyan o uo. Wagtang dayo na ang inyong dysmenorrhea. Produkto sa Said Pharma.
1: This time check is brought to you by all new best ever Enervon, Enervon Z Plus.
2: Girl, after work fresh gyapon ka? Ako murag kapoy na kayot tan awon.
3: Girl, Pond Sprite Miracle Facial Wash akong gamit.
2: Worth it?
3: Yes, with regular use. It instantly brightens dark spots in as fast as one wash without the dry feel. Powered by 10% brightening serum plus niacinamide for a fresh bare-faced glow with regular use. Choose from Bright Miracle Acne Control and Oil Control Variants. Pond's Bright Miracle Facial Wash. Discover the Pond's Miracle.
4: Glow Pond's Miracle.
5: Feeling beautiful inside and out brings out your best smile. Hi, I am Nino Rodil, a dentist. To take care of others, I need to take care of myself. That is why I always eat healthy foods and exercise regularly. Plus, with the help of MS3 capsule, cholesterol and fat-free. MX3 capsule, dito ako believe.
6: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: MX3, tested and proven with alpha, beta at gamma mangosteen.
8: Maingay ang buhay at maraming pagsubok sa daan. Tibay ng loob na gawin ng tama ang pinakikinggan. Kasama ang tanduay. Higit 170 years ng swabe at buo ang lasa. Tibay ng loob. Tibay, tanduay. Drink responsibly. Tibayan ng loob, ngayong tag-init. Tibay, tanduay. Drink responsibly.
0: Mga suki na muntik paminaw, ning akong pangidaron karon, dagan ang mga sakit nga mutakboy sa atong kalawasan. Og maong nangita akong food supplement, aron pag-alibyo sa akong mga sakit. Og napasalamat ko sa Said Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen, mo'y akong gitumar kada adlaw. Para sa akong high blood, cholesterol, og diabetes. Kasaligan good ang Said Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen, inyo kining mapalit sa butika. Ayaw kalimot, Said Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen, ginama sa Said Marketing.
9: Kining abahin natud kaninyo sa Salon Pass. Adunay direktang pagsulod sa mga sangkap aron makapahupay sa kasakit sa abaga, liog ug likod. Apil na sa nagpadayon nga promo sa Rose Pharmacy.
10: Bata man o tiguwang, ang kabuhi ang usual na problema nato. Maupod kini ang nasinati ni Lita Glinogo na natabangan sa Paragis Bilabila Herbal Capsule.
11: Namo gisilinga namo nga nagagamit aning Paragis Bilabila gani iha kong gipa inom sa kapsula. Pagka human ako og inom kaysa lang ko nakainom, naulian dayon ko anang pagkagabi eh, pagkapuntag nakatindog na ko.
12: Wow.
11: Mutong nakahuna-huna ko nga mag-maintain na gyud ko ani niya.
10: Sa Paragis Bilabila dili na ka mag Aguanta pa!
13: Happy Fiesta Belen sa Fatima! At ulusap silang 32nd anniversary silang Don Rosary din sa Puruk Tres Ruslas de Papel Kasaluay Oslo Cebu Sabado Pit Summit Size sa September. Sponsor Honorable Barangay Captain Lino Baguio ug makabanan sa Barangay Council Sounds Silent Blast Audio with Junto Labing. Sabot na pagdapit ka na ako bilang host ni Mr. Alessio Aurelio, ang ilang top president o event organizer. Sugata ko ninyo ha!
14: Kuya, murag sakit man lang akong likod sa kakapoy, uy. Bisan sa pagtindog, sakit niya po lang akong tuhod.
15: Oh, simple na, Sir Max. Pakaplas og Said Liniment Oil.
14: Basin bayag mabatalon kung balik, ana, ha?
15: Dili po, uy. Murag mawaay mong panuhot, kapoy, og sakit sa lawas.
14: Wow! Mo pagani pag-haplas na ako. Nakadagan na yung padulong sa DJK. Aray! Sakit no more!
15: Said Liniment Oil. Available sa mga groceries o sa mga suking butika.
16: Excellent health. Excellent life. EXL Makabuhay Plus.
17: Ako si Teresa Herona, 42 anyos. Matik, Quechurgao del Sur. Kapoy akong lawas, labad akong ulo. Natingala ang akong mga amiga o nagkagamay akong buhok. Akong gikuan sudlay.

0: Makabuhay Capsule. Salamat sa AXL Makabuhay Plus na ayok ko.
1: This time check is brought to you by Virtual Pag-ibig. And chill, because Virtual Pag-ibig is here. I-download na ang Virtual Pag-ibig online app. This time check is brought to you by Multivitamins Plus Minerals, Centrum Advance, Alagang Di Mangkukulang.
2: Mga suki na muntik paminaw, ning akong pangidaron karon, daga na mga sakit nga mutakboy sa atong kalawasan. Og maong nangita kog food supplement, aron pag-alibyo sa akong mga sakit. Og nagpasalamat ko sa Sed Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen. Mo'y akong gitumar kada adlaw para sa akong high blood, cholesterol o diabetes. Kasaligan good ang Sed Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen, inyo kini mapalit sa butika. Ayaw kalimot, Sed Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen, ginama sa Sed Marketing.
3: Cebu, get ready! A1 are back with their Love in the Philippines tour. Friday, October 16, Waterfront Cebu City Hotel and Casino, Cebu. Tickets available at SM Ticket Outlets or log on to www.smtickets.com. Don't miss A1 Love in the Philippines Tour, featuring the band's new single, In Love in the Philippines, presented by Concert Republic.
1: Catch the British-Norwegian band A1 as they perform their well-loved hits and brand new songs in their Love in the Philippines tour at the following dates and venues. October 16, Waterfront Cebu City Hotel and Casino. October 17, New Frontier Theater. October 18, Santa Rosa Sports Complex. All shows start at 8 p.m. For ticket inquiries, follow Concert Republic social media pages. Presented by Concert Republic and DYHP 612 AM Cebu.
4: Masama! May adlaw ka na itong tanan. Karong September 29, 2026, inyong masaksihan ang usaka linawas ka pasundayag sa drama nga naguluhan sa Talangbakak. Ikaw ang tinuod nga gisuwat sa radyo ni Frances Ginhawa Delphine Espares, anak ni Mahitabo sa Dumanog Plaza, alas 8 gabi. Kiniubo sa pagdapit sa lukaw nga pagagamhanan sa malungbong lugsod sa Dumanog, Cebu. Ayaw ka mong kalimot, mga kasama, drama na guluhan sa Tanang Bakak. Ikaw ang tinod diha sa Dumanog Plaza, lugsod sa Dumanog, karong September 29, 2026, alas 8 sa gabi. Kita-kita ta on, mga kasama!
5: At 50, your body may look young outside, but it's aging faster inside. Baka mas madali ka.

0: ng tama, Immune Pro Prime. May tamang dosage ng vitamin B3, C, and Zinc. Immune Pro Prime. Your prime. Protected. With proper diet and exercise based on red. Unilab quality and ascorbic acid vitamin C plus zinc plus cholecalciferol vitamin D3 is the generic name of Immune Pro Prime. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Unahin palakasin ang immune system. Magtiwala sa pro. Mag-Immune Pro araw-araw.
2: The original Koy Herbal Capsule.
3: Ako si Leticia Lacuarin, edad 73, sa Gasikatuna Street, taga Barangay Dayas. Ay, kapoy akong lawas, ay, niya ka nang sakit akong dugan. Niya karoon, iinom na ko, ani. Nahupay na akong dugan, ba di na magsakit. Kasi makainom ko, ani. Mo, duha na rin katuig. Mo, doon akong imnon. Panagay ko na ko ang vitamins, kanina akong inom. Kadua sa usaka ka, adlaw, bunta o gabi. Kaya salamat sa The Original Koy Herbal Capsule. Mo, doon ay nakatabang na ako, ngawa na ako, masakit akong dugan.
2: The Original Koy Herbal Capsule.
4: Pagdating sa kalusugan, I'm always at your service. Ako si Donald Riluya, isang health advocate. Round the clock ang trabaho and ready sa emergency situations. Kaya, I really take good care of myself. I eat well-balanced meals and exercise regularly. At MX3 Capsule, tested and proven ko na ito for more than 8 years. MX3 Capsule, dito akong believe.
5: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: MX3. Dito ako believe.

0: Bath soap, patay ang 99.9% sa bacteria ug virus tested. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilyan protektado, i-shield mo.
0: Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS!
3: Ako eh, nabugahat ko. Naapad siya kauban nga pamaol. Labat sa ulo o gilanat.
4: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisdak na kuana.
5: Rexido Forte!
6: Mas paspas, balat sa upat!
7: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
8: Unilab quality yan.
7: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexido Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
9: May mga nakadaog na sa Biogesic Bitbit sa Swerte Raffle Promo. Congratulations sa first weekly draw winners sa 2,000 pesos cash nga silang Leonida Yumabaga, gikan sa Culon, Armando M. Alarcon, gikan sa Katipunan, Severiana Literato sa Lipata, Linaw, ug Maribeth Fernando sa Inayawan, ug major winner sa 5,000 pesos karong week 1 draw nga si Gemma L. De La Serna, gikan sa Virama. Congratulations sa satanang week 1 winners. Padayon lang ang alagang Biogesic. Maong apil na kay basin ikaw ang musunod nga makadaog. Tanawa lang sa DYHP Cebu o IFM Cebu Facebook page para sa updates o kung unsaon pag-apil. Ingat! Promo runs from August 10, 2026 to September 30, 2026 per DOH FDA CDRR permit number 1083 series of 2026.
10: Alas sa ito ang Gulyat and Gili Junior Variety Show 2026 din sa Luok Oslob Cebu karong Martes, September 29. Salamat sa pagdapit sa Barangay Council with Honorable Barangay Captain Leoncio Benuluga. Ubus sa pinagkamot ni Konsyal Jen Figes.
11: This newscast is brought to you by Kidney Care. Likayi ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-Kidney Care.
12: Ang kinis na niya?
13: In fairness, nag-glow up.
14: My body.

0: mga higala. Gidapit ko kamo sa pagpamati isuman pa mga sumpay ning atong sigilanon. Ang kolektor. Tagsulat, Generica Vidad, sa direksyon ni Priscilla Raganas. Dalit sa RMN Production Center.
1: This newscast is brought to you by Rexidol. Bilis banat sa apat.

0: 99% sa bacteria ug virus tested. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilya protektado, i-shield mo.
0: Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. AC.

0: House Papaya.
1: Na ay double whitening sa papaya extract with vitamin B3. Clinically proven yung makaputi in as early as 7 days with regular use.
2: Boom! Puti ka! White Rose Papaya! Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah!
1: Papaya puti! Papaya fast! White Rose Papaya with vitamin B3. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
3: ACS!
4: Wishlist na ako for the year? Grabe, kanaghan! Tuyo ko ng mga trending spots!
5: Beach trip or island hopping? Maparty. Maadto sa gym.
6: Mabuhat pa na nimo tanan kung kulang ka sa energy o glow ang immunity? Hangtod wishlist na lang baka. Make it happen with Enervon Z Plus. Mutabang og hatag og extra energy plus immunity with proper diet and exercise.
4: Let's do this!
6: Pag Enervon Z Plus na!
7: Unilab quality yan.
8: Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero uno. Tatak RMN.
10: Oras sa DYHP, alas 5:12 sa kahapunon.
11: Headlines.
10: Ulohan sa ato mga balita, gipangayong exemption sa kagamhanan sa dakbayan sa Cebu labot sa election ban, malangay patungod sa pagkwestiyon sa konseho sa listahan niini. Sartadulan sa usa ka gatos kay mga pulis sa probinsya sa Cebu, gipaabo sa kinalit nga drug test isip kabahin sa gipatuman nga internal cleansing sa PNP. Laing hugna sa one-stop services caravan ilusan sa dakbayan sa Mandawi ug mga adlaw. Samtang barangay o SK elections, gisibog na sa 2028. Okay, ito mga headlines. Sugbo, Kabisayan o Mindanao, Pilipinas, worldwide. Maayong hapon, kini si Radio Man. Aida de la Cruz, Tampos, matod sa ato mga balita news, updates. Ano ka nung biyernes mga kasab, weekend na sab? Happy na sab mag. Tapos, abuan sa September, kumusta inyong kahapon nun karon dag-om na sad sa gawas? Medyo kilom-kilom na sab. Samtang napataas sa pasado alas 5 sa kahaponon. Naminaw sa ilang mga radio karon 612 mayong hapon kaniyong tananog nagpaminaw sa ato ang digital platform DYHP Radio Cebu Facebook page, YouTube channel, DYHP app. Mayong adlaw kaniyong tanan. Kay sikay na sab alang sa panihapon nagunahon na po sa kay sud-anon. Apan importante do na magali bugas nga malungag humay man mamais man ibaka sa ka probinsyahan nato asaging o baka ha alinungag nga kamote paits na kaayo na. O karon sa detalye na sa ato mga balita mga kasama sa mga nagpaabot karong adlaw, madayon baka ha o baka ha mauswag ang barangay ug SK election itakda unta sa November 2, 2026 mga kasama. Ani ana gyud tubag. Katong mga nagapanikad na o katong nagaduha-duha pa sa pagfile silang COC sa adlaw nga sa Lunes sa next week. Ang tubag karon gipirmahan na ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang balaod noon alang sa pag-postpone sa barangay o SK elections ngadto na sa 2028. Ibot niya kini ni Palace Press Officer Attorney Claire Castro ang Republic Act number 12326 nitakda usab sa termino sa barangay o SK officials ngadto na sa 5 ka tuig. Ubos sa bagong balaod, nagipirmahan ni Marcos ang sunod nga regular nga BSKA o barangay and sangguniang kabataan election himuon na sa November 13 sa 2028. At oras sila 5:14 na samtang sa Cebu City Hall. Katong mga napatuman ng mga election. Election ban, dumikan sa kanilaging pagpahigayon unta sa barangay elections at gituki sa konseho subay sa question ni ini. Pagipangayong exemption atong dawaton ang report ni Radio Man Eli Bulonos.
11: DYHP.
9: RMN Report.
0: Kining maong balita hatog nato sa EXL Makabuhay Plus Coffee Mix 17 in 1. Malangay pa hagi pa kayong exemption sa kagamhanan sa Bayan Sugbo labot sa election ban. Kinitungod kay questions pipila ka mga sakop sa konseho ang listahan alang sa maong katuyuan. Kasagaran ini mao pagkatag og cash assistance ngadto sa mga malupyos dakbayan. Kinisama sa aid to individual in crisis situation kun IX Self-Employment Assistance Program kun siya paguban pa. Alang kay Konseyal Harold Kendrick Go, dunay mga ayuda nga dili dinalian ug mahimong ihatag human sa barangay election. Kini ko menayon ang maong pinili ay nga gitakda unya sa November 2.
3: There are some programs here that are not urgent and can be dispersed after the elections.
0: Si Konseyal Harold Kendrick Go ang sini kaunsel ka consider nga listahan nga pagayuan og exception sa kagamhanan sa bayan, patun-an una sa Committee on Health, Budget and Finance ug sa Committee on Social Services alang sa rekomendasyon niini. Mga kasama, nakatilaw na ba mo o kape nga dunay native purple corn? Kung wa pa, i-try na ang EXL Makabuhay Plus Coffee Mix 17-in-1. Aduna kini antioxidant properties nga makalikay sa paggahi sa agianan sa dugo ngadto sa kidney nga posibleng moresulta usab sa diabetes. Gawas sa native purple corn, duna sa kini arabica, spirulina, ginseng, ginger, turmeric, ganoderma, mangosteen, malunggay, canela, bayabas o rosehip. Puno usab sa vitamins, minerals, protein o fiber nga maghatag og hinlo nga digestion system, vegan o gluten-free pagyud. Kape na, gamit ang EXL Makabuhay Plus Coffee Mix 17-in-1. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar o ma-order sa Facebook, TikTok, Instagram, Shopee o Lazada. Kasama mo sa Cebu City Hall. Sini ang inyong radio man, Eli Balanos, DYHP, Tata, RMN.
9: Radyo mo, nationwide.
10: At oras alas 5:17 na sa kahaponon. Samtang dulaan sa usa ka gatos kay mga pulis sa probinsya sa Sugbo gipaubos sa kinalit nga drug test, kay bahin kini sa gipatuman nga cleansing sa PNP. Kun dunay magpositibo nga tigamitan sa illegal nga drugs, ipaubos kini sa dismissal proceeding. Kasama mo sa balita Radio Man R. Arnold Bustamante.
9: DYHP. RMN. Port.
11: Gipaubos sa kinalit ng drug test ang 80 ka mga personnel sa Cebu Police Provincial Office natong Lunes sa sulod sa Camp General Arcadio Maxulom sa Sudlon Lahog, Dakbayan sa Sugbo, subay sila nga pasalig nga papilin nga ilhon sila nga drug-free police force. Kininunod sa kamanduan ni Police Colonel Abubakar Mangilin Jr. ang hepe sa kapulisan sa probinsya Sugbo pagsuta kung wala bay ihaga mga sangkop nga tigamitan sa legal nga drugas. Gihimugatan ni Mangilin nga ang maong nga pagpaubos sa kinalit ng drug test pagpakita kini kung unsa ka mahinungdanon ang integridad, disiplina, accountability o professionalism sa tanang personnel. Iyang ginuga nga ang drug testing sa mga pulis sa probinsya. Pinasikan kini silang pasalig pagsiguro nga ang tanang personnel pabiling takus nga mohimo sila nga gisangon nga trabaho ug barugan ang pagsalig o kumpiyansa sa publiko kanila. Magpadayon nga mopalig-on silang internal discipline ug professional standards. Sanglit aga mga pulis pabilin nga matinud-anon sa paghatod sa serbisyo nga labing dali nga mamatyagan sa katawhan. Sa pagkutlo ng balita, wala pa mapagawas og resulta ang CPPO kung duna may nagpositibo sa paggamit sa legal nga drugas. Una na nga mihulga si Mangilin nga iyang ipaubos sa dismissal proceedings ang nga maong nga personal nga nalabikit sa paghingos og illegal nga drugas nga mao ang Shabu. Kasama mo sa Cebu Police Provincial Office ang inyong Radyo Man Arlo sa Mantiri YHP, Tata Carmen.
9: Radyo mo nationwide.
10: Kini ang portion dalit ka na to sa DTX 500. Ikaw naghambin bag mga sakit karong panahuna, mag DTX 500 na matag-adlaw. Doon ka ni Charan tinigan sa paliya na nagsuhid sa insulin function. Kung imong blood sugar mo buo, kontrolado ang imong BP. Ang pag-inom sa DTX 500 matag-adlaw, makatabang, makapaninod si mong tulog, makapugong sa mga sakit sa gin, sama sa hyperacidity, GERD, fatty liver, skin wrinkles, alopecia o guban pa. DTX 500, the best choice against diabetes-induced hypertension. At oras alas 5:19 na sa kahaponon, samtang 4-day work week ipatuman sa Kapitolyo sugod karong Lunes, isip cost-cutting measures tungod sa padayong pagsaka sa presyo sa lana o kakuwang sa supply sa kuryente. Kasama mo sa balita Radio Man RV Veloso.
9: DYHP RMN Report.
12: Ipatuman sa kagamhanan sa lalawigan sa Sugbo ang 4-day work week sugod karong Lunes, September 28. Kiniaron nga maminosan ang konsumo niini sa kuryente tungod sa nagpadayong krisis sa supply sa Sugbo. Ang maong paagi pinasubay kini sa mando ni Cebu Governor Pamela Barikuatro ubos sa Executive Order No. 16, isip kabayan sa cost-cutting measures sa lalawigan sa Sugbo tungod usab sa padayong pagsaka sa presyo sa lana. Subay ni ini, gimando sa gobernador ang pagpadayon gihapon sa regular nga operasyon sa Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office, Cebu Provincial Health Office, Provincial Social Welfare and Development Office, Cebu Provincial Detention and Rehabilitation Center, ug ang Cebu North and South Bus Terminal. Kasama mo sa lalawigan sa Cebu, Radyoman, RV Velocity Way HP, Tatak, RML.
13: Kadto nga balita hatod kanato sa Vita D Plus Coffee Mix. Sugdi ang imong kahaponon nga positibo ang pananaw pinaagi sa pag-inom og kape ang Vita D Plus Coffee Mix. Kini ang pinakaunang kape nga adunay vitamin D3. Kada sachet sa Vita D Plus Coffee Mix aduna kini 200 IU nga vitamin D3 plus reishi mushroom extract nga adunay mga powerful anti-tumor og anti-cancer properties nga polysaccharide og triterpenes. Ang Vita D Plus Coffee Mix gidugangan usab og mangosteen fruit batok sa oxidative stress og mga free radicals. Sugdi ang imong kahaponon pinaagi sa pag-inom sa Vitamin D Plus Coffee Mix aron nga makalahutay tibuok adlaw. Mapalit kini sa Purchaser Pharmacy, July Pharmacy, Queen's Pharmacy, CHG General Merchandise and Pharmacy, Universe Pharmacy, Bing Pharmacy og Life Extension Pharmacy aron makalahutay mag Vita D Plus Coffee Mix.
10: At oras alas 5.21 na, laing hugna sa One Stop Services Caravan, ilusad sa rakbayan sa Mandawi ug mga adlawa. Kasama mo sa Balita Radio Man Ken Galenea.
9: TYHP RMN Report.
14: Ubay-ubay nga mga buhatan ug nasudong ahensya sa gobyerno ang gikatakda nga mosamot sa One Stop Servicio Caravan ngayon sa barangay Paknaan sa Rakbayan sa Mandawi ug mga adlawa. Ang mga national agencies nga moapil naglakip sa National Bureau of Investigation kon NBI, PhilHealth, PhilPost, Pag-ibig, SSS, LTO ug ang Mandawi City Police Office. Samtang 14 usab ka mga buhatan sa Mandawi City Government ang mohatag silang lain-lain na mga serbisyo. Lakip na niini ang Mandawi City Legal Office, Local Civil Registrar, Business Permit Licensing Office, Public Employment Services Office, alang ni Anton Nangitag Higayunan sa Pagpanarbaho, City Health Office, Persons with Disability Affairs Office, City Social Welfare and Services ug uban pag amuhatan. Giawag usab kadtong mopahimo sa laboratory test sa City Health Department, ilabi na ang pagdetermina sa blood sugar nga gikinahanglan ang magfasting sa dili pang schedule ug mga adlawa. Tuyo sa paglusad ng one-stop servicio caravan sa lain-lain nga mga barangay sa Mandawi, mao ang pagpaduol sa mga serbisyo ngadto sa tugkaran sa mga residente. Kasama mo sa rakbayan sa Mandawi ang ini Radio Man Ken Galenea, Tatak RMN.
10: At oras alas 5.23 na sa kahaponon mga kasama. Halos tanan online na karoon og syempre ang paborito sa kadaghanan ang pagpamalit online. Masayo na ang online at checkout gamit ang GCash Pay online kay di na nimo kinahanglan ang barya ug wala nay suklian pag-abot sa parcel. Para walay hassle sa online checkouts gamita ang GCash Pay online, sakto ang payment, safe and secure pa gamit ang GCash login safe. Kinahanglan na biometric confirmation o fingerprint sa phone para ma-confirm ang bayad para malikayan ang scam. Para malikayan ang failed transaction, siguraduhan nga dunay sufficient funds sa imong GCash wallet, mao nga mag-free cash in gamit ang official GCash partner merchant sama sa Pure Gold, Palawan Express, LBC, Bayad Center o guban pa. Para kompleto ang imong pag-shopping, walay fees, walay kaltas. Siguraduhan lang nga perming walay naaisulod ang GCash wallet pinagi sa regular nga pag-cash in para perming ready online shopping. Mag-enjoy nimo ang free cash in hangtod 8,000 pesos kada buwan. Hassle-free gyud ang online shopping gamit ang GCash Pay online. Para tuloy-tuloy ang checkout, dapat pirming well-funded ang GCash wallet gamit ang free cash-in. Go with GCash Pay online para sa sakto nga payments, secure checkouts. Visit a GCash Help Center or call 2882 Globe or TM or 0272139999. Other networks fees may apply to no more. GXchange Inc. is regulated by Bangko Sentral ng Pilipinas. At oras alas 5.24 na sa kahaponon samtang sa dugang pang balita. Kaso sa leptospirosis sa nasod karon tuiga ni Saka og 46% kumpara sa niaging tuig. Kasama mo sa Balita Radio Man, Remark Pugoy.
9: TYHP Tapa RMN Report.
15: Kininga balita atod kanato sa Life Extension Vitamin D3. Sa detalye sa tong balita, nisa ka og 46% ang kaso sa leptospirosis sa nasod kumpara sa tuig 2025. Sa interview sa DZXL News RM in Manila, kang Department of Health kung DOH Assistant Secretary Diana Tamundong Lachica, nakatala ang ahensya og 11,965 ka mga kaso sa leptospirosis sa nasod gikan sa Enero 4 hangtod sa September 23. Dugang paniini na po ka mga rehiyon sa Pilipinas ang nilapas sa epidemic threshold sa DOH diin naguna niini ang National Capital Region kun NCR. Samtang ni kunhod sab sa 5% ang ihap sa mga nakalas tungod sa maong sakit gikan sa 10.5% sa milabayng tuig. Kasama mo sa Department of Health, ako inyong Rajuman Ramart Pugoy DYHP. Tatak, aramen. Kagdunga balita, hatod ka nato sa Life Extension Vitamin D3. Ang regular nga pag-inom sa Life Extension Vitamin D3 makatabang para sa pagbalig-on sa atong immune system, depensa sa atong panglawas. Kung taas ang level sa vitamin D3 diha sa atong dugo, makafunction usab ug maayo ang atong mga cells, makaproduce og panagang, ug makapatay sa viruses sa di panimusulod sa atong cell wall. Busa mga kasama, inom kada adlaw ug duha ngadto sa tulo ka soft gels sa Life Extension Vitamin D3. Recommended kini sa mga medical doctors, 100% ka ginama sa Life Extension Foundation dito sa Amerika ug number one nga tatak sa vitamin D3 sa Pilipinas. Mga kasama, mapalit ang Life Extension Vitamin D3 sa mga butika ug sa mga Life Extension Clinic. Sa Cebu City, naani mahimutang sa Osminia Boulevard, dool sa Cebu Dock ug Cebu Gospel Church, ug anaa sa ADM Building, Barangay Kansaga sa Konsolasyon at Bangsa Jollibee. Mapalit usab kini sa Dumaguete City, diha sa House of Taft Building sa Taft Street, Barangay 8, dool sa Kamanhak Terminal. Alang sa gustong mupalit, mamahimo ka mong mukontak sa 4161655 ubaka sa 0917-318-1161. Life Extension Vitamin D3 and Life Extension Clinic for longer life.
10: Ang Life Extension Vitamin D3 padayon nga nagtanyag og libreng medical check-up, libreng medical consultation sa mga clinics ni ini Osminia Boulevard, Cebu City, buyon sa Cebu Gospel Church, Cebu Doctors Building og sa Kansagana sa ADM Building. Ayon na kayo ng tultulon, dako kayo nagkaratula sa Life Extension Vitamin D3 Clinic. Ang office hours, consultation time, Lunes nga to sa Sabado, alas 8 sa buntag nga to sa alas 5 sa kahaponon. Mga kasama mo na atong pahimuslan kay libre man. Yun na kayo mga gipamati diha. Sakto po ang kalidad yun, quality. Yung nga mga health advice sa imuhang makuha. Lagi sa ato ang Life Extension Vitamin D3 Clinics, mga kasama sa inyong libre nga medical consultation. Sinisiguraduhan lang sa inyong pag-inom sa Life Extension Vitamin D3 kanang dunay tatak nga LE. Aro sigurado mo nga authentic na ang inyong gi-supplement, nga inyong gi-inom nga Life Extension Vitamin D3. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
9: TYHP, una sa lahat. Traffic update.
10: Gumikan kaya, Biyernes naman sab. Atong i-check aron ato ang kadalanan, labi na kay naghuga na sab ang uwan. Sa report nila duman, Joseph Fosquihano sa latest gawas nga bahin karon kasama JQ.
9: TYHP, Tatak RMN Report.
16: Yes, salamat sa mga radyoman na aina sa mga pagalino beres gawas ka bahid na karamang rasa sa kapuruling anlaw nga sa kapunsanlaw nga Biyernes weekend. At unahan din sa may downtown area nakas natin nagkahot din sa may Pilais o kakosalim nun sa dunay himoon o dunay pagayon nga night market din sa may Colon Street panungin sa may Mabining ikan din sa may eskina Colon o Osmia Boulevard, padong sa may Mabini, napiktuan ni mga daan rin magian niya padong sa Apas, padong sa Lahog, dali sa may Pilay, dali sa may Hakosalim, ingon man ang Hongkera, karabaga orasa, medyo toot na agamay ang laga sa masakarin na pita, padong rin sa may uptown area. Samtang basab sa itong monitoring sa Cebu City Transportation Office, medyo arang-arang na rin gamay dapit sa may Kaputao, kung ika ka sa may Osmia Boulevard, Asuba, sa Escario, nakasinating ka-order sa may eskina ng Ramos Extension. Doon ay mga dakot ay karong mga higayon. Ano itong mga jeep nga mga modern jeep o mga PUJ nga muagi rin nga masubay sa ruta nga mo shortcut rin sa may Ramos Extension. Nakasinating ka-order sa daga sa masikang karabaga orasa ang Escario. Mika sa may Osmia Boulevard karong sa may Kaputa ang moderate heavy traffic karon. Pati abot rin sa may Kaputa medyo arang gamay kay moderate ang daga sa masikanan. Pati abot rin sa may iskina Gorordo o Escario, nakasagati sa amin ko sa daga sa mga sakalan parang sa may Scary Extension o napikuhan ini ang Archbishop Rias padong sa may Governor Quinco Bantal Road karumbaga oras padong sa Foodland Bursa yung ikas Foodland padong rin sa may Cebu Business Park sa Ayala nakasagati si Kaon sa daga sa mga sakalan karong kabaga oras sa Pupjan Purisika napikuhan sa amin ko sa daga sa mga sakalan Bursa yung ikas sa may ang gawa sa IT Park umusod padong sa IT Park kung kining may governor dari sa may Dilamontanya Salinas Drive padong sa may GY Square moderate to heavy traffic sa Camarasa padong sa may Gordo Avenue samtang ang bahin sa Upton area ang invaders ano sa katagas mas kang ng gawas karong oras sa kay weekend man na pituwa sa Miss Gawas sa sa masakan ang panuwi sa Miss Gina Banawa o gini sa may Singson Village sa panuwi sa may Guadalupe proper samtang ang Rodriguez is removing ang masakanan panuwi sa may Virama Avenue ang Mango Avenue both side yun nakasati sa Miss Gawas sa masakanan karong gabaga oras sa kahaponon ang Jones Avenue right you know kining lane padong sa may downtown area kining lane nga padong sa may 20 na islumover ang masakan padong sa may Osmio Boulevard padong sa may Cebu Provincial Capital ang south nga bahin ang inbakal so karumara sa may nakasati ubos daga sa masakanan padong sa may Basak Pardo Highway unya magian ini ang inisang daga sa masakanan sa may tilang bahin sa flyover Mambaling sa ibabaw o sa may tilang bahin o hanto din sa may Basak Pardo Highway o Bulacau Cebu City o Bulacau Talisay ang SRP Waray Cuidao budutan daga sa masakanan mga rasa padong sa Talisay o gikan din sa may plaza o gigas plaza padong sa Talisay mauna pilang kasitasyon karoon sa kadalan ng Andaw Road Biyernes weekend gikan din sa Kawas alang sa traffic update ng Radyo Man Joseph Osgano DYHP Tatak RFN
10: Dengan salawat Radio Man Joseph Foski Hano atau oras sila 5.32 nama yung hapon DYHPRM in Cebu Agi ka rin Nestor Hingosa Chacha Boyles pakigreet Nanay Eri Boyles Vanessa Peralta Buslon Amari Van Nicolette Boyles o Ola Boyles Ingon man ni Minoy Boyles di sa Ubay Buhol Salamat sa pagbasa kasamang Aida. Wa isa pa yan. Dilin kahit watching from Kinan Uwan, maayong pagpaminaw ninyo din ha. Shai Bilarmino may hapon. Nanay Manahin, Tatay Deling, Mama Alma, Papa Berting, Nanay Deming, Dia sa Santander, sa Tudela, Cebu. Salamat sa iyong pagpaminaw. At oras sa 5.32 na dugang pa sa ato mga balita uman sa mga pahinomdon.
17: Radyo mo nationwide.
10: Kung makasin natin na og simptomas sa sipon, Magnusip Plus with Zinc na. Magnusip Z Plus with Zinc na magkasama. Kung padugayon manggod, mas madagan ang sipon nga virus sa lawas at pwede pang makatakod sa uban. Sa unang adlaw sa simptomas, diya usab pinakadagan ang sipon nga virus maong kinahanglan dayong paggangon. Maong sa unang sinyales sa sipon, Magnusip Z Plus with Zinc na dayon. Adunay zinc na matabang sa pag-boost sa immunity, tabang aromas mapadali ang pag-ayo sa simptomas sa sipon. Sud sa duha nga to sa tulo ka adlaw, inubanan sa saktong diet o exercise versus sa previous formulation. Kung tambalan dayon, dali nga maayo og magkadaginot kaysa pagsagdan ra nimo. Nga musamot o gumahimong mahalang pagtambal. Kung dali maayo, makabalik dayon sa trabaho o mga importanteng buluhaton. Maong sa unang sinyale sa sipon, Magnusip Z Plus 40 with Zinc dayon. Phenylephrine HCl plus Chlorphenamine Malate plus Paracetamol plus Zinc is the generic name of Magnusip Z Plus 40. If symptoms persist, consult your doctor. Mami, makahilom-dom ka ba atong last kagi panuhod si baby? Katong dili ni mo siya mapahilom? Kabisat lang sa onim o kugos, karga o duyan, dili gid mahuman ang iyang paghilak? Sobra ang imong kabalaka, dili ba? Sus, nagmatagyod ang tibuok balay. Ang tawag sa atong gibati, mami, panuhot stress, dili ni imbinto. Tinuod kini nga masinati isuma sa mga pagtuon. Maayo na lang, dunay Simeticon Rest Time Drops. Rest Time ang most Apedia described nga brand alang sa panuhot ni baby. Base sa January 2025 to December 2025 IQVIA Philippines prescription data on antacids and antiflatulence among pediatricians. Paspas nga mo rescue in as fast as 15 minutes. Para rest, gikan sa panuhot si baby, likay po sa panuhot stress ang pamilya. Basta kabag, most pedia prescribe Simeticon Rest Time to the rescue. Simeticon is the generic name of Rest Time. If symptoms persist, consult your doctor. Mga kasama, istorya tag tinuod. Inignay diabetes o high cholesterol, murag bawal man tanan, bawal ang tamis, bawal ang soft drinks, bawal ang humba. Pero kaliyot lang, nakoy good news. Dili tanan bawal, dili tanan usakadakong no. Pwede ka mo ingon og kusog nga yes. Yes to Glucopro, ang super fiber drink nga mutabang magpaubos sa blood sugar o cholesterol. Imna ni with meals o gubani o saktong diet o healthy lifestyle. Dili pud nitong typical fiber drink nga murag tambal. Lami mang good ni, winter melon kaayo ang lasa. Pero no sugar added, cholesterol free o dili magtibugol, maong smooth and refreshing. Pwede adlaw-adlawon kay angay sa tanang klaseng meals. Mauna diha sa ako mga kabarangay, nagikapoy na sa puro no o ganahan o lami pero dili makaguilty. Say yes to the super fiber drink. Say yes to Glucopro. Use under medical supervision. Unilove quality yan. Tag-init na pod. Bakasyon ready na batanan? Daghan kayong pwedeng buhaton og adtuon karon pero sayang ang mga plano kung maigo ka og bughat nga naay kauban nga pamaol, sakit sa ulo og hilanat. Pero dili man nato makontrol ang init sa panahon, naatay diskarte sa bughat og sa uban nga gadungan-dungan nga sakit, may diskarte Rexidol Forte. Kaya ba natan di ilang ang bughat bisan pag naay kauban nga pamaol, sakit sa ulo og hilanat? Mas paspas banat sa upat. Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes. Maunang karong tag-init, mga kadiskarte, siguradua kanunay nga naay diskarte sa lain-laing sakit nga pwede mo atake. May diskarte, Rexidol Forte. Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Mga idol, samtang nagkaidaran, pwede sab nga manluya ang panglawas. Baong importante nga ligon ang resistensya o prime nga panglawas. Dapat dito ta sa masarigan. Ania ang Immune Pro Prime, kini usa ka multivitamin nga dunay saktong kombinasyon sa vitamin C ug zinc ug karon with an added 1000 IU of vitamin B3 tabang nga suportahan ang immune system ug makadikay sa mga sakit ug specific vitamin deficiencies dala sa pangilaron. Kauban ang proper diet ug exercise, 12 pesos and 25 centavos SRP per tablet lang. Price may vary. Immune Pro Prime, your prime protected. Ascorbic acid, vitamin C, plus zinc, plus cholecalciferol. Vitamin D3 is the generic name of Immune Pro Prime. If symptoms persist, consult your doctor.
18: Maayong hapon mga kasama, kini yung Rajuman RV Veloso. Kanunay ka bang nagluya? Posibleng kulang ka sa B vitamins. Makuha ang B vitamins sa pagkaon og itlog, beans, tuna, saging ug uban pa. Apan dili na kinahanglang mo gasto ka pa og dako. Sa 20 pesos lang, kumpleto na ang B vitamins nga imong kinahanglan. Anaa kini sa EXL Makabuhay Plus Capsule. Gawas sa B vitamins, may laing 16 pa kini ka mga powerful ingredients maong kung makatumar ka ni ini, mahimo gid kang abtik, alerto o dili limtanon. Himsog pagyud ang tibuok lawas. Ayaw kalimot pagtumar sa EXL Makabuhay Plus Capsule. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar o ma-order sa Facebook, TikTok, Instagram, Shopee o Lazada.
19: Biotraw Herbal Capsule.
20: Napamatud-an ang kasaligan sud sa 25 na katuig.
19: Biotraw Herbal Capsule.
20: Aprobado og epektibo sa pagtabang o pagsanta sa mga nagkadaiyang balatian sama sa diabetes, high blood pressure, kidney problems, arthritis og uban pa.
19: Biotraw Herbal Capsule.
20: Mapalit sa Majestic Pharmacy, Didix Pharmacy, GV Putika, Altoras Pharmacy Bohol, Kalos Marketing Ormoc City, Roseville Drug Batu Leyte, Lourdes Pharmacy Osamis City, ug sa mga nag-unang butika.
19: Biotraw Herbal Capsule.
21: Dayandak, nanong masulubon man kanang naong nimo?
22: Naluhoy mangguko ni Lola Papa Ranch. Mitukar na po lang yung hubak o gayo, ma. Mitaas pag yan ang yung blood sugar.
21: Lakaw dayon nga doon sa butika. Pagpalit dayon og Biotroph Herbal Capsules, sigurado kong dako kinigikatabang para mahupay ang gipamati nga balatian sa imong lulo. Tungod kay ang Biotroph, bantuga na kaayong makaalim sa mga nagkalain-laing suliran sa panglawas, sud na sa dugayng panahon.
22: Papa Ranch, okay na kanya kong lulo. Salamat kayo sa Biotroph Herbal Capsules, the wonder food supplement.
21: Biotroph Herbal Capsules, mapalit sa mga butika nga naa sa inyong dapit.
1: oras. Gihatod kaninyo sa EXL Magkabuhay. Buhay at makulay ang buhay sa EXL Magkabuhay.
2: Nawan ana baka ugana sa kama?
5: Masinog.
2: May diabetes ka?
5: Mag DTX 500 na.
2: Ang DTX 500.
5: Adunay powerful extracts.
2: Nga phytochemicals.
5: Ug antioxidants.
2: Nga gigan sa palaya.
5: Ug di sugared sugar cane.
2: Mga organic compounds.
5: Nga effective.
2: Batok sa sakit nga diabetes.
5: DTX 500.
2: Kapalit sa mga butika.
5: DTX 500.
2: Ang tuba.
5: Kontra sa sakit nga diabetes.
2: DTX 500.
5: Efektibo.
2: Sa pagpamubo sa blood sugar level.
5: DTX 500.
2: Imo sa di sugared sugar cane extract.
5: Ang anti-diabetic property.
2: Gikan sa palaya.
5: DTX 500.
2: Garantisado.
5: Highly recommended.
2: Sa mga eksperto.
5: Mapalit sa pinakaduol nga butika sa iyong lugar.
23: Shout out sa mga call center agents diha. Parihon nako. I'm Kate. Ang among stress sa shift, grabe. Labi na kong graveyard. Kanunay puyat, haggard, sabaw. Unsa pa, makarelate yung taan na. Maayo gani, kaya dunay nagsuggest ako og stress tabs. Uban sa proper diet and exercise, tabangan ni ini nga maibalik ang mga nawalang nutrients sa ako tungod sa stress. Karun, fresh and focused with the help of stress tabs. Bisan stress sa shift, sulayipod ninyo. Guapa ka? Stress tabs.
24: Multivitamins plus iron is a generic name of stress tabs. If symptoms persist, consult your doctor.
25: Stress tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
26: Ako si Catherine Sincon, 40 years old. Sa buntag, usa ko ka full-time employee. Sa gabi, full-time nanay ug asawa na ko. Walay pahulay ang mga asama nitong ilaw ng tahanan. Maokinahanglan ako og suporta, dili lang para sa resistensya, pati na para sa tibuok lawas, para sa trabaho og familia. Kauban ako ang Centrum Advance. Ang Centrum Advance, kompleto from A to Zinc. Kauban sa saktong kaon og exercise. Nagatabang kininako, mamahimong andam. Unsa man ang kinahanglan at ubangon sa kada adlaw, sa trabaho man o pag-atiman sa pamilya. Ako si Catherine, inahan, asawa o empleyado. Adlaw-adlaw gainom ko ang Centrum Advance.
27: Multivitamins plus minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
25: Multivitamins plus minerals, Centrum Advance. Alagang di magkukulang.
28: Nibalik na ang pinakauna nga kape nga na ay vitamin D3. Karon, Vita D plus coffee mix na. Na ay reishi mushroom o mangosteen fruit extract pa. Ang healthy nga kape o gumut o lami kaayo. Vita D plus coffee mix. May kape na ka? May vitamin D3 pa ka. Mapalit sa mga butika.
2: DTX 500.
5: Ang tuba.
2: Kontra sa sakit nga diabetes.
5: DTX 500.
2: Epektibo.
5: Sa pagpamubo sa blood sugar levels.
2: DTX 500.
5: Imo sa di-sugared sugar cane extract.
2: Ang anti-diabetic property.
5: Gikan sa palaya.
2: DTX 500.
5: Garantisado.
2: Highly recommended.
5: Sa mga eksperto.
2: Mapalit sa pinakaduol nga butika sa iyong lugar.
5: DTX 500.
29: Ako si Rochelle. Ang akong bugas-bugas miabot na sa akong likod. Ipainom sa akong mama. Oh. DTX 500. Dua lang kakapsula. Kada-adlaw. Sulod sa tulo ka semana. Nawala judayon ang akong bugas-bugas. The best jud og epektibo ang DTX 500.
2: DTX 500.
5: Pumali sa mga butika.
6: Vertigon! Paminaw nato si Ginang Liza nga dunay balatian sa kasing-kasing.
30: Kahibalo ba mo? Pirmi gyud magbugat og maghuot ang akong dughan kaniadto. Natingala gyud ang akong pamilya kay wala sila magdahom nga maayo pa ko. Pero tungod sa akong pag-inom og Vertigon, mibalik ang akong kusog, ni arang-arang ang akong BP na himong normal. Ako diay si Liza.
6: Vertigon! Balik Optic adlaw-adlaw, mapalit sa Mercury, Rose Pharmacy ug sa mga suking butika nationwide.
31: Mahalagang paalala, ang Vertigon ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: HP. Una sa lahat. Weather Update.
1: Sa latest weather update, mga kasama. Ito pag isairan ang sitwasyon sa panahon sa musunod 24 oras, labi na kay weekend. Adunay mga lakaw o adunay mga outdoor activities karong weekend, mga kasama. O sa may mapaabot ato ng weather condition, weather specialist Ana Dumdum sa Pag-asa Mactan. Ma'am Ana, mayong hapon.
2: Yes, mayong hapon. And update sa bagyo nga tagi na monitor nga na sulod sa itong par, si Queenie still nasa tropical storm category and nagaliw pa west-northwestward. And less likely na kini makapekta sa tuwa sa di sa landmass and wala sa signal gisab sa sapati sa tuwang nasod. And di sa Kabisayaan, makasin natin at parang sa mga panganurong tapos nag-umong kalangitan, bata natin chance sa mga localized rain showers or thunderstorms tungod sa ITCC or Intertropical Convergence Zone. And sa hangin sa kadagatan, hinay nga to sa kasarangan na hangin ang magapasalabi ng kadagatan, malinaw nga to sa kasarangan ang pagbalod. And there's Subo kadagatan na ay pag taob ini galas 11 sa gabi and mo ang atong haring adlaw mo silang inig alas 5:33 sa kamuntagon ugma. Mga ka na itong latest weather update and kini si Ana Dumdum, maayong hapon ng dagang salama.
1: Umanon maghapon ta, Ma'am Ana, ugma po or sa weekend?
2: Yes, ma'am, langga po tayo posibilidad sa mga localized mga thunderstorms, especially gikan ugto or sa hapon or gabi.
1: Okay. Ang advice ni mo, Ma'am Ana, para sa mga ito nagpuyo sa mga risgo kayo ng mga area.
2: Yes, ma'am, mag-alert lang ta and padayon tang mag-atang for mga rainfall or thunderstorm advisories nga i-issue sa Pag-asa.
1: Dingan salamat, Ma'am Ana.
2: May sa pen, ma'am.
1: Weather specialist Ana Dumdum sa Pag-asa Mactan.

oras alas 5:46 na posibleng gamiton sa Senate Impeachment Court ang ilang contempt of powers. Batok ang Davao City Mayor Sebastian Duterte ko pananglit dili kini mutunga sa impeachment trial ni Vice Presidente Sara Duterte sa sunod simana. May kalabutan kini sa pagpadala o gabag-ong sampina sa impeachment court

Sa dugang pang balita, ang Department of Public Works and Highways kun DPWH mogabit og kombinasyon sa concrete structure og nature-based solution alang sa flood control project. Partikular na sa mga lugar nga kasagarang bahaon, ilabi na ang Bulacan og Pampanga dito sa kauluhan. Mato ni DPWH Secretary Vince Dizon, tubong niini nga may bawaan ang mga flood mitigation approach nga malampuso nang gigamit sa ubang nasod. Inay nga magsalig lang sa mga istruktura ang hinimo sa konkreto. Iyom hayag usab sa kalihim kinahanglang susihon og ayo kun asa mas angayan nga gamiton ang concrete infrastructure og ang nature-based solution aron malikayan ang mas gasto. Ang Visayas Grid, mga kasama, pinaagi sa National Grid Corporation of the Philippines, ipahibaw sa yellow alert status sa Visayas Grid karong adlaw diin sugod ipatuman alas 4 karong hapon alas ngadto na sa alas 8 sa gabi sa wahing natala sa NGCP ang available capacity sa Visayas Grid na sa 2565 megawatts samtang ang peak demand na sa 2456 megawatts.

oras, alas 5:51 na, mga kasama, mga pahinumdom, alang kaninyo. Alon sa pag-apil sa nagpadayo nato nga Bayo Jessic Bitbit sa Suwerte Raffle Promo. At ang ininyo, karong September 30, adlaw Merkoles na, ang Grand Draw sa Bayo Jessic Bitbit sa Suwerte Raffle Promo diin. Upat ang suwerteng makadaog sa tag 10,000 pesos cash. Samtang sa ato ang jackpot prize, 100,000 pesos cash, mga kasama. Ang buhaton lang pagkasayo na ragyo. Mapalit mo o Bayo Jessic, 20 ka mga tabletas ni Ana, kinahanglan nga, naana sa usa ka resibo. Ang proof of purchase, ang maong resibo, mga kasama, dala din sa DYHP para mo kanay inyuhang mailisan din o raffle stub, raffle coupon. Kaya i-redeem na nato. Inyong mahulog din sa ito mga drop boxes. Kinahanglan lang, inyong mapalit ang Bayo Jessic sa mga partner nato ng mga pharmacy. Money mo sunod. 360 Pharmacy, Actimed, Rose Pharmacy, South Star Drug, The Generics Pharmacy, Watson's, o Mercury Drug. Ingon man sa 7-Eleven, Alfar, Alturas, Evercare, La Nueva, Metro Gaizano, Fiorgo, Robinson's Easy Mart, Robinson's Supermarket, Save More, Shopwise, SM Supermarket. Inagawa sa ato ang ipahigayon nga raffle draw sa Barangay Lorega Gymnasium karong September 30, uy, maghatag-butag dugang pa mga pahalipay gikan sa DYHP o IFM. Nasayod naman mo. Aba sa DYHP o IFM, gali na nga musuroy di asan yung mga lugar, ay magdagitag daghang mga papremyo mga kasama. So atangin ninyo gawas nga sa inyong pag-apil, sa inyong paghulog, sa inyong mga raffle stubs, atangin po ninyo kung ugaling mutambong mo, naputay para sa mga mutambong, para sa mga attendee. Busa kita kids study sa Barangay Lorega, Takbayan sa Sugbo, September 30. Atong pasalamatan dahil si Kap Nilo de la Serna. Kanunay pong partner nato sa DYHP o IFM sa mga kalihukan nato. Labi na kung ato ang ituyo di sa Lorega o sa mga silingan pa mga barangay. Labi na kay sayod ta nga daghang mga listeners di sa DYHP. No, so atangin ninyo kita kids ta mga papra-

Kami yung mga kasama ang itong ipanghatag. O ingon man at tangi ang swerteng mananaog sa tag 10,000 pesos o tag 100,000 pesos. Alang sa ito ang Bayo Jessic Bitbit sa swerte, raffle promo mga kasama. Niya pwede ba mga kapailis ha? O mga adlawa na tayo pagpailis bisag Sabado apan ato nang ituyo. Alang katong di makalugar sa Lunes nga ito sa Biyernes o niya weekend ang ilahang availability, pwede mo makaanihin. Adlong Sabado o baka sa Lunes na pag may chance na makahulog. Yag mo ingon tanga, usa o duha ka sa mga ayda, okay ra kaayo. Dumikan kay pasurti hayra ma, basin po dahil ka ng usa ka entry, mo ay mabunutan. No, so, mo nag-ingon nga, game of chances or luck, pasurti hay lang, kinsa ang swerte mananaog sa pagbunot na. Alang sa Bayo Jessic Bitbit sa swerte, raffle promo, kung galing. Sa mga naminaw din ha, nga tuyo lang po nga mabisita at all sa maong adlaw, nasa itay dugay ang mga papremyo mga kalihukan nga maka-appeal mo. Kining tanan mga pasalamat gihapon sa DYHP sa inyong kanunay nga pagpaminaw. Una nga, ayaw gid mo sa pagpaw. O baka, wag ibalhinay sa laing pang-istasyon. Kaya kung maingong tag mga balita, mga komentaryo, mga mahinong danon kaing drama, na bawa sa tanan serbisyo publiko, o sa music man galing, IFM 93.9, o sa mga sugilanon sa Dear IFM, public service, agasa sa IFM, anaasad kanunay. DYHP o IFM nang nagpabilin nga overall number one ang mga pahalipay, mga papremyo, mga kasama. Sabahin ka na sa pagpasalamat kaninyo sa yung kanunay nga pagpaminaw sa DYHP. Ma-digital man o sa inyong mga radio, ingan kayo salamat ninyong tanong.

kini nga portion dalit kinato sa EXL All-in-One Skincare Oil. Kalang panahon ang alas natin nato ang mga pag-uwan-uwan. Uy, peligrosad kaayo sa dengue labi na diri sa Cebu. Nisaka ang kaso sa dengue mao na nga di kita magpawahi. Kuno galing pagpanghaplas ang ato ang gipangita. Alabi na gipakigbatok pag-alcontra sa dengue mga kasama di ana ang tubag. EXL All-in-One Skincare Oil. Nasayod mo nga ninot kini panghaplas po sa inyong hampanit. At the same time, kung mingunta nga pangkatulog, haplas sa dili pa matulog, nindot sa kayong gamiton. Bumikan ka doon na ka ni essential oil nga lemongrass. Kaya at the same time, mga kapanalipod, batok sa dengue mga kasama, gumikan kay doon na ka ni lemongrass essential oil, mga halamang gamot nga mo ay natural insect repellent property. Tama nga proteksyon kontra sa paak sa lamok. Sa natural ng ingredients ni ini, makasiguro ka luwas, epektibo ang proteksyon sa tibok pamilya. EXL All-in-One Skincare Oil mga kasama, mapalit na sa mabutika. Ma-order something sa Facebook, TikTok, Instagram, Shopee, Lazada. Kung saan pinapangitaon sa butika, sa affordable kay nga presyo, EXL All-in-One Skincare Oil. Atong oras, 1 minuto sa di pa mag-alasize ang kagabhion sa atong pagpangape. Lamian, maayo nga imnon, balanse kaayo ang lasa. Ngayon man, puno sa nutrients. EXL Coffee Mix 17-in-1. Kaya na kayo namalit, kaya na nagamit ani, kaning EXL Coffee Mix 17-in-1. Labi na ka ito mahilig yun sa sport. Nadili pa mo, tangka sa mga competition, baka ha, basketball man, pickleball man, or badminton. May nung una, EXL Coffee Mix 17-in-1. Nga naman, ang tubag, gumikan kay maayo kini alang sa pagpatunhay sa imong energy level. Kung energy man gali ang kuwang, hindi ka magluya sa imong mga games o sa imong mga game buhaton, EXL Coffee Mix 17-in-1 na mga kasama. Doon na kanini, ito yung purple corn, arabica, ginseng, ginger, turmeric, ganoderma, mangosteen, malunggay kanila, bayabas o grosil na makaayo-kaayo sa atong panglawan. Kapalit na sa mabutika, dool kaninyo, unya ma-order sa ang good news ani online, Facebook, TikTok, Instagram, Shopee, Lazada. Nagkaminaw karon sila si Alat Roble o si Antonio Codera de Dase. Diya sa Leyte, mayong mga pagpaminaw ninyo diya, sir. Huwag sa mga kaubanan nga nagpaminaw karon sa DYHP. Salamat sa kanunay nga pagpaminaw. Randy Santesas, nagpaminaw usab karon og si Lauren Shana. Good evening, kasamang Aida, mayong gabi iusap. Dennis Cabrera, mayong hapon, kasamang Aida, pa-shout out. Ako mga kaubanan, si Nick Lins, Disco Mobile. Nila ni DJ Nick, DJ Tony, og Panyo, Rexon Toding Jr. og Toto Litoy sa mga Cabrera Cruel Mixer Family na nag-service sa Lunes, mag-service sa Lunes Puhon, Ilihan Sur. Okay, salamat kayo sa iyong pagpaminaw. Mga idol na to diag mga kasama.

0: This news is brought to you by Virtual Pag-ibig. I'm chill because Virtual Pag-ibig is here. I-download na ang Virtual Pag-ibig online app.
1: Bayutron Herbal Capsule.
2: Napamatud-an ang kasaligan suod sa 25 na katuig.
1: Bayutron Herbal Capsule.
2: Aprobado og epektibo sa pagtabang o pagsanta sa mga nagkadaiyang balatian sama sa diabetes, high blood pressure, kidney problems, arthritis og uban pa.
1: Bayutron Herbal Capsule.
2: Mapalit sa Majestic Pharmacy, Didix Pharmacy, GV Putica, Altoras Pharmacy Bohol, Kalos Marketing Ormoc City, Roseville Drug Batulete, Lourdes Pharmacy Osamis City, ug sa mga nag-unang butika.
1: Bayutron Herbal Capsule.
3: Sa DTX 500, malikayan ang pagkabuta, pagkaputol sa imong mga tiin, pagkataot sa imong kidney, o pagpanghupong sa imong atay. Sa DTX 500, protektado ka! DTX 500, highly recommended sa mga eksperto. DTX 500, mapalit sa mga butika. DTX 500!
4: Ako sa Jubilee, sobra kataas akong blood sugar. 300 kapin, gitistingan ako og inong DTX 500, duha ka kapsul sa isa ka adlaw. Kasunod sa isa ka bulan, normal na jud akong blood sugar. 95 na lang.
3: DTX 500, mabali sa mga butika.
5: Shout out sa mga call center agents diha, parihon nako. I'm Kate. Ang among stress sa shift, grabe. Labi na kong graveyard. Kanunay puyat, haggard, sabaw, unsa pa, makarelate yung taan na. Maayo gani, kaya dunay nagsuggest ako og stress tabs. Uban sa proper diet and exercise, tabangan ni ini nga maibalik ang mga nawalang nutrients sa ako tungod sa stress. Karun, fresh and focus with the help of stress tabs. Bisan stress sa shift, sulayipod ninyo. Guapa ka? Stress tabs.
6: Multivitamins plus iron is a generic name of stress tabs. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Stress tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
7: Ako si Catherine Sincon, 40 years old. Sa buntag, usa ko ka full-time employee. Sa gabi, full-time nanay ug asawa na ko. Walay pahulay ang mga asama nitong ilaw ng tahanan. Maokinahanglan ako og suporta, dili lang para sa resistensya, pati na para sa tibuok lawas, para sa trabaho og familia. Kauban ako ang Centrum Advance. Ang Centrum Advance, kompleto from A to Zinc. Kauban sa saktong kaon og exercise. Nagatabang kini nako, mamahimong andam. Unsa man ang kinahanglan, atubangon sa kada adlaw. Sa trabaho man o pag-atiman sa pamilya. Ako si Catherine, inahan, asawa og empleyado. Adlaw-adlaw gainom ko og Centrum Advance.
8: Multivitamins plus minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Multivitamins plus minerals, Centrum Advance. Alagang di mangkukulang.
10: You must keep your mind on the objective, not on the obstacle. Ika na ni William Randolph Hearst. From a law student to bar exam until I became a lawyer, grabe talaga ang sakripisyo ko. Nagawa ko lahat dahil focus lang ako sa objective ko. At syempre, sa tulong din ng ating Panginoong Jesus. And every break time ko, hindi ko talaga ini-skip ang MX3 Coffee Time ko. Kasabay ng tamang pagkain at ehersisyo. Ang MX3 Coffee ay low acid na, high source of vitamin C and calcium pa. Ako si attorney Dolly Cruz, MX3 Coffee, dito ako bilib.
11: MX3, tested and proven with alpha, beta, at gamma mangosteen.

0: Namnamin ang sarap ng kape. Sed Panyawan Coffee Mix. Mabibili sa mga suking butika, grocery stores, Shopee at Lazada.
1: Ang daming balita, chika, at mga kabudol-budol na offers ang nakikita natin araw-araw sa social media at mga messaging apps. Pero tandaan, sa panahon ngayon, hindi na sapat ang to see is to believe. Dapat, mag-think ka muna. Huwag basta-basta magtitiwala. Mag-pause muna. Alamin kung totoo ba ang balita, kung may basehan ba ang chika, at kung legit ba ang offer bago maniwala. Think ka muna, Pilipinas. Dahil sa atin, magmumula ang isang mas mapanuring bansa. Isang paalala mula sa kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
2: Nag-init na pod. Bakasyon ready na batanan? Daghan kayong pwedeng buhaton og adtuon karon, pero sayang ang mga plano kung maigo ka og bughat nga naay kauban nga pamaol, sakit sa ulo og hilanat. Pero dili man nato makontrol ang init sa panahon, naatay diskarte sa bughat og sa uban nga gadungan-dungan nga sakit. May diskarte Rexidol Forte. Kaya ba natan di ilang ang bughat bisan pag naay kauban nga pamaol, sakit sa ulo og hilanat? Mas paspas banat sa upat. Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes. Maunang karong tag-init, mga kadiskarte, siguradua kanunay nga naay diskarte sa lain-laing sakit nga pwede mo atake. May diskarte, Rexidol Forte. Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Guys, alam niyo ba ang McDonald's chicken fillet ay ang pinakamasarap na chicken fillet? At gets ko kung bakit. Ako kasi ever since nagtrabaho ako, kaya favorite ko talaga ang chicken fillet ng McDo. Ang juicy, ang crispy, tapos samahan mo pa ng gravy, a la king sauce, or yung golden curry sauce. Ay, malalaman mo talaga kung bakit ito ang pinakamasarap. At hindi lang ako ang nasa sarapan dito, ha? Based on an independent blind taste test with 729 respondents nationwide from November 2025 to January 2026, McDonald's chicken fillet was found to be the pinakamasarap na chicken fillet. Kaya kung di nyo pa natitikman, baka ito na ang sign nyo. Try nyo na ang pinakamasarap na chicken fillet ng Max Saver Sulit Busog Meal sa McDo. Terms and conditions apply. This promo runs from April 17, 2026 to June 30, 2026. Extended until December 31, 2026 as approved by DTI-FTEB per DTI Fair Trade Permit Number FTEB-254286 Series of 2026.
4: Happy Fiesta Belen sa Fatima at ulusap silang 32nd anniversary silang Don Rosa readiness Puruk Tres Ruslas de Papel Casaluay Oslo Cebu Sabado Pit Summit Size sa September. Sponsor Honorable Barangay Captain Lino Baguio ug makabanan sa Barangay Council. Sounds Silent Blast Audio with Junto Labing. Salamat sa paglapit ka na ako bilang host ni Mr. Alessio Aurelio, ang ilang chapel president ug event organizer. Sugatag ba ninyo, ha?
5: Ang kinis na niya?
6: In fairness, nag-glow up.
7: May budget?

0: Micros Papaya.
1: May papaya.
0: Niacinamide para sa puti power times 2. Plus shea butter and tea tree oil.
2: Wow, wow, by the power of 2.
0: White Rose Papaya.
1: Kuti sulit ang glow on.
0: Regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya. Manufactured by ACS ISO certified world class quality.
3: ACS.
4: That portion was brought to you by Tanduay 5 Years. Tibay ng loob. Tibay Tanduay.
5: Ang mahugaw nga kolon na makadaot sa lawas. Dakong mahinabong ang mahilo ka og sa kadangatan magdevelop ini sa colon cancer kung ato pasagdan ang large intestine. Ang hugaw nga kolon ang pinakauna nga silent killer. Ang kamatayon magsugod sa colon. Mag-inom sang Super Fiber, the fast acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Ug para sa mas maayong resulta ubanon sa pag-inom ang Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber para sa himsog kag maayong digestion. Mag-inom kada adlaw sang Super Fiber. Mapalit sa mga butika.
6: Haplas-haplas alang sa panuhot, Mami. Ang panuhot naa sa sulod sa tiyan ni Baby. Maong kinahanglan sa sulod usab subaron. Pinaagi sa Rest Time Drops. Basta panuhot.
7: Rest Time to the rescue.
8: Unilab quality yan.
9: Simeticon is the generic name of Rest Time. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Mga kasama, hapit na ang grand draw sa alagang handog ng Biogesic. Ang Biogesic, bit-bit sa swerte raffle promo. Apas na sa tsansa ni mong makadaog o 100,000 pesos. Kita-kit sa grand draw sa September 30, 2026. 2 p.m. sa Barangay Lorega, Cebu City. Doon na exciting games o papremyo. Siguraduha na maka-appeal ka na o nagtanaw sa IFM Cebu o DYHP Cebu Facebook page. Basin ikaw na ang makadaog! Ingat! Promo runs from August 10, 2026 to September 30, 2026. Per DOH FDA CDRR permit number 1083 series of 2026.

0: versus previous formulations with regular use.
1: Our gentlest care for every Filipina. PH Care.
2: At 50, your body may look young outside, but it's aging faster inside.
3: Baka mas madali ka na magkasakit.
2: Bionidoc for 50 and up, alamin ang tama. Immune Pro Prime. May tamang dosage ng vitamin D3, C, and zinc. Immune Pro Prime. Your prime. Protected with proper diet and exercise based on ready. Unilang quality yan. Ascorbic acid, vitamin C, plus zinc, plus folic calciferol, vitamin D3 is the generic name of Immune Pro Prime. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Unahin palakasin ang immune system. Magtiwala sa pro. Mag-Immune Pro araw-araw.
5: Ang sakit sa kalawasan, makapahunong nimo sa pagbuhat sa iyong pinakamayo. Gamit og Salon Pass. Diretso nga manutsuo ang sagulini. Mong paspasang epekto. Sulod sa 30 minutos. Long-lasting nga buhupay. Sulod sa walang kaoras. Para sa sakit sa baga, liog og buko-buko. Salon Pass. Metal salicylate menthol tocopherol acetate camphor is the generic name of Salon Pass. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Salon Pass. Adunay direktang pagsulod sa mga sangkap aron makapahupay sa kasakit sa baga, liog og likod. Apil na sa nagpadayon nga promo sa Rose Pharmacy.

0: kumusta, kumusta ka mo tanan? Oy, karumpit, sabi tinoy, biyana, tasuban, no, ka, makita ta sa drama nga, sa tanang bakak, ikaw ang tinood. Pinangluhan kini sa atong mayor, bisi mayor, o sa tanang mga opisyalis diya, basta sa LGU. Oh, natadya, karumpit, sabi tinoy, bi, kiniubos magparamit ni pagpaningkamot ni Sir John Villamor, o ni Attorney Jessica Natad. Oh, kumusta ka niya, Attorney? Sa tanang na itong mga kaigsuna na ito diya sa daga. Nahala, mga bata, mga kasama, di na lang kita magsulti sa mga tao ni Ma'am Jasmine ni Babini Navarro ni Sir Raul Alibio isa to. Aniya kita sumpay sa akong aso ninyo ni Simonaon ng Anaguluan, si Elio ang Diwinding Bayo.
1: Konklus pagkaita nga ni Ingon man kang naibaw ba di ko sa sikreto bahin sa imong pagkatao?
2: Karun ba tal nagkaila din ni pero nagtuda na ko ni mo rigor.
1: Ikaw? Nagduda ka na ko? Mura ka mag-COR, maduda ko.
2: Wala, mura mag-resibo.
1: Nagduda ka ngaon sa?
2: Nga nakagusto ka na ako, nandong.
1: Hilom liya, Timmy, oy. Naong bayan ni mo, oy. Napuno sa lungag-lungag. Ipaispalto ka na.
2: Ah.
1: Uy, pilingon.
2: Uy.
1: Pilingon kay kang bayuta ka. Panamin sad ka, hmm? Panamin. Una ka masulti ang mga pulunga.
2: Oh.
1: Galuod-luod ka lang.
2: Oh. Aray ko. Sa dito pa ko, sa among kalibutan sa mga duwende. Ako ang bully. Ako ang sobra kahinawayon. Pero dinhi sa kalibutan sa mga tao, ako ang gipoli. Ako ang gisaway. Aray ko. Ay, aray mo. Kasakit sa feelings, oy. Kano sa pamagataon ni Mahuman, oy. Kano sa pamagani matapos.
3: Kung magkinulsul ka, seryoso ha?
2: Ala? Ma'am Durang, niya ka sa akong room?
3: Abli ang pultahan mo ang nisood ko. Huwag usap pa sab. Ako man mo ay landlady din eh. Ako'y tag-iya.
2: Oo, no? Pero, katong gisulti ni mo ganiya, ma'am. Pero di balik naman to. Pero pag rewind ba, tala may nisulti na ko at to.
3: Ay, naunahan di ay ko.
2: Ah?

0: Nonay na lang git kita ang tao nini nga tong adventure din sa kaliputan sa mga tao.
1: Bitaw! Maatad na akong pagtuog iloy! Kapandili man di ay uy! Kay kinanglan man sa mubalik sa itong pagkaduwindi ang ma-recharge sa atong limited power!
0: What? Bitaw! Bawagyot, tawiwing!
1: Hapit na ko ma-full charge, Kiloy!
0: Oh, ako siya, tawiwing. Hapit na pod.
1: Kiloy, si Elliot ka! Mag-recharge at kasiya sa iyang limited powers? O mahibalik sab siya sa pagkaduwindi?
0: Dili, manggod! Kay, zero power man siya nga gipadala dili sa kaliputan sa mga tao.
1: Ow! Kitang tangan man dito siya o pribilehiyo nga mukamit sa iyang gaom, no?
0: Ay, gisilutan nga ni!
1: Gaom nga ni!
0: Ongulok o ka?

0: Dahon! E ba kung ipanawag, Ma'am Doran? Nakaitoyo na ko, Ma'am.
1: May mga punto lang ko nga gustong ipangutana ni mo, Timmy.
0: Ma'am, ganangay ko sa imong lips, Ma'am, puwak kayo red. O sa may bote mo ipasabot, Ma'am?
1: Gusto kong masayod. Kung sa imong kinabuhi, wa ka ba'y angay nga basulan o hinulsulan? Gusto ko lang nga makatabang. Kana kondo naman gani.
0: Kuan?
1: Sige na, sulti, Timmy. Ayaw pagduha-duha sa pagtug-an ako.
0: Wamang good, Ma'am Durang. Salamat lang yun kayo, Ma'am, pero wamang ko'y angayan nga inulsulan, God.
1: Siguro kang wa.
0: Dahuam, wag yun, Ma'am. As in, walay.
1: Timmy.

0: Mo ba di ay, ma'am?
1: Huwag yung planong maginulsol ka ng bayuta, Rigor.
0: Kung mau ka na, malangay pa di kita din sa kalibutan di ay.
1: Nakauyon magkahana sa dinis kalibutan sa mga tao.
2: That portion was brought to you by Multivitamins Plus Minerals, Centrum Advance, Alagang Di Mangkukulang. This time check is brought to you by Aluminium Hydroxide, Magnesium Hydroxide Simeticone, Cremil S, Hyperbilis-Bilis-Bilis sa Hyperacidity in as fast as 5 minutes. This newscast is brought to you by All New Best Ever Enervon, Enervon Z Plus. This time check is brought to you by Dolphinol. Sakit ng ngipin? Get the bilis relief na subok na in as fast as 15 minutes. Take Dolphinol, the most prescribed mefenamic acid. This newscast is brought to you by Cobra Energy Drink. Pag meron ka nito, walang talo.
3: Hapit na mawad-an og paglaom si Jocelyn Mandug sa sige niyag balik-balik sa ospital tungod sa problema niya sa pag-ihi.
4: Hindi na ako kaihi, tapos sakit na ako kayat iyan. Hindi na ako makatindog. Nitawag si ating nani na maawa tong bilabina sa radio na natungog niya. Pagtik na ako ng duha kapad, mo natudayo na pasalamat ako na tanggal sa bilabina herbal capsule ni Lugwa ang dako na bato.
3: Sa Paragis, Bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
5: Mga kasama, ako si Radyoman Benji Tanghian. Dapiton ko kamo sa pagpaminaw, sa makalingaw ug makahatag ug pagtulunan nga drama nga naguluhang Himayang Nahunlak. Matag alas 8 ngadto sa alas 8:30 sa gabi, Lunes hangtod sa adlawng Sabado. Maminaw ta dinhi lang sa DYHP RMN Cebu.
6: Kita-kita ta ha para sa Women's Night karong September 27 Domingo dinhi sa Luuk Uslub Cebu. Salamat sa pagdapit ka na ako. Pinagin silang Barangay Council, Honorable Barangay Captain Lucio Binuluga, o kubos sa pagpunigamot ni Kagawad Jen Figes. Ini ka 29, mabalik na sa taalang sa Gulyat and Gilly Jr. Variety Show. Kita-kita ta ha!
7: Ang ahos adunay talagsaong gahom aron pagpakigbatokan ng mga balatian sama sa heart disease, stroke, hypertension o diabetes. Ang ahos adunay sangkap nga makapanipis sa oil nga posibleng anaa sa tong dugo. Gumikan kini sa pagpasaga natong kaon sa mga oily foods. Busa, ampingi ka ng imong kaugalingon. Mag-send panyawan capsule kanang adunay garlic o banaba.
8: Send panyawan capsule with garlic.
7: Ginuma ka na sa Send Marketing. Basta tatak Send Marketing, tatakini nga magaling.
9: Graduating from EQ Dry Taped Diapers, Anya moves up to EQ Pads. With the new anti-lawlaw garters that prevent sagging, bisan puno. From day one to active toddler, continue. Use EQ Dry, then EQ Pads.
2: EQ Pants. From day one to toddler, EQT nyo mo.
10: Mula sa number one, Smart Dishwashing Paste.
11: Ang galing-galing mo.
12: Smart, two.
11: Smart Dishwashing Paste ko.
12: Smart two.
11: Pritong ulam na masebo. Plato at kaldero.
12: Smart.
11: Tanggaling for everyday.
10: Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
12: Pahit para walang pahit. Linis fantastic sa metal and plastic. Number one ko to.
11: Tanggaling-galing mo.
12: Smart Dishwashing Paste.
10: Heavy duty linis, bawat pahit.
13: Smart Dishwashing Paste. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
14: ACS. Maulan man, no worries na amoy ko lumang damit.
15: Charm, Fab, Con. Bangong pumaka-bloom. Tanggal amoy ko lumang.
16: Charm Babcon with Bloom Fresh Technology kills 99.9% of kulob causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
14: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
15: Bangong kumbaka bloom sa Charm.
16: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality.
14: ACS.
17: Ready to see fresh talents take the stage? PT Idol features dance talents and digital creators. Watch them live on TikTok. Search for PT Idol and catch their daily live streams from 8 a.m. till midnight. Follow PT Idol now to stay updated on happiness.
2: Playtime Entertainment, born for happiness.
18: Dr. Lemuel Espedal, optometrist, taga Tagum City. Sa akong trabaho, ako may imbitahan ko mga medical mission sa mga LGU. At the end of the day, kapuhin na akong lawas. So, wala na kaya ko yung time makipistorya sa akong pamilya. Na nag-introduce ko EXL Cofimix 17-in-1. So, akong itry. Gentle lang siya sa tiyan. Hindi siya acidic. Iginahan ko. I-introduce ko sa kuwa ang EXL Makabuhay Plus Capsule. Na ikaayuhan, ikabaguan. Pasalamat ko ni EXL Cofimix 17-in-1 o EXL Makabuhay Plus Capsule. Kay Moni siya maratang kaayuhan sa atong panglawas. Dili pa ulahin ang tanan. Atong piliyon, EXL Makabuhay product. Dagang salamat.
19: May buhay sa makabuhay!
20: Sabwana, reveal your powerful glow? Magmyra Whitening Glow Vitamin Lotion. Get up to 3 times brighter skin in as early as 2 weeks. Helps with regular use. Results may vary. Myra Whitening Glow Vitamin Lotion.
21: Haplas haplas alang sa panuhot, mami. Ang panuhot naa sa sulod sa tiyan ni baby. Maong kinahanglan sa sulod usab subaron. Pinaagi sa Rest Time Drops. Basta panuhot.
22: Rest Time to the rescue.
23: Unilab quality yan.
24: Semeticon is a generic name of Rest Time. If symptoms persist, consult your doctor.

0: Ay, sagong aso ika ninyo.
1: Madugay sa blita din ni Ma'am Dorang.
2: Na, hasta puta matanggong ugdukay din he, kay kita man maoy iyang magbalantay.
1: Aw, hinoon, nakauyon mahinoon ko din he, Ma'am.
2: Ha, kay nga naman.
1: Tungod kay nakagusto ko sa usa sa mga borders nga ginganlan og Cheryl.
2: Hilom da rigor oy.
1: Lagi, Ma'am. Ug mamasin ko nga ako siyang madada dito sa atong kalibutan sa mga duwende. Kana kung magkauyab eh.
2: Rigor!

0: Nak kaya ka, Timmy?
1: Dahom! Uy! May bonang tao ng Bayo Trigor.
0: Ha? Kinsa?
1: Si Dai Cheryl.
0: Ha?
1: Da. Pakuyog yung kunusiyan ako kay naipaliton sa mall. Aw, kay friend lagi mi. Friend lagi na ako. Maong, ako na lang kuyugan.
0: Ako'y makikpanuray niya. Unya, ang gusto niyang ikauban mo ang Bayo.
2: Sorry, git ka ayo hari ko. May lakaw mangkot ni si Timmy.
0: Oh, sige lang. Okay ra. Way problema. Pero, nalain gi ko nimo.
2: No, bahala ko. Basta kay na ko'y paliton. Ug ang gusto na ko'y ikauban, no, si Timmy?
0: Cheryl.

0: Roy, what pakita sa taasa ni Multimate Girl? Kaya narito nga kong palitoy.
1: Ano ko nung gala? Dahom.
0: Dahom.
1: Sa mauna, lalala, tayo paragod, tayo chiril, nga lumang ka. Kali sa kinausap mong siltihan, imong linihukan, nagang imong linaktan.
0: Alor, kaya nga di ay ko, oy. Naunsa di ay ko. Huwag din ako tuyo agoy.
1: Ala girl, muragag bading. Babaeng bading. Ah, murag di ka legit nga babae na.
0: Hala, oy. Naunsa di ay ko, Timmy.
1: Amot, oy. Ala, naunsa na ni oy. Ah, karoon na magkukabantay ni mo pag abot na to din ni sa mall. Niya, mulakaw ka no. Ano, muragag itik, ala-anang lubot ay. Oh, tik, tik, tik. Oh, grabe ka ikuha di mo ang samput, girl. Huh? Naunsa di ko.

0: Hello, mamdurang dia sekali butan semangat tau.
1: Hello, mahal gaharing sanggurito.
0: Ang kauban mong magbalantay sa sinilutan. Nakalapa sa balaon sa inyong hari o reyna.
1: Unsa? Si Rigor din sa kalibutan sa mga tao nakalapa sa balaon.
0: Posible sa mong niya siyang masilutan. Og si Eliot, ang diwinding bayot, pasayloon.

0: Again. Newsbreak.
1: Mayong gabi, kiniyong Radyo Man Marisa Abadien. Sa tuwang malitato, ganito sa SED Marketing, ang tigamaw, tigaparapod sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus, Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugong Epektibo, alang sa UTI, ubang malatian sa kidney, ug ang SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Detalye sa tuwang balita, gitinguha sa Borneo New Energy Company sa Malaysia, ang coconut shells, gikan sa Davao, isip alternatibo ng energy resource. Sigon sa DA Region 11, nagtagbo na ang naasing paniya sa mga opisyalis sa mga ahensya aron i-evaluate ang supply sa coconut shell sa maong rehiyon, ingon man ang byproducts ni ini alang sa potensyal nga sustainable energy partnerships. Isip kabahin sa assessment sa potensyal nga partnership ang DA, nakigalayon na sa Katipunan Small Coconut Farmers Multi-Purpose Cooperative sa Panabo City, Davao del Norte nga mo-produce og 400 ngadto sa 500 ka metrikong tonelada ang ginaganon sa mga lubi matagbuan. Katong mga malita, ihatod ka nato sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon nga epektibo alang sa UTI ubang malatian sa kidney, ug ang SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Di ana ang bagong herbal capsule nga makaalibyo sa inyong mga balatian sa kalawasan mga kapanyawan. Ang SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin nga mao ang number one ug wanay lain pa nga makatabang sa inyong mga sakit sama sa diabetes, mayuma, high blood pressure, kidney stones, gallstones, goiter o tuberculosis. Naghanausab ang mga nakapamatuod sa kaepektibo o natabangan sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin. Gawa sa Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, epektibo sa ang SED Panyawan Garlic Capsule na makatabang pagbato sa ubang sakit sa lawa sama sa rheumatism, osteoarthritis, prostate cancer, migraine, adunay bad cholesterol o high blood pressure, brain cancer o panakit sa ulo gikan sa kuwang o tulog. Makatabang sab ang SED Panyawan Garlic Capsule sa paglimpyo sa dugo o circulation sa dugo. Samtang ayaw gyapon kalimang pangkasama sa SED Liniment Oil, ang naila na kayo epektibo ang liniment sa masa nga SED Panyawan Liniment Oil kaniadto, SED Liniment Oil na karon kay kini mas gipakusgan, mas gipanindot, mas gipahumot ug mas gipaepektibo pa. Mapalit na ang SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin mga kasama sa presyo nga 15 pesos kada usa, 12 pesos sa Panyawan with Garlic ug 12 pesos sab alang sa SED Kugon. Samtang ang SED Liniment Oil mapalit sa 125 pesos alang sa 60 ml ug 70 pesos alang sa 30 ml. Sa tanang branches, sa 360 Pharmacy, Evercare Drug Cebu, Rose Pharmacy, Queens Pharmacy, GV Butika ug Majesty Pharmacy dinhi sa Sugbo, ug sa Josh Pharmacy sa Kawayan Masbate sa tanang butika sa inyong mga lugar.
0: RMN Newsbreak.
2: This time check is brought to you by Kidney Care. Likayi ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-Kidney Care.
3: Oy, concerned ako. Maong paminaw lagi. Magsige ganig balik ang sakit ug hapdos sa tiyan. Basig sayop na imong tambal. Basig hyperacidity na. Di pwede stomach pain meds ra ang tumaron. Pag-Gremel S tablet. The best brand for hyperacidity. Based on Urban Areas Nationwide Category Tracking Study by PSRC, September 2024 to August 2025. Gremel S knows best. Unilabyan. Aluminum hydroxide, magnesium hydroxide, simeticone is a generic name of Gremel S. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Wishlist na ako for the year? Grabe, kanaghan! Tuyo ko ng mga trending spots!
5: Beach trip or island hopping? Maparty.
6: Maadto sa gym.
7: Mabuhat pa na ni mo tanan kung kulang ka sa energy o glow ang immunity? Hangtod wishlist na lang baka. Make it happen with Enervon Z+. Mutabang og hatag og extra energy plus immunity with proper diet and exercise.
4: Let's do this!
7: Pag Enervon Z+ na!
8: Unilab quality yan.
9: Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z+. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Oh boy!

0: versus previous formulations with regular use.
1: Our gentlest care for every Filipina, PH Care. That portion was brought to you by MX3. Dito ako believe.
2: Mga kasama, hapit na ang grand draw sa alagang handog ng BioJessic. Ang BioJessic, bitbit sa swerte raffle promo. Apas na sa tsansa ni mong makadaog o 100,000 pesos. Kita-kit sa grand draw sa September 30, 2026, 2 p.m. sa Barangay Lorega, Cebu City. Doon na exciting games at papremyo. Siguraduha na maka-appeal ka na o nagtanaw sa IFM Cebu o DYHP Cebu Facebook page. Basin ikaw na ang makadaog. Ingat! Promo runs from August 10, 2026 to September 30, 2026. Per DOH FDA CDRR permit number 1083 series of 2026.
3: Ginapit ang tanan. Alam sa ito ang Gulyat and Gilly Junior Variety Show 2026 din sa Luok Oslob Cebu karong Martes, September 29. Salamat sa pagdapit sa Barangay Council with Honorable Barangay Captain Leoncio Vinuluga. Ubus ka pa rin kamot ni Konsyal Jen Figes.
4: This time check is brought to you by Ambroxol Hydrochloride Myrakoff. Ukalang bagto na plema, afford pa.
1: That news was brought to you by Centrum Silver Advance. May nutrients adjusted for age 50+. Tulong para malakas ang resistensya, healthy heart, and sharp memory. The number one multivitamins for age 50+.
5: Masama, may adlaw ka na itong tanan. Karong September 29, 2026, inyong masaksihan ang usaka linawas na pasundayag sa drama nga naguluhan sa Talang Bakak. Ikaw ang tinuod nga gisuwat sa radyo ni Frances Ginhawa Delfin is Paris. Alak ni Maitabo sa Dumanog Plaza, alas 8 gabi. Kiniubo sa pagdapit sa lukaw nga pangagamhanan sa malungbong lugsod sa Dumanog, Cebu. Ayaw ka mong kalimot mga kasama, drama na guluhan sa Tanang Bakak. Ikaw ang tinuod diha sa Dumanog Plaza, lugsod sa Dumanog. Karong September 29, 2026, alas 8 sa gabi. Kita-kita tapon mga kasama.
1: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. AC

Tangin niyo ug mga bata kada pagsumpay sa kung aso ninyo ni simunauna nga naguluan. Si Elliot ang duwinig bayot din nilang sa mga aso ni Kuya Goliath. Kinintana, dalit ka na to sa Aremendr!

0: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RNN.
1: Managlahi ang ilang kasaysayan. May kalipay, nakahuman ka na og eskwela, anak. Mahimo na kong anak na manginapuhi sa Pilipinas. May kasakit.
2: Nabagay ko ni Rima! Bayad ka ko kay Pepe!
1: Kasarangan nga kasinatian.
2: Naano'y tinigong lab?
3: Sure ka?
2: Pagkasilita!
1: Nga kadaiyang kasaysayan sa pagpanimpar sa gawas sa nasod.
4: Sa atin mga overseas Pilipinos, napakalaki ang tulong ninyo sa paglago ng ating ekonomiya. Ngayon naman,
1: ilang ikaway-kaway ang bandira sa Pilipinas.
5: Para naman po sa ating mga OFWs, patuloy natin

0: We owe the entire nation a debt of gratitude to the OFW.
1: Bagong bayani ng sandaan.
2: Bagong bayani. Tulumanaw niya nakatagot tingog sa mga OFW. Tinuod nga mga kaagi sa ato mga bagong bayani. Nga gihimo anog drama sa radyo.
3: Pinaagi sa panuwat ni Marvin Sanchez Caballero. Sa direksyon ni Cecilia Cabrera. Music Randy Tayan. Soundman Alduin Nakorda. Recording Editor Lloyd Gapiana. Kinasingka singa dalit kaninyo sa RMN Drama.
4: Kahit na konting
5: That portion was brought to you by MX3. Dito ako believe.
6: Urinary tract infection o con UTI. Kini ang naging problema ni Lyndon Rosauro. Natabangan siya sa Paragis Bila Bila Herbal Capsule.
7: Sa sagi na kong mintin aning Paragis Bila Bila, aning bitahagin akong ibate sa kong UTI. Sa una kagabi, halos ko di patulogon. Sakit akong hawak ko kabarog dayon. Nga karon nga nakainom ko aning Paragis Bila Bila, dako yung kayo bitahag. Nga sa una, grabing kahasol karon makalyuklihok na ko sa adlaw ng buluhaton. Magpangita agad akong lawas aning Paragis Bila Bila kay pertigyong nindota.
6: Sa Paragis Bila Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
8: I'm Maria Janet Alzarcon from Davao City. Dancing is my passion, pero minsan, hindi maiiwasan na nakakaramdam ako ng pananakit ng tuhod. Salamat sa Panginoon, I met MX3 Capsule. Based on the Journal of Aging Research and Clinical Practice, malaking tulong ang MX3 Capsule para maibsan ang pananakit ng tuhod kasabay ng tamang pagkain at exercise. No worries na ako sa sakit ng tuhod. Thank you, MX3 Capsule. Dito ako believe.
9: Mahalagang paalala, ang MX3 kapsula hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
10: MX3. Dito ako, believe.
11: Kuya, murag sakit man ang akong likod sa kakapoy, uy. Bihisan sa pagtindog, sakit niya po ng akong tuhod.
12: Oh, simple, Russell Max. Paka-plus og said liniment oil.
11: Basin ba yung mabatalong kung balik, ana, ha?
12: Dili po, uy. Murag mawaay mong panuhot, kapoy, o sakit sa lawas.
11: Wow! Mo pagani pag-haplas na ako. Nakatagan na yung pagdulong sa DJK. Aray! Sakit no more!
12: Said Liniment Oil. Available sa mga groceries o sa mga suking butika.
13: The original Koi Herbal Capsule.
14: Ako di ay si Malutundag, taga Barangay Lorega. So ang tiginuman yun anig koy, kaya ang akong mama o ang akong bana. Kay para magod nila, mas lagsik sila sa pang-adlaw-adlaw nga pambuhaton. Especially akong mama senior na rin akong bana, kay trabaho siya taga-adlaw. Mas nindot ilang pamati kung makainom sila koy. Then at the same time, ang ilahang dugo, maintain ra siya. Dili siya yung ma-high blood niya. Tipod siya makafeel nga, mara kay diabetic sila. Kung ano yung iyahang kanang pamati sa koy, mas lagsik yun siya. So di mas ningon maintenance pero supplement gud siya para sa maayong panglawas.
15: Wala sila na namugkoy ba? Sa may mga pamati na nilang?
14: The usual nga, bugat ilang lawas. Sa tungod sa pag-adlaw-adlaw nga kuan din, kanang sa katigwangon na po sa mga senior, kanang mga bukog-bukog. Mas nindot gud kung makainom sila og koy na product. Nagang salamat sa The Original Koy Herbal Capsule.
13: The Original Koy Herbal Capsule!
16: Cebu, get ready. A1 are back with their Love in the Philippines tour. Friday, October 16, Waterfront Cebu City Hotel and Casino, Cebu. Tickets available at SM Ticket Outlets or log on to www.smtickets.com. Don't miss A1 Love in the Philippines tour featuring the band's new single, In Love in the Philippines. Presented by Concert Republic.
5: Catch the British-Norwegian band A1 as they perform their well-loved hits and brand-new songs in their Love in the Philippines tour and the following dates and venues. October 16, Waterfront Cebu City Hotel and Casino. October 17, New Frontier Theater. October 18, Santa Rosa Sports Complex. All shows start at 8 p.m. For ticket inquiries, follow Concert Republic's social media pages. Presented by Concert Republic and DYHP 612 AM Cebu.
17: Happy Fiesta Belen sa Fatima. Atulong sa silang 32nd anniversary sa silang Don Rosary. Din sa Puruk Tres Ruslas de Papel. Kasaluay Oslo, Cebu, Sabado. Pit Summit Size sa September. Sponsor Honorable Barangay Captain Lino Baguio, Makabanan sa Barangay Council. Sounds, Silent Blast Audio with Junto Labing. Sabi ito, paglapit ka na ako bilang host ni Mr. LSC.

0: Aurelio, ang ilang chapter president o event organizer. Sugata ko ninyo, ha?
1: Labihan na ba kakabisi sa imong pang-adlaw-adlaw nga buhat? Kamakabuhay, pahinomdomgitan ka atian. Maski unsa pa kakabisi, ayaw kalimtay mong kaugalingon. Ang pinga imong lawas. Maabot kini sa tama nga diet, ehersisyo, regular check-up ug sa pag-maintenar, ug EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Ginama kini sa 17 ka mga herbal ingredients nga epektibo, puro, ug siguradong makatabang aron optimum health matamasa. Unsaon man imo pagkabot sa imong mga panganduy kung ikaw nagsakit na? Switch na to EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule, EXL Coffee Mix 17-in-1 o EXL All-in-1 Skincare Oil. Go for health, go for life with EXL. Usa ka pahinumdum, gikan kay Ate Ann.
2: May buhay sa makabuhay!
3: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Agiinit na pod. Bakasyon ready na ba tanan? Daghan kayong pwedeng buhaton og adtuon karon pero sayang ang mga plano kung maigo ka og bughat nga naay kauban nga pamaol, sakit sa ulo ug hilanat. Pero dili man nato makontrol ang init sa panahon, naatay diskarte sa bughat ug sa uban nga gadungan-dungan nga sakit, may diskarte Rexidol Forte. Kaya ba natan di ilang ang bughat bisan pag naay kauban nga pamaol, sakit sa ulo ug hilanat. Mas paspas banat sa upat. Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes. Maunang karong tag-init, mga kadiskarte, siguradua kanunay nga naay diskarte sa lain-laing sakit nga pwede mo atake. May diskarte, Rexidol Forte. Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.

0: Samantha, malupit, sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
1: ACS. We're proud to celebrate Team Playtime, the Games of the Future 2026 Dota 2 Champions. Search PT Sports on Facebook, follow our page, watch our live streams, and stay tuned for more exciting teams coming soon.
2: Playtime Entertainment, born for happiness.
3: Playtime Entertainment, born for happiness.
4: Ang sakit sa kalawasan, makapahunong nimo sa pagbuhat sa iyong pinakamayo. Gamit og Salon Pass. Diretso nga manot suot ang saguli ni. Mong paspas ang epekto. Suot sa 30 minutos. Long lasting nga mahupay. Suot sa 1 oras. Para sa sakit sa baga, liog kong buko-buko. Salon Pass. Metal salicylate menthol to coveral acetate camphor is the generic name of Salon Pass. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Salon Pass. Adunay direktang pagsulod sa mga sangkap aron makapahupay sa kasakit sa baga, liog ug likod. Apil na sa nagpadayon nga promo sa Rose Pharmacy.

0: Mga kasama, kumusta? Kinigyapon sa Priscilla Taganas. Kini ang tulumanon nga maghatag og tingog og dungog sa ato mga kaisunang OFW nga nanimpad sa lain nasod alang sa ilang pamilya ug mga mahal sa kinabuhi bagong bagyani. Sumpayan ta karon ang sukilanon nga gipadakan ato sa atong sukin ti paminaw nga nagpatawag sa nga Blair. So, wa pa ko makalarka. O, tuwa pa ko magpuyo sabay sa kong uyab nga si Laika. Nagkabantay na yun ko. Nga bati na yun upagtagad ang amahan ni Laika kadako. Pirma ko niyang sawayon. Nga marapag nakaminus siya sa kupakataw. O, wa naman sa dinoon ko'y ipakita ang itong higayuna. Pero karon mutuon ay ko nga ang kwarta makapausab gud sa pagtagad sa tao diha kanimo.
1: Para sa imong mama?
2: Oo, tito.
1: Ay, sa kapilipag na ko ni Modong. Ay, stilan. Dejo ka daw. Unya, ang para ako dong, ano sa malalim mo ipada?
2: Ha?
1: Ay, muda wat na magubisa kun sa dong. Pero kung kwarta mong ipada, ay muda wat mo sa kubisag pila.
2: Tito?
1: Ay, bayo na lang na ba? Hinahinay kang makabayad sa among pagbuhay ni mo sa dinipagkapuyo sa amo.
2: Sige lang, tito. Magpaibaw lang ako ni Leika kung magpada ako.
1: Ay, ayaw na lagi pagi ni Laika. Kaya basig masuko o baka mukuntra niya hinoon to. Ay, maiko ba yan dahin to? Diretso na lang ako dong, ha?
2: Sige, tito.

Medium, sure to ko ini da, magpada ako kwarta sa papa ni Laika. Ah, naplano para bago nga. Pakumprahon o ginahini si Laika para ibutang sa gamay tindahan nga. Itukod na mo sabay nga akong gikuha para ni mama. Ah, sige na lang. Unya na lang itong paras tindahan. Unahon sinakos dito.

0: dagan jugay salamat sa imong gipadado, ha?
1: Way sa payan, tito.
0: Ay, pastilan. God bless you.
1: Ah, salamat, tito.
0: Basta, ha? Ang atong sabot ba? Ayaw yung pagsaba nila, ikaw, ha?
1: O, tito.

0: kwan?
1: Kwan, babe? No short ko squirt ta?
0: Ha? Nga naman? May laing kang gigustuhan di ha?
1: Wa man. Pero sige lang. Magpadagdayon ko ni mo kung makompleto na ang kwarta, ha?

0: Nang mata na ba kato si Sir Lyndon? Ako'y check.
1: Blair?
0: Oh, sir!
1: Padoon kan Sir Lyndon?
0: Oh?
1: Alas agad to ah. Kay ba upay pakatog ad to. Nag-wild man to ganina.
0: Ha? Huh? Nga naman?
1: Gusto gi siya makakita siyang pamilya. Sa iyang mga anak.
0: Oh, kaluoy taon. Unsa ka kung kontakto lang na itong iyong pamilya?
1: Maunay problema. Kay gitrace na mo, patay naman din iyong pamilya.
0: Unsa?
2: That portion was brought to you by Actimed. Hatid sa inyo ng Actimed, ng Generica Drugstore, Ginhawang Generica. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. This time check is brought to you by MX3. Dito ako bilib. That portion was brought to you by Myra Lotions. Reveal your powerful glow.
3: Kita-kita ta ha para sa Women's Night karong September 27 Domingo din sa Luuk Uslub, Cebu. Salamat sa pagdapit ka na ako. Pinagin sa Barangay Council, Honorable Barangay Captain Lircio Binuluga, o kubos po pinigamot ni Kagawad Jen Figes. Ini ka 29, mabalik na sa taalang sa Gulyat and Gilid Junior Variety Show. Kita-kita ta ha!
4: Shout out sa mga call center agents diha. Parihon nako, I'm Kate. Ang among stress sa shift, grabe. Labi na kong graveyard. Kanunay puya, tagard, sabaw, unsa pa. Makarelate yung taan na maayog gani. Kaya dunay nagsuggest sa ako og stress tabs. Uban sa proper diet and exercise, tabangan ni ini nga maibalik ang mga nawalang nutrients sa ako tungod sa stress. Karun, fresh and focused with the help of stress tabs. Bisan stress sa shift, sulayipod ninyo. Guapa ka? Stress tabs.
5: Multivitamins plus iron is a generic name of stress tabs. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Stress tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
6: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
7: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
6: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
7: Ngipin ay Max Salada. Max Protectado pa.
6: Helps stop cavities even before they start while keeping breath fresh with regular use.
7: Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Salada.
6: Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified, world-class quality. AC.

0: dito ko gibate og kaluyog samot ni Sir Lyndon Priscilla. Nagsige siya glaong nga mabalik pa ngiyang pamilya para niya. Pero wala na sa kalibutan nga patay na di ay kini.
1: O, sa'y pasabot ni mga patay na?
2: Nadisgrasya ang sakyanan nga gisakyan sa tibuok niyang pamilya. Huwag na hibilin ini bisag usa.
1: Inuo ko. Maudeng way bisag usa nila nga nakabalik para mo bisita ni Sir Lyndon.
2: O, Blair. Ang problema ni Ron, kung on sa ka o natapagsulit si Sir Lyndon,

wag yun ako mapugi. Naluoy kay kung nagtanaw ni Sir Lindon ko na hindi gudlanim nga mawad ang ug pamilya. Nahadlo ko nga buabot ang panahon nga wanay mahibil sa akong pamilya. Nahadlo ko nga mawaan ako sa mama. Oh, kinalang mag-istorya ko, mama.

0: Kanina rin ko si Igpan ang wak, pero wag yun siya matubag, bisa kausa. Ay, grabe pa siguro ang kahiubos o kalagot ni mama na ko.
1: Lea?
0: Oh, Thor.
1: Wa na si Selin dun.
0: Oh. Unsa?
2: That Time Check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, world-class quality.
3: ACS. Maingay ang buhay at maraming pagsubok sa daan. Tibay ng loob na gawin ng tama ang pinakikinggan. Kasama ang tanduay. Higit 170 years ng swabe at buo ang lasa. Tibay ng loob. Tibay. Tanduay.
4: Drink responsibly.
3: Tibay ng loob. Ngayong tag-init. Tibay. Tanduay.
4: Drink responsibly.
5: Cheers sa barkada nating
6: Night Shift!
5: OT!
6: Breadwinner!
5: Deserve na deserve yung mag-Tanduay Light. Masarap din namin, swabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama.
4: Drink responsibly.
5: Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ang may kasama. Drink responsibly.
7: Masama! May adlaw ka na itong tanan. Karong September 29, 2026, inyong masaksihan ang usaka linawas ng pasundayag sa drama nga naguluhan sa Talangbakak. Ikaw ang tinuod nga gisuwat sa radyo ni Frances Ginhawa Delphine Espares. Anak ni Mahitabo sa Dumanong Plaza, alas 8 gabi. Kiniumo sa pagdapit sa lokal nga pagagamhanan sa malungbong lungsod sa Dumanong, Cebu. Ayaw ka mong kalimot mga kasama, drama naguluhan sa Tanang Bakak, ikaw ang tinod diha sa Dumanog Plaza, lungsod sa Dumanog, karong September 29, 2026, alas 8 sa gabi. Kita-kita ta!

0: 99% sa bacteria ug virus tested. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilya protektado, i-shield mo.
0: Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.

0: Muray kukug nawa sa kalibutan besela atong hikayuna. Lain kaayo nga akong kipati. Muray kug namatyan ug amahan bisag dili na ko igunsa si Sir Lyndon. Naduulasad siya sa akong kasing-kasing maong apiktado ko sa nahitabo ka diya. Mga kasama, atong sundan pagpaminaw ugma ang laing sumpay ning suwatampo ni Blair dinining atong tulumanon bagong bayani. Kung doon ay kamoy sigilanon sa OFW, suwata kini ipipada sa RMN Production Center, Jose Martinez Building, Room 302, 3rd Floor, Osmania Boulevard, Cebu City. Mahimusad nga inyo kining ipada sa DYHB Cebu, Broadcast Center, Capitol Site, Corner Iscariot Street, and F. Ramos Extension, Cebu City. Og sa bagong email ad, bagong bayani underscore 612 at yahoo.com.ph. Kining sugilanon kisuwat sa radyo ni Carol Marie Hikay. Ugubos sa direksyon ni Cecil Danusos Cabrera. Spinner, Randy Tayat. Editor, Lloyd Gabiana. Soundman, Alduin Nacorda. Kini si Priscilla Raganas, sumiingon.
1: Hangdol sa sunod kayon, dagang salamat sa inyong pagpaminaw.

0: Control ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN. RMN Production Center. Mudalit kaninyo ning sugilanon.
1: Dayon, muna.
2: Unsa kining dapita, Adonis?
1: Niya ka sa atong paradiso.
3: Oh, mabdus ka! Kinsa yamahan ni anak mo na! Kinsa!
2: Uwa ko mahibaw, Papa Damian!
4: Sinagod ang patyo sa para! Siya ang nagdahagi ba? Dinigyan ko na bit!
0: Amara. Tagsulat, Cecil Danyusos Cabrera. Director, Ray Arellano. Spinner, Joel Pense. Audio editor, Randy Tayan. Soundman, Ricky Bangisgaring. Laing dalit kaninyo sa RMN Production Center. Amara.

0: Hilab quality yan.
1: Ambroxol Hydrochloride is the generic name of Myrakoff. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Ambroxol Hydrochloride, Myrakoff. Ukal ang bagtog ka plema, afford pa.
3: Mga kasama, nakasinati na mamuha ng naaka sa trabaho? Focus ka sa imuhang gibuhat kay duna kay giapas ng deadlines? Kaya man unta kayo apan karit lang, dunay panakit sa imuhang ipon. Magkapangawot na lang ka sa imong ulo sa sobra kasakit ug kalagot samtang naa sa trabaho. Kay nagpitik ang imuhang ipon. Kun sa sinugdanan, magwanta pa nimo. Sa kadugayon ana, mas kusamot pa. Lisod itrabaho. Magpingit ka sa kasakit. Unsaon na lang ang deadlines? Kung dunay sa gabal nga sakit sa ipon, magpaspas relief Dolphinal that works in as fast as 15 minutes. Ang most doctor prescribed bifenamic acid suma sa IQVIA PMDI ug IAM prescription data MAT December 2025. Dolphinal works in as fast as 15 minutes. Mong balik dayon sa trabaho human ang deadlines. Mutarget sa hinungdan sa sakit sa ipon, mong wagtang ang sakit nasuway na sa 36 katuig. Sa panagit sa ipon, importante nga makonsulta sa doktor ug sunda ang giresitang tambal nga nasuway na. Paspas relief nga nasuway na nga mo work in as fast as 15 minutes. Dolphinal. Bifenamic acid is the generic name of Dolphinal. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Nag-init na pod. Bakasyon ready na batanan? Dalhan kayong pwedeng buhaton o gantuon karon pero sayang ang mga plano kung maigo ka og bughat nga naay kauban nga pamaol, sakit sa ulo ug hilanat. Pero dili man nato makontrol ang init sa panahon, natay diskarte sa bughat ug sa uban nga gadungan-dungan nga sakit, may diskarte Rexidol Forte. Kaya ba natan di ilang ang bughat bisan pag naay kauban nga pamaol, sakit sa ulo ug hilanat. Mas paspas banat sa upat. Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes. Maunang karong tag-init. Mga kadiskarte, siguradua kanunay nga naay diskarte sa lain-laing sakit nga pwede mo atake. May diskarte, Rexidol Forte. Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Gormans na, pero parang hindi pa rin feel ang Pasko. Pero kung may real effort mo at Lady's Choice Real Mayo, kaya gawing real at creamy special ito. This Christmas, make creamy mac salad and creamy pork sisig with Lady's Choice.
6: Lady's Choice Mayonnaise. This Christmas, make creamy mac salad and creamy sisig special with Lady's Choice.
7: Gidapit ang tanan! Alam sa ito ang Gulliat and Gilly Jr. Variety Show 2026 din sa Luok Oslob Cebu karong Martes, September 29. Salamat sa pagdapit sa Barangay Council with Honorable Barangay Captain Leoncio Vinuluga. Ubus ka po pwedeng kamot ni Konsyal Jen Figes.
8: At 50, your body may look young outside, but it's aging faster inside. Baka mas madali ka na magkasakit.
9: Payo ni Doc for 50 and up, alamin ang tama. Immune Pro Prime. May tamang dosage ng vitamin B3, C, and Zinc. Immune Pro Prime. Your prime. Protected. With proper diet and exercise based on ready. Yun ilang quality yan. Ascorbic acid, vitamin C, plus zinc, plus cholic calciferol, vitamin D3 is the generic name of Immune Pro Prime. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Unahing palakasin ang immune system. Magtiwala sa pro. Mag-Immune Pro araw-araw.
11: Sa gunso ng OT, ay buhi.
12: Kaya pa na ako.
11: Nagsigi og biyahe, padayon lang.
13: Kaya pa na ako.
11: Patong-patong ang projects. Sige lang. Kaya pa na ako. Ang kahayag ani, nara sa imong kaugalingon. Ipasilaob with Cobra Energy Drink. Naay Immuni Plus, B Vitamins, Turin, Ginseng ug Inositol. Makaya ang pagsulay sa tabang sa Cobra Energy Drink. Para namo, kung naa ka ani, wala kay pilde.
14: Ang ginainom na Cobra Energy Drink ni Daniel Padilla, 18 pesos SRP ra. Mapalit sa inyong suking at tindahan.
15: Sa Leon Extra Strong Beer, bawat tansang may QR code, may instant GCash na, may raffle entry ka pa. Tama, at may over 22 million pesos in prizes to be given away. Bumili ng participating Leon, iscan ang QR code at mag-register sa Leon FB Messenger. Silipin ang ilalim ng crown para makita ang instant GCash na napanalunan mo. I-enter ang code at may chance ka pang manalo ng 10,000 pesos cash weekly at 500,000 pesos cash sa grand prize. Leon Extra Strong Beer, bangis sa panalo GCash promo. Promo runs August 24 to December 31, 2026. For DOH FDA CFRR permit number 1085 series of 2026. Drink responsibly. Oh,

0: Din hilasa ka. Magluto kong lugaw aron makapamahaw na si Papa Damian. Ah, ganahan man og lugaw si lolo nimo, basta pamahaw. Hindi lang una ka, ha, Amara. Ayaw paglihok, ha? Dini ka lang si Munduyan. Nakasabot ka dahil kinakigsulti man.
1: Di mo na! Kailan sa ibantay ni Marabi?
0: Oh, palihok ko dong, ha? Nakadede na natin ako dong.
2: Animal can be tea like you.
1: Hey! Ala! Kanagaw sa bitin ng itigmas ni Papa Damian!
0: Ato si Papa. Basing mapakan siya sa bitin doon.
1: Nagatay! Manlo kong bitin!
0: Sige, sige. Dili ka lang, ha? Bantayi ang akong anak. Uksira din mga bintana doon, Jeff. Pagali!
1: Ano mo na!

Miao miao. Luwas ang amahan ni Muna. Doon ay dagong biting nga may asaki niya. Pagdali, miao miao. Nibaw ko kinsa kang bitina ka. Ayaw yung hilabti ang akong anak. Imo ganit kining hilabtan. Gubaton ko ang inyong dapit.

0: Pa!
1: Wala ba kuwa doon ambitin ngayon mong itigpas pa?
0: Oh, demonyo kinimbitin na. Uy! Pagkadako sa iring, yami atakis na kong bitin! Dali muna! Magpalayo na nila! Tanaw! Laluyang na kong bitin nga giatakis na kong iring!
1: Ang bitin pa padamyan! Tanawa!
0: Oh! Patay na ang dakong bitin!
1: Oh! Nagpalayo na ang dakong iring pa padamyan!

Daghang salamat ni mo, Miao Miao. Sa imong pagluwas sa amahan ni Mona. Ah, sige na. Balik ka sa mong bahay, Miao Miao. Kasaligan yun kini si Miao Miao.

0: Oh, wala ko makasabot ini. Rin man gikan katong bitin nga may atake na ko. May gani kaya kabantay rin ko. Huwag ako kanyang gitigbas. Sige, bit-bit kong sundang.
1: Bagong bayad ang imong sundang, papiro. Maman ni makadot sa lawa sa bitin, oy.
2: Dako sa kaitong bitin na dong, oy.
0: Nakabantay ko. Sa sige na kong tigbas sa lawa sa bitin, igor mang buunto lang akong sundang. Hayt ko kayo ang akong sundang ko. Ah, may nabantayan ko. Sukad nga na tao ang imong anak mo na. Daghan ang gawas ng mga mananap. Una, ang daghang langgam na lain-lain ang kulor.
2: Pero pa, ang mga langgam mo man nila hilabti ang bata.
1: Pitaw pa damyang. Sige man ganit, agikik ang anak ni ate. Ningaw mong ganit kayo.
0: Ikaduha, ang dakong bitin nga may atakin ako.
1: Katong dakong bitin pa. Matibad!
0: Ang nakapasamot sa kong kahibong, katong dakong iring, gamiatake sa dakong bitin. Gani, iyang napatay ang dakong bitin. Kahibulungan na yudkining nahitabo din sa ato. Diin masatugikan ang dakong iring.
1: Grabe sa kadakot ang iring nga, oy.
2: Si Adonis.
0: Oh.
2: May nasairan ka siya sa mga panghitabo kanina.
3: This time check is brought to you by San Miguel Beer. Feel the pilang win sa San Miguel Beer. Join now. This newscast is brought to you by all new best ever Enervon, Enervon Z Plus.
4: Masama may adlaw ka na itong tanan. Karong September 29, 2026, inyong masaksihan ang usaka linawas ka pasundayag sa drama nga naguluhan sa Talang Bakat. Ikaw ang tinuod nga gisuwat sa radyo ni Frances Ginhawa Delphine Espares, anak ni Mahitabo sa Dumanog Plaza, alas 8 gabi. Kiniubo sa pagdapit sa lokal nga pangagamhanan sa Malungbong Lugsod sa Dumanog, Cebu. Ayaw ka mong kalimot mga kasama, drama na guluhan sa Tanang Bakak. Ikaw ang tinuod diha sa Dumanog Plaza, Lugsod sa Dumanog, karong September 29, 2026, alas 8 sa gabi. Kita-kita ka po on, mga kasama!
3: This news is brought to you by EO Executive Optical. For expert eye care, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes.
5: Ang kinis na niya.
6: In fairness, nag-glow up.
5: May budget.

0: Adonis, ganong ipatawag ko na mo?
1: Abid, milihok na sa mga itong nga engkanto.
0: Ha? Unsa imo ipasabot?
1: Ganina, doon ay dakong bitin nga may atake sa amahan ni Buna. Itom ang mga bitin.
0: Saan may gusto? Gubato na sir nato sila? Nindot tida. Dugay-dugay na kung wala nakakita og samok da. Gubato na to sila, Adonis!
1: Magwat lang kita, Amit. May lain na sa gani silang buhaton sa pamilya ni Muna. Kana nagpasabot nga sumpuo na sad nato ang ilang gibuhat. Nga pagsamok-samok ila binagyod kung ang pamilya na ni Muna ang ilang tuyuan. Paibawon ko sila si Ama ug Ina. Ini, Amit.
0: Sige, Adonis. Sultihin ko kung sa inyo desisyon, gay. Pandamon ko sa mga akong mga sakop nga sundao. Kinida, naara ba sa akong panultihon nga I want trouble always.

0: Kung saan sa naging pangsuod, di mo's plastic, ime.
1: Ay, kuan pa, mga prutas. Ako ning dadoon sa ilang muna. Ako siyang pakanoon o prutas. Kay bago ba yung nanganak ang akong amiga?
0: Aw, ay, lampi ato ba, ime. Gusto man, naibawal ba si Bedam yan kisa yamahal sa anak ni Muna?
1: Shhh! Shudi Abbas, paiking!
0: Sa? Sa Shudi Abbas? Muna nga sa mahal sa anak ni Muna, Shudi Abbas?
1: Dili pa, oy!
0: Okay, sabi nga ni Shudi Abbas?
1: Alam na! Di man din siya kasabot, oy! Ay, Shudi kakatubas! Shudi Abbas pa ba, binayot na nga language. Shuri pasabot kay dili Shuri pasabot pasabot ana dili Abbas binali sa Saba mana siya Shuri dili Abbas Saba mana siya pa
0: galibo ko eh bila ko ngana sa masig anak ni Muna Shuri Abbas ay pastilan ba yun yung mga batanon karoon eh tagka naglingwahe nga di ba sabtan na yun sa sama na kong pagidaron.

0: O sa nilang kawaswas. Mahumanunan ako kung dilapan na mga sinila ni Amara. O gumanto pang laba, ligoon ako sa Amara. Ay, magpundulong di ko dahil tugit arang ikalikot ni Amara.
1: Good morning!
0: Oh, Emmy!
1: Naglaba lagi ka, Mon.
0: Oh, mga sinila ni Amara ang akong giunas paglaba.
1: Happy ka na, Mahuman?
0: O sa nalang ni kawaswasan, Em? So, sa dito ka, oh. Unsa nang gibit-bit nimo?
1: Ayun sa po, mga prutas. Bag-o kang nanganak mo ang gidadaan ti kaini.
0: Salamat, Em, ha?
1: Si Amara, kinsa kay nagbantay?
0: Si Dong Jeff.
1: Mon, lain pa'y ato ba?
0: Unsa man na, Em?
1: Itong usang adlaw ba? Usang adlaw ba to o semana na ba? Nami nakita si Papa Iking. Takan king mga langgam nagpanunog pang lupad. Nindot king mga kulor. Mula ko nugikan din is inyo, ingon ni Papa Iking.
0: Nakakita din mo ato?
1: Kita lagi. Nakadaigan ni Miss Kanindot sa kulors mga langgam.
0: O, Emmy. Dinitugikan sa amo.
1: Unsa?
0: Og, Em. Dili kay langgam lang ang niduaw din hi. Kundili apil na ang bitin. Dako kayo, Em.
1: Bitin?
0: May atake pag hindi papadamyan.
1: Ha? Unsa? Unya na pa ka si Ray Damian?
0: Wa man hi noon kay nakabantay man dayon sa papa sa bitin.
1: Hey.
0: Dako alagis bitin, Em.
1: Hey.
0: Itong pagid ang kulor.
1: Ay, nanasan. Ay, sige, gisgot. Hala, no. Kadlok anak mo na, uy.
0: Mayo na lang gani kay nagdagsundang si papa.
1: Oo niya.
0: Iyaning gitigbas ang bitin. Gitigbas niyang lawas sa bitin.
1: Tato na po.
0: Pero igo nang miuntol sa lawas sa bitin ang sundang ni Papa Damian. Unya, Em. Dunay kalit na may atake sa bitin. Kibaw kagunsa.
1: Unsa man.
0: Dako kaayo nga iring.
2: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
3: ACS.
2: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
3: ACS.
4: Happy Fiesta Belen sa Fatima at ulusap silang 32nd anniversary silang Don Rosary din sa Puruk Tres Ruslas de Papel Kasalu ay Oslo, Cebu, Sabado. Pit Summit Size sa September. Sponsor Honorable Barangay Captain Lino Baguio ug makabanan sa Barangay Council. Sounds Silent Blast Audio with Junto Labing. Sabot na paglapit ka na ako bilang host ni Mr. Alessio Aurelio, ang ilang top president o event organizer. Sugatag ba ninyo, ha?
2: This time check is brought to you by Unahing palakasin ang immune system. Magtiwala sa Pro. Immune Pro. This time check is brought to you by Myra Lotions. Reveal your powerful glow.
5: Akong bugas-bugas, akong katul-katul, na ikaw butang.
6: Bugas-bugas, akong katul-katul,
7: DTX 500 na.
6: DTX 500.
7: Aduna kini antimicrobial properties. Nga makatabang sa pagkuha.
6: O pag-ayos sa bugas-bugas, akong
7: katul-katul,
6: DTX 500. Babalik sa pinakatul ng butik sa inyong lugar.
7: DTX 500. Ano nga
8: sa Janice? Okay pa yung mga akong menstruation. Din gaspat-spat lang. Hinay kaayo. Ipatay ko sa akong banao. DTX 500 keto capsules a day. Maintain lang na ako. Nag-regular na ako menstruation. Salamat kayo sa DTX 500.
7: DTX 500!
6: Pumali sa mga butika.
9: Ako si Catherine Singcon, 40 years old. Sa buntag, usa ko ka full-time employee. Sa gabi, full-time nanay o asawa na ko. Walay pahulay ang mga asama nitong ilaw ng tahanan. Maokinahanglan ako og suporta, dili lang para sa resistensya, pati na para sa tibuok lawas, para sa trabaho og familia. Kauban ako ang Centrum Advance. Ang Centrum Advance, kompleto from A to Zinc. Kauban sa saktong kaon og exercise. Nagatabang kininako, mamahimong andam. Unsa man ang kinahanglan at tubangon sa kada adlaw. Sa trabaho man o pag-atiman sa pamilya. Ako si Catherine, inahan, asawa o empleyado. Adlaw-adlaw gainom ko ang Centrum Advance.
10: Multivitamins plus minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Multivitamins plus minerals, Centrum Advance. Alagang di mangkukulang.
11: Oh, yeah, I don't know how to leave. Ooh, Kaigalaan, dapitong ka muna mo sa pagpaminaw sa uban pang mga sumpay na itong sugilanon. Amara. Tagsuwat si Cecil de Jesus Cabrera, ubos sa direksyon ni Ri Arliano, Spener Jewel Bense. Recording editor Randy Tayad, soundman Ricky Bangis Garing. Dalit sa RMN Production Center.

0: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
1: RMN Drama presents What's the Style? Pagdumot Style!
2: Timan ilang kini. Ngayinig abot sa panahon sa panudya. Pangitaon ko yun ikaw. Ug watas-watason kong imong kasing-kasing na nagtago nilang dughan mong maliputon.
1: Palami Style.
2: Ipayon ko ikaw. Ihatag ko kanimo ang langit.
3: Ipaya ko. Tagpawar ko. Lipayan ko.
1: Kasilag Style!
3: Gikasilagan ko ikaw! Magkalimtanay nilang ta! Ganun ako gusto magkita laki pag imo kanino! Listod ng papalik ko ng maha! Paigon sa bukid!
1: What's the Style? Mga sulilanon nga matapos matag-adlaw sa mga nagkalain-laing hitabo sa kinabuhi sa tao. Mga hitabo nga dili gayud makalimtan kay nasulat naman sa lapihan sa panahon nga bisan ang mga dagkong balod dili gayud makabanlas sa mga lamasan dumanan nga dili mahimong makalimtan.
0: What's the Style? Gidalit sa RMN Drama!

0: Wishlist na ako for the year? Grabe, kanaghan! Tayo ko ng mga trending spots. Beach trip or island hopping? Maparty.
1: Maadto sa gym.
2: Mabuhat pa na nimo tanan kung kulang ka sa energy o glow ang immunity? Hangtod wishlist na lang baka. Make it happen with Enervon Z+. Mutabang og hatagog extra energy plus immunity with proper diet and exercise.
0: Let's do this!
2: Pag Enervon Z+ na!
3: Unilab quality yan.
4: Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z+. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Ag-init na pod. Bakasyon ready na ba tanan? Daghan kayong pwedeng buhaton og adtuon karon pero sayang ang mga plano kung maigo ka og bughat nga naay kauban nga pamaol, sakit sa ulo og hilanat. Pero dili man nato makontrol ang init sa panahon, naatay diskarte sa bughat og sa uban nga gadungan-dungan nga sakit, may diskarte Rexidol Forte. Kaya ba natan di ilang ang bughat bisan pag naay kauban nga pamaol, sakit sa ulo og hilanat. Mas paspas banat sa upat. Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes. Maunang karong tag-init, mga kadiskarte, siguradua kanunay nga naay diskarte sa lain-laing sakit nga pwede mo atake. May diskarte Rexidol Forte. Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
6: May mga nakadaog na sa Biogesic Bitbit sa Swerte Raffle Promo. Congratulations sa first weekly draw winners sa 2,000 pesos cash. Nga silang Leonida Yumabaga, gikan sa Culon. Armando M. Alarcon, gikan sa Katipunan. Severiana Literato, sa Lipata, Linaw. Og Maribeth Fernando, sa Inayawan. Og major winner sa 5,000 pesos sa karong week 1 draw nga si Gemma L. De La Serna, gikan sa Virama. Congratulations! Sa tanang week 1 winners, padayon lang ang alagang Biogesic. Maong apil na kay basin ikaw ang musunod nga makadaog. Tanawa lang sa DYHP Cebu o IFM Cebu Facebook page para sa updates o kung unsaon pag-apil. Ingat! Promo runs from August 10, 2026 to September 30, 2026 per DOH FDA CDRR permit number 1083 series of 2026.

0: Don Saga Juliet.
1: Cuac.
0: Oh, magkakano gilap ba ang limo si Rasputan? Kurat mo lang ta.
1: Ha? Anong nagkapigod doy?
0: Ano sa? Bida pa sa ngilad magkapi.
1: Gisapot ko.
0: Ni Kinsa.
1: Sa itong anak.
0: Nililit.
1: Naday sila yung anak. O tinalig na kay yung anak sa gawas doy.
0: Ah, madaukot mo na yun. Bida.
1: Nagkasugat mig si Letlet. Sweet kayog si Robin.
0: O, ingon wasog ta. Ingon, gibastid. Nag-gako sila dilit?
1: Gakos ba, Oroy?
0: Oh, ingon kay sweet, di gakos.
1: Samtang naglakaw, nagsigisag hinapakay o katawanay. Bati na asa sa kababay nga magsigig hagway sa dan kauban ng lalaki? Ako ka ni Adto, bisag pagpagunit ng ganis kamos lalaki, huwag yun na ako buhata sa una. Sumagod, oy!
0: Jesus, mga ihas, man mo ka ni Adto.
1: Ilom doy, oy!
0: Ah, ang ka ni Adto, lahi na karon. Chula na firme! Ha? Ano magka, oy!

0: tahun drama sehari ko. Adluk ka nga. Abini mo, ako manggod, may batik ko kadluk ba nga, lain mo imong subton.
1: Naaday lain ang uyap na ko.
0: Ambot ni mo, ikaw rin ay bawa na.
1: Kibaw ka, Rubino.
0: Mm.
1: Ang ina ko ganahan sa lalaki, kanang way salig na ko.
0: May salig mo ko ni mulit. Ako lay way salig na ko.
1: Basta uy, ang mag-antos, masantos.
0: O ako mangandoy nga masantos taong
1: lito. Amala ka. Wapa ko makadecide kung subton ta ba ka or dili. Sige na, bye na, kayo mapauli na ko.
0: Yato di kasi inyo, Leti.
1: Ayaw, ayaw. Salamat na lang. Bye, Robin. Bye.

0: Evening, Mama Juliet. Evening, Papa Andoy.
1: Kiss ra, hoy amin diha.
0: Kiss lang, Ma. Okay naman, good na, Ma.
1: Ay, pastilan ba yan yung mga bagong tubo ron? Uy!
0: Di sa kumukaon niya kay busog mamang ko. Maligo sa ko kadiyot, Ma. Pa.
1: Uy, relax, uy. Ayos ang kaligaw na yun, ha?
0: Yes, Mama Juliet.
1: Ay, samas gihapon. Kita ra gihapong duhang magdungag pa ni hapon, ani ron.

0: unsay nahitabo dinhi?
1: Si Ma'am Carmel nga dalaga nga maestra, ipatay sa laki kay wa man sugta.
0: Unsa? Uy, Ginoo ko.
2: Mama Juliet, ano na idagang mga tao o mga pulis?
0: Ipatay si Ma'am Carmel sa lalaki kay wa niya sugta.
3: Ha? Para ka na patyun gyud?
4: That portion was brought to you by Sway It with a new Sunsilk Anti-Dandruff and Silky with Nyan Nourish Complex for up to 200% silkier hair with dandruff protection. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. This time check is brought to you by Actimed. Hatid sa inyo ng Actimed, ng Generica Drugstore. Ginhawang Generica.
5: Kita-kita ta ha para sa Women's Night karong September 27, Domingo din sa Luok, Oslob, Cebu. Salamat sa pagdapit ka na ako. Pinagin sa Barangay Council, Honorable Barangay Captain Lucio Binuluga, o ubus po pinagamot ni Kagawad Jen Figes. Ini ka 29, mabalik na sa taalang sa Gulyat and Gilly Junior Variety Show. Kita-kita ta ha!
6: To serve the public well, I have to take care of myself first. As an information officer in a regional government office, grabe talaga ang demands. Long hours, fieldwork, and managing campaigns for 20 programs all at once. Thank God for the strength na binigay niya sa akin. At syempre, in my part, I eat healthy foods and I exercise regularly. Plus sa tulong ng MX3 Capsule na verified with Alpha, Beta, and Gamma Mangustin. Ako si Michelle Franca, MX3 Capsule, dito ako believe.
7: Mahalagang paalala, ang MX3 kapsula hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: MX3, tunay, natural at orihinal.
9: Seth Living Testimonies.
10: Si Pastor Rolando nakaangkon sa acute gastritis. Usa ka pagpanghubag sa lining sa atong mga tiyan, hinungdan sa iyang pagpanglisod sa paginhawa.
11: Na landing ko hospitalid at lugos ko ginhawa. Ang pa sa doktor, lala ako ang acute gastritis.
10: Pinagi sa gahom sa Seth Cogon Herbal Capsule. Siya na tabangan.
11: Salamat kay na atong Seth Cogon, karikaber ko. Ako si Pastor Rolando, pamaybay gikan sa Barangay Punabitan, Bukod Sotongaw.
9: Living Testimonies.
12: Graduating from EQ Dry Taped Diapers, Anya moves up to EQ Pads. With the new anti-lawlaw garters that prevent sagging, bisang puno. From day one to active toddler, EQ continue. Use EQ Dry, then EQ Pads.
4: EQ Pads. From day one to toddler, EQ tinyo mo.
13: Kalami na lang ba sa kinabuhi ni Linda? Uy, nang sige na lang mo ni siya glaag. Labihan na ka-successful sa kinabuhi. Unsaon na laman ko aniwa pa mangkoy nakabuot?
14: Dili pa ulahi ang tanan para kanimo. Ayaw ikumparay mong kinabuhi sa uban. Labi na og sa social media lang ka nagabase. Importante, mulihok ka sa kinabuhi. Sa gagmay nga lakang nimo kada adlaw, dako na og agi sa pipila ka bulan. Buhata ang mga butang nga makatabang para kanimo. Ayaw kalimta ang proper diet, exercise, EXL.

0: Dietary Capsule o EXL Coffee Mix 17-in-1. Mao kaniya mga partner nimo aron makabot ang optimum health para ready ka sa mga bagtik na pagsubok nga moabot sa imong kinabuhi.
1: May buhay sa makabuhay!
2: Pa, wala pa maulis litlit?
3: Eh, wala pa man.
2: Oh, ina maning anak ko eh. Bidaw, inangurog naman kong sugod.
3: Masakit ka ba yung nervyos, Juliet? Eh, paabuto lang na ito siya, God.
2: Pa, lain nagtimpla ang mga utok karon sa mga batanon. Ilabi na sa mga lalaki. Suba, nakalitantas kamatayon sa maistra tang silingan. Gipatay kay wasugtas laki. Pastilan, nabi ay sutor si litlit nga. Wa pa niya sugta pa.
3: Oo niya. Imong ipasugot ni Litlit.
2: Ay, papa.
3: Ay, pagbuot sa pagbati sa imong anak, Juliet. Pasagdis, Litlit, na mao'y muli sesyon.

0: Ha? Hotdog?
1: May mong usbo ni mulit? Kay, wa kay mo sink in sa kong dunggan?
0: Sorry ka, Ayo Ruben ha, pero kausala tsuko mo silti.
1: Tinuod nga, uyab na talit.
0: Sigbalik, uy.

0: May gabi, Tita Jalit.
1: Uy, may gabi sab ni mo, Ruben. Di aman lagi ka.
0: Ah, mamisita ko ni Litli, Tita.
1: Ay, mauba. Ah,
0: kabantay ka, Tita?
1: Kabantay dong, pero natog na manggod.
0: Ah.
2: Ako bukaon, ako bukaon. Ha, bukaon ako.
1: Ah.
3: Oh, sa sunod ba? Ayaw ba misitag ingon aning orasa?
0: Sorry, Lit. Di na mausap.
3: May namang kasinabot, ah.

0: Balitahan kang litlit, Dok.
1: Oo, Nay Pids.
0: Buta na lagi ko niya.
1: Balita, oy. Madlo kong makasaan niya. Mangitsag iring.
0: Ay, patay. Awkan na. Hadyang dapita, mas nindot nga lalaki nga makauyab ang balita. Kay magtinarong ka ba?
1: Love na ko slit-lit, Nay Pids.
0: Ako nga, oh. Naaman mo saktong edad. Amin yung ina siya.
1: Mori kong plano, Nay Pids.

0: Dayan mo, Robin.
1: Ah, salamat, Letlet.
0: Let? Pusay pa sa bot ini? Nanong niya manis sila?
2: Mapa, niya ang parents ni Robin, kay mamay sila.
0: Oh, mao ba?
3: Halikon-likon mo na lang kay masindot. Magsabutan silang

0: Ay, naka-agipa ni mo akong layo.
1: Nanggigil ko ni Mulet. Samtang naghubo ka sa imong wedding gown.
0: Matambala na imong gigil kay asawa naman ko ni mo. Ugutan mo ka ko sa...
1: Angad gamay, angad gamay. Tikilid stahin. Duko lang gamay, ang imong tingkoy. I love you, Litlit.
0: Love you too, Spin.
1: Kuton ko na. Kamutan ko na. Litlit.
2: Ay, ala, sorry. Hello? Uy, naon sabay di ay nagsugod. Lagay mong buhat sa ako, apo.
0: Ay, lakak! Salapit, ganun mo amang kanang lang.
1: Sorry. Sobraan ko sa excitement. Kabantay ka na?
0: Oo, wala ka tingog doon, no? Sige, ilak sa ang door.
1: Wala yun nun ta ni.
0: Sure ka nga nalapat to ni mo. Wala yung magsamok-samok.
1: Oh, sure kay ko. Let. Ako nang ilak.
0: Ilak na? Ay, Robin. Wala yun siya. Wala yung magsamok-samok.
1: Ay, pinakatay.
3: Mga higala, aniya ang mga mensahe alang sa maayong panglawas. Ang toxins mudaot sa function sa blood cells. Ang blood cells maoy mohatod sa mga nutrients, oxygen ug tubig ngadto sa ubang mga cells sa lawas sa tao. Ang pagkadaot sa function sa blood cells tungod sa mga toxins maoy hinungdan sa daghang mga balatian sama sa cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart disease, cysts ug uban pa. Busa aron ibong maangkon ang maayong panglawas, inum matag adlaw og G Detox Plus Herbal Capsule ang pinakakusog.
4: Ako si Ligaya Dinoy, bookkeeper sa Radaza Plaza, Osminia Street, Lapu-Lapu City, Cebu. Ingon sa doktor doon ako'y heart enlargement o kidney infection. Gaanam-anam o kagrabe ang sakit sa akong dugan. O gasigig sakit akong kilid, mura ginatusok. Pagtumana ko G-Detox Plus, nawa ang sakit sa akong dugan. Nawa ang sakit sa akong kilid. O gitinaw pagyud akong pananaw. Epektibo kayo ang G-Detox Plus.
5: Ako si Antonio Granada, retired inspector sa Bureau of Fire Protection sa Region 11. Nagpuyo sa 136 Pluto Street, GSIS Heights, Matina, Davao City. Akong sakit, diabetes, hypertension, irregular bowel movement, ug magsigi kog ihi-ihi. Akong gitry ang G-Detox Plus kay walay side effects. Ug niubos gyud akong blood sugar, na normal akong blood pressure, na regular akong bowel movement, ug pagpangihi.
6: Ako si Elmer Rifama, retired lieutenant sa Philippine Army, nagpuyo sa Ilaya, Balulang, Cagayan de Oro City. Na-hospital ko for 2 days kay nagdungan og saka akong blood sugar og blood pressure. Doon ako'y mga tambal pang maintenance og insulin. Apan akong giundangan kay wala ako niangay. Nakadungog ko sa mga testimony sa radyo nga mo detoxify ang G-Detox Plus. Busa akong gisulayan. After 1 month, nagpa-check up ko, niubos ang akong blood sugar og blood pressure.
3: Ang G-Detox Plus Herbal Capsule, aprobado sa FDA Registration Number, FR80715. Alang sa pagtambal, 1 to 2 capsules, 3 times a day, 1 hour before meal. Ubani sa pag-inom o 8 ngadto sa 12 kabaso ka tubig matag-adlaw. Alang sa maintenance, 1 capsule once a day, 1 hour before meal. Safe to take with other medications. No overdose and no side effects. Mapalit sa Rose Pharmacy o sa ubang mga butika.
7: Si Lisa, 57 anyos, nagsigi og balik-balik sa ospital kay nagka-UTI.
8: Put na big mati, pa-check up, tas sige lang ko ka-admit. Pero kaluoy sa Ginoo, nakakuan mi sa kaning paragis nga kapi. Wala na ko igiinom ro nga mga unsa nga lain nga tambal. Sa kapi na lang gyud nya, paragis bila-bila. Maimon to kay pagkapi nimo buntag sayo kapi. Nya ko to mapag-inom na po ko. 3 times ini kapi jud ko nga paragis bila-bila.
7: Sa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa. Samtang nagkaedad ang tawo, hinay-hinay pud na mawala ang iyahang kusog. Makabati siya og kakapoy. Di na niya mahimo ang mga naandan na niyang buhaton. Atong paminawon ang testimonya ni Nanay Soledad, 74 anyos na tabangan sa Paragis Bilabila Herbal Coffee.
9: Kapoy kayo, sir. Bago akong trabaho na kapoy kayo. Ning sulay ko ning Paragis lagi. Talo sa Diyos. May angay man ko. O ano, manida ko liha. May asaan sa bukat. Na, sulay mo li ba? Mawala mo ko kapoy. Ako bitong bata. Na, na ako nang umah. Kanang gigas sa trabaho. Palong sa trabaho. Mainom siya ni. Siya makawa man yun ni kakapoy ma.
7: Sa Paragis Bilabila, tili na ka mag-agwanta pa. Oras na aron kita mamahimong lagsik ug buhi pinaagi sa tama ug tinuod nga masaligan. Ang tubag sa inyong mga balatian, Paragis Bilabila. Paragis Bilabila. Paragis Bilabila.
10: Hi, I'm Sherwin Manuel, an online teacher and consultant from Davao City. Ang pagiging creative at competitive, yan ang baon ko lagi sa aking trabaho. Kailangan maging confident ako, especially in giving consultation to my clients. Ganun din sa food supplement ko. Confident din ako sa MX3 capsule kasi ito ay verified with alpha, beta at gamma mangosteen kasabay ng masustansyang pagkain at ehersisyo. MX3 capsule, tunay, natural at original. Dito ako believe.
11: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
12: MX3 capsule helps avoid pain discomfort. Iwas sa sakit.
13: Gidapit ang tanan alas ato ang Gulliat and Gilly Junior Variety Show 2026 dinhi sa Luok Oslo Cebu karong Martes, September 29. Salamat sa pagdapit sa Barangay Council with Honorable Barangay Captain Leoncio Binuluga. Ubus ko pa ning kamot ni Konsyal Jen Figes.
14: Mga kasama, ako si Radio Man Benji Tanghian. Dapiton ko kamo sa pagpaminaw, sa makalingaw ug makahatag ug pagtu lunaan nga drama nga naguluhang Himayang Nahunlak. Matag alas 8 ngadto sa alas 8:30 sa gabi, Lunes hangtod sa adlawng Sabado. Maminaw ta dinhi lang sa DYHP RMN Cebu.
15: Said Celebrity Beauty Soap.
16: Said Celebrity Beauty Soap.
17: Kumusta man ang imuha ang experience paggamit nimo?
18: Hey, okay, ma'am. Uy, nagulak kay kung nagmamigot-got yung may iba. Iba ang Kojic Soap, ma'am, nga celebrity kay. Paggamit na ako, isa-isa lang, nakuha ko itong nagagmay nga itong sunog gani nga. Pino? O di hapdos?
19: Para sa masanagon, himsog nga panit, gamita ang sabon nga may tatak Said Celebrity Soap. Feel the difference. Kutis Gold. Kuti celebrity ka!
20: EXL Coffee Mix 17-in-1. Uno kini og natural mga komponente sama sa native purple corn, arabica, spirulina, ginseng, ginger, thornberry, ganoderma, mangosteen, malunggay, cinnamon, guava og rosehip alang sa atong maayong panglawas. Karon na ang panahon para mag-switch. EXL Coffee Mix 17-in-1. Bisan unsa pakalisod ang imong ginaagihan karon, ayaw pag-undang, padayon lang. Go for health, go for life with EXL. May buhay sa makabuhay.
21: Pagbasa sa Aklat ng Kawikaan, Kabanata 14, Talata 1-35. Ang matalinong babae ay nagtatatag ng kanyang bahay, ngunit winawasak ng isang mangmang ang sariling tahanan. Ang gumagalang at sumusunod kay Yahweh ay lumalakad sa katwiran, ngunit ang nagwawalang bahala sa kanya ay nasa likong daan. Ang bawat salita ng mangmang ay may katumbas na parusa, kaya ang matalino'y nag-iingat sa mga salita niya. Kung saan walang baka, ang kamalig ay walang laman. Tatapwat sa maraming baka, sagana ang anihan. Ang tapat na saksi hindi magsisinungaling, ngunit pawang kabulaanan ang sasaksing sinungaling. Ang mangmang ay nag-aaral, pero hindi matuto, ngunit madaling maturuan ang taong may talino. Iwasan mong makisama sa mga taong mangmang, pagkat sa kanila ay wala kang mapupulot na kaalaman. Nalalaman ng matalino ang kanyang ginagawa, ngunit ang mangmang ay inaakay ng malinyang unawa. Kinukutya ng mga hangal ang handog na pambayad sa kasalanan, ngunit nalalasap ng matuwid ang mabuting kalooban. Walang makikihati sa biguan ng tao, gayon din naman sa ligayang nadarama nito. Ang bahay ng masama ay sadyang mawawasak, ngunit ang tolda ng matuwid ay hindi babagsak. May daang matuwid sa tingin ng tao, ngunit kamatayan ang dulo nito. Sa gitna ng ligaya, maaaring dumating ang kalungkutan, ngunit ang kaligayahan ay maaaring magwakas sa panambitan. Magbabayaran ng tao ang likunyang pamumuhay, ngunit ang gawa ng matuwid ay gagantimpalaan. Pinaniniwalaan ng mangmang ang lahat niyang mapakinggan, ngunit sinisiyasat ng may unawa ang kanyang puntahan. Ang taong may unawa ay lumalayo sa kasamaan, ngunit ang mangmang ay napapahamak dahil sa kapabayaan. Ang taong mainit ang ulo ay nakagagawa ng di marapat, ngunit ang mahinahon ay lagi nang nag-iingat. Ang taong hangal ay nag-aani ng kamangmangan, ngunit ang matalino ay nagkakamit ng karunungan. Ang makasalanan ay gumagalang sa mabuting tao at makikiusap na siya'y tulungan nito. Ang taong mahirap kadalas ay tinatalikuran, ngunit ang mayaman ay maraming kaibigan. Ang humahamak sa kapwa ay gumagawa ng masama, ngunit ang matulungin, ligayang tinatamasa. Ang gumagawa ng masama ay mapapahamak, ngunit ang nag-iisip ng mabuti, pagkakatiwalaan at igagalang. Ang bawat pagsisikap ay may pakinabang, ngunit ang puro salita, ang bunga ay kahirapan. Ang putong ng matalino ay kanyang karunungan. Ang kwintas ng mangmang ay ang kanyang kahangalan. Ang tapat na saksi ay nagliligtas ng buhay, ngunit ang salita ng sinungaling ay pawang kataksilan. Ang paggalang at pagsunod kay Yahweh, dulot ay kapayapaan, may hatid na katatagan sa buong sambahayan. Ang paggalang at pagsunod kay Yahweh ay bukal ng buhay, at ang taong mayroon ito'y malayo sa bitag ng kamatayan. Ang karangalan ng hari ay nasa dami ng nasasakupan, ngunit walang kabuluhan ang pinunong walang tauhan. Ang hinahon ay nagpapakilala ng kaunawaan, ngunit ang madaling pagkagalit ay tanda ng kamangmangan. Ang isip na tiwasay ay nagpapahaba ng buhay, ngunit ang kapusukan ay nagbibigay ng kapahamakan. Ang umaapi sa mahirap ay humahamak sa may kapal, ngunit ang matulungin nagdudulot ng karangalan. Ang masama ay ibinabagsak ng sariling kasamaan, ngunit ang kanlungan ng matuwid ay ang kanyang kabutihan. Sa isip ng may unawa, ang nananahan ay karunungan, ngunit ang mangmang ay walang kaalaman. Ang katuwiran ay nagpapadakila sa isang bayan, ngunit ang kasalanan naman ay nagdudulot ng kahihiyan. Sa matalinong alipin, ang amo ay nalulugod, ngunit sa utosang walang isip, siya ay napopuot. Ito ang salita ng Diyos.

0: Nindot ang feeling nga mag-lovemaking kung love ang usag-usa. Awa abdigbuwan na mabdus tayon ko.
1: Mugato magkasama ang kaagin ni Litlit dinining tulumanon. What's the style? Namabdos dayon e style. Kinimaong sugilanon gisuwat ni Cecil Danyosos Cabrera, dalit sa RMN Production Center.

0: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
1: Pahibaw ang programa nga inyuhang mabati usa ka binayran. Bisan unsa nga huna-huna ug pagatukion ilalamang sa mga tigduma ugway labot kining istasyon.
2: Si Dina Masuhay ni agi og mild stroke maong nagluya. Pirmi lang mamugnaw ug maminhod ang lawas. Natabangan sa Paragis Pila-Pila Herbal Oil.
3: Unsay alipyo nga imuhang naangkon ma'am sa paggamit nimo sa Paragis Pila-Pila Herbal Oil?
4: Dati mamugnaw ko kay gikan man ko nag mild stroke god nyan. Sa paggamit na ko ana, wala na tong panugnaw nako pero nagpadayon lang gihapon ko gamit kay mayo man siya. Nag-anam-anam na tong akong pamanhod og ka-normal pero nagpadayon lang gihapon ko gamit kay nindot man.
2: Sa Paragis Pila-Pila, dili na ka mag-agwanta pa.
5: Mahimo pa bang malipayon ang usa ka pamilya nga giumol human ang ilang himaya na hunlak?
6: Nanay! Away ko, tatay! Nanay!
7: Palayasa kini bata! Palayasa ni Carol Yudayon!
8: Christian anak ni mo siya! Nanugod nga imo mong palayason!
7: Ah! Wala ko'y anak ka, Abdurmal!
8: Unsa?
7: Uy! Ikaw! Layas ka ng Yudayon, ha? Kung di ka gusto masakitan!
6: Dili lang ko layas, tay!
8: Nagkaw ka, cowboy. Kinsa ka?
9: Kumusta ka na, aking mahal?
8: Kinsa ka?
9: Ako kini, si Chico Salvador.
10: Kaloy, pawasawa ko.
8: Christian, banak ko. Christian, banak ko. Oh.
10: Mar.
8: Ikaw kini. Ikaw kini. Ikaw ang akong bana. Ikaw ang akong bana. Ikaw!
11: Nagunsa ka din eh!
10: Ni ako arang pag-ayoon ng inyong pasaylo.
11: Pasaylo! Human sa tanan! Mangayo kas among pasaylo! Pwes, way pasaylo nga imong mapaabot gikan ako! Pang layas na! Layas na yung panimay!
10: Pasaylo ako, anak.
8: Ayaw pagbiya! Ayaw magbiya, eh, Christian! Ayaw!
10: Mara.
8: Anak, Arthur, makapasaylo mangani ang Diyos? Kita pa ba ang

Himayang Nahunlak. Mahimo pa bang matibuo pagbalik ang himaya human kini mahunlak? Himayang Nahunlak. Mugla sa panuwat ug direksyon ni Oji Kumpuk Rakasa, spinner Ray Arial, technician engineer Lloyd Gabiara, tunog kasikas ni Ricky Bangiskari. Talit kaninyo sa RMN

0: Kiningadrama gidali trinyo sa GFMQ Marketing. Ang tigama o tigapudapud sa Paragis Bilabila Plus Herbal Capsule, Paragis Bilabila Plus Liniment Oil, Paragis Bilabila Plus Herbal Coffee.
1: Atong paminawon ang istorya ni Lisa, 57 anyos, nagka-UTI. Nagbalik-balik sa ospital ug nagsigig ka-admit.
2: Pot naming mati kaniyo, pa-check up ko dito. Tapos doha pagdud ko sa Regan o diha sa Sigaboy, balik panakpantukan. Sige lang ko ka-admit. Pero kaloy sa Ginoo pag nakakuan mi sa kaning Paragis nga kapi. Lami na, wala na ko igiinom ro nga mga kuan, unsa nga lain nga tambal. Oh, wala. Kana na lang jud. Sa kapi na lang jud niya. Nga Paragis Bilabila niya pagkatong lisensya namo, pag medical namo, kay kinahanglan naman sa mong lisensya, ana na ang kuan namo nga tik. Dahil na gyud ang imuhang UTI, wala na gyud siya kuan. Okay na gyud, wala na sa una, maproblema na siya kada medical niya sa kuti. Lala na imong kuan tiba, imong UTI. Kumo ganin ano nga magsige ko ka-admit, pero pag sukad karon nga nagparagis na ko kita ng kape nga Bilabila, okay na gyud kaayo. Wala na ko lang giinom, kana lang gyud siya. Ang Ginoo gyud ang naghatag anang mga panalangin pod sa mga tambal gikan sa ano nga produkto. Simple ato din ang giampo no nga Lord tagai lang gyud ko og kanang maayo nga tambal kay kapoy ba sige inom og mga kapsul nga dagko no. Kapoy na ba maay man to kay pagkape nimo buntag sayo kape. Nya og to inom na pod ko. 3 times idi kape gyud ko nga Paragis Bilabila. Lisa Hiram Pausos. Kuan ako 5-7.
1: Busa sa unsamang banatian adunay Paragis Bilabila Herbal Coffee para nimo ug suwayipod ang Paragis Bilabila Herbal Oil ug Paragis Bilabila Herbal Capsule para sa kinahanglang alibyo. Kay sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.

0: Hi, hello, hello, hello. May higala, kumusta? May higala ka na tuntunan? Niyala sa inyong higala sa kanginan, Ray Arellano. Uban sa kong partner, Wiley Guapo sa DYHP, si Lloyd Gabiana. Lloyd, pasok Lloyd.
1: Ay, Jun ninyo, kalimti ang Paragis Bilabila Plus Herbal Capsule kay daghan kay nig benefits sa atong kalawasan. Ugayaw sa tsipyata og inom ang avocado coffee mix with guava.
0: Yeah, ay sa galim din ninyo mga igala ang atong Paragis Bilabila Herbal Coffee, no? Sa itong ganaanong mahiligon kayo sa coffee, ang atong Paragis Bilabila Herbal Coffee mao'y nindot kaestra ng gawas nga pampalagsik, pampagana pa. Okay? Buna mga igala, shoutout time! Shoutout diya sa Toledo City. Siya Imlix Villahermosa, Alan Villahermosa, April Ray Pungasi, Raul Tolentino, Sir Patrick Laudi, si Toper Labajo, okay, gigan kini ni Pedro Pungasi, Ingoman, si Julian de la Cruz, Dante Albiar, diya sa Agpang, Agpangi ni King, Agpangi, Agpangi Calatrava Negros Occidental, Manny Rinaldo Ripunte, Cristel Kisha Ripunte, Yas Katapanlot, Sibu nga Sibu. Huwag yung man isab ni Lucia Buloy, Rita Gripo, Bili na Lisna, Diaz de la Rosa Calatrava, Negros Occidental, Hikan kini ni Ricky Bangis Garing. Okay? Laing shoutout dia ni Dominador Gasita, Genesis Alaan Abduhan, Leo Glugay, Amy Durango, Manager Nilo Tadio, German Ochiron, Bibi Cubar, Dondon Lumanog, si Joey Pitagora, o gyuman ni Romil Kaingin, gikan kini sa atong BSA founder, Pangag, sa ilong walay, kundi nga itong writer, director, o di kumpo kurakasa. Okay, pwede ito mga igalan, niya lang isumpan ni nga itong sugilanon. Naibong si Jigo, nga nagpalayo man sila ni Mara, nga nagsulti sila si Christian. Tuhon man, may padayag si Jigo nga nang huwamog kwarta. Alang sa pag-adto pagbalik sa Manila sa main agency nini dito. Pero lahi ang duda ni Jigo o naapas kini ni Jigo ang plano ni Christian nga dadon si Clara sa Manila o adto na sa niniya pa magtagbaw paglumlum. Huwag yun magpahuwam si Jigo. O nagipangutala siya ni Mara kung unsay ilang gipalagsultihan, antik na usap nga namakak si Christian o mupalitong ta siya og motor aron ilang magkamit. Napatuog yun ni Christian si Mara o gihukom nga magtigong kini para palitong motor. Biyabot ang kagabihon o nag-video call si Clara kang Christian. Ingon nini ang nahitabo. Yada nila sumpaning atong sugilanon si Mayang.

0: masakpag ka pa ni mo, eh.
1: Ni ako sa banyo, uy.
0: Ah?
1: Mag-half bath ko.
0: Nagubo ka. W-O-W. Ew.
1: Ew-ew ka dyan? Huwag ka magawa yan sa mong nakita.
0: Yun, eh.
1: Yun lagi ka.
0: Mano yung bagong meaning sa W-O-W? Ew.
1: Ay? Sige, i-plaster na ako din sa kilid sa bumbong ang cellphone. Alam, magkapamubo na ko ang tubig gamit ang kapo.
0: Sige, kana. I-plaster yun, ha? Aron, klaro kong makita ang tanan.
1: Kanya, okay na?
0: Ihangad kamay kay. Ubus rin ako makita.
1: Kanya.
0: Okay na. Oh, very good. Huwag yung makalupik sa imong kasiksi o kaputi, Clara. Kamay kay kaghawak o dughanon. Wow.
1: Ganahin ka.
0: I can't get enough of you. Bigit ko pulani mo. Kabantay ka, anak.
1: Kabantay? Mamabot na kong tubig, ha?
0: W-O-W. Ew. Basa lang yung bulawas.
1: Basan ka pa.
0: Ala, nabasa lang yung tibuok lawas. Oh, you look with.
1: Ganahan ka?
0: Ganahan kayo.
1: Imo ang tibuok kong lawas, Christian. Imo na ko. Huwag na lain pang managiyan ako.
0: Clara.

0: Good morning, Clara. Pinangga kong asawa.
1: Good morning, panak ko, Kai. Ano ang kainom mo?
0: Tini. Tambal sa arthritis.
1: Kabaho.
0: Uy! Ano ka, Clara?
1: Bukay mong inom!
0: Unsa?
2: Nagbalik-balik na siya sa ospital. Di nakatindog. Sa dihang nakadungog siya sa Paragis Bila-Bila Herbal Capsule sa radyo, misuway siyag tumar ug kini ang nahimong hinungdan sa paggawas ug dako kayong bato ug sa paghimsog sa iyang lawas. Paminawa ang istorya ni Jocelyn Mandog.
3: Pamantugod iya ang sugod ato. Dili na ako kaihi, tapos dugo na ako naihi. Tapos sakit na ako kayo tiyan, tapos hiing na nagani ko na mayuma daw ito. Itapos sa pambayon. Tapos ay ito, nag-take ako ng hirapal, kaya nitawag si ating gani na maawa itong Bila-Bila sa radio na nadungog niya. Nag-take ako doha ka tablet, tapos pagkakuman ato, di na dyan ako makapanoba, di na ako makatindog. Mauna itong pag-take na ako ng doha kapad, mauna ito dahil na pasalamat ako na natanggal sa Bila-Bila herbal capsule, nilugwa ang dako na bato.
4: Sa pag-ihi ni mo, nigawas ang dako nga bato?
3: Oo. Nigawas siya, gabi ka dako. Tapos ako siya giga ng, ako ba siya giga na asin man day ito na nabuo?
4: Asin. Okay. Uh-huh. Ya, sa karon, o sa nagibati ni mo?
3: Okay naman ako sa karon. Mauna ganito, nag-piti ako, tulay mas man, pero malabo ang linya.
4: So basi possible nga mabuntis ka?
5: Oo.
3: Kaya ang tikos man ako, maamay ko ano sa doktor.
4: Sige. Pangalan ni mo tinuod apil-apilido o taga-asa?
3: Jocelyn Manlod, taga Kambuayon, Jacket.
2: Unsa sa unsa mang balatian at dunay Paragis Bila-Bila Herbal Capsule para ni mo. Og suwaypod ang Paragis Bila-Bila Herbal Coffee og Paragis Bila-Bila Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kaysa Paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa. Si Nanay Bene Galacio, 60 anyos na, nag-antos sa taas na uric acid. Sa una, wa kay mabati na sintomas kung taas ang uric acid. Apan, sa kadugayon, mamahimo ning crystals na mahimong hinungdan sa gout attacks. Maghubag, magpula og init ang mga joints o kung di matambalan, magresulta kini sa kidney stone. Magsakit ang lawas, magsigig kalipong og hilantan. Apan, sa iyang pagtumar og Paragis Bila-Bila Herbal Capsule, himsog na pod. Atong paminawon ang istorya ni Nanay Penny Galacio.
6: Ako si Penny Galacio. Sa una, naghanaw og tambang ipanginom, nagsinaw og balik-balik pa-medical, pa-ultrasound, unsa lang diyan, naghangay kong bati. Taas akong uric, taas po da akong kriya, ug ako ang takuing ipangbati, tanan, naghanjod akong ulo, magsigong kalipong. Pero kaniya kong amiga, magsiyon, ayaw na pag-inom niya, bisagong sa pagparagis na ka. Sisiyang yun, gisiwaya na ako, nagparagis ko, kaloy sa Ginoo. Nanay kausaban, ug nanambok na gani po, karoon naghay natin nga, anong nanambok na daw ko, labon magsira kong lumbog sa balay. Pero pagsugod na uginom sa Paragis, makapi man na siyang makapsul. Kaloy sa Ginoo, kinta na yun akong ibati. Nakauyon ko. Kamu nga wa nagparagis, ipagparagis na mo. Arumayo ang inyong mga balatian. Kay kami, bagyo ka usaban yun ang tanan. Nagparagis na mo ha, wala nagparagis. Kaloy na dati? 16 ako.
2: Busa sa unsamang balatian, adunay Paragis Bila-Bila Herbal Capsule para nimo. Ug suwayipod ang Paragis Bila-Bila Herbal Coffee ug Paragis Bila-Bila Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kaysa Paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa. Si Nanay Sean Alfuerto, sa edad na 90 anyos, hugihan lang gihapon na maligya pa og mani. Apan, tungod sa iyang edad, hinay-hinay nawala ang iyang kusog ug nagluya ang iyang lawas. Maong nangita siyag paagi aron mabalik ang iyang kusog. Hangtod iyahang gisuwayan ang Paragis Bila Bila Herbal Coffee.
5: Tay, tanda ka sa 3 Plus Pharmacy. Maligya man kag mani, no? May, kung saan man mong kasinatian ay katong wala pa kagamit sa itong kape?
7: Katahinan sa wala pa ito magamit. Kape, kaya niya nalagay magsakit sa mong lawa. Niya, sa diya nga nagmintin ko ato. Uy, hello, yun naman kayin mo. Niya, makasaka ko. Makalagsang, oh, bukid ro. Gano'y ay, nag...
5: Ha,
7: sa kulian? Kato ng ama nga morda.
5: Abutin sa...
7: Kaneng. Oh. Mm. Nga, o sa uwa pa ko nagamit. O magsangka ganito. Mag-listot.
5: Baga ka sa bukid, ikigol ka sa ka?
7: Mm. Sa tiya nga nag-mintin ko, ano? Ay, pwede na iha.
5: Pwede na, mag-cut-cut tayo ka sa bukid.
7: Mag-cut-cut to ba?
5: Tanong
7: mo yung sa mag-rapag ito at ang mga gulo yun. Nga, ingnon ko nila ni kamay. Uy, nang. Kalugsong po eh, kanang tiguang ng mga ika. Oh. Salamat.
5: Hindi pa kanan ni Mulay?
7: Sion.
5: Lido.
7: Alfuerto.
5: Tuloy mo ito.
7: Ay, kung anak ako, binta na ko.
2: Usa, sa unsamang balatian, adunay Paragis Bila Bila Herbal Coffee para nimo og suway food. Ang Paragis Bila Bila Herbal Capsule og Paragis Bila Bila Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kaysa Paragis Bila Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
0: Pero firme ko kining giinom. Nanong karon ka lang gibahuan, ha?
1: Ampot! Oo, kakasabalo kong kibate.
0: Tarong, Clara, ha? Tingalik unsa na kira, ha?
1: Si pwede mo ipasabot kay?
0: Ambot. Ambot lang yun.

Noon sa minto kanina. Huwag ko kasabot sa akong kipati. Hindi ko kapungan ang kaugalingan sa pagsuka. Kilukot-git ko eh. Nga naman to. Nga permi mo lang tatumuin ng si Kari ato. Oh. Hala no. Ay, kaging ng maptos ko. Ay, binuang. Pero, nagpunga na ka ang among kibuhat ni Christian.

0: Christian. Christian. Mata na. Di ba sa'yo ka mang mubiyahi sa e-bike?
1: Mara.
0: Mukha pa mang ka. Tawag lang sa balik.
1: Ayoy. Pugsun ko akong kagalingon. Karon, takot ako kong aki. Nagkita ko ba yung atong panginahanglan karon? Tulod ako ng atong anak.
0: Maugyod.
1: Unya, mahal kayo ang gatas ni Jesus Lynn.
0: Mo lang.
1: Mga maning kamot, Tid Kumara. Aral kahatag ko ang tanan na itong panginahanglan. Labi na sa mga bata.
0: Salamat, Christian. Bana ko.

0: sa'yo kumuburdo-burdo sa kadalanan. Base na lang, mas taghan kong mamahimong pa sa'yo. Si Clara man eh. Kasayo ko na yung nanawag. Ano mag Hello, Clara?
1: Hello, Christian.
0: Kasayo ko na yung nanawag.
1: Ang-ang, sa'yo man kong giminyon.
0: Oh, W-W. Ew.
1: Bitaw, Christian. Doon ako ang insulting mo.
0: Unsa man ha?

0: 爸，我那块都啊，我那把叫的，莫是给那个苏卡苏卡？
1: 不是，
0: 那对的公，我不是那块 Christian。Imo na kini John, kaya ikaw na may miss me rin ngayon na ako. Unsa may plano ni mo ini ha? Saan naman lang kung maklaro ng akong tiyan?
1: Ayaw ka ba lang?
0: Nga naman?
1: Andam na kong barugan ang akong obligasyon na ni mo.
0: Tinuoy ka, Christian?
1: Oh, maong ayaw ka ba lang?
0: Salamat, John. Sige, bye.
1: Bye.

Nagdood na si Clara ng mapdo siya. Ug misaad ko niya nga akong barugan ang akong obligasyon nito niya. Pero, unsaon? Naminyo ra ba ko?

0: nakasinati og atake, gikabuhi og pirmi siyang malipong og magsuka. Halos di na siya kalihok. Apan, sa tambag sa iyang silingan, nisubay siya sa pagtumar sa Paragis Bilabila Herbal Capsule. Ug karon, himsog na siya pero nagpadayon pa siya ug tumar sa Paragis Bilabila Herbal Capsule ug gainom na pod sa Paragis Bilabila Herbal Coffee.
1: Kung pag-atake na ako, nagikabuhi ko na pagkatapos maglipong ko na yung magsuka, na magisilingan na mo ang nagagamit ang Paragis Bilabila. Siya ang nag-advise ako agad na iha kong di pa inom sa kapsula. Karon, pagka human ako o ginom, kaisa lang ko nakainom, ibati na nagyan ako nga makabangon ako ba? Kung mabangon man ko ato, sa pag-atake na ako sa kong lipong-lipong o suka-suka, mamurag nagtuyok ang kalibutan. Muto nga pagpainom yan ako, isa ka lang kakapsul, naulian na yung kuhan ng pagkagabi, pagkabuntag, nagkatindog na ko. Wow. Muto nakahuna-huna ako nga mag-maintain na yung kuhan niya. Kaya ganun, daghan ko gipang bati sa unagay. Kada gabi, magbikog akong batiis, mahawoy, niya akong balakang, sakit akong balakang. Pag mudungo ko, manili ko, inighangad na ko, anak, malipong ko. Inom na ko, anay, sugod. Muna na ang gibati na ko. May na, hinsog na akong panglawas, niya okay na kaayong akong paglakaw. Di ko maglakaw ko sa oras, sa paray man ko, kami akong maglipong-lipong. Dagan ang nagagamit na mo, diha, mong mga silingan. Ako si Mrs. Lita Glinogo, nagpuyol sa Habitat Manikling.
0: Busa sa unsamang balatian at dunay paragi. Paragis Bilabila Herbal Coffee o Paragis Bilabila Herbal Capsule para nimo. Og suway pod ang Paragis Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kaysa Paragis Bilabila, dili

Mga higala at ang hingangguban pang mga sumpay ni Bagutang Sugilanon, Himayang Lakunlak. Sugilanon nga sinuwat gubo sa direksyon ni O.G. Kumpuk Rakasa, spinner Ray Arellano, recording engineer Lloyd Gabiana, soundman Ricky Bangiscari. Dalit kaninyo sa RMN.

0: high blood. Usa sa pinakakumon na problema samtang kita nagkaedad. Ug maupod kini ang suliran ni Nanay Ellie, 81 anyos, na natabangan sa Paragis Bila Bila Herbal Coffee.
1: Ako si Ellie Clausos, 86 ang edad. Magsiging taas akong dugo, niya maglayan akong kabuhi. Gaingnan ko sa akong umagad nga. Probahin daw ang Bila Bila Coffee. Masig maulian ka. Ay no, ano na may. Basta ang kainom ko, di naging maglayan ng kabuhi.
0: Sa Paragis Bila Bila, dili na ka mag-agwanta pa. Si Ann-Ann Nebres, halos di nakabangon tungod sa kasakit sa lawas. Natabangan sa Paragis Bila Bila Herbal Capsule o Paragis Bila Bila Herbal Coffee.
2: Daghan na kayo ako na inom na tambal, walay alibyo. Dili ako makabangon, kasakit sa ako kalawasan. Basta nagkuhan ako nga dili na yun siguro ko, magpa-admit na lang siguro ko. Inko, mutesting nga na ikong capsule o coffee nga Paragis Bila Bila. Nawala ang tanang kasakit sa ako kalawasan, dahil naulian ako din pagkaugman ni duty jud ko.
0: Sa Paragis Bila Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
3: Oras na aron kita mamahimong lagsik ug buhi pinaagi sa tama ug tinuod nga masaligan. Ang tubag sa inyong mga balatian, Paragis Bila Bila.
4: Paragis Bila Bila.
3: Paragis Bila Bila.
5: Inyong nabati ang programa nga binayran. Ang tanan ninyong nadungog nga mga huna-huna o gipangtuki ila lamang sa mga tigduma ugway labot kining istasyon.
6: Sabwana, reveal your powerful glow? Magmyra Whitening Glow Vitamin Lotion. Get up to 3 times brighter skin in as early as 2 weeks. Helps with regular use. Results may vary. Myra Whitening Glow Vitamin Lotion.
7: Usa ka si manang tambal sa pamilya? Igo ka ha sa 150?
8: Pwede sa Actimed. Actipit man!
7: Dimples! Kaigo ang pantabang sa blood sugar ni Han? Ang pang-allergy defense na ko?
8: Actimed! Actipit!
7: BP support ni nanay? Vitamins ni kuya?
8: Actimed! Actipit!
7: Unya ang quality.
8: Sa Actimed, Actiak. Pareho ka-epektibo sa branded. Depende sa kinhanglan sa pamilya, pwede sa 150 ang usa ka si manang ginhawa. At to na sa Generica Drugstore.
9: If symptoms persist, consult your doctor.

0: versus previous formulations with regular use.
1: Our gentlest care for every Filipina. PH Care.
2: Mga kasama, hapit na ang grand draw sa Alagang Handog ng Biogesic. Ang Biogesic, bit-bit sa swerte raffle promo. Apas na sa tsansa ni mong makadaog o 100,000 pesos. Kita-kit sa grand draw sa September 30, 2026, 2 p.m. sa Barangay Lorega, Cebu City. Doon na exciting games o papremyo. Siguraduha na maka-appeal ka na o nagtanaw sa IFM Cebu o DYHP Cebu Facebook page. Basin ikaw na ang makadaog. Ingat! Promo runs from August 10, 2026 to September 30, 2026. Per DOH FDA CDRR permit number 1083 series of 2026.
3: Ang sakit sa kalawasan, makapahunong nimo sa pagbuhat sa iyong pinakamayo. Gamit og Salon Pass. Diretso nga manot suot ang sagulini. Mong paspas ang epekto. Suot sa 30 minutos. Long lasting ang mahupay. Suot sa walang oras. Para sa sakit sa baga, liog kong buko-buko. Salon Pass. Methylsalicylate menthol to clavulol acetate camphor is the generic name of Salon Pass. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Salon Pass. Adunay direktang pagsulod sa mga sangkap aron makapahupay sa kasakit sa abaga, liog ug likod. Apil na sa nagpadayon nga promo sa Rose Pharmacy. That portion was brought to you by MX3. Dito ako believe. That portion was brought to you by MX3. Dito ako believe. This news is brought to you by Virtual Pag-ibig. And chill, because Virtual Pag-ibig is here. I-download na ang Virtual Pag-ibig online app. This time check is brought to you by MX3. Dito ako believe. This time check is brought to you by Sakabag ni Baby, Semeticon Rest Time to the Rescue.

0: ko, believe.
1: I am Venus Ra, a beauty queen, youth advocate, and a servant of God. Sa MX3, dito ako bilib.
2: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Be MX-traordinary with MX3.
4: That portion was brought to you by MX3. Dito ako bilib.
5: Ang sakit sa kalawasan, magkapahunong nimo sa pagbuhat sa iyong pinakamayo. Gamit og Salon Pass. Diretso nga manot suot ang sagulini. Mong paspas ang epekto. Suot sa 30 minutos. Long lasting nga mahupay. Suot sa walang kaoras. Para sa sakit sa baga, liog og buko-buko. Salon Pass. Metal salicylate menthol to coveral acetate camphor is the generic name of Salon Pass. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Salon Pass. Adunay direktang pagsulod sa mga sangkap aron makapahupay sa kasakit sa baga, liog og likod. Apil na sa nagpadayon nga promo sa Rose Pharmacy. That portion was brought to you by MX3. Dito ako believe.
6: DTX 500 makatabang sa paglibyo sa atong atay, pinaagi sa pagtangtang sa mga toxins gikan sa atong gikaon adlaw-adlaw para sa limpyo ug himsog natay. DTX 500 adlaw-adlaw. DTX 500 garantisado, highly recommended sa mga eksperto. DTX 500 pabalik sa mga butika. DTX 500.
7: Para sa Janice, okay kayo mo man akong menstruation, din gaspat-spat lang, hinay kaayo. Ipatiko sa kong banao, DTX 500, keto capsules a day. Maintain lang na ako. Mag-regular na akong menstruation, lamat kayo sa DTX 500.

0: Ang Tulumanon, Sensory Ate Arlene, matag alas 9 sa gabi hangtod alas 10, dinhi lamang sa DYHP Cebu City.
1: Salamat sa Biotrop Verbal Capsules kay nawa ang sakit-sakit sa akong lutahan.
2: Salamat sa Biotrop Verbal Capsules kay miubos akong blood pressure.
3: Salamat sa Biotrop Verbal Capsules kay mikunhod na ang akong blood sugar.
4: Salamat sa Biotrop Verbal Capsules kay nagkahiyos na ang akong guiter.
5: Biotrop Herbal Capsules.
3: Garantisadong epektibo para sa mga nagkalain-laing balatian.
5: Mapalit ang Biotrop Herbal Capsules sa tanang mga botika sa inyong dapit.
6: Biotrop Herbal Capsules, the wonder food supplement.
7: Home is where the heart is. Kaya bilang isang real estate broker, malaki ang kaligayahan ko na makatulong sa mga kliyente ko sa paghahanap ng kanilang home. Pero kapag sunod-sunod ang mga meetings at site visits, hindi maiiwasang mapagod. Kaya naman, I really invest in taking care of myself. Nag-i-exercise ako at kumakain ng mga healthy food. Plus, natulong din ng MX3 Capsule. Verified ito with alpha, beta at gamma mangosteen. Ako, si Vivian Balabis. MX3 Capsule, dito ako believe.
8: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: Be extraordinary with MX3.
10: This time check is brought to you by MX3. Dito ako believe.

Ito ang oras ng panalangin. Panalangin para sa kalakalan at ekonomiya. Ang mga petisyon na nilalaman ng panalangin ito ay hinango sa mga katuruan ng salita ng Diyos, ang Biblia. Ang salita ng Diyos mula sa unang mga kronika, 29, talatang 11 hanggang 13. Sa inyo, O Yahweh, ang kadakilaan, ang kapangyarihan, ang karangalan, at ang pagtatagumpay, sapagkat inyo ang lahat ng nasa langit at nasa lupa. Sa inyo ang kaharian at kayo ang dakila sa lahat. Sa inyo nagmumula ang kayamanan at ang karangalan, at kayo ang nagahari sa lahat. Taglay ninyo ang kapangyarihan at kadakilaan, at kayo ang nagbibigay ng lakas at kapangyarihan sa lahat. Pinapasalamatan namin kayo, O Diyos, at pinupuri ang iyong maluwalhating pangalan. Naway sabayan ninyo ako sa panalangin ito. Ikaw lamang, O Diyos, ang tanging pinagmumulan ng lahat ng tagumpay. Tulad ng iyong inihayag sa iyong banal na salita, na kung wala ang tulong mo sa pagtayo ng bahay, walang kabuluhan ang pagtatayo nito. Kung wala ang pag-iingat mo sa bayan, walang kabuluhan ang pagbabantay dito. Ikaw lamang din ang pinagmumulan ng lahat ng kayamanan at mga ari-arian na iyong ipinagkakaloob sa mga nagpakahirap sa pagtatrabaho para sa kanilang kapakinabangan at kasiyahan. Iyong pinahintulutan na makamit nila ang mga ito, hindi dahil sa sariling kakayahan at lakas, kundi dahil sa iyong katapatan at kabutihan. Ibinigay mo sa kanila ang kakayahang maging mayaman upang sila ay maging mayaman din sa mabubuting gawa, maging mapagbigay at matulungin sa kapwa. Dalangin namin tulad ng iyong pinag-utos na turuan mo ang mga mayaman sa mundong ito na huwag silang maging mayabang o umasa sa kayamanang nilang madaling mawala. Sa halip, turuan mo na umasa sila sa iyo na nagkakaloob sa kanila ng lahat ng bagay, na sila ay maging bukas palad sa kanilang kapwa, lalo na sa mga mahihirap, nang sa gayon sila ay makapag-ipon ng kayamanan sa langit na hindi mawawala at matamo nila ang tunay na buhay. Iyong ipakaloob sa puso ng aming mga mangangalakal ang habag at malasakit para sa mga manggagawa, at huwag silang pagkaitan ng nararapat na sahod at mga benepisyo, kundi maging makatarungan at makatao sila sa kanilang pagkikitungo at pagbayad sa pagpapagal ng mga naglilingkod sa kanila. Igawad nawa nila ang katampatang sweldo na walang antala o panlilinlang sa lahat ng panahon. Iwaksin mo sa kalooban ng mga mayayaman at may kapangyarihan ang lahat ng uri ng pang-aapi sa mga mahihirap at walang lakas, kundi ipagkaloob mo sa kanila ang kahabagan, kabutihan, katarungan, at tunay na malasakit sa kapwa. Alisin mo rin sa kanilang puso ang makapaninirang pag-ibig sa salapi at palitan mo ito ng tunay na pag-ibig sa kapwa. Palakasin mo, O Diyos, ang kalooban ng aming mga

0: ang alakal na ipinamumuhay ang katuwiran at katarungan, kakumbabaan at mamamalasakit sa kapwa. Palakasin mo, O Diyos, ang kalooban ng aming mga mangangalakal na ipinamumuhay ang katuwiran at katarungan, kakumbabaan at pagmamalasakit sa kapwa. Igawad mo sa kanila ang higit pang tagumpay at kasaganahan upang marami pa silang matulungan at mabigyan kinabuhayan. Protektahan mo rin sila sa mga masasamang loob at sa mga nagnanais na sila'y sirain o pagsamantalahan, at pagkalooban mo sila ng katarungan. O Panginoon, pagtibayin at pasaganahin mo ang aming ekonomiya. Bigyan mo ng dunong, integridad, tagumpay at katapatan ang mga nangangasiwa sa aming pamahalaan na mga plano at programang pang-ekonomiya at infrastruktura. Iyong pigilin ang pagkalat ng karahasan at krimen sa aming lipunan, at ang pang-aapi at katiwalian na siya nagpapaalipin sa karamihan sa kahirapan. Paghariin mo ang katuwiran at katarungan, pag-ibig at pagmamalasakit sa kapwa sa aming bayan, mula sa aming mga pinuno hanggang sa mga pangkaraniwang mamamayan. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong pagtugon sa aming mga dalangin na ito, sa pangalan ni Jesus. Amen.
1: That portion was brought to you by MX3. Dito ako believe.

0: Believe. Hello, I'm Cheryl Cosim, news anchor and TV host. Sa MX3 Capsule, dito ako Believe.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Be MX Extraordinary with MX3.

Ito ang oras ng panalangin. Panalangin para sa personal na pagbabago at pagbabalik loob sa Diyos. Ang mga petisyon na nilalaman ng panalangin ito ay hinango sa mga katuruan ng salita ng Diyos, ang Biblia. Ang salita ng Diyos mula sa mga awit 85, talatang 4 at 6 hanggang 9. Panumbalikin mo kami, O Diyos, ng aming kaligtasan. Ang pagkamuhi sa amin ay iyon ng wakasan. Ibangon mo kami, sana'y ibalik mo ang nawalang lakas, at kaming lingkod mo ay papurihan ka na taglay ang galak. Kaya ngayon, Yahweh, ipakita mo na ang pag-ibig mong wagas. Kami ay lingapin at sa kahirapan ay iyong iligtas. Aking naririnig mga pahayag na kay Yahweh nagmula. Sinasabi niyang ang mga lingkod niya'y magiging payapa kung magsisisi at di nababalik sa gawang masama. Ang nagpaparangal sa pangalan niya'y kanyang ililigtas. Sa ating lupain ay mananatili ang kanyang paglingap. Naway sabayan niyo ako sa panalangin ito. Mabaging Panginoon, salamat at sa anumang oras ay maaari kaming lumapit sa iyo. Nagsisisi kami sa aming mga kasalanan at pagsuway sa iyong mga utos. Patawarin mo kami sa aming pagmamataas sa sarili, sa aming kakulangan ng pagmamahal, paggalang o habag sa aming kapwa, sa aming mga maling gawi at pag-uugali, at sa aming masasamang mga pag-iisip, pananalita at gawa, sa aming galit at puot at kawalan ng pagpapatawad sa aming kapwa, at sa aming pagkalimot na magpasalamat sa iyong mga pagpapala sa araw-araw. Kami ay nagpapakumbaba at humihingi ng kapatawaran sa aming mga kasalanan, at tulad ng iyong pinag-utos, aming pinapatawad din ang mga nagkasala sa amin upang kami rin ay iyong patawarin. Kami nagpapatawad sa aming kapwa dahil din sa kami ay nagtitiwala na ikaw ang tagagawad sa amin ng tunay na katarungan sa iyong takdang panahon at paraan, ayon sa iyong mga pangako. Pakalooban mo kami ng busilak na puso, O Diyos, at bigyan mo kami ng kalooban na matapat. Pagpalain mo kami na iyong karunungan at kalakasan sa araw-araw upang makapamuhay kami ng matuwid alinsunod sa iyong mga panuntunan. Hiniling namin sa iyo na iyong patatagin ang aming pananampalataya at kalooban upang mapagtagumpayan namin ang mga tukso sa araw-araw. Bigyan niyo kami ng karunungan upang maiwasan namin ang mga maling pag-iisip at masamang impluensya. Hinihingin namin na kami ay iyong muling itayo kung saan kami nabuwal. Bigyan mo kami ng kakumbabaan sa paghingi ng tawad at pagkikipagbalik loob sa mga taong aming nasaktan. Aming tinatanggap at pinananaligan ang iyong di nagbabagong pagmamahal sa amin upang ibigin din namin ang aming kapwa tulad ng pag-ibig mo sa amin. Turuan mo kami na laging maging mapagpatawad sa mga nakakasala sa amin tulad ng iyong pagpapatawad sa aming mga kasalanan, nang kami ay mamuhay ng may kapayapaan sa ilalim ng iyong masaganang pabor at biyaya, at nang sa gayoy matanggap namin ang mga pagpapalang inilaan mo para sa amin. Dalangin namin, Panginoong Hesus, na maghari ka sa aming mga buhay, pamilya, sa aming mga pag-iisip at pag-uugali, sa aming komunidad, pamunuan, simbahan at sa aming bayan. Isinusuko namin ang aming sarili sa iyo bilang aming Panginoon at manliligtas. Hiniling namin na iyong bantayan at pangalagaan kami sa araw-araw. Ang aming pamilya, tahanan, negosyo, trabaho at paaralan, at iyong ilayo kami sa lahat ng kasamaan at kapahamakan. Naway kami ay iyong patatagin na kami ay lagi makasunod sa iyong kautusan at makalakad sa katuwiran at pag-ibig sa kapwa. Panginoon, kami ay nanunumbalik sa iyo. Naway akayan mo kami sa mga landas na matuwid, alang-alang sa iyong pangalan. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong pagtugon sa aming mga dalangin na ito, sa pangalan ni Jesus. Amen.

0: Wishlist na ako for the year? Grabe, kanagahan! Tayo ko ng mga trending spots! Beach trip or island hopping? Ma-party. Maadto sa gym.
1: Mabuhat pa na ni mo tanan kung kulang ka sa energy o glow ang immunity? Hangtod wishlist na lang baka. Make it happen with Enervon Z+. Mutabang og hatagog extra energy plus immunity with proper diet and exercise.
0: Let's do this!
1: Pag Enervon Z+ na!
2: Unilab quality yan.
3: Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z+. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Oba!

0: Higala kumustag mayang gabi ikanatong tanan.
1: Sa pagkausap pa, welcome. Welcome mag welcome ning atong tulumanon. Sensory Ate Arlene. Sige hapon, kita maghahatag o pagtagad. Ni ato mga suwat kaagi sa kinabuhi. Ngabisan pa man, nagilumutan na sa katuigan nga ng labay. Nagpabiling buhi. Nagpabiling labas sa panumduman. September 25, 2026. Laisawatan po sa mga itong paghatag-pagtagad and this time, mga itong letter sender. O sa kanagngalan o Jam. Venus 10 by Jam, alang sa ibang suwat. Of course, brought to us by Nance Herbal Capsule. Ang ipa-improve para sa ato mga kaigsuunan. Ang bagong Nance Sopri Plus Capsule. Magpahinay o magpa-control sa presyon sa dugo. Makalikay sa sakit sa kasing-kasing o bakaayos sa circulation sa dugo o maka-fight o infection. Lami imong tulog o ma-regulate gyud ang imuhang blood sugar. Antibacterial og labaw sa tanan, mutabang aron dili na makapadayon ang balatian nga cancer. Ingon ana kaanindo ang atong NAS Supri Plus Capsule. Pinarisan sa ating U-Aid Herbal Food Supplement, ang atong U-Aid mo flush out kini sa mga toxins og excess fluids sa atong lawas. Makapakgang sa urinary tract infection, bladder infection o kidney stones. Ug labaw sa tanan makatabang sa atong liver problem. Ingon na nakaepektibo ang atong U-Aid Herbal Food Supplement. Sa laktod, ang kombinasyon sa NANS o U-Aid tumpak para nga mapakgang o makabaton kitag kaayuhan sa atong balatian. O siyempre, alang sa itong CervicCare Herbal Food Supplement. Mabalik o mutultol ang imong menstruation. Dili na bation ang mga simptomas sa mga babaeng nagmenopause. O labaw sa tanan makalikay sa osteoporosis. Maka-improve usab sa libido sa mga babaeng edad-edara na. Labaw sa tanan magkapaanindot sa panit. Ingon ana kaanindot ang atong CervicCare Herbal Food Supplement. Imnon lang 2 capsules kada adlaw. Og siyempre, alang sa to remind ga capsule, maka-promote og mental alertness. Mental clarity, focus and concentration. Maka-protect sa atong mga brain cells, ilabi na sa atong mga ginikanan nga senior na. Daghan usab ang nahimong honor students and cum laude sa dihang nag-maintain sa atong remind capsule. Take 2 capsules every day. O siyempre, alang sa mga bata, brain enhancer ang atong remind Chocomix. O siyempre, alang sa atong Mega Man Herbal Food Supplement, Natural Energy Booster. Mawala ang kakapoy, maka-improve sa libido sa mga kalalakinan, ilabi na sa mga older men. Natural Performance Enhancer. Safe gamiton. Mega Man Herbal Food Supplement, 2 capsules before bedtime. And ang atong Mega Man Gold Coffee, imnon sa buntag. Og syempre ang atong Nance Liniment Oil. Sukad kani ato hangtod karon, Nance Liniment Oil ang gihapon. Tanang pamaol, pinaakan sa mananap, tanang panuhot ilabi na sa kabataan. Gamita ang Nance Liniment Oil. Available in 30 and 60 ml.
0: Syempre ang atong Nance Corn Coffee, daghan ang mga benepisyo, maka-lower sa risk sa colon cancer, daghan usab kini og vitamins and minerals, unya maka-reduce sa hemorrhoids or almoranas, maka-boost sa immune system, maka-prevent og anemia, sa laktod lami ang imong tulog, maka-reduce og cholesterol, labaw sa tanan malikayan ang Alzheimer's disease. Maka-control og diabetes o gilabi na hypertension. Maka-maintain usab sa maayong nga panan-aw og nindot nga panit. og labaw sa tanan, maka-improve sa atong mga kabukugan. Bone strength. So kung mga pika na lang, Nance Corn Coffee, daghantang mga benepisyo nga makuha ni ini. Available sa halos tanang mga butika sa inyong mga lugar.
1: Bueno, standby jam, alang sa musuwat. Dini siyempre sa atong tulumanuan. Cesar Lee, Ate Arlene.

Mga kumainito pagtibaya nga na kanimo ate. Ingon man kang Cap June o DJ Nova. Husa ko sa mga suking tigpaminaw sa imong programa. Maglaom ko nga mapili nimo ang akong swatampo. Ug babasa sa kahanginan. Ako si Jam Ate. 21 anyos sa pangidaron o kasamtangan na nimuyo sa Agusan del Sur. Natay penultihon nga ang gugma dili ginapangayo. Kundi ko sa kining ginahatag. Sa una, abin ako nga ang among pagkailan ni Miguel o Saraka, ordinaryong joke sa mong barkada. Matadila Jam, bagay mo ni Miguel. Mauni Pirmi, ang inaisulti nga rekan ako. Mukatawa ra si Miguel Ate. Magpakarugin nun nga wa siya makadungog. Sa sinugdan, huwagid ko'y pagbati nga ito kaniya. Barkada ragyod para kanako si Miguel. Usa sa mga tao, nagkasabay o kalaag na mo. Apan, samtang nagkadugay, nakabantay ko nga lahi mandiay. Kung kami na lang duha. Maminaw siya sa akong mga istorya. Makahinomdom siya sa gagmay na kong mga isulti. Kung kapoy ko, siyang una mangutan na kung okay na ba ko. Kung ako kabantay ate nga samtang sige kong tubag sa iyong mga pangutana, hinahinay niya siyang nahimong importante nga rikan ako. Ate, sa sinugdanan, tupo-tupo sa mga higala. Nga among gitinuod ate. Tuod man. No ifs, no buts. Basta nahitabo lang. Mauga to ang sinugdanan. Pareho mi nga gikan sa sakit nga breakup. Pareho mi og nanginahanglan og tao nga makaayo sa among kasing-kasing. Og pareho nga makamove on mi ate. Nanginahanglan mi companion nga magpakatawa ka na mo. Og more erase sa among mga kasakit sa past relationship. Ate R.P. Laramay Sugilanon, among gisawayan, pareho ming going 30 na ate. Mga mature na kung ilang tawagon. Parehong na ay career o parehong financial stable. Naanamiya sa stage nga gusto na namong mag-settle down, magkapamilya. Samtang naging kami ni Miguel, wala minahimong problema ate. Nagdugay gyud ang among relasyon. Naging close siya sa akong pamilya o naging close po ko sa iyong pamilya. Gaka-pressure me, pareho ni Miguel sa among mga friends o pamilya ate. Nga nung dili pa ko namin magminyo. Nga naan naman kami sa saktong edad. O kini ang nagtuklod ka na mo ate para magpakasal. Apan kini nga desisyon. Mausab di ang nahimong sinugdanan sa pinakabug at kakasakit ate. Sa unang tuig sa among kaminyo ni Miguel, malipayon pa mi Ate R. Gani na himo kong devoted housewife. Mas gina-prioritize na ko ang pag-atiman sa akong bana. Gipagsabay na ko ang akong trabaho gang akong pagiging housewife ate. Ginasigurado gina ko kanunay nga limpyo ang balay, hipin ang mga butang, nakaplansa ang mga panglakaw sa kumbana. Ako gitunaan ang pagluto sa mga paboritong pagkaon ni Miguel. Kay matod pa nila nga one way to a man's heart is through his stomach. Sa unang tuig sa mong kaminyon, murag walay problema. Makaingon ko nga malipayon ko ate, uban kang Miguel. Ganahan ko nga ako ang mag-atiman sa among balay. Ako ang mag-andam sa iyang pagkaon o mga gamit. In short, di panindigan na ako ang akong pagkaasawa ate. Ganahan ko nga mabati ni Miguel nga naa siya'y balay nga iyang kapahulayan. Sa matagbuntag ako siya pahinumduman nga mag-amping sa trabaho. Sa matagabi akong pangutanon kung okay na ba siya. Kumusta iyang adlaw? Apan wa ko nahibantayan nga samtang ako sigigduol kaniya. Siya hinahinay di ay.
nga nagpalayo ka na ko, ate. Sa sinugdan, abi na ko tuwod lang kay kapoy siya sa trabaho o stress. Kay mauman kini kanuna yung iyang ginasulti. Ako siyang gisabot. Apan kadugayan, dili na lang yung oras ang nausab, pati ang iyang pagdalangari ka na ko, ate R. Kalit nga nabugnaw ang iyang pagtratar ka na ko. Dili na siya sama kaniadtong ganahang makiistorya. Dili na siya perming mutapad na ko sa pagkatulog sa gabi. Usay maglain mig pwesto sa daanan, gampi na kalisod, dugay kaayo nga murag dili may magtiayon. Mihunong na siya sa iyang paglambing ka na ko. Wa na may kontak. Wa ko kahibaw kung unsa akong sayop. Nangutan ako sa akong kaugalingon. Naaba ko'y kakulangan? Naaba ko'y nabuhat nga nasuko o nalain siya? O naaba siya'y laing babay nga nakapalipay kaniya? Daghang ikaw mga pangutana nga si Miguel ang makatubag, ate. Sa amoy kaduhang wedding anniversary, nakadesisyon ko nga sulayan pag-usab. Gihimo na ko ang tanan, nagluto ko sa iyong paborito, nagbutang ko og mga dekorasyon sa sala, may palit ko cake, nagandam ko og gamay nga celebration para namo. Naiwine, nai mga kadila para sa among candlelight dinner. Andam na pod ko sa akong ginapalit nga see-through nighty, ate. Revealing kaayong akong sexy nga lawas. Itawagan ako siya sa trabaho para mangutana kung unsa siyang oras mapauli. Kay plano na ako siyang surpresahon, ate. Matad niya 8 or 9 sa gabi kay mag-overtime siya. Giulat na ako siya siyang pagpauli, ate. Tuod man may abot si Miguel. Na-surpresa siya o ayha na siya nakadumdum nga amo man diyang wedding anniversary. Nag-sorry siya nga nalimtan niyang among anniversary. Occupied lang ko no iyang huna-huna sa entrabaho. Ate, miga ko siya nako. Ako siya gitubag nga okay ra. Doon nga minangaon, nag-istorya, may katawa pagani siya sa pipilada kong jokes, tapos nag-inomi og wine. Neto gayon na naglaom ko bahasin kinina ang oras nga marisolba ang among gamayng kakulangon sa among relasyon. Nag-shot me, pila ka-shot og misulod na si Miguel sa among kwarto. Og misunod na po din ko, ate. Apa na dismaya ko sa diyang natulog na siya. Tulog ka siya, ate, nga mihago pa. Na useless ang akong plano, ate. Nabaliwalang akong preparasyon. Why nahitabong bardagulan ni ating gabi una? Iya lamang kung ikatulgan, ate. Maayo kayo iyang tulog. Samtang ako gakaligot-got o gwa makatulog sa kalagot. Gusto ko muhilak apan akong gipugnan. Pagkabuntag na nga isyong pasaylo, kapoy lang kuno iyang lawas. Nitubag ko nga okay lang. Apan sulod na ako puno sa pagmahay. Husa kaadlaw ako siya gipangutana kung naaba may problema. Mitubag siya gawa. Puwalang kuno siya gana. O di siya gusto nga pugson. Ngayon na nako siya nga, duha na may katuig. Gusto na ako magkaanak. Apan mitubag siya nga dili pa kuno panahon. Nabati na ako nga galikayan nako sa kumbana, ate. Natandog akong pride o ako napod siyang gilikayan. Nasakitan ko sa diyang nakadungog kong istorya nga napugos ako na siya sa papakasal ka na ko. O garo na falling out of love na ko na siya, ate. Ingunaan na lang ka sa yun ang iyang tubag. Ingun ko sa kong kaugalingon nga kung dili siya na ko, dili ko mamugos. Nagsugod big puyos ako sa kabalay nga murag duha ka strong hero, ate. Hangtod mi adto ko sa birthday party sa kuhigala. Og din hinamet nako si Alvin. Naging maghigala mi ate. Tugod kay gikapoy nako sa pagdala sa akong mga pagbati nga akura. Nasulti nako kaniya ang tanan. Ang tanan nako makahiubos, makasakit. Ako makalibog.
ang ako mga kamingaw. Sulod sa kong kaminyuan. Kanunay may mag-chat sa usag-usa ni Alvin. Iya kong kanunay kumustahon, i-comfort. Yang ginapabati ka na ako nga gag-care siya ate. Para sa sakataw nga dugay na nangita o pagtagad. Dako na kay kana nga pabor alang ka na ako. Ugwa ko kabantay. Nga ako gipangita nga emotional support na himo ng usa ka tinago nga relasyon. Sayop ko, naibaw ko ana. Kay minyo ko ate. Ug bisan unsa pagkadaghan ang akong kasakit kang Miguel. Dili rason aron nga makapasakit usab ko. Apan sa dihang naan ako sulod sa sitwasyon, lisod kaayo ang pagunahuna og klaro. Nanginahang lang ko pagmahal, pagpangga, nga dili mahatag ni Miguel kanako. Nakita nako kini kang Alvin. Hangtod ate, na-discover nako nga buntis ko. Padayon gihapon kong gina-deadman ni Miguel. Samtang padayon kong gina-ampingan ni Alvin. Huwag mo akin ako suliran, ate. Unsay angay kong pagabuhaton. Nasayod ko, Ate R. Nga, nasayod si Miguel. Nga dili siyang amahan. Kawa may nahitabo ka na mo. Unsay angay kong pagabuhaton. Palihog. Nagkinahanglan ko sa inyong mga bulawanong tambag. Sincerely yours, Jam.

0: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
1: Hi, kini si Ate Arlene Ayon. Daghan na lang utana kung unsa akong sekreto. Nabihisan sobra kabisi is si public servant, businesswoman, and a single mom of three. Pero relax o dili haggard ang itsura. Labaw sa tanan, pangita pa daw ko tanawon sa akong edad ng 57. Oops! Ang sekreto, pagmata sa buntag, Nance Coin Coffee. Humanong pamahaw, Nance Super Plus Capsule o GUAID. Kay, kung di ko makainom, kulang kaayong akong adlaw. Naanad na ako lawas nga everyday routine gid nako ang mag-inom og Nance and UAID. Og ang resulta, permanente tag akong paminaw sa paglawas. Lami ang tulog, walay gihambin nga mga sakit-sakit. Kabusad, pag Nance and UAID na. Ang Nance Corn Coffee, Nance Super Plus Capsule og UAID Herbal Food Supplement mapalit sa tanang butika sa inyong mga lugar. Nasayod ka ba nga tungod sa ilim ng makahubog, mga pagkaon nga sobra kaparat? Hinay-hinay natong gidaot ang atong mga kidney nga mo'y dako kaayo o role sa atong panglawas. Palanggaa ang kidney. Protection ni ang iyong kidney, inom o UAID Herbal Food Supplement kada adlaw 2 times a day. Mapalit ang UAID Herbal Food Supplement sa tanang butika sa inyong mga lugar. Girl, nasayod ka ba? Ang CervicCare Herbal Food Supplement, dili lang para mo tabang mo ayo o cervix. Ang CervicCare, 1,000 more potent sa ordinaryong collagen o stem cell. Mahinungdan, nga bisan, may edad na, fresh paghihapon ng paminaw. Pauna ang wa sa uban, nga naa sa CervicCare Herbal Food Supplement. Karon, kabaw ka na. Pwes, kay kabaw ka na, stay fresh, stay young, and clean inside and out. Inom og CervicCare Herbal Food Supplement 2 times a day. Mapalit sa mga butika sa inyong mga lugar. Honey, di pa mabakasyon ta para sa atong wedding anniversary? Ayaw ba kalimot ha? Pagdala og Mega Man, bantay ka lang. Mapalit ang Mega Man Herbal Food Supplement sa mga butika sa inyong mga lugar.
2: Doy, mo adto ka sa syudad, Doy. Palitin kong Gugrimind Capsule. Kay syukad niya nakaundang kong inom-inin, may balik akong pagkalimtanon. Malimot ko sa akong kwarta asya na butang. Lahi na itong makarimind capsule ko. Kay bisan ang nangutang na ako madumduman. Palitin ko, Doy, B, o Gugrimind Capsule.
0: Remind Capsule, mapalit sa mga butika sa inyong mga lugar. This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.

0: salamat kali mo jam sa imo papadangat imo suwatan po ng ato tulumano sa Sensor Lee Ate Arlene. Og mao ni ang pinakapait nimo. Kay buntis ka ngaway na hitabo nimo tali sa imong bana.
1: Hala.
0: Mao ni ang problema karon. Of course ka ba nato din si Nova Abaniel. Bukurat ang tatan nimo kapoy.
1: Imagine.
2: Nakurat ko. So, nakuha kasi yun. Anyway, maayong adlaw Ate Arlene Cabjonos na nato mga suking tigpami na.
0: Yes. And of course, anak ko na tan, Cabjon Jun di Asis.
1: Yes, paswerte ng adlaw DJ Nova, anak to Arlene. Pwede din na, wala ang bana, boss.
0: Pwede kayo. As kang pwede ha.
2: Bana ra ba dahi
0: pwede? Kung sa imong tanaw, ginamos ni Humba pa din sa uban. Wala ka mo mga bana, ay mo pagsalig.
2: Yeah, good.
0: Oh, kuyapi. Okay, ikaw, Nobs. O, sabay ka sa...
1: Wala na na-hadlock sa... Kwan?
2: Ay, dako. Kung ako si Jam, siguro wa siya lang choice, kundi mutugan sa iyang bana, no? Kay, puros mong ko, Jam. Mo ni ganisi sa ato mga kuan ba? Makaganisi sa ato mga babae nga.
0: Yeah.
2: If natin mabuhat gandi maon niya, mabinlan tag-ibidin siya, di na taka-deny. Whereas, di kasama sa mga lalaki ba nga, wala. Pwede kayo nilang pabalag patay, pwede nila i-deny.
0: Oh,
2: so, kita mga babae,
0: bahalag no? Patong na walang yapon.
2: Walang yapon. So, muna ipait sa ato mga babae. Though, yeah. Sa ako nga side, ma'am, no, masabtan ako si Jam nga nung naabot siya na nga punto. Kay,
0: yes.
2: Dako po og pagkulang ihang bana sa iya.
0: Grabe
2: nga neglect. Grabe nga po.
0: Kaya kailangan mag-unahon na ka nga. O sa kikulang na ko? No? O sa
2: diba?
0: Nag-away pa
2: ka? Maka-question kasi mong value ba nga? Ano ni Kret mo siya ka? Kausap. O no? Sa na ba ko? Ano ni? Pangit na ba ko? Kapalit-palit ba ako?
0: Yes. O diba? Mamagina.
2: Salida lang.
0: Daghan mang gagdagan.
1: Rason na di ay para magpahilabot ka sa lain.
0: Ay, kay kung di mo
2: kaya nga nung di masanhilabtan sa bana, nga, nino ko nag-andan
1: na itong 90s. Mauna ba rin yung basihan sa gugma sa lalaki?
0: Natural! Kung wakay panahon yes. O pag-atiman yes. O pagpangga, di
2: man na, di ba? Ang iyahang bana ang unang nitalikod sa ilang relasyon. Kana pa lang point nga di na kamakitapad sa imong asawa, halos di na nimo tingugan sa imong balay, mura na lagkahoy ang imong asawa. Kana bang, o di matandog, dili ka mo, kuan, mutingog sa imong asawa. So, ang unang na ay kuan na ni pagkulang ang bana, yun, is just
0: yes.
2: That si Jam, naabot yun sa punto ba nga, di siya ka, hindi na siya ka-deny. Kay, lagi, na may resulta. Wag ita kabalo, basin niyang bana, na nanilahi nga, gikalinga one.
0: Correct.
1: Tumutumo po mo sa mga lalak.
2: Kaya nga nung katulgan raman.
0: Gani.
1: Ha? Kikapoy sa trabaho.
2: Kapoy. Sige rin ko birth time. But gidag yun.
0: Pagsulad, naghagok na.
2: Hagok na yun. Nga imagine, unsa nakasakit sa asawa, ma'am.
0: Second anniversary.
2: Anniversary ninyo, wa siya kadumdum.
0: Yes.
2: Grabe nakasakit.
1: Unsa na computer ang ulo sa tao. Nga,
2: ay, dili, oy. Huwag nahigugma ka o sa imuhang asawa. Kano? Kanang imo nang madumduman. Bahala kung sa kakabisi din, ha?
0: Lagi mo to, oh, dahil nag-comment.
2: Sama na. 2 years?
0: 2 years ka wala experience. Resus, istoryahe, ang lalaki, dikit pwede wala
2: experience. Pero, di na kantos.
0: Kagwanta ng mga...
1: Klaro, tataw kaayo, sa tulatan mo po ni Jam, nga ang babae ang dili makaagwanta sa duwa katuig.
2: Ha?
1: Nagani, ebidensya.
2: Wala ebidensya siya bahay sa iyang bana.
1: Ang tiyan ni Jam.
2: Nakap, unsa may rason nga nung ang bana, di naman makiismiringhoy siyang asawa.
0: Be,
2: sige
0: be,
2: daw, tagay kong rason, ikaw, valid na rason. Ay kung ina gikapoy, 2 years na kang gikapoy.
1: Una.
2: Okay pa
0: na. Usa pa, di ko na siya ma justify nga 2 years wa nahitabo.
2: Di ba?
0: Sa lain.
2: Imposible, nakayo man, na.
1: Dili man mo makasabot, kaya dili man mo lalaki.
2: Hala, unsa lugar?
1: Ang lalaki manggod, ginapakita nila ilang love sa babae, dili lang kay sa espiringhoy.
2: Sa unsa man lugar nga, wak man siya na-feel nga, nahigugma pa yung bana sa iya.
0: Ikaw, Rabene Ingon, nga sex is an expression of love.
1: Maulagi na.
2: Yang ano, mamay sex?
1: Maulagi na, kaya wala man gainom mong bigaman coffee.
2: Ah, diya na. Sponsoran ni Nimo.
0: Mo na diya, wala na. Sana wala na igugma or na ay lain.
2: Diba?
0: Doha na gina reason.
2: Ano nila yung laing iring-iring?
1: Kamu nga mga babae, maura gina yung una-una yun. Dili lang maka-perform ang lalaki.
2: Eh, tagay lang itag rason kap. Nga nung naabot og 2 years, wag yun hitabo sa imo sa imong asawa. Nga na, unsa lang yung mga rason, ana? Unsa yung posible nga kuan?
0: Yes.
2: Pero na lang, if nanay kuan ka ng impotent na ang lalaki, ka na yun, wala may tabo. Pero kung basko pa ka, bata pa biya sila. 30s pa.
1: Na-busy sa trabaho.
2: Hoy, 2 years busy.
1: Na-busy sa pangalabuyan.
2: Wag yun kayo panahon makikuan. Imposible, lalaki.
0: Bisa kung sa ka-busy sa trabaho eh.
2: Bisa kung sa kakapoy ang lalaki ka.
1: grabe gini mga babae. Sa mo mga lalaki, wala namang guna mga ingana.
2: Hay, wala. Kabata pa, 30 years old. Hello. Agasipo pa na ka. Pligon pa nagtuhod. Nya, hag-as ka man nga 2 years.
1: Ako ha, na pulo ka pinakatuig. Ah! Ulit ako wala. Kaya mo lagi.
2: Ah! Nasa'yo ka, makuha na nakab ka ng mga kanang prostate cancer.
0: Nagtuogin ko nga ang tao. Ang bana nga wala bitay gamit. Gamit mo rin ng sirguelas.
2: Nga na sirguelas.
0: Baba, di ba may expand? Una may gamit. Di ba? I mean, 2 years is 2 years.
1: Basing na yung medical record, diabetes siguro na. Ano ba? Taka. Oh, wala kami gaman.
0: Okay, kalsa.
1: Dagan niya yung makatestimonya ng mga kabab. Nasi at tulita. Uyab, kapi na 2 years siguro po. Wala sila. Anong na-meeting man nila ilang
2: relasyon? Balit man na kay LDR man. Ang ganang tamo, adlo-adlo mo gakita niya for 2 years. So, agiga kay tabuon sa nang imo. May pagputlon lang. Panay pulos. Pang kanigid ang iyong bana. Sure ko sa lain na ginagamit. Dili na siya asawa. Imposible. Mm. Magkaroon na gamit-gamit. Unsa lugar pulusan na.
1: Advance na kayo buko na una. Katarong anang laki ha?
2: We. Hasa may tarong anak. Tarong ba din ang bana nga?
0: May tarong ba din ang awa na hilabos yung mana for
2: dili na ganyan istoryahon niya ang
1: tungod
2: asawa?
1: Tungod ba nga dili na makahilabos sa asawa? Makasalanan na kami
2: yes!
1: Mga lalaki.
2: Yes! Okay, that's part of your kuan obligation sa inyo hang kami niyo on.
0: Mga gani. O saan yung mapagpa-express?
1: Kasalanan ba namin kung hindi natitigas ang amin?
0: Amo na yung problema
2: niya. Okay, sa lahi na kagitigasan. Imposible, good lagi. Imposible. Imposible nga.
1: Rason na ba para kamo nga mga kababayinan magpakasala?
2: Di mo gini kadalasan nga problema sa yes, kanang kaminyoon, ma'am. Kanang nanay neglect sa kanang usag-usaba, yes. No? Nya, sa lain na magpa-comfort. Dato na ang atensyon, no?
0: You know, ang babae nga doon ay mga kaguol sa kasing-kasing niya. I-share niya sa kadalaki nga, dili na ko, di na siya matiman ako, dili na, wala na nahitabo na mo. Siyempre, ikaw nga lalaki, mag-interest ka.
2: Diba?
0: Diba? Mag-interest.
2: Nabi ni hero instinct ang mga lalaki.
0: Correct,
2: so kung makita
0: correct.
2: Nila nga babae nga aluya kay sa babae, mapakita ginasira dayon nga pa hero-hero. Mo din nga ang babae dayon madani dayon mo na siya.
1: Kitse na kuno una.
2: Ang lalaki, listen sa
1: akin. Lalaki, usab pa kabalo sa lalaki nga nakay problema magpo-comfort comfort ka.
2: Yeah, kami mga babae ka. Kami mga babae emotional. Wa mi nang inhanglan nga ismiring hoy everyday. Ang akong gikinanglan, ang presence ba, emotional presence sa atong mga pares.
1: Wala lagi na hanglan nga mga nakasala ni si Jam kay wala lagi ismiring hoy.
2: Mo lagi part ba pero mo ang emotional connection man good ka. Mo man gunay wala sa ilaha ba. That's why nga nakabuhat si Jam nga ang iyang attention, iyang connection. Nadto na padulong sa laing laki kay ang bana wa na may paki sa iya ha. Mo na siya nga hindi kay og nahigog ma pa na si ihang bana sa iya ha. Di na mo ko ano di na mo labayin duha ka tuig or even walay ga kahitabo sila at least man lang ang
0: basta ka magtiag nga mahitabo sa kabuan imposible kayo.
2: True.
0: Sa kabuan imposible na kay na.
2: Di ba?
0: Duha ka tuig way nahitabo.
2: So grabe na nga loss of connection ba? Kung ano'y bayad-bayad sa internet.
1: Dili, pwede nga walay mahitabo nga gauban lang sa balay.
2: Imposible
1: mo na ba yun inyong basihan ngayon nga para ka mo magpa-comfort sa ubang lalaki, para madulog mo sa ubang lalaki, para mabuntisan mo sa ubang lalaki.
2: Pero unsa lagi
1: na? Para magpakasala mo.
2: Unsa yung rason lagi sa bana? Nga nung dili man niya tago na yung asawa. Unsa may rason?
0: Unsa explanation nga na?
2: Kay?
1: Dagan kayo rason ang lalaki.
0: Number one.
1: Mariya itong gingo ni Maggie. Mm. Experience yan. Diabetes yung partner.
0: Damay ang way labot. Taka lang.
2: So, dili lang sa kwan cup, dili lang sa sexual aspect ang among pasabot ba. Pero nga naman nga na yung mga bana nga halos dili na nila istoryahon ilang mga asawa, kailang ilapit ang rason permit kay busy sa trabaho, kanang kapoy sa trabaho niya. Pwede ba na yun?
1: Mapugusto yun na sa lalaki kung dili naging mukuha ng iya. Payo mo kay bagting na iya, araman mo.
0: O sabay ko, sa napod ka, kanang dili na makuan.
1: Siyempre, medico-legal naman ko na ating isyo.
2: Medico-legal? Sana krimi?
1: Kaya siguro, Jam, makaingon ko siguro, Jam, nga, kanang, kung gidalanin mo na imong bana dito sa medico-legal, pakayuan ninyo saktong opinion, nagpa-advise mo, dili kay tungod ana nagpakasala na ka sa ubang lalaki pastil.
0: Pero granting nga mulag di butang ta doon na siya'y kanabang problema sa kwan. Mukalit lugar nga dili na siya motaga siya asawa din diba? Niya lambing lambingon.
2: Kung magunay problem.
1: Basta na kinanglan to ang bana niya kay tungod kaya lagi di isip lalaki, dili naka-perform sa iyang obligasyon.
2: Sa lain yun i-perform.
1: Sa imuha jam. Basta kanang dako kay tungo problema para sa iya ha.
0: Daghang kay text diri on, daghang kay text.
2: Adunay sakit. Adunay sakit B na ay kabit. C, wala na joy gugma. D, all of the above. D, all of the above yun na siya.
1: Pastilan. Mga palangga ko nga mga kalalakinan, maulagi ng gina-advise ko sa inyo ha. Dapat nagid tay anting-anting kanunay.
0: Oy, sabay, ah, okay.
2: Anting-anting.
1: Kay kita nimo ang mga babae kung dili ta baka perform sa atong obligasyon sila ha. Unsa to? Una, nananaw ko natay other woman, ikaduwa na natay sakit, ikatulo.
2: Siyempre naragid ana nga mga options. Imposible man kaayo.
1: Sa option niya, mapugos tay na muna og dili nagid siya.
2: Nya nga nawa man nimo gi-communicate sa mga asawa if di na gid mapangita ang pagpaagil ta.
0: Imo siya gi-ignan nga si tambal ani no nga.
2: Kung gani.
0: Ano naman ni siya mo kuan?
1: Jam. Inga ni Jam, is good naman gid sa kining ikaw man gid ang nakasala no. Paminawa ni akong advice imo Jam.
2: Anasad.
1: Ako Jam di gid ko ga basta-basta advice mga ingani kay sensitibo kayo ni nga mga hisgutanan.
0: Gamitan na pud ko pastor.
2: Di na sa teka
1: ko na ni. Sa Library of Questionable Studies. Paminaw Jam ha. If you are faithful in little things, you will be faithful in large one. In large ones. But if you are dishonest in little things, you won't be dishonest with greater responsibilities. Masaligid pa ka kasi mong bana, si mong gibuhat. Nga karon mo ingon lang ka nga, moangkon lang ka. Nga, kadang imong gibuhat, gamay pa na karon propagamot sa 8 ka bulan, budak ko wala!
2: For the first place, para nakukap, no, ang iyang bana ang unfaithful. Kaya if faithful ang iyang bana, dili niya pasagdaan niya mo
1: claro
2: take away ang ilang relasyon.
1: Hindi, klaro na ng tiyan, ma-faithful pang bana.
2: Okay. Kaya may ebidensya.
0: O sa pagibuhato ni Jam, pagibulag na lang siya? Or tugana na lang hindi ang bana nga bunti siya sa laing lalaki? Eh, stand by, balik tapan lamang sa Pikas Lawang. Sana di mo
3: this program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
4: Nagka-problema ka ba sa imong menstruation? Delikado ka na. Posible nga magkamayuma ka, ovarian cysts, PCOS, o cervical cancer.
5: Ako si Margie Quijano, 30 years old, from Davao de Oro. Usa sa mga kadaghanan sa babae nga na-diagnose og PCOS o polycystic cyst. Og sa tinuod, grabe agyud akong ka-worried sa una. Kay lisod kaayo magbuntis kung aduna kay ingani nga kondisyon sa usa ka babae. Daghang kog kahadlok og pagduha kung mabuntis pa ba ko. Pero dako gyud akong pasalamat sa Cervicare capsule kay nahimo siyang instrumento para matabangan kong magbuntis. Naginom ko buntag o gabi ug sa akong experience effective gyud ang Cervicare capsule karon malipayon ko kauban akong anak bana ug tibuok pamilya.
4: Kini si Doc John Paul de Asis for healthy happy living nuns.
6: Mapalit ang mga produktong nuns sa tanang butika sa inyong mga lugar. Constipated ka ba? Maglisod og bawas kada adlaw? Delikado ka na para makabawas kada adlaw og lami ang tulog walay insomnia Nans Corn Coffee.
7: Nang dili magudti ko kabawas, ma'am. Pag dili ko kabawas, isa kong tiyan, mulag puno. Then pag tainom ko sa Nans Corn Coffee, ma'am, dali kay ko kabawas, dali din ko makatulog, ma'am. Gretchen Gonzalez, ma'am. 33, San Fernando.
6: Kini si Ate Arlene Ayon for healthy, happy living Nans. Mapalit ang mga produktong Nans sa tanang butika sa inyong mga lugar.
3: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.

0: kalangitapan syempre at asang ipaibaw syempre ang atong NAS Medical Mission October 6 diya sa Bisaya Population Covered Court sa Barangay Population 8 Midsayap, Cotabato. October 7, Ditas Kinapawan sa Poblasyon Gym, Barangay Poblasyon Kinapawan. October 8, Basalan LSV Hotel sa may Via Cross Street, Basalan Davao del Sur. October 9, sa Corona del City, sa may City Mall Event Center. Sa may Barangay 4, Corona del City, South Cotabato. October 10, sa Jensa, sa Barangay South Gym, in front of Public Market, General Santos City. And of course, daghang mga previous, daghang mga free nga massage, libreng check-up, uban pa, no? And of course, ay ang papalit sa itong produkto. Doon na libre, doon na pag-get chance nga madaog sa atong Nance Million Bonanza Season 7. Diin 1 million pesos sa madaog, isa sa Visayas and isa sa Mindanao. And lain pantag na pulo ka consolation prizes, 50 mil kada tao na pulo sa Visayas and na pulo sa Mindanao. Okay, dari sa taas atong Facebook and YouTube viewers from Kaisha Ann Lumahan at Arlene de Genova o Gakap June Family Time plus inyong live perfect combination.
1: From Mario Sombilon, hello Ati Arba, shout out ko dari sa Barangay Tablon, Cagayan de Oro. Idol, jud na ko ang mga moves o life lessons ni Kap June. Maayo kayo pagkadiskarte.
0: Shout out to Kap June, panghatag sad og tips at saon pagpagwapo parehas nimo from June Ray Sapin of Epil. Grabe ba eh.
2: Palangga ang tip anak niya, be honest, be loyal sa imong pinalangga. Di ni mo mabantayan, nagkagwapo ka na.
0: Be honest, be loyal. Muna siya ka na mga pangit, hindi na honest.
1: Paita damay si Bilian.
2: Basta honest, loyal, gwapo na siya.
1: Ay, nako.
2: Tama na to. Pero subo lang pamalandungon nga inyong Kuya Kap karon. Kuwanan pa, kining napay sinumar, no? Nagpabilin pa ulit. Walay obligasyon sa kinabuhi.
0: Sige, sana all.
1: Shout out sa akong kids, kasi Princess of Prince Solis. Nga kauban ako nagtanaw ron sa inyong programa from Catherine Solis. Greetings from Nabunturan, Davao de Oro.
0: Bisa na sa trabaho na minugid ko sa inyong programa, makawala sa duka, labi na ingon aning orasa. Malingaw ko sa inyong mga reaksyon sa live from Vicente Rabo of San Isidro, Davao Oriental.
1: Shout out to Arman Toribio watching from Sitio Paghidait, Sultan Kudarat.
0: Pa-shout out Ate Arlene, kompleto mitanan diri sa akong pamilya sa Salag at tanaw sa inyong programa. Human panood to ka ni Gidayon ang among i-open sa YouTube from Mirna Gakungan.
1: Ate R, always ko watching sa sincerely Ate Arlene kada hapon sa God bless from Sherwin Franco Ananangkil of Tugob, San Fernando, Bukidnon.
0: Hello, Ate R. Present na inyong live from Oroqueta City, Misamis Occidental. Naglaba ko samtang nagtanaw productive nga kahaponon from Teresita Lagare.
1: From Maylene Maway. Shout out Ate Arlene watching from Kamarahan, President Rojas North, Cotabato.
0: From Jaime or James Gims. Mm-hmm. Shout out po Ate Arlene watching here in Baroy, Kadingilan.
1: From Joan Bianks Balucos. Shout out po Ate Arlene watching from Toril, Davao City.
0: Yan from Asin City, Southern Leyte, while doing paperwork in our office. Nagapaminaw mi from Maridel Bacolfo.
1: Shout out to Tris Lojin J Vlog, watching from Toledo City, Cebu.
0: Okay, from Deline Duarte, shout out watching here in CDO. Ganahan ko maminaw sa inyong programa.
1: From Nora Mingaray Dumadag, hello Ate Arlene, Ate Nova o Cap June, kumusta? Malipayon kay ko kung makabatiin sa inyong mga tambag. Bisag na ay problema mawala yun. God bless you all.
0: Ayan. Shout out to Angeli Honorio watching from Riyadh, KSA.
1: From Maisa Sagiwan Mansaloon, gamay pa kay ko sa una, ganahan kay kong maminaw ni mo Ate Hangtod karon.
0: Ayan. Okay, did you know, sa imong final para kang jam.
1: Jam, no, alang ka na ako, kinahanglan ni mong prangkahan na ang imuhang bana. Kay puslan man nga, ang inyong relasyon, murtaw-tawd na nga, murabag,
0: naikulang.
1: Inanagipagkulang, no, kana murag makakwestiyon na nagid ka if kana bang giconsider pa baka ako ani nga asawa or unsa ba kay tanaw ani sa ako nahimo na lang ba kung kahoy sa iyang pananaw murag ana na bitay lang sitwasyon.
0: Correct.
1: So naanam gid ka na nga sitwasyon di naman ani mo madinay mo dako mo ginay mong tiyan, so alang ka na ko makigkuan na lang.

0: gid ka sa imong bano na makigstorya na lang ka, makigprangka na lang ka sa tinuod kay kana bang kanang lisod ka ayong imo pa nang itago or lisod nga imo ipugos nga kanang imong kaugalingon sa imong bana kay makita man gid nato good kung kay obvious na mong gid kaayo good nga imong bana it's either wa na siya gugma nimo or higugma na siya sa lain naara gina sa duha so di na nga ipugos pa if dili na gid siya tuod man sakit gid kay ning ingani no but what ay mahimo na lang gi mga kami yun nga maayo sa pagsugod pero eventually dili mag-work out. Mugi na realidad sa kanabang kanang kami yun kay kanang magrisgo manggit ka.
1: Yes.
0: No, kay wa magita kabalo if ugma, mahigugma pa ba sa toa ng tawhana or di na. Ang atoa na lang gida, imo na lang yung atubangon na di nga naburus ka, imo na lang atubangon nga kanang ugaling man, it's either dawaton sa imong bana or tuluyan mong magbulag. Either way, wa kay mahimo kundi dawaton ang imong sitwasyon. So, para nako, prangkahan na lang aron mahuman na, aron basin mo po na yung makakall out sa imong bana ba sa iyang mga pagkulang. Namo ko yung mga lalaki, ma'am nga, feel nila, tungod kay diha sila gauli sa imuha, feel nila nga kanang na-provide na nila ilahang or na nabuhat na nila ilang role as bana tungod kay diha siya gauli sa imuha which is makaguol kay ba guys imagine si Jam na ningkamot siya nga mahimong maayong nga housewife
1: yes.
0: No dedicated kay siya sa iyang pag-asawa niya wala siya gi-appreciate sa iyang bana wala gi-ignore siya gi-neglect siya so para nako no mas maayo sa tingali nga nahitabo ni kay dili po deserve ni Jam nga magpaka-kuan siya ba dedicated siya sa tao nga walay balik sa iya ha so pait sa siguro na jam nga naburos ka at least na kay anak no diha na lang ka mag-focus nya basin di ay nga kan tungod sa imong anak diha ka makakita og tawo nga muigugma na gyud mo appreciate sa imong nga tinud anay nga lahutay pod sa kanunay kini ang inyong DJ Nova de Marites sa Marinang Bayan
1: and of course ang atong URP professor from the questionable studies Kap Junjun
0: di na po check ko di guma makulbaan lagi ko basta magpagawas na ka ng cellphone si Kap kay di na takabin
2: Jam ang rason sa mga kalalaki niyan nga nung dili na maka-perform sa ilang mga kapikas
1: kay na nag-research sa
2: from science ni Jam
0: science
2: having sex or cannot have sex it usually comes down to a mix of physical health stress and relationship factors. Sa to pa, na'y posibilidad nga imong kapikas, na'y physical problem, health problem, no? Basig wala lang na imong nabantayan.
0: Niabot
2: sa punto nga ikaw, nagpakasala na ka, niya nagbunga ang imong kasalanan. Ang unang na ko ika-advise ni mo na istudyoan na mo imong sulatampo, murag isa ka bulan, paman siguro ni ate ang tiyan, kapag ko pamanegi padala ang yung sulatampo. Isa ka bulan pa rin tiyan, ang imuuni mo, pagpalit o migaman gold coffee. Timplahin na imong bana, paimna ang migaman gold coffee, pagkatong ang gabi, sigurado ko manguhit na siya. After ana, ipaangkon na si imong bana. Makayar na, masulbad pa ng problema.
0: Di, ako, ma'am, ay kap, dili na ko ipaangkon. Uy, kay, dili gani siya maayong kamulang luha.
2: Ayaw yung angkona nga kanang nakasala ka. Kay sigurado ko kaning hangtod sa hangtod di ka pasahilo sa usa ka lalaki kay ang imong bana kanang nagbalig-on gid biya sa inyong relasyon
1: dobe og nailain
2: kadaw di pa nang inyo pero wala mo
0: oh kay pro. Wala pa man sakpan
2: jambi kini ra gid akong ika kaning mao gini ang gida advice ako sa kaning mga kalalakin anya kanang napariwara ba sa kanang sa gugma kining para kining ikaw o sa mga kababaye dapat advisean ka sa kanyang mga kanin. Mateo 26:41 wow. Magbantay kayo at manalangin upang huwag kayong madaig ng tukso.
1: Tuwa na.
2: Ang espiritu'y nakahanda ngunit natukso ang laman ay
1: na
2: mahina.
1: Natukso na gani, natukso na.
2: Isulti ko na si Muhajam o sa kahanginan para kining mga kababayan na niya gapaminaw na kining umanda kayo kasi yung laman nyo ay mahina. Dapat
1: pero lagi na natukso naman, inabuntis naman eh.
2: Kinigisulti ko lang ni ate, kay dagan ka paminaw na si Antonita, si Maging, nagkatintal pa, si Jassy, ana.
0: Patay.
2: Para mahimo nilang sumbanan, kining akong gibasa. Jam, kanimo Jam, ay gigang ko na. Kay dagan pagsulbad ana nga para maangkod sa imong bana, ilum-ilum lang ko.
0: Hala.
2: Kanang, ay paangkod na sa imong bana. Discarte lang pa, sumala pa kang kining Magi, experience sa po niya, kalang dili siya, ay, Dili siya yung ilaptan sa iyang bana. Magpalit naman sa bot-bot o bigaman coffee. Iyang timplahan na iyang bana bigaman coffee. Buntag sa'yo. Pag, before matulog, timplahan na po. Pagkagabi, aperting linog ang kalibutan. No, sa kiyapon, dili si Kuya Kapmingo. Dili ko guwapo, dili po ko pangay. Sana o linog. Kung siguro, pagmahal ako.
3: This program is brought to you by Herbsmed Pharma Corporation.
4: Sa atong mga kaigsuunan, elabi na 35 years old pataas. Bantay ang inyong kasing-kasing o kidney. Kay kung kini magka-problema, pwede mo resulta sa kidney failure, dialysis o heart attack.
5: Minans og you in the Paris kay akong papa gagamit man pud ani. So sa tungula pa siya kainom ana, sige sir panghi, sige panghi. Nya sukad nga nakainom na pud siya ana, ang iyahang panghi tagagabi eh, kuan na lang kanang duha ka bisis na lang nang sa gihapon akong paliton mamoy. Inaagi say alibyo, kuan gyud sa providentisted gyud namo nga magtiayon. Jane Puertes, 42, diriya, Purok 11A, Baguntaas.
4: Kini si Doc John Paul Diasis for Healthy Happy Living Nuns.
6: Mapalit ang mga produktong nuns sa tanang butika sa inyong mga lugar. Limtanon ka ba? Galisod ka ba sa eskwela? Gaka mental block sa exam? Remind Capsule ang gamita. Susama kang Annaline Bulado.
7: So, katong nakainom ko sa Remind Capsule, ne, normal na dyan ako ang una-una. Dinit ako daling malimot o mo nang daghan dito yung salamat. Ako si Annaline Bulado, taga Gulnan City, Negros Oriental.
6: Kini si Ate Arlene Ayon for Healthy, Happy Living Nuns. Mapalit ang mga produktong nuns sa tanang butika sa inyong mga lugar.
4: Wala na'y problema kung ang pagkalalaki ang isgutan. Tungod sa Megaman Gold Coffee, makapangapi ka na, abti ka pa.
8: Nindot kayo akong experience sa Megaman Gold Coffee. Abti kayo akong lawas, walay kapoy sa tibok adlaw, lami pagyod ni ang kape. Ako'y natilawan, grabe kapait, pero lahi ni. Lami siya, effective kayo, makapanginambugid ka sa imong pagkalalaki. Ako si Maki Kalyanga, 40 anyos, taga Agusan del Sur.
4: Kini si Doc John Paul Diasis for Healthy, Happy Living Nuns.
6: Mapalit ang mga produktong nuns sa tanang butika sa inyong mga lugar.
3: This program is brought to you by Herbsmed Pharma Corporation.
1: Thank you very much, Deginova. Thank you, Cap June. And thank you, Jam. Sa iba pa pa lang natin, masumatang pa ni atong tulumanon sa sensor ni Ate Arlene. Mugin yung pinaka-luoy sa kababay ba? Nga wagi kay karapatan nga mag-luoy si mong kami niyoon. Kaya lagi, ikaw ang babae. And the boss sa tanan, magkinaon sa man, lisod kaayo alang sa kalalaki ang pagdawat ko ang babae ang nakasala. Mugin yung realidad. Now, kung imusultihan ang imong bana sa kamatuoran, what about side siya reaction, basing madapatan pa ka. Ang pinaka-best, palayo ka, uli ka sa mga kanan, aron dito ni mo i-explain kanya ang kamatuoran. Kaysa kung kamundra mag-istorya, I'm sure, basing og mag, mahimong gubot tali ka ninyo. Pero, kinalagin ni mo nga sultihan siya sa kamatuoran, tugod kay, musugotag sa dili. Huwag ako mag-inim mong tiyan. Huwag imposible manggiyod ay mumbana. Nga mga mahani ini, kay nasayod siya nga wine na hitabo tali ka ninyo. Again, ayaw sultihan mumbana sa kamatuoran ko kamulang duha. Pinaka-best, muli una ka sa inyo, huwag dito ni mo siya sultihan kung apahason ka na sa mumbana. Jam. Mangita kang saktong timing, saktong panahon para mapadayag ni mong kamatuoran. And of course, kung mahitabo na, imposible kaayo. Nga dobato niya ang bata. Kana, nagdepende na lang sa iyong panag-istorya. Kung magpadayag niyo kami niyoon or totally naging nga mabungkag tuwod kayo na kamatong kag-anak sa laing lalaki. Thank you so much, Jam, sa iyong papadayag at iyong suwatampo. Manginaot ko nga nahayagan ka sa pagkaroon. Kini si Ate Arlene Ayan. May nasalamat. Bye-bye. I love you all.
3: This program is brought to you by Herbsmed Pharma Corporation.
9: Inyong nabati ang programa nga binayran. ang tanan ninyo nga dungog nga mga huna-huna og gipangtuki ila lamang sa mga tigduma og way labot kining istasyon.
10: This newscast is brought to you by Sakabag ni Baby, Semeticon Rush Time to the Rescue.
11: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
10: ACS. This time check is brought to you by Ang nailan imong Alaksan? Extra maayo na! Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. This time check is brought to you by Cobra Energy Drink. Pag meron ka nito, walang talo.
12: Kinibahina mga kasama hatong kanato sa Life Extension Vitamin D3. Ibabag ka mo ang sakit ng cancer. Wa na ikipiling edad, gender o ka status. Nagpasabot, bisan kinsa, bisan bata pa, mahimong mataptan o cancer. Good news, doon na mahimong paubos sa risgo na mataptan o cancer ang usa ka tao. Ang tubag, ang inadlaw nga pag-inom sa Miracle Vitamin Hormone, Life Extension Vitamin D3. Life Extension Vitamin D3, gi-prescribe kini sa mga medical doctor sa Pilipinas o sa abroad, isip kabahin sa cancer prevention o treatment therapy. Ginama sa Amerika sa Life Extension Foundation o gisaligan sa nagkadaiyang nga mga eksperto sa nagkadaiyang nga mga dapit sa kalibutan. O nagpadayon ang libre nga medical check-up sa Life Extension Clinic. At tuwalan ninyo dito sa lungsod sa Consolacion sa Orosia Building sa Barangay Kansaga. Samtang diri sa Cebu City, nahimutang sa Osminia Boulevard, dool sa Cebu Doctors Building. Life Extension Vitamin D3 and Life Extension Clinic for Longer Life.
13: Wishlist na ako for the year? Grabe, kanaghan! Tuyo ko ng mga trending spots. Beach trip or island hopping? Maparty. Maadto sa gym.
14: Mabuhat ba na ni mo tanan kung kulang ka sa energy o glow ang immunity? Hangtod wishlist na lang baka. Make it happen with Enervon Z Plus. Mutabang og hatagong extra energy plus immunity with proper diet and exercise.
13: Let's do this!
14: Pag Enervon Z Plus na!
15: Unilab quality yan.
16: Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
17: Mga kasama, ako si Radio Man Attorney Buin Algono. Vitamin D Plus Coffee Mix, ang pinakaunang kape na dunay vitamin D3. Matag sachet sa Vitamin D Plus Coffee Mix, dunay 200 IU na pure ug di kalidad na vitamin D3. Duna sab kini Rishi Mushroom Extract na abunda sa polysaccharides ug tripertines nga pulos dunay powerful anti-tumor ug anti-cancer properties. Matag sachet sa Vita D Plus Coffee Mix, dunay say mangosteen fruit extract nga makahatag og dugang proteksyon batok sa oxidative stress ug paspas nga pagkaguba sa atong selula ug DNA nga tungod sa daghang mga free radicals sa atong lawas. Vita D Plus Coffee Mix, lamian, humot ang aroma sa kape! Nga kauban nato sa matag pagmata sa buntag. Sugata ang kabuntagon, nga positibo ang panglantaw. Vita D Plus Coffee Mix, di lang basta kape. Angay nga naka Vita D Plus Coffee Mix ka! Available ang Vita D Plus Coffee Mix sa tanang mga pharmacies sa Tibuok, Cebu City, Cebu Province, ug Tibuok, Central Visayas. Mapalit usab ang Vita D Plus Coffee Mix sa pharmacy sa Life Extension Integrative Medical Clinic.
18: Nag-init na pod. Bakasyon ready na ba tanan? Daghan kayong pwedeng buhaton og adtuon karon, pero sayang ang mga plano kung maigo ka og bughat nga naay kauban nga pamaol, sakit sa ulo ug hilanat. Pero dili man nato makontrol ang init sa panahon, natay diskarte sa bughat ug sa uban nga gadungan-dungan nga sakit, may diskarte Rexidol Forte. Kaya ba natan di ilang ang bughat bisan pag naay kauban nga pamaol, sakit sa ulo ug hilanat? Mas paspas banat sa upat, faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes. Maunang karong tag-init, mga kadiskarte, siguradua kanunay nga naay diskarte sa lain-laing sakit nga pwede mo atake. May diskarte, Rexidol Forte. Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
10: That portion was brought to you by Nor Sinigang Mix. Sabaw pa lang kay daog na with Nor Sinigang Mix.
17: Mga kasama, ako si Radio Man Buin Alguno. Taas ba ang presyon sa inyohang dugo? Duda ba mo'y hypertension? Uy, basin taas imuhang sugar. Basin may diabetes ka o niya, wara ka na hibaw, ana.
12: ang taas nga level sa blood sugar o di ba kaha ang paggahi sa arterial walls o ang paglapot sa imuhang dugo. O sa kakatarungan, nganong nagka-hypertension ka o di ba nitaas imuhang dugo, ang diabetic hypertension maresulta sa pagkabuta, pagkadaot sa imuhang kidney o daghan pang mga komplikasyon sama sa stroke, heart disease, dili pagkaayo sa samad, pagkaputol sa tiil o bisan impotence sa mga lalaki. Ayaw na paghuat pa nga pagkagrabi ang imuhang kondisyon, mag DTX 500 matag-adlaw. Ang DTX 500 dunay charantin gikan sa palia alang sa insulin function. Kun mubo ang imuhang blood sugar, kontrolado pod ang imong blood pressure. Ang pag-inom sa DTX 500 matag-adlaw, makapanindot usab sa tug ug makapugong sa hyperacidity, GERD, fatty liver, skin wrinkles, alopecia ug uban pa. DTX 500, your best choice against diabetic-induced hypertension.
19: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
10: ACS. That portion was brought to you by Actimed. Hatid sa inyo ng Actimed, ng Generica Drugstore. Ginhawang Generica.
20: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
21: Hello, Washi!
22: Hello, Mommy!
21: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha? Chocolate? Putik? Libad?
22: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy-easy ang labada.
21: Mula noon hanggang ngayon.
23: All you need is Pride! All you need is Pride!
24: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
21: ACS!
25: Oy, concerned ako. Maong paminaw lagi. Magsige ganig balik ang sakit ughapdo sa tiyan. Basic sayop na imong tambal. Basic hyperacidity na na. Di pwede stomach pain meds na ang tumaroon. Pag-Gremel S tablet. The best brand for hyperacidity. Based on urban areas nationwide category tracking study by PSRC, September 2024 to August 2025. Gremel S knows best. Unilab yan. Aluminum hydroxide, magnesium hydroxide, simeticone is a generic name of Gremel S. If symptoms persist, consult your doctor.
13: Wishlist na ako for the year? Grabe, kanagan! Tayo pa ng mga trending spots!
26: Beach trip or island hopping? Maparty. Maadto sa gym.
14: Mabuhat pa na ni mo tanan kung kulang ka sa energy o glow ang immunity? Hangtod wishlist na lang ba ka? Make it happen with Enervon Z Plus. Mutabang og hatag og extra energy plus immunity with proper diet and exercise.
13: Let's do this!
14: Pag Enervon Z Plus na!
15: Unilab quality yan.
16: Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
27: Tayo

0: Sarap quality yan.
1: Ambroxol Hydrochloride is the generic name of Myrokoff. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Ambroxol Hydrochloride, Myrokoff. Ukal ang bagtog ka plema, afford pa.
3: Nag-init na pod. Bakasyon ready na batanan? Daghan kayong pwedeng buhaton og adtuon karon pero sayang ang mga plano kung maigo ka og bughat nga naay kauban nga pamaol, sakit sa ulo ug hilanat. Pero dili man nato makontrol ang init sa panahon, natay diskarte sa bughat ug sa uban nga gadungan-dungan nga sakit, may diskarte Rexidol Forte. Kaya ba natan di ilang ang bughat bisan pag naay kauban nga pamaol, sakit sa ulo ug hilanat. Mas paspas banat sa upat. Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes. Maunang karong tag-init, mga kadiskarte, siguradua kanunay nga naay diskarte sa lain-laing sakit nga pwede mo atake. May diskarte, Rexidol Forte. Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Ako si Armando Alarcon, nalipay June kaayo kung nakadaog kung 2000 sa Bayogisic Bitbit sa Swerte. Akong daog para sa akong pamilya. Daghang salamat, Bayogisic.
5: Ako si Leonida Mabaga, wajog ko gadahom nga makadaog ko og 2000 sa Bayogisic. Gamiton ko ni akong daog para negosyo. Daghang salamat, Bayogisic.
6: Ako si Maribel Fernando. Di pa kaayo ko nga nakadaog ko og 2,000 pesos sa Bayogisic Bitbit sa Swerte promo. Gamito na ako ni para palit og bugas og pambayal sa kurente. Daghang salamat, Bayogisic.
7: Ako si Gemma Villaserna. Wajud ko makadaog nga makadaog ko og 5,000 sa Bayogisic Bitbit sa Swerte promo. Gamito ko ni akong daog para sa pamugas, sa mga tambal. Daghang salamat, Bayogisic Bitbit sa Swerte promo. O sa IFM o sa BYHT.
0: Mga kasama, hapit na ang grand draw sa Alagang Handog ng Bayogisic. Ang Bayogisic Bitbit sa Swerte raffle promo. Apas na sa tsansa ni mong makadaog o 100,000 pesos. Kitakit sa grand draw sa September 30, 2026, 2 PM sa Barangay Lorega, Cebu City. Doon na exciting games o papremyo. Siguraduha na maka-appeal ka na o nagtanaw sa IFM Cebu ug DYHP Cebu Facebook page. Basin ikaw na ang makadaog. Ingat! Promo runs from August 10, 2026 to September 30, 2026. Per DOH FDA CDRR permit number 1083 series of 2026.
8: This newscast is brought to you by Rexidol. Bilis banat sa apat. This newscast is brought to you by our gentle care for every Filipina, PH Care.
9: Wishlist na ako for the year? Grabe, kanaghan! Tuyo ko ng mga trending spots! Beach trip or island hopping? Maparty. Maadto sa gym.
10: Mabuhat pa na nimo tanan kung kulang ka sa energy o glow ang immunity? Hangtod wishlist na lang baka. Make it happen with Enervon Z Plus. Mutabang og hatag og extra energy plus immunity with proper diet and exercise.
9: Let's do this!
10: Pag Enervon Z Plus na!
0: Unilab quality yan.
1: Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Ako si Lady Lynn Tamayo Luya, sang health advocate and proud MX3 believer. Sa pagsisilbi sa taong bayan, kailangan bukal sa loob yan. Ang saya, pag may nakikita mong may natutulungan ka. Kasama ko ang MX3 capsule for 8 years with proper diet and exercise, tunay, natural, at original. Yan ang MX3. Dito ako believe.
12: Mahalagang paalala, ang MX3 kapsula hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
13: MX3. Tunay, natural, at original.
14: Ang husay!
15: So easy to use. Everest Washing Machine. Han, sino Everbest partner mo in the world?
14: Siyempre, it's you, babe.
15: Aww. Everest Washing Machine. Easy wash, easy clean. Everbest from Everest.
16: Sabwana, reveal your powerful glow? Magmyra Whitening Glow Vitamin Lotion. Get up to 3 times brighter skin in as early as 2 weeks. Helps with regular use. Results may vary. Myra Whitening Glow Vitamin Lotion.
3: Nag-init na pod. Bakasyon ready na batanan? Daghan kayong pwedeng buhaton og adtuon karon pero sayang ang mga plano kung maigo ka og bughat nga naay kauban nga pamaol, sakit sa ulo ug hilanat. Pero dili man nato makontrol ang init sa panahon, natay diskarte sa bughat ug sa uban nga gadungan-dungan nga sakit, may diskarte Rexidol Forte. Kaya ba natan di ilang ang bughat bisan pag naay kauban nga pamaol, sakit sa ulo ug hilanat. Mas paspas banat sa upat. Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes. Maunang karong tag-init, mga kadiskarte, siguradua kanunay nga naay diskarte sa lain-laing sakit nga pwede mo atake. May diskarte, Rexidol Forte. Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
17: 4 months na, pero parang hindi pa rin feel ang Pasko. Pero kung may real effort mo at Lady's Choice Real Mayo, kaya gawing real at creamy special ito. This Christmas, make creamy mac salad and creamy pork sisig with Lady's Choice.
18: Lady's Choice Mayonnaise. This Christmas, make creamy mac salad and creamy sisig special with Lady's Choice.
19: Girl, after work fresh gyapon ka? Ako, murag kapoy na kayot tan-awon.
20: Girl, Pond Sprite Miracle Facial Wash akong gamit.
19: Worth it?
20: Yes, with regular use. It instantly brightens dark spots in as fast as one wash without the dry feel. Powered by 10% brightening serum plus niacinamide for a fresh, bare-faced glow with regular use. Choose from Bright Miracle Acne Control and oil control variants. Pond's Bright Miracle Facial Wash. Discover the Pond's Miracle.
21: Glow Pond's Miracle.
13: This newscast is brought to you by all new best ever Enervon, Enervon Z Plus.
2: This newscast is brought to you by Ambroxol Hydrochloride Myrakoff. Ukalang bagtok na plema, afford pa.
13: This newscast is brought to you by Dolphinol. Sakit ng ipin? Get the bilis relief na subok na in as fast as 15 minutes. Take Dolphinol, the most prescribed mefenamic acid. This newscast is brought to you by Walang lusot ang colds. Hulihin agad with Neosep for kids. This time check is brought to you by Rexidol. Bilis banat sa apat. This time check is brought to you by Lady's Choice Mayonnaise. This Christmas, make creamy mac salad and creamy sisig special with Lady's Choice.
3: Mami, makahilumdum ka ba atong last nga gipanuhot si baby? Katong dili ni mo siya mapahilom? Gabi sa lunsao ni mo kugos, karga o duyan, dili gid mahuman ang iyang paghilak? Sobra ang imong kabalaka, dili ba? Sus, nagmatagyod ang tibuok balay. Ang tawag sa atong gibati, mami, panuhot stress, dili ni imbinto. Tinuod kini nga masinati isuma sa mga pagtuon. Maayo na lang, dunay si Methicon Restime Drops. Restime ang most Apedia described nga brand alang sa panuhot ni baby. Base sa January 2025 to December 2025 IQVIA Philippines prescription data on antacids and antiflatulence among pediatricians. Paspas nga mo rescue in as fast as 15 minutes. Para rest, gikan sa panuhot si baby, likay po sa panuhot stress ang pamilya. Basta kabag, most Pedia prescribe Simeticon Restime to the rescue. Simeticon is the generic name of Restime. If symptoms persist, consult your doctor.
13: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
22: Ura sa DYHP, RMN Cebu, alas 10:23 na sa gabi.

0: kada sa Senado at dunay katungod sa pagpagawas sa iyang prinsipyong baruganan, katungod sa pagpakabana sa natad sa panggobyerno, ilabi na ang pagpralipod sa kaban sa katawhan, katungod nga mag-isayon sa mga kasigas o panghitabo sa atong palibot. Inyong angkorman nga Andam Molatos o Mo Martillo. Sa mga hiwi nga binuhatan, sa mga nagkupot sa randa, sa mga gabinaw daog, ilabi na sa mga kabus nga lilupigan. Andam Mo Barog sa Kamaturan. O karon, aniya ang inyong anchorman, ang inyong radyoman, Benji Tahigan. Tahigan.
1: Ang pagtamod sa mataghabig may makahatag og ngipon sa demokrasya. Apan ang paglilong sa matuod og pagkakabig sa silaw sa salapit may makaluka sa tiunay ng hustisya.
2: Straight to the point.
1: Sugbo, Central Visayas, Luzon, Mindanao, Pilipinas. May gabi kanatong tanan. Kamusta kamong tanan og welcome sa itong pagpanag-uban sa atong tuluman na itong pagkulokabildo.
2: Straight to the point.
1: Una sa tanan, pasalamatan tang ito ang buhi nga Diyos sa paghatag niya kanatong layo na sa mga adlaw. Layo na sa ngayon sa itong pagpadayon, sa itong pagpanikay-sikay o sa itong pagpakigbisog.
2: Straight to the point.
1: Adlaw kita karon mga sukindig paminaw nga Biyernes. Page 25 na sa bulan sa September tuig 2026.
2: Straight to the point.
1: Kumusta itong mga pinanggantig paminaw, itong mga sukindig paminaw nga naminaw karon mga orasa? Ha, sila natag sa kamang radio. O niya, nagtanaw sa tuwang Facebook Live at tuwang YouTube channel o DYHP application.
2: Straight to the point.
1: Sa gihapon, ako niyo boss, galagad sa kahanginan inyong radio man Benji Ulpos Sanghian. Ang makiguban kaninyo hangtod ta alas 12 karon tungang gabi.
2: Straight to the point.
1: Ato ang magsunod to mga pinanggantig paminaw sa Badiris sa Dakbaya Sugbo nga naminaw na to may gabiin ninyong tanan. Ato may sunan diri sa Dakbaya Sugbo sa probinsya Sugbo. Ang mga Sugbo anon nga naminaw na to may gabiin ninyong tanan o diya sa Negros Oriental. Ato may sunod usab diya sa Negros Oriental, Negros Occidental may gabi. Ha, diha sa Sikihor, no? Ito mga listener sa diha Sikihor, kumusta mong tanan? Ha, nining kagabihon sa karon o niya, ito ang mga kaigsuunan sa diha sa Bohol, ha, mga bulanon na ito nga magigsunan sa Bohol, ha, sa Leyte, ha, sa Samar, o mga party sa Mindanao.
2: Straight to the point.
1: Ato ang mga OFW sad nga naminaw na to karon na dito sa gawa sa nasod ang mga overseas sa Filipino workers nga naminaw na to kanunay nga nagatang sa tuang programa. Ah, may pagpaminaw ninyo di ha. Salamat kayo. Inyo ha nga pag panag-uban o pag-uban. Ah, pag-uban-uban na to karong gabi unang sa tanang higayon, no? Sa tuang programa. Salamat kayo ninyo. Kumusta mong tanan? Ah, nining kagabion buntag dito o do o niya depende o asang lugar dito gawa sa nasod.
2: Straight to the point.
1: Ato ang mga senior citizen sad, dari sad palupig nito mga senior citizen nga naminaw na to karon. Ha, naminaw sa ito mga senior citizen o niya ato ang mga lulag lolo may gabi inyo diya lah, lo. Ha, may gabi inyo diya ang kanunay nga naminaw dari sa ito ang programa kada gabi eh. Ha, maminaw sila gingon na sa bato ang mga kaigsuunan sad. Ha, ang mga nanikaisikay karon. Ha, karon nga mga orasa nanikaisikay. Ha, mayong pagpanikaisikay ninyo diyan tanan ha. O niya, tanan naminaw na lang. Ha, kutob sa maabot sa labyog sa tuang pagpanagsibya. Maayong pagpaminaw kaninyong tanan.
2: Straight to the point.
1: Ha, o niya, nobinta iuno kaadlaw na lang di ay Pasko na. Ha, tandali ara sa adali ara mga sukindig paminaw sa adlaw. O na nobinta iuno, Pasko na. O niya, nobinta, 50, 20, Pasko na. Ha, dali ra kayo ang muligid ang adlaw. Ha, 91 pa ni, o niya, pila ka simanang mulabay. Ha, 15 ka adlaw, polo ka adlaw, dahil usa ka adlaw na lang yun, Pasko na. Okay, arita sa tuang mga isgutanan sa garong gabi una mga sukindig paminaw. At tuang mga naminaw sa barita sa tuang mga isgutanan karong gabi una. Ah, naguna sa tuang isgutanan o isgutan karon ha. Ah, so muna ang dianag yod ang dugay na. Ah, dianag yod ang dugay na kaayo nga gi paabot no sa mga ha, katong adunay plano nga mudagan sa barangay. o dagan sa iske, ha, maunan ni, ang inyong gipaabot. So muna nga ato na daan nga gi forecast no kagahapon pa o nya atong yaging adlaw nga karong semana huna ado na nagyoy kalambuan o gani karon gahapon karon og ugma no so karong adlaw gyud mga sukin tig paminaw gipirmahan na gyud gipirmahan na ni presidente Marcos ang balaod nun mga sukin tig paminaw nga nagtinguha nga ipostpone ang barangay o giski election karong Nobyembre 2 o adto na kini ipahigayon sa Nobyembre 13 tuig 2028. So wala na election, ha? Muna nga kadto nga mga nagngisi-ngisi diha nga ni sugod na itong ngisi-ngisi, nagsugod na glamano-lamano, nagsugod na og kananaan pa ilang nga mudagan sa barangay, ha? Hunungan na lang na ni... Ang uban na raba nakapanghatag ng sigarilyo. Ang uban kasama ng Jerome nakapanghatag na ogoan. Ha, nakapanghatag ng sigarilyo, nakapanghatag na oga ilimnon. Ha, nakapanghatag ng tanduay, nakapanghatag ng kulapo. Aditos amo, donatoy mudagan og iski chairman. Ha, nakapanghatag og bula tong na... itong pista dito sa amo kasama ang Jerome kaya ni Anto man dito. Nakapanghatag yung bulas basket o bulas balibo. Kung giing nang mas maayo pa man ka, nga wapag ka kadaog nakahatag man ka, nga mong iski diri wag yun gahatag. Kung nga unya, di ka sayangan ani nga, manghatag ka nga wapag man ka makadaog, unya basi o ga... dili madayo ng eleksyon kay dako man og dako og posibilidad nga dili madayo ng eleksyon sa anom nagbudagan ko og ganan na ang konsyal sa barangay sunod. Kana may limit ang kanang pagdagan sa iske ba ang makadagan sa iske 24 na no, 24 ang edad o niya ang makabutar 30. So muna nga niya mulapas kag 24 disqualified na ka. Di ka pwedeng makadagan og iski chairman kasama ng Jerome no. So muna wa election na wa gitaw election. At least lipay-lipay ang makalag ani nga sila moy maduaw silang tagtungo. Kay subo intaw makalag atong kalakihan ni kalakihas kumilik mga sukin dig paminaw nga ano mang itunong magyud Nobyembre 2 pagkadaghang adlaw ano mang Nobyembre 2 magyud itunong nga di na makabisita ang di na makaadtos minteryo ang kining ni ang mga tagtungod kay adto nas butara butara butara na. So why election nga mahitabo gyud kay pirmado na gipirmahan na ni presidente Marcos ang pag-postpone ini nining eleksyon sa barangay o niya mantas Lunes puhon ang kanang filing certificate of candidacy di na madayon di na mahinayon kasama ng Jerome wa na'y kanang naang eleksyon na pero klaro man to kay gyud na klaro to kaayo nga sugo gitos Malacañang pod or kanang gusto pos Malacañang ba gustos Malacañang nga i-extend ang termino i-extend ang termino sa barangay kapitan o niya wata kahibalo ani ha o gaunsan ni drabaha kayso nang kagilima katuig so wata kahibalo ang musunod ani ang termino sa mga mayor ang termino sa mga congressman wata kahibalo himuon sang lima katuig o niya wasa ta kahibalo o ang termino sa presidente himuon pulo katuig. Ano man, wa may makasupak nila. Why makasupak nila? Why makadulot nilang reklamo? Kaning ni duda ko, kaning sa barangay, mauni ang muraga testing the water ba kasama ni Jerome? Gitestingan tang mga tao kung uyon rabata nga i-extend ang ganang na ang eleksyon sa barangay o kanang termino sa mga barangay. Ilan tan-aon kung ang mga tao dili ba magrally ang mga tao uyon ra ba nga extend kay kun uyon ang mga tao nga extend ang termino sa barangay posible mo uyon sa mga tao nga extend ang termino sa mayor o sa congressman ha sumunay kuyaw kan terminos congressman no gi-extend, musunod na ni ana ang terminos presidente. Ha? Muna nga mga tao, ha? O magpakahilom ragyapon, padayong pagkahilom, aw. Ha? O takahibalo o gi-extend sa ang terminos presidente, pulo ka to. Kay kung moingon ka nga, moingon ka dili man na mahitabo. O moingon ka dili na mahitabo, kay naana sa to ang konstitusyon, nga 6 years agad ang presidente, niya ka ng barangay, naaman sa, naana sa batakang balaod nga, tulo ka termino ra ang terminos barangay. O niya, katulo sa makadagan, ha? 3 consecutive nga term sa barangay kapitan, niya karon kay ilaman na nga giamed, ilaman na nga giusab. Ha? So muna nga paldo pirmi ang congressman og mao at ma ilang termino ma-extend og 5 years. Ya, yeah, mingon man sila dos presidente nga ayaw ka bala ka Mr. President kay 5 years ang amuan imuha pulo man pod dungagan na mug 4 imuha. Ah, kana ha to nang pangagbas pero timanin ang istorya kasama Jerome. Ha? Pero maayo lang, manghinaot lang ta nga kanang akong istorya, kanang akong pangagpas, dili mahitabo. Ha? Manghinaot lang ta nga di na mahitabo. Ha? Way daw tang magdanga, gabi irawaron, birnes pag yun. Samtang sa laing bahin, ang Pilipinas, mga sugindig paminaw, nakaangko na og duha ka gold medal. Sa gipahigayon nga Pilipinas sa or sa Asian Games dito makasama 2026 Asian Games sa Nayuga, Nagoya, Japan. Ania si Carlos Yolo nga a gold medalist mga sukindig paminaw nakaangko na sab og laing medal. Nakaangko na sab karon og laing gold medal si Carlos Yolo. Straight to the point. Sa men's vault final sa gymnastic. Straight to the point. So muna nga grabe na kadato ni Carlos Yolo, grabe na kasikat mga sukindig paminaw. Labi na nga straight to the point. Nakakuha na sad sa karon og gold medal sa Asian Games sa mga sukindig paminaw. Ani Angilas Pilipinas women's team naka silver sa nakakuan sila. Nakakuha sila silver medal kasama ng Jerome, no? Samtang sa laing bahin, ato hatagag pagtagad kay si Senador Rubin Padilla ni Patimaw dito kaganiha sa Department of Justice. Aron iyahang atubangon ang gipadala nga sa Bina, bato kaniya, ha? Ang maong nga sa Bina, mga sukindig paminaw, adunay unod nga kabahin sa reklamo nga obstruction of justice ang gi matod pa Senador Rubin Padilla yaha kuno nga gitabangan ni Senador Bato de la Rosa aron makaeskapo ni adtong Mayo. Muna hinungdan nga gipatawag sa mga sukindig mo sa Department of Justice kay obstruction of justice kuno ang gihimo ni Rubin Padilla. Straight to the point. Gidito po ang mga supporters ni Senador Rubin Padilla ganiha. Portindaghan ng mga Muslim, portindaghan ng mga kanang na ang mga Christians ang niadto dito sa buhatan sa DOJ. Ipakita sila hang mainit nga suporta ngadto ni Senador Rubin Padilla. Ang daghan kay gidumog Senador Rubin Padilla. Uy, sa mga supporters ito ganiha ni support niya. Ayay, delikado man sad og aka na delikado man sad ning mahimong Vice President si Rubin Padilla kun mao. Lengke matod pang sal panilo Rubin Padilla kuno ang ayang himoong presidente. Samtang sa laing bahin ni bahad karon ang impeachment court pinaagi sa Senate President ang si Win Gatchalian nga ilahang i-contempt si Davao City Mayor Basti Duterte kun dili kini mo pakita sa impeachment trial sunod semana. Ilang gipatawag mga sukindig paminaw si Davao City Basti Duterte ay ilalang ipatawag dito sa impeachment court mga sukindig paminaw. O niya, matur pa nga, wa man kunoy, kuan, wa pa man kunoy abiso kung mudayon magtambong si Basti Duterte. So muna nga, ni pahibalo daan ang impeachment court nga kung dili gyud mo tambong si Basti Duterte, dito sa impeachment court ilang i-contempt.
2: Straight to the point.
1: Ah, muna ginahinayan na lagi nila gukod yung mga Duterte. Atuan na po ito'y flood control mga sukindig paminaw nga matod pa 51 kuno ka mga anomalya sa flood control dito sa Davao ang gisubay karon sa NBI. Ha, matod pa nga daghan kuno kaayo nga mga kanang kadudahan nga mga project dito sa Davao City. O niya, ingon ang NBI niya kinahanglang tutukan eh kay nagkuhan kuno nang inhanglang katinawan ang taong bayan. Davao City mga sukindig paminaw ha maumay gitutukan na full gross NBI kay daghan kuno kaayong anomaly as flood control unsa na ba in town ng NBI. Si Pulong Duterte na po ilang target si Pulong Duterte mo ilang target mga sukindig paminaw og si Basti Duterte kay wa magilaing mosunod di BP Sara pananglitan og makumbikto gyud si Vice President Sara Duterte way lain nga mga Duterte nga pwede nga padaganon pagka presidente si Basti ra si Pulong. So mayo-ayo gamay ni Pulong. Mayo-ayo si Pulong kay kagisag congressman, kagisag mayor, oniya nagibagkuan si Pulong mayor, wala no. Congressman pero muna nga siya may magulang. So siya maoy posible nga padaganon og pagka presidente kun ugaling si Sara dili makadagan. So muna nga ang NBI mga sukindig paminaw gisugo tingali ni kinsay nagsugo aning NBI hatuan na po sa Davao nagimbestiga. Samtang gikumpirma ni presidente Marcos ang absolute pardon alang kang Mary Jane na Viloso nga naghatag og panahon alang sa iyang kagawasan. Amato di Presidente Marcos kipirmahan niya ang maong pardon alang sa kanang naang kagawasan ni Mary Jane gahapon no gahapong adlawa nasayran nga 16 katuig nang nabilanggo dugayan na deno 16 katuig nabilanggo si Viloso human maaristo sa Indonesia ni adtong tuig 2010 tungod sa pagdala matod pa og 2.6 ka kilo nga sani kanang naang heroin
2: straight to the point
1: sa maning kuana klase ha mga sukindig paminaw sa kuan. So kinsisir ni Viloso nga nabudol siya sa iyang recruiter o wala siya makahibalo nga adunay drugas no nga sulod sa iyang malita.
2: Straight to the point.
1: Drugas din ni mga sukindig paminaw. Kaneng ni ang sulod matod pa sa malita ni Viloso nga matod pa na biktima rapod siya sa iyang recruiter.
2: Straight to the point.
1: Ito ni hatagag pagtagad sa dugay-dugay sa na-precious Viloso di ay no. 2010, 16 katuig yun. Samtang presyo sa krudo o gasolina. Gilauman nga mokonhod sunod simana. So adunay pag-ubos mga sukindig paminaw sa presyo sa krudo o gasolina sunod simana.
2: Straight to the point.
1: O niya giangkon karon sa Malacanang pinaagi ni Claire Castro nga dili kuno ang ngayon magbagulbol ang katawhan kung mumahal ang presyo sa krudo gasolina kay dili kana kontrolado ni Presidente Marcos. Tinuod bitaw, dili man kontrolado kay gikan man ang supply dito sa gawa sa nasod. Pero ang pangutana, muna itong giingon gani nga, dili ta magsigig pamalit dito o krudo nga maon lang ginaitong buhaton, mangita at agpaagi nga kita diri sa Pilipinas makagenerate o ato nga krudo o gasolina. Ha? Siya rog dili ang tamahimo ana nga naaman ta diri tanang resources diri naaman ta. Ha? Aron nga panahon ba nga dunay mga kalamidad, panahon nga dunay gira dito sa gawas, at least dili ta kayo maapil silang gira tungod sa kamahal sa mga palitonon in declare. Ala, sige, sayo-sayo lang nato ni Day Claire, ha? Ay, sayo-sayo na lang nato ni kay... kuan man. Wa, man kundi, makuno kontrolado mo na ayaw mo kasuko diya. Pero, ma-good news ni alang sa mga kaigsulan ng mga motorista. Katong doon ay mga motor, katong doon ay mga sakyanan. Medyo makatagamta mo o ga... Kanang naang kakuan sa presyos gasolina grodo kay makunhod ko, no? Sunod si mana. Ayo kay marag taas-taas ang kunhod, ang gasolina, marag 7 pesos naman to. Size nga to sa 8 pesos ang kunhod sa gasolina. May gabi eh, kasamang Benji, gimingaw na gimis imong padidit, ha? Kaya wakan ni atong last week, ha? From Santa Fe, Bantayan Island, o advance happy 154th founding anniversary sa Municipality of Santa Fe, ha? This coming October 3. Gikan ni kasamang Johnny Fariolin Trees. Minaw sa dato, eh. I-share atong live kasamang Johnny. Kanya kinimbay na sad magkasama hatod ka na to sa Paragis Bilabila Herbal Capsule. Ang Paragis Bilabila Herbal Capsule magkasama maayo kayo. Alang sa mga ng mga pinanggantig paminaw nga doon ay mga sakit o balatian nga gihambin sa kalawasan. Kato nga mga daghan na kay mga sakit o katong doon ay mga sakit bitaw nga dugay na kayong gidala-dala. Ayaw mo kabalaka makasama kay naanatay. Paragis Bilabila Herbal Capsule. Ang Paragis Bilabila Herbal Capsule. May sabi sa may suna nga doon ay hubak, dali nga makutasan, dali nga kapuyon, magparagis bila-bila herbal capsule na tayo. Onya, nakarindot sa dani kasama ang Jerome, ha? Ang paragis bila-bila herbal capsule puno sa mga vitamina, minerales ug nutrients nga may kikinahanglan sa tuang lawas. Mapalit ang paragis bila-bila herbal capsule sa GV Boutique, JY Pharmacy, Best Way Pharmacy, Healthway Pharmacy, Queen's Pharmacy o guban pang mga butigag farmasya dool sa inyong mga lugar. Ha, pangutana lang mo diha, ha? Pinadiri sa downtown area. Daghan nga mga butika diha, daghan sad nga stock sa Paragis Bilabila Herbal Capsule. Ha, si Claring kasamang Benji, ha? Tila ganang BBM. Malagi kasamang Glinda. Minuto kasamang Glinda karon. Anya si Jefferson Digamos, ha? Naminan to kasamang Jefferson Digamos, wa naman na mao ang panggobyerno dias atuas Pilipinas. Ang mga senador dapig sa administrasyon, mga Santos o Santas, dili sila pod ang kasamang, dili pod sila kawatan. Maayo na lang napadpad mi diri sa Europe, labina diri sa UK kay mga politiko diri kung mangawat man sila, dili pod nila tanan huruton. Binla nila og maayong serbisyo ang mga tao sama sa free healthcare. So sama matod pa ni kasamang Nuli Calunia. Dito sa gawas nindot kilang healthcare dito kay kanang na ang libre dito kasama Jerome. Noon dagko og buhis pero okay na lang natingali nga naay buhis nga dagko o niya nga tong healthcare nindot sa mga tao ang sistema sa tong healthcare. Libre ba no? Dire na, kanos na kamali, bisan ganig public hospital, sus, kuwang kayo. Ang mga public hospital, ang mga politiko, mahadlok ka ni magpa-admit dito. Mahadlok pa dito kay sus, ha? Ang uban ng mga politiko, ato ganis gawas magpatambal. Kastilan in town. Antonio Codera de Case, naminaw sa nato. Karon. Okay, balik ta karon na taon, magkasama human sa importante kay sanbay lang usaha kay balik ta karon na taon. Alas 10:48 nas gabi.
3: This newscast is brought to you by Rexidol. Bilis banat sa apat.

0: tagumpay sa loob? Noamoy kulob!
1: Tanong kumakaproof sa Char!
2: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
3: ACS!
4: Mga idol, samtang nagkaidaran, pwede sab nga maluya ang panglawas mo ang importante nga ligon ang resistensya o prime nga panglawas. Dapat dito ta sa masarigan. Ania ang Immune Pro Prime. Kini usa ka multivitamin nga adunay saktong kombinasyon sa vitamin C ug zinc ug karon with an added 1000 IU of vitamin D3 tama nga suportahan ang immune system ug makalikay sa mga sakit ug specific vitamin deficiencies dala sa panginaron kauban ang proper diet ug exercise. 12 pesos and 25 centavos SRP per tablet lang. Price may vary. Immune Pro Prime, your prime protected. Ascorbic acid, vitamin C, plus zinc, plus cholecalciferol, vitamin D3 is the generic name of Immune Pro Prime. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Oy, concerned ako. Maong paminaw lagi. Magsige ganig balik ang sakit ug hapdos sa tiyan. Basig sayop na imong tambal. Basig hyperacidity na na. Di pwede stomach pain meds ra ang tumaron. Pag-Kremel S tablet. The best brand for hyperacidity. Based on urban areas nationwide category tracking study by PSRC September 2024 to August 2025. Kremel S knows best. Unilabyan. Aluminum hydroxide, magnesium hydroxide, simeticone is a generic name of Kremel S. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Wishlist na ako for the year? Grabe, kanaghan! Tuyo ko ng mga trending spots!
7: Beach trip or island hopping? Maparty. Maadto sa gym.
8: Mabuhat pa na nimo tanan kung kulang ka sa energy o glow ang immunity? Hangtod wishlist na lang ba ka? Make it happen with Enervon Z Plus. Mutabang og hatag og extra energy plus immunity with proper diet and exercise.
6: Let's do this!
8: Pag Enervon Z Plus na!
9: Unilab quality yan.
10: Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Kitang mga laki, kayo jud kada adlaw.
12: Bisan kapoy na, kayahon tanan. May nalang na ay bag-ong Revicon.
13: Ang Strongman's Multivitamin na ay 5 times more muscle-building lysine versus previous formulation.
14: Revicon, tabang aron masagad. Imo kakusog
15: with proper diet and exercise.
9: Unilab quality yan.
16: Multivitamins, minerals, amino acids is the generic name of Revicon. If symptoms persist, consult your doctor.
17: Boom!

0: kids na. May triple ginhawa relief para sipon, baradong ilong at lagnat, gina, lalala.
1: Unilab quality yan.
2: Phenylephrine hydrochloride plus clorphenamine maleate plus paracetamol is the generic name of Neosep. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Kung mag-uwan o niya kalit nga mo init, murag walay hunong ang sipon og ubo sa mga bata. Mao nga kinahanglang magmatngon. Ting-uwan na, mami. Pasabot ni ini, daghan na usab ang mga sakit sa masasipon og ubo sa mga bata. Kung dili dayon maatiman ang simple nga sipon og ubo, mahimong mo grabe, mao nga dali mo bug-at ang pamati sa bata. Busa ayaw huwata nga musamot pa. Lihok dayon sa unang mga timailhan pa lang, sumpuan na. Sa unang sinyales sa sipon, sumpuan dayon gamit ang Neosep for Kids. Og sa ubong dunay problema, magmamigurado with Solmiox for Kids. Dapat abansidaan kaysa sipon o gubo karong panahon, ting-uwan. Gihius ang ka-epektibo sa Solmiox for Kids o Neosep for Kids. Tabang alang sa kahupayan, maukini ang alagang Unilab. Phenylephrine hydrochloride plus chlorphenamine maleate plus paracetamol is the generic name of Neosep. Carbocystin is the generic name of Solmiox. If symptoms persist, consult.

0: Sir Doctor.
1: Tag-init na pod. Bakasyon ready na ba tanan? Dalyan kayong pwedeng buhaton ng adtuon karon pero sayang ang mga plano kung maigo ka og bughat nga naay kauban nga pamaol, sakit sa ulo ug hilanat. Pero dili man nato makontrol ang init sa panahon, naatay diskarte sa bughat ug sa uban nga gadungan-dungan nga sakit. May diskarte, Rexidol Forte. Kaya ba natan di ilang ang bughat bisan pag naay kauban nga pamaol, sakit sa ulo ug hilanat. Mas paspas banat sa upat. Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes. Maunang karong tag-init, mga kadiskarte, siguradua kanunay nga naay diskarte sa lain-laing sakit nga pwede mo atake. May diskarte, Rexidol Forte. Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Estudyante ka ba nga sige laptop o cellphone?
3: Oo, gyud. Tungod sa online study, permi ka po yung muhanap na akong mata.
4: Ako pud. Usahay magsakit og magluha akong mata tungod sa kasilaw sa screen.
2: Ayaw ka balaka. Naanay Iberry Gold with lutein para sa mga estudyante nga sige gadgets.
3: Pero sukad nag-inom ko og Iberry Gold, mas klaro na akong pananaw.
4: Salamat sa Iberry Gold with lutein. Protektado na akong mata sa blue light.
2: Iberry Gold with lutein para sa klaro nga pagtanaw.
5: Iberry Gold with lutein. Mapalit na sa Mercury Drugstores nationwide.
6: Usa kasi man ang tambal sa pamilya, igo kaha sa 150?
7: Pwede sa Actimed. Actipit man!
6: Dimples! Kaigo ang pantabang sa blood sugar ni Han, ang pang-allergy defense na ako,
7: Actimed! Actipit!
6: BP support ni nanay, vitamins ni kuya,
7: Actimed! Actipit!
6: Unya ang quality.
7: Sa Actimed, Actiak, pareho ka-epektibo sa branded. Depende sa kinhanglan sa pamilya, pwede sa 150 ang usa kasi man ang ginhawa. At to na sa Generica Drugstore.
8: If symptoms persist, consult your doctor.
9: This time check is brought to you by Nor Sinigang Mix. Sabaw pa lang kay daog na with Nor Sinigang Mix. This song is brought to you by EQ Pants. EQ Pants. From day one to toddler, EQT niyo mo. This time check is brought to you by Pond's Bright Miracle. Lakas maka fresh.

0: 99% sa bacteria ug virus tested. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilyan protektado, i-shield mo.
0: Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. AC.

0: Playtime Entertainment. Born for happiness.
1: Follow Playtime Entertainment Facebook page.
2: Sip one to reveal your powerful glow. Magmira Whitening Glow Vitamin Lotion. Get up to 3 times brighter skin in as early as 2 weeks. Helps with regular use. Results may vary. Myra Whitening Glow Vitamin Lotion.
3: Ato ang atak na alas sa 11:05 na sa kagabihon. Balik ta makasama diri sa ato ang pagkulo kabildo karong gabihon na.
4: Straight to the
3: point. Oni sa mga na tulog ya ha. Anay. Asik ka sa statay nay kay dana piyong-piyong nanay oh ha piyong-piyong. Asik sa gamay sika sa gamay ha. Ala sige ay sa mga katulog ha. Ah, dire, balik ta, balik!

0: Aha, so ayaw sa mo gatulog, sayawi sa gamay nay, ha? Ah, sayaw-sayawi sa gamay nay, nastatay nay. Aniya si may gabi Radio Man Benji. Ah, naminaw minimo diri sa Tintay Talamban, Cebu City. Kika ni Maria Ribica Arcilia Bitatse. Ah, naminaw na to kasamang Iglesia Ariel Villaverde. Happy Fiesta sa Aper Luya Purok Maria Clara. Alamak pinamungahan, naminaw sila karo mga orasa. Ato i-check sa si Radio Man JQ kasamang Jerome, no? Karang taon-taon. Ano si Day Jovian sa di ay, ha? Nay naminaw. Ha, minaw na to si Bian sa di ay. Si ito sa Pulpugan Consolacion. Pinyo niya, Day. Ano may gabi, Sir Benji, anong utan na lang unta ko kung pila may bayad mulukat og national ID, sir. Away bayad na kasamang Luna Junior. Awa may bayad ng national ID. At doon lang ka dito sa PSA o baka sa inyong barangay, kay naam na sila yung mga satellite nga ipahigayon dito ang registration, a national ID registration, no? Aniya kasama ang Glinda Masong Lagos o Glorna Margarita. Akin, ana si kasama ang JQ. Ana kasama ba na speaker linya magkasama si Radyo Man Joseph Osquijano? Sayahang report. Yes, Radyo Man JQ. DYHP.
1: RMN Report. Yes, hala kasama ang Radyo Man PG. Sa itong pag-adil o tinis lawas gabahin, garog weekend, nilingan daw ka-Biernes. Manoy ba na ko pang maalarmang gituwag ang atong kabilisan din sa Dakbay Subug Metro, Cebu area. Sa report ka itong nakuha patag na ang ulaman na tagag sa Pangilo Bungaw. Ako sa kakargo truck ang sakyanan dito sa may Trans Central Highway sa Barangay Kansumuroy, lungsod sa Balambanda. Ang mga nangaangol sa maong aksidente sa kadanan, o kinigga driver sa cargo truck na si James Paroro, Huyuap, at 5 anyos sa taga-barangay Pungol sa maong lungsod o kiniya mga sakay ng mga truck boy nga sila si Nevilito Aliaga Sardinia, 32 anyos, Arsalino Lan Dicto Gaas, 40 anyos, o G-Mark Sampang Silva, 40 anyos, o pulos na kuyo sa may nasutan niya barangay. Sigon sa disisyon sa kabilisan sa Balambanda Police Station nga ang baog cargo truck gikan sa Dakbay sa Subo padung sa lungsod sa Balamban apan pagabot niya sa nasutan nga lugar giingog nga wa na makontrol ang driver sa pagmaneho sa iyang manubilay nun ang kining tungos ka dangog sa daan na taga kini sa Bungaw dito sa kutuan nga lugar ng resulta sa pagkaangol ng upat ka mga biktima. Samtang sa laing berita, 25 anyos na babae ang nakapagkini sa Gibog Bypass Operation sa kapulisan dito sa may barangay ito sa may barangay Tabunog sa siyudad sa Talisay. Aga masakop sa City Drug Enforcement Unit Talisay City Police Station may Bibog Bypass Operation o ngilang pagkinin sa alias Milay 25 anyos na taga barangay Purok ako may Purok Alinyos sa barangay Tabunog sa maog siyudad si Milay na nakapagkinin sa Gibog Bypass Operation o magiging presyon sa Blacan daw o nakuha kay kakanin sa komisyon ang usaka mga pinagkitang sa mo na mo timbang kini ka 5.26 gramos na bubalor kapin sa 30,000 pesos sa on board sa patrol ako yung Radyo Man Joseph Osquijano DYHP Tataka RMN.
0: Okay, salamat Radyo Man JQ. Emohang report. Samtang arita makasama sa dugang mga balita na to. Karong gabi una kay di ay minor di edad nga naglingkod sa kilid sa Agianan, ha, gitabangan ni matod pa og kulata sa dusi ka mga batan-on sa barangay Kugon Pardo. Uy, pagkadaghan ba paning kalakiha. Alta kumpleto ang detalye sa report ni Radio Man Arnold Bustamante. DYHP
2: RMN Report. Nag-viral sa social media ang post sa usaka netizen din na makita ang agitabangan sa pagkulata ang 12 anyos gabatan lalaki sa 11 ka mga batan-on sa sitio Mayana, Barangay Kugon Pardo nito Domingo sa Kadlawon. Base sa video nga gi-post, naglingkod lang ang biktima raptin sa agyanan sa mga repit o karita nga nangabot ang grupo sa mga batanon nga nagpuyo sa laing sityo sa mga gabaranggay o giparaglahan ng biktima. Pipila ka segundo ang bilabay na hitabo na dayon ang pagtabang sa pagkulata sa biktima. Gani sigun sa usa sa mga saksi nga gihapak pa og bato ang ulo nini. Human sa insidente, daling nanagan ang mga batanon pagawas o daliusab nga gitabang sa mga residente. Ang 12 anyos nga nakaangkod og daghang bunog sa nawong uglawas nini. Sigun sa tag-iya sa video nga ang maong bata, misugat ang anak ka mag-practice sa drum and bugle. Din matag Domingo kinibuhato na pan na naagian sa baog mga batanon. Gipatawag na ang 5 sa 11 ka mga batanon sa barangay ug gingong nagkasabot na sila sa girikanan ini. Ug sa sunod nga adlaw ipatawag usab ang laing 6 ka mga minor de edad. Apan ang Cebu City Police Office pinagi sa hipin ini nga si Police Colonel Ricky Somalde. May mando sa Deputy City Director for Operation nga muhimog imbestigasyon labot sa mga hitabo. Tinguhan nila nga mapatawag ang mga girikanan sa mga batanon nga nangulata uban sa mga sakop sa Women and Children Protection Desk sa Inayawan Police Station o sa Department of Social Welfare and Development aron mapaubos kini sa intervention. Mato ni Police Lieutenant Colonel Gerard A. Spilare, gaya na ang gagitawagan ang HEPI sa Inayawan Police Station aron mapadali ang imbestigasyon o pag-ila sa baog mga batanon. Kasama mo sa Cebu City Police Office ang inyong Radyo Man, Arbo sa Mantini YHP, Tata Carmen.
0: Okay, salamat sa imuhang report noong akuyawa aning kuana, no? Agitabangan o kulata sa mga batanon, so sa mga update ani manghinao tanga nailhan na ni kapulisan kining mga abusador nga mga batan-on, ha, gitabangan usa ka bata ra usa ka, ha, usa ka lalaki bata pagyod ang gitabanag kulata ani ining mga dagko ra baglawas si nagkulata. Ana may video nga akong gisen nimo kasama ni Gerald, ha, palihog taw kanang naang ato palihog ta gakuha na kay ang unsa man taw ni mga bata kasama ni Jerome nga apag kasalbahis ba unsa may ilahang nasukan ani unsa may atraso ani batan-ona nga naglingkod ra man ni ka dias kilid anang agianan ba murag sa hallway bitaw aw ba kilid banis dan unsa kay ang CCTV god da kanang duol kayo niya no ani mga batan-on sus pagkakilas ra man gyud. Akin ni Bahina Sad, makasama hatod ganato sa EXL Makabuhay Coffee Mix. Alang sa may sunang mga nangita o kape, katong mga pinanggantig paminaw na to, ha, nga mahiligon kayo mainom o kape. Ay namog kabalaga, kaya diyan natin kape nga maayo kayo. Ang EXL Makabuhay Coffee Mix. 17-in-1 kinipasabot ni si City ka mga pruta sa gutanon, nagisagol sa tuang kape. O niya, dunay sagol nga rose hip, nga dunay anti-aging properties, dunay pain relieving properties, nga libuhan ang sakit sa arthritis. So ito mga naminaw, ito mga kaigsuunan, ha, dunay sanay sagol nga luy, ah, dunay dulaw or kanin turmeric, dunay kamunggay, dunay mangustin, dunay tapol nga bisaya nga mais, dunay bayabas, dunay insulin plant makasama, no, kining atuang nga kape, dunay stevia nga may kapalami isong kape, dunay barley, dunay arabica, o niya, aduna pagyoy ginseng. So muna nga, ang ginseng makasama nga nasa tuang kape, makapa-abtik sa tuang panglawas. Musa makalahutay ta, matag-adlawang panikaisikay. O niya, doon na pag-inilaing sagol, no? Nga, naghanaman kayo kay si City God, ha? O mga prutas o gutanon, ha? Mauna nga ang kape na to, tungod sa kadaghan sa mga prutas o gutanon nga naaani, makasiguro ta nga makatabang sa pagpahimsog sa tuang panglawas, ha? Og dunay maayong nga benepisyo nga mahatag sa tuwa nga panglawas. Onya katong nga nangitag haplas po di ay, ha, ayaw mo og kanang naa nga pagdugay-dugay gamit sa tuang haplas, EXL Makabuhay Oil all in one ipasabot dalatanan niya skincare oil pagyud protektahan ang tuang nga panit. Sa muna nga itong haplas makasama maikis panakit sa kalawasan, panglaylay sa mga lutahan. Sa mga naminaw na ito niya nga doon ay panglaylay sa mga lutahan. O niya mga panuhot, ha, maayo kayo ni sab mga kanang naang pangulngol sa tuang kaunuran. Ha, basta ninduta. Ha, so kadto nga magsunan na ito nga dali, gansupog panuhot, ha, kanunay manakit ang kalawasan. Ha, mag EXL Makabuhay Oil tang haplas. Kaming haplasa Makabuhay Oil kay epektibo kayo sa panakit sa kalawasan o sa mga panuhot o sa panglaylas mga lutahan. Mayo kay ni pod. Unya kun manghaplas ka ani, dili ka paakon og lamok, ha. Muna importante kayo nga malikay ka sa sakit nga dengue. Ha, tungod makasama kay This is Team Rocket. Ha, kay kanang naang kuan man eh. ang ato ang haplas sa mga kasama. Nindot kayo ni siya ngay panghaplas na to. Niya mainis mga pangagol sa katul-katul sa panit. Maayo sa gayo ni ha. So muna nga kani mo ihaplas ha. Mapalit ang ato ang kape nga makabuhay o haplas nga EXL makabuhay. Diha sa 360 Pharmacy, Rose Pharmacy, Alfar Pharmacy, CSG Pharmacy, Cebu Everdrug, Queens Pharmacy, o guban pang mga butigag farmasya duol sa inyong mga lugar. Okay, ato ang hatagan sa pagtagad diha kay ato ipakita ning video kasama Gerald kay mao man ni ang nag-viral karon sa online. Kaning ni ang CCTV nga nakuha mga sukin dig paminaw nga dunay gikulata. Sumone mo nito ni tanahon kasama nga kananaang Jerome Han. Aba ni kanang naang audio. Atok ni ko ng audio ani kasama nga Jerome B. Lala mauni. Oh, sumauni ang kuan, oh. Oh, so di ay naglingkod ang ba? Oh, kanina kaitom. Ah, sumauni ang kuan des video. Ah, tanaw na to, ha? Sabay atraso ani niya. Siya raman usa naglingkod, no? Oh, sumauni siya di ay. Oh, ni mga batanon nga unang nangagi ng labay ra. Adi na, oh. So, nang hunong ng lima kabuok, oh. Kuyawa ani nila, no? Oh, sumura kayo sa istorya pa ginagmay, oh. Oh. So, gaulong istorya pa ginagmay. Oh. Alala, oh. So, ilang kitanaw di ay ni? Alala, oh, tuy. Adios, di ito, mga upan. Sus, grabiha mga batayong nga. Jesus! Ano man yung kulata, mali at sumay? Ano man kayo lahat ng kaso, ani? Nay, niulang nga babae, oh. Nay, niuwang, ha? Nanagan na, kaya naamay nakakita nga yung ilang kita mga kulata. Nanagan! Kuya mo mga bata, ano? Mga dagko ro baglawas ang kakulata.
3: Kinsa kami?
0: Okay.
4: Yan!
0: Ilang ipangita ang nagkulata? Kapiha ano yung mga batakuna, no? Daghan kayo. So lang ka mga unsi nga dos dosi. Kuyawan niyo mga batang una no, kay suga ba ani? Unsa kay atraso ani, unsa kay hinungdan ba, nganong ilam ni kita magkulata? Unsi kabok o dosi? Ha? Dosi kabok ang nagkulata? Sus! Nya usar kabok ilang kontra? Kaniwata kay balok unsay nasukan pud aning mga suspek ha. Dili baka ni sa liter B baka. Adi pero kuno sa litrang B dagoy. Ha? Sir Romel, sir kana na ang Sir Mite. Ha? Gabi ini mo di sir.
5: Ano la?
0: Oh.
5: Betanon ba ni na gidire na.
0: Nadiri galingkod. Oh,
5: nadiri galingkod?
0: Kupiha ni ko hitabuan, no? Oh, so posible kay kailaran niya kay mga kuwan na tingali, mga amigo tingali niya. Oh. Kuyawa ani no? Oh, muna ang gibalita ganiha ni Radyoman Arnold baka sama nga gitabangag kulata. Kaning usa ka batan-on nga naglingkod diha kilid sa dan. Diha sa Kugon Pardo. Ha? So magkuhan ani dagway tungod dagway litram B dagway kasaman zero. Ha, kay kwan magayo kana na ang krawi isuga man. Ha, o tanaw o, mga dagko ra baglawas niyo, no, kani o no. Oh, ni ay mga nigpis pug lawas, to ni apoy mga bakod-bakod oh. So, duha tong nilabay, o niya lima ning naabot so pito. So napay wala makita ani CCTV. Ano na, may nagsunod ay oh. Oh, tanaw, mura pag ni-istorya sila, mura na ig-istorya ba? Ah, tanaw ha. Sa kay gistorya, oh, dendritsok sumbag oh. Mura kikilalala, sus, grabiha oy. Ah, karing di nakaputi nga medyo yapison, ha? Nga mura kaning way alo, way tupi. Mawi nag nanumbag, una. Ha, mo'y nanukma, guguna, oh. Susuga. Suswa na. Oh. Oh. Ha, audio anek sa mga ganjero, ma. Oh, sugabiha, anek, oh, ana, oh. Kani, hawata ka, kuhan, anek, muna, kuya, o, kuhan, eh. May lang gani, anek, eh, sumbagay lang, walay, kuhan, ay. Ha, may gani kay sinong bagay rin eh, walay ko siniwa. Isuga niya mga batang una, uy. Mura mga estudyante pa man eh. Kani na niya mga grupo-grupo ni sila, oh.
4: Tarong ba?
0: Tarong ba? So, kita di ay nila, ikupunta. Sus, grabe ito na, oh, sus. Kagwalo pa na tayo. Kagwalo sus, sila pigyong tanan, oh, sinubag yun, oh. Adios. Adios. Natikangkang taon ang kwan, oy. Ah, natikangkang ang biktima. Ah, purting kalupog si biktima taon. Gitabangan og sumbag. Ah, gitabangan og sumbag. Unsa man kay salaan ini, ah. Ha, unsa man kay salaan eh. Ha, nag-salig tingali ni mga batan-on nga di, mami mapriso kay kuan mami, kanang minor mami. Awad na kay baluag unsa kay salaan eh kay, kanang naang mura mag-kumprontasi siya. Ha? Sa kay salaan eh no? Aning ni ang biktima mga sukin di paminaw, kay grabe mag-ilang kalagot. Ha, grabe man ilang kalagot nga, ha, so nang kanga, murag halo sila tanan nakasungkmagod. Ha? Murag nakaigo gyud sila skon. Sus na. Kuan in town oy, ang biktima mga sukin dig paminaw og paminaw kog wala pa maulang, may gani kay dunay babaeng ligawas, ha? Gikan aning ni ang murag balay ni, ha? May gani kay dunay babaeng ligawas. Ha, ni sagit ang babae dito dayong nanagan sila. Piha ni mga batan-una, no? Ma, kuha na din yung mga batan una. Mag-away na din yung mga batan una. Litrang big mao. Ha, kasama ang Jerome. Murag kuha na din yung mga batan una. Eh. Akin yung bayinasad mga kasama hatod. Ganito sa DTX 500. Ang atuwa nga DTX 500. Mayo kayo alas sa mga isunan. Mga pinanggantig paminaw nga dunay high blood. No, katong mga dunay high blood. Dunay taas o kolesterol, taas o blood sugar. Ayaw nagkabalaka magkasama kay naanay makatabang kayo ana nga maayo kayo nga paupa kana na ang paususana na natay DTX 500 kato mga duna po'y high blood ha? Ayaw nag kwa na pasagdi ninyo ha ayaw pasabdi ng high blood makasama kay delikado na gawa sa inyong maintenance kani po imna po ninyo aron nga padayon nga mumaba no ang inyohang blood pressure. Onya, mayusab kay kampiyone nga proteksyon kadto ni 1.3 million orak units ng antioxidants, epektibong pangontra sa mga free radicals ug oxidation. Ang atoa nga DTX 500 minus dunay fatty liver disease, cardiovascular diseases, ato mismo dunay problema sa kidney disease, gallstone formation, hyperacidity, insomnia, di ba katulog og tarong makatulog mangani apan minanok ang pagkatulog, ayaw kabalaka mga kasama kay naa natay DTX 500. Ang DTX 500 Papalitin nyo silang clinic yung mong Clinic Alternativo Medicina and Wellness Center nga na mahimutang sa Unit 102, Marijoy Building, Hakosalim Street, Cebu City, at bang sa The Freeman O'Siver Building og Loyo sa Gaisano, Maine. Makaha, makasama o bisita, gyud mo sa ilahang clinic aron makalibre mo og check-up. Libre ang medical check-up, why bayad mga sukindig ba minaw? Ha, nagatanyag sila libre nga medical check-up gikan sa adlaw nga Lunes hangtod sa adlaw nga Biyernes. Ha, bisitaha lang ilahang clinic ha, Loyo sa Gaisano, Maine. Ang Gaisano, Maine at bang sa University of the Visayas. Aso na adha ang ilahang clinic. Mapalit usab ang DTX sa 500 sa uban nga mga butikag farmasya dulos nyo mga lugar. O diya po sa Negros Oriental o Negros Occidental, mapalit ang DTX sa 500. Watching from Kalubian, Distrikto Pulpugan, Consolacion, kani Marino Arcilia. Parigla na kasamang binsi ng utana sa biktima at tagadiin siya nitubag siya apan dili mutuo ang mga batanon looy kayo kasama dili sila mauaw usa ang kontra 12 ang ilahang kontra mo lagi taon kasamang glinda pastilan in taon mo nang wa nang gisig hadlok ha? Atod pag kasamang Leticia Turang kasamang binsi apit naman kuan magpadidit sa ta ha? Para mamaro ba na ampay pong Sirmiti Soriano ng parito? Okay, balik na karoon taon baka sa mahuman sa importante kay sambay lang sa ha. Alas 11.27 na sa gabi.
4: This Time Check is brought to you by Kidney Care. Likayi ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-Kidney Care. This Time Check is brought to you by Sakabag ni Baby, Semeticon Rest Time to the Rescue.
6: Haplas-haplas alang sa panuhot, Mami. Ang panuhot naa sa sulod sa tiyan ni Baby. Maong kinahanglan sa sulod usab subaron. Pinaagi sa Rest Time Drops. Basta panuhot.
7: Rest Time to the Rescue.
8: Unilab quality yan.
9: Semeticon is a generic name of Rest Time. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Oy, concerned ako. Maong paminaw lagi. Magsige ganit. Nagbalik ang sakit ug hapdos sa tiyan. Basig sayop na imong tambal. Basig hyperacidity na na. Di pwede stomach pain meds na ang tumaron. Pag-Gremel S tablet. The best brand for hyperacidity. Based on Urban Areas Nationwide Category Tracking Study by PSRC, September 2024 to August 2025. Gremel S knows best. Unilab yan. Aluminum hydroxide, magnesium hydroxide, simeticone is a generic name of Gremel S. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Wishlist na ako for the year? Grabe, kanagan! Tayo pa ng mga trending spots.
12: Beach trip or island hopping? Maparty. Maadto sa gym.
13: Mabuhat pa na nimo tanan kung kulang ka sa energy o glow ang immunity? Hangtod wishlist na lang baka. Make it happen with Enervon Z Plus. Mutabang og hatag og extra energy plus immunity with proper diet and exercise.
11: Let's do this!
13: Pag Enervon Z Plus na!
8: Unilab quality yan.
14: Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
15: Kitang mga laki, kayo jud kada adlaw.
16: Bisan kapoy na, kayahon tanan. May nalang na ay bag-ong Revicon.
17: Ang Strongman's Multivitamin na ay 5 times more muscle-building lysine versus previous formulation.
18: Revicon, tabang aron masagad, imo kausog
19: with proper diet and exercise.
8: Unilab quality yan.
20: Multivitamins, minerals, amino acids is the generic name of Revicon. If symptoms persist, consult your doctor.
21: Hubab!

0: Nor Sinigang Mix. Sabaw pa lang kay Daug na with Nor Sinigang Mix.
1: Ang kinis na niya.
2: In fairness, nag-glow up.
1: My budget. So

0: Micros Papaya.
1: May papaya.
0: Niacinamide para sa puti power times 2. Plus shea butter and tea tree oil.
2: Wow, wow, by the power of 2.
0: Micros Papaya.
1: Kuti sulit ang glow on.
0: Regular use helps. Results may vary. Micros Papaya. Manufactured by ACS ISO certified world class quality.
3: ACS.
4: Pila pila win. San Miguel pila win.
5: More than 50 million pesos nga GCash prizes nga ipanghatag basta mo palit og San Miguel Pila products. Apil na. San Miguel Peel and Win Promo. Palit og unong kabutelya o can sa bisan unsang apil nga produkto sa San Miguel Beer. Visit our Facebook page for more details. Promo runs from August 1 to December 31, 2026 for DOH FDA CFRR Permit Number 0264 Series of 2026. Drink responsibly.
6: Maulan man? No worries, naamoy ko lumang damit.
7: Charm! Zap! Con! Pangong pumaka-bloom. Tanggal amoy ko lum. Sa pangon ng Charm!
8: Charm Babcon with Bloomfresh technology kills 99.9% of kulot causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
6: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
7: Bangong kumaka bloom sa Charm.
8: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world class quality.
7: ACS.
9: Kining abahin natud kaninyo sa Salon Pass. Adunay direktang pagsulod sa mga sangkap aron makapahupay sa kasakit sa abaga, liog ug likod. Apil na sa nagpadayon nga promo sa Rose Pharmacy.
10: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world class quality.
7: ACS.
9: This time check is brought to you by EQ Pants. EQ Pants. From day one to toddler, EQ tinyo mo. That news was brought to you by Centrum Silver Advance. My nutrients adjusted for age 50 plus. Tulong para malakas ang resistensya, healthy heart, and sharp memory. The number one multivitamins for age 50 plus.
10: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
7: ACS.
10: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world class quality.
7: ACS.
6: Ang husay.
11: So easy to use. Everest washing machine. Hun, sino Everbest partner mo in the world?
6: Siyempre, it's you, babe.
7: Aww.
11: Everest washing machine. Easy wash, easy clean. Everbest from Everest.
12: Mula sa number one, smart dishwashing paste.
13: Tanggaling-galing mo.
14: Smart two.
13: Smart dishwashing paste ko.
14: Smart two.
13: Pritong ulam na masebo.
14: Smart.
13: Plato at kaldero.
14: Smart.
13: Tanggaling for everyday.
12: Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal-galing ang sebo at bacteria.
14: Pahit para walang pahit. Linis fantastic sa metal at plastic. Number one ko to.
13: Tanggaling-galing mo.
14: Smart dishwashing paste.
12: Heavy duty linis, bawat pahit.
15: Smart dishwashing paste. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
7: ACS.
6: Girl, after work fresh gyapon ka? Ako, murag kapoy na kayot tan-awon.
16: Girl, Pond Sprite Miracle Facial Wash akong gamit.
6: Worth it?
16: Yes, with regular use. It instantly brightens dark spots in as fast as one wash without the dry feel. Powered by 10% brightening serum plus niacinamide for a fresh, bare-faced glow with regular use. Choose from Bright Miracle Acne Control and Oil Control Variants. Pond's Bright Miracle Facial Wash. Discover the Pond's Miracle.
7: Glow Pond's Miracle.
9: This newscast is brought to you by Ang nailanimong Alaksan? Extra maayo na! Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. This time check is brought to you by Myra Lotions. Reveal your powerful glow. This time check is brought to you by Cobra Energy Drink. Pag meron ka nito, walang talo.
12: Mula sa number one, smart dishwashing paste.
13: Tanggaling-galing mo.
14: Smart two.
13: Smart dishwashing paste ko.
14: Smart two.
13: Pritong ulam na masebo.
14: Plato
13: at kaldero.
14: Smart.
13: Tanggaling for everyday.
12: Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal-galing ang sebo at bacteria.
14: Pahit para walang pahit. Linis fantastic sa metal at plastic. Number one ko to.
13: Tanggaling-galing mo.
14: Smart dishwashing paste.
12: Heavy duty linis, bawat pahit.
15: Smart dishwashing paste. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
7: ACS.
6: Maulan man? No worries. Naamoy ko lubang damit.
7: Charm. Fabcon.
14: Pangong pumaka-bloom. Tanggal amoy kulob. Sa pangon ng Charm.
8: Charm Babcon with Bloomfresh technology kills 99.9% of kulot-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
1: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
3: Pangong Kumakablum sa Char!
17: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO Certified World Class Quality.
18: ACS!
19: Sub wanna reveal your powerful glow? Magmyra Whitening Glow Vitamin Lotion. Get up to 3 times brighter skin in as early as 2 weeks. Helps with regular use. Results may vary. Myra Whitening Glow Vitamin Lotion.
20: Wishlist na ako for the year? Grabe, kanaghan! Tayo ko na mga trending spots.
21: Beach trip or island hopping? Maparty.
22: Maadto sa gym.
23: Mabuhat pa na ni mo tanan kung kulang ka sa energy o glow ang immunity? Hangtod wishlist na lang baka. Make it happen with Enervon Z Plus. Mutabang og hatag og extra energy plus immunity with proper diet and exercise.
24: Let's do this!
23: Pag Enervon Z Plus na!
25: Unilab quality yan.
26: Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
27: Ato ang takna alas sa 11:40 na sa kagabion. Balik ta makasama diri sa tuang pagkulo kabildo karong gabion na. Ang mga naminaw ha to mga kaigsunan sad ha. Kani mo ito ang ikuha ni Ron kasama ng Geraldo, kanang usa, ito na nga, minaon na ito na Ron si Inday Claire Castro. Sabahin na niyong pag-postpone sa barangay election. Ito na i-play Ron doon. Anya kinimbay na sad mga kasamatod ka na ito sa life extension. Vitamin D3, alang sa may sunan nga... Adunay type 2 nga diabetes o gato mga diabetikon nga naminaw na to. Doon na mo'y kailang adunay diabetes na ing na ayaw nagpasagdi ha. Inom sad ta sa Life Extension Vitamin D3 kay makatabang ni arong alibyuhan ang sakit sa diabetes. Onya ang pag-inom ani palitan ikaw diabetikon, tulo ka soft gel lang. No, kada adlaw o sa humagpamahaw, duha pod sa humagpanihapon. Pwede pog lima ha. Duwa humagpamahaw, tulo sumagpanihapon. Dili kay dako ang budget, pwede ra tulo usa humagpamahaw, duwa sumagpanihapon. O niya, katong way mga diabetes, ani pwede ra sad pang maintenance, naaman sa'y maayong benepisyo na mahatag sa tuang alawas ang Life Extension Vitamin D3. Aron dili, tadali nga magkasakit, tadali nga tapdan diabetes makasama, mainam na pwede lagduha. Haka soft gel kada adlaw usa humagpamahaw, usa sad sumagpanihapon. Kung ang pag-inom sa Life Extension Vitamin D3. Anakanindot, makasama kang itong Life Extension Vitamin D3. Isuportahan sa daghan ng mga medical studies o sa mga doktor. O niya high quality ni Limpio Potent Formulation gikan sa USA. Certified Ilisil, rumalikayan ang pagkapiki. Ang Life Extension Vitamin D3, mapalit sila ng clinic. Nga mao ang Life Extension Clinic and Pharmacy nga nanaim hutang diri sa Cebu Doc Building ha. Ana mo sa Cebu Doc Hospital ani pangutanas gwardiya asa nang clinic sa Life Extension naa diha tudloan mo na skillage entrance ha. Ani nagatanyag sila og libre nga medical check up sa na diri sa dakbay sugbo na ha. Nagtanyag sila og libre nga medical check up ingon man usab dito sa Consolacion Brands ha. Naa sa atbang sa Jollibee's Consolacion padong kasod sa merkado. Nadiha makasama ha. Dito's Consolacion atbang sa Jollibee's Consolacion padong kasod sa merkado. Nadiha ang clinic sa Life Extension o niya libre ang medical check-up why bayad ha. May nakanindot dito kasama ng Jerome. May pagpaminaw ni Konsihal Mite Soriano sa Bangkogon Beach Resort and Resort and Restaurant Bangkogon Resort and Restaurant dito makasama sa Bangkogon na Mual Luslob Oni sa mga sir na nalipay ka ni Konsihal nga na postpone ang election Konsihal na postpone ang kananaang election at doon sa kunos 2028. Pero duda na ko anak kay wa po na di na po na madayon sa 2028 kay election man sa presidential election ni ka Mayo anak. Aon niya kay Mayo, eleksyon niya, mag-eleksyon sa Dega, kuwan na, November, ato na sunod tuig, extene unum katuig. Okay, uni arita makasama sa inyo mga greeting sa bit sa tagag pagtagad gang uban na magpa shout out ra badi ay ha. Josie Joselito Efrin Suaso. Bin dalo senators dapat makulong kayong lahat sa paglapastangan niyo ng konstitusyon natin. Matur pa niya. Jeffrey Dungog, may gabi everyone, may gabi sa kasamang Nini Ornopia. Naminaw sa natok si Zario Ikabandi Jr. May kunong gabi sa iyang papa o mama niya. Si Papa Dodong Ikabandi Senior o Mama Josephine Ikabandi dia sa Udyong Hagna Bohol. May gabi ni mo dia ha. Anya may gabi sir. Naminaw mi Dres Guadalupe, Cebu City, gikan ni Jivrael Alin Montesilio. Iglesia Ariel Villaber, ha? Kanunay na to ni Minaw yun sila, ha? Ili, gini palupig, sad, bas? Kanunay ni Minaw na to, ha? Anya si Jane Abilia na Minaw, sab? Uy, si kasamang Climin, ha? Kasamang Climin Dugaduga Blanco. Ha? Kasamang Climinte, di, eh? May gabi ni mo dia, boss, ha? Boss Climin, ha? May gabi di, boss, ha? Dagan rabang tanig kapitan, yas hindi mamadayong eleksyon, boss. Dagan ni kay wapagay ni sa nakonsyal kasamang ki o nakapitan. Nanago na si Agi. Nanago na si Agi dito. Rosana Daimil Rivera. Naminaw sa naturon. Okay, ito hatagag pagtagad sir makasama kay atong paminaon si Inday Claire Castro ang tigpamaba ni Presidente Marcos o gipangutana siya sa mga Sakops Media. Unsa mangyoy rason nga naman nga gusto mas presidente nga i-postpone ang eleksyon sa barangay o gi-extend ang ilang termino. Naitubag si Inday Claire Castro ani. Wagido ayon dugaya presidente Marcos oy. Gipirmahan, gi-postpone pero muna nga manghinaot lang ta kaning ato ang mga pagduda dili mahitabo. Ha? Kay pananglitag mahitabo ba nga i-extend na pod nila ang kaywaman. Ang mga tao, igo oras bagulbol ang mga tao. Igo oras bagulbol ang mga tao nga, oy, ganun, i-extend man nga. Kanang naangganahan mamig-eleksyon. Ha? Pero ang kapitan o konsiha, labi ng iske, ningon sila, ay salamat tao. pero why? Ang uban nga mga naka-angkon o kapitan o konsihal o iske nga tarong, malipay nga ma-extend ang termino. Aron makapadayon sa pagpanirbisyo si kapitan o si konsihal des barangay. Apan ang uban nga naka-angkon o kapitan o konsihal nga wa na'y pulos. Ha? Angay ng ilisan ba? Tiguang na ba? Ang uban bisag dili tiguang pero mas giuna pa ang ilahang bulsa kaysa pag-alagad sa katawhan, bagulbol in town. Ha? Pero muna nga, mubalik ragya po na ninyo, ha? Kay sa eleksyon, o ginsay na kong kwarta mo may itong butaran. Ha? Dili noong tanan. Pero kasagaran mo tanaw gis kwarta, eh. O ginsay na kong kwarta at tubutar. Muna nga, ha? Tanawa, kikisay mag-antos. Atong pamina, De Claire Castro, ha? Dara, may kanakunay. So, kunos primero, kasaman si Ralby. Okay, dara.
0: Special tatanong, especially our village officials, kung ano na po yung latest update regarding our barangay and SK elections.
2: Napakagandang katanungan.
27: Napakaganda.
2: At ako ang magsisiwalat sa inyo.
27: Dako kay ngisi, Claire Castro.
2: Pinirmahan na po ng Pangulo.
27: Aha.
0: So, is it final?
2: Pinirmahan na po ng Pangulo.
27: Pinirmahan na. So,
0: pwede pong pakipaliwanag, Yusek, kung bakit kailangan na i-postpone ang election for the interest of our public?
27: Pwede niyo na i-explain.
2: Nakita po ng mga mambabatas natin Nakita rin po ng Pangulo kung gaano ba kahalaga sa ngayon ang papel
27: ng
2: mga barangay officials.
27: Okay.
2: Kailangan nating immobilize ang mga barangay officials. Unang-una para saan?
27: Saan?
2: Pagsugpo ng krimen.
27: Pagsugpo ng krimen?
2: Yan magsisimula sa barangay kung paano maiiwasan ang paggawa ng krimen. Dahil pag ang barangay mismo, ang mga opisyal, ay lumilibot at mahigpit, mababawasan ang pagtaas ng crime rate. Pangalawa, pagbaha.
27: Pagbaha.
2: Barangay officials din po ang makakatulong sa atin kung paano masasaayos ang pagtatapon ng basura.
27: Pagbaha.
2: Kailangan po natin sila ngayon. So kung magkakaroon po ng eleksyon, mahihirapan po tayo agad makapagpatupad ng mga gitong klase mga programa. So ang pagpapa-extend man ng termino ng mga barangay officials ay hindi

0: ay para sila magtrabaho. Kaya sa mga barangay officials, ang kailangan po namin ay trabaho mula sa inyo. Kaya nga po sabi ko kay Sir
1: Trabaho mo ha, barangay official. Tandaan mo, binawa ha. Binawa si Clear Castro ha, binawa. Kaya sa Don Gerald ha. Tanawa ha, tanawa ingon siya ha, nga magtrabaho kuno mo. Purya lang sa uban nga makonsihal o kapitan nga, grabe yun ilang servisyo. Na may uban na makonsihal, mga kapitan nga, tinudanay yun ang ilang servisyo sa barangay. Mas makakuot pa sa ilang bulsa, itabang sa mga tao. Pero ang uban, ha, mas pili o nila nga, kanang naang di sila mutabang sa mga tao, mas pili o nila nga mapuno ilang bulsa. So ang rason ko no, matod pa ni Inday Clear Castro nga gituyo ni Presidente aron nga makatrabaho tarong ang mga kapitan o konsihal o makalibot sa ilang barangay. May pangutana ko no mo diya sa inyuhang, may pangutana na ko mga naminaw ron. Tinuod ba nga, ha? Sama inyo magkapitan de konsyal, libot ba sa barangay, wa? una, ang kapitan kuno maoy mga barangay officials, maoy aron makatabang sa crime. Noon, doon na may badak. Ha? Naa may badak diha. Giorganize mo na magkapitan o konsyal, aron sa kuan sa badak. Pero ang importante kaning mga barangay, labi na to mga barangay nga muntana sa kong Clear Castro, unsa man kaligo ng inyong suporta sa barangay. Kay kana makapitan, kana makonsihal, naamang gi mga konsihal o kapitan nga kana bang maayong mo serbisyo, unsa man kaligon or kadako inyong suporta sa barangay. Ha? Naamoy mga gipanghatag nga CCTV sa barangay? Ha? Naamoy gipanghatag nga CCTV camera o CCTV sa barangay? Kung magisgot yung crime, isgot yung krimen, ha? Sama na magisgot yung krimen nga ang mga barangay kapitan na aman unya kasagara na involved sa krimen karon ni appeal na ning mga bataon minor di edad. Unsaon mas barangay? Ha? Turnover sa DSWD. Pagkagawas, balik na sa krimen, balik sa presuhan. Mas maayo nga imong ingnon imong presidente nga maghimog balaod nga pwede na nga mga preso kani mga batanon nga maghimog krimen. Or ang penalty sa mga mohimo og krimen mas paligunon pa. Ha? Kawat, lungkab, ha? Tulis. Sakto man na nga ang ito mga barangay kapitan, konsel, dako kay na silang papil. Pagtabang sa atuang komunidad, aron mapatunhay ang kahapsay galinaw. Ang pangutana, ang national government, unsa man kaligo ng iyong suporta des barangay. Ha? Ingon siya nga, aron kuno, ang basura kuno, o ang baha, aron tambulan o basura, unsa to? Aron kuno makatabang sa baha ang mga kapitan. Multana ko ninyo kana sa inyong flood control. Inyo bang gi-coordinate ng kapitan ana? Ang makonsihal sa pagpatuman ninyo ana yung flood control. Ha? Unya ang mga barangay pila ra may gihatag ninyong budget sa barangay in town? Ha? Halos mangani ang ubang barangay wa mangani garbage truck. Ha? Walay mga garbage truck ang mga barangay. Ang uban nga mga barangay, wa ginyo tagaig mga ambulance, labi na sa mga bukiran nga mga barangay. Kisa may di masweto god nga bukid dagikan, ha? Aw nagpa-probinsya man tagika. Nay uban nga mga barangay sa probinsya nga wa garbage truck. Ha? Walay kanang ambulance. Ito sa probinsya. O niya, mag-isgot siya o kanang krimen na tinood man na nga nakong papil ang kapitan. Ha? Pero, unsa man yung suporta? Ha?

0: maski suportaan pa man ninyo ang mga malita. Ah, may tanawa ha. Tanawa iyang rasonal. Grabe, og smiling kay siya. Nga murag yun, og iyahabag yung ipanghambog ba nga tungod ni Presidente Marcos ang terminus sa kapitan ni taas na yun. Ato, ang mga kapitan, ano yung makonsyal? Lipay man yun ba? Ang lipay. Lipay man yun ang makonsyal o makapitan to, ano labi na mga supporters ni kapitan? Nga ka naman incumbent yan, nagtrabaho sa barangay, kaya mga co-terminus, raman na lipay man yun tinuod. Pero pila man ka porsinto ang wa malipay sa... Ha? Nga kita maluoy ta ba? Kinaabang ko yung mga kapitan nga dili mo tarong ang trabaho. Ha? Ay, kana-kana, ito ka ng usbog paminaw sa man si Ralbe. Nawas in the Claire Castro, be. Kano, be?
1: Tatanong, especially our village officials, kung ano na po yung latest update regarding our barangay and SK elections.
2: Napakagandang katanungan. At ako ang nagsisiwalat sa inyo. Pinirmahan na po ng Pangulo.
1: So, is it po, final?
2: Pinirmahan na po ng Pangulo.
0: Pinirmahan na.
1: Pwede pong pakipaliwanag, Yusek, kung bakit kailangan na i-postpone ang election for the interest of our public.
0: Sige, pangutana siya.
2: Nakita po ng mga mambabatas natin.
0: Tanawa ang rason,
2: nakita
0: ha? Mabaw kayo ang rason. Tanawa, unsa may rason, nga naman nga kinahanglan man nga i-postpone. Ang barangay officials, o ang barangay election, ngano'ng kinahanglan man nga i-postpone? Puti mabawag rason. Ha? Basta mabawag rason noon ni Muday Claire. Unsa man na, tinuod ng imong istorya? Ha? Kanang istorya ni imong rason, gikan ba na sa presidente yun? Ha? Gikan ba na sa mga magbabalaod? Or imo-imo ra na, kaya mo magmabaw ra kaayo na. Abi ko na, tapos na, padayon sa man si Ralda, ha?
2: Nakita po ng mga mambabatas natin, nakita rin po ng Pangulo kung gaano ba kahalaga sa ngayon ang papel ng mga barangay officials. Kailangan nating immobilize ang mga barangay officials unang-una para saan?
0: Para saan?
2: Pagsugpo ng krimen. Diyan magsisimula sa barangay kung paano maiiwasan ang paggawa ng krimen. Dahil pag ang barangay mismo, ang mga opisyal, ay lumilibot at mahigpit, mababawasan ang pagtaas ng crime rate.
0: Tanawa sa. So, ang paglibot sa mga barangay, ngun siya, nga mas makuhaan kuno ang krimen kon mulibot gyud ang barangay opisyali sa sitio. Ha? Mulibot. Sato pa. Anang mo suroy-suroy dito na sa mga hilit-hilit. Ang pangutana, ang mga kriminal, unsay gidalas kriminal? Armas? Kutsilyo? Ano? Ang kakapitan, unsay dalang kapitan o kunsyal iniglibot, Declare? di ba ako bisag, ha? Bisag kinsa ginunog ang kapitana. Ha? Ikaw mo'y tahasan diha para nga, para sa kanang naang musumpo diskrimen sa imong barangay niya, palibot-libuton ka dito sa mga suksuok nga daghan kay drugas dito, daghan kayo, ha? Daghan dito mga adik. Ate, hadlock yun sa kapitan na goyo. Ha? Di man gani kay mo anas hilit-hilit nga dapit to mga pulis nga dunay armas. Aka mo mga naminaw na to, nas hilit-hilit nga mga barangay. Kita ba mo naglibot-libot to mga pulis diha? Be, aber, ha? Nga, kana noon, makatabang sila. Kinanglan sad nga partner man na ang barangay, ang local government unit ug ang ato ang kapolisan partner. Partner sila unya kinahanglan nga makitimbayayong ang mga barangay official sa ato ang law enforcement agency. Police, PDEA, ha? Ato ang mga kunya kay mismo mga tanod din ato na isalig sa mga tanod oy kay unsa ra gyud dala sa mga tanod, mga batuta. Ha? Unya kani mga criminals ang dala ana armas pusil imo ipatuo nimo dito sa hilit-hilit nga dapit. Ha? Noon pwede na sila dito nga kwan lang nga dito mo coordinate unya maadto dito sa mga pulis mo report nga mo ni mauna. Ha? Ana dagoy tingali dai clear kay pero ingon ni matuon libuton mga kapitan di na maadto. Kina ha? Unya ra magina mo adto sa mga sitio og dulong eleksyon. Ah, unya hinoon inig dulong eleksyon noon kana murag motuo ko ana nga dulong eleksyon. Ha, dulong eleksyon murag kana adto ginang kapitan ug barangay di ang kanang konsehal. Ha, di ay kana na unya na mulibot. Ha, declare o kanang imong rason nga aron ko na mulibo, tagagliwe, pila ra man ang eleksyon? Ha? Sa tulo ka tuig, kausara ka adlaw ang eleksyon. Unya, ang kampanya sad, pila ra man na kabulan? Ha? Usa kabulan, wa kabut usa kabulan ang kampanya. Kanang na ang pag, kanang inyong pag-extend sa eleksyon? Hinay-hinay ninyong gigikontrol ang mga tao sa ilhang freedom or right to vote, right to choose a good leader. Ha? Ang mga tao, ganahan nga mupili, hatagin nyo kagawasan nga mupili ang mga tao. Hindi kay ay, aron lang na makuan, kay aron nga makakuan sila screaming, mulibot-libot sila. Saba ka diha, clear. Amay, ah, may pay padidit ani kasamang benzi ha kay bisag unsaon ha matod ba ni ha kasamang Ivan isi umbos ha bisag unsaon ilagyo tanang ahinsa sir ha tanan buhato nila basta dili lang makadaog sa eleksyon si BP Sara o, lagi kasama ha mulibot ha istorya ra ng Claire puro hungaw ha. Ah, kanang kwa na kay lahap sa ni kayo muha mga kanang words sa kasamang AC. Ha, kasamang Ivan. Ania si Arden Cabiso, naminaw na to. Taga lang na siyag tabi si Claire kasama. Ah, para lang yun naasay ka rason, ha, taphaw kay rason. Ania may gabi kasama minsi, naminaw minin mo diri sa Riyadh, Saudi Arabia. Ha, sa gasunod, may kanunay, ha, sa mga binsi extend na terminos presidente arway eleksyon. Ah, si Markel Dapara, wala ginay posibleng mahitabo. Ang sunod i-extend ang termino sa congressman, pagkahuman presidente na yun. Anya Jeffrey Dungog, naminaw sa nato. Kita na nalang nga naminaw, salamat kay ninyo ha. Kanyo ang pagpakiguban sa tuang tulumanon. Antod nalang nga ugma po si Atty. Buen Mandiay, sunod si Mana Nasad ha. Okay, salamat kay ninyo sa mga naminaw. Ang alam na lang sa kinat kong persa sa DYHP Arimensibo. Ang kaoban, Dres Master Kontor, si kasamang Jerome Yap, o kasamang Kisos Minya. Dres Picas Lawa, kasamang Gerald Albios. Alan Talado, Liber Atis, Rubil Buser, Chief Technician. Kung alam niyo, boss, nga lagad sa kahanginan, inyong Radio Man Benji Ulpos lang iyan, ang manamilit kayo pinagis pag-ingon, ang Diyos mag-auban ka na itong tanan, at nanandapit, huwag sanang panahon, tatak, RMN.
3: Straight to the point.

0: kasama Gerald Albiosa. Alan Talado, Liber Atis, Rubil Buser, Chief Technician. Kung alam nyo, boss, nga lagad sa kahanginan inyong radio man, Benji Ulpos, ang iyan, ang manamilit kayo pinagis pag-ingon, ang Diyos mag-auban ka na itong tanan, tanan na pitog sa nang panahon, tatak, RMN.
1: Straight to the point.

0: corn, no? Kung na maistapon. And of course, adunay cinnamon. Huwag ang pampatamis ni ini. Safe kayo, gumikan kayo doon na kanya siya stevia. Sir John, karong adlaw, pagkaisgutan na ito kaning problema sa ginatawag na itong hyperacidity. Ngano ang uban, pag magkape, taas man ka ng dali raman kayo mo taas ang ilahang ginatawag acid sa tiyan. No? Kanang nagasinati sila o kanang murag burning sensation silang dughan, no? Sa ilahang esophagus. No? Kanang ginatawag na itong acid reflux. Information kining ato mga listeners and viewers, Sir John, kung unsa ang ginatawag na itong hyperacidity o nganong makuha na ito kini siya pinagi lamang sa pag-inom ng kape o guban pang mga gingbuhaton nga makahatag ka na ito sa ginatawag na itong hyperacidity. Go ahead, Sir John.
1: Kana, Sir Rick, no? Ang hyperacidity, siyempre, no? Kay batutanan, usa sa mga kinaiya sa itong digestive system is kining mag-grind, no? Sa itong ginakaon. So parte din na sa katong ginatawag itong digestive process or digestion, no, kining pag introduce o hydrochloric acid. So kining atong hydrochloric acid, no, sa dinasecrete ni sa atong mga specialized na mga cells, no, sa atong tiyan nga aron nga dali lang mabungkag, no, dali lang maggrind, dali lang makunis-kunis, no, kabaw na tong mga dagko o gahi na mga pagkaon sama sa protina. So like example karne, no, kana gahi kay na siya bungkusod na sa bungkagon, so ang kinabuhat ni ana is kinautangan sa asido sa itong tungol, no, and bisan pa man nga magiskota og acid, no, o hydrochloric acid, o kaya ginatawag na itong muriatic acid, no, na ginagamit na ito sa doang mga comfort rooms, no, sa itong mga bathrooms, sa tiles, normally po siya. Specialized po ng itong tungol na mo-handle, no, sa maong acid, no, tungod kay, siyempre, you know, lumbanan pa sa mga kadaiyang mga organo, laing pag mga tissues din sa itong tungol, no, malikayan itong epekto sa hydrochloric acid. Pero, Sir Rick, no, mamong time na usay kahit ang ulo, tampaon sa saktong oras, no, and nakaprograma man gud ang atong tungol, no, nakaprograma siya according sa atong habit. So let's example, na habit na atong kaon ta morning to gabi, no? So pag dili na gay ato ma-hit na nga time, ang mahitabo is automatic na mag-release ang ato ang stomach, no, o mga hydrochloric acid. So nakamarag na classical conditioning ba, naka-condition ang atong tiyan nga magsamagkaon na gani, mugawas na dahil ng hydrochloric acid. Muna itong mga feeling, mga bati nga mura, uy, utom na, kaya mura nang sakit na kong tungol. So sometimes, no, nagilita mo kaon, no, wala siya lain mag-grind. And ang instead na ang hydrochloric acid is for the food, usahay, mapiktuhan ang atong tungol tungol kay wala may lain ginag-grind ang atong tungol, no, atong stomach. So, usahay, may tabo is masama ang atong stomach. And then tungod niya na, no, either kina-reflux, reflux, meaning kinabalik, no, ibalik sa tungod kayo, diba, naman na siya ang pag-angasin, mag-react na siya, no, naman na siya mga fumes, naman na siya hangin, no, na kina-release. So tungod kayo, nag-bloat ang atong tiyan, no, usahay mo ginapagawas na to pinagi sa itong baba, no? So mag-reflux, no? Atong ginatawag na reflux. So magbalik ang acid mo nang ato usay magkabati ita ka nang mudugat ka marag aslom na kaya ato ang pagginugatan, no? Tungod kaya ang acid nag-accumulate na din na sa itong tungol. And itong pangutanan ni Mr. Rick, no, ka, what if ang anong ang kape, no? Anong ang kape makakos din na o ka ng pag kadang kasakit sa tiyan, no? Tungod kay ang kape, Sir Rick, no, doon ni sila yung labaw na ang caffeine, no? Tungod kay reactant ni siya diya sa katuganing para, diba, makamata ka, no? Ana, no? So, if ever makamata ka, appeal po ang tanang organo, no? Ang tanang organo sa imong lawas, mamata po, makamata po, no? So, same po, no? Imbis nga, tingkatulog na sa tuang stomach, no, ma-irritate siya or ma-excite siya, no, gina-excite na to ang atong stomach, so mag-release na po siya og acid. So muna yung makita po is pag once nga ma-excite na to atong stomach, bisan unsang organo sa itong lawas, labaw na ng stomach na to, no, mag-release siya og acid. Muna pag after na to mo inong kape, murag sakit ng pula kong tungo, murag lamay ka mabugka ikaon. So, kanan, no, hinay-hinay para sa nga nag-work na sa gabi kay tungod sa Rick, no? Kasi pag magkapi ka,

0: gutom mo na pud ka. So mo nang sakay mo nang isang mga reasons no nga nagasaka ang week no sa tao tungod kay like example nang gabi ka nang night duty nga kapi ka kay tungod di ka gusto makatulog and tungod kay nag-build ka pang acid gutom na pud. So mo nang pagka yun mo taba yun ug murag ko ang sa katawo. So nana sa ina na mga effect no sa tong lawas. So kana sa sulit no actually mga basic lang na sa presentation regarding sa acid.
1: Actually, mga higala igsoon, kung ikaw mahiligon ka sa kape o nangita ang kape nga makatabang sa ato mayong panglawas, ani ay kape ang said marketing, no? Nga makatabang, nga dili po niya makahatag kanimo og hyperacidity. Kining atong said Panyawan Coffee Mix. Ang said Panyawan Coffee Mix, mga higala igsoon, sa kamatang sa kape, nga napamatud ang makatabang, gumikan kay dili lamang paghatag og depensa nga dili ka magdaot, kung dili pag-alim usab sa mga nagkalain-laing mga klase sa mga problema sa panglawas. Kini gumikan kay ang maong matang sa kape, puno sa vitamina, minerales, nutrients, pinagi kini sa mga herbal, mga tanom, ano, o sa mga prutas or nga naaniining atong kape. O magkape kanini, murag ma-feeling mo nga lahi siya ay kumpara sa uban, gumikan kay kini siyang kape, puro kini siyang herbal. Dili kini siya tamis, nga sobra katamis, nga makahatag na inog ay hyperacidity nimo. Kay matod pa nila mga igalag igsoon, pag mag-hyperacidity ka, buot pa sa buot, taas og creamer, taas po kini og sugar. Muna nga kaning atong kape, balanse lang kini, ug makatabang pa kini sa maayong panglawas. Sir John, salamat kayo sa kaigayunan nga nagkauban ang puntitan rin atong hugyawan sa San Panyawan o ginautuntang atong mga listeners no, na ano po'y nakatunan.
0: Yeah, salamat kayo sir Rick Nob and salamat kayo sa muna parang ipagyan po sila sa pagsubaybay na itong programa.
1: Sa ito ang mga kaisunan diha, timani kanunay, basta doon ay problema sa panglawas pag said Panyawan Products ginama sa said marketing.
2: Mga kapanyawan, daghang salamat sa inyong paglantaw o pagpaminaw sa ato ang hugyawan sa said Panyawan. Tulumanong hatod ka nato sa said marketing. Ang tigama ug tig-apod-apod sa mga produktong herbal nga napamatud ang makatabang sa atong kalawasan. Ang said Panyawan Plus Mangosteen, said Panyawan with Garlic, said Kogon Herbal Capsule, said Liniment Oil, said Panyawan Coffee Mix, ug ang mga sabon nga said Celebrity Beauty Soap ug said Celebrity Conjic Soap. Hugyawan sa said Panyawan. At ang ilang yapon kini sa sunod nga higayon. Daghang salamat sa inyong paglantaw o pagpaminaw sa

0: kahit na. Said Liniment Oil, mabibili sa mga suking butika, Shopee at Lazada.
1: Inyong nabati ang programa nga binayran. Ang tanan ninyong nadungog nga mga huna-huna og gipangtuki ilalamang sa mga tigduma og way labot kining istasyon.
2: DYHB RMN Cebu, the official number one. Radyo mo nationwide.
3: Number one sa balita, number one sa komentaryo, number one sa drama, at number one sa serbisyo publiko. DYHP RMN Cebu, the official overall number one. Number one.
4: Radyo Boy Nationwide!
5: Magandang araw po, ako ay si Dr. Bernie Ong. Maraming vitamin B3. Bakit Life Extension Vitamin B3 ang aming nire-recommenda? For the past 40 years, Life Extension has its research and development center in the United States on bringing out all natural and leading edge supplements. So we are completely assured that we can offer our customers the quality, the potency, and the purity that they deserve.
6: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
7: Mapalit sa mga butika. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
8: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
9: Philippine Standard Time, alas 4:35 na.
10: Headlines karon.
9: Headlines sa mga balita sa Balitang Nasional. Eleksyon sa barangay Geskay dili na madayon karong Nobyembre 2 o gisibog na kini kadto na sa 2028. Ara na makpak ang mga way na himo nga kapitan. Paldo-paldo sila kasamang Ken kay di sila mailisan ang ilahang pag-smile-smile sa nalabay ng mga simana. Balik sila ng mag-utron.
11: Kanya, kuhan pagi kasama ng Arnold, balik, duha ka tuig.
9: Duha ka tuig.
11: 27, 28. Muna. Ito pa man ang eleksyon.
9: Ang ilang giandam nga pamalit sa nga buto kasama ng kid, ibalik sa bangko.
11: Ang nagagool siguro, kato tingaling nagkasugod-sugod na o gasto.
9: Kato nagkasugod-sugod, nagsuroy sa mga sitio ba?
11: Nagpiesta ni nga sitio. Yan, nagdadid to kuhan.
9: Litson.
11: Litson.
9: Nagdagilim nun.
11: Nagkagasto na taon.
9: Gasto na taon sa Stilan.
11: Samtang dugang balita lang petisyon, ginusog natin sa Korte Suprema para mo question pag-usab sa voting threshold.
9: Samtang sa mga balitang lokal, Cebu City Mayor, Mayor Nestor Archibald, di panigurong nga mahataga o mahatag na sunod buwan ang fuel subsidy alang sa mga driver sa publiko ng mga sakinan sa Rakbayan.
11: 4-day work week sa Kapitolyo, sugod na karong Lunes.
9: Samtang balita gawa sa nasod, Ukraine gingong gitugdana sa Amerika paghimo og Patriot missile.
11: Narigoso diesel o gasolina, posible nga more rollback.
9: Ay!
11: Simana.
9: Kinin, indot ni.
11: Pilato, ayaw takong madayon.
9: Pilatong ni Saka pag, kwan, last week?
11: Ang
9: karong simana, ha?
11: Ang last week, hapit mo otso.
9: Hapit mo otso.
11: Ang diesel.
9: Murag ibawi raman ka sa mangken, no?
11: Okay, o ba dayon ni, naaman po niya, projection ani, naman po mga 70 pesos.
9: Lagi, murag ibawi ra. Pero kuwang paghapon eh, kay kung 70 pesos, kapin, ang kapag-rollback.
11: Lagi, kapin,
9: nubintag hapon. Nubintag hapon, pastilan. Pas ununun gihapon, may gala sa itong mga kaisunan ng mga motorista.
10: Headlines, karon. Unang radyo, unang balita. Kasama sina Ken Galinea at Arnold Bustamante. Mga unang balitang kailangan mong malaman. Mga isyung huhulma sa inyong kaisipan. Unang radyo, unang balita. DYHP, Bustamante at Galinea sa unang radyo, unang balita.
9: Luzon, Visayas, Mindanao, Pilipinas, Buenos Dias.
11: Mapuhay, Pilipinas.
9: Tungkaw ng mga mahinong danon, ganyan ko na radyo.
11: Unang balita.
10: Pagputok ng mga balita, nakatutok na sa unang radyo, unang balita.
9: Hator mga impormasyon, ang inyong masayran.
11: Ang ayanin mo madugay,
9: una sa radyo,
11: una sa balita.
10: Unang radyo, unang balita. Kasama sila Ken Galinea at Arnold Bustamante. Ang number one.
12: Number one.
10: Number one. Hindi lang rating, kundi award winning. Unang radyo, unang balita.
12: Number one.
10: Number one. Yan ang DYHP. Tatak RMN. Radyo mo
12: Nationwide.
13: Nationwide.
12: Nationwide.
10: TYHP. Unang Radyo. Unang Balita.
14: Gising na.
10: Bango na. Sa Unang Radyo. Unang Balita.
9: Adlaw ra mangala nga Sabado pizza 26 na sa buwan sa September 2026. Bitta kadlaw na lang Pasko na. Saklan sa kinitabugang parsa sa Dubai HP Aramin Cebu, kami ang inyong mga tigbanita.
11: Kinaing ni Radio Man, Gangaling Dea.
9: Ako sa inyong Radio Man, Arlo Samante. Hatatari ka na sa nasay, santak na sabot na pagkatod ka rin sa mga labas ng mga balita. Magbuntag, sugbo ka bisaya na Mindanao, lalapod ka na may gana sa tunga pagpanaguman. Bago pangita na may gana nga nag-countdown ng 100, karon, 90 na lang, no? Dali ara may ganas panahon, dali ra kay may ganang midaga ng panahon. May buntag sa atong mga kaiksunan dali sa atong sunod sa Sugbo, sa atong mga silingan. Gabang anak bayan, takpit sa Mandawi na punapo, Torero, Danao, Talisay, Naga, Karkar. O sa anak bayan sa Bugo, sa atong mga kasikbit ka mga lalawigan, dito sa Negros Oriental, Negros Occidental, Sikihor, o na may gana ang Negros Island Region. Dito po may gana sa Bohol. Nagrasarang probinsya may gala o dinisan, no? Kaya ang probinsya Sugbo, mama na nga to Central Visayas. Tapos Bohol, apil na may gala sa nagpabilin nga Central Visayas sa region. Samtang sa itong mga kaisunan po dito sa Leyte. May butang, dito may gala sa Samar, sa Biliran. Sa paningaban may gala mga dapit, may gala sa Eastern Visayas. Kaling orasa may gana namin ang namati na sa tuluman ng unang radyo ng balita, some parts of Iloilo, Iloilo Province, mga Ilunggutang, mga utod na nga nakapalamati sa itong barugwagan, ha? Damo, gid na salamat sa inyong pagpapina sa itong programa sa buntag, ha? Programa sa aga, ha? Hoy, sa ato po nga mga kaigsunan sa Mindanao, mga Mindanawan. Magbuntag, magbuntag, magbuntag. Sabi na itong mga sa iyong mga lakaw, kanabuntaga. Nga maabot ang atong Sibya, may gala nga naminaw sa radyo. Naminaw, may gala sa Facebook. Nagtanaw sa Facebook. Magbuntag, magbuntag, magbuntag. Magbuntag po, may gala kung asa ka man sa Pilipinas. Kung asa ka man sa kanibutan. Magbuntag dinhi sa Pilipinas. May buntag sa itong mga taxi drivers, bus drivers, modern jeep drivers, PUG drivers. Ang pita sa pagmaneho sa itong mga sakinan. Ay, kwan, na fun run na yun. At makita, dali may gala sa itong Dakben Sugbo, na fun run. Una nga, ang pita sa pagmaneho sa itong mga sakinan. Na binitong mga nakainom na. Ha? Di na magpalabi o kwan, kanang inom o niya, katuog na lang diha. Ha? Di na musakay sa musakinan kay... Peligro mga makariskras siya kanihas ka karsada. O na nga amping-amping ta sa itong pag-maniho. O niya katunggikan sa probinsya, pasunod rin sa sunod sa Sugbo. Dili magduka-duka, ha? Kaya na naman mag-drive, may kalagadlaon, sus, lami, ay katung. Lami, kay katung yun, sus, lami, di bangon. Karami tao nga diritso-diritso, may kalay, nagka-alasize. Diya, alas 18 ng bangon. Pero luya man sa rinig humanin mo gatog, may galang taas nga oras. Kinanlan, may galang di isang ka mo kuan, kanang mo sobra sa oras, ay mohang katog ba? Kaya kung sobra ka sa 8 ka oras o 7 ka oras, maluya na sad ka. May puntag sa itong mga kahigalaan po din napita sa May Carbon Public Market. Sa mga nanay, nga nanaroon silang tags-tags sa mga kusina, may buntag bisag Sabado. Nanikaisikay gihapon og sayos, nanay. May buntag ni Mudiha, nanay. Og si tatay, san. Nangapin na si tatay, oh. Kaping piti inita. Karami tayo makapaso sa dira. May buntag, may buntag ninyo tanan. Sometimes, sabi ka sa mga hirin, check, may gana si kasamang Jesse Samampung. Sero, tabi ka ng mga presyo sa mga nagunang para liton, deskarbon. Kaya mo nagyatangan, may gana sa itong mga kaisunan. Na gustong masayon, may gana onsay... Doon na ba'y pagsaka, may gala sa presyo sa mga panaliton. Kaya ilahapon ng budgeton, may gala ang ilahang kwarta. Nagihatag sa lambana. O sa kasimana, may gala ang konsumo. Sa ilahang panimay, o sa ilahang paliton, May smiles na ba sila o may humay ragyapon? Bisag sa kamahal, may gala sa humay karon na humay-humay lang. Mora mang gyapon ang mais, mahal lang gyapon. Pero ang uban mo nga, mais lang niya, parang dugay may gutumon. Kung niya magkwansad, magkamutisan. Dito sa mahalas, kamuti ni skarbon. Mora mag, wak kay kapaingnan ba? Oh, parehan ang kuhan pod. Baka manok, isda, isda, pwede sa mahala sa isda. So, pungsun ka mga igala at tungi kas karne. Ang resulta mga igala, ma-high blood na hinoon ka. O niya, kung mag isda-isda sa kami, isda, makahilo. Kay pwedeng mahala, di mapalit. Pwede mahala sa isda karong mga panahon na. Dito sa Amoa, may galas Mindanao, pwede mahala sa isda, no? Sagot sa ano, mag-ingon nga, naraman tayo rin sa islam, anong mahal mo rin? Ilasang bagay-bagay, may galang lang presyo dito sa merkado, mga kaisunan. Kay, mama na, good, ang mga negosyante, mapasaka, masang doon presyo. Kung ikag mananagat, okay ra. Pero kabot na may galang, wala, agency na. Dito ng mahal. At sa check, may galas kasama ang agency sa Mampung. Sayroon tabi ka ng mga presyo. Sa nagunang panaliton, may galas Mercado Publico.
12: TYHP, tutok presyo sa Mercado.
9: Kasama ang Jesse, good morning, Jesse.
13: Yes, mayong buntag kasamang Arnold o kasamang Ken. O mayong buntag usap sa itong mga suking tigpaminaw. Hindi nga itong station, DYHP, RMN Cebu. Good morning, good morning, good morning, good morning, good morning. O mayong buntag usap sa itong mga tindira o tindiro o mga prahay diri sa Carbon Public Market. Ay, may buntag ni ating ni Kuya na sa Ati Elmarez Food House sa may Bonifacio Street, Barangay Parian, Cebu City. May buntag nyo na tayo, may buntag nyo na kuya. Okay, isya sa mga klasik-klasing isdaro na nga itong ihatag sa itong mga suking tigpaminaw. Bilong-bilong, 200 kilo. Angos, 200 kilo. Mulmul, 220 ang kilo. Bulinaw, 160 ang kilo. Tanggit, 220 ang kilo. Lumiagan, 180 ang kilo. Tamarong, 220 ang kilo. Anduaw, 200 ang kilo. Katambak, 250 ngadto sa 300 ang kilo. Tangige, 500 ang kilo. Lumarlin, 450 ang kilo. Tulingang gagmay, 200 ang kilo. Pasayan, 360 ngadto sa 450 ang kilo. Lambay, 400 ang kilo. Nukos, 420 ang kilo. Ubod, 280 ang kilo. Mamsa, 300 ang kilo. Rumpi, 300 ang kilo. Kasama mo sa Market Report. Ako ang inyong radyo man, GC Sumampong, DYHP, Katak, Arena.
14: Kining mong balita, gihatod ka na to sa DTX 500. Pwede pa bang mabatanon ang naanay edad? Mag DTX 500 ka. Ang DTX 500, daghang superior antioxidant nga maoy ga-protekta sa mga cellula. I-appel na mga skin cells patok sa mga na-damage nga free radicals o gipagrabi sa pollution, UV rays, mga bisyo sama sa pag-inom sa alcohol o ang pagpanabako. Ang excessive accumulation sa free radicals ang muresulta sa oxidative stress. Ini makitaan sa pagdagan sa mga wrinkles o bald sa panit. Mutumaw ang mga dark spot o uban pang mga sinyalis nga nagkaedad. Ang DTX 500, kampiyon nga proteksyon nga naay 1.3 million orac units sa antioxidant. Epektibo kini pangontra sa mga free radicals o oxidation. Sa DTX 500, ang atong panit pabataon, internal organ ayuhon. Ang DTX 500, nindot yun batok sa diabetes, fatty liver disease, cardiovascular diseases, high blood pressure, hypertension, diseases of the eyes, kidney disease, gallstone formation, hyperacidity, insomnia, acute pancreatitis, GERD, o uban pang mga sakit. DTX 500, ang sikreto aron mo buhapo!
9: Nagkasalamat ka sa mga Jesse sa Mampung, gikamigala sa Carbon Public Market, nining oras sa karon sa kabuntago ng mga kasama. Nabasa sa isda. Ay, parang igutto. Nagbuntag sa ang galamian, ginagawa itong kaunon kasamang cake, itong ubod. 280 ang kilo. Itong lamian ang ubod. Eh. Nabitaw na imuhang kuanon? Kanabitaw ang larang kinaraan ba? Kadili para itong larang kanang bag-uron? Kanang larang daghang tausyo? Inyong imong kuanon? Kanang palauton pagmayo? Agoy! Karami naman lang Julius. O niya yung sabaw imong ibahog sa kanang kuan? Kanang init kaayo nga mais? Bugas mais? Makapanaghoy kag tago, makapanaghoy kag mingaw. Ah, sila mi alagi ka ng ubod bang higala nga petilab asa. Labi na ng ubod nga indong. Imo dahin kumot-kumoto na nito skuan ka ng mais nga init kayo. Numero 14. Ang kamay pinakagamay nga kuan, 14 o 16? The size ang kinipinag... ayaw na the size. Ito, ayaw. Kagmay kayo ito. Ay, di ka mabusog kayo ito. Nakangay kang makaaw na ito. Kanang numero 14 yun. Lami kayo ng numero 14 nga mais, mga igala. Kanang ana ni Muska, bahog ni Muskan on, mga igala nga. Kwan? Kanang ubod? Ubod nga indong? Lami na ng ulo si indong? Ah! Pagkalami, ano man ang yun? Kanang buriring, wag kayo, di kayo kumukha o buriring kasamang Ken. Kasamang Ken, kusog kayo kumukha o buriring, tagamandawi mo eh. Akin ang mga tagamandawi, kusog ka mga o buriring na tagamandawi lagi. Daghan na sa bandawi na lang, o talisay sa, no? Nakakita ko ng tangke, katumitang tumispeak ka sa stasyonan na may transmitter na sa tangke. Atong among tigbantay dito, siya nga, Dol, kaon ka buriring ko nga. Hindi lang kahilo, sir. Sige, hindi. Hindi lang kahilo, buriring. Ito ang tingkag buriring, ha? Handlock mo nung kumukaon. Hindi lang kahilo, sunon sa. Ang kanang kusog mga og buriring, may gana mandaway og talisay. Wala sila ang kusog kay mga on. Ako, kaog butiti. Kay kung gagaw na kung may matubo ka mulutog butiti. Oh, butiti ba? Popper fish. Mama na popper fish, di ba? Ano sila kwaon sa kwan? Kanang lawas na kanang mura og yahang bihod. Kwaon nga parang nga kwan? Kanang yahang kwaon na niya parang di ka mahilo. Lami ka na kanang kwanon? Tunuan ba? Pahumsan, tuno. Ah!
11: Ba na ito kasama ng Arnold sana? Alan Polistico?
9: Oh, Alan.
11: Mayuhaan ito mga ano. Kanang usay nga, tawag nila, tagutungan.
9: Tagutungan,
11: Tagutungan. Paparfish.
9: Paparfish, tagutungan.
11: Butiti.
9: Mabari ba na, Juan? Tagutungan. Mo ba? Tagutungan din nga na natin.
11: Ang imong yun na, siguro, hilutungan.
9: Di, tagutungan. Namin ka, pagkakamay pagkuan sa, kanang sa, kuan ba, sa pasil. Usa ba na? Tagutungan eh.
11: Naglain mo ko na sila klase no, kasama Arnold ang pufferfish.
9: Naay pufferfish di makahilo na po yung pufferfish na makahilo.
11: Naay mo kung gina sila nainantigo mo na pagluto anana na sa itang-tangon di ba na ang atay mo
9: dili tingali ay ang tagutungan kualahin na lahin na kasamang Ken ang pufferfish butiti gito butiti ba tanawa kay ang butiti wala man itunok katong tagutungan ato itungot tunok.
11: Pero fa pufferfish gihapon.
9: I don't know kung kuha man siya, pamilya man siya sa pufferfish kay di man siya makahilo kay imura man ang wag tango ng iyang panit kay nai kuan na ay
11: ulay day na kato ng lami larangon.
9: Larangon, wala nang larangon is pasil ba ang biho na napitil lami og atay.
11: Kato fa pufferfish kay mao man siya ang mga dagko kay mga tiyan.
9: Kana. Dagkog naong. Dagkog naong.
11: Kamay kay Simon. Kita nga na sa mga Arnold. Kit kayo. Dapat siya tiyan.
9: Ano?
11: Kit kay Simon.
9: Warag mo kiss ni mo ba?
11: Mao lagi ka sa mga Arnold.

0: Utiti or
1: Utiti.
0: Pufferfish.
1: Ah.
0: Pero inantigo lagi, di mo patagagkaon na. Ah. Ang beefar gani agad ka sa mga Arnold, mo, discourage manggali yun na sila.
1: Pagkaon na?
0: Oh, ayaw agad mo kaon
1: na. Kaya, mora na, mga tatagutungan. Mga tayo na tatagutungan, no? Kaya, kaya yung mong nasa ko.
0: Okay, may nomdom ako sa una, anik sa mga alan mo, anak man tunga, alam yung tatagutungan. Tara, ayol, cute ka yan.
1: Yawa na. Ay, tunok-tunok ba?
0: Mana,
1: mana, mana, kung mana, mana.
0: Habot yag na ang
1: tanawa ang pufferfish da, pa pufferfish, butete.
0: Habot yag na ang ani to.
1: Ah, ano ba talaga ipakita ni Gerald? Ah, ano ba talaga ipakita ni Gerald? Murag na mukha ka na bitaw nga.
0: Murag lig na suko isda. Diyang na, murag na suko. Murag na gagool.
1: Daghan kay mga pagkaon sa dagat na. Okay na ba si Jane kasama kay?
0: Oh, na na. Sanbay na. Sanbay na tao. Namin na rasatong isda nga mga butiti.
1: Ate check sa kasama ang Jane Galliardo kay wasan itong. Kaya nagsayaw-sayaw ni kagabi eh. Kwani ka ng Dancy Rose mami, Dancy Rose. Kasamang Jane Galliardo. Good morning, Jane.
2: Good morning, kasamang Arnold. Kasamang Ken. Anong sabad yung nagit kasamang Arnold? Muraga. Padung nagit no. Last na lang naros na na ha. Ang kiningaad na kasamang Arnold. Makapahuay nagit siya sa mga Arnold. Oo.
1: Makatog nag-taas-taas.
2: Tasas yun, ang ato ang kuan ron, gitungas ron siya sa mga Arnold. Nangangat yun ka sa mga butang nga dini na to kanyang porte, gani ka sa mga Arnold. Pero nalinyaw ko sa inyo ang gisgutan ka sa mga Ken, gani butiti ka sa mga Arnold o buriring. Nalinyaw po yun. Nakita po na ako dito sa akong cellphone, ang kato mga naong butiti. Dagang mga tao ka sa mga Arnold, no? Ang mga on po giyo na, pero ako pirmi madunggan ka sa mga Arnold, delikado siya nga kanon.
1: Ayaw, kuwan na, delikado. Kung delika, kuwan na, sweet to pagkuha sa kanang hiluan na, ayaw na lang yun o kaon.
2: Yan na, basi mahimo ka ayaw butiti.
1: Ayaw, kung ilara tits, butiti kang nako.
2: Pero napoy uban ka sa mga Arnold, kanang suwito gid kaayo, namiid yung kaayo para nila. So, depende rin yun na sa pag... Paghinlo ka sa mga Arnold, depende rin po din. Kung katong mga sito-sito, makakaon gano'ng butiti. Katong dili, di na lang sa mo magpa-alig-alig. Basta kita ang may mong butiti ka sa mga Arnold. So, ano, karon ka sa mga Arnold, at daong Sabado, maragting uli, gano'n lang sa atong mga kasama nga, padong sa probinsya, o kagahapon sa gabi ka sa mga Arnold, nagsugod na ni sila, iyan na ni sila, o panguli sa ilahay. Noon karon bisan pa nung adlaw Sabado ka sa mga Arnold, dunay gyapon tinakita din ni ato ang mga kasama nga nag-iyahay na pod og panikay-sikay no. Diri gani sa ato ang kadalanan padong diri sa Iscariot Street. Dunay tinakita diri nga nag-fun-run pod ka sa mga Arnold, muraga pahuwas ni sila sa ilahang mga kakapoy. Nayuban ka sa mga Arnold sa pagdagan maka-relax sila. So karon dunay tambot unsa ka hapod ni ang ilahang panilan pagkakaroon, for a cause baka hapon ni, or amot kay daghan mong putag nakita.
1: Dahag ni apil.
2: Dahag na magi.
1: Angan sa luyo kay half marathon, unsa ka nang gagawin?
2: Dahag na magi kay sa mga ngayon.
1: Ngayon na pa na.
2: Asa pagkani sila gikan or asa pulbahan sila po da kutob ka sa mga Arnold. So, atong naabdan din rin mo nga daghan kayo. Hinoon, naraman po na gaman din ka sa mga Arnold. Kaya karon rabang mga orasa at ang mga motorista na unay uban. Dili tanan ka sa mga Arnold nga kusmukusog yun o padagan. Noon, wala na kuha ang mga taho nga dunay kasika sa ato ang kadalanan sa karong mga orasa. Wapo din na sinating na pagpaligsik ka sa mga Arnold na pandili igihapon ka kumpiyansaan. So, mukhalit bagid ni og bundak no sa maglalagi hapon tag panagang sa uwan o baka sa init karong adlaw ka sa mga Arnold. Nakapagtagdumang update sa ato ang palibot ila din nga Dennis Dakbayan sa Sugbo. Nagikan na lagi ni sa May Iscariot Street ako ang inyo Rajman Jane Galliardo DYHP sa Talk or
3: mga kasama maayong buntag ako ang inyo Rajman Jane Galliardo og kining bahinahatod kanato sa EXL Black Coffee. Bato ni ang himsog nga lawas og maayo nga kinabuhi uba ng EXL Black Coffee. Espesyal, kompleto, di kalidad ug epektibo nga mga halamang gamot nga adunay sangkap nga may HMB nga

0: makahatag og muscle recovery og peak ATP nga makahatag og kusog sa imong kinabuhi. Ani ang sekreto alang sa maayong panglawas? EXL Black Coffee ang naghimo sa EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Kahimsog og kaayuhan alang sa kadungganan sa Dios. Health and wellness for God's glory.
1: Sa lamang sa mga Jane Gallardo, standby sa mga balita may ganang humandamang sa pipila ka mga bulawanong pahinomdom. Atong oras, alas 4:59.
2: Kining oras, hatod ka nato sa Biotroph Herbal Capsules.
3: The Wonderful Supplement.
4: Si Nanay Sean Alpuerto, 90 anyos na. Apan, ang nakatabang sa iyaha aron maulian ang kanunayng pag-inom sa Paragis Bila-Bila Herbal Coffee.
5: Tapoy kayo niya, talagay magsakit sa kong lawa. Sa diya nga maghintin ko ato, ano naman kayo mo? Niya makasaka ko, makalagsak. Bukit turawat eh, gani ay. Sa tiyan nga nagmintin ko, ana ay, pwede na yahay.
6: Ah, pwede na, makakas bila
5: ibuidan. So, anak ko, nabinta na ko.
4: Sa Paragis Bila-Bila, tili na ka, mag-agwanta pa.
7: Ang mga celebrity soaps ng SED Marketing dili lang pambabae kundili panglalaki usab. Ang SED Celebrity Beauty Soap with glutathione apil usab. Ang SED Celebrity Plus Kojic, mga sabon kini nga adunay mga sangkap nga tinunan nga mubagay sa talang klase sa panit mapalalaki man o babae. Ginama kini sa SED Marketing. Makatabang kini alang sa pag-is-is imong panit ug kung kanunayon nimo kini og gamit, makatabang kini aron makapaputi tungod sa glutathione ug makapalimpyo pa kini sa panit tungod sa Kojic. Kung ikaw naka SED Celebrity Soaps, panit nimo, kutis porsilana na, himsog pa, busa, pag-send Celebrity Soaps na.
8: The Original Koi Herbal Capsule.
9: Ako dahil si Niesa Flores, taga Alaska Mambaling, Cebu City. 51 nung Anies.
10: Wala pa kanina mo po yung herbal capsule, ma'am. Kasi naigi pa matinig.
9: Daghan, high blood, sisakit akong ung, lipong-lipong ko.
10: Karoon ka, nakain mo po yung ma'am. Kasi may kumusta man natin kipa matinig na rin.
9: Dili na kayo kapoy, akong lawas. Muna nga, kinalang ko mo inom o koy para nga ma-lip ako ang pamati sa akong lawas. Daghang salamat sa Original Koi Herbal Capsule.
8: The Original Koi Herbal Capsule.
11: Life Extension Vitamin D3. At ngayon, ating pakinggan si Grace Trinidad, hypertensive.
12: Yung blood pressure ko as of now, nanonormalize na. When I started taking the Life Extension Vitamin D3, malaking naitulong talaga. Even my two kids, yung isa kong anak, sir, asthmatic yan. The other one, rhinitis. Magmula nang mag-take sila sa awa ng Diyos, wala na. I really and highly recommended to everybody to take Life Extension Vitamin D3. I'm very proud using Life Extension Vitamin D3.
11: Life Extension Vitamin D3 for longer life.

0: for expert eye care, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes.
1: Problema sa fatty liver? Mag DTX 500. Ang DTX 500. Ito na kini mo Mordica Charantia Compound. Gikan sa palya. Yan ang kahatak o proteksyon. Patok sa liver failure. Ang pingyang imuatay. Mag DTX 500. Adlaw-adlaw. DTX 500. Mapalit sa mga butika. DTX 500.
2: Ako si Makoy taga San Carlos. Ga-yelo akong lawas tungod sa problema na ko sa akong atay.
3: Pagkadungog na ako sa radio. Ang DTX 500.
2: Ako dayon gibanatan og inom. Duwa sa buntag.
3: Duwa sa gabi.
2: 2 weeks pa lang.
3: May alibyo na.
2: Pag one man kape,
3: naayo na ako.
1: DTX 500. Pabalik sa mga butika.
4: Zen Living Testimonies.
5: Ang diabetic retinopathy makapahanap o baka makapabuta sa imong mata tungod sa kataas asukar sa dugo. Maapektuhan ang atong pananaw.
6: Di na ko kakita. Kalit lang ang kaup ang pananaw. Diabetic lang eh. Di na ko kakita.
5: June Largo, nakasinati sa pagkabuta tungod sa diabetes. Maayo na lang kay nag-Zed Panyawan Coffee Mix.
6: Ining Panyawan Coffee, kahinahinay kung kakitahan itong karon. Dali mo uso sa inyong sugar, John Largo.
4: Living Testimonies. Zen Living Testimonies.
5: Taas ang sugar maong nga'y bikil sa kidney. Nakaangko na siya o kidney stone.
7: Taas ang sugar o ganang ako'y bato sa kidney. Sakit iihi nga, sakit ng kilid.
5: Pinagi sa pagtumar sa Zed Panyawan Plus Mangustin. Usab ang pag-inom sa Zed Panyawan Coffee Mix. Tasyana na bastidan na tabangan.
7: Wa na, nawa na ang sakit sa kilid. Nadaghan na ang ihi. Nagawas sa ditong bato.
4: Living Testimonies.
8: Ang daming balita, chika, at mga kabudol-budol na offers ang nakikita natin araw-araw sa social media at mga messaging apps. Pero tandaan, sa panahon ngayon, hindi na sapat ang to see is to believe. Dapat, mag-think ka muna. Huwag basta-basta magtitiwala. Mag-pause muna. Alamin kung totoo ba ang balita, kung may basehan ba ang chika, at kung legit ba ang offer bago maniwala. Think ka muna, Pilipinas. Dahil sa atin magmumula ang isang mas mapanuring bansa. Isang paalala mula sa kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
9: Doc, pa-check up ko. Mga usan na mag-ugasiman ang uwa ko kalibang.
10: Sir, kung naakay problema sa digestion, seryoso ha, it will lead to colon cancer. Usa sa pinakadaghang namatay aning sakita. Kani, mag-inom og super fiber, a unique scientific formulation sa lain-lain nga mga plant fibers, prebiotics og alkaline food nga may gamhanan nga epekto sa ikaayo sa imong lawas. Inom og super fiber 1 to 2 times a day, 15 minutes before breakfast o before sleep daily. Mas healthy pa jud kung mainom og life extension vitamin D3 karahuman og kaon.
11: The fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines.
12: Para sa mahapsay nga pagkalibang,
11: Super Fiber.
12: Super Fiber.
11: Mapalit sa mga butika.
13: Kalami magkape, pero dapat good ang kape nimo healthy. Pariyasa ning Vita D Plus Coffee Mix. Nibalik na ang imong paborito nga pinakauna nga kape nga na ay vitamin D3, reishi mushroom ug mangosteen fruit extract. Aromatic na ug lami pa. Pwede jud siya sa mga naay diabetes. Vita D Plus Coffee Mix. May kape na ka na ay vitamin D3 pa ka.
14: Mga kasama, ako si Radio Man Attorney Buin Algono. Vita D Plus Coffee Mix, ang pinakaunang kape na dunay vitamin D3. Matag sachet sa Vita D Plus Coffee Mix, dunay 200 IU nga pure ug di kalidad nga vitamin D3. Duna sab kini reishi mushroom extract nga abunda sa polysaccharides ug triterpenes nga pulos dunay powerful anti-tumor ug anti-cancer properties. Matag sachet sa Vita D Plus Coffee Mix, doon sa mangosteen fruit extract nga makahatag og dugang proteksyon batok sa oxidative stress o paspas nga pagkaguba sa atong selula o DNA nga tungod sa daghang mga free radicals sa atong lawas. Vita D Plus Coffee Mix, lamian, humot ang aroma sa kape nga kauban nato sa matag pagmata sa buntag. Sugata ang kabuntagon nga positibo ang panglantaw. Vita D Plus Coffee Mix, di lang basta kape. Angay nga naka Vita D Plus Coffee Mix ka. Available ang Vita D Plus Coffee Mix sa tanang mga pharmacies sa tibuok Cebu City, Cebu Province ug tibuok Central Visayas. Mapalit usab ang Vita D Plus Coffee Mix sa pharmacy, sa Life Extension Integrative Medical Clinic.
15: Hi, I'm Dr. Michael Smith. I'm a medical doctor and senior health scientist of the Life Extension Foundation, USA. Many studies have shown that optimized vitamin D level may slash our risk of cancer development. I personally recommend a daily supplementation of Life Extension vitamin D3 for everybody. This is the most practical and wise way to protect our health from diseases like heart disease, diabetes, and a lot of other health conditions.
16: Life Extension vitamin D3, the science of a healthier life.
17: Mapalit sa mga butika.
18: Life Extension Vitamin D3 for longer life.
19: Philippine Standard Time at sa 5:08 na.
20: DYHP Bustamante at Galinea sa unang radyo, unang balita.
19: Karon sa detalye na sa mga balita sa Balitang Nasional. Laing petisyon ang ginisong ato sa Korte Suprema aron na pahawalay bili or ipawalay bili ang ruling sa Senate Impeachment Court na usbo ng voting threshold alang sa pagkumbikto ni Vice Presidente Sara Duterte. Sa 112 kapahinang petisyon ni Attorney Ernesto Francisco Jr. Ni-request ang status ko anti-order nga isyu aron pugan ang pagpatuman sa bagong ruling sa Impeachment Court. Ato ni Francisco naghahimo og grave abuse of discretion ang Senado susama og walay jurisdiction pinagi sa pag-usab sa klaro nga nalatid sa balaod. Ang petisyon ni Francisco mao'y ikaduha nga naduso sa Korte Suprema aron pag-question sa kahimo sa Senate Impeachment Court. Kinide si Francisco kasamang Ken. Mao na ni ang katubitang jurisprudence po sa Supreme Court. Ang iyang kaso sad kasamang Ken nga gibasihan ang kato sa threshold sad kasamang Ken.
21: Ikaduha nga ni Dusog petisyon para ipaway bili sa ilang voting threshold gabagong girule. Samtang sa pikas kabahin, gibaduan sa Saldigad Bayan, si Kali Speaker o Lady Representative Martin Romualdez, gabatubang sa anti-graft court karong Oktubre 12, alang sa nang adlaw sa Husay, labot sa Piansa. Nasigil kinis kabanduan sa 3rd Division sa Saldigad Bayan, may kalabutan sa 7.4 bilyon ka pesos ka plunder case, nga gipasa ka bato kang Romualdez, o gilay tulo ka mga individual, sumay sa flight control projects nga kontrobersiya. Lalatid usab sa susamang kabanduan nga si Romualdez, gipabot kabuduso sa iyang petisyon para makapiansa sa Lunes, humani pa ibaong sa kinis sa iya. Ang abogado si Romualdez mitambog og pre-trial conference pinagi sa online gikan sa iyang selda sa New Quezon City Jail kagahapon. Nipadayon gihapon siyang gitambalan sa iyang brain og heart related nga mga sakit.
19: Pero dahil ni katap nga video ka sa mangkay gamay makay mulakaw si Kuan eh Martin.
21: Nya pero kagahapon di ba nilingkod man to sa iyang
19: wheelchair
21: na
19: po. Pero nilakaw before siya nilingkod dito bakta sumasya mga taas-taas.
21: Lalakas sa siya niya pagatubang kay naman ay
19: kabira.
21: Online man na
19: pat. Lingkod, lingkod.
21: Salpong tayo sa iyahang kuha na yun.
19: Wheelchair na yun. Astilan.
21: Drama-drama ha.
19: Drama kayo eh. Samtang alas 5:10 na. Iaprobahan sa Department of Transportation ang usbaw sa plitihan alang sa mga public utility vehicle. Og moipikto kini sa Lunes ang Transportation Secretary na si Giovanni Lopez na aprobar sa rekomendasyon sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board na ilibkas ang suspension sa usbaw sa plitihan na ipatuman ito gabuan sa Marso. Apan kasamtangan nga gisuspinso, nagto si Lopez sa karon ang hustong panahon sa pagpatuman sa usbaw sa plitihan aron pagsiguro na ito na igong ginaganon sa mga PUV na panay nga mubiyahe. Ubos sa aprobahan nga fare hike nga minimum nga plitihan alang sa traditional jeepney. Gikan sa 13 nga tuna sa 14 pesos alang sa unang 4 ka kilometro ug dugang 2 pesos sa matag musunod ka kilometro. Samtang sa modern jeepney, ang plitihan mosaka gikan sa 15 nga tuna sa 17 alang sa minimum ug dugang 2.40 sa matag musunod nga kilometro.
21: Samtang nga katapos sa balita gikan sa kauluhan, formal nang gi-release gikan sa Correctional Institution for Women ang kanhi overseas Filipino worker nga si Mary Jane Veloso. Human siya mahatagi absolute pardon ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. kagahapon. Si Bureau of Corrections Director General Gregorio Pio Katapang Jr. may personal gamitulol o kopya sa absolute pardon ingon man ang release order gatukang Veloso marakompleto na ang procedure alas sa iyang pag-release. Ang absolute pardon may nagwagtang sa nabilin nga legal ng mga sangputanan human siya na-convicto sa paghatag niya og like kay gayunan nga makasugod na bag-ong kinabuhi gawas sa bilangguan dindulan 15 ka tuig siya nga na detain si Biloso na dakpan dito sa Indonesia nitong 2010 kumanakwan kinig 2 kilos nga heroin sulod sa maleta nga gidala nga sinugar usab gato kaniya hinungdan nga nabutang kini sa death row sa maong nasod apan ni apilar si kanhi presidente Noni Aquino sa gobyerno sa Indonesia hinungdan nga napugngan ang iyahang death sentence ug nakabalik dinhi sa Pilipinas.
20: Pagkutok ng mga balita, nakatutok na sa unang radyo, unang balita.
19: Kaya ito ka, papanaguban, may kanilang pinahanta sa namantog ng herbal capsule sa Kabisayan o Mindanao. Ang original Koi herbal capsule, suplemento ng ikan sa paliya, kamonggay, garlic, luy, o ginseng. Kamay mahatag, may kanilang salamas, kaligon sa atong immune system. Arang adita, daling ka masakit. Busa, kaong ganang paminaw, kanong batasana. Ang pag-inom sa original Koi herbal capsule, ang labing epektibong herbal capsule, ngumatok may ganang sa mga baratian, sama sa high blood pressure, kidney trouble, diabetes, rheuma, arthritis, hubak, dysmenorrhea. Bugun-bugun sa tutoy o ang pagubag sa inyong mga atay. Ang original Koi herbal capsule epektibo sa namigala pagpaligon sa atong immune system. Aro nga dita may gala matakbuyan, dita dali may gala nga matakbuyan sa bisan ng sangamatang sa sakit sa lawas. Gumikan sa mga vitamins nga naan ini, sama sa potassium, vitamin C, vitamin E, magnesium, zinc, calcium, iron, o thiamine. Ang original Koi herbal capsule, aprobado kinamigala sa Food and Drug Administration inyo ni mapalit sa mga butika, nga gisuplayan sa Belgian Marketing. Ang exclusive distributor sa original Koi herbal capsule. Mapalit kami kala sa Rose Pharmacy, South Star Drug Stores, 360 Pharmacy, Best Way Pharmacy, Diddings Pharmacy, Estero Metro Pharmacy, Ultramart, Tanang Branches sa Purchasers Pharmacy, ALV Pharmacy, Julangi Pharmacy, Kalo Marketing sa Ormoc, o sa Roseville Pharmacy sa Batulite. May mo sa din may kala mapalit ang original Koi herbal capsule sa Malunha Pharmacy, Liluan Pharmacy, TK Pharmacy, Tanang Branches, sa Alfar Pharmacy, Cebu Ever Drugs, EJK Pharmacy, KLY Pharmacy, Tanang Branches sa Chris Pharmacy, Charis Pharmacy sa Camotis Island, Hero Pharmacy sa Olango, Ogzare Pharmacy sa Guadalupe, Ogzaralang Iscario. Original Koi Herbal Capsule, barato na, epektibo pa!
21: Tas bambisyon si Madugoy Kabadunay Hypertension, basan sa simon sugar, basin may diabetes kanyo, wala kamay baw, at tas nga level sa blood sugar, magkapagay ka ni sa arterial wall, sumapalapot si Madugo, ang sana karason, nga nang magka-hypertension ka mo taas sa imong dugo, ang diabetic hypertension, resulta ka ni sa pagkabuta, pagdaon si mong kidney, o daghan pag mga complication, sama sa stroke, heart disease, dilipagay sa mga sabad, pagkaputuol sa tilugbisan, gani ang impotent sa mga lalaki, busa nagpabuta ka mag-grabe imong kondisyon, mag DTX 500 na matagadlaw, ang DTX 500, doon na kinichara quarantine gika sa paliyang nagsuhid sa insulin function kun mubo ang imong blood sugar kuto lado sa bag imong BP ang pag-inom sa DTX 500 matagad lang makapanindot ni simong katog makapugong pagit hyper acidity GERD fatty liver skin wrinkles alopecia ug uban pa DTX 500 your best choice against diabetes induced hypertension og bisitaw sa mag klinika de alternativa medicine and wellness center para sa libre nga consultation nga gamit ang computerized nga general machine analyzer na kini may mutang sa Maydiha Coslem Street sa Cebu City pwede matawagan sa 4160-866 or cellphone number na 0975-079-5133.
19: Mga kasama, nakasalatin naman mo anang naakas trabaho, focus ka sa imong gibuhat, kay doon na kay giapas ka deadlines, kaya manuntag kaayo apan karit lang na doon ay parakit sa imuhang ipon. Magkapangawat na lang ka sa imuhang ulo sa sobra kasakit o kalagot samtang naas trabaho kay nagpitik ang imong ipon. Kung sa sinugdanan, magwanta pa rin mo sa kadugayan ana mas musamot pa. Lisod itrabaho, magpingit ka sa kasakit. Unsaon na lang ang deadlines. Kung ito rin sa gabal ng sakit sa ngipon, magpaspas relief dolphinal. That works in as fast as 15 minutes. Ang most doctor prescribed mefenamic acid suma sa IQVAA, PMDI o IAM prescription data. MAT December 2025. Dolphinal works in as fast as 15 minutes. Maong nga balik dayon sa trabaho, human ang deadlines. Mutarget sa hinungdan sa sakit sa ngipon, maong nga wagtang ang sakit. Nasawaya na sa kalaghanan, nasawaya na sa 36 katuig. Sa parakit sa ngipon, importante ang makonsulta sa doktor o sunda ang girisitang tambal nga nasawaya na. Paspas relief nga nasawaya na, nga mo work in as fast as 15 minutes. Dolphinal. Mefenamic acid is the generic name of Dolphinal. If symptoms persist, consult your doctor.
21: Gawas nga magkapaboost sa atong immune system, maglaing health benefit nga makuha nato sa inadlaw nga pag-inom sa Life Extension Vitamin D3. Huwag kinapagpamelo sa risgo nga masakit kag cancer. Apilan niini ang breast cancer pas kababayan-an, prostate cancer, kalalakin-an, colon cancer, guban pang susama niini nga mga sakit nga dunay direkta nga koneksyon sa kakuha og vitamin D diha sa atong lawas. Ugali na patud-an usab sa lain-lain nga mga medisina nga pagtuon sa medisina nga kadto mga cancer patients, mutaas ang survival rate kung sufficient usab ang vitamin D level diya sa ilang dugo. Mas may improve ang panlawas ug mabalik pag-function sa immune system. Samtang kini na kibatok sa sakit nga cancer. Dili kadali nga maluya ug mutaas ang chance sa maka-survive sa sakit. Sa mga cancer patients, gawas sa inyong medication, mahimo kamog mudungag inom sa 6 to 9 soft gel sa Life Extension Vitamin D3 kadang human ka makakaon. Gawas sa mga cancer patients sa kadtong mga individual nga dunay mga maintenance medicine kay dunay hypertension, diabetes ug uban pa nga nag-require kadadlaw mo inom og tambal. Mas maayo ang resulta na anak kon imong suplementuhan. Dugana nimo pag-inom sa Life Extension Vitamin D3. Bata or hamtong, mahimo kayong mainom sa Life Extension Vitamin D3 kada adlaw. Affordable kayo ang presyo niini nga mapalit sa mga butika. Pilosob din na sa Life Extension Clinic. Sa mga Life Extension Clinic, pwede po niyo ma-avail ha ang libre o quality consultation. Lunes, ang susadlaw nga Sabado, open ang mga Life Extension Clinic. Unya, pwede rin kag-moderetsyo dito ang sa mga klinika. Dili sa Cebu City, nanimimutang din sa may Usmania Boulevard. Right side is Karsada ha, kung ang imong paingon ka din kapitol, makita din na Life Extension. Buyon ka na sa may Cebu Doc o Cebu Gospel Church. Desconsolasyon, doon na po yung Life Extension Clinic nga sa yun, rakayong tultulon na sa may ADM Building sa Barangay Kansaga at Ubangan liya sa Jollibee. Dapli na sa Karasada ni. Kontaka lang ang mga hotline sa Life Extension na Clinic. Alas yung Duga Pangutana. 416-1655 o gang 0917-318-1161. Yung reminder sa katong mapalit og Life Extension Vitamin D3. Tanawa ninyo kang soft gel. Makita ba din ang tatak nga LE? Kaya maunay hinung, maunay timailhan nga authentic ang mapalit ninyong Life Extension Vitamin D3. Samtang sa pikas nga bahin, ikaw makadunay nga makonstipated, dakog matabang kung muinom ka niining super fiber. Kaya super fiber, ginama kinigis mga otanon, mga berries o prutas nga taasong fiber. Manang may kang mutsilhig sa itong tinai or colon. Ang paggamit sa super fiber, kung alakag sa kabasong at tubig, imo imix dito ang usagid ka sa shea. Pwede mo siyang imnon kung naris buntag before ka mag-breakfast, kung naris gabi ka before pun ka nga matulog. O para mas nindot ang resulta sa pag-take nimo sa super fiber, dugani ka nag-inom sa Life Extension Vitamin D3. Ang super fiber, mapalit na sa mga butika, pero sabdi na sa Life Extension Clinic.
19: Oy, lamig kay pangapi ka ng buntag, oh. Kadang kapi, may ganang nga naghanta ka makuha nga beneficyo, kadabitaw nga mabalik, may ganang atong nga kalagsik sa lawas. Arong di ta may ganang katulgon ka ng buntag, arit ta may ganang sa kapi, nga dunay daghang beneficyo nga mo makuha. Ang EXL Coffee Mix 17-in-1, kini ang perfect coffee for you. Doon ni spirulina, nga doon ay powerful antioxidants o anti-inflammatory properties. Makatabang ipaubos ang kolesterol o triglyceride levels. Doon ay anti-cancer properties. Makareduce kini magala sa blood pressure o makatabang sa mga dunay allergic rhinitis. Gawa sa spirulina, doon na sa kini native purple corn, arabica, ginseng, ginger, turmeric, ganoderma, mangosteen, malunggay, kanela, bayabas o rose hip. Dili ni basta-basta nga kape, di ba? Kara ang EXL Coffee Mix 17-in-1. Vegan o gluten-free, maong recommended ni sa mga healthy coffee lovers. Mapalit ka ni Miguel sa mga butika sa inyong lugar. Huwag ma-order sa Facebook, TikTok, Instagram, Shopee o Lazada.
21: Samtang sa pikas gabahin, daghan karon doon ay gipabating balatian. Sama niya ng insomnia, constipation, high blood o diabetes. Kung ikaw doon na niini, doon ay herbal food supplement para nimo. Kinimao ang Sugatrol. Ang Sugatrol food supplement doon ay ABCD formula. A para sa ampalaya, B para sa baraba, C para sa kamote o D para sa duhak. Diin gikan yun sila mga dahon ang gigamit isip herbal medicine na makatambal sa paglisunog tug o kanang gitawag na itong insomnia, constipation, makapugong sa pagtaas sa blood og sugar level, gumahinungdan usab sa diabetes. Mong sama na ako, nag-inom pod kong Sugatrol kanuha o katulad sa usag adlaw. Mga lagsik ako pamati, maskin sa matag-adlaw nga pagpanarbaho. Mao nga suwayin ninyo og tumar matag-adlaw og Sugatrol.
20: Pag-utok ng mga balita, nakatutok na sa unang radyo, unang balita.
19: Oras sa mga kasama, alas 5:21 na.
0: Kung ikaw gagamit og vitamin D3, dinhi na ka sa sigurado, dinhi na ka sa masaligan nga brand ug labi nga diri na ka sa vitamin D3 nga gi-prescribe sa mga medical doctors. Puro og concentrated ug standalone nga naay daghang medical studies. Kini ang Life Extension Vitamin D3. Kung ikaw naka Life Extension Vitamin D3, ang imong health sigurado. Importante ka yung pahinomdom nga naitatak LE ang kada Life Extension Vitamin D3 Soft Gel ang mapalit sa mga butika.
17: Kidney care time!
22: Wala na ako mag-dialysis. Oh, miyundang ko. Mitumar ko, di pa tumar akong asawa ng kidney care. Oh, naayo man akong kuhang lawas. Balik bang pag-kondisyon?
23: Kininang kidney care agamo gigamit para sa ijak kidney. Tapos, waya na hangtod ko man duha ka tuig na kapin, waya na siya mag-dialysis.
24: Mabibili ang kidney care sa Mercury at sa mga malapit na suping butika. Mahalagang paalala, ang kidney care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
25: Likay ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-kidney care.
26: Kining oras, hatod ka nato sa Biotrof Herbal Capsules.
27: The wonderful supplement.
28: Biotrof! Biotrof Herbal Capsule.
29: Napamatud-an ang kasaligan sud sa 25 na katuig.
28: Biotrof! Biotrof Herbal Capsule.
29: Aprobado o epektibo sa pagtabang o pagsanta sa mga nagkadaiyang balatian sama sa diabetes, high blood pressure, kidney problems, arthritis o uban pa.
28: Biotrof! Biotrof Herbal Capsule.
29: Mapalit sa Majestic Pharmacy, Didix Pharmacy, GV Putika, Altoras Pharmacy Bohol, Kalos Marketing Ormoc City, Roseville Drug Batulete, Lourdes Pharmacy Osamis City o sa mga nag-unang butika.
28: Biotrof! Biotrof Herbal Capsule.
30: Day andat, nganong masulubon man kanang naong nimo?
31: Naluhoy man gud ko ni Lolo Papa Ranch, mitukar na pud ang yang hubak ko gayoma, mitaas pa gyud ang yang blood sugar.
30: Lakaw dayon ngadto sa butika, pagpalit dayon og Biotrof Herbal Capsules. Sigurado kong dako kinigikatabang para mahupay ang gipamati nga balatian sa imong lulo. Tungod kay ang Biotrof bantugan na kaayong makaalim sa mga nagkalain-laing suliran sa panglawas sud na sa dugayng panahon.
31: Papa Ranch, okay na kay akong lulo. Salamat kayo sa Biotrof Herbal Capsules. The wonder food supplement.
26: Biotrof Herbal Capsules, mapalit sa mga butika nga naa sa inyong dapit.
32: Driver ka ba nga pirmi magbiyahe bisan gabi?
33: Lisod na jud akong mata akong gabi eh. Hanap akong pananaw ug silaw kaayo ang headlights sa kasugat nga sakyanan.
32: Parehas na. Usahay na eye glare sa suga ug dali kaayo kapuyon akong mata sa pagdrive.
33: Maayo na lang. Nanay Eyeberry Gold with Lutein. Pagsulay na ako ani, mas klaro na akong pananaw bisan gabi ug nakuhaan ang silaw sa suga.
32: Salamat sa Lutein sa Eyeberry Gold, makatabang protektar sa mata ug suportahan ang klarong pananaw.
33: Para sa mga drivers, Eyeberry Gold with Lutein, alaga sa mata para luwas ang biyahe.
32: Pangita na sa Mercury ug mga suking butika.
34: The original Koi Herbal Capsule.
35: Ako si Rosal Gita Harantilia, din nagpuyo sa Barangay Tinago, 61 years old. Naakuy ka ng guiter, niya ka ng anal niya, doktor na operahan niya. Wala man tayo kwarta. Painom ko sa kumbana aning koy, sa katulong sa kadlaw. Mura to. Ang akong ginom, hantud na, wala na dyan nakapadayon ang guiter sa akong liog.
36: Wala na ibukul
35: na. Wala na dyan, wala na kipamati. Daghan kaing salamat sa koy nga, salamat.
34: Original Koi Herbal Capsule.
37: Si Dr. Manfred Marpa para sa Super Fiber.
38: Ano bala ang benefits ng Super Fiber? Gina-normalize ni ang atong bowel movements nga mahimo mag-aamblig sa aton sa colon cancer. Nabala naton nga ang sobra nga pagtinel sa aton nga higko sa aton nga colon pwede nga mag-poison sa aton kaugalingon nga lawas. Ang Super Fiber nga bulig man sa pag-achieve sa isa ka balanse nga kabugaton or healthy weight. That is why as a medical doctor, personal ko nga gina-recommend ang paggamit regularly sa Super Fiber sa life extension.
39: Fast acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines.
40: Para sa masulhay nga pagpamuhis,
39: Super Fiber.
40: Mabakal sa mga butika.
41: Taas na uric acid. Mao kana ang nasinati ni Nanay Penny Galacio sa 60 anyos ug natabangan sa Paragis Bilabila Herbal Capsule.
42: Nagharaw tambang ipanginom, nagsinaw balik-balik pa medical pa ultrasound, taas akong uric, ako ulo magsiko kalipong. Nagparagis ko, nanay kausaban ug nanambok na gani po. Pagsugod na og inom sa Paragis, makapi man na siyang makapsul. Kita na gyud akong gibati.
41: Sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
0: Ako si Radioman Benzi Tanghian, kining balita hatod kanato sa Parangis Bilabila Herbal Capsule na ilhan isip herbal nga kapsula nga makatabang og daghang benepisyo sa kalawasan. Mao kini ang all-in-one nga herbal. Makahatag og kaayuhan sa ato ang mga selula sa lawas, makatarong sa nindot nga flow og limpyuhan ang imuhan dugo nga modagkayday sa ato ang kasing-kasing. Alang sa kumpleto nga kombinasyon, gamita lang ang Parangis Bilabila Plus Herbal Capsule. Parangis Bilabila Herbal Capsule na uban sa pagpangapi sa Parangis Bilabila Herbal Coffee o ang pagpanghaplas sa Parangis Bilabila Liniment Oil. Dama sa GFMQ Marketing sa Parangis Bilabila. Dili na ka mag-agwanta pa. Sa dugang kasayuran, tawag lang sa 0935-641-0261. Ang Parangis Bilabila mapalit sa Diding's Pharmacy sa Manalili Street, Cebu City. Bestway Pharmacy sa Mandawi City. Healthway Pharmacy. JV Butika sa Cebu, Mandawi, Liloan o Cosminia Boulevard. Mapalit usab sa JY Pharmacy sa 32 Osminia Building, Osminia Boulevard, Cebu City.
1: Mga kasama, dapiton ko kamo sa pagpaminaw, sa makalingaw o makahatag o pagtulunan nga drama nga naguluhang Himayang Nahunlak. Matag alas 8 hangtod sa alas 8:30 sa gabi, Lunes hangtod sa adlaw Sabado. Maminaw ta dinhi lang sa DYHP RMN Cebu.
2: Of paminawa ang istorya ni Juliana Saldivar, 51 years old, gikan sa Cavite.
3: Sauna, diabetiko. O grabe, kaayo akong high blood pressure nga. Moabot og 200 over 110. Grabe gyud akong pagkalipong tungod sa taas na presyon sa dugo. Pero sukad na miinom ko og Vertigon, nawala akong pagpanglipong. Na normal lang akong presyon og sugar, ug nibalik ang akong kusog ug kadasig.
2: Mahimo ba natong awhagon ang atong mga higala diha? Nga wala pa kasuway nining Vertigon?
3: Gidasig nako kamo nga mosuway na og Vertigon. Kay gaan kaayo og nindot gyud sa pamati sa lawas kun moinom ta niini.
2: Vertigon, balik kadasig, matag adlaw.
4: Seth Living Testimonies.
5: Si Pastor Rolando nakaangkon sa acute gastritis. Usa ka pagpanghubag sa lining sa atong mga tiyan, hinungdan sa iyang pagpanglisod sa paginhawa.
6: Na landing ko hospital yun at nagugos ko ginhawa. Ang pasa doktor, lala ako ang acute gastritis.
5: Pinagi sa gahom sa Seth Cogon Herbal Capsule. Siya na tamangan.
6: Salamat kay na atong Seth Cogon ka-recover ko. Ako si Pastor Rolando, pamaybay gikan sa Barangay Punabitan, Pukukso.
4: Living Testimonies. Seth Living Testimonies.
5: Ang Seth Panyawat Coffee Mix na pamatudan ang makatabang sa pagkubo sa imong high blood pressure.
7: Ako, poriba ko, ana, ang kalin Panyawat Coffee, akong gini-maintain kay high blood ako, lasang tila, kay mababa man ang imong meeting.
5: Jaime Verano, nag-inom sa milagrosong kape sa Seth Marketing, ang Seth Panyawat Coffee Mix, ug siya natabangan.
7: Sigurado gina, kung tasi mo meeting, mababa na iya, Jaime Verano.
4: Living Testimonies. Seth Living Testimonies.
5: Ang kapikas ni Jaime Verano adunay goiter. Dako na kini og makapalisod na sa pagtulon.
7: Ako nga tawad na goiter po na to siya din tapos nakalungog ko sa istorya ni Panyawan Capsule. Itry na ko. O niya, try tinuol magig siya di ay.
5: Ang Seth Panyawan Plus Mangustine makatabang sa pagpahiyos sa naghubag nga goiter. Tungod sa gahom sa mangustine nga taas sa antioxidant level.
7: Pag hikas niya siya tutunlan, wala naman.
4: Living Testimonies.

0: for expert eye care, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes.
1: Igala, nakakape na ka? Kay mo na ba ka nga nibalik na o available na sa mga butika ang imong paborito nga pinakauna nga kape nga na ay vitamin D3 reishi mushroom o kaning mangosteen fruit extract? Kini ang Vita D Plus Coffee Mix, ang kape nga para sa ikamayong lawas nimo. Vita D Plus Coffee Mix, may kape na ka? Na ay vitamin D3 pa ka.
2: Alas 5:30 lang.
3: DYHP Bustamante at Galinea sa unang radyo, unang balita.
2: Mga kasama sa mga agamang benepisyo sa regular o adlaw-adlaw na itong pagtumar sa Life Extension Vitamin D3. Ang Life Extension Vitamin D3, makatabang ka rin sa cancer risk reduction, halos 17 times of cancer, ilibinasab sa breast cancer, prostate cancer, colon cancer, guban pang matang sa cancer, rather than direct connection sa vitamin D deficiency. Buot pasabot, alam ay galang akong ubus ang vitamin D level sa dugo sa tao, usan ika factor sa pagtaas sa risk nga makamaton siya ang cancer. Base sa dakan ng mga medical ng mga pagtuon na doon ka mga rason kung nga nung makatabang ang regular nga pag-inom sa Life Extension Vitamin D3 sa sakit sa cancer. Una, ang Life Extension Vitamin D3 mo-trigger kinimigala sa apoptosis sa mga cancer cells sa lawas sa tao. But pasabot, ana, na kung ang usaka pasyente sa cancer na doon ay sufficient na vitamin D level sa dugo, ang mga cancer cells mamatay o gamaghatag rin ka mas taas na survival rate sa mga cancer patients. Mas mo improve ang ilahang quality of life o ginaginay nga mabalik ang ilang immune function o kusog aron nga mas mapatukan ang ilang mga sakit sa cancer. Ang Life Extension Vitamin D3 mapugong kini sa angiogenesis o ka usa ka proseso din ang mga formation o growth sa gagmay nga blood vessels sa parte sa lawas sa tao. Kung asa mo tubo ang cancer, iyahang putlon o iyang babagan sa vitamin D3 aron nga why magian nga nutrients containing blood for cancer foods. Huwag mahatag kini magaling mutabang kini nga mapunggan ang paspas nga makatap sa cancer cells sa lain-laing parte sa lawas sa usa ka pasyente. Ikatulo, i-activate sa Life Extension Vitamin D3 ang mga immune cells o mga natural killer cells sa lawas sa pasyente. Ano mapugnan ang paspas ka makaruya sa immune function? Mia, mga kasama, base sa mga published medical papers sa may kalabutan sa vitamin D o cancer, mas mutaas ang ihang survival rate sa usa ka pasyente o muubos ang ihang tsansa o risgo nga mamatay sa sakit na cancer kung aduna siya ay igo o saktong ang vitamin D blood level. Ang dosage na ito nga mga pasyente may kala sa cancer, ginanaminom siya o gunom nga tunas sa siyam ka soft gel matang adlaw. Ang Life Extension Vitamin D3 mamahimong imnon kini sa usa ka tuig nga bata, mga buntis o lactating mother o ato mga nagpatutoy nga inahan o sa mga individual nga doon maintenance sa medication alang sa hypertension, diabetes, cancer disease, autoimmune disease o gaban pa. Mapalit ang Life Extension Vitamin D3 sa mga pharmacies sa Cebu sa kantidad ng 11 pesos sa patag soft gel. Importanteng pahinomdom, kinahanglan nga siguruduhon nga dunay marka nga LE ang matag soft gel sa Life Extension Vitamin D3 kung mapalit sa mga butika. Mag-amping sa mga peking produkto, mga kasama. Mahimong mutawag sa telephone number 416-1655 or 0917-318-1161. Life Extension Vitamin D3 and Life Extension Clinic for longer life.
4: Atong sugato atong kabuntagon nga kanunay ang positive na itong paglantaw sa kinabuhi para exact motivated sa kanunay. Makatabang kayo na ito ni Ana ang pagpatunsan o relax kay nga kinabuhi o makatabang ang Vita D Plus Coffee Mix. May pabilin mga energetic kada adlaw sa imong pagpanarbaho kun ang imong imnon nga kape Vita D Plus Coffee Mix. Daghani siya ka mga health sa benefit na makuha ani. Gumikan sa iyong mga sagol, labi na yun ang vitamin D3. Kaya matag sa shining ning Vita D Plus Coffee Mix, doon na pod kanay 200 ayo nga vitamin D3 plus reishi mushroom extract. Kaya doon ay mga powerful anti-tumor o anti-cancer properties nga gitawag kinig mga polysaccharide sug triterpenes. Ang Vita D Plus Coffee Mix ginugangan pag kini og mangosteen nga fruit extract, makabato kini sa oxidative stress ug so, kini dili nga pagkadaot sa atong mga selula. Gumikan usab sa sobrang free radical sa atong lawas. Maunang sa yus buntag, labi na inining mamatag sa iyo or kadlawon pag inom og kape Vita D Plus Coffee Mix. Makakape na ka, maka vitamin D3 pag yun. Mapalit ang Vita D Plus Coffee Mix sa lain-lain nga mga butika, apila sa Vina sa Life Extension Clinic.
3: RMN TYHP Police Platter Ronda Presinto.
4: Dahil pundok sa mga batano, nagbinato ay ni Butilya, mga bato di Askalasada sa Bayanihan Kinasang-an. Kasama mo sa balita ni man Paul Lauro.
3: TYHP Tatak RMN Report.
5: Radyo Man, Ken, Radyo Man, Arnold, mga pasado alas dos ni, og naagiani ko sa traffic enforcer, gikonfirmar ni Jonathan Itang, ang atong base control operator sa CCTO, nga naagian sa ilang enforcer, og nakatawag dayo nila, kaganiha, atol sa pagpang-inkwentro ini mga batanon diha sa bayanihan sa may habig sa Kinasang-an.
6: Ang nadawat ang kanina, sir, may mga grupo batan o nagdayo. Ganunang alas dos pa sa sir. Alas dos na dyan nadawat kami.
7: Ano sa ito? Nagbinatuay?
6: Binatuay po sa tagoy ko na naagid, sir.
7: Ah, so doon na mo yung traffic enforcer na agirin itong naka-acto sa binatuay?
6: Pero na ako ng mga batan po niya, ginaganay ng kalsada. Pari sa may indakalso ba yun nan?
7: Oo. Kanya, wala rin ako na yung nangaigo?
6: Ang punto niya ganyan na binato, pero ako sa i-report nga nangaigo ng kanangan sa agente assistance na itong ditawag ng Tyros Bridge.
7: Matong nakatawag ka kuan pulis niya, nakaresponde ba pulis sir? Naka-aire ni analis na to?
6: Wala na ba may knowledge sir, kaya ang personil na mo ito na sa kaya na ang gumigitin na giatin na andre sa
5: Mauto si BCO Jonathan Itang sa Cebu City Traffic. Ang atong inayawan police station, nga atong gipollow up sa karong buntag, may butyag nga wa sila o wa ra kaabot sa ilang police station ang maog nga hitabo.
7: Ma'am, good morning sa DYHP. Ma'am, mag-query na dami na ay na-jackpan atong riot sa bayanihan basak ganiya, ma'am?
8: Wala, sir. Wala may kuhan na niya. Wala may 40 bills, sir.
5: Oh. Ito ang update sa Inewan Police Station. Posibleng ang mato lang mga riders sa kapulisan na mawin itubag sa mga alarma apan wa na inaabtan sa habig sa nagka-inkwentro ng mga batanon. Kasama mo sa kapulisan, susugbo ko inyong Radyo Man, Paul Lauro, DYHP Tatak RMN.
3: Radyo mo nationwide.
2: Samtang kung siyo sudan sa Sugbo, ni question sa plano ng pagparito ng refrigerated van sa kagamanan sa Dakbayan. Kasama mo sa balita, Radyo Man Eli Bulonas.
3: DYHP Tatak RMN. Report.
1: Gi-question sa Konseho sa Sugbo ang planong pagpalit og refrigerated van sa kagamhanan sa Dakbayan. Ang resgutang van nga makatira og 7 milyon pesos gipakayo sa City Agriculture Department pag-transport sa temperature sensitive agricultural produce gikan sa bukirang mga barangay sa syudad. Apan ang City Council pinaagi ni Konsel Winston Pepito gusto una ang iduso ang maang proposal ngadto sa Committee on Agriculture ni ini.
9: The Committee on Agriculture should evaluate its necessity, intended beneficiaries and expected benefits to our farmers. So I move that this matter be referred to the Committee on Agriculture.
1: Si Konsehal Winston Pepito ang niluso sa nasutang proposal sa konseho ng si Konsehal Alvin Arcilia doon ay gihimong pagpasabot ini nga to sa iyong kauban sa City Council.
9: Considering in-year na time, no need to delay this project because we already deliberated this before we approve it for our annual budget.
1: Si Konsehal Alvin Arcilia, apan si Konsehal Hari Iran Inchester, nga ngayang susihon una ang kamahinungdanon o panginahanglan sa nasutang refrigerated van.
9: What we want to know first, the urgency and the necessity of this equipment. Considering there are many other expenditures need to be funded karong panahon.
1: Si Konsehal Hari Iran nakonbinsir ang naon sa Arcilia nga iduso una ang iyang proposal ganto sa Committee on Agriculture alang sa dugang pagtuon o rekomendasyon ni ini. Kasama mo sa Cebu City Hall. Sini ang inyong Radyo Man, Eli Balanos, DYHP, Tatak, RMN.
3: Radyo mo nationwide.
4: DSW7, nagapunapun ng food pack sa mga beneficyaryo nini sa Lungsod sa Tabugon. Kasama mo sa balita, Radyo Man, Raymart Pugon.
3: DYHP, Tatak, RMN. Report.
10: Kini nga balita, atod ka nato sa Vita D Plus Coffee Mix. Ang pinakaunang kape nga dunay vitamin D3. Sa detalye sa itong balita, nag-apod-apod ang Department of Social Welfare and Development kung DSWD7 Central Visayas o 187 ka ready-to-eat food packs ngadto sa mga benepisyaryo sa Barangay Sumusa, Lungsod sa Tabugon, isip kabahin sa ilang padayong disaster response o pagtabang sa komunidad. Gisusi usab sa Disaster Response Management Division kung DRMD, kauban ang Municipal Links, ang Community Garden sa maong barangay, aron matanaw ang kahimtang sa mga paningkamot sa komunidad sa pagpananom. Gipaambit usab sa naasing ahensya ang mga update sa Food for Work Activity uban sa LGU Tabugon, isip kabahin sa koordinadong paghatod o paspas o angay nga serbisyo sa mga nanginahanglan. Kasama mo sa DSWD7, ang pinungradyuman na Remart Pugoy DYHP, Tatak, Arman. Kadto nga balita hatod kanato sa Vita D Plus Coffee Mix. Ang pinakaunang kape nga adunay vitamin D3. Matag sa shea sa Vita D Plus Coffee Mix adunay 200 IU nga pure og di kalidad nga vitamin D3. Aduna usab kini reishi mushroom extract nga abunda sa polysaccharides ug triterpenes nga pulos adunay powerful anti-tumor ug anti-cancer properties. Matag sa shea sa Vita D Plus Coffee Mix aduna say mangosteen fruit extract nga makahatag og dugang proteksyon batok sa oxidative stress ug paspas nga pagkaguba sa atong selula ug DNA nga tungod sa daghang mga free radicals sa atong lawas. Ang Vita D Plus Coffee Mix, lamian, humot ang aroma sa kape nga kauban nato sa matag pagmata sa buntag. Sugata ang kabuntagon nga positibo ang panglantaw. Vita D Plus Coffee Mix, dili lang basta kape. Angay nga naka Vita D Plus Coffee Mix ka. Available ang Vita D Plus Coffee Mix sa tanang mga pharmacy sa tibuok Cebu City, Cebu Province o tibuok Central Visayas. Mapalit usab ang Vita D Plus Coffee Mix sa pharmacy sa Life Extension Integrative Medical Clinic.
3: Racho mo Nationwide. DYHP abroad ngayon.
11: Kini nga balita hatod kanato sa SED Marketing, ang tigamaw tiga pa sa SED Banyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon, epektibo alang sa UTI o bang balatian sa kini, ug ang SED Banyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Detalye sa tong balita.
12: Labihan kahalapad ng pagbaha sa Nepal at dumiaging buwan o sa naka-warning sa tibuok kalibutan labot sa nagkasamot ng mga peligro sa climate change. Gipadayag kini sa Prime Minister sa Nepal, Balendra Shah, atong sa UN General Assembly o banan sa iyang pag-awhag sa mga nasod nga mo step up ug mutabang sa ilang mga nasod pagsagop sa maong dakong kausaban. Sa iyang speech, nagkanayon kini nga ang warming climate o nagkainit ng panahon na kapiktar na sa talandugon ng Himalayan Ecology, din milanay na kini sa permafrost o glacier sa maong bukid ug nagdala og risgo sa kinabuhi sa katawhan. Hinumdumaan nga sobra sa 1,400 ng mga tawo ang nakalas ug adunay 6,000 pa ka tawo ang pabilin gihapon missing. Humankalit ni banlas ang halapad nga flash flood sa Nepal ug nakapektar sab kini sa ekonomiya sa maong nasod. Kasama mo sa abroad ngayon, giniyo Radio Man Marisa Abadies, DYHP, Tataka, Arimen.
11: Katong mga malita, gihatod ka nato sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon nga epektibo alang sa UTI o bang balatian sa kidney, o ang SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban.
13: Ang SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, nga mao ang numero uno o wanay lain pa, nga makatabang sa inyong mga sakit, sama sa diabetes, mayuma, high blood pressure, kidney stones, gallstone, goiter, o tuberculosis. Naghanaw sa ba mga makapamatuod sa kaipiktimbog na tabangan sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin. Samtang ayaw gyapon kalimang mga kasama sa SED Liniment Oil. Ang naila na kayong epektibong liniment sa masa nga SED Panyawan Liniment Oil kanianto, SED Liniment Oil na karon. Kay kini mas gipakusgan, mas gipanindot, mas gipahumot, ug mas gipaipiktibo pa. Mapalit na ang SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin mga kasama sa presyo nga 15 pesos kada usa. 12 pesos sa Panyawan with Garlic, ug 12 pesos sa alang sa SED Kugon. Samtang ang SED Liniment Oil, mapalit sa 125 pesos alang sa 60 ml ug 70 pesos alang sa 30 ml sa tanang butika sa inyong mga lugar.
3: Radyo mo, Nationwide.
2: Alam niyo ba na simula edad 50 pataas, marami nang nagbabago sa ating katawan, kaya importante na kasabay ng healthy food at exercise. Ay umiinom din tayo ng multivitamins na adjusted para sa edad 50 pataas. At yan ang multivitamins plus mineral syndrome silver advance. Ang multivitamins plus mineral syndrome silver advance ay may nutrients na complete from A to Z na in-adjust ang level para sa mga edad 50 pataas. Tumutulong para sa healthy heart at strong immunity kasabay ng tamang pagkain at exercise. Napatunayan din na tumutulong ang multivitamins plus mineral syndrome silver advance na ma-improve ang memory habang nagkakaedad kasabay ng tamang diet at exercise. Kapag edad 50 pataas, mag-multivitamins plus mineral syndrome silver advance araw-araw with proper diet and exercise. Multivitamins and minerals is the generic name of Syndrome Silver Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Pagputok ng mga balita, nakatutok na sa unang radyo, unang balita.
2: Oras alas 5:44 na.
14: Ako si Dr. Faye Abigail Fortich, Osaka Private Medical Doctor. Ang Life Extension Vitamin D3, Osaka Vitamin Hormone, ay dekalidad, puro o epektibo nga food supplement nga gikinahanglan sa atong adlaw-adlaw na panglawas. Busa, as a medical doctor, giawhag ko kamo sa pagtumal sa Life Extension Vitamin D3.
15: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
1: Mapalit sa mga butika.
15: Life Extension Vitamin D3 for longer life.

0: I am Dulce, your power singing diva. Sa MX3 capsule, dito ako bilib.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Be MX-traordinary with MX3. Kinikil!
3: Uy, 150 over 100 man.
4: Dok, nganong sige magkaasa kong presyon?
3: Mr. Laban, tungod ni sa imong chronic kidney disease o CKD.
4: Ay.
5: Papa, ayaw ka pala ka. Nagkadungo ko sa kidney care. Naghan ko noong maayong binipisyo ni ini. Natural ingredients pag yun sama sa pomegranate.
6: Mahal ko, suportahan ka na mo pirmi sa imong pagpaayo.
7: Kidney care!
8: Kidney care, alagaan ang imong kidney, alagaan ang imong kinabuhi.
1: Mahalagang paalala, ang kidney care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Likayi ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-kidney care.

0: mensahe alang sa maayong panglawas.
1: Ako si Beatriz Minguito, usa ka negosyante na kuyo sa Block 2, Lot 7, Villasulana Subdivision, Consolacion, Cebu. Dugay na ko gagwanta sa akong arthritis, hypertension o diabetes. Dili pagyud na ko makumot akong kamot. Pagkadungog na ko na Detoxifier and G-Detox Plus, akong gisuwayan. Nasulbad ang tanan na kong balatian. Sure gid ko na makaayo ang G-Detox Plus.
0: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, Majesty Pharmacy, Queen's Pharmacy, Diddings Pharmacy, ug sa ubang mga butika.
2: May mga nakadaog na sa Biogesic Bitbit sa Swerte Raffle Promo. Congratulations! Week 4 winners sa 2,000 pesos cash nga silang Felisa Susvilla sa Iscario, Arceli Luon sa Talisay, Joni Lynn Librando sa Colon, Renalyn Rico sa Colon, ug major winner sa 5,000 pesos sa Week 4 nga si Peter Sabido sa Ayala. Padayon lang ang alagang Biogesic maong apil na kay basin ikaw ang musunod nga makadaog. Tanawa lang sa DYHP Cebu o IFM Cebu Facebook page para sa updates o kung unsaon pag-apil. Ingat! Promo runs from August 10, 2026 to September 30, 2026 per DOH FDA CDRR permit number 1083 series of 2026.
3: Nakaka-problema sa paglibang? Mag-inom sa Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Garantisado nga epektibo. Sa duha hangtod 8 ka oras, imo na mapagawas ang higko nga makahatag o basta utan og makamatay nga sakit. Ang hugaw nga colon, ang una nga silent killer. Death.

0: sang Super Fiber. Mapalit sa mga butika. Nibalik na ang pinakauna nga kape nga na ay Vitamin D3. Karon, Vita D Plus Coffee Mix na. Na ay Reishi Mushroom ug Mangosteen Fruit Extract pa. Ang healthy nga kape ug humot ug lami kaayo. Vita D Plus Coffee Mix. May kape na ka? May Vitamin D3 pa ka. Mapalit sa mga butika. Life Extension Vitamin D3, ang numero uno nga brand nga narehistro sa Philippine FDA nga na-approved therapeutic effect. Life Extension Vitamin D3, gama sa Estados Unidos, scientifically advanced formulated, recomendado sa mga medical doctors. Dinhi na kamutaya sa imuhang health sa sigurado. Life Extension Vitamin D3. Life Extension Vitamin D3 nga na-itatak LE, sigurado.
1: Sigurado ho niyan tanan nga soft gels nga mapalit sa pharmacy nga na itatak LE para sigurado original ang pingjud sa peke.
2: Oras sa mga kasama na 5:50 na.
3: TYHP Bustamante at Galinea sa unang radyo, unang balita.
2: Daka na karon ang dunay gipamati ka mga baratian sama sa insomnia, constipation, high blood o diabetes. Kung ikaw na ini adunay herbal nga food supplement para nimo, ang Sugatrol. Ang Sugatrol food supplement adunay ABCD formula. A para sa amparaya, B para sa banaba, C para sa kamote o D para sa duhat. Ngadiin gikan gyud sa ilang mga dahon nga gigamit isip herbal medicine nga makatambal may gana sa paglisod og tulog o insomnia, constipation o makapugong sa pagsaka sa blood sugar level. Amoy mamahimong hinungdan sa diabetes. Mao nga sama nako, nagainom pud ko og Sugatrol kaduha o katulo sa usa ka adlaw. Mao nga lagsik akong pamati maskin sa matag adlaw nga pagpanarbaho. Mao nga suwayin ninyo og tumarna matag adlaw sa Sugatrol.
4: Samtang dugang mga balita, konsens na kayo sa Subo ng Ayog Report sa tanang non-compliant ng mga Apple Development din sa syudad. Kasama mo sa balita, Radio Manili, Bolonol.
3: CYHP, Tatak, RMN, Report.
5: Na ngayon na ang konsenso sa Subo ng Report sa tanang Apple Development sa Dakbayan, partikular na sa mga non-compliant development sa drainage water discharge requirement. Kinalas itong panglakan ng buhaton sa konsenso. At si Recouncil, pinagin ni Konsenso Winston DeVito na ngayon sa mga report gikan sa Technical Infrastructure Committee kung TIC.
6: To request the Technical Infrastructure Committee to submit to this August body a written report on all upland developments in Cebu City that are non-compliant with drainage and water discharge requirements, and that the report be submitted to this body within 15 days from the approval of this resolution.
5: Si Konsehal Winston Pipito, una nagibutyag ni Mayor Nestor Archival gawiubay sa mga upland developments sa syudad, ang wa makatuman sa mandatory flood control plan ni ini. Kasama mo sa Cebu City Hall. Sining inyong radio man, Eli Balanos, DYH. P. Tatak, RMN.
3: Radyo mo nationwide. TYHP. Kalakaran sa larangan ng kalakalan.
4: Kini nga balita, hatod ka nato sa SED Marketing. Ang tigamaw tigapunapod sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Pugon, epektibo alang sa UTI o bang malatihan sa kidney, ugang SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Nitalye sa tong balita.
7: Makaginawa og jutay sa umaabot nga simana mga motorista tungod kay gipaabot nga mukunhon ang presyo sa lana man sa sunod-sunod nga big time oil price hike. Base sa pagbanabana sa Mean of Plus Singapore og Foreign Exchange Average sa milabayng pagkaadlaw, ni paibaw ang oil industry nga ang presyo sa krudo mukunhon og balik 7 pesos ngadto sa 7.50 kada litro, samtang ang presyo sa gasolina muus-us og balik 50 centavos ngadto sa piso kada litro. Sigon sa tinubdan sa oil industry, ni kunhon ang presyo sa lana sa inaot nga dunay makabot nga diplomasya sa Iran war ato sa UN General Assembly ug pag-recover sa mga shipment gikan sa Saudi Arabia nakapahupay sa concern sa supply sa lana. Kasama mo sa negosyo ngayon giniyo Radio Man Marisa Abadies DYHP Tataka RMN.
4: Katong mga malita, ihatod ka nato sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon nga epektibo alang sa UTI o bang malatian sa kidney, ug ang SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Nangita ba mo og kape nga dili lang lami ug humot ang aroma kundi puno sab og mga benepisyo? Palit na sa Panyawan Coffee Mix. Nahibaw ba mo kung nganong special ang Panyawan Coffee Mix? Kini tungod kay ang SED Panyawan Coffee Mix adunay tulo ka special nga mga sagol nga mao ang Panyawan nga nailhan sa anti-inflammatory properties, mangustin nga puno sa antioxidants, ug purple corn nga abunda sa anthocyanins nga maoy mobalig-on sa atong immune system. Ug nasayod ba mo nga ang pait nga lasa sa atong kape? Adunay daghang benepisyo sab. Tungod kay ang pait nga lasa sa kape makatabang kini pagpalig-on sa atong digestion ug pag-release sa digestive enzymes hinungdan nga mas epektibo kini pagtunaw sa atong kinaon. Busaon sa painyong gihuwat mga kapanyawan. Subdi na ang inyong adlaw sa saktong pag-inom sa kape. Inom na sa Set Panyawan Coffee Mix. Available na sa inyong paborito mga tindahan o parmasya ang siguradong tatak Set Marketing. Set Panyawan Coffee Mix. Ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban.
3: Radyo mo nationwide.

0: Pahatag na sunod buwan ang fuel subsidy alang sa mga driver sa publiko ng mga sakinan sa Dakbayan. Kasama mo sa balik tara dyan, Eli Bonoros.
1: CYHP Tatak RMN Report.
2: Gipanikuro ni Cebu City Mayor Nestor Archibald mahatag na sunod buwan ang fuel subsidy alang sa mga drivers publiko mga sakyanan sa Dakbayan. Kini kung malibkas tang election ban nga gipatuman sa Commission on Elections ng COMELEC, ibaabot ang ban libkasun sa poll body human usong pirmahin ni Presidente Bongbong Marcos sa Malaod nga mag-uswag sa barangay Biscay Elections. Ang nasutang pinili ay nga unang nagdakla sa November ng tuiga girog nga na sa tuig 2028. Matod ni Archibald nga i-release na sa city government ang fuel subsidy nga sa mga beneficiary kung malibkas na ang election ban. Si Mayor Nestor Archibald na asahiran niya kagamahan sa Dakbayan, igahin ng 35 milyones pesos alang sa maong katuyuan. Kasama mo sa Cebu City Hall. Sino yung inyong radyo man? Eli Bolonos, DYHP, Tatak, RMN.
1: Radyo mo, nationwide.
0: Nangita ka ba o ga mahimo rin mo ga magkasama sa pagkatiman sa mga panglawas? Ano ang ASL Magkabuhay Plus Capsule? Ato ba ang kurbega ng Optimum Health and Wellness pinagi sa regular nga pagtumar ni ini? Sa kantidad ga 20 pesos lang nga matagkapsula ang kuna nimo ang mga benepisyo sa makabuhay. Moringa, asitaba, neem, guyabano, luya, bawang, cinnamon, turmeric, mangosteen, serpentina, oregano, sambong, lagundi o vitamin C, sodium ascorbate. Kini ang 17-in-1 nga kapsula. Atong himayaw ng Ginoo pinagi sa pag-atiman sa atong lawas, busa, tumara. Ang EXL Makabuhay Plus Capsule. Inyo ding mapalit sa mga butika sa inyong lugar o ma-order sa Facebook, TikTok, Instagram, Shopee o Lazada.
1: Pag-utok ng mga balita, nakatutok na sa unang radyo, unang balita.
0: Ay! Buntag na mga kasama! O, oh, nanuktugaok na itong gamagamanok. Alas 5.56 na. At ang check na kasama ang Julius Malili. Kinarasin na sakpan, may galang namin sa DYHP Aramid Cebu. Makanawat ni may galang pahalipay. Kasaman Julius, good morning, Julius.
3: Good morning, kasama ka na. Good morning, kasama King. Good morning, Cebu. O, lahat at habang itang bahay sa mga nip. O, gila na natin na sakpan. Adilin na naman, gano'n rin. O, mapalit man din, ay. Ate, may buntag. May buntag sa...
0: Ay, may buntag!
3: Sa pangalan natin, eh.
4: Ako si Emily Nisul, eh.
0: Taga-asa man, eh.
3: Taga-asa ko, no?
4: Taga-Cebu City.
0: Taga-Cebu City. Pila ba edad mo, ma'am?
4: Wala, 60.
0: Senior na. 60, sarado yun?
4: Oo.
0: Sa mana, dalaga, dalaga, minyo, byuda.
4: Minyo na.
0: Minyo na. Kailan ka mukha anak di mo, ma'am?
4: Kuha na lang, tulo.
0: Tulo? Anong tulo raman?
4: Ay, lima man sana niya na matay. Kuha mas kino ang duha.
0: Kino mas ang duha.
3: Wala niya nagdungag.
4: Wala na.
0: Wala na. Si Mister, asa man si Mister ron?
4: May na kalis nino, nag-drive lang e-bike.
0: Nag-drive mag e-bike. Kaya mo ang panginabuhi ron mo na, pambaninda na lagi sudaan.
4: Ay, naninda ko guan si Ray, ka na lugaw, na itlog, na puto, na budbud.
0: Ay. Tagpila mo sa nang imo, tagpila mo po nang imo hang lugaw, kabutang itlog.
4: Ang itlog?
3: Bulugaw, kabutang itlog.
4: Ay, gilain rin na, wala na natin, separate lang kayo, mandili man. Allergy man sila sa kanang kuan. Kanang itlog. Separate lang.
0: Kung saan na yung lugaw ni mo, nanay si manok?
4: Kuan din eh, kanang cubes o kanang carrot.
0: Dili na puspas di ay.
3: Orange dili ka sa mga Arnold, sabi na kung saan eh, carrots.
0: Carrots. Namay uban mo, kanang puspas ba? Kanang butangan bitawag manok? O niya, labi ka kauna?
4: Ay, gina sir. Morde man sila ang panmamalit. Lagi na mga bata mukha o dili man. Panag manok. Sana natin manok. Di man sa ganahan.
0: Napila man sa timuhang lugaw?
4: Nay, gamay 5. Kala po, double lang sa mong palit. Kailo, masag kayo.
0: Ang ojis. Aha. So, daghan, mahurot sa nakadaan. Kanabuntang.
4: Oh, kaliyas Ginoo. May panguan sa pasak. Kanambang sa aking estudyante.
0: Sige. O niya, pirmi ka, maminaw di ba HP?
4: Oo, pirmi yun.
0: Pirmi yun.
4: Kada gabi
0: yung ganda hantod buntag. Tungon na dawat na maginagbay ka pahalipay.
3: Yehey! Yehey! Yehey!

0: 93.9 FM Cebu, tinig nyo kasama ang Julius Balili, DYHB, tapat ka rin rin.
1: Birahe! Birahe! Birahe! Sabi kami na, sabi kami, oh, gara. Kapil mang logo sayaw, nagrabihang Julius. At salamat kasama ang Julius Balili, ganito ka pamanaguman, may ganito paranta sa nabantog ng herbal capsule sa kami say Anag Mindrao, ang original Koi herbal capsule, suplemento kagikan sa pareha, kamunggay, garlic, luyag, ginseng. Koi herbal capsule, barato na, epektibo pa.
2: Bati may hangi ka dunay daghan sa sinse walawas mo dili ka regular nga magpagawa sa imong hugaw dili ka may lisam na buti buti yan makasidati kag insomnia kanunay nga magsakit ang imong ulo para kinsa kalawasan ug lutahan dili pagin hami sa imong kutis for memory excess weight chronic respiratory or sinus problems ug man pagkaluya sa imong lawas busa og tanga ka mga toxin sa imong lawas para imong maangkon og maayong kalawas pag ilabas og adlaw og G Detox Plus herbal capsule ang pinaka kusog
1: may papabinaw ni Madam Elme Monterde Sarangani. Diha may gala sa hipodromo ang Bio Jesse Girl. Ma'am Elmi, ang atong tigatiman sa mga muhatag o mo kuhang coupon ka sa mga kin sa Bio Jesse.
2: Oh, maili sa mga resibo nga napalit nga 20 tablets sa Bio Jesse. Ilan na ilin ang ilisan ng raffle coupon. Muna na imo ang entry para sa Bio Jesse.
1: Bio Jesse.
2: Sa swerte raffle promo.
1: Oh. Pilmin na ninyo makita andari sa ito ang kuhan, lobby si Ma'am Elmi Monterbi Sarangani. Kaya ako nagapilido Sarangani. Kanto na mataan yung Sarangani, lobby. Nagbata din mo diyan, Ma'am, sa hipodromo.
2: Sayo kayo na mata sa Ma'am Elmi,
1: tay? Oh, pilmi ko naman. Pero isa nga, kang baan pa lang, kang taratitat pa lang.
2: Mata na
1: siya. Eh, magbiga mo. Magbiga mo, masana siya kasamang Ken's kusina, good, no?
2: O niya, kuhan man ay, humaniya diyan sila, ha? Humana, kompleto na iya mga bigot sa balay. Ikamuntag,
1: ari na rin. Grabe na sila diyan sa hipodromo kasamang Ken, kaya mga workers sa barangay ba? Pwede ka mga pugihan kayo. Makita din mo diyan nga nagluto sa kusina, nagpakaon sa mga kana mga naadha ba? Mga estudyante na pakaon sa mga...
2: Mga kay Kwan Mansado ka na magsugod man na sa ilang leader po.
1: Oh, tungo sila ang kapitan doon. Oh, doon bakulon na pwede sa kugihana.
2: Kana
1: siya nga kapitan nga example nga di naging ilisan dapat.
2: Cup. No, last term na ka na ni Cup.
1: Last term ko niya. Oh, last term.
2: Oh, okay, kani mga natagaan ron extension nga 2 years, meaning na kompleto na nila ilang 5 years nga kanang bago nga term limit na sa kuan. Or kanang bagong termino nga gipatuman ubos anang new nga madaon.
1: Tinood na. So, kung no? Ako'y pabuton de sa hipodromo, ha? Kung ako'y kuan, di na nailisan hantos hanto. Di
2: ko na lang. Di na lang yun, oh.
1: Pwede pa lang ba? Oy, wala ba tayo oras? May ka lang sa kanan lang. Sa ganito magkang parusa. Sa Rima HP, aramin sa buka may mga tigbalita.
2: Kaya ni Radio Man, Ken Galinea.
1: Ako sa Emir Rajaman, Arnold Busamante. Magpasalamat sa inyong pagpabinaw hangtod sa Lunes Puhon. Sa samang Taknaw, sa samang Sibianan. At ang imigalas ka sa mga Attorney Rafael Fernandez Banyok. Kamusunod ka na rin, may kalas sa Straight to the Point. Oy, nabinta kaadlaw na lang. Pasko na, ha? Naman na itong pinaskuhan. Ayo kalimot, patagal lang ang tanan. Daigang Diyos, praise the Lord. Hallelujah, happy weekend. Sabakadari. Sabakadari, dara.
3: Pagputok ng mga balita, nakatutok na. Sa unang radyo, unang balita.
4: Ang kinis na niya.
5: In fairness, nag-glow up.
4: May budget.

0: 99% sa bacteria ug virus tested. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado,
2: i-shield mo.
1: Pamilya protektado,
2: i-shield mo.
0: Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
3: ACS.
4: Ang kinis na niya?
5: In fairness, nag-glow up.
4: May budget?
5: So

0: bath soap, patay ang 99.9% sa bacteria ug virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilyang protektado, i-shield mo.
0: Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
2: ACS.
3: Kinikare time!
4: Ako si Tere Robles, 50 inoy bi.
3: Unsay na sinating nato nga problema sa kidney?
4: Ingnan to ako doktor na kay, kataas ang imong creatinine, 230 taas na.
3: Sa pagsulay ni mo sa kidney care?
4: Hantod na, ubos ko sa ka karton. Pagkuha ko resulta, 84 naman. Di, nagpasalamat ako sa kidney care kay naayo mga akong creatinine, nagbalik sa normal.
5: Ang kidney care ay mabibili sa Mercury Heart Store at mga suking butika.
6: Mahalaga paalala, ang kidney care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
7: Likay ang dialysis o ubang problema sa kidney, mag-kidney care.
0: That portion was brought to you by MX3. Dito ako believe.
8: Article 3, Section 4 of the 1987 Constitution provides, no law shall be passed abridging the freedom of speech, of expression, or of the press, or the right of the people peaceably to assemble and petition the government for redress of grievances. No kini ang haligi ug sukaranan nga gibasihan ni ining tulumanon. Straight to the point. Tulumanon sa patas ug labas nga mga balita, interviews, investigative reports, sundanon nga mga diskusyon ug di prinsipyo mga komentaryo. Straight to the point. Straight to the point. Kauban ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufil Fernandez Bañok. Attorney Rufil Fernandez Bañok. Straight to the point. Ug karon, ania ang inyong anchorman.
9: Non in impossibus aliquid adversos veritatem sed pro veritate. Wa kitay mahimo aron sa pagpakigbatok sa kamatuoran. Kundi aron sa pagdapig sa kamatuoran.
10: Straight to the point.
9: Luzon, Visayas ug Mindanao, Pilipinas. Og sa katawhan kutob sa mabot sa tong Sibya sa tibuok kalibutan via internet. Mayong buntag ug kumusta live gikan sa Queen City of the South, Cebu City, Philippines. Welcome nining atong tulumanon ug inyong tulumanon.
10: Straight to the point.
9: Kinilagi po niyo bus kalagad sa kahanginan sa kasamang Rufil Fernandez Bañok. Mao'y pa makikuban kaninyo nining laing adlaw sa atong pagpakigbiso. Adlaw karon higalang Sabado ug pizza 26 na. Buwan mga kaigalan, September 2026.
10: Straight to the
9: sa gaya po, natagantag pagtaga ng mga issues na may labot ang lungsod. Nagbaga ang mga expose, naguna mga reports. Dinhi lamang gyapon mga higala sa atong pagbanuban, nining atong tulumanon o inyong tulumanon.
10: Straight to the point.
9: Naguna sa tumaiskutanan karong nga buntaga mga kaigalaan. Tropical storm nga kuini ni pabilin sa gikusgo ni ini, apan ni hinay ang pag-irog samtang anaas kadagatan sa nasod.
10: Straight to the point.
9: Ipaabot nga makabiya kini sa Philippine Area of Responsibility kun par ugma sa hapon o sa gabi paingon sa Japan.
10: Straight to the point.
9: Samtang sa laing bahin barangay o SK election gisibog na ha? Dili na madayon karong Nobyembre 2 o gisibog kini mga higala ngadto na sa 2028.
10: Straight to the point.
9: Apil sa bagong balaod nga gipirmahan ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. kay gahapon. Ang termino sa barangay ug iska officials gihimo na usab nga 5 katuig.
10: Straight to the point.
9: Kadalig pagtagad sa mga higala sa atong pagbanuban karon ning atong tulumanon ug inyong tulumanon.
10: Straight to the point.
9: Samtang sa laing bahin ang kapitulyo mopatuman ug balik sa 4-day work week sugod karong semana o karong sunod semana. Aron makadaginot sa kurinte.
10: Straight to the point.
9: Kunting pagmahal ng kurinte mga sugit ni Paminaw sige pag rotational burnouts. Yan niya pa'y kurinte pero ting mahala. Subay ni sa nasinati ng mga brownouts tungod sa kakuwang power supply mga sukin tigpaminaw.
10: Straight to the Monang point.
9: Muna dunay grupo mahigala na nawagan karon nga angay matarong lang ang muresign kuno matod pa. Kini si Energy Secretary Garin.
10: Straight to the point.
9: Katalik pagtagad lubutaga sab sa atong pagbanoban ining atong tulumanon ng inyong tulumanon.
10: Straight to the point.
9: Samtang rotational brownouts na kapikto na sa mga traffic lights sa Mandawi, ang balik-balik nga pagkapaong sa kurinti nagkatampo sa pagkadaot sa mga karaan ng mga traffic lights sa Dakbayan.
10: Straight to the point.
9: O kahinoon nakadaot ni mga higala ha. Mga nakatiwas pa hinoon sa mga traffic lights nga daan ang murag nagpidok-pidok nga duganan pa mahigala ining magsigig ka brownouts ha.
10: Straight to the point.
9: Nakadaot og samot mahigala ang ato mga traffic lights. Taganda ni pagtagad ng butagas tumanuban usab ning atong tulumanon ng inyong tulumanon.
10: Straight to the point.
9: Samtang sa kauluhan, laing abogado ni Rusok no sab o petisyon ngadto sa Korte Suprema aron ipawalay bili ang pag-usab sa Senate Impeachment Court sa voting threshold niini.
10: Straight to the point.
9: Una mahigalang abogado nga nipasaka si Vic Rodriguez. Gisunod mahigala kini karon sa Attorney Francisco nga nipasaka og kaso ngadto sa Supreme Court pag-question sa pag-usab mahigala sa threshold nga diin mga kaigalaan na nakaapekto kini sa atong konstitusyon.
10: Straight to the point.
9: Kinaguman pang mga sigdanan niyo mabati, exclusive over DYHP RMN Cebu. 612 sa dial sa inyong mga radyo sa 93.9 IFM. Yeah!

0: straight to the point.
1: Dali lang. Nagalibot akong panan. Murag matumba ko.
2: Lolo, lingkod sa ta. Nang luspad man kaayo ka.
3: Ang kalit na pagkalipong o vertigo makaguba sa adlaw. Ayaw tuguti nga matumba si Lolo. Tabangi siyang mapanalipdan gamit ang Vertigon. Gihimo gikan sa Ginkgo Leaves. Makatabang sa paghatag og alibyo sa pagkalipong o vertigo. Aron makapadayon siya sa iyang mga buluhaton. Vertigon, para sa kaayuhan ni Lolo. Available sa Mercury Drug, Watson's, Shopee, Lazada, TikTok, and all leading drugstores nationwide. Magandang paalala, ang Vertigon ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang ulan ng sakit.

0: White Rose Papaya.
1: Na ay double whitening sa papaya extracts at vitamin B3. Clinically proven yung makaputi in as early as 7 days with regular use.
2: Boom, puti ka, White Rose Papaya.
1: Papaya puti, papaya fast. White Rose Papaya with vitamin B3. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
3: ACS. Mga kasama o mga idol, panahon usab sa ting-uwan, ug uso na usab ang mga sakit. Lisod para ba gyud kayo magkasakit karon tungod sa daghang mga bayronon. Busa, inigpili nimo og tambal o inguman mga bitamina, adto gyud ta sa dili bugat sa bulsa, apan sigurado ta sa kalidad. Dili kinahanglan nga barato kayo, kay unsaon na lang kung kini dili epektibo o luwas. Sayang ang imong kwarta. Dili pud kinahanglan nga sobra kamahal, aron masulti nga di kalidad ang tambal. Tambag ni Unilab, pilia ang tinuod nga di kalidad sa presyo nga barato. Unilab yan.
4: Ang kinis na niya.
5: In fairness, nag-glow up.
6: May budget.

0: Micros Papaya.
1: May papaya.
0: Niacinamide para sa puti power times 2. Plus shea butter and tea tree oil.
2: Wow, wow, by the power of 2.
0: Micros Papaya.
1: Kuti sulit ang glow on.
0: Regular use helps. Results may vary. Micros Papaya. Manufactured by ACS ISO certified world class quality.
3: ACS.
4: Ang husay!
5: So easy to use. Everest washing machine. Hun, sino Everbest partner mo in the world?
4: Siyempre, it's you, babe.
6: Aww.
5: Everest washing machine. Easy wash, easy clean. Everbest from Everest.
7: Hooray! Kidney care time!
8: Sakit yun akong kilid. Maglisod kong pangihi. Niya. Actually, di ko ka-concentrate og trabaho.
9: Okay, so nga nag-kidney stone nung magka-UTI?
8: Sa sige na ako ka-ugparat. Nainom na akong soft drinks o sa junk food.
9: So sa pagkakaroon, kumusta naman yung pamati?
8: Sa ako sigag-inom sa kidney care, nawala na yun akong kidney stone. Nga na-worried na kay ko. Nga regular na po ang akong pagpangihi.
10: Mapalit ang kidney care sa Mercury o sa inyong suki nga butika.
11: Mahalagang paalala, ang kidney care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uwi ng sakit.
12: Likayi ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-Kidney Care.

0: for expert eye care, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes.
1: Ang sakit sa kalawasan, makapahunong nimo sa pagbuhat sa iyong pinakamayo. Gamit og Salon Pass. Diretso nga manot suot ang sagulini. Mong paspas ang epekto. Suot sa 30 minutos. Long lasting ang buhupay. Suot sa wala ka oras. Para sa sakit sa baga, liog kong buko-buko. Salon Pass. Methyl salicylate menthol to coverol acetate camphor is the generic name of Salon Pass. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Salon Pass. Adunay direktang pagsulod sa mga sangkap aron makapahupay sa kasakit sa baga, liog ug likod. Apil na sa nagpadayon nga promo sa Rose Pharmacy. Happy 28th anniversary sa atong tanan, mga ka-Pure Gold! Magsugod na ang mga big discounts ug panalong product bundles sa 3-day sale on September 25 to 27. Ug apil na sa Pure Gold Panalong Pabigas Raffle Promo. For just a minimum purchase of 1,000 pesos with 200 pesos participating products, doon na ka na'y chance ang makadaog sa usaka sako sa 25 kilos ng bugas, libre ra kini ug 30 ka mananaog sa cash prizes. At ang isab ang dala namong mga papremyo o kasadya sa kinaunan Pure Gold Barangayan sa mga pinili ng mga kasilinganan. Ang pinakasadyang anibersaryo karong tuig, aniya na, hatod kaninyo sa Pure Gold. Diri sa Pure Gold, always panalo!
2: Promo runs from September 25 to December 6, 2026. Available at select Pure Gold branches in Luzon, Visayas, Mindanao. Check out the official Facebook of Pure Gold for the complete list of stores and promo details. DTI Fair Trade Permit Number FTEB 266504 Series of 2026. That portion was brought to you by MX3. Dito ako bilib.
3: Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufiel Fernandez Bayok sa Straight to the Point.
4: Atong attack na may gala sa size 33 na sa atong pagmanuban karon ng atong tulumanon at inyong tulumanon.
5: Straight to the
4: point. At sa dawaton may gala report ka sa kauban on board sa patrol na 43 anyos nga ex-convict sa lungsod sa Argao, gitabangan o pusil patay. Paminaw ang detalye sa report, kasama mo sa balita, Radio Man Paul Lauro.
6: DYHP. RMN Report.
7: Radio Man Attorney Rufiel, dirini sa Barangay Giwanon sa Sityo Balangya. Barangay Giwanon sa lungsod sa Argao. Hato kapulisan sa Argao, pasado alas 7 kagabi, nakadawat sila ninging shooting incident sa maong lugar. Pagabot nila, ilalabdan kining maong biktima nga si Roland Arciaga Resurrection, 43 anyos ulitaw, nga nagpuyo radia sa maong dapit o nabalhog na ni siya sa abuyog pinal kaniadto mga nanglabay ng mga katuigan tungod sa mga kaso sa drugas o armas. Ang biktima, nagbarbarong lang gawas ilang panimahin sa nang kalit kining niabot ang upat ka mga suspitsado nga mauroy subject sa manhunt operation sa atong Argao Police. Ang kapulisan, nagpadayon nino na ang investigasyon nila, panako nila pagtuo nga sa iyang mga kaso o sa pagkahilambigit sa ginaling drogas ang posibleng usa sa mga bitanaw nilang motibo o personal na kaaway sa biktima. Isoyan pa ang biktima pag daundas ng balanan apan tungod sa pital ng mga igo sa iyang kalawasan, gideklarar na siya na patay na daan sa diyang naabot dito sa tambalanan. Kasama mo sa Argao Police, ako inyong Radio Man Paul Lauro, DYHP, Tatat RMN.
3: Number one sa balita, number one sa komentaryo, number one sa drama, at number one sa serbisyo publiko. DYHP RMN Cebu, the official overall number one. Number one.
8: Radio Boy Nationwide!
4: Okay, salamat Radio Man Paul Lauro Cebu nga report. Naghatod sa oras alas 6:35 na, standby sa ato pagbalik.
0: This time check is brought to you by MX3. Dito ako bilib. This time check is brought to you by iBerry Gold. Mas daghan ang lutin, mas epektibo, mas klaro.
5: The biggest international education expo this year is happening in Davao on September 27, Sunday, 1 p.m. at Seda Hotel Abreeza, Ayala Business Park, Davao City. Brought to you by World Connect and Global Education. Learn, earn, live in Spain, Malta, France, Australia, Germany, and USA. Admission is free. Register now. Limited slots only. Visit World Connect Davao, Door 2, Penta Point Building, Kilometer 5, Buhangin, Davao City. Text or call 0928-504-8150. 0928-504-8150. World Connect. 20 years na po kami.

0: at broadcast journalist at news anchor sa MX3 Capsule, dito ako bilib.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Be MX-traordinary with MX3.
3: Vertigon! Paminaw nato si Ginang Liza nga dunay balatian sa kasing-kasing.
4: Kahibalo ba mo, pirmi gyud magbugat og maghuot ang akong dughan kani adto. Natingala gyud ang akong pamilya kay wala sila magdahom nga maayo pa ko. Pero tungod sa akong pag-inom og Vertigon, mibalik ang akong kusog, ni arang-arang ang akong BP, nahimong normal. Ako diay si Liza.
3: Vertigon! Balik ka Aptik adlaw-adlaw, mapalit sa Mercury, Rose Pharmacy ug sa mga suking butika nationwide.
5: Mahalagang paalala, ang Vertigon ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Apil na sa EQ Diapers sa e-raffle promo. Balito og at least 150 pesos of EQ Diapers ug makakuha og higayon 2 win Jollibee product kids party package or 150,000 pesos cash. Terms and conditions apply. Promo runs from September 1 to November 30, 2026. For DTI Purchase Permit number FTEB-263388 series of 2026.
7: Kidney care time.
8: Wala na ko mag-dialysis. Oh, mayon dang ko, mitumar ko, gipatumar akong asawa ining kidney care. Kung naayo man akong kuhang lawas, balik bang pag-kondisyon?
9: Kininang kidney care agamo gigamit para sa ijak kidney. Tapos, waya na hangtod ko man, duha ka tuig na kapin, waya na siya mag-dialysis.
10: Mabibili ang kidney care sa Mercury at sa mga malapit na suking butika. Mahalagang paalala, ang kidney care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
11: Likayi ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-kidney care.
12: Estudyante ka ba nga sige laptop o cellphone?
13: Oo, gyud. Tungod sa online study, permi ka po yung muhanap na akong mata.
14: Ako pud. Usahay magsakit o magluha akong mata tungod sa kasilaw sa screen.
12: Ayaw ka balaka. Naanay Iberry Gold with lutein. Para sa mga estudyante nga sige gadgets.
13: Pero sukad nag-inom ko og Iberry Gold, mas klaro na akong pananaw.
14: Salamat sa Iberry Gold with lutein. Protektado na akong mata sa blue light.
12: Iberry Gold with lutein. Para sa klaro nga pagtanaw.
15: Iberry Gold with lutein. Mapalit na sa Mercury Drugstores nationwide.
16: Sa gunso ng OT, ay buhi.
17: Kaya pa na ako.
16: Nagsigi og biyahe, padayon lang.
18: Kaya pa na ako.
16: Patong-patong ang projects? Sige lang. Kaya pa na ako. Ang kahayag ani, nara sa imong kaugalingon. Ipasilaob with Cobra Energy Drink. Naay Immune Plus, B Vitamins, Turin, Ginseng ug Inositol. Makaya ang pagsulay sa tabang sa Cobra Energy Drink. Para namo, kung naakaani, wala kay pildi.
19: Ang ginainom na Cobra Energy Drink ni Daniel Padilla, 18 pesos SRP ra. Mapalit sa inyong suking at tindahan.
12: Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufiel Fernandez Bayok sa Straight to the Point.
14: Atong attack na may gala sa size 40 na sa atong pagbanuban karoning atong tulumanon ug inyong tulumanon.
12: Straight to the point.
14: Now, arita mahigala sa tundugang mga isgutanan karong buntaga mga sukin tigpaminaw. Ah? Balikan nato ni mga higala rong tautaod. Unya tautaod sa patisgutan ng barangay iski election nga di madayon. Ah. Og karong buntaga to sa balikan gamay may hiyala ning voting threshold mga kagalaan sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Kay kinini ang gikan sa 16 mahigala, mapaubos naman. Malagmit pa indakin, maglalis na po ni unya sa 0.33 ani. Paman mo hatag si Jesus Kudiro yun o kanang kuano nga unsa magin 13 or 14. Kay kana gud mahigalag ang iwa na nila kwintaha. Remember ang ato mga kagalaan constitution nga of all the members of the Senate. Kanang of all members of the Senate under Article 6 mga kagalaan o mayon kag Senate 24 members magina. So para nila ron kadto sa Loren Legarda wa na to appeals kwintada. Nagmukalit ubalik to Loren. Pero kanto mga kagilan, gihulga na masaguto nga, kwan, muna-una to na, balik ka dali, asa magka-anhak ka, ma-anhak ka sa gawas nasod, o balik ka dali, mapriso ka, ha? Mo naman yung mahigala, ang mga tao na hibaw naman, nga gi-weaponize, mangining tanan. So, may tabuan eh, 20 ka mga senador, kaya di na apilog kwintada mga kagilaan si Jinggoy, o si Marcolita, Bato de la Rosa, o si Loren Legarda, sa so 20 na lang. Unya pila may 2/3 sa 20, nana mahigala sa 13.33. Unya wa may 0.33 nga tao. Kung sao man ay pagpamaagi ron, arriba ta sa 13, og sa simple, og atong kwintaho na mathematics lang diod niya, simple mga higala, aray, good kas 13 day. Dili ma-round down siya, dili sa ma-round up. Kaya di man sa mulabaw og 5 pataas. 0.33 man, so 0.3, dili ma, kung aray ka sa mathematics nga, simple mathematics. Pero ang president ani, katong kang indrili, nga, nga itong panahuna, ang 2/3 mahigala sa 23 senators, kay 24 senators mangyod, nga si Ninoy Aquino nahimo ang presidente, so there was a valid vacancy sa Senate. Sumoto mga higala nga 23 na lang, kung imong kwitahon ang 2/3 of 23, naman sa 15.33. Ang ruling ni Indrili at natay mga sukid ni Paminaw, 16 gyapon. So gibira niya into 16. So tungod ang namang president, malagmit niya maingon tagi kan sa 16, ma 14 votes na lang. Ang kinini ang matawag nato mga higalag threshold. So kanang 14 votes, kaya na nilang maabot. Malagmit kayang maabot or dili. Dako pa ng pangutana, ha? Kay kaniad to mahigala 16 votes, nisugot naman sila ato pagsugod. Wa may nireklamo. Yan ang July 6 mahigala nga ruling ni Senator Chisis Cordero. Okay naman sila. Kaya nagdahom lagi po nila mga kaigalaan mga senator judges dahil nga doon nag-evidence ang prosecution. Kaya kung doon nag-untay evidence ang prosecution, enough nga maka-convince, medyo madali na unta. Nga karon masupalpal man mga sugid ni Paminaw, kabantay mo kada trial. Nga no, doon na po mga higalay mga followers ko si Sara Duterte. Muna'y klaro-klaro ba? Nakalahi ito panahon ni Chief Justice Corona kay inighuan sa hearing, wapang po mauso kay Facebook at the time, buday. Muna nga ang reaction nili kayo. Kung karon inig-react mga higala, mas daghan man ang reaction sa mga followers ni Sara, waman ito mamaotong witness. Ano ba? So, nakita nila nga kung atong ipugos ang 16, di madani. Ha? Muna ang paubusan. So, niining maong mga gestures karon, klaro na natoron nga, ang tuyo ko din, kini impeachment mga sukid di Paminaw, kuan lang nila eh, salida na lang nila, kaya mo may legal nga pamagi sa pagtangtang, pero ang target ni tangtango na yun, si Vice President Sara Duterte. Pinaagi sa impeachment. Nga aron nga dili kayo kuan, doon na nag-impeachment nga mahitabo. Whatever happened, diha, basta na impeachment nga mahitabo, nga desisyonan yun nila ni. Kaya tanaw ha, og ebidensya pa ibasihan dili sa mag, dili mo iunahon ni day nga ngano maglalis man tanang threshold nga naan man daan. So dako mga higalang issue ang threshold kay aron nga makonbikto gyud si Vice President Sara Duterte. Na karon kay 14 naman sila kabo kini balhin man si Mark Villar. Unsa may implication ani kuha na nila ang 14. Ha? Gawas nga kwestiyonon pa ni Supreme Court, that's another story mga higala kung valid ba ni or dili ni pag-usab sa threshold, kaya in effect mga higala na usab man ang provisions constitution na hinuuna ng kalakiha. Gawas ana, pending question ana, mapadayo ng impeachment, makakuha sa 14 na kabutong murag posible na. Pero ang pangutana na, posible ba yun or dili? Dako pa ng pangutana, sad kay mga re-electionist masanding uman. Ato niti was sagis gotro mga higala, human lamang sa pipila ka mga pahinomdom. Ala size, kwalintay size na.
20: That time check was brought to you by Pure Gold. Always panalo.
21: Mula sa number one, Smart Dishwashing Paste.
22: Ang galing-galing mo. Smart, smart Dishwashing Paste ko. Smart pritong ulam na masebo. Plato at kaldero. Smart. Tanggaling for everyday.
21: Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
22: Pahit para walang pahit. Linis fantastic sa metal at plastic. Number one ko to. Tanggaling-galing mo. Smart Dishwashing Paste.
21: Heavy duty linis bawat pahit.
23: Smart Dishwashing Paste. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
24: ACS. Ang galing! Pangmatagalan!
25: Parang tayo lang han, no?
26: Everest Appliances.
24: Babe, ano ever best decision mo in life?
25: Siyempre, building a home with you.
26: Aww. Everest Appliances. Health, wellness, energy saving. Ever best from Everest.
24: Maulan man? No worries, naamoy ko lumang damit.
27: Charm! Fabcon! Pangong pumaka-bloom. Tanggal amoy kulong sa bango ng Charm!
0: Charm Babcon with Bloom Fresh technology. Kills 99.9% of kulot-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
24: Ang sampay sa loob? No, amoy kulob!
27: Tanggang kumakapil sa Charm!
0: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
24: ACS!
12: Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufiel Fernandez Bayok sa Straight to the Point.
14: Atong attack na la 6:48 na mga higala sa atong pabanuban karon ng atong tulumanon ng inyong tulumanon.
12: Straight to the Point.
14: Now, atong balikan ng atong mga eskutanan karong buntaga mga higala. Ha? Hindi ko pag-appreciate mga higala sa ebidensya. Moingon mga kagalaan to mga suko sa mga Duterte, daghana naging ebidensya. Ang mga dumadating po sa mga Duterte, mingusad niya, why ebidensya? Pero atang evaluate to, may galaan is to goodness. Lisod yun. Ha? Wala lisod yun. Imong evaluate to ma. Kaya, simple, katong mga tao, may gala, mga ordinary people, mga kagalaan, iyahay man to, depende man sa leanings politika. Ha? Pero kaya mong evaluate yun, klaro-klaro ba? Sa abogado ba nga pag-evaluate, mga kagalaan? To be very honest na, in my own evaluation, kaya lang gudaan, mga kagalaan, confidential funds, mo mga nilang gisaligan, day. Kung saan man yung pag-convict ang confidential funds, nga di ilik pa man final. Ang kuwawa pa mga human, day, imbisigar gani, ana. So, pag ingon skuwa, notice of disqualification, di ilik pa siya, ni mo convictuhon, on that basis, because dili pa final, napasalay period to appeal. Muna kong example, mga higala nga, ang City of Cebu nakadawat mga higala notice of disqualification tungod ni adtong gipanghatag nilang kwarta atol sa calamity funds, mga higala, calamity bonus sa dang naigo tawag linog dili. Di mana enough. Di contest pa mana. So, once makadawat mga higala manggodog, AOM, makadawat mahigalag, notice of suspension, notice of disallowance, dili pa na final, nga, dunay corruption din ha, mga sukid, di paminaw. So, muna ko, example ba nga, kanang klaro-klaro ba lang, kini mga senator judges, kabantay ni sila mahigalag, unsa ba na yung prosecution, unsa ba na yung kuwang pamanay ng inyong ebidensya? Ilang, dali lang yung pasaka. Unya, at that time, kanagana yung mahigalang hulga, mahigalang ingon nga, grave threats, di man iha, nag-attack na attack sila pasakag kaso nga impeachment last year, wak pa ba yung smatibag ato? Smatibag mo kayo lang gisaligan ng ilang state witness. So sa ito panlig, o na ilang kaso ron, ganun mas matibag. Kato ilang Article 4 ba, primero represent. Pero mo, lagi na ang question na, kitabita mo pag cross-examine, o niya ang probative value sa evidence katong Article 4, kita mo puros man taga NBI ang mga witnesses. Unsa man nimo na ang gibug-ato niya kung imong timbangon ba? Of course, bias ng mga witnesses kay NBI under sa DOJ, ang DOJ under sa Executive Department, under sa Office of the President. So, muna, kung tanaw nimo, unahuna na di magini makonbikto o di taka-convincer gina ni Kalakihag 16. Pirmirong ruling ni Chief Escudero anang July 6. Nagdahom to sila dahil nga kaya ni. Ha? Kaya pala ba nito panahon ni Corona nga ang Corona mahigala 16 gapon ang threshold. Kaya mamagayin as constitution. Pero kakuha man sa 21 votes. Ha? Niya gawas ko lato na mga ebidensya karon. Wa pa mo sa Facebook dahil wa pa maka-comment pa, wa pa maka-controvert mahigala sa discussion sa kwan. Niya gawas ana si Corona as Chief Justice mga higala wa po'y followers. Kadi man sa elected official god. Adili sa elected official king Sara Duterte daghan mag followers so daghan mo laban sad. Indi ko maghiring og ari ka social media mahigala di sad mapalupigan mga kagalaan na mga followers ni Vice President Sara Duterte ni diskusyon na. Mo na nga kun tan-aw nimo di man madag yun 16. Ah paubusan ta ni. Mo na paubusan na karon. So karon ako nang gi-forecast daan, wala na ako ma-appeal o mentions Mark Villar Pero gi-forecast na kundaan, kabantay mo? Kanang 23 mahigala, mag-voting na. Kanang 22, nag-forecast na kundaan. O kanang 23 sa buntag na eh. Kato nagsunod sa kong program, nag-forecast na kundaan niya, kini ilang usbon, mausab gyud nila ni, kini voting, ani daog gyud sila. Ngano di man mo daog nga, number one, ang majority black, daghan, mas daghan sila. Ang minority black, nagkahili sila. Unya kini sila mahigala, Joel Villanueva, inigbutar ani mga kaiglaan, mura man igitiunag shotgun. Bantay ka na, di man ingon nga ka ng naasa imong kanabang freedom ba? Na kay total free will to decide unsay gi ang ngayan, ani? Kanabang tagaan kay total freedom ba? Unsa man gi ang ngayan? Mabita na importante mga higala. Parehan ako karon ng komentaryo. Muna nga, di ko gunahanday nga kwan. Ang akong analysis, klaro-klaro gini. Manang di ka, di kay taanang mo kantag mga politiko lisod man once na nay mo dikta na yung politiko di nakaka-analyze og tarong ha labi pag tabunan imong matag malita wa na. Mo na di tawang patabon gyud kay sayo na man analisaron nimo simple arithmetic simple logic ra man mga higala nang pila may senator day pila man all members of the senate. Article 6, Mahigalas to Constitution, all members of the Senate, 24. Kaya, two-thirds of 24. Sa'yo na kay Quintahon. Kaya, kanus aman nga doon ay valid vacancy. Kay misleading na ba mayroon niya, dili lagi pwede ka ng 16, mausap ba kayo ng 16? Of course, ako yun mag kumausap ang 16. Ang formula, two-third. Ba't ka ng 16, mausap na kung mausap ang base? Muna itong ibalik-balik, dahil, ba't kanus aman mausap ang base? Muna na kong question. Kanus aman mausap ang denominator? Kanang 24, if there is valid vacancy, ha? Mamatay, mo resign, or matangtang, ay valid vacancy. Kanang ni abroad, dili man ang valid vacancy. Senador pa man siya pato si Lorin Ligar, dabi sa toto sa abroad. Kanang sa Jinggoy, kanang sila si Marcolita, naitabo ito ng karon junior man ni Marcos Junior, sa una Marcos Senior, gipriso bita to niya si Ninoy Aquino. Senador man to. Huwag mo matang-tang yan pagka-senador. So, why valid vacancy? Ah, pero ilang kwintada, may gala, maumagin na. So, giforecast na tundaan niya, kinimudaog yun na yung ilang, sa ilang gusto. Parihara na mahigala atong kurom nga dosil gusto na kabuo.

Angkurum, one half plus one. Kaya nung domo, sa otaman, wakman mo dayon si Cheese. Si Jewel o si Cheese may nagibira. Na installment man, wakman ma, wakman ma, kuan, bulto. Si Jewel Villanoy, barang may naa. Adi, dosi na sa kabo, kag-iusap, gini na. Sa ilang kagustuhan pila man, suportaran na rin Avelino na tin dayon. Subo na, na kinikaroon mga higala, o pila ila gusto, usbo na mo, gikan sa 16, usbo sa 14. Talawa na niya day. Tanaw nila o niya ang amurag, kaduol na niya amurag. Di magyapon ito makuha ni 14. Mausap, gihapon ang 14, gabi nga man, o, usbo na to na. Ha? Ipapreso tani mga kaitano. O imong ipapreso mga kaitano, o niya, ang imong basis sa pagkwintada, dili man all members of the Senate, katulabang all members ka present, ha? So, iba na po ang denominator. Makalam ka na kagamay. Ha? Kaya karoon o, kanang 14. O makaya na nilang 14, o kinagikan sa 16 to 14. Ang problema roon o magtanaw sa may galang morgi, mangyapon makuha ni. Kaya ka na ha, karoon, gikan sa 16 to 14, dako ng question Supreme Court. In fact, duhan na ka-lawyers ang si Vic Rodriguez o si Attorney Francisco to na. Ni-question na na Supreme Court. Wapagani labot ang mga abogados dipinsa dahil wapagani mo. Wapatamahibaw kung sa ilang mga lakang sab. Ha? Sa kinilang pag-appeal karon ron, ad-gautilam na ni. Ha? Gumikan din mo sitwasyon. Delikado pa o whatever the decision of the Supreme Court, mutahod mong kita ana. Kung muingon ng Supreme Court, may galang okay ang decision sinit, why problema? Pero muingon Supreme Court, sayop ng inyo, ma-annul ginin ilang gihimo mga kagilaan trial. Na karon gawas anak ng isgutanan, arita sa 14. Kanang 14, ako naman ang i-forecast may gala nga, mudaog yun na sila kay, kanak landa ang Jewel Villanueva, mura man nag-itiunag shotgun. Mura man nag-itiunag shotgun, niya di aslikon si Buying Limulya. On sa mga kawil, mabutar kawil nga, paubsan ang trisol o dili, kay kabliton ko ni. Pagtarong niya, ha? Mukalit nagkahinog ni imong kaso. So, under pressure sila day. Managiingon ni Congressman Topaz, kana makita ni mo din ha, sa Senado, murag okay lang natanawan, pero likod na grabe, gabagang pressure. Kana si Cheese Escudero, ang pressure na grabe kayo. But siya man may presiding officer. Malagmit, sabto na lang na Cheese day. Kaya maingon, okay, presiding officer man ko, nakaruling naman ko, o 16. Ngilad man paminaon parang Cheese day, umubalitok niya siya. Standby siya mahigala sa iyang ruling. Standby siya 16, yun. Para dili kay lain po paminaon nga, nibalitok sa siya mga sugit ng paminaw. Standby siya Cheese, kay panalitag impo ng pugsun si Cheese, yun niya. Imong inon yun niya kuan. Kunya may insist, sige mo, resign na lang ko pagka-presiding officer. Kasi may tabo, si Gatsalian may mupuli, di man magsilbi. Niya si Kiko, pangilinan dahil, ano manapili as Kiko? Kamao na si Kiko, eh, bugado sa guna. Dili ko no practicing lawyer dahil. Murag ko ano, pero, mantig ko gaya para si Kiko. So, instant by si Chis, pero kanas as Jewel, o kanas Mark Villar, ipasaka na magkaso mga Villars. So, ang malagmit ka ng mga Villar, ni duwa na lang po na nga ikaw kami, are kaspikas, ikaw po, Mark, nga to kaspikas. Muna kong iingon, wala na oi, ha? Kinini ang na-forecast na tundaan, kini mo ang mga panghitabo. So muna nga, na tinuod yun niya kini si Mark Villar, tahimik lang. Si Mark, tahimik lang. Pero ang pangutana ni Ron, inig-abot mga higala sa final voting for conviction. Kini siya mga higala malagmit, more or less, mauna ni. Pero more or less, di pa kita ito pa siguro. Kaya inig-abot na final na yun. Magbutuhay na yun kung konbiktuhon ba si Sara o dili. Mana magiging na final. Kini mga higala si Mark Villar, di pa matag ka siguro. Ang sigurado gitini sa kinini ang majority black nga mukonbikto mga kagilaan. Mabasa na nato nga sigurado gyud mukonbikto kinindua katulfo. Isog mga ikain doha katulfo mga higala nga.

0: paubusan ang kwan. Suko mag-isa kayong Sara Duterte. Nga usa ka higayon, anak mahigala, ilang igsoon, gihimo man Duterte dahil nga kabinet sekretary. Murag mas sa unsa kayo ilang nasukan, suko kayo sila. Pero, kana mahigalang duha, tulfo. Duha ka tulfo, kanang si Soto, si Lacson, upat na. Kana sigurado mo gina. O kining tulo mahigala nga sa si Kiko, Bam o Grisa, sigurado na nga mukonvict yun. Pero kining uban, di pag-ipon ito masiguro, kanang katulo si Kabuto, malagmit pag ganahin po na yung malapay, musipya tara na kay kinay karong mga senator judges, bisang ilan na yun yung usbo na nato, into 14 votes from 16, maningkamot niya po sila, makakuha, makabira niya po 16 votes, mas mayo. Nga naman, at least mahimo ang moot ng academic, para sa kukupinyo na, kung sa may question ni mo nga nausab ang voting, convicto si Sara for 16 votes, bisag ilan ang giusab og 14 votes, makabila pa sila, di moot ang academic na. Na 16 votes man, nakakuha man mi. Oh, parihanan ato bang quorum, ang quorum mahigala 1 half plus 1, so 13, kay 24 senators man, ang nakuha na 12 naman, ayong sila mauna na siya. So ilang ipulihan si Senator Alan Peter Caetano ni Wayne Gatsalian, pero pro tempore rara kay Wayne Gatsalian dai. Pagbalhin na yun ni Chase, nga natiltin na yun sila, amo na yun eh. So, in the meantime lang sana. So, when ilan ang gituyo, mahigala, ang target niya po lang eh, tanaw na ko, 16 niya po yung target niya, makabila tag 16, para why question? Pero ato nang ipaubos na 14, kay ugdi di makuha, di at least, convicto niya po. Siguro na gini ila, kung 16 votes, maningkamot niya po ta, ugbira nga maka 16 ta, pero, o di magkuha 16, convicto niya po. Now, karon, o kining 14 kabuto mahigala pag convict, di man ito masiguro pa ni, kaya kini si, kini landaan ha, akong kuna, kini, kini Rafi Tolfo sigurado ni. Pero kini Chief Escudero, di pa kita magkasiguro ni day, sa final lang yun. Kaya gano, si Chief Escudero mahigala, re-electionist na ba ni? Maghuna-huna man Chief niya, bida, umubutar ta mga kagalaan niya, ato convictuhon sa raon niya, mapildi tayo ng eleksyon. Kaya si, kini mahigala, inani ha, ubudagan mo kag senador, unya masiro na kadaan sa Mindanao. Masiro ka sa Mindanao, unya affected imo Bisayas. Lisod ka mo daog pagka senador. Ha? So, managana kag yun. Kay ang Mindanao mga kaigalaan, grabe man. Ang Bisayas gani, bitabita pang Bisayas. So, maguna-una ni Chase Mahigala, unsa may imo? Nga imong patyon si Sara politically, ma-appeal po kag kamatay politically.
1: Straight to the point.
0: Or imong i-absulto si Sara, pero unsa may mahitabo ni mo, mapriso sa ka. Malagmit man maingon, sis, bantay si Sara, mahinoglag kalit ni mong kaso. Mana, sis, karoon mahigala. Actually, kining gipakita ni sis kung niro ng pag-preside, mga kagalan, medyo baya, okay-okay ba yan ang pag-preside? Akong i-evaluate ha, prangka-prangka lang. Kaya ang uban, dili sa masatisfied sa pag-preside ni Chief Escudero. But ako, nga mo'y nagtanaw, may kailan na ay mga sipya si Chief, pero manageable kayo. Maayo lang pagkadaan ni Chief Escudero. Ha? Makabuwi-buwi ni siya day. Inig-abot mahigala sa final na yun, depende na sa final na nga voting, pag-convict or pag-acquit ni Sara, unsa iyang stand. But so far karon okay-okay ni ang kwan ni Chief. Ang iyang kung ako'y pasultiho na, okay ra ang pagdaan ni Chief Escudero yun. Pero mo, lagi na, naamang higalay, mura gi-remote control ni Boyeng Limulyak. Ikaw, Chief, ikaw, Joel, di ako remote control din, mahinog ninyong kaso galit, ha? Karon, si Mark Villar, ha? Appeal po din na remote control na siguro nila, di madam pressure yun, ano, ha? Nabahin gud si Camille Spicas, si Mark Spicas. Isa pa may lain nga kwan, nga re-electionist, si JBL Sito. Re-electionist na JBL Sito, kauban sa Jinggoy. Re-electionist. So, una-unaon ni JBL Sito, layo na ba kayo service JB, ito si Kabayinti na eh. Nga si Jinggoy, hinoon nga na preso, mo di asa, number 8. Oh. So, mag-una-una na si JBS ito mo nag-alanganin mag-itingalin na itong posisyon na ni Ron. Na pareha man ang eleksyon natong 2025 nga Duterte Marcos murag anak man nga pagkadagan. Karon 2028 minay nga pay matabo. So ikaw may GVRC to. Kanang imong pabutar karon nga paus-usan ang threshold. Mao na ba ginang imong buto inikabot sa final? Pag-convict ni Sara or dili? Mao na dakong pangutana. Kay kini mga re-electionist mga sugid ti pila ka buk re-electionist dina. Sa majority black landaan si Chase re-electionist. Way problema ni sa si Kwanday kini subira di man re-electionist. Pero bisag dili re-electionist ta Mindanao man. Di pa nimo masiguro subiri. Ha? Di pa nimo masiguro gyud kay maghunahon na man si subiri Mindanaoan ko ni. Unya niya mga constituents sa Mindanao masuko niya. Ha? So sa final ani nga judgment, dako pa ning istorya hunon mga sugid ti Paminaw. Ug unsa gyud ang mahitabo mga kagilaan, ha? Onya. Pero malagmit nga kini mauna ni siya pero malagmit di ba? Di pa nato forecast ang final na unya nga voting. Pero pwede pod nga kini di asa may minority mabira po ning uban. Kay manghadlok man ning uban. Ha? Na may uban ani nga mapapriso na lang mi. Pero uban ani manghadlok man. Bisa kini Camille day. Babae ni Camille mahigala unya presyono na gigmayo ang ilang mga negosyos mga bilyas. Wa pa ta mahibaw kung sa dagat ani. Kini mga kaitano. Si Alan Peter, posibleng mapapriso na lang ni. Pero spiya day, nga babae man. So far naman kung sa istorya sa Pilipinas, kato mga mapapriso, mga lalaki. Ninoy Aquino, kato sa Jukno sa una, nga priso. Okay ra, panahon sa Marcos Senior, but wa pa may babae nga ingon nga senador nga kwan eh, si Laila de Lima, atong panahon mahiga na Duterte. Pero karong mga kwan na, kana si Loren, kaman gawas man. Kini si Pia, mapapriso ba kani? So, binahon pa ni sila. Muna itanaunon mga kagilan, but kining voting threshold nga ilan ang ipaubos, more or less mahigala makita na to, na forecast ko man eh, but ang sa final ani nga judgment na di pa na to ma-forecast sa pagkakaroon. Standby lang una, mahigala to sa ipadangat ang atong dugang mga RMN 558 Manila nga masunod na karoon dayon at sing isgutan o niyang barangay o giski eleksyon. Nagbalik na lang na to mga sugitig paminaw. Alas 7:07 na.
2: Live via satellite. RMN News Nationwide.
3: Sa 55 pesos ang presyo ng krudo at gasolina. Ayon naman kay Cabaco Negros Island President Rudy Catidal, hindi sila nanawagan para sa taas pamasahe dahil hindi pwede ipasa ng transport group ang pasanin ng transport operators at drivers sa riding public. Pero kung may pagtaas man sa pamasahe, dapat itaas din ang sahod ng mga trabahador. Inasahang may git 1,000 traditional na jeepneys ang sasama sa nasabing aktividad na makaapekto sa ilang ruta sa lungsod na Bacolod. Humihingi naman ang paumanhin ng grupo sa mga maapektuhang commuters sa Tigil Pasada na magsisimula alas 6 ng umaga hanggang alas 6 ng gabi. Kasama mo sa RMN DYHB Bacolod, Radyoman Albert Hiner. Tatakarimene.
4: Good news naman sa mga motorista dahil may inaasahan na bawas presyo sa produktong petrolyo sa susunod na linggo. Batay sa 4 na araw na trading sa international oil market, nasa 7 pesos hanggang 7.50 ang tapya sa kada litro ng diesel. Meron namang kakarampot na bawas presyo rin sa gasolina na nasa 50 centimos hanggang piso kada litro. Inaasahang ilalabas ang DOE ang eksaktong halaga ng oil price rollback sa Lunes ng umaga. Samantala, sinuspende na ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang excise tax sa LPG at kerosene dahil sa patuloy na pagtaas ng presyo ng langis. Posible namang tumagal na hanggang 3 buwan ang suspensyon hanggat hindi bumababa sa $80 kada bariles ang average price ng Dubai crude oil.
5: Epektibo na ngayong araw, September 26, ang 60 pesos na dagdag sahod para sa mga manggagawa sa Metro Manila sa ilalim yan ng Wage Order No. 28 na inaprubahan ng Regional Tripartite Wages and Productivity Board. Mula 695 pesos, magiging 755 pesos na ang minimum na arawang sahod ng non-agricultural workers sa NCR, habang 718 pesos naman para sa mga manggagawa sa agri-sector. Sa kabila nito, patuloy na tinututulan ng ilang labor group ang pagkaantala sa 85 pesos wage increase sa NCR dahil sa temporary restraining order at preliminary injunction ng korte. Giit ni TUCP spokesperson Carlos Miguel Oñate, hindi mabubura ng kahit anong palusot ng dole ang napakalayong diferensya ng dalawang wage order.
2: RMN Network News.
4: Sa iba pang balita, itinigil na ng Commission on Elections ang mga aktibidad na may kaugnayan sa Barangay at Sangguniang Kabataan elections. Ito'y matapos sa lagdaan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang panukalang pagpapaliban sa BSKE at gawin ng 5 years ang termino ng mga barangay officials. Kansilado na rin ang paghahain ng Certificate of Candidacy sa Lunes, September 28, at aalisin na rin yung mga umiirang the ban sa ilalim ng election period.
6: Talagang ganap na batas na po yan, at bilang tagapagpatupad ng batas, immediately po ipapatupad namin to at hindi na po natin itutuloy yung ating September 28 to October 5 filing ng COC. Sabi po namin, Chairman Garcia, hihinto na po kami dahil meron na pong ganap na batas. Yung ibang activities natin, hindi na po natin itutuloy.
4: May mga kasama si COMELEC spokesperson Attorney John Rex Laudianco sa panayam ng DZXL RMN Manila. Sa 2028 itinakda ang Barangay at Sangguniang Kabataan elections.
5: Samantala, ang Philippine National Police gagamitin ang pinalawig na panahon para paigtingin ang paghanda sa seguridad sa 2028 BSKE. Kasama natin sa balitang yan si Radyoman Marjo Domingo.
2: RMN Live Report.
7: Gagamitin ng Philippine National Police ang extended na panahon sa 2028 Barangay and Sangguniang Kabataan elections para lalong paigtingin ang election security planning nito, pati na ang koordinasyon sa mga katuwang na ahensya. Nabatid na kinumpirma ni Palace Press Officer Yusek Claire Castro, nilagdaan na ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang batas na nagilipat sa susunod na regular BSK elections sa November 13, 2028 at nag-set na 5 taong termino sa mga opisyal ng barangay at sangguniang kabataan. Ayon kay PNP Chief General Jose Melendez Nartates Jr., dahil sa mas mahaba ang panahon para maghanda ay mas makikita nila ang mga kailangang ayusin, mga dapat na i-improve at mga bagong concerns na dapat maghandaan. Tiniyak naman ng PNP na patuloy nitong i-review ang mga karanasan nila sa seguridad tuwing eleksyon at ang koordinasyon sa COMELEC at iyo pang mga stakeholders. Kasama mo sa DZXL RMN Manila, Radyoman Marjo Domingo, Totok RMN.
2: RMN Network News.
4: 7:13 po tayo ng magandang umaga mga kasama. Nakalaya na si Mary Jane Veloso matapos ang halos 17 taon na pagkakakulong dahil sa kasong drug trafficking. Kasunod dyan ang absolute pardon na ipinagkaloob sa kanya ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Alas 9 kagabi nang tuluyang makalabas itong si Veloso mula sa Correctional Institution for Women sa Mandaluyong City.
8: Ipinakita ko nga po sa buong mundo na wala akong kasalanan. Lahat ginagawa ko po. Sobrang nagpapasalamat talaga ako. I'm blessed. So, i-present po po Marcos Jr. kasi alam ko naman na hindi mayayari kundi dahil sa kanya. At alam ko din na ginamit siya ng Panginoon Diyos para malinis yung pangalan ko. Kasi yun na talaga gusto ko. Malinis ang pangalan ko. Makapalik ako sa pamilya ko. Wala na po ko hinihingi kundi yun na po talaga.
4: Si Veloso mga kasama ay nahatulan ng bitay sa Indonesia matapos siyang maaresto noong April 2010 dahil sumanitangkang pagpupuslit ng illegal na droga. Hindi naman natuloy ang firing squad sa kanya noong 2015 matapos na maaresto ang kanyang recruiter. Inilipat siya sa kustodiya ng Pilipinas itong December 2024. Samantala, dadalo itong si Veloso sa isang Thanksgiving Mass sa Siena College dyan po sa Quezon City mamayang alas 10 ng umaga kasama ang kanyang pamilya. Haharap din sa press con bago umuwi sa kanilang tahanan sa Nueva Ecija.
5: Hindi napigilan maging emosyonal ng pamilya ni Mary Jane Veloso matapos mabalitaan ang kanyang paglaya. Ayon sa kapatid nitong si Marites Lorente, may tuturing nilang pinakamagandang regalo sa Pasko ang paglaya ni Mary Jane. Baka mataminadong natagalan dahil sa pagkaka o pag-aakalang ilang buwan makukulong sa Pilipinas si Mary Jane ay laking pasasalamat pasalamat naman o nila sa ipinagkaloob na absolute pardon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Nagpasalamat din ang pamilya ni Veloso o pamilyang Veloso sa mga abogado, organisasyon at sa lahat ng mga tumutulong at nagdasal para kay Mary Jane.
9: Yun po yung pinakamasaya sa nangyari po na to kasi after 17 years, almost 17 years, makakasama namin sa Pasko bagong taon. Sa lahat ng okasyon, wala po akong masasabi kundi sobrang maraming salamat, mahal na Pangulo. Kasi binigay mo po kay Mary Jane yung nararapat talaga sa kanya. Napakatagal na panahon na nagdusan ng kapatid ko pero worth it lahat ng pag-aantay namin, ng pagsisikap, ng lahat ng pagod, lahat ng puyat na naranasan namin sa maraming taon. Eto, dumating yung araw na mabakas makakasama na namin siya.
5: Mga kasama si Marites Lorente, kapatid ni Mary Jane Veloso sa panayam ng DZXL RMN Manila.
2: RMN Network News.
4: Sa iba pang balita, 12 years old na lalaki pinagtulungang bugbugin nang hindi naman bababa sa 10 kabataan sa Cebu City. Ang kasama natin sa balitang yan si Rajuman Ken Galinea ng RMN Cebu.
2: RMN Live Report.
10: Iniimbestiga na ngayon ng mga otoridad ang insidente kung saan hindi bababa sa 10 mga kabataan ang nanggulpi sa isang 12-anyos na batang lalaki sa Sitio Mayana sa Barangay Cugul Pardo sa lungsod ng Cebu. Ang insidente na nakuna na sa CCTV camera nag-viral matapos itong na-post sa social media. Base sa kuha sa CCTV, nakaupo lang ang biktima sa gilid ng karsada nang bigla na lang dumating ang maraming mga kabataan at dito na nila pinagtulungan bugbugin ang biktima na hindi muna pinalanan ng kapulisan. Matapos ang insidente ay mabilis na umalis sa mga responsable at kaagad naman na na-rescue ng mga residente ang biktima na nagtamo ng mga pasa sa iba't ibang bahagi ng kanyang katawan. Kaugnay nito ay inatasan ng Cebu City Police Office, ang Inayawan Police Station sa pakikipag-ugnayan ng Women and Children and Protection Desk at ang Department of Social Welfare and Development na magsagawa ng investigasyon at upang malaman kung ano ang pinamula ng insidente. Kasama mo sa DYHP RMN Cebu, Radio Man Ken Galinea, Tatak RMN.
5: Panibagong school shooting threat sa isang pamantasan sa Naga City, iniimbestigahan po ng Philippine National Police. Kasama natin sa balitang yan mula sa RMN Naga si Rajuman Paulo Papa.
2: RMN Live Report.
11: Kagad na isinagawa ang koordinasyon at beripikasyon sa mga paaralan sa lungsod ng Naga matapos maitala ang isa na namang online shooting threat ngayon sa University of Nueva Cáceres ayon sa Naga City Police Office. Maliban sa pakikipag-ugnayan sa mga paaralan dito, nagkaroon din ng deployment sa paligid ng pamantasan upang sa ganun ay masiguro ang police visibility, security, coordination at crime prevention. Nagkaroon na din ng pakikipagtulungan ang nasabing tanggap sa cybercrime unit ng PNP sa Camarinesura upang makilala na ang nasa likod ng banta. Sa ngayon ay wala pang makilalang individual na nasa likod ng pagbabanta ng school shooting sa nasabing private institution. Kasama mo sa DWNX Arimenaga, Radyo Man Paulo Papa, Tatak, Arimen.
4: Samantala, social media franchise requirement, kailangan pang pag-aralan ng Malacañang. Ang kasama natin sa balitang yan, si Rajuman Chanel Salazar.
2: RMN Live Report.
12: Kailangan munang pag-aralan ng Malacañang ang panukalang gawing requirement ang prangkisa bago makapag-operate sa Pilipinas sa mga social media platforms. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, bagamat magandang panukala ang House Bill 4786, kailangan timbangin muna ang positibo at negatibong epekto nito. Posibleng maapektuhan anya ang mga negosyo, social media users at ang karapatan ng publiko. Sabi ni Castro, bukas si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa mga panukalang makatutulong sa pagprotekta sa mga kabataan pero hindi muna ito magbibigay ng posisyon hanggat hindi nasusuri na mabuti ang laman at posibleng epekto ng panukala. Kasama mo sa DZXL RMN Manila, Radyo Man Chanel Salazar, Tatak, RMN.
4: Mga balitang dapat pang abangan sa RMN Network News, voting threshold ruling ng impeachment court. Hindi pwedeng iapila sa Korte Suprema ayon sa House Prosecution Panel.
5: At sa balitang sports, abangan! Magkapatid na Carlos at Eldry Yulo, kapwa nagwagi ng medalya sa gymnastics competition sa Asian Games.
2: Network News.
13: ay Hudag Pilipinas sa Ilopos.
14: Ilopong Foreign Nationals ang kasama sa mga naaresto ng mga otoridad. Right.
13: Commission on Elections nangangamba. Narito ng ulo ng mga mainit na balita.
15: Ako po si Angel Garcia. Magbabalik ang RMN Network News.
16: Sa loob ng 74 na taon, may mga tinig na hindi kailanman tumigil sa pagsasalita. Tinig ng balita. Tinig ng katotohanan. Tinig ng bawat Pilipinong may kwento, may pangarap, at may paninindigan. 74 years of bringing the news closer to the people, telling stories that matter, and being the voice of the nation. At sa bawat taon na lumilipas, mas lalo nating pinapanday ang isang network na kumikinang sa serbisyo, tiwala at malasakit. RMN Networks, a diamond in the making.
17: RMN Network News.
4: 7:21 po tayo ng magandang umaga, Radyoman Angel Garcia.
5: Ako naman po si Radyoman Christian Bascones.
16: Ang paglilitis sa pangalawang pangulo. RMN Networks Special Coverage.
4: Mga kasama, handa ang Senate Impeachment Court na depensahan ng voting threshold ruling nito sa impeachment ni Vice President Sara Duterte. Sa harap yan ang dalawang petisyong inihain sa Korte Suprema laban sa pagpapatupad ng binago o ibinabang batayan ng two-thirds vote. Iginit ang petitioner na sina Attorney Vic Rodriguez at Attorney Ernesto Francisco Jr. na constitutional ang naging hakbang ng Senado at tanging ang Korte Suprema lamang ang may pinal na kapangyarihan na magbigay ng interpretasyon sa batas. Ayon naman sa tagapagsalita ng Senate Impeachment Court na si Attorney Reginald Tunggol, inirerespeto nila ang jurisdiksyon at kalayaan ng kataas-taasang hukuman. Tatalima rin na Impeachment Court kung aatasan ito ng SC na magkomento sa mga nasabing petisyon. Tiniyak naman ni Senate President Sherwin Gatchalian na hindi maapektuhan ng mga petisyon ang nakaschedule na paglilitis hanggat walang utos mula sa Supreme Court. Igagalang naman daw ng Malacañang yung anumang magiging desisyon ng Korte Suprema.
18: Hindi naman po party ang Malacañang. Ang ehekutibo ay hindi party sa kaso. So, kung ano po ang magiging desisyon ng Supreme Court, ito yung magiging parte ng jurisprudence. So, ang jurisprudence, kahit hindi party to the case, should recognize, should respect. Dahil ito ay nagiging parte kung ano ang desisyon ng Supreme Court, ito ang dapat na sinusunod.
4: Yan mga kasama, si Palas Press Officer Undersecretary Claire Castro.
16: Ang paglilitis sa pangalawang pangulo. RMN Networks Special Coverage.
5: Iginiit ng House Prosecution Panel na hindi maaaring iapela sa Korte Suprema ang naging desisyon ng impeachment court na ibase ang two-thirds votes sa bilang ng mga senator judge na pisikal na lumalahok sa impeachment trial. Ayon kay Private Prosecutor Benjamin Tolosa Jr., walang grave abuse of discretion sa naging hakbang ng Senado dahil nakabase ito sa kanilang constitutional authority.
19: As explained by Chief Justices Puno and Panganiban, no, this matter is a political question that only the Senate may determine since the Constitution gave the sole power to try and decide impeachment cases in the Senate. Sabi nga nila, mahirap sabihin na itong decision na to ay produkto lamang ng kapritsyohan, no, or arbitrarily made. Dahil klaro, talagang isipan ng mabuti ang desisyon na ito, pinakinggan ang magkabilang panig sa kanilang mga opinion, pati dito sa mga disinterested person. Bukod dyan, maliwanag na it stands on solid legal grounds.
5: Sinigundahan naman ito ni House Prosecutor Spokesperson at Manila 3rd District Representative Joel Chua na diniwala din si Chua na maingat ang naging desisyon ng impeachment court sa usapin ng voting threshold kasunod na naging konsultasyon nito sa mga amici curiae of friends of court.
20: Ang kinakailangan kasi dito ay hindi lamang ordinaryong abuse of discretion, kailangan grave abuse of discretion. So sa ganitong pag-iimbita sa mga amicus curiae, nakikita po natin na talagang lahat pinakinggan ng mga senator judges bago po sila nag-arrive sa kanilang desisyon. So ang pagbaba po ng threshold ay pagbaba rin naman ng numero. Ibig sabihin, yung mga kukontra sa kung ano man ang magiging desisyon ay bababa rin para sa conviction. Kami po, ginagalang po namin kung ano man po ang magiging desisyon ng defense at ng kanilang mga tagasunod. Kami po, isa lang po masasabi po namin sa prosecution. Hindi po kami iyakin.
5: Mga kasama si House Prosecutor Spokesperson at Manila 3rd District Representative Joel Chua.
21: Ang paglilitis sa pangalawang Pangulo. RMN Networks Special Coverage.
4: Minorya sa Senado, makikilahok pa rin sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ang kasama natin sa balitang yan si Radjuman Conde Batak.
2: RMN Live Report.
7: Tiniyak ni Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano ang patuloy na pakikilahok ng minorya sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ito ay sa kabila ng naging ruling ng Senate Impeachment Court na huwag ipako sa bilang na 16 boto para sa conviction ni VP Duterte kung saan hindi nag-participate sa botohang ito ang minority bloc maliban kay Senator Mark Villar. Giit ni Cayetano, wala namang indikasyon na hindi dadalo o hindi makikilahok sa impeachment trial ang mga senator judges na hindi sumama sa botohan sa pagtukoy ng baseline ng voting threshold. Paglilinaw para senador, bahagi ng kanilang constitutional duty ang pagdalo at pakikilahok sa impeachment court. Anya, mahalaga rin ang fairness sa paglilitis bagamat aminado siyang nananatili ang kanilang pagkadismaya sa naging reinterpretation ng voting threshold habang nagpapatuloy ang paglilitis.
22: Wala namang kaming indication na hindi mag-attend. It's our constitutional duty to be part of the impeachment court. At fairness ay napaka-importante. Kung tatanungin nyo kung nagluluksa pa kami, siyempre, kasi we really feel that kung may reinterpretation nun, dapat ang Supreme Court. And we think apektado ang fairness pagka sa gitna ng trial. Having said that naman, there's a process, di ba? So far, wala pa namang pag-uusap na hindi magpa-participate.
7: Kasama mo sa DZXL RMN Manila, Radjuman Conde Batak, Tatak, RMN.
21: Ang paglilitis sa pangalawang Pangulo. RMN Networks Special Coverage.
5: Kapwa pinahaharap sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte sa susunod na linggo sina Davao City Mayor Baste Duterte at dating Senator Antonio Trillanes IV. Kaugnay pa rin ito sa alegasyong unexplained wealth laban kay VP Sara. Pinahaharap ang alkalde bilang testigo ng prosecution sa September 28 at 29 habang sa September 28 hanggang 30 naman si Trillanes. Una lang napadalhan ang supina ng korte si Mayor Baste upang magbigay linaw sa naging transaksyon ng Davao City Hall sa GenCorp Industries Incorporated na kumpanyang may share umano si VP Sara. Matatandaan namang si Trillanes ang nagsiwalat ukol sa umano'y mga tagong bank transactions ng bise na aabot sa 100 milyong piso na nakumpirma sa mga record ng Anti-Money Laundering Council. Samantala, mga kasama sa ambush interview sa Davao City, sinabi ni VP Sara na wala siyang ideya kung dadalo sa paglilitis ang kanyang kapatid na si Mayor Baste. Habang nakadepende naman aniya ang pagdalo niya kung formal siyang ipapasupina ng impeachment court.
2: RMN Network News.
4: Samantala, ipinagpaliban ng kampo ni Senador Robin Padilla ang paghahain ng counter affidavit kaugnay sa kinakaharap niyang kasong obstruction of justice. Ito ay dahil kulang pa yung mga ipinasang dokumento ng PNP CIDG. Ayon kay Attorney Jimmy Bondoc, ang legal counsel ni Padilla, hindi pa nila natatanggap ang complaint affidavit kaya magsusumita na lamang muna sila ng karagdagang mga requirements.
23: We have yet to receive the complaint affidavit dahil po I cannot reveal much. pero yung I can reveal na hindi pa po binibigay sa amin yung kumpletong complaint dahil po kulang pa, and this is according to them, kulang pa po yung dokumento. So hindi pa kami nagsasubmit ng counter affidavit. So it was more of resetting this whole time. Very anticlimactic. Buti na lang po the fiscal was very very diligent and she required the other party to complete first. Kumpletuhin muna yung kanilang mga dokumento.
4: Kahapon nang humarap si Padilla sa Department of Justice matapos siya ipasampina, ipagpapatuloy ang preliminary investigation sa kaso ng senador sa darating na October 9 hanggang o habang sa November 12. Inaasahan naman ang makapaghahain na ang kanyang kampo and encounter affidavit.
5: Pinahaharap ng Sandigan Bayan 3rd Division si dating Speaker at later Representative Martin Romualdez sa Anti-Graft Court sa unang araw ng kanyang bail hearing para sa reklamong plunder. Kinakailangan ng pisikal na dumalo ni Romualdez sa October 12 upang pirmahan ang pre-trial order. Inaasahan din ng korte na maghahain si Romualdez po ng petition for bail sa Lunes, September 28. Sa kabila nito, sinabi ni Attorney Ade Fajardo, legal counsel ni Romualdez, na may option pa rin si na dumalo po via video conferencing si Romualdez dahil gidagamot pa rin ang kanyang mga karamdaman.
0: Depende pa rin po sa kanyang kalagayan. Simula ng bail hearings pa yan, that will be the second week of October. So we will cross the bridge when we get there. May option po siya na hindi mag-attend personally. Pag trial proceedings na po, there's a possibility na mag-waive pa rin ang appearance. No? Para lang hindi malagay sa delikado in this, in situations of transport na may additional stress. But in the event na all those things are cleared, it's still an option na mag-attend po siya in person.
5: Gagawin ang mga pagdinig para sa piyansa sa 7.4 billion pesos na plunder case laban kay Romualdez tuwing Lunes, Martes at Huwebes simula October 12, 2026.
4: Samantala, driver patay matapos pong masagasaan ang kanyang motor dyan sa Bukidnon ang kahoy na ginamit bilang early warning device. Ang kasama natin sa balitang yan mula sa RMN Malaybalay, si Radyoman Mark Micapalo.
1: RMN Live Report!
3: Patay ang driver ng isang motorsiklo matapos mabangga ng minamaneho ang isang kahoy na inilagay sa daan bilang early warning device, partikular sa Proxais, Barangay Baroy, sa bayan ng Kadingilan dito sa probinsya ng Bukidnon. Ang biktima ay isang 23 taong gulang na lalaki na nagmamaneho ng isang kulay itim na TVS single motor. Ayon sa report ng mga otoridad, tumatakbo patungong south na direksyon ang motorsiklo nang pagdating sa lugar, nabangga nito ang isang kahoy na inilagay sa daan bilang early warning device sa kaaberyang bunggo truck. Dahil sa pangyayari, nagtamo ng matinding injury sa ulo ang driver ng motor, dahilan para itakbo ito sa pagamutan bagamat binawian rin ng buhay. Patuloy ngayon ang investigasyon ng pulisya sa insidente. Kasama mo sa RMN DXMB Malaybalay at ng 95.3 IFM News Bukidnon Matika, Radyoman Mark Micapalo. Tatak, RMN!
6: RMN Network News!
5: Samantala sa ibang balita, mga kasama, 175 na mga mag-aaral sa Karabatan Grande, Cagayan City, naging benepisyaryo po ng Maria Corina Canoy Feeding Program. Kasama natin sa balitang yan, mula sa IFM Cagayan, si Idol Stanley Talatad.
6: RMN Live Report!
24: Naging bahagi ng Maria Corina Canoy Feeding Program 2026 ng Radio Mindanao Network Incorporated at 98.5 IFM Cagayan ang mga estudyante mula sa Mabantaud South Elementary School na naglalayong makatulong sa kanilang pangangailangan sa nutrisyon at kalusugan. Tinatayang nasa 175 mga bata mula sa Mabantaud South Elementary School ang nakinabang sa isinagawang feeding program. Layunin ng programa na makatulong sa mga batang nangangailangan ng karagdagang suporta sa kanilang nutrisyon sa pamamagitan ng pagbibigay ng masustansyang pagkain, libreng tsinelas, hygiene kits, libreng gupit at school supplies. Ayon kay Ginoong Jay Panghulan, station manager ng 98.5 IFM Cagayan, mahalaga ang ganito ang mga aktibidad bilang pagpapakita ng malasakit at pakikiisa ng IFM at RMN sa mga komunidad, partikular na sa mga batang nangangailangan ng suporta. sa tulong ng mga ganitong programa. Nabibigyan ng karagdagang suporta ang mga mag-aaral at naipapaalala rin ang kahalagahan ng pagtutulungan ng iba't ibang sektor para sa kapakanan ng mga kabataan. Samantala, nagpahayag naman ng pasasalamat si Ginoong Ernesto Apostol, ang Principal 3 ng Mabantaud South Elementary School, sa mga nag-organisa at tumulong upang maisakatuparan ang feeding program. Anya, malaking tulong ang programa sa mga mag-aaral at nagpapakita ito ng pagkakaisa ng paaralan, mga katuwang na organisasyon at komunidad para sa kapakanan ng mga bata. Sa pamamagitan ng ganitong mga programa, hindi lamang natutugunan ang pangangailangan ng mga mag-aaral sa pagkain at iba pang pangunahing gamit, kundi ipapakita rin ang kahalagahan ng malasakit, pagkakaisa at pagtutulungan para sa kapakanan ng mga kabataan. Kasama niyo sa 98.5 IFM Kawayan, Idol Stanley Talatad. Tatak, Aramen.
5: Maraming salamat, Idol Stanley Talatad at mga kasama. Magsasagawa rin po ang DZXL News Aramen Manila ng Maria Corina Canoy Feeding Program sa Las Piñas ngayong araw, kung saan 100 mga bata ang target mapakain. Mayroon ding libreng dental checkups, dental kits at school supplies.
8: RMN Network News.
4: Samantala, inspeksyon sa mga motorsiklo sa mga checkpoint, lalo pang paigtingin ng NCRPO kasunod rin ng shooting incident sa Makati City na kinasangkutan po ng riding in tandem. Ang kasama natin sa balitang yan, si Rajuman Gerald B. Ulep.
8: RMN Live Report.
9: Tinyak ng National Capital Region Police Office o NCRPO na magsigitan pa rin lang sa gawang checkpoint operation sa mga motorsiklo kasunod ng shooting incident sa Makati City na kinasangkutan ng riding in tandem. Kasunod rin ito ng nangyaring insidente ngayong Huwebes na tinambangan ng mga nakamotorsiklo ang isang 42 years old na babaeng manager ng condo sa Makati. Dito muling hiniling ni NCRPO spokesperson Police Lieutenant Colonel Hazel Asilo sa publiko na lalo na itong mga nakamotorsiklo ang pangunawa ng mga ito dahil sa posibleng abala na idudulot ng mas maigpit na inspeksyon. Ayon kay Asilo, huwag sanang masamain ng mga rider ang madalas na pag-inspect ng TNC sa kanilang mga motor dahil para rin sa kaligtasan ng bawat isa ang nakasalalay rito.
10: Yung mga checkpoints po natin na ginagawa natin, mas paiigtingin po natin yan at sana po hindi po masamain ng ating mga kababayan, lalo po yung mga nakasakay ng motor, kung sila po yung madalas natin na chinecheck or nagkakandak po tayo ng inspection po dun sa mga nakamotorsiklo natin, mga kababayan. Yan po ay para sa inyong mga kaligtasan, since alam naman po natin na nagagamit po yung mga riding hailing services at yung mga motorcycle riding criminals po ay palagi nga pong motor syempre ang ginagamit. Kaya po, huwag po silang magagalit kung parang ang dating ay sila yung pinupunterya na.
9: Kasama mo sa DTEC, Rajuman Gerald B. Ulep, Tataka, Aramen.
5: Samantala, balita naman po sa ibayong dagat, pinayagan na ng administrasyon ni U.S. President Donald Trump na makapag-cover sa White House ang tatlong media organization na nauna nitong ibinan na dahil po sa alegasyon ng fake news. Kasunod ito ng utos ng korte laban sa ban dahil sa paglabag sa kanilang konstitusyon. Kabilang sa pinagbawalan na makapasok sa White House ang CNN, MS Now at ang Politico. Bagamat may desisyon ng korte, hindi pa rin pinapasok ang mga miyembro ng tatlong media sa state dinner ni Trump at Chinese President Xi Jinping nitong Huwebes. Pero nitong Biyernes, sa huling araw ng state visit ni Xi, ay pinayagan ng makapag-cover ang miyembro ng tatlong media organization. At sa balitang sports naman po, mga kasama na sungkit ng Pinoy gymnast na si Carlos Yulo, ang ikalawang gintong medalya para sa Pilipinas sa ginanap na Asian Games sa Aichi, Nagoya, Japan. Nakuha ito ni Yulo sa vault finals itong Biyernes matapos makapagtala ng average score na 14.599. Ito ang back-to-back gold medal ni Yulo sa unang nasungkit ng medalya sa floor exercise. May pagkakataon pa si Yulo sa gintong medalya sa parallel bars final na ngayong araw po gaganapin. Samantala, ang kapatid naman ni Carlos na si Eldrew Yulo ay nakakuha ng bronze medal sa horizontal bar final. Naging emotional naman si Eldrew sa kanyang tagumpay sa kauna-unahang pagsabak sa Asian Games.
8: RMN Showbiz Report.
4: Nakasama kailangan ng pinansyal na tulong ng Filipiniana star na si Jory Bell Agoto dahil sa kanyang sakit na kanser. Sa FB post, umapila ng tulong ang multimedia artist na si Camille Lipnica para po kay Jory Bell na nakakonfine ngayon sa St. Luke's dahil po sa lymphoma. Sad ni Camille, heartbreaking at challenging time ito para sa aktres dahil malaking halaga ang kanilang kinakailangan para malampasan ang hamon sa kanyang kalusugan. Si Jory Bell po ay bida sa pelikulang Pilipiniana na napiling ilaban para sa International Feature Film Category sa 2027 Oscars. Bago yan, nagwagi rin ang pelikula ng International Awards mula sa 2026 Sundance Film Festival at San Francisco International Film Festival 2026.
11: RMN Network News.
4: At sumayin niyo po ang mga nangungunang balita dito po yan sa RMN Network News. Ako po si Radyoman Angel Garcia.
5: At ako naman po si Radyoman Christian Bascone.
12: Live via satellite. RMN News Nationwide.
5: RMN News. Diretso Balitang Metro Cebu. Headlines.
13: Headlines sa itong mga balita, gagamhanas na kasi sa Sugbo mo padayon sa proposal ni Vice Mayor Tomas Osmeña alas sa paghipo sa mga basura sa syudad pinaagi sa incinerator. Samtang dulano sa gagatos ka mga pulis sa probinsya sa Sugbo ipaubos sa kinalit na drug test, isip kabahin sige patuman ng internal cleansing sa kapulisan. Kini ang headlines sa itong mga balita.
5: RMN News, diretso Balitang Metro Cebu. Headlines.
14: That portion was brought to you by MX3. Dito ako bilib.
15: Base sa medical nga pagtuon nga natala sa British Medical Journal, ang ubos ng vitamin D3 levels sa itong dugo, nagpasabot nga taas ang risk sa pagkamatay sa bisan unsa sakit, labi na ang sakit sa kasing-kasing. Ang maong pagtuon gihimo sa Europa o Estados Unidos. Busas, tanang naminaw, pag-inom na tag-adlaw sa Life Extension Vitamin D3, aron malikayan ang taas ng insidente sa pagkamatay sa mga sakit-sakit, labi na ang sakit sa kasing-kasing. Ang Life Extension girekomenda sa mga medical doctors sa kinigihimo sa Life Extension Clinic Foundation USA. Ang Life Extension Vitamin D3, mahimong imnon sa mga bata, mga buntis, mga babae nga nagpa-breastfeed, o mahimo sa mga idungan sa dunay maintenance medication. Alang sa inyong mga pangutana, tawag or text sa 0949-667-8733.
14: That portion was brought to you by MX3. Dito ako bilib. This newscast is brought to you by Cobra Energy Drink. Pag meron ka nito, walang talo.
25: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
26: ACS. Ang husay.
27: So easy to use. Everest washing machine.
28: Han, sino Everbest partner mo in the world?
26: Siyempre, it's you, babe.
27: Aww. Everest washing machine. Easy wash, easy clean. Everbest from Everest.
29: Mula sa number one, smart dishwashing paste.
30: Tanggaling-galing mo. Smart to smart dishwashing paste ko. Smart to pritong ulam na masebo. Plato at kaldero. Smart. Tanggaling for every day.
29: Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
30: Pahit para walang pahit. Linis fantastic sa metal at plastic. Number one ko to. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste.
29: Heavy duty linis bawat pahit.
31: Smart dishwashing paste. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
26: ACS.
13: Guys, alam niyo ba ang McDonald's chicken fillet ay ang pinakamasarap na chicken fillet? At gets ko kung bakit. Ako kasi ever since nagtrabaho ako, kaya favorite ko talaga ang chicken fillet ng McDo. Ang juicy, ang crispy, tapos samahan mo pa ng gravy, a la king sauce, or yung golden curry sauce. Ay, malalaman mo talaga kung bakit ito ang pinakamasarap. At hindi lang ako ang nasasarapan dito ha. Based on an independent blind taste test with 729 respondents nationwide from November 2025 to January 2026, McDonald's chicken fillet was found to be the pinakamasarap na chicken fillet. Kaya kung di nyo pa natitikman, baka ito na ang sign nyo. Try nyo na ang pinakamasarap na chicken fillet ng Max Saver Sulit Busog Meal sa McDo. Terms and conditions apply. This promo runs from April 17, 2026 to June 30, 2026. Extended until December 31, 2026 as approved by DTI FTEB per DTI Fair Trade Permit Number FTEB-254286 Series of 2026.
14: That portion was brought to you by MX3. Dito ako bilib.
0: Si Mommy at si Washing Machine bilib sa Pride Washing Machine Detergent.
1: Hello, Washy!
2: Hello, Mommy!
1: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
2: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
1: Mula noon hanggang ngayon!
7: All you need is Pride! All you need is Pride!
31: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
1: ACS.
15: Ang toxins makadaot sa cover o putos sa mga blood cells nga mahinungdan sa pag-sticky o paglapot sa dugo. Ang paglapot sa dugo tungod sa mga toxins mo resulta kini sa poor blood circulation. Ang poor blood circulation mo hinungdan sa daghang mga balatian. Busa wag tanga mga toxins sa imong lawas. Wag tanga ang imong mga balatian. Bato ni ang maayong panglawas. Inom matag adlaw sa pinakakusog herbal capsule. G-Detox plus herbal capsule ang pinakakusog.
16: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
17: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
16: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
17: Ngipin ay Max talaga, Max protectado pa.
16: Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use.
17: Unique toothpaste for brushing, para siguraduhin ngipin ay Max alaga, Max protectado pa. Unique
16: Max alaga, Max protectado, with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing, ISO certified, world class quality.
7: ECS.

0: for expert eye care, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes.
1: At oras karon, alas 7:46 na. Sa dili pa sa detalye sa ato mga balita, sino sa inyo ang subsub sa trabaho di palaging healthy ang pagkain at kulang sa pahinga? Maaring magkulang ang nutrients sa katawan na pwedeng makapekto sa iyong resistensya at overall health ng katawan. Mahalaga na mag-multivitamins hindi lang para sa energy at immunity, kundi para sa buong katawan. Mag-multivitamins plus Mineral Centrum Advance at sabayan ng tamang pagkain at exercise araw-araw. Ang multivitamins plus Mineral Centrum Advance may more than 25 nutrients from A to Zinc na tumutulong para sa strong immunity, healthy heart, good eyesight at talaga ang buong katawan. Araw-araw ang kain mo para sa pangarap ng pamilya, kaya mahalagang alagaan ang buong katawan. Mag-multivitamins plus Mineral Centrum Advance. Multivitamins and Minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Centrum Advance, alagang di magkukulang.
1: O gara sa detalye na sa atong mga balita, kagamhanan sa lakoy sa Sugbo mo padayon sa proposal di Vice Mayor Tomas Osmeña alas sa paghipo sa mga basura sa syudad pinaagi sa incinerator. Kasama mo sa balita, Radio Man Eli Bolonos.
2: ZYHP, Tatak, RMN, Report.
3: Ipadayon sa kagamhanan sa lakoy sa Sugbo ang proposal ni Vice Mayor Tomas Osmeña paghipo sa mga basura sa syudad pinaagi sa incinerator. Matod ni Mayor Nestor Achaval, ito na nakita ang Vice Mayor nga muinstalar ni ini sa Dakpayan. Ang incinerator nga musunog sa mga basura mo nakita sa Vice Mayor nga sulbad sa kataas ng garbage disposal o hauling cost. Matod ni Achaval, kailan pasabutan ni Osmeña kung asa ibutang ang incinerator? Nakip na sa paagi pag-operate ni ini.
4: O na isabutan pa o gasa kay butang ng sa tag-EGC ana. Hindi ko pinag gamay.
5: Masama ni kita mo operate ani or laing?
4: Well, naing mo supply. Akong itanaw the best nga sila unay mo operate na part sa terms na sila mo operate una.
3: Si Mayor Nestor Archival, sanasairan ang mayor bukas usab alang sa pag-establisar og waste to energy kung WTE facility sa syudad. Kasama mo sa Cebu City Hall. Sino yung inyong radio man? Eli Bolonos, DYHP, Tatak, RMN.
2: Radyo mo nationwide. DYHP RMN Cebu, the official overall number one. Number one.
6: Radyo mo nationwide.
0: That portion was brought to you by MX3. Dito ako believe.
7: Mga kasama, ako inyong kasamang Radyo Man po, Lauro. Luna ko'y maayong balita ninyo sa Life Extension Vitamin D3 kung unsa ba ang mga benepisyo sa regular o adlaw-adlaw na pagtumar sa Life Extension Vitamin D3. Una, ang Life Extension Vitamin D3 makatabang sa cancer risk reduction. Halos 17 times of cancer. Ilabi na sa breast cancer, prostate cancer, colon cancer, ug ubang matang sa cancers nga adunay direktang koneksyon sa vitamin D3 deficiency. Buot pa sa muna kung ubos ang vitamin D3 level sa dugo sa tao, usali ka factor sa pagtaas sa risgo na makabaton siya og cancer. Base sa daghang mga medical nga pagtuon, adunay tulo ka mga rason kung nganong makatabang ang regular nga pag-inom sa Life Extension Vitamin D3 sa sakit nga cancer. Una, ang Life Extension Vitamin D3 mo trigger sa apoptosis sa mga cancer cells sa lawa sa tao. Buot pa sabot nga kung ang usa ka cancer patient adunay sufficient na vitamin D3 level sa dugo, ang mga cancer cells mamatay o maghatag kini o mas taas yung survival rate sa mga cancer patients. Mas mo improve ang ilang quality of life o hinay-hinay na mo balik ang ilang immune functions o dugo aron nga mas mabatukan ang ilang sakit nga cancer. Ikaduha, ang Life Extension Vitamin D3 mupugong sa angiogenesis o usa ka proseso diin ang mga formation o growth sa gagmay nga blood cells sa parte sa lawas sa tao kung asa mo tubo ang cancer. I-block o putlon sa vitamin D3 aron nga way maagawin agian ang nutrients containing blood for cancer foods ug mutabang kini nga mapugnan ang paspas nga pagkatap sa cancer cells sa lain-laing parte sa lawas sa usa ka pasyente. Ikatulo, i-active sa life extension vitamin D3 ang mga immune cells ug mga natural killer cells sa lawas sa cancer patient aron mapugnan ang paspas nga pagkaluya sa immune function sa usa ka cancer nga pasyente. Base sa mga published medical papers, halabot sa vitamin D3 o cancer, mas mutaas ang survival rate sa usa ka cancer patient ug muubos ang iyang cancer or risgo nga mamatay sa sakit nga cancer kung aduna siya'y igo o sakto nga vitamin D3 blood level. Dosage for cancer patient 6 to 9 soft gels daily to be taken with meal in decided dosage. Ang life extension vitamin D3 mahimong imnon usab sa usa ka tuig pa lang nga bata, mga buntis o lactating mothers o sa mga individual nga adunay maintenance medication alang sa hypertension, diabetes, cancer, autoimmune disease o uban pa. Mapalit ang life extension vitamin D3 sa mga pharmacy sa Cebu sa kantidad lang nga 11 pesos matag soft gels. Doon na tayo importante paibaw po. Dapat siguraduhon nga adunay marka nga LA ang matag soft gels sa life extension vitamin D3 kung mapalit sa mga butika. Mag-amping sa mga picking produkto mga kasama. Life extension vitamin D3 and life extension clinic for longer life.

0: Ako si Jig Manicad, broadcast journalist at news anchor. Sa MX3 Capsule, dito ako bilib.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Be MX Extraordinary with MX3.

0: 100% sa bacteria ug virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilya protektado, i-shield mo.
0: Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS.
3: Maayong adlaw mga kasama, ako si Radyo Man Jane Galliardo. Kining bahina, hatod ka nato sa pinakamakasaligan, epektibo og aprobado nga herbal. Ang BioTruth Herbal Capsule, the Wonder Food Supplement. Mao kini ang herbal nga makatabang og alibyo sa mga nagkalain-lain nga balatian. Ang BioTruth Herbal Capsule, gigama gikan sa nagkalain-lain gamot og liso sa mga tanom. Sama sa ampalaya, bayabas, apple, mangosteen, sarpaganda, ginseng og dandelion leaves. Makatabang kini nga mapaus-us ang mga sakit sama sa high blood pressure, diabetes, kidney trouble, irregular menstruation, bisan sa mga cysts, tumor, hemorrhoids ug uban pang mga gipamati. Mga kasama, the best gidning BioTruth Herbal Capsule kay bisan wala tay mga sakit, maka-boost gihapon kini sa atong immune system. Ang maong herbal mamahimong imnunduha ngadto sa tulo ka kapsula matag adlaw kada human ug kaon. Ang BioTruth Herbal Capsule the Wonder Food Supplement mapalit lang og 14 pesos matag kapsula sa atong mga major distributors. Dinhi sa Cebu City, Majesty Pharmacy, Diding's Pharmacy, Queen's Pharmacy, GV Butika, all branches sa Butika dyan, Altoras Pharmacy sa Bohol, Lourdes Pharmacy sa Uzami City, Kalus Marketing sa Ormoc City, Norma's Pharmacy sa Mantalungon Dalaget, Roseville Drug sa Batu Leyte, samtang nga to ang distribution center mga kasama na himutang sa Unit 19 Cebu Appliance Building Corner Colon and Jones, Cebu City. Ug mapalito sa bang BioTruth Herbal Capsule the Wonder Food Supplement sa mga nag-unang butika sa inyong mga lugar.
4: At oras karon alas 7:55 na. Marikta sa ito mga balita, dulado sa kagatus ka mga pulis sa probinsya sa Sugbo gipabuse kinalik na drug test, isip kabahin sa gipatuman ng internal cleansing sa kapulisan. Kung doon ay magpositibo nga naggamit o ilegal na drogas, ipabus kini sa dismissal proceeding. Kasama mo sa balita, Radio Man Arnold Bustamante.
5: CYHP, Tatak! RMN Report.
6: Gipaubos sa kinalit ka drug test ang 80 ka mga personnel sa Cebu Police Provincial Office na itong Lunes sa sulod sa Camp General.

0: Force, kininunod sa Kamanduani Police Colonel Abubakar Mangilin Jr. ang hipis sa kapulisan sa probinsya Sugbo, pagsuta kung wala bay ihaga mga sakop nga tigamitan sa legal ng turugas. Gihimogatan ni Mangilin nga ang mao nga pagpaubos sa kinalit ng drug test, pagpakita kini kung unsa ka mahinungdanon ang integridad, disiplina, accountability o professionalism sa tanang personnel. Iyang ginuga nga ang drug testing sa mga pulis sa probinsya. Pinasikad kini silang pasalig pagsiguro nga ang tanang personnel pabiling takus nga mohimo sila nga gisangon nga trabaho ug barugan ang pagsalig ug kumpiyansa sa publiko kanila. Magpadayon nga mopalig-on silang internal discipline ug professional standards, sanglit aga mga pulis pabiling nga matinud-anon sa paghatod sa serbisyo nga labing dali nga mamatyagan sa katawhan. Sa pagkutlo ni balita, wala pa mapagawas og resulta ang CPPO kung dunay nagpositibo sa paggamit sa legal nga turugas. Una na nga mihulga si Mangilin nga iyang ipaubos sa dismissal proceedings ang maong nga personal nga nalabigit sa paghingos og illegal nga drugas nga mao ang Shabu. Kasama mo sa Cebu Police Provincial Office ang inyong Radyo Man Argo sa Mantiri YHP, Tata Carmen.
1: Radyo mo nationwide. DYHP RMN Cebu, the official overall number one. Number one.
2: Radyo mo nationwide.
3: Ang mga mami.
4: Atong balitang lokal, mo'y nagkompleto sa itong mga balita nini mga orasa o niya mga kasama o mga idol. Ayaw galimot ha, kay pwede pagin mong maka-appeal sa atong Bayo Jessic Bitbit sa Swerte Raffle Promo. Kay napatay na bilin nga weekly draw. Niya humanini, ato na din tabadritsyo na ito sa atong grand draw. Nga mas dagko na ang giandam nga mga papremyo gikan sa Bayo Jessic. Mula rin yung buhaton ha. Mupalit mo og Bayo Jessic nga 20 pieces o 20 kabuok nga Bayo Jessic tablet. Unya dayon ang resibo ni Ana, more night ay dalha inyong Bayo Jessic nga tambal ha. Ang resibo sa inyong pagpalit, kakato na ka-reflect gyud dito nga 20 pieces no ang inyong nabayran sa Bayo Jessic tablet. Ang resibo ni Ana moray dalhon ninyo diri sa atong istasyon. Unya siguraduha lang na palit ninyo nga Bayo Jessic sugod ni atong Agosto 10 og sa nisunod nga mga adlaw. Dayon kanang inyong resibo ngayon dalhon dire mo na atong bayloan og raffle coupon nya ihog day nato dito sa Dropbox sa Bayo Jessic Bitbit sa swerte raffle promo diri sa atong istasyon. O yan, ito mo palit ha, reminders lang po, no, para dili mo masaag palit sa inyuhang mga Bayo Jessic tablet. At mo aning musunod ng mga pharmacy or mga butika. Ang 360 Pharmacy, bisagasang branches ni ini, diya sa inyong lugar. Actimed, Rose Pharmacy, South Star Drug, Generics Pharmacy or TGP, Watson's, Mercury Drug. O yan sa mga supermarkets o mga convenience stores nga doon na po mo dito mapalit ka Bayo Jessic tablet. Ha? 7-Eleven, Alfar, Alturas, Evercare, ingon man ang La Nueva, Metro, Gaisano, Pure Gold, Robinson's Easy Mart, Robinson's Supermarket. Save more ang Shopwise, SM Supermarket o SVI. No? Kung doon ay SVI din na sa inyong lugar. O niya, ang atong mga weekly draw, kay nagsige naman eh, napatay, ipabot nga lang nga weekly draw, una pa dito sa atong grand draw. A minor winners na to sa weekly draws, makadawat o 2,000 pesos kada usa. Upat kabok ang bunoton. So, upat kabok ang mahimo nga makadaog ha, sa tag 2,000 pesos plus gift pack gikan sa Bayo Jessic. Nga major winner, sa grand draw na to, dunay 5,000 pesos. Usang mabunutan ni Ana. O, kadagko na ni Dakunig Matabang na to karong mga panahona nga natin mga panginahanglan, palitonon, bayran, og uban pa. Dito sa grand draw, ang atong minor winners, makaruwa itong 10,000 pesos kada usa. Unya, upatsad ang mudaog. So, ako balik ko na. Ang minor winner na to sa grand draw, 10,000 pesos ang premyo. O niya, upat kabuok ang mudaog. Sa to pa, upat kabuok nga mabunutan. 10,000 pesos kada usa. Ang major winner, amo na ni pinakadako, gid kaayo nga premyo. 100,000 pesos. 100,000 pesos para sa major winner dito na sa grand draw, tax exclusive. So, mao na, ayaw ninyo, guys, mapaglangan din ako. Nakapalit na mo, og Bayo Jessic, tablet nga 20 pieces. Ang resibo ni Ana, dalhan ninyo diri sa itong istasyon para mabayloan na raffle coupon, no? Kay para ma-appeal sa Bayo Jessic Bitbit sa Swerte Raffle Promo. O niya, ang inyong petsa nga tan-aon, katong yung pagpalit ninyo, nagsugod og Agosto 10 onwards or sa nisunod ng mga adlaw. Okay, sige, unya, kuan, good luck sa nagkugi, ha? Kapag andam or makakuha og raffle coupon para makapil sa Bayo Jessic Bitbit sa Swerte Raffle Promo. Ay, kalimot na, kaya apil na ba nas kuha o rinig-ari ninyo dire, kaya kuhaon man na inyong mga impormasyon sa. O, andami o daan og katong inyong email.